0: Pero syempre, the more na kino-close, the more na magbabantay.
1: Tama yun. Pero doon din yun.
0: Doon din, sa Senate.
1: San doon? Sa office ng ano?
2: Senate Secretary.
1: Ah, okay. Sige, sige. Abangan
3: niyo. Abangan natin yan. Samantala nag-aabang ang mga dentista ko na ano to siya.
1: Ako gusto ko na mag-extro ha. Ay, kailan may sinisingit ng mga dentista
3: ha? Jonas at Jennifer Anunuevo, hintayin niyo po ko. Kailangan ko ipatas ha yung mga pangil ko.
1: Okay. Ayon, hindi daw maghilom ang sugat. Ano, panood ni Pao Atienza?
3: Hindi maghilom
1: niya,
3: ang sugat.
1: Ay, teka muna, Camille, meron ulit NGC.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Ayan na naman, may yellow alert na naman po ayon sa advisory ng National Grid Corporation sa Visayas Grid. Alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil po sisinghap-singhap na naman yung available capacity to meet the peak demand. 11 po ang planta na sa ka-forced outage sa buwan ito at sangkaterba po ang derated. Kaya ang ending yellow alert o manipisang reserbang kuryente sa Visayas as of today.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Bye! Pwede na yun? Eh, si 805 na eh.
3: Bye!
5: Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bicornia! Gising Pilipinas!
4: DZMM! Numero 1 sa aksyon!

0: O, pangungunahan ko na, pangungunahan ko na.
1: Ano pa,
0: huwag mo ako susungitan. Two time, please.
1: Common sense naman yan. Kapag 8:06 na, dapat nakabangon na kayo.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilit ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at tanakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love!
0: Huwag mo ako materi-teri.
4: Love, love, love!
0: Iba pala yun.
1: Mali!
0: Mali pala yun. Mali. Bakit ba ang susungit ng mga tao?
1: Oo nga.
0: Bakit pa love kailangan mo maging masungit, hindi na lang...
4: Love, love, love!
1: Love, love, love. Eh, kasi meron mga pagkakataon din naman, partner, talaga, na pagising mo pa lang sa umaga, nakita mo, ano ba yung sinabi? Day, ano bang naluto mo? Ito daw niluto ni Inday. Ayoko yan.
0: Hindi ako kumakain
1: common,
0: yan.
1: Common sense naman, Day.
0: Oh.
1: Eh, pero ma'am, kumain po kayo ng isang araw na ganyan. Na-verify mo ba? Pinagsama-sama.
0: 13, di ba?
1: Oo, 13
0: tuyo
1: diba?
0: Ang gusto ko.
1: Oh, yun. Oh, ang sarap, no? Ay, ito na naman tayo. Makakalimutan na naman natin.
0: Good morning! Magandang umaga, mga kapamilya. Ito po ang Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning, of course. With the beautiful...
1: Yes.
0: Mm-mm. With a big heart.
1: Yes.
0: And a beautiful skin.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Ano
1: more.
0: Pa ano pa bang gusto mo?
1: Yun na lang.
0: Ang ano? Mapagkalinga. Oh,
1: mapagkalinga. Oo, sige.
0: Ano
1: maraming
0: pa ba?
1: Salamat.
0: Ano pa bang gusto mo, partner, na description?
1: Walang pera.
0: Hindi ako naniniwala.
1: Paldo ba, paldo?
0: Ang paldo ng bayan. Paldo ng bayan. Yun na kaya title ng programa. Palitan natin, wag nang mutya. Paldo ng bayan.
1: Baka magkamali, palda ng bayan, no, diba? Good morning po si Doris Bigornia po ulit ito. At partner, pasalamatan natin ang lolo natin.
0: Ay, oo. Oh, oh.
1: Nakasabayan ni Gas Abel Gas sa Katandaan. Si Danny Boy
0: natin.
1: Thank you, Lolo Danny.
0: Thank you very much. Eh, kahapon, partner, oh, yun ang inaasahan, di ba? Na basta may 13, palit ang leadership.
1: Oh.
0: Walang, ngayon, wala na question. Yung pinupush nila na 13 and 13. Eto, 13.
1: Oo,
0: ano
1: so,
0: ngayon?
1: Wala
0: diba sabi
1: ano?
0: Ni former senator, former senate president Alan Cayetano, basta may 13 sa inyo na. Gusto nyo, pahiramin na lang natin. Eh. Nagpahirap,
1: oo,
0: sabi.
1: Nga. Oo, so may tumawid na.
0: May tumawid.
1: Oo, so wala nang question ngayon dapat. At dapat ay maayos na. Smooth na ang
0: dapat
1: magiging...
0: Dapat back to work, di ba?
1: Back to work, magtrabaho. Parang nakita ko, partner, lahat sila ang bukang bibig kahapon. Magtrabaho na lang tayo. Magtrabaho na lang. Eh, kayo din naman ang hindi nagtrabaho. Hindi po ba? Mga kagalang-galang na senator.
0: Oo, actually kahapon, si Senator Lacson, ang kwento niya, si Senator J.V. Ejercito, yung isa sa nakausap, ni Senator Joel Villanueva, at nahimok na lumipat na sa panig nila. Ang naging main reason lang daw talaga, eh gusto na din ng mama talaga, magtrabaho tayo, hindi pwedeng ganitong bangayan lang ng bangayan. Walang
1: totoo.
0: Walang nangyayari.
1: Correct, correct. Pero syempre, meron pa rin malilikot ang utak dyan. Maniwala akong ganyan.
0: Oo.
1: Maniwala akong ganire.
0: Correct.
1: May kapalit yan, partner. Gumaganyan.
0: Meron yan. Hindi na yan makakasuhan. May
1: kaya nga.
0: Sabi ni Senator Jimmy. Pero sa totoo lang, sabi niya, wala kahit anong ipinangako sa kanya. Kami ang magkausap talaga. Parang 11 PM daw na finalize nila nung Sunday na okay, babalik. Papasok ako bukas. Punta na ako. Boto ako sa panig ng Gatchalian Block.
1: Ayun, oo. O, panghahawakan natin ang sinabi niya ni Senator JV. Diba? Kasi sinabi niya na wala namang kapalit. Di well and good. Kung ganyan.
0: Correct. At saka yung hamon ng bagong Senate President sa kanila, ha? Trabaho na tayo. Ang daming hinihintay, ang daming hinahanap ng mga kababayan natin. Tama. Mga batas at resolusyon na pakikinabangan dapat nila.
1: Correct, correct. Gawin so ngayon, pati yung mga opisina, komite, napuno na.
0: Oo, na-constitute na yung mga committee. Kaya nga sabi ni SP Gatchalian kahapon, asahan nyo next week, sunod-sunod na yung mga hearing. Kahit na kasi ni de-adjournment sila. Correct. Eh pwede naman talaga mag-hearing yung mga different committee nila.
1: Eh paano yung mga nabinbin na issue doon na dapat talakayin ng mga komite? Gaya na alala mo yung ethics committee?
0: Mm-hmm. Pwede yun, partner. Pwede yung ituloy. Dahil kahit na nakatenga for now or kung mag-decide sila na i-hear, pwede. Pwede.
1: Okay. Akala ko kakalimutan na.
0: Ay, hindi. Tuloy-tuloy yun. Even kahit after the SONA, di ba, during the SONA, tsaka sila mag-re-reconvene ulit, di ba? Pwede pa rin yun. Okay, tuloy-tuloy yun.
1: Sige.
0: Iba lang alang ang mamumuno. This time si Senate President Pro Tempore Tito Soto ang hawak ng Ethics Committee.
1: Ayun, oo. Nakahinga na tayo ng maluwag. Huwag na po nating pansinin.
0: One month din yun, partner?
1: One month ba? Oo. Kita mo na. Huwag na po natin pansinin yung mga nagbabrasinela dyan. Tuloy-tuloy na lang po tayo magtrabaho dahil yan po ang inaasahan sa inyo ng taong bayan dahil kami po ang nagpapasweldo sa inyo. Common sense, di ba?
0: At syempre, di ba, kapag mga ganyang mga diskusyon na na pumapabor sa ating mga kababayan, tama nga naman si Alvin, pwede naman pag-usapan ng may nahon. Kaya bakit kailangan ng pipin down ka? Bakit kailangan medyo buisit yung manner mo, di ba?
1: At saka alalahanin po natin mga senador kayo. Kumbaga, kung ikukumpara mo sa ordinaryo na mamamayan, nakakaangat kayo eh. Meron kaming ine-expect sa inyo na mas ano ba yun, nasa pedestal kayo.
0: Kahit man lang sa demeanor, di ba?
1: Kaso
0: bigay na natin sa kanya siguro, baka hanggang kahapon. Siyempre, imagine mo, from majority siya. Mm. Mga committees na hawak niya. Tapos ngayon, pagpasok niya ulit, nasa minority na siya. Wala na yung mga committees na hawak niya.
1: So, ang minority, kung minority ka, hindi ka makakahawak ng kahit
0: anumang... Ay, pwede, partner. Actually, kagabi na-elect si Senator Mark Villar, si Senator Camille Villar, may mga committee na ibinigay sa kanila. Banks, ayan, nabigay yan kay Senator Mark. Kagabi, meron pwede. Kaya lang, naman, yun nga lang. Sad to say, kaso ganun talaga, numbers game yan. Kung ano yung tira-tira, yun yung sa inyo. Pagdamutan nyo.
1: Ganun din naman sila. Ninyo. Galingan na lang ninyo doon sa komite ninyo kasi yan yung mga komite na hindi nga napapansin. Dahil nga, kumbaga yung nasa ilalim, kulelat. O di iangat nyo ngayon. Kapag inangat nyo yan, o dahil lang sa sipag at tiyaga, ay, mali!
0: At syempre, partner, doon sa ibang mga committees, may membership naman ang minority.
1: Ayun naman pala.
0: Nandun naman sila. Hindi kagaya ka po, tingnan mo. Di ba, hindi sila umaten noong morning.
1: Oo nga.
0: Pero pagdating noong sa commission on appointments, nandun sila.
1: Nandun sila.
0: Di ba? Tapos pagdating noong afternoon na session, dumalo na din yung ibang members nila. Oo. Hindi lang nila siguro kaya yung morning session kasi nga, mapapalitan yung sila as majority. Kaya siguro, wag na lang muna tayong pakita sa umaga. Wala na talaga tayong numero eh.
1: Kapag ka ganun, may committee hearing. Hindi po pwedeng umandar ang hearing kung walang representante ng minority?
0: Oo, kailangan nilang magbigay ng mga membership nila kung sino ilalabawa. Blue Ribbon Committee. Ayan, di ba? So magre-recommenda sila from the minority, ito ang mga senator na magiging membro niyan. Although kahapon, kung mapapansin, may mga committees na ang ginawa all senators. So hindi mo na kailangan maglagay basta nung sinabing Blue Ribbon, all regular senators, pasok. Hindi ibig sabihin, kahit hindi ka lang mag-nominate doon kayo sa minority group, pasok na kayo dahil lahat kayo miyembro ng Blue Ribbon.
1: Alam ko na kung paano ang advisory sa kanila na merong ganyan na hearing. Sana all.
0: Sana all a-attend. May mga ganun.
1: Oo nga. Pagka ganyan na po na umuusag na, eh, tayo rin naman, tayong mga naging meron, tayo naging sawera, tingnan din natin ng masusi ang mga gagawin nila ngayon. Huwag na muna tayong makialam dahil baka gusto nyo ma-common sense kayo. Huwag na lang. Diba? So, hayaan po natin sila na gawin yung kanilang trabaho. Ngayon, kung sablay, dyan tayo kailangang mag-ingay.
0: At expected naman po talaga yan kapag may mga sinusulong sila na panukalang batas, resolusyon. Magkakaeditan at magkakaeditan yan, pero at the end of the day, dapat ang titingnan natin anong pakinabang ng taong bayan.
1: Correct, diba? Correct. Oo,
0: kasi, kung magkaeditan kayo dahil doon sa panukalang batas, so be it.
1: Oo.
0: Pero kung personal yan, Diyos ko, bantay po kayo sa bantay, sarado po kayo, oo, ma'am, sirs, ng mga mamamayan natin.
1: At saka wag na mag-move on na po . Baka sabihin mamaya, ay nako, hindi ko papansin itong panukala na to.
0: Oh.
1: Kasi naalala mo nung isang buwan, talaga naman yung babalik doon sa nangyari.
0: Actually, speaking of babalik, 'di ba kahapon nakapansin talaga na medyo mainit ang ulo ni Senator Pia Cayetano.
1: Oh.
0: Alam mo bang sa social media ngayon nagbungkalan yung mga previews niya na mga discussion nila ni Senator Rizzo Ontiveros na mainit din talaga yung ulo niya na nagkukuda doon sa kabilang doon, halimbawa yung sa sports facility, mga ganyan binuhay
1: nung pandemic days. Yun ang problema dahil kung ano yung nailabas sa social media forever na unless talaga ipapakalkal mo sa otoridad na tanggalin, pero pagka ganyan hindi mo matatanggal, kakalkalin at kakalkalin,
0: lalo na kung ganito. Tutut time please.
1: Nako, ang tutut time natin. Baka mas common sense tayo. 8:17 in the morning.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At dahil 8:17 na, alamin na po natin ang report ng Radyo Patrol! No more excuse, no more delays. Yan daw yung panawagan ng ilang grupo matapos ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Tama to, di ba?
1: Oo.
0: Wala nang excuse. Wala nang dapat dahilan.
1: Oo, wala na kayong dapat isipin pa na dahilan na makakapag-antala.
0: Kaya work.
1: Work.
0: Yun.
1: Tama.
0: Ang balita ay atin po ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
5: Good morning, Robert and Doris. Matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado, nagpapanawagan ang mga grupong kaalyado ng bagong alyansa makabayan na agad nang simulan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Mong Palatino, Bayan Secretary General, panahon na para kumilos ang Senado at tugunan ang matagal nang inaabangang proseso ng pananagutan.
6: No more excuses, no more delay, wala nang palusot. Simulan na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Inaabangan ito ng taong bayan na pumilos agad ang Senado. Mabuksan at ang pamilitis, mailabas ang mga ebidensya at magkaroon ng pananagutan sa ating bayan.
5: Iginiit din ni Palatino na labis na umano ang naging pagkaantala ng usapin at marami ng backlog ang Senado, kaya dapat umanong mag-catch up o humabol ang Senado para maipakita na gumagana ang institusyon ng demokrasya at pananagutan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Ron Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta.
0: Dahil 8:20. Ayun, sakto. Hintay ko lang talaga makita. Dahil okay. Ano daw? Ayan. Sabi ko, hindi, nabanggit ko lang naalala ko lang yung binanggit sa report ni Rowen na kailangan magtrabaho na yung impeachment. Pero isa pa doon sa bantayin natin diyan, partner, yung possibility, di ba? Sila mismo nagsabi kapo na pwedeng si Senator Francis Escudero yung mag-lead doon sa Senate's impeachment court.
1: Bakit daw si Escudero?
0: Actually, ang kwento ni Senator Panfilo Lacso sa amin kahapon, yun daw yung proposal ni Senate President Win Gatchalia, number one, abogado.
1: Uh-oh.
0: And then, number two, ay sanay na sa paglatag ng mga hearing ng impeachment dahil nga may experience na sila diyan. Plus ang sinasabi ay dahil nga naman may pinasa sila na rules, 'di ba, doon sa impeachment court na kung hindi naman presidente ang i-impeach, pwedeng mamili among the senators kung sino yung pwedeng mag-lead.
1: Presiding officer
0: ng impeachment court.
1: So pag sinabi mo bang presiding officer, parang ang kanyang posisyon, ang pagtayo niya doon ay para siya yung hukom.
0: Siya ang titimon.
1: Ayon.
0: Doon sa mga kasamahan niya kasi silang lahat, lahat 'di ba, senator, lahat judges hukum. Sila eh. Oo. Pero sometimes dahil kapag ikaw ang presiding officer, may mga rulings partner na agad dapat magawa mo. Hindi mo na kailangan ibato sa consensus ng lahat. As a presiding officer, meron ka mga ganun talagang powers. So, sinakikita nila na dahil nga sanay naman na at kahit ito nakaraan, 'di ba, hinawakan naman niya, pupwede.
1: Swak na siya doon.
0: Ang sabi ni Senator Pink kasi kahapon, yun yung huling usapan nila. Pwedeng mabago.
1: Ah, ganyan.
0: Pwedeng si Senator Win na lang ulit or pupwedeng sa iba ibigay. Depende kung ano yung mangyari on July 6, partner.
1: July 6.
0: Meron pang isang naging problema kagabi, partner. Patapos na dapat yung session.
1: Inabot kayo ng gabi.
0: Tumayo si Senator Irwin. Nanawagan sa mga taga lower house.
1: Na?
0: Sabi niya, bakit niyo po ba ayaw pirmahan yung AX bill?
1: Ay,
0: bakit? Pilit-pilit din niyo na alisin yung anti-trapo na...
1: EPAL.
0: Anti-EPAL, rather. Anti-EPAL provision.
1: Akala ko matagal nang may AX.
0: Yung AX partner kasi, program lang siya ng DSWD. Habang may pondo, hindi gagawin nila. Pero ito kasi, kung institutionalize nila, national government na mag-implement, lagi na yan popondohan yearly.
1: Lagi nang kasama dun sa pagka nag-uusap ng budget.
0: Oo. Ngayon, magtatanong tayo sa lower house kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi nakikiusap yung mga senator. To the point na sasabihin na ni SP Win kahapon, session, mag-a-adjourn na sa apat, biglang, ops! Ay, meron daw good news 30 minutes, sabi nila. So, naghintay ulit sila ng 30 minutes, kaso hindi. After 30 minutes,
1: wala rin.
0: So, tanungin natin ang kanilang counterpart sa lower house kung ano nangyari. Kausapin po natin si Iloilo First District Representative at House Deputy Speaker Representative Janet Garin. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
7: Good morning. Magandang umaga rin po sa inyo at magandang umaga sa inyong masugid na taga-Pasig.
0: Opo. Ma'am, tama po ba yung sinabi ni Senator Irwin Tulfo kahapon na sa lower house ay ayaw pirmahan yung AX bill dahil nga po doon sa provision na sinasabi? Anti-EPAL.
7: Then, nagkaroon lang ng konting misunderstanding, no? Kasi kami rin, no, sa part ng Kongreso, akala namin lahat medyo okay na. No, unfortunately, meron pa lang yung BICOM report, no, ng AIS bill natenga ng konti. So syempre it took time kasi yung sa Kongreso kasi parang yung iba nat-uwian na kasi fly in fly out nga yung mga kasamahan dahil dun sa special session. So basically ang nangyari ay yung Committee on Ways and Means chaired by Congressman Neil Kimbo hindi naman talaga sila tumututol. No, in fact ilang beses namin siyang kausap nung kahapon. Ang nangyari lang, nagkaroon yata ng proposal which with due courtesy to the Senate, inaamin naman namin, nanggaling ito sa Kongreso. No? So merong, hindi lang matrace agad. No? So there was a proposal, tama naman no, yung anti-EPAL, wala yung presence during the distribution. However, meron yatang naipasok doon na criminal liability.
1: So, paano naging criminal, ma'am?
0: So, Congressman, so ibig sabihin, dun sa pagkakaintindi ninyo, yung AX bill, pumapabor naman kayo na, oh, sige, wag na lumutang yung mga official, mga elected sa distribution. Wag ilagay yung pangalan. Kaso pala, ang sinasabi ni Kong ngayon, so kung lumutang ka, may kulong, may ano ka, kaya may nga penalty, ganon?
7: Yun ang in fairness to Senator Erwin Tulfo, hindi rin nanggaling sa Senado yun. No, apparently merong naging proponent sa House, hindi lang namin na-taste kagabi. Kasi ano na eh, nag-uwian na yung mga
0: opo,
7: tao.
0: Opo, gabi na nga po.
7: Apparently may naipasok doon na criminal liability, and because of that, nagkaroon ng pag-aalinlangan yung ibang Bicam conferees na pirmahan yun. Kasi baka nga magkaroon ng abuso. Example, magkalaban sa politika. Tapos gawan ng gawan ka ng complaint, no? Or dadi pa naman ngayon fake news. At kakibat nun, may criminal liability ka na. Bigla hindi mo alam, may warrant. Ito yung mga bagay. At alam naman, nalaman din naman ng Senado na ito yung concern. Although sabi nila, inanggaling nga yan sa isang proponent sa Congress. We are not sure if it was coming from the Committee on Social Services. Kasi yun ang nasabi ni Congressman Kinbo. So, be that as it may, nagtausap na naman, no? Nagtataon lang talaga na na-adjourn na yung session. Kasi yung iba na mga flight, pauwi ng probinsya.
0: So,
7: nag-usap naman kami nila Senator Erwin Tulfo kagabi. Talagang, of course, he's passionate, having been the former DSW secretary, na dapat hindi mapolitikang mga ayuda. So, magpo-convene ang BICAM during the break. Para malamang within the month of June, tuloy pa rin yon, talagang andun yung anti-EPAL, andun yung mga pinagbabawal, pero hindi naman nakulong. No? Pwede kang magkaroon ng admin case or whatever.
0: Reprimand.
7: Pero hindi naman kulong.
1: bakit nga po hindi kulong?
7: Ang hirap kasi na baka mamaya, alam, it can also be subject to abuse. Example, may away yung isang legislator at yung mayor or yung governor at vice governor or yung isang konsehal. Biglang pumunta doon yung isang konsehal, tapos hindi naman alam. Tapos pa-file ng mayor ng kaso. Pwede talaga siyang, yung takot is kung maabuso.
1: Maabuso, tama naman.
0: Kasi paano, halimbawa may distribution, napadaan ka, kilala mo yung ano doon, yung officer doon or what, kinumusta mo lang, pinitsuran ka, partner, sabi, nandun ka sa distribution, present ka, kaso ka ngayon.
1: Oo, kaya nagdala ka ng mga ano.
7: At syempre, kung criminal liability yan, ang kasto sa abogado niyan, katakot-takot, kung paano yung kung yung dumaan doon, kawawang konsehal ng isang bayan or SK president or Liga president, hindi mo. Ang daming pwede kasi minsan binakisa kayo sa'yo, ibinaba mo doon. Ang daming pwede na, humingi sila ng assistance sa sound system. Usually kasi yan, ang facilitation, sound system, pagkain,
0: venue,
7: upuan.
1: So, kung nagkausap na po kayo ni Senator Erwin, kailan po namin maaasahan na ito ay maiisaayos na?
7: Within the month, no? Of course, may direktiba si Speaker Boji D. I think nagkaroon din ng change ng leadership sa Committee on Social Services, no? Parang yun yung isang pinag-usapan. Pero madali lang sa kasensya na yung BICAM conference. Once the presence of the conference will be confirmed, magpo-convene sila at kaagad nga i-amend yung Section 17 na yon. At of course, talagang with due courtesy sa advocacy ni Senator Erwin Tulfo, iipapasa yun, less the criminal liability.
0: Opo, okay. Pero medyo matetenga pa rin, ano, Congressman, dahil wala namang session, paano i-ratify ng dalawang kapulungan yan kahit na approve na yan sa BICAM? So, ang mangyayari, after the SONA na natin ini-expect yan na maipadala sa Pangulo, ano?
7: Pwede. Kasi ang usapan nga kahapon, ang direktiba ni Speaker Boji G kay Secretary Sec. Jenoy Garafil, sa umaga, magsesession naman kami ng Senado before the SONA.
0: Correct.
7: So during that morning, itapasira ratify yun.
1: Kayang habulin?
7: Kayang.
1: Ayun pala so, yun. Naman eh.
0: So kailangan na nila magkasundo pagdating dun sa penal provision.
1: Oo. Tsaka dapat maliwanag ang lahat. Bawat item na ito pwede, ito hindi. Yung mga ganun para walang lusot. Kasi baka paikutan lang po yan eh. Hindi po ba?
7: Yes, yes. And in principle, napag-agrihan na yun, no? Nagkataon lang talaga na siyempre ang Senado, sabi nila nang galing naman sa whoever the proponent was on that was, social services, parang nirespeto lang din nila, no? Pero yun nga, medyo siguro sa dami ng na-discuss ng mga kapanahonan na yun, hindi nakita. At nakita lang nung lumabas yung Bicam report at binasa ng mga conferees.
1: Oo po.
7: Kaya medyo kinulang, kinapos sa pirma.
1: Ayun. Okay.
0: Nagulat sila na mismo sa house nila nang galing, sa lower house mismo nang galing pala yung proposal na ganun.
1: Correct.
0: Anyway, kung magtatapusin nila ng Bicam, ibig sabihin magmi-meet yung Senate at lower house para plantsahin ito, pinuhin ito. Pagbalik ng zona pala, yun ang ipaprioritize nila. Kong, maraming salamat po sa morning session.
1: Thank you, ma'am.
7: Yeah, thank you. God
0: thank
7: bless.
0: You. Bye-bye
1: thank
0: po.
1: Thank you po, ma'am.
0: Si Iloilo First District Representative Janet Garin.
1: Aba, partner, ang tutut natin.
0: It's a time.
1: Bakit si Doggy Wawaw ayaw akong ipatutut?
0: Ayaw niya?
1: Ayaw.
0: Naririnig ko na.
1: Kulang daw yung pagkain. Oh. 8:32 na po lang umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM! Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
13: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
14: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
15: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemix Forte Capsule. Basta lagundi, Plemix!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
16: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw! Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
4: Love, love, love!
0: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan, love, love, love!
1: Siyempre, kasama niyo pa rin po ang the one, the only, the nominated, Robert Antemano.
0: Parang ako lang ha, kayo din naman ni Alvin ha. Pamas yan ha.
1: Hindi pala ako na-congratulate siya. Pero lahat tayo, congratulations po dito sa DZMM dahil na-nominate tayo.
0: Oo, ano maraming yun, salamat po.
1: Famas?
0: Yes.
1: Oo, maraming salamat po. At partner,
0: dyan sabi nila sa... partner, oh. Artista ka na, nominated ka sa Famas.
1: ano po, nominated si Robert na Best Dramatic Actor in a Comedy Series.
0: Hindi, maraming salamat po sa nomination natin ha. First FAMAS Broadcast Arts Awards. Yun, Gising Pilipinas, Kabayan, Balita Antemano at marami pang iba. Marami pong salamat sa... Siyempre, mapagkilala sa pagod ng buong team yan. Buong team yan.
1: At nagpapasalamat po tayo sa mga bata natin.
0: Uh-huh.
1: Sa mga bataan natin dito
0: uh-huh.
1: na walang sawa na nagsusuporta sa atin.
0: Uh-huh.
1: Maraming salamat.
0: Kaya naman. Buha tayo ng update sa sunog sa Eastwood, sa Quezon City. Naku, sa mga daraan po banda dyan ha, may sunog po eh.
1: Matrapping po, dyan eh.
0: Kaya nga, alamin natin ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico!
17: Robert at Doris, sumiklab ang sunog sa taas ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan ngayong Webes ng umaga. Tinaas ng Bureau of Fire Protection ang sunog sa unang alarma bago mag-alas 7 ng umaga. Matapos nang ma-report na rubbish fire lamang ang insidente. Ngunit sa mga cellphone video nakuha ng ilang mga residente, dito sa lugar makikita ang maitim at makapal na usok na nanggagaling sa taas nitong naturang condominium. Kaya naman pinalikas muna ang mga residente ng Olympic Tower 3 dahil sa makapal na usok mula sa sunog para masiguro ang kanilang kaligtasan habang patuloy pang inaapulan ng mga bumbero itong apoy. Doon sa mga motorista no, na dadaan dito, ina-advise natin na humanap po na sila ng ibang alternatibong ruta dahil nagkakaroon lamang ng build-up ng mga sasakyan dito sa bahagi na ito ng Eastwood sa Quezon City dahil na rin doon sa mga bumbero na rumirespond dito sa sunog. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.

0: May press conference ang Senate President, ang bagong Senate President. 10:30 yan ng umaga. Abangan nyo yan dito sa DZMM. At dahil dyan, partner, kakausap tayo yung mga nagbabantay ba sa Senado? Tama. Yung mga nagmamasid ba sa Senado sa mga nakalipas
1: sila
0: na araw?
1: Ang ano, sila ang mata at tinga natin doon.
0: Kasi alam mo pangalan nila, ano? Bantay Senado.
1: O, pinag-isipan ito.
0: Oo, diba? Dapat talagang bantayan.
1: Tama, matinding bantayan. Aha.
0: Kausapin po natin ang convener ng bantay sa Senado. Sarado masasabi.
1: Pwede naman. Bantay sarado sa Senado. Okay?
0: Pwede.
1: Ginulo.
0: At din po, di ba kasi pag sinabing bantay sarado ka, magpit mong binabantayan.
1: Totoo, oo.
0: Ang din
1: wag lang.
0: Wag lang.
1: Bantay sa lakay.
0: Tama. Dean School of Diplomacy and Governance at De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Junicio. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
2: Magandang umaga, Doris at Robert at sa lahat ng inyong mga tagapakinig at tagasubaybay araw-araw sa Tandem ng Bayan.
0: Ayan, maraming salamat po. Unang-una, Dr. Junicio, ang tanong namin, finally, after a month, medyo kumalma ang sitwasyon sa Senado.
1: Yan.
0: May bago ng Senate President. Hopeful po ba kayo sa pagkakaupo, number one, ni Senator Win Gatchalian at yung iba pa niyang mga kasama sa majority na kahit papano ay usad na tayo?
2: Well, alam mo, ang tingin ko lahat naman ng sambayan ng Pilipino ay masaya sa finally ay natapos na rin talaga, no? Itong iringan ng liderato ng Senado dahil sa kasaysayan ng Philippine Senate post EDSA, no, ito na ang pinakamaraming pagpapalitan ng Senate presidency. Noong 1992 to 1998, there are about 5 changes, no, pero nangyari yun in 6 years time. Pero this time around, imagine mo, no, meron kang 5 Senate president in almost 2 years time lang. So hindi in almost sa 4 years time lang. So medyo record breaking, no? At ang nakakang hindi pa maganda ito is that nangyari itong changes ng presidency, no, sa panahon na talagang nagkagulo yung ating Senado, no, na first time na nagkaroon ng parilan inside the Senate. Tapos lumabas yung ICC warrant ni Senator Bato de la Rosa and eventually tumakas siya, no, sa loob ng Senado na supposedly ay binigyan siya ng pangangalaga, no, yung nag-invento nga sa term dyan, yung Senate custody. So it's a welcome respite sa pagbabago at nakakaawa din si former Senate President Alan Peter Quijano kasi parang gabi-gabi na lang, no, press con siya, no, biruan niya ay nag-live selling siya every time, no, mas marami daw yung press con na ginawa niya online rather than na humarap siya sa Senado. So yan siguro yung mga pagbabagong inaasahan natin at tandaan natin yung Senado sa Philippine Administrative System, kinukonsider to na bilang isang pinakamatatag na institusyon para mag-stabilize, no, ng ating demokrasya. Kaya nga yung mga senador natin, sila ay inilakad, sila ay nai-elect, no, para i-represent yung ating national interest, no, regardless of their provincial and linguistic appropriation, no. So inaasahan na itataguyod nila yung pambansang interes, itataguyod nila yung kapakanan ng ating mamamayan, no, hindi lang ng iilan. So but eventually nga, sabi nga natin itong nakaraang itong almost 1 month, no, napakagulo ng Senado, kaya pag dumadaan ako diyan sa lugar niya dahil from Paranaque to Del Sal Carbonsignil, papadaan ako diyan, no, parang lagi may barikada, no, parang for almost 20 years na dumadaan ako sa lugar niya, ngayon ko lang nakita na nagmugsulang ng, no, isang kampo yung Senado ngayon. Hopefully, this time around ay masisettle na rin yan, no?
1: Opo, opo. Pero sa ngayon po, sabi nga namin ni Robert kanina, ay kailangan bantayang mabuti kung ano pa ang magiging mga ganap dyan sa Senado from here on in. Ano po, yung po bang pagtutok natin doon sa impeachment? Kaya ngayon may pre-trial, sabi nga ni Robert. Hindi po ba yan makaka-discarril pa rin sa totoong dapat nating trabaho? For example, if to be specific, the economy. Oh, kasi medyo nagkaroon din ng epekto yung bangayan nila doon, eh, di ba?
0: Di ba yun nga yung isa sa sinasabi?
1: Oh.
0: Nahihirapan dahil nakikita ng investors na, oh, yung mga leader dyan nag-aaway.
1: Oh. Ah, oh, diba? Lumayas.
0: O, paano

0: paano kami mag-i-invest.
1: Natakot. Mm-mm.
2: Well, tama po kayo dyan, no? Dahil sabi ko nga kanina, nakilala ang Philippine Senate for almost, sorry, for the past few weeks for a very wrong reason. Lumabas tayo sa Washington Post, New York Times, CNN, CNA, at BBC, at sa iba pang mga major international dailies, no? At sabi nga, for the wrong reason, dahil parang nakita nila na meron pala tayong isang Senado na instead na nagpapatupad ng mga, ay gumagawa ng mga panukalang batas at tinataguyod ang mga democratic principle, ay nakikita, no, nagkakadjel nga ng mga taong sangkot, no, sa crimes against humanity, no? So yan yung mga nakita nung ilang mga international community. That's why, sabi nga ni Robert, no, nag-discourage yung ilang mga international investors. Eh, totoo ito, no? Sabi nga sa report nga ng BSP, no, medyo naging matamlay yung pagpasok, no, ng mga foreign direct investments, lalo na nung nabalitaan nila ito, dahil wala naman sigurong matinong negosyante na mag-i-invest sa isang bansa kung nakikita niya na walang stability. At alam ng mga negosyante ito na ang primary institution to stabilize yung isang democratic government ay yung Senado. Kung ang Senado mismo ay magulo, nawawalan sila ng gana dito. Sa bahagi nga naman, no, ng impeachment, ngayon dapat nang harapin ito ng Senado bilang isang impeachment court. Kaya ang posisyon namin sa Bantay Senado, today ang pre-trial, di ba? Sabi nga ni Robert at Doris kanina, no, importante na naninawagan kami na dapat ito ay buksan sa media at sa mga mamamayan. Dahil ang lilitisin dito ay hindi isang private individual. We have to accept the fact that ang nakasalang dito ay yung pinakamataas na pinuno ng ating bansa, si VP Sara. So importante na lahat ng mga proseso, no, from day one, no, at sa pre-trial, no, ay kailangan nating malaman, masubaybayan natin. Kasi, of course, ang gusto rin natin maging isang fair, objective, at rational itong trial nito. Kaya ang sinasabi namin sa Bantay Senado, no, gusto talaga natin malaman talaga sino ba yung mga testigo, ano bang mga ebidensya ang ipapresent dito. No? Kailangan makita natin para at least along the way, paano kung mag-introduce halimbawa ang prosecution ng mga panibagong ebidensya, wala naman dun sa mga na-include dito sa pre-trial, di ba? Or on the same manner, for example, na bakit may mga argumentong pinapresent ngayon, no? Sila VP, ang kampo na VP Sara, kung from the very beginning ay wala naman ito sa kanilang argument. So these are the things that we need to know from the very beginning, which is now the pre-trial. So I think it's very important na sana may media, mayroong civil society representative, may academia, at essentially buksan sana ang pre-trial sa lahat ng mamayan, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang kapakanan, no, ng ating bansa. Dahil lang sinasabi ko, yung impeachment trial, this is also a part of our political education para maging mature naman yung ating mga institutions. At the same time, no, Robert, kung makikita ng mga investors na maayos, transparent, yung from the very beginning, from pre-trial hanggang sa trial proper, itong impeachment, I'm sure, no, tataas uli yung ating ranking. No, at baka natin ma-recover yung ating status na binigay dati halimbawa, no, ng Standard and Poor's, tsaka ng Fitch, no, para at least makita ng mga international investors na, oy, teka, mukhang okay naman uli yung governance ng Pilipinas.
0: Di nakikita po ba natin na itong magiging latag, magiging way kung paano i-conduct yung hearing sa impeachment case ng Vice President and even the decision ay posibleng maging dahilan para number one, mas bumalik yung tiwala ng publiko sa Senado, and then yung syempre yung mga iba mga bansa na nakatutok sa atin.
2: Tama ka dyan. Ako, I completely agree sa pahayag mo, no, Robert. Kaya nga sinasabi natin na kung from the very beginning makikita na maayos, transparent, rational at objective itong impeachment trial, no, ni VP Sara, no, ito yung isa sa mga pagkakataon, no, ng Senado para ma-regain yung trust nila sa mga mamamayan, dahil after a month of their prolonged conflict, makikita mo maigit, no, parang despise na yung mamamayan natin sa Senado. Kaya nga yung sa nangyaring survey, for example, in terms of trust rating between the Senate and the House, to first time sa kasaysayan natin na naging mataas ang pagtingin ng mga mamamayang Pilipino sa ating House of Representatives compared sa Senate. So really, this is an opportunity for them to regain their status, no, as the leading institution that stabilize our democratic governance.
1: Apo. Ano naman kaya ang epekto nito? Kasi binanggit mo din yung survey. Si Pangulong Marcos po ay galing din po sa napakababang trust and approval. Ito bang pag-arangkada ng impeachment trial ay makakabuti sa kanyang, anong tawag mo doon, survey standing?
2: Well, yung survey kasi, tandaan natin, no, hindi natin pwede kumpara halimbawa ang apple and oranges. So, mukhang kailangan makita na iba, for example, ang role ng presidente, iba ang role ng vice president, iba ang role ng legislature. No? Halimbawa nga, no, itong nakaraang gera sa Middle East.
1: Apo.
2: Pagtingin mo ang mga survey, for example, sa ibang bansa, like sa Canada, sa US, you know, pag yung may opinion survey doon ng mga mamayan sa mga bansang ito, pagtingin mo sila, ano ang dahilan ng crisis na ito at bakit mataas ang presyo ng langis, ang tinuturo nilang dahilan ay si Donald Trump.
1: Mm.
2: Pero sa atin, pag tinanong mo mga mamamayang Pilipino nung nakaraan, nung nagsimula yung gera, bakit mataas ang presyo ng langis, ang lumalabas, ang dahilan ay si President Marcos.
1: Mm. No?
2: Dahil napabayaan niya raw yun. So, makita mo may disconnect. So, what I'm saying is that hindi automatic, no, kung sakaling maging maganda ang takbo nito, ay hindi ko nakikita na automatic naman ay tataas din ang trust rating, no, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Importante pa rin sa kanyang administrasyon na i-deliver, no, yung kanyang mga pinangako at siguraduhin yung stability ng gobyerno, dahil for the last couple of days din, nakakaroon din tayo ng mga kwento ng mga disgruntled so-called military personnel, yung ating security sector ay masaya. Kaya dapat talang i-address nila ito. No? So hindi yun, again, hindi automatic na maging tumakbo ang gandang impeachment ay merong plus factor to kay President Marcos. No?
0: So ito yung babantayan natin, partner. Yan. Plus, of course, syempre, hindi lang naman impeachment ang tatrabahuhin nila, di ba? May mga panukalang batas ng mga nabinbin dati. Marami, na dapat, no? Ihabol. Oo. Din. At gawin. Pero tama. Dahil may bantay Senado, yeah, ay may babalikan tayo lagi kung nagawa ba ng mga senator natin, mm-mm, yung mga tungkulin nila.
1: Tama.
0: Kung nagbunga ba itong pagpapalit nila ng leadership, yeah, di ba, pagkakaroon ng bagong majority and so on and so forth. For the meantime, Dean, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming po salamat. Tsaka,
1: thank you.
2: Siguro isa rin sa mga magandang nangyayari sa Senado ngayon, yung mga kabataan natin naging interesado, no? Lalo na doon sa Winry. So, siguro yung isang bagay na babantayan din ng mga kabataan.
0: Tsaka lagi
2: so, yun lang. Para maging masaya din tayo ngayong umaga.
0: Kumbaga, pampapositive vibe din. Di ba sinabi din kahapon sa sessioner, sabi ni Senator Miggs, pati paghahanap ng date, iahanap daw nila ng date ng Senate President. Din, maraming salamat.
1: Maraming salamat. Maraming salamat.
0: Si Dr. Gary Adon Janicio, convener ng Bantay Senado, Dean, School of Diplomacy and Governance, De La Salle College of St. Benild. Mula sa Senado, partner, punta tayo ng Quezon Province.
1: Eh bakit?
0: Alam mo bakit?
1: Layo yan, ah.
0: Ito lang naman, kahit tagulan na, delikadong heat index sila doon.
1: What?
0: Bakit? Diba? Kaya po, para bigyan tayo. Tsaka yung dry condition na naranasan nila sa Quezon. Makakausap po natin si Dr. Melchor Mel Avenila, ang head po ng PDRRMO ng Quezon Province. Doc, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
3: Good morning!
4: Hi, Sir Rob. Yes, Sir Robert and Ma'am Doris, magandang umaga po sa inyo.
1: Opo, tama po ba yung sinabi ni Robert? Hindi ko na maintindihan ng panahon, bakit sila matindi raw ang heat index na mararanasan? Eh, di ba kayo po ang PAGASA nagdeklara? Tag-ulan na tayo.
4: Yes, tama po, Ma'am Doris, no? So, sa lalawigan po ng Quezon ay naka-experience na po kami ng paminsan-minsan na matataas na heat index at talagang ramdam na ramdam na aming mga kababayan. Pero of course, nag-anunsyo rin naman po ang PAGASA ng sasabi na talaga ang tag-ulan. Pero nananatili na may threat po tayo ng El Nino sa buong, I think sa buong bansa naman po, at damay na rin na lalawigan po ng Quezon.
1: Opo. Ay, go, partner.
0: Go.
1: Pag sinabi po na matinding heat index, gano'ng kataas po yan?
0: Ayan.
4: Yes, nitong mga nakaraang araw, halos umaabot ito ng 42, 45, and sometimes nagkakaroon ng 48 degrees Celsius na heat index na nararamdaman. No?
0: Opo,
4: so, medyo mainit ang pakiramdam ito.
0: Opo, eh, Dok, paano po ang ginagawa ng Quezon Province, ng provincial government sa ganito pong situation? Lalo na may pasok po tayo, ay, mga estudyante natin.
1: Oo.
4: Opo, at ang atin naman pong inananalawigan, si Governor Dr. Helen Tan, bago pa ito i-anunsyo ng PAGASA, noong manakaraang buwan pa, nagpatawag na talaga ng Provincial DRM Council para bigyan ng toka ang mga concerned departments para doon sa gagawin sa papasok po ng El Nino. Hindi lang po ang Department of Education, ganun rin ang Agriculture Office, ang Veterinary, ang Health Office ay sinasagawa na yung mga orientation doon sa mga schools at even sa community. So pagdating doon po sa eskwelahan, may mga initial na ginagawa po si Governor Helen Tan na pag-distribute po ng ilang mga electric funds, karagdagan sa mga eskwelahan. At ganoon na rin hanggat kakayanin ay sinisikap ng Department of Education sa pamamagitan din po ng pamalang panlalawigan na ma-allocate na maayos yung mga eskwelahan. Pagaman, at talaga pong sobrang dami ng ating mga estudyante at may nananatili na kailangan challenge na i-resolve sa bilang ng mga eskwelahan. Pero sinisikap na mapagbigyan ng pagkakataon na mabawasan yung init na nararamdaman nila sa pamamagitan distribution ng mga electric funds at gano'n rin yung mga sapat at ligtas na inuming tubig dun sa mga eskwelahan. Pero mas nakatutok po.
0: Nakatutok?
4: Yeah, mas nakatutok po ang pamalang panlalawigan dun sa mas malaking epekto nung init ng panahon ng El Nino dun sa sektor ng agrikultura.
0: Ayan, correct.
4: Dahil batid po ni Gov ng lalawigan po ng Quezon is agriculture sector ang pinakamalaki. Mm-hmm. Kaya sinisikap na ma-prevent or mamitiga ang magiging epekto ng El Nino dun sa aming mga sektor ng sakahan. Kaya naligay ang pamalang panlalawigan ng mga akma ng mga pananim sa ating mga magsasaka at ganoon din po may mga distribution din na mga water pumps sa ilang mga lugar at sinisikap na maiayos ang mga irrigation system.
0: Opo. Dok, wala namang mga naireport na nagkakasakit dahil sunod-sunod itong araw na mainit po dyan sa inyo sa Quezon Province.
1: Init ulan, diba?
4: Yes, tama po yun. Mainit panahon and then umuulan sa bandang hapon at sa gabi. So far naman, wala namang mga major na monitor at report sa atin ng mga untoward incident related sa ganitong panahon. Ito naman ay talagang nararamdaman na halos taon-taon ng ating mga kababayan. Mas lumalamig pa nga nitong mga nakaraan.
1: At teka lang, curious lang ako, partner. Doc, ano ba yung mga produkto? Saka wag naman sana no na matamaan ng gusto yung mga agricultural products ng Quezon.
4: Yun, no? Magandang tanong po yan, Ma'am Doris. Unang-una, alam natin ang Quezon Province, isa sa tinututukan ni Gov Helen ay ang ating mga magniniyog. Yan po talaga main product ng Quezon Province. At ang niyog, pag ito po ay naapektuhan ng El Nino, ay matagal bago makabawi. Kasi yung ating niyog na buko ay pinakamabilis siguro niyan, 6 na buwan bago maging sapat na or ligtas na gawing produkto. No? So yung epekto ng El Nino ngayon ay mararamdaman pa ng sa sektor ng magniniyog sa susunod na mga buwan. Ganun din po yung ating palay, yung ating kape at saka kakao, yan po ang lubang maapektuhan ng ating El Nino.
1: Sana naman po huwag ano.
0: Imagine mo, partner, maapektuhan ng El Nino, yung nagpapa-refresh sa atin, di ba? Ang sabaw ng buko.
1: Napaka-ironic, di ba? Balik na naman ako. Kabalintunaan.
0: Aha, oo. Pero syempre, dalangin natin, huwag naman.
1: Huwag naman, okay.
0: Doc, maraming salamat po sa inyong oras.
4: Maraming salamat po.
0: Ingat po. Si Dr. Melchor Mel Avenila, ang head po ng PDRRMO ng Quezon Province.
1: Partner, nagmamadali tayo. Tayo nagmamadali. Ay, babatiin ko lang sana ang doktor.
0: Tuloy-tuloy.
1: Para akong sa...
0: George Garcia, chairman, ikaw ba yan?
1: Hindi, yung mga nagtitindog sa department store. Size 5, 5 and a half sa black. Good morning. Good morning at happy birthday kay Doc Marcia, ang nephrologist na aking kapatid na si Cora dyan po sa St. Luke's sa BGC.
0: Ayan.
1: Doc Marcia at lahat ng iyong bataan dyan sa St. Luke's, good morning sa inyo. Happy birthday. Pero kung birthday mo, ganun na lang ba? Ay.
0: At syempre, batiin din natin ang kaibigan natin, partner na nakatutok.
1: Sino yan?
0: Kay Imson Pangilinan. Uy, magandang si umaga. Nagpaparamdaman kay, kala mo naman kay, ah,
1: oh, oh.
0: Sinasabi ko sa'yo.
1: Oy, nako. Kuidaw ka kay, dahil oh, malapit na dalaginding na yung anak.
0: Oo, oh, oh,
1: ay, wala. Ba? Madedetrone na si Keika sa kagandahan. Diba? Maganda yung bata.
0: Mm-mm. At syempre, magandang umaga rin po sa nakatutok sa atin na si Glenn Parungaw, ang chair po oh, ng Department of Communication ito eh, ng Adamson University.
1: Maraming ay, ko na siya dati.
0: Aba, syempre, kasama din nating media ay, yan, partner, ha?
1: Oh.
0: At syempre, maraming salamat din kay Sir Rio Dominic Malig. Kahapon, partner, naalala mo, nasa session hall ako.
1: Correct.
0: Nung tinatanong nyo sa akin yung mga osaa.
1: Oh,
0: alam
1: oh,
0: ba, pagkatapos ko mag-report, nasabi nila sa, Sir, bakit nandito ka na? Di ba alas 8 ka pa nagpo-programa? Tapos sabi ko, ah, trabaho po ako. Ay, sino po kasama ng Ma'am Doris? Talaga chinika pa ako. Ang sabi ko, si Sir Danny Buenafe. So hanggang 11 o'clock siya? Kabisado yung mga kaibigan natin sa Kabisado. Office of the Senate Sergeant at Arms na everyday nakatutok 4 a.m. daw bago pumasok wow, sila. Nanonood at nakikinig na sa atin. Maraming salamat. It's 9 o'clock.
1: Bye-bye time.
0: Bye-bye.
1: Thank you.
0: Wow, let's go.
3: Bigornia at Mano Tandem sa DZMM. Boses sa gitna ng mga balita. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 9:01.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, nagbabala ang DNR Mines and Geosciences Bureau laban sa pagtatayo ng anumang istruktura kabilang na mga bahay sa nabuong coastal uplift area sa Mindanao kasunod ng malakas na lindol noong June 8. Mistulang umangat ang bahagi ng dagat sa Baganig kung saan nakita ang mga coral, seabed at seagrass at ayon po sa DNR, delikado ang pagtatayo ng bahay sa lugar dahil pwedeng bumalik kalaunan ang dagat at lantad din ito sa geological at climate-related hazards. Samantala, umabot na sa mahigit 10,000 OFWs at kanilang pamilyang nakauwi sa Pilipinas mula sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DMW, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go Rowen!
4: Matay sa pinakuling datos ng Department of Migrant Workers o DMW, umabot na sa mahigit 10,446 OFWs, dependent at stranded Filipinos ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas hanggang June 17, 8,281 ng OFWs. 1,803 ang kanilang dependents at 362 naman ang stranded Filipinos na natulungan makauwi sa bansa sa pamamagitan ng koordinasyon ng DMW o at iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng One Country Team Approach. Bukod sa repatriation, mahigit 35,000 Pilipino rin ang nabigyan ng financial assistance at iba pang agarang ayuda ayon sa DMW. Libo-libong apektadong Pilipino sa Middle East ang nakatanggap ng iba't ibang serbisyo kabilang ang food assistance, transport assistance, shelter assistance at medical assistance. Tiniyak naman ng DMW at OWA na magpapatuloy ang repatriation, welfare at reintegration programs para matulungan ng mga Pilipino na apektuhan ng krisis. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto. At sa larangan naman po ng entertainment, balik aksyon si Joshua Garcia sa panibagong seryeng Love is Never Gone, katambal sa unang pagkakataon si Ivana Alawi. Sa panayam, sinabi ni Joshua na iikot ang kwento ng kanilang karakter ni Ivana sa pagkukrus ng landas sa Morocco na mauwi ang koneksyon sa pagtatraidor at paghihiganti. Pinuri naman ni Joshua si Ivana sa pagiging professional at mapagbigay nito sa set. First time ring makakasama ni Joshua sa serye sina Epi Quizon, Dina Bonnevie, JM Ivara at Fiang Smith.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30

0: dinededicate natin yan dun sa Magnificent 13. Nothing's gonna stop us now.
1: Love.
0: Common sense ba? Common sense.
1: 13, di ba? Nakakuha ng 13, di ba?
0: Ano ba sinasabi?
1: Napanisip ako dun eh.
0: Sabi grabe ko, naman.
1: Na
0: eh, hindi na naman ako musta. Ay, nako, musta. Ay, nako. So, it's another day, sabi nga nila. And we are definitely blessed with the presence of the one and only L.A. Liza Aquino. Ayan, oo. Liza, thank you, ha? Oo, at marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito. For instance, how did you feel nung ikaw ay nanonood kahapon sa mga pangyayari, mga naganap sa Senado?
1: Ang hirap i-explain na Sir Peter, kasi po, syempre usually nagko-cover ako sa Senate.
0: Correct.
1: So nandoon ako sa Senate nung biglang nagkaroon ng change in leadership, na naluklok po ang si Senator Alan Peter Cayetano. So yung unang araw niya nandoon ako, tapos nung biglang nagkabarilan sa Senado, I was there as well. So parang seeing it na meron na naman tayong kahapon, we finally got the 13 votes, sabi nga po natin. Finally, parang nakahinga ako na kahit papaano. Palapit na ba tayo ngayon sa, kumbaga parang, mas maayos sa sitwasyon sa Senate? Kasi ang dami nangyayari. Every week kapag na-assign kami doon, di namin alam anong sasaludin namin eh. Pabago-bago ang mga nangyayari doon. So hopefully, medyo hopeful ako seeing it kahapon, na may 13th senator na dumating, na nagkaroon ng botohan sa special session. Yung hinihingi lang 13 votes, we finally got it. Tapos may bago na tayong Senate President. So,
0: yeah, the fourth one.
1: For this year. And it kind of made me realize then na may record holder ngayon si Senator Alan Peter Cayetano.
0: For
1: the shortest.
0: Ilang araw?
1: 37 days.
0: Ah, ilan?
1: 37
0: days.
1: Nakaisang buwan naman siya. Pero syempre may 2 weeks din tayo na shake up dyan. Kasi dalawa ang leader natin.
0: Correct.
1: Sino nga bang masusunod? Dalawang Blue Ribbon Committee na hearing na sinasagawa. So parang we hope na in the coming days, magkaroon na ng mas maayos sa sistema sa loob.
0: At alam ko na, of course, more than anything else, it's your duty na, di ba, i-cover ang Senate at iulat lahat ng mga pangyayari doon. Pero did you get the sense na I'm a witness to history right now?
1: Yes. Pero kung ito po ba ay right side of history, yun ang mga hindi po natin, masasaksihan natin yan in the coming days kung ano ba magandang bunga nitong mga nangyayari. Kasi aminin ko sa inyo, Sir Peter, kapag nagre-report kami, so ano bang tatawag natin ngayon kay Senator Gatchalian?
0: Yeah.
1: Diba for the past few days, parang, are we gonna call him acting Senate President?
0: Uh-huh.
1: Senate President pro tempore? Anong tatawag natin kay Senator Alan Peter Cayetano? May nakabimbing siyang petisyon sa Korte Suprema ngayon. May mga questions pa ako na ganun eh. May mga nilalaban pa sila sa Korte Suprema.
0: At yan, din ako natutuwa eh. Dun sa mga the real people on the ground, nandun sila mismo. At isa si Liza doon.
1: Kaya pa ba, guys?
0: First hand, di ba? Nandun ka mismo. Abot kamay, eh, ka nga. At nakikita mo na nagbabago ang kasaysayan ng Pilipinas.
1: Pero may I just add to that,
0: sure,
1: Sir Peter? Kung gano'ng ka-action sa loob, ramdam mo agad sa labas yan. Kasi mga supporters nandoon, parang ramdam mo na napupunta sa kanila yung energy na nangyayari sa loob, and you can see changes din sa galaw nila sa labas, yung mga supporters, most especially.
0: And prior to that, may mga nagsasabi nga na, palagay ba ninyo, okay na, tapos na, o goods na tayo, ha? All's well that ends well? O ito ba yung sinasabi na, you ain't seen nothing yet. Yan ang pag-uusapan natin maya-maya dahil makakausap natin si former Senate President Frank Drilon. Maya-maya lang po dito sa Balita Patan with Peter and Liza or Pizza. Pizza. Okay.
1: Pizza.
0: Ito na ang mga headlines na dapat niyong malaman. Bukod pa doon sa mga nangyayari sa Senado, Senator Sherwin Gatchalian nanawagan ng pagkakaisa matapos mahalal na Senate President. Ilang panukalang batas na aprubahan din sa special session ng Kongreso.
1: Mga komite sa Senado na ay talaga na sa mga miyembro ng majority bloc, Senator Francis Escudero, posibleng maging presiding officer sa impeachment trial.
0: Samantala, DOJ iginiit na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Mga tumulong sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa iniimbestigahan.
1: Sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bongo at dalawang dating pulis, itinanggi ng DILG at Philippine National Police.
0: Mga rehistradong SIM card, believe it or not, mas marami pa kumpara sa populasyon ng Pilipinas. Bilang ng mga social media accounts sa bansa, tumaas din sa loob lang ng isang taon.
1: PNP-CIDG naniniwalang hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang manlalaro ng Ateneo, Immigration Lookup Bulletin Order, inilabas na laban kay Coach Tab Baldwin.
0: At sa labas ng bansa, walo ang patay sa pagbagsak ng bomber plane ng U.S. military sa Amerika. 5 arestado sa tangkang pag-atake sa White House. Pantapakan! Samantala, idadagdag ko lang po, medyo may konting magandang balita naman tayo. Ano ha? Dahil ang Brent crude po, which is the global benchmark para sa mga petroleum prices sa world market, ano po, for the first time in so many months, bumaba na po ng under 80. It is now $79.55. $79.55. At isa pang magandang balita, aba, tumaas ang balor ng ating piso laban sa mighty US dollar. We are now at 60 pesos and 39 centavos per US dollar. So both of these factors, magfi-figure ito. Kung mag-hold sa ikabababa, ipagbaba ng ating presyo ng gasolina, diesel at kerosene na harinawa sa Tuesday next week. Samantala, meron tayong report ng Radyo Patrol shortly. Time check muna, it's 9:13. Ay, biglang nagpalit. 9:40.
1: Parang liderato sa Senado, ang bilis eh.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Unahin natin si Christian Yosores live from Malacañang. Balitang kumpirmado, sigurado. Christian, go ahead please.
3: Magandang umaga, Peter at Liza. Bukas ang pamahalaan ng RASA na paigtingin ang kooperasyon ng Pilipinas sa larangan ng kalakalan, agrikultura at enerhiya. Sa bilateral meeting sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, ipinunto ni Russian President Vladimir Putin ang potensyal para sa mas matibay na kooperasyon ng Maynila at Moscow pagdating sa mga sektor ng kalakalan, agrikultura at enerhiya. Binigyang diin ng Pangulo ng Russia ang kahalagahan ng mga umiiral na mekanismo, partikular ang Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation na itinatag para sa pagpapalawig ng economic at commercial relations ng dalawang bansa. Sang-ayon naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing maraming oportunidad ang maaaring pagtulungan ng Pilipinas at Russia kaugnay ng energy at food security na kapaitinuturing na prioridad ng dalawang bansa. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng regular na political consultation sa pagitan ng Maynila at Moscow. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na si sentro lamang sa food at energy security ang magiging talakayan ng dalawang leader sa kanilang bilateral meeting. Bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN, inimbitahan na rin ni Pangulong Marcos si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit sa Maynila na bahagi ng mga summit activities ng ASEAN Summit sa Nobyembre at binigyan diin ang mahalagang papel ng forum sa pagsusulong ng matatag, ligtas at maunlad na rehiyon. Matapos ang bilateral meeting, dumalo naman si Pangulong Marcos sa state reception na pinangunahan ni President Putin kasama ang iba pang heads of state ng ASEAN bilang palangan at pagkilala sa mga leader na dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ngayong araw din inaasa ang babiyahe pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos pero haharap po na siya sa isang kapihan with the media sa Russia.
4: And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosuras, live from Malacañang.
1: Samantala, Labor Coalition nagsasagawa ngayon ng kilos protesta para igiit ang 200 pesos na dagdag sahod sa National Capital Region. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning.
5: Good morning, Liza and Peter. Igiit ang Labor Coalition na nagkaisa ang agarang pagtaas ng sahod sa gitna ng patuloy na pagmahal ng mga pangunahing bilihan at serbisyo sa public hearing ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board sa Metro Manila ngayong araw. Nagsagawa ng protesta ang grupo at hiniling ang 200 pesos na dagdag sahod para sa mga empleyado ng NCR. Ayon sa grupo, hindi sapat ang kasalukuyang 695 pesos minimum wage upang matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa at kanilang pamilya.
6: 695 pesos na minimum wage ngayon sa NCR ay katumbas na lamang yung nahigit ni bandang piso. Kulang-kulang 200 piso na ang nawala dahil sa inflasyon. So kailangan nang i-adjust para makarecover ang sweldo ng mga magagawa sa pagtas ng presyo ng bilihin.
5: Binigyan din ng labor group na makatarungan ng kanilang panawagan at nananawagan sila sa wage board na aprubahan ang petisyon para sa dagdag sahod. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Philippine Standard Time, it's 9:18.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: lang eh. Bagong-bago ang music natin ah.
1: Pati yung unang music natin kanina, partner eh. Sabi ko, alam ko naririnig ko yun eh. Sa nanay ko eh. Pag nagtitimpla siya ng kape. Nung bata ako.
0: Tama.
1: Hindi, joke lang.
0: Hindi, totoo yun. Alam mo, nagkaroon ng study na yung mga millennials, mga Gen Z. Sabi na, saan mo na pakinggan itong mga kanta na ito? Sa kotse.
1: Oo. Nino.
0: Daddy at mami ko. Oo. Kasi wala akong choice eh. Nakikinig sila sa radyo nila eh.
1: Oo. Mga Spando Ballet. Naku, naalala ko mga ganyan.
0: Duran-Duran.
1: Nakaka-relate tayo dyan, partner. Nakakatawang marinig kasi it takes you back. Yun ang kinaganda ng music eh.
0: Yes.
1: Nababalik ka sa mga memories mo nung bata ka.
0: Oo. Tsaka nakaka-dish stress siya. Mm-hmm. Oh, hindi distress. De-stress.
1: Yes. De-stress ngayon. Mga ganyang kanta.
0: So, bigla ko lang naalala to kasi sabi ko, anong araw na ba ngayon? Mm-hmm. Aba, 18 na pala.
1: Ang bilis, diba?
0: Oo. Malapit na pong matapos ang buwan ng Hunyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ibig sabihin, magsisimula na tayo sa second half
1: yes.
0: of 2026.
1: Mm-hmm. Grabe, ang bilis ang panahon.
0: Para dun sa mga naghihintay lagi, dahil ito lang naman lagi ang ina-adlib ko sa inyo. It is the 169th day of the year. Mm-hmm. 196 more to go. Malapit na tayo sa halfway point talaga.
1: Pa-countdown na yan.
0: Oo.
1: Sa bare months.
0: O, yung mga naghihintay ng Christmas season, 189 days. Before Christmas. Ayan. Ang feeling mo. Kasi yung mga, ang nakabagabag sa akin, Liza, alam mo, yung isang finding sa isang survey na more than 50% of Filipinos actually surveyed, sabi nila, we are open to working or living abroad.
1: Oh, talaga?
0: Oo. Mahigit 50%. 57 nga yata, kung hindi ako nagkakamali. Eh, no,
1: oo. Ha?
0: Kaya ang feeling ng iba, is it because you want a better life for yourself and your family, you're just sick and tired?
1: Yun.
0: Sandali lang. Meron tayong Pag-asa Weather Report. Dahil nga po nagbabago na ang panahon at hindi natin malaman kung ano pa ang darating. Meron nga bang LPA? Kausapin po natin si Ma'am Lori De La Cruz, ang ating butihing Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am Lori, good morning. Si Peter at Liza po dito sa Balita Patan.
1: Hello po.
2: Good morning.
3: Panahon,
2: sir.
3: Panahon, patrol!
2: Good morning po sir sa lahat ng ating mga tagapakinig. Makakaranas pa rin ho ng bahagyang maulap. Pagkaranas na maulap na papauri ng malaking bahagi ng bansa. At wala tayong inaasahang maluwa kapag ulan liban sa mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. At sa kasalukuyan nga po easterly sa nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at mga sa eastern section ng Mindanao. Ngayon po ay may LPA tayo na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita po yan sa layong 2,430 kilometers silangan ho ng Eastern Visayas. Ito po ay pwedeng pumasok na ating par by Saturday or Sunday at papangalanan na rin siya si Bagyong Francisco. At sa kasalukuyan na nakikita natin magiging epekto nitong bagyo ay ang enhanced bentang kabagat sa ating bansa by next week. Pero hindi naman natin ito inaasahang magla-landfall. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Maraming salamat, Ms. Lori De La Cruz, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Ang oras, 9:22. Pag-usapan nga po natin itong mga naganap na palitan, ano ha, o pagpapalit ng mga chairman ng iba't ibang mga komite de pestejos. kasi ang nangyari, Liza, and you will have to help me here, kasi iba na ang majority, therefore, it goes without saying na yung mga chairman ng mga iba't ibang komite ay kabilang sa majority.
1: Yes.
0: Tama?
1: Mm-mm.
0: Ayan.
1: Yes.
0: Okay.
1: So, nagbotohan sila, nagkaroon ng assignments doon eh.
0: Yeah.
1: Kahapon nilabas yan doon sa special session.
0: Mm-mm.
1: Yung mga dating hinahawakan na, kasi tayo mga kapamilya, no, di ba sila yung majority before nagkaroon ng palitan ng liderato noong Mayo.
0: Oo.
1: So kung ano din naman yung mga hawak nila prior to that change, I think naibalik din sa ilan sa mga senators natin. Like for example, si Senator Bam Aquino, nabalik sa kanya sa education committee chairmanship. So may mga ilan ng changes, like example ngayon sa Blue Ribbon, kay Tulfo na punta. So, may mga iba din ngayon na kailangan natin bantayan.
0: Because ayaw na rin talaga ni Senator Ping to begin with. Sabi niya, I have enough enemies already. At malalaman natin yan. Ano pa ba ang ibig sabihin ng mga pagbabago kahapon sa Senado? Ano po? At we are pleased to welcome back the former Justice Secretary, the former Senate President, the former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Lahat yun hinawakan niya eh.
1: Grabe.
0: Oo eh. Kaya isa lang talaga pwedeng kausapin pag pinag-usapan ni Senado.
1: Siya lang.
0: The one and only. Yan. Senator Frank Drilon. Senator Frank, good morning and welcome back to Balita Patan with Peter and Liza Aquino, sir.
1: Hi, sir.
4: Good morning, Peter. Good morning, Liza. Para kayo mga announcer sa kanilahan.
0: para
4: kayo mga announcer sa kamera.
0: Para
4: akong tabayo. Na. Good morning, good morning.
0: Good morning. Pwede tayong mag-announcer pala, Liza, sa peryahan ang ibig sabihin. Too nice lang talaga si Senator Frank. Kaya hindi sabihin, para kayong mga announcer sa peryahan eh.
1: O sa terminal.
0: At saka sa, yung nagbebeto-beto ba? At saka karera ng kabayo. So, Senator Frank, let's start with what happened kahapon. Ano po? Of course, I think the whole Philippines welcomes that. In other words, yung stability ng leadership ng Senado. But do you think pwedeng sabihin natin na all's well that ends well? Or is it still a very fragile state of affairs?
4: It is still very fragile state of affairs, Peter. But having said so, allow me to congratulate Senate President Win Gatzalian for his election. The challenge is very big, very, very, very high for him. But I am sure I know Senate President Win Gatzalian very well, and I know that he will be up to the challenge. But having said that, Peter, I know.
0: Apo.
4: Ako nakikita ko ngayon the most polarized Senate since 1986. It is the most polarized and the most unstable Senate since 1986. And ito po'y dahilan sa napipintong impeachment at halalan sa 2028. Maliwanag po sa akin yan. Ulitin ko, is the most unstable. Paano naman sa kasaysayan ng Senado, wala akong nasaksihan na isang Senate President, 20 araw lamang nag-Senate President, napalitan na. At ito po'y dahilan desire sa kapangyarihan na ibig hawakan ang Senado dahilan po sa napipintong impeachment at saka sa 2028 election. Ako po'y naging Pangulo ng Senado ng 4 beses. 4 beses ako natanggal, 4 beses ako nahalal. Ngunit hindi naman ganun na 21 days ako Senate President. Siguro naman na ito'y nagpapakita lamang that kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na maipipat sa majority para magkaroon ng stability. Lalo na ngayon na dahil sa impeachment at 2028 election ay magkaroon ng constant threat on his presidency. Patuloy po na sisikaping alisin siya sa Senado.
0: Yan po. Okay, so parang Netflix po ito. Meron pang kasunod na episode, ano?
4: parang Netflix.
0: But Senator Frank, parang naging masyadong personal, and I think it's not an exaggeration to say na nagkasakitan talaga eh dito sa naganap na palitan ng liderato, no? And to the extent nga na nagsabi nung una, yung unang episode, na ang manghuhudas dito eh mas masahol pa kay Judas. Oo. Sabi niya, pero eto nga, tama yung binanggit po ninyo siguro, no, na as an insurance basket, sabi nga sa basketball, eh dapat meron pang dalawa na pumanig mula doon sa now the new minority. Oo. So let me ask this question, Senator Frank, ano, ha? So what do you think in the impeachment trial, and now mukhang they are leaning towards Chief Escudero as the presiding officer, hindi ba medyo contentious din yung move na yon? I mean, Chief was right in the middle of the controversy, forthwith controversy, mm-hmm. tapos mm-hmm. siya din yung uupo. Anong natingin ninyo, Senator Frank?
4: That adds to the polarization and the instability. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang controversy, sabi mo nga, Peter, doon sa fourth wind. Kaya akin po hinihingi sa ating mga kasamahan, pag-isipan po natin, kailangan ng taong bayan maliwanagan sa katotohanan. Hindi po papayag na maitago ang katotohanan, lalo po sa mga technicalities. Huwag po natin kalimutan, ako po ay nandun, noong impeachment trial ni Pangulong Estrada, bakit po nagkaroon ng EDSA-DOS? Dahil po sinikap ng majority ng panahon na yon na itago ang katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagbubukas ng tinatawag nating second envelope. Mm-hmm. Noong buksan ng majority ang second envelope, ang tingin ng taong bayan ay tinatago po yung katotohanan. That should be a lesson to our Senate today. Mag-isip po tayo kung alam ko minamahal natin lahat ang ating bansa. With social media today, yan po ang pagkaiba kaysa noong panahon ng impeachment ni Senator, ni President Era. Social media today, mabilis po ang communication. Mabilis mabuo ang public opinion na talagang hinaharang ang katotohanan sa ano, kung intended man o hindi, but communication is so fast that before you can shape public opinion, ay nandun na mga tao sa kanya-kanya ng opinion at kanya-kanya ng conclusion. That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution. At paano po gawin ito? Huwag gumawa ng anumang paraan na mapiperceive magkabalan ng taong bayan na ang tinatago ang katotohanan. Yan po ay ating lesson in history. Huwag po nating kalimutan ang EDSA-DOS, huwag nating kalimutan yung second envelope, na at ang kabuhan po nito ay ang taong bayan, ang pagkaalam nila ay sinikap ng impeachment court doon na itago ang katotohanan. Kaya yan po ay lahat po na maalaala yan, and this should teach us a lesson, and ito po dapat ang guide natin sa mga darating na panahon.
1: Senator, para po maiwasan po ito pong sinasabi natin na issue nga po ng papalit-palit ng liderato, yung instability sa Senado ngayon, tamang panahon na po ba ngayon magkaroon ng reforma sa rules of the Senate? Tama na po bang baguhin yung ilan po sa mga nandoon sa provisions? Kasi yun po ang ginamit ng dalawang kampo para po magkaroon ng ping-pong dito kung sino po ang leader of the month. Kasi po, ngayon, iba nung May, ngayon, iba na naman po ng June. So, is it about time for us to have reforms sa ating pong Senate rules?
4: You cannot reform national interest. Iisa lang ang ating ang pagmamahal sa bayan should be our primary rule. Hindi ko alam kung ano pa po ang dapat palitan. Kasi hindi mo palitan ang damdamin, ang desire to be to wield influence in order to shape history. hindi mo po maiwasan yan. Wala po akong nalalaman na dapat baguhin. Ha? Ang baguhin siguro natin ang pagmamahal sa bayan.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin eh, the senators, as all government officials, they should have a higher sense of purpose, di po ba?
4: Tama po yan. Mm-hmm. Kaya po tayo hinalal ng taong bayan dahil alam nila na ang ating layunin po ay ang kapakanan ng ating bansa.
0: Ngunit, hindi man po dapat, eh, talagang ramdam natin na may kanya-kanyang agenda rin. Siguro hindi maiiwasan, ano po. Pero at the same time, it makes you think na yung sinumpaan, yung oath of office ng mga senador and other government officials, parang seremonya lang eh. They're not really living up to that.
4: That is not the ideal situation. Ngunit tanggapin na natin na may mga pangyayaring ganun. Hindi naman lahat ay ganun ang pag-iisip o nangyayari. Ngunit sa ngayon, sa mga darating ng linggo, there is need na kailangan maging conscious ang ating mga kasamahan na ito po kaya po sila na ihalal dahil sa kapakanan ng ating bansa, ng ating demokrasya, ng ating mga kababayan. So ang tanong sa sarili, pagising mo, ano ba ang dapat kong gawin para magapanan ko ang tungkulin kong maggawa ng mga bagay na makakabuti sa ating bansa? No rule can be crafted on that point. Wala po tayong pwede baguhin sa ating patakaran sa Senado. Internal po yan. Nasa Senado, senador po yan.
1: Senator, meron pong interview si Senator Panfilo Lacson na ine-explain po niya yung kanila pong desisyon na gawing o posibleng maging presiding officer si Senator Cheese Escudero sa darating na impeachment. Sinabi po niya, kailangan daw po kasi na abogado at may basic knowledge of law ang uupong presiding officer. Sa inyo pong karanasan bilang Senate President, DOJ, kasama po kayo sa Blue Ribbon Committee, kailangan po ba talaga na abogado po ang uupo as presiding officer sa impeachment?
4: Hindi naman kailangan talaga. As if kung walang abogado, wala ng impeachment. Hindi ganon. Mas smoother lang at siguro mas mabilis ang patakbo ng impeachment trial kung mayroong basic knowledge ng batas. Kaya po, yan po ay kailangan natin. Kaya mabuti naman po kung si Cheese Escudero sa sinasabi ni Ping Lacson ang maging presiding officer dahil siya po bilang abogado alam niya ang basic rules at yun ang una po. Pangalawa, kung hindi kayo hindi abogado, ikaw ang presiding officer, pwede naman po on any question na idulog sa presiding officer at hindi abogado, dalawang bagay po tanungin niya ang majority leader, ano ang view ng majority leader, who preferably would be a lawyer, or if the presiding officer is not a lawyer, at least yung majority leader ay dapat maging abogado. Or pangalawa, eh pwede pong kung may question na hindi alam ng sagot, dahilan po it's a technical rule of evidence or procedure, pwede pong suspindihin ng presiding officer ang proceedings, suspend, tapos magkonsultahan. Yan po ay pangkaraniwan na ginagawa kahit po sa mga session sa Senado kung hindi po alam kung ano ang sagot at or kung talagang hindi magkaintindihan sa dapat gawin, sinususpindi ang session in order to come up with a solution. So, dahilan po sa mga rason na yun, sa akin, mas convenient kung may abogado ang presiding officer, ngunit hindi naman po to the extent na kung hindi abogado, hindi pwede.
0: Mm-hmm. And still on Cheese Escudero, Senator Frank, ano po? May mga, syempre, maraming mga negastar, ano ha, mga kontrabulate na nagsasabi na, uy, hindi kaya nagkaroon ng horse trading na o babaligtad ako pero
1: akin tong ano
0: ako akong uupo sa impeachment trial what is your personal view on that?
4: Well, Keith must overcome that. He must overcome that perception created by his previous act as a Senate President in order to convince the people na siya po ay walang kinikilingan. Ulitin ko lang, in fairness to Cheese, that is a challenge to him. At siya lang po ang pwedeng magbigay ng solusyon doon. That is an impression created. Totoo man o hindi, wala akong opinion. Ngunit ang sa tingin ko, ang taong bayan, ang basa po kay Senator Cheese ay hindi pantay ang laban sa kanya. Kaya yun ang dapat niyang palitan. Yun ang challenge para sa kanya to show to the people that he

0: point, no, cutting to the chase, eh, kaya nga, Senator Frank, ano, ha? 13 ang majority ngayon. Eh, kailangan ng 16, eh, para to convict or to acquit when you talk about the impeachment of VP Sara. Are we now looking at the point where this is at an exercise in futility dahil hindi naman magkaka 16 yung 13 eh?
1: Huwag namang maaga pa lang eh, let we will prejudge our senators. Let us concede to them love of country and impartiality. Eh, mayroong iba dyan na talagang hindi mo maiwasan na magsabi na talagang may kinikilingan. At in fact, may mga declaration na talagang loyal sila sa mga Duterte. Sana po iwasan yung mga ganyan kasi we are now at a very sensitive crossroads of our history. Kahit po ang damdamin mo ganun, huwag mong sabihin sa taong bayan na ganyan ka kasi the confidence of our people in the system is very crucial. Having said that, hindi naman ko po ako naniniwala na as of this time, e buo na kung ano ang iboboto ng mga magiting nating senador. Sabihin natin, makinig muna sila at tingnan kung talagang sa tingin nila ay dapat tanggalin ang Vice Presidente. Do not prejudge our senators in the same manner that I call upon the senators not to prejudge our process.
2: Senator, sa ngayon po ay si Senator Jinggoy Estrada, of course, alam po natin may kaso, and kamakailan sinuspindi na po siya I think Sandigan Bayan, no? Kapag po ganyan na may mga senators po tayo na mismo pong ang judicial body po natin ay sinususpindi po sila, magkaka-adjustment ba tayo ngayon sa bilang ng boto kung maraming senators ang maaresto, masususpindi as the trial goes on habang pong lumalakad itong impeachment trial, Senator?
1: Mahirap po sagutin yan. Magandang tanong yan at yung tanong na yan ay aabot sa Korte Suprema. Bakit po? Dahil lang sa Avelino versus Cuenco at saka sa kasaysayan ng Senado, ang sinasabi po, pagdating ng majority, ang bibilangin lamang sa major para magkaroon ng quorum ay yung mga senador na nasa loob ng bansa at may kapangyarihan ang senado na pilitin na dalhin sa loob ng session hall at pumubotohin. Yan po ang rules sa ngayon. Ngayon, kung ang isang senador ay nagtatago or abroad or under detention dahilan sa warrant of arrest, ang tanong, bibilangin ba yan sa miyembro ng Senado for purposes of voting o hindi? Dahilan malaking bagay po yan. Ibig sabihin, kung ang kailangan ay two-thirds of the members of the Senate, ano po ang papasayan ng 23? Ng two-thirds, yun po bang 24 senators o yung mga senador na pwede lamang humarap at magpunta ng Senado o pwedeng kunin ng Sergeant at Arms ng o ng Pangulo ng Senado at dalhin para bumoto. Yan po ay question ultimately ang Supreme Court ang makapagpasya dahil dalawa pong opinion sa ngayon at ang kung yan po ay mangyari yan po ay dapat dalhin sa Korte Suprema. May isa kasing rule on statutory construction. Sa aming mga abogado, mayroon kami mga reglamento kung paano i-interpret ang isang panukalang isang batas. Ang sinasabi, we cannot interpret a law to the point of absurdity. Uulitin ko lang. Hindi naman pwede ang interpretation na magdadalhin ang interpretation sa absurdity. And applying it to this example, halimbawa lamang, out of 24, ano? Out of 24, sampung senador either abroad or under detention or the design, whatever.

0: So, less than 16 ang maiiwan.
1: Mm-hmm.
0: Ano ibang sabihin, hindi na pwede mag-impeachment dahilan sa wala ng 16 na siyang two-thirds ng 24?
1: Mm-hmm.
0: Yun ba ang intensyon ng ating saligang batas na magkaroon ng impasse na ang isang proseso para parusahan ng isang nagkamali sa pamagitan ng impeachment ay hindi na mapaparusahan dahilan ang sinasabi ng Constitution ay two-thirds of the 24
1: mm-hmm.
0: or two-thirds of whatever is kung two-thirds kung sino man ang senador na dapat pwedeng under the jurisdiction of the Senate. Yung isang nakakul, kagaya ni Jigo Estrada,
1: mm-hmm.
0: ang view is one view, yung isang pag-iisip or opinion, eh hindi po siya pwedeng bumoto dahilan sa siya po ay under detention. Hindi siya pwedeng pilitin ng Senadong dalhin mm-hmm. sa premises ng Senado
1: mm-hmm.
0: para bumoto kung walang pahintulot ang juez na siya nagsabi, you are under arrest. Eh, kasi po, he is under the jurisdiction of the, not of the Senate, but of the judge that issued the warrant of arrest.
1: Aha. So, in the case of Jinggoy, as you were saying, Senator Frank, ano, dalawang bagay. Yung suspension ng Sandigan Bayan is only 90 days. But are you saying, sir, na wala na rin kinalaman yung suspension na yun because he is under detention?
0: That's correct.
1: Ayun.
0: He is under detention.
1: Huh? Okay.
0: Yung, in other words, yung situation niya na under detention is the determining factor as to whether or not mayroong kapangyarihan ng Senado na dalhin si Jinggoy doon sa Senado para buboto. But the more classic example is Senator Bato de la Rosa. Siya ngayon po mm-hmm. nagtatago si Senator Bato. Ano?
1: Mm.
0: Eh, ang tanong, ang presensya ba ni Senator Bato ay kailangan in order to satisfy the two-thirds of the 16, of the 24?
1: Mm-hmm.
0: Sa, malakas po, matibay ang argumento na hindi. Dahil sa kung sabihin mong dahilan po dyan eh mawawala ang sabihin mong sampu na senador
2: mm-hmm.
0: hindi mapapago ang sampung senador o yan po ba ay dahilan dyan hindi na pwedeng ipagpatuloy ang impeachment, hindi po malayo yan kung magtago ang sampu at hindi magpakita at alam mo naman sa atin, masyado magaling yung ating polis.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo malapit. Kasi nandiyan na sa Camp Crami, hindi mo pa alam kung nasaan. So po, reality, na kung sabihin mo nagtago ang sampung senador, is that enough to defeat the impeachment process?
1: Mm-hmm.
0: Ito pa yung dahilan na hindi natin maitutuloy ang isang proseso kung saan tatanggalin natin yung nagkamali.
1: Mm-hmm.
0: Yan po ang tanong that will be resolved. Yun po bang two-thirds ay base dapat sa 24 or base lamang doon sa mga senador na pwedeng pilitin yeah. na humarap sa husgado.
1: Napakaganda po ninyong yung example ninyo na out of 24, halimbawa mawala yung 10 for mm-hmm. so many reasons, 14 na lang, how do you even get to 16? So it doesn't stand to reason po, ano, di po ba? Mm-hmm. And in the case of Bato, ano po ang kanyang classification? Hindi ba ang tawag sa kanya ngayon fugitive?
2: Tama.
1: So what
0: sa kanya, fugitive from justice.
2: Opo.
0: Yan lamang nagpapalakas ng argumento na kung hindi haharap si Bato, eh paano mo naman bibilangin siya sa 24 kung walang kapangyarihan ang Senado para ipilit na humarap si Bato sa session or sa impeachment trial? Yan po ang mahirap sagutin. At yan po lumalakas ang argumento na dapat yung two-thirds ay base doon sa available senators na siyang pwedeng mapilit na maidalhin sa Senado. Yan po ang desisyon ng Korte Suprema doon sa Avilino versus Cuenco. Yan po in relation to the quorum. Hindi po binilang yung mga senador na nasa labas ng bansa dahil hindi sila pwedeng dalhin sa ating sa Senado. Hindi pwedeng bilangin yung tatlong nakakulong dahilan po sa dahil po sa warrant of arrest ng na inisyo ng Sandigan Bayan. Kaya noong March of 2015 or May of 2015, ang ruling ko po sang ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ang ruling ko bilang pahulo ng Senado, kahit po ang basihan ng quorum ay dapat 24 minus 7 or 17. Kaya by quorum ang kung mayroong 12 in that case kung may 12 sa Senado, yan po ay quorum kahit na 50% lang ng 24 kung talagang ipagbasihan mo yung 24. That same rule can be argued to be applicable doon po sa impeachment.
1: Maybe that's one of the things na pwedeng i-revisit ng Senado. But right now, siguro the only option nga, gaya ng inyo nabanggit, is to ask the opinion of the Supreme Court. Pero only for purposes of discussion, Senator Frank, ano po, nangyari na ito noon. Yung biglang lumitaw si Bato de la Rosa. Eh kung lumitaw ulit si Bato de la Rosa during the impeachment trial, what is his status then?
0: I think, in my opinion, at ito'y opinion ko lang, ha? Ang importante, pagbutuhan. Pagdating sa butuhan, ano, kung siya po ay nagtatago, ha? Dahilan naman, pwede mo rin sabihin, Peter, kung sumipot si Senator Bato, ay pwede po siyang hulihin at dalhin sa Hague. Dahil siya po ay fugitive from justice. Ngayon, kung sabihin mo, sige, eh, nandito lang siya, hindi po siya nadadala sa Hague. Nandito siya, pero under the custody of the PNP dahilan sa warrant of arrest ng, Hague Court. Eh, ang tanong, pwede po siyang bumoto? Eh, yan po ay nasa discretion noong humuli sa kanya na kung pwede siyang payagan dahil na dumalo sa Senado dahil siya po ay under the custody of the International Criminal Court through the local police. Pwede pong gawin yan eh. Humingi ng puso sa ICC. Masalimo ito proseso. Talaga pong maraming tanong na walang sagot dahil sa ito po'y bagong pangyayari sa ating kasaysayan.
2: Opo. Senator, pang huling tanong na lang po. Meron pa pong nakabimbing petisyon si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema dito po sa naging nangyari po sa, noong June 3. Meron pong botohan kahapon, nakakuha sila ng 13 votes na wala pa pong desisyon na inilalabas ng Korte Suprema. Sakali po ba na may iba pong naging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon, may bearing pa po ba yun sa Senado?
0: Wala.
2: Okay.
0: Magkaiba po ang halalan kahapon sa Senado at ang kaso sa Korte Suprema. Walang, hindi po factor kung ano ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong nakabinbin sa kanila kaysa nangyari kahapon. Bakit po? Dahilan sa yung kaso sa Korte Suprema, ang sinasabi ni Senator Cayetano, yung pagtanggal sa akin, o yung paghalal haba sa kay Win Gatsalian habang ako'y hindi inaalis, ay hindi po sangayon sa ating saligang batas. Yun po ang kanyang posisyon sa Korte Suprema. Ngunit nung nagkaroon na ng 13 kahapon, eh naging academic na yung kanyang position doon. Wala na siyang basihan doon sa kanyang position na improper yung proceedings. Except in one instance, Peter.
1: Apo.
0: Kung ang desisyon ng Korte Suprema eh valid yung, let's say yung specifically yung blue ribbon nagkaroon ng hearing.
1: Opo.
0: Kung ang desisyon ng Korte Suprema invalid yung hearing, huh? At yung pag halal kay Win Gatchalian as acting Senate President at ang pag-reorganize ng Senado ay valid, may problema po si Alan Cayetano at saka si Barconeta because may mga baka. May paglalabag sa ating revised penal code tungkol sa pagpalabas nila na sila po ay duly elected senators
1: parang usurpation. Finally, Senator Frank, ano po, you will please, as an elder legislator and statesman, no, sabi nyo nga, we are at a crossroads of history. May we ask, if you were to address the senators right now, what would you say to them?
0: Kung ano, ito po ang aking mensahe. Ika nga, you will be judged by history in what you do today. Ang kasaysayan po natin ay isang bagay na dapat tayong tingnan. How will our children, our future generations, judge us? Kung tayo po ay makikitang walang tinatago at ang kapakanan lamang ng katotohanan at ng ating bansa ang nasa, ating nasa isipan, history will be kind to us. Ngunit kung ang tingin ng taong bayan, tayo po ay nagtatago ng katotohanan, hindi po maganda ang ating magiging imahen sa ating mga kabataan. Kaya po pag-iisipan po natin yan para sa kapakanan ng ating bansa.
1: Okay, Senator Frank, as always, we are privileged to have you and maraming salamat po for all your insights on this subject matter. Thank you, sir.
2: Thank you, sir.
0: Thank you very much. Salamat po.
1: Senator Franklin Drilon, siya po ang former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and still
2: reigning.
1: the reigning, defending. Ayan. Salamat po, Senator Franka. Sandali lang at meron tayong report dito sa Balita Patan. Alamin natin ang sitwasyon sa sunog na sumiklab sa isang condominium building sa Eastwood City, Libis, Quezon City, mula kay Nico Bagsik. Nico, go ahead please.
3: Peter at Rica, nandito tayo ngayon sa Eastwood City compound nga. At kasalukuyan pa rin inaapula ang sunog na sumiklab dito sa Olympic Tower 3 sa Eastwood City, Libis, Quezon City. 29, Peter at Rica, ang palapag ng gusali. Kaya bukod sa pag-apula ng apoy, ay kasalukuyan rin ang rescue operation ng mga otoridad para sa mga residente at tenant nitong condominium. Meron tayong mga nakitang matatanda na sinakay na sa wheelchair palabas ng building. Dito naman sa command post, ay ng BFP, abala ang mga opisyal na rumiresponde sa mga individual na hindi pa nakalabas ng gusali. Yung ilang mga residente nandito sa labas kasama ang kanilang mga alagang hayop at meron din ang mga kalapit itong pagamutan dito sa may lobby nitong condominium na tumutulong rin sa pagbibigay ng atensyong medikal doon sa mga mangangailangan. Yung mga tauhan din ng condo na nasa labas at na nagtatawag ng residente patungo sa evacuation site. Wala naman ako nakita ng makapal na usok dito sa labas nitong building at marami pa rin mga fire truck na bumbero na nakaantabay dito sa labas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, EZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sandali lang po, babalik kami ni Rica in just a short while. Liza Aquino pala, isa pa ako eh. Alam mo, John Garner.
2: John Garner kay Nico Bagsik.
1: Okay, sandali lang.
4: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Roger Patro sa S-30. Una sa balita, una sa public service.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung alaga ng DCMN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMN, Grand Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balitaang sigurado, sigurado, kumpirmado. Balita Patan.
1: All right. Tapos na tayo, Liza.
2: Retro hanggang dulo. I love it. Gusto ko to. Gusto ko to.
1: Thank you, Liza.
2: Salamat po. Thank you, mga kapamilya.
1: Sa uulitin, ha?
2: Yes,
1: okay.
2: Salamat po, sir.
1: And kabayan, susunod na with Danny Buenafe. Ako po si Peter Musngi.
2: Ako naman po si Liza. Okay, see you later, 1 p.m. Hello, attorney.
1: Thank you and good night.

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, dumating na sa Senado ang House Prosecution Team at Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa pre-trial conference ngayong araw. Pinangunahan ni Atty. Michael Powang, defense team ng bise, kasama ang ilang pang-abogado, bitbit ang ilang maleta ng dokumento. Kompleto namang dumalo ang 11 House Prosecutor, kasama rin ang ilang nilang private prosecutors, kabilang si Atty. Lorna Capunan. Pinangunahan ng clerk of court at 2 deputy clerk ng impeachment court ang pre-trial conference na sarado sa publiko at media. Ibang balita po naman, balik operasyon na ang pantalan ng General Santos. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa PBA. Hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Go, Tricia.
2: Inanunso ng Philippine Ports Authority ang pagpapatuloy ng operasyon sa Port of General Santos matapos sumailalim sa inspection at engineering assessment kasunod ng Yan Lindol sa Mindanao. Ayon sa PBA, hindi pa full operation ang ipatutupad para na rin sa kaligtasan ng publiko. Dahil may mga nasirang pasilidad na kailangang kumpunihin. Batay sa pagsusuri ng PBA Engineering Office, kakayanin ng magsagawa ng vessel traffic at cargo operations sa rail-mounted gantry. Samantala, limitadong access sa bagong wharf expansion habang sarado pa rin ang eastern at western wharf, pati na ang North Gateway Bridge, tapos mapinsala ang mga ito. Magsisilbi namang access point ang main gate para sa mga magpupunta ng pantalan. Magiging first come, first served basis ang pag-accommodate sa mga barkong nakadaong na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Tricia Lindo. Samantala, isang folk dance troupe sa Japan ang patuloy na nagpapasaya at naglalapit sa ugnayan ng Pilipinas sa Japan sa pamamagitan ng tradisyonal na sayaw. Ang grupong Inrayog Philippines ay regular na nagtatanghal sa mga ospital, nursing homes at cultural events para maipakita ang kultura at saya ng mga Pilipino. Bukod sa aliw na hatid, nakatutulong din ang kanilang performance sa emotional state ng mga manonood, lalo na sa mga pasyente at may edad. Patunay na ito sa pamamagitan ng sining na ipapakita ang pagkakaisa at mas napapalakas ang pagkakaibigan ng dalawang bansa.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At abangan mamaya sa headline ngayon, pangamba sa krisis sa tubig sa Metro Manila, pinawi ng MWSS, nararanasang pila balde noong 2019, tiniyak na hindi na mauulit. 3 gulang na bata patay sa sunog sa Argao, Cebu. At concert show sa Pilipinas ng K-pop superstar na BTS, dinagdagan pa. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
0: DZMM Balita Ngayon!
4: Ang oras, 10:06 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Kabayan! Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan!

0: Magandang Thursday morning sa ating mga televiewers, Luzon, Visayas at Mindanao, kapamilya, kaserbisyo. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe. Today is June 18, 2026. Bukas Friday na naman. So ang bilis ng araw. So nasubaybayan nyo ba yung pagbabago ng Senate leadership kahapon dyan sa Senado? At ang bagong Senate President na halal dahil meron na silang 13 si Senator Win Gatchalian at si Senator Joel Villanueva ay pumunta na nga sa grupo ni Senator Gatchalian mula doon sa grupo ni Senator Cayetano. Pero mamaya, antabayanan din natin dahil alam ko ay magkakaroon ng pre-trial conference para dito naman sa impeachmento ni Vice President Sara. So magko-compare notes ang prosecution na yung prosecutors, public prosecutors kasama yung mga private prosecutors at syempre ang defense team ni Vice President Sara. Okay, ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio cable channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa mga gustong magpadala ng inyong mga mensahe o reaksyon sa ating mga tinatalakay, ito ang DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Yun, okay. So ipasok muna natin to, mga ratsyada ng Radio Patrol. Unang-una, Malacanang sinagot ang paratang ni Davao Representative Paulo Duterte na ginagamit umanong political weapon ng gobyerno ang ICC para sa mga kalaban ng administrasyon. Alamin natin ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
1: Ratsyada ng Radio Patrol!
2: Nalaga ng Malacanang ang panibagong paratang ni Davao Representative Paulo Duterte na ginagamit umanong political weapon ng pamahalaan, ang International Criminal Court o ICC, para sa mga kalaban at kritiko ng Administrasyong Marcos Jr. Binigyang diin ni Palace First Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na korte ang ICC at may basihan ang mga ginagawa nitong hakbang ngayon dahil sa nakabinbing kaso na mismo mga Pilipino ang nagsampa laban sa sinasabing pang-abuso noong panahon ng War on Drugs. Iniit ni Castro na valid ang anumang warrant of arrest o kautosang ilalabas ng ICC dahil nakaangka ito sa kanilang mandato na panagutin ang dapat panagutin. Pinuna ng Malacanang ang palaging paggamit ng kampo ng mga Duterte sa issue ng ICC para magalit ang taong bayan at pag-usapan ang soberanya. Ito ay sa kabilaan niya ng umiiral na batas na Republic Act No. 9851 o International Humanitarian Law na pinahihintulutan ang pamahalang magsuko ng mga respondent sa kaso na kabinbin sa ICC.
3: Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
2: Samantala, Danny, idineklara ng Malacanang na special non-working day sa June 24, araw ng Merkores sa lungsod ng Maynila para sa pagdiriwa ng 455th founding anniversary ng lungsod. Sa bisa ng Proclamation No. 1320, nakasaad ang pagdireklara ng special non-working day sa lungsod para mabigyan ng pagkakataon ng mga residente na makilahok sa mga okasyon at aktibidad kaugnay ng selebrasyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Meron pa tayo report, COMELEC, problemado pa rin sa pondo ng para sa pagdaraos ng special election sa Cavite. Yan naman ang ihatid sa ating balita ni Steve Raz. Steve?
4: Good morning, Danny. Aminado nga yung Commission on Elections sa COMELEC na problemado pa rin itong kung pag-uusapan ang pondong kakailanganin para sa pagdaraos ng special elections sa ika-apat na distrito ng Cavite sa August 29, 2026 para punan ang nabakating pwesto ng dating Kongresistang si Kiko Barsaga na napatalsik sa pwesto. Ayon kay Commonwealth Chairman George Aaron Garcia, pag-apag posibilidad na makapaglaan ng pondo ang pamahalang lungsod ng Dasmariñas para sa halalan, hindi pa rin umanito sapat kung para matugunan ang kabuuang gastusin. Sinabi ni Garcia na aabot sa 191 million pesos ang kinakailangang pondo para sa special election sa Cavite, pero hangad ng komisyon na mabawasan pa ang gastusin kung maaari. Bukod sa pagkakaridagang pondo, discarding ay ng COMELEC ang paggamit ng mga election materials na nagamit na sa mga nakarang halalan tulad ng indelible ink, papel at iba pang materyales na maaaring bang mapakitabangan. Mas importante para sa COMELEC na sa manong-manong halalan ay makikita at may bilang magpoto ng mahigit 437,000 na rehistradong botante at mapabilis ang proklamasyon ng mananalo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
0: Steve, ito ang Raji Patrol. Steve, hindi ko nakuha. Balik kailan? May nakaset na bang schedule kung kailan yung special election sa Cavite?
4: Oo, sa August 29, 2026 yung special election sa 4th District ng Dasmariñas, Cavite, Danny.
0: August 29. Okay, so pwede pa rin tumakbo si Kiko Barsaga, di ba? Hindi naman siya pinagbabawal, di ba? Na kahit na na-expel sa House, tama ba?
4: Kahit expel siya sa House, kahit pinatalsik siya sa House, hindi siya pinatawa ng disqualification dahil ang sabi ng COMELEC, pag nagbuwas ng COC, filing ng COC, pwede siya mag-file. At kung mananalo man siya, balik siya sa Kamara.
0: Okay. Okay.
4: Ganun ang posibleng mangyari, Danny.
0: Okay. Okay, extra, Steve.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. At sa unang nag-report na si Christian Yozores.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
0: Time check tayo, 10:14 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Balik tayo sa ating programang Kabayan at iniintay lang natin yung una nating guest, no? Ay kasi yung tungkol dito sa nangyaring lindol, 'di ba, na umabot sa 7.8 yung powerful quake noong June 8. Na marami ang namatay, no? At kinukuha natin yung updated list, pero for yung kahapon ang sinasabi 68, 'di ba, ng Office of Civil Defense or ng DOH, pero 68 na ho, at marami pa rin ho yung mga nawawala, ah. At yun ang ating aalamin dahil medyo ano na ho, ah, meron pa rin ho kasi nararamdaman ng mga aftershocks, ha, lalo na nga itong nagkaroon din daw dito sa Davao Oriental nung 2 days ago, 6.2 actually. Pero hindi naman daw ito nakasentro, no, at hindi sa kalupaan tumama, so wala masyadong damage, pero yun na nga, ina-assess pa rin nila. Ito hindi related doon sa 7.8 na nangyari diyan sa Sarangani. So ang dami pa rin ho yung probinsya na under the state of calamity, at isa ho sa mga nagiging problema dito yung ano, kakulangan ng tulong dito sa ating mga kababayan na ayaw bumalik na sa kanilang mga kabahayan dahil nga may mga lamat, may mga bitako, yung mga pader. So ayaw nila umuwi, kaya karamihan din ho sa mga nakausap natin, doon sila sa kalye nakatira. Kaya humihingi sila ng tulong, although may enough supply ng pagkain, ng tubig, yung mga modular tents at saka yung kumaari makatulong ang DSHUD. Alam mo yung DSHUD, di ba? Yung Department of Human Settlements and Urban Development. Sa tulong na rin ng NHA, ay mabigyan sila ng cash assistance para lang dun sa ang programa kasi na ibinibigay ho ng Pangulong Marcos dito, yung mga pamilya na ang kanilang mga tahanan ay totally damaged, ay kumaari makatanggap ng 30,000 pesos. Ha? Tapos yung mga iba naman na bahay na mga partially damaged na mga yung kabahayan, pwedeng tumanggap sana ng 10,000. Alamin natin kung ilan yung may entitle at saka paano nasala ito, ha? Dahil marami na naman dyan syempre ang magdi-declare, ha? Siguro sinala naman ito ng LGUs at saka DSWD kung sino yung magka-qualify, kasi marami talaga, ha? Ang naapektuhan. So yan ang alamin. Tapos yung pagproseso nito, yung cash assistance para mga dun sa sinasabi na legitimate at saka most affected na households, no? Yun yung isa sa mga inaalam natin. Pero for now ay nakausap din natin ng mga ilang local officials doon at inaalam pa rin natin yung ilang bilang talaga ang nasawi, no? Anyway, nasa linya na ho na siya ng telepono, ang GM, ang General Manager ng National Housing Authority, walang iba kundi si GM Joben Tai. GM, good morning ho, si Danny Buenafeo sa Kabayan.
6: Magandang umaga po sa inyo, Padadi, sa inyong mga takapakagin.
0: Yes, oo, binabanggit ko kasi dito, GM, yung tungkol dun sa tulong na ipinapaabot ho ng NHA dun sa mga nasalanta ng lindol nung 7.8 nung June 8. For now ho ba, nakaano na nga ho tayo, nakaporma na ho ba tayo kung ilang pamilya ang mabibinipisyon itong cash assistance mo?
6: Actually, Kadani, nandito ako ngayon sa General Santos City.
0: Okay.
6: Nasa program po ko, ongoing na po ang distribution natin ng financial assistance para sa ating mga beneficiaries.
0: Okay.
6: Ang first batch po nito, 1,300 families.
0: Aha.
6: Kasi po, medyo may challenge lang po, unlimited lang po ang supply ng cash dito sa Gentan.
0: Ah, okay. Pero,
6: so, inuna lang po namin yung 1,300 families. So, itong mga to po, makapanggap po sila ng 30,000 pesos each okay. family po today.
0: Okay. So, na-identify nyo. So, this is only for Gensan. Tama ho ba? Yung 1,300 families.
6: Ang initial, ano po namin, actually is 2,500.
0: Oo.
6: And medyo marami-marami po. Pero inuna lang po namin, medyo may challenge nga lang po sa supply ng cash mula sa land bank.
0: Okay. So, ngayon Thursday, kung lahat 2,500 families, ano to, every family is entitled to 30,000 pesos, tama ba, GM?
6: Tama po. Mm-hmm. For today po, ang schedule po namin, General Santos City and Glan po, Busan po, Harden.
0: Ah, okay. Eh, doon sa Glan, ilan naman pamilya ang mabibinipisyo nitong cash assistance na 30K?
6: Doon po sa Glan, 300 families po. Currently, dinidistribute na rin po.
0: Okay. Paano ho ba nasasala ito at paano nyo na-identify? Ito ba eh, DSWD? Sino nag-provide ng listahan? DSWD at saka LGU?
6: Galing pong LGU to, pero binavalidate po ng NHA. Eh, siguro po namin nakarapat-rapat lang po and may mga pictures po yan na tira po talaga ka ng bahay. Inuna lang po talaga namin yung mga totally damage po.
0: Okay.
6: As per instruction po ni Mayor, yun po ang inuna namin kasi sila po talaga yung walang-wala.
0: Okay.
6: Yung iba nga po, nasa park pa, dun na po na at dun na kayo evacuate.
0: Oo nga, kasi marami kami nakakausap na talaga sa kalye sila umuwi dahil hindi nga makauwi dahil nga may lamat, may bitako yung bahay. Tama, GM?
6: Po. Oo. Ito lang po ang immediate na financial assistance na binibigay po ng NHC as instructed ng ating Pangulo
0: yes.
6: na mabigyan po lahat ng mga tinamaan dental.
0: Okay. So kung 1,300, at tingin nyo ba within the day kayang mabigay lahat yung cash assistance for this, yung unang batch, 1,300 families sa Gensan?
6: Actually, half a day lang po, by 12 o'clock, tapos na po kami.
0: Ah, ganun ba?
6: Talaga kaya po namin yung 2,500, ang problema lang po talaga yung cash.
0: Cash, okay.
6: Dahil I think, hindi pa po operation yung BSP dito sa Gensan. The cash is coming from Davao and other nearby regions po.
0: Sa Davao manggagaling pa yung kakabuang cash. So, ibig sabihin, siyempre marami nakikinig sa atin na mukhang entitled sila, no? For 30,000 na talaga yung kabahayan nila, talagang totally damaged. Mga how soon can you bring out yung remainder na para maibigay until tomorrow? Kaya?
6: Hindi po. Baka next week na po yung 10 batch. Mm-hmm. Challenge po talaga yung supply ng cash eh. Kaya nga po, sinabihan ko po yung mga kababayan natin dito sa Gensan na magpalista lang po sila sa kanilang LGU.
0: Oo.
6: At the sooner na maging normal po ang supply ng cash po natin, bibigay po natin sa lahat yan.
0: Okay.
6: Ang total po natin dito sa Gensan is almost 90 million pesos.
0: 90 million. Ito ho is para ho dun sa 2,500 families sa Gensan na identified so far. Yun ba? Tama?
6: Yes. Po tayo ng almost 3,000 para sa 3,000 families dyan.
0: Pero outside pa rito sa 90 million, itong saglan na 300 families. Di ba? Tama ba?
6: Hello? Sorry. Sorry.
0: Bali GM, yung 90 million, yung para ho dito sa Gensan lang ho yun, wala pa ho yung 300 families sa Glan, Sarangani.
6: Wala pa po.
0: Okay.
6: Wala pa po. At meron pa po tayong ipagtiting ng mga LGU sa Sarangani.
0: Okay, di ba meron din yatang cash assistance doon sa mga bahay na partially damaged lang, 10,000 pesos? Tama ba, GM? Hello, GM? Nako, baka nawala na naman yung linya kasi ang ano natin, communication natin diyan sa Mindanao. Eh, nasa Jensen ho siya, no? Doon nagbibigay ng cash assistance para sa ating mga kababayan doon na talagang totally damaged yung kanilang mga kabahayan. Eh, yun, as binabanggit niya, 1,300 families initially yung mabibigyan at hindi kaya, no? Dahil kulang yung cash na dala nila. Anyway, nandiyan na ba siya? GM? GM?
6: Medyo na po, on the way po sa Glan.
0: Okay. Bali, itong 90 million is only for Jensa, no? Tapos yung 300 families sa Glan, separate pa yung budget doon, di ba?
6: Opo.
0: Okay.
6: At nanggaling po, nag-meeting na po kami ni Mayor Lori, humingi po sa kanya ng lupa, so may allocate pong 10 hectares ng Jensen LGU para sa resettlement po.
0: Okay. Oo, sige, pero importante. Pero yung partially damaged na 10,000 pesos, di ba meron din kayong ilalaan na cash assistance doon, yung mga bahay?
6: Meron din po.
0: Okay.
6: As soon as matapos po namin yung totally,
0: damage
6: po namin doon sa partially.
0: Okay, so after Jensen and Saglan, ano pa ba yung mga ibang lugar na parang pupuntahan nyo pa at magbigay ng cash assistance?
6: For today po, yun po. Pero may pag-meeting pa po tayo sa iba't ibang SGO, iba't ibang mayors po. Para makita po kung anong kinikilangan din nila.
0: Oo.
6: At meeting lang din po natin yung mga available nilang lupa for resettlement.
0: Okay. Sir Joven,
6: long-term solutions natin.
0: Yeah, alam ko medyo busy rin kayo at papunta ka nga sa Glan. For now ba, wala tayong problema sa pagpondo sa mga ganyan na kailangan ng cash assistance ng mga nasalanta ang bahay?
6: For now naman, wala naman. Ang utos lang po ng ating Pangulo, ibigay ko po lahat ng natitirang pondos na meron po ko. At mag-augment naman po ang Office of the President, kukulangin po.
0: Okay. So, ibig sabihin, mag-allocate, no? If ever na, for now, 90 million, mga ilan ba kakailanganin, GM, sa lahat?
6: Medyo malaki-laki po. Actually, tinitingnan ko pa po. Gusto ko po makuha yung kung details. Dahil alam po po, meron pong inihir na supplemental budget ngayon sa ang ating mga senador, ang ating mga congressman.
0: Oo nga.
6: Para
0: oo.
6: Po by that time, para nag-hearing po kami, meron na po may sasagot.
0: Oo.
6: Kung magkano pong kikilanganin na natin para sa lahat.
0: Kaya nga, dahil kahapon nga, di ba, na-sponsor na itong, di ba, parang resolution sa Senate na in-sponsor ni Senator Joel na rehabilitation tsaka pondo. So, ito ba yung tinutukoy mo, yung supplemental budget na panggagalingan ito?
6: Based po sa mga nababasa ko, I think may allocation po 2 billion out of the 15 billion na
0: okay.
6: Sponsor po ni.
0: Okay. So for now din sa mga nakikita mo yung assessment mo habang on the way to Glan, talaga bang sarili mong pagsusuri, marami talaga yung kabahayan na medyo talagang gumuho?
6: Marami po, especially po yung mga like materials lang po eh.
0: Oo.
6: And yung mga lumang-luma na po. Even po yung mga government offices, marami po sira.
0: Oo. Pero GM, nararamdaman mo ba? Meron pa rin ba mga aftershock ngayon?
6: Opo, every 3 to 4 hours po, nagkakaroon po ng aftershock.
0: I see. So yung mga kababayan natin, talagang nandoon, ayaw pa rin umuwi sa mga bahay nila, no? At hanggat walang assessment ng structural integrity ng kanilang gusali, di ba? Tama ba?
6: Tama po. And nakikita ko po sa mukha ng ating mga kababayan, nandun pa rin po yung trope.
0: Ganun ba?
6: Ibang kwento po ang maririnig nyo pag nandito po kayo.
0: Oo. GM, yung mga eskwelahan, for now ba sarado pa? Hindi pa makapasok sa... Kasi ginamit na evacuation center ang ilan dyan.
6: Hindi ko lang po alam yan. Hindi ko po masasagot.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, GM, ingat po kayo ha. At basta makikibalita kami just in case para doon pa sa mga iba pang mga bibinipisyon itong cash assistance ng mga nasira o nasalanta ng lindol, kabahayan.
6: Opo. Maraming salamat po, Kadad.
0: Okay, ingat po. Yan ho si GM Joven Tai, siya ho ang GM, General Manager ng National Housing Authority. Okay, so every family ho, dun sa mga totally damaged na bahay ay 30,000 pesos ang binibigay. So sa Jensen siya kanina, sinasabi niya is 1,300 families pero ang total 2,500 families ang bibigyan, kinulang lang ng cash. Pero yung mga partially damaged na i-assess din nila, ang mga partially damaged na bahay, 10,000 pesos ho ang ibibigay na cash assistance. Okay, ang oras natin, time check. 10:27 in the morning.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Okay, usapang politika naman tayo ngayon dahil mainit nga yung nangyari ho dyan sa Senado, no? At nahalal na ho bilang Senate President sa bilang na 13. 13 na senators ang umatend na kahapon sa special session ng Senado at Kongreso at bali Senado and lower house. Okay, para mas malinaw dun sa mga nakikinig ngayon. Mga kausap natin via Zoom ang Associate Dean and Assistant Professor ng UP College of Law, walang iba kundi si Attorney Paolo Tamase. Attorney, good morning. Si Danny Buena Peule sa Kabayan.
8: Good morning, Danny, at sa inyo mga talasubaybay.
0: Oo, thank you very much again for joining us. Siyempre, naantabay natin lahat yung nangyari kahapon sa Senado. At kanina, kung narinig nyo yung sinabi ni former Senate President and former Justice Secretary Frank Drilon, with the number of 13, parang feeling niya sa kanyang assessment, ewan ko lang if you share the same observation, this is the most unstable in terms of number na naging karanasan niya bilang Senate President for a long time, most unstable at very highly, sabi niya, polarized na Senate Presidency. Do you share that view? Kasi anytime, very shaky yung 13.
8: I think I share yung view po na highly polarized po yung Senado natin ngayon. No? So, I think kinikilala naman natin na sa ating saligang batas, ang majority ay anything na 50% plus 1. And yung saligang batas natin, hindi naman nire-require na ang majority sa Senado ay napakalaki. Mm-hmm. So, posibilidad talaga siya sa ating sistema na ganito kalapit yung majority-minority. Mm-hmm. May mga ibang punto sa kasaysayan ng ating Senado na ganyan din kalapit. I think yung pinakamalapit na siguro would be yung around yung impeachment ni Pangulong Estrada. No? Yes, ganon, yes, kalapit yes. Yung margins din. Yung mga panahon na Avelino versus Cuenco noong 1940s, ganon din yung kalapit. So, hindi naman siya unnatural. Tama din doon na highly polarized. And I think ang nag-iiba is not so much yung kaliitan ng margin ng 13 versus I think 11 po the other side. Ang nag-iiba po talaga ay kung gaano ka-personal yung atake,
0: yung hidwaan,
8: inis, yung siguro, hidwaan, yung galit nila sa isa't isa.
0: Oo. Kasi lahat naman tayo nasusundan natin sa social media, talaga nagkasakitan eh, 'di ba? Yung dalawang bloke ano. At grabe kasi din ang social media. Let's face it, talaga very cruel ang social media lately. Pero ang basehan kasi ni Senator Drilon kanina nang pinakikinggan ko siya, ang nagti-trigger kasi kaya sinasabi niya very polarized ngayon at saka very divided tayo ngayon lalo na nga yung 13 ngayon na senators na on the majority block. Because there is a pending impeachment trial na magsisimula sa July 6 at saka ito we're facing yun na nga yung 2028 election. Is that something na valid do sa tingin nyo na pananaw?
8: Opo, no, valid naman po. Na I think polarized nga po. Hindi po nakatutulong na napakalapit natin sa isang impeachment at napakalapit din po natin sa isang election. But bagaman highly polarized po and I think the most nga in recent Senate history, no, meron naman tayong mga analogs para dito. So again, yung impeachment ni Pangulong Estrada, nangyari din yun a few months bago nagkaroon ng isang midterm na election. Of course, iba yung presidential election. May national profile ang ating mga senador, so may expectation na may pumuposisyon na iba para tumakbo. But you know, in terms of parallels, hindi naman po dapat maging paralisado yung ating Senado. Yeah. So, okay. Yung nakalulungkot po nga siguro ay yung pagiging happy ng Senado, hindi naman siya ganoon kaiba sa ating kasaysayan. Pero yung personal na inis, no, personal na parang ill feelings nila towards each other, ngayon po kasi natin nakikita na parang fully laid out sa social media at maging sa traditional media.
0: Attorney, sorry, ipasok lang ho natin kasi baka we'll try to get back to you later kasi ngayon lang ipapasok natin, may nagaganap pong press briefing si Senate President Win Gatchalian. Babalikan ho namin kayo mamaya. Pasok lang ho natin itong press conference ni Senate President Chair Win Gatchalian.
9: Yes, ma'am.
10: Pwedeng tumalon na sa impeachment.
9: Ah, go ahead. Yeah.
10: Okay lang. See? Hello. Ayan. Sir, kapon kasi sinabi ni Senator Ping na napag-usapan daw po ng majority na si Senator Chase yung i-elect niyo, sir. How did you go about this decision?
9: I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan ng mga senators. At under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So, I don't want to preempt our discussion. So, magkakaroon kami ng discussion dyan.
10: Pero sir, tama ba? You are okay if ever yun yung maging decision na majority na si Senator Chase ang mag-preside?
9: Pag-uusapan muna. Pag-uusapan. I cannot preempt kung ano yung magiging discussion.
10: What kayo, sir? You want to preside?
9: We will discuss. No, we will discuss. But right now, as it stands in the rules, I will preside.
11: Well,
9: i-discuss namin, no? As pag-uusapan niya ng mga senators, no? So again, I don't want to preempt the discussion, but we will have that discussion soon.
11: Walang question doon.
9: Kasi may quorum naman eh, no? In fact, during that time, may quorum tayo and there's already established precedents na in the past, there are 8 instances wherein 12 senators lang ang determine ng quorum.
12: Pero sir, yung sa session yung kahapon, yung mga election ng committee chairmanships, parang may mga inulit kayo doon? Dahil ba to, ano?
9: Wala naman. Yung mga binanggit na pangalan na chairmanship were only manifestations. Kasi nag-elect na in the past, tapos minanifest lang. And then, ang importante doon, yung election ng mga members. Yun ang pinaka-importante.
12: Hindi siya inulit dahil may 13
9: no. Naman. If you listen to the motion ni Senator Zubiri, it was a manifestation on the part of the chairman and then the members ang election.
12: Sir, since may pending question before the Supreme Court, hindi kayo na mabother na later on kung magkaroon ng adverse ruling, will that affect?
9: Wala naman TRO. If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So, wala naman TRO na in-issue. So, in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
12: Pero I mean, sir, na magkaroon ng decision ang Supreme Court, tapos the decision will affect the impeachment proceeding dahil nga based dun sa kung mag-iba kayo ng presiding officer based on that 12 member na quorum.
9: Wala naman. Tuloy-tuloy lang yung trabaho, no? Wala namang in-issue na TRO.
13: Sir, good morning, sir. May discussion na kayo, initial discussion with the minority. Kahapon, minanifest na nila kung sino yung minority leader
9: yes.
13: Nila. Nakausap na po ba kayo? Nag-text man lang ba sa yung minority leader?
9: Mga nakausap ko yung mga pumunta kahapon, but in the next few days, we'll endeavor to talk to the different minority members. Like I said in the past, bukas naman yung ating pintuan, bukas yung ating tanggapan para makipag-usap. But I really appreciate yung mga minority members na nandoon yesterday gave me a chance to talk to them, to also set the direction na mag-uumpisa na ng trabaho. And in fact, yesterday naging very lively yung debate doon sa hospital anti-hospital detention bill, no? So ganun yung mga discussion na gusto natin in the next few weeks. And then I had also conversations with Senator Loren Regarda regarding yung ibang mga priority measures niya. Ang maganda rin na appoint na 3 minority members as chairman, no? Si Senator Bongo as chairman of the Sports and Youth Committee, si Senator Mark Villar, chairman ng very important banking committee, one of the most important committees in the Senate. And then si Senator Camille Villar was appointed also sa government corporations. Importante rin yan. As we all know, kailangan rin na yung mga government corporations accountable rin sa kanilang responsibilities. No?
11: Sir? Sir, dun sa issue ng quorum, ng conviction threshold, mas dumarami yung nagsasabi na baka dapat ibaba dahil hindi na 24 yung within the jurisdictional
9: power.
11: Well,
9: my opinion, it's malinaw ang constitution, no? 3/4 of all members, so that's E16. So, in my opinion, we have to follow the constitution, no? And, two-thirds. Correction, 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution dyan.
11: Pero pag-uusapan nyo yan, sir. Is the Senate Impeachment Court open to probably a motion para ibaba ang threshold?
9: Well, I cannot predict kung anong mga I cannot predict kung ano yung mga issues na lalabas doon, but as far as I'm concerned, I will uphold what is written in the constitution.
11: Sir, sorry, sasegue lang ako sa the Senate was under attack. Kahapon ng DOJ nag-press con, sabi po ni Secretary Vida, the Senate was not under attack. Kayo po, ano ang
9: I have to read the final report, no? Ano ba yung context nung kanyang statement na yun? Alam ko very sensitive yung issue na yan, so I would read the final report. I'm not very sure kung yung statement na yan is out of a partial report or out of their discussion, but it's important for me na makita na yung final report. No, I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila, no? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report, in fairness to OSAHA, no? And in fairness to the people involved rin.
11: Sir, are you, how, up to what extent will the Senate cooperate with DOJ, with NBI? Kasi sabi po ng DOJ, papapanagutin yung mga tumulong daw kay Senator De La Rosa to escape the Senate.
9: Ang pinaka-importante sa akin, it's dapat independent at impartial investigation. No? That's the most important. That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado, no? Kasi nga dito nangyari at involve yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial, no? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, then kailangan may accountability, no? So we will exact accountability as well. But having said that, no, I need to read the final report para alam natin yung personalities involved.
11: Sir,
9: cooperating, yes.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Good. Good morning. Hi, hello and good morning. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Mix Bustos po. It is June 18, Tumbling Thursday. Happy Thursday. Naikala ko ay Friday na. Kala ko lang naman. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello, ate. Good morning.
1: Ayan, good morning. Ako po si Maan Makapagal, Humahalili. Pansamantala kay Mareng Ateng Manang Nina Corpus. Eh, nagpapagaling pa ngayon.
0: Papagaling pa.
1: Yes.
0: Relak-relak muna siya.
1: Sabi mo nga, akala mo, ano na? Friday. Don't worry, isang ano na lang, tumbling, sabi mo nga.
0: Tumbling.
1: Oh, isang kanto na lang.
0: Isang kanto na lang, no? Isang turn. Isang tumbling, isang tawid.
1: Oh, yes.
0: Diba? Ayan, so
1: weekend
0: yun po na,
1: ulit.
0: Weekend na ulit. Mm-hmm. At dahil nga weekend na, syempre pag weekend, Ate Maan, gusto natin yung nakakatulog tayo. Yung nakakatulog at nakakapagpahinga. Mm-hmm. Dahil unahin po muna natin ng ating question of the day. Kayo po ba e nakakompleto ng 8 hours of sleep? I-share mo na po yan, 0919-273-3000, DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio. Eh, ikaw ang una kong tatanungin, buena
1: weekend
0: mano.
1: Weekend ka mo, tutulog. Eh, nakita ko yung labada ko, gabundok.
0: Gabundok.
1: Sabi ko, hi. Labaday na naman ako.
0: Oo nga, labaday.
1: Pero ang mama ko ay nag-aaya mag-mauling.
0: Okay.
1: Nang Saturday.
0: Okay.
1: So, baka Sunday ako maglaba.
0: Oo, Sunday maglaba.
1: Pero yun nga, nakakatulog sa hapon na hindi natin nagagawa.
0: Correct.
1: No? Kapag weekend.
0: Nag-nap time.
1: At late tayo magising.
0: Ayan.
1: Yan masarap.
0: Alam mo kapag labada, speaking of labada, yung namamahalan ng labada, si Mishi, talagang minimake sure nga niya para hindi gabundok ang labada. Yun nga lang, every 3 days.
1: Every three days.
0: Kasi ang downside naman kapag na sa amin, sa amin kapag napupuno ang labada, mataas din ang cost.
1: Ganun din.
0: Tapos natatambakan. Tapos at the same time, ako yung favorite ko maglaba eh. So kung kuwari yung kailangan ko nun, kailangan ko na siyang gamitin ulit, especially sa mga active wear, na natatabunan siya. Yun din.
1: Tsaka tama yung active wear, pang gym mo, minsan hindi naman yan marami.
0: Kaya nga,
1: kailangan labhan agad yun. Napawisan din kasi yun.
0: Correct.
1: So kailangan, kung pwede lang laban nga agad eh, pagkas suot eh. Kasi,
0: correct.
1: Diba, minsan drenched yun ng, ng sweat mo. So talagang kailangan laban agad.
0: Yan.
1: Oo. Eh, kasi last weekend,
0: yes,
1: may ginawa ako, kaya hindi ako nakapaglaba.
0: Bakit? Ano ba yung ginawa mo last weekend?
1: Parang ano yun,
0: naglamierda? Parang diba, inquiry,
1: kasi kuya,
0: inquisition.
1: Ito, ganito po yun,
0: diba?
1: Kuya. Hindi, nag-toycon kasi.
0: Nag-toycon.
1: Diba? Oo, weekend yun.
0: Last weekend nga pala. Oo nga pala.
1: Kaya, wala.
0: Tsaka na muna yung labada. Tsaka muna ang labada. Dahil lang ating nagtanong talaga. Ano ako, jowa? Ano ako, asawa?
1: Eh,
0: ano ako, nanay?
1: Kapatid, kuya.
0: Kapatid, kuya, nanay, tatay. Di ba?
1: Baka
0: tanong naman. tayo naman din. Marami naman tayong labada sa weekend. Marami tayong mga plano at gimmick. Alam mo yung term na yun? Gimmick? Gimmick o kaya
1: labas? Yan pa rin ba term nila? Baka tayo na lang yun.
0: Gimmick.
1: Si Camille
0: natawa eh, no? Ganap na ba daw sa Gen Z?
1: Ganap. Ayun, 8 hours nga bang sleep mo?
0: G pa rin naman, Relsa. G pa rin.
1: Pasok pa tayo.
0: Pasok pa tayo sa G-Mic. Ako eh, oo, yan ang aking goal. Average ko siguro, yes. 8, minsan, pero hindi mo maiwasan. Parang kanina, galing tayo sa Kalumpit, Bulacan.
1: Bakit? Ano man ginawa mo sa...
0: Stomorya tayo kanina. Maagang pull out para umabot tayo sa radyo. So minsan 5 hours, 6 hours. Karaniwan sa weekdays, 8 hours. Pero kapag merong workout sa weekend, sa umaga, minsan konti lang.
1: Mm-hmm.
0: Pero I make sure na nakakompleto po tayo ng 8 hours para maganda ang ating recovery.
1: Ako rin naman, 7 to 8 hours of sleep. Kasi dati talaga masanda lang ako tulog. Manonood lang ako ng movie, 'di ba? Sa gabi, well, syempre, gusto mo ng konting series, 'di ba? Natatapusin ka. Ala, hindi ko na alam kung saan ako huli. 'Di ba? So paulit-ulit lang ako sa episode 7.
0: Oo, ganoon.
1: Tapos sabi ko, eh hindi ko na naman, nakatulog na naman.
0: Uh-huh.
1: Pero sinasabi nga nila, it doesn't mean na complete mo yung 8 hours. Pero quality nga ba yung sleep?
0: Tama.
1: Iba, isang issue din yun eh. Mm-hmm. Diba? Minsan, ang babaw pala ng tulog mo.
0: Tama.
1: Diba?
0: Oo. Merong mga tinatawag na circadian rhythm. Diba? Ano nga ba uling circadian
1: rhythm?
0: Kapag nasa
1: rhythm? REM ka na, ibig sabihin, ano?
0: Deep sleep.
1: Deep sleep na.
0: Diba?
1: Yung gumagalaw-galaw na yung mata.
0: Ganun ba yun?
1: Yung parang sabi nila, REM na ba yun?
0: REM,
1: yan, tanong natin.
0: Meron nga light eh. Tama ba? Merong light, may deep. Meron din mga ano, kasi ngayon nga, no, uso na rin ng mga wearables ang technology.
1: Oo.
0: So, kumbaga, marami na po mga fitness watches na nagme-measure po ng sleep score. Mm-hmm. Ayan. So,
1: minsan may sinasabi yung iba na ang babaw ng tulog ko ngayon.
0: Oo.
1: Yung parang gising daw yung diwa,
0: mm-hmm,
1: pero parang nakapikit naman.
0: Tama.
1: Or, yun, di mo tuloy alam kung ano ba yun? Naginip ba siya or what?
0: Uy, not bad ah. Ako nga, tinitingnan ko nga yung measure ko eh. Kapag dating sa sleep, ako inagising ng 5:30, nakatulog ako ng 11, 77. Oh, hindi yon 8 hours. Pero siguro maganda yung naging galaw ng katawan ko. Eh, hindi naman talaga siya bagsak in terms of... anyway.
1: Sabi yan, naman nila, huwag ka na raw uminom ng tubig,
0: okay,
1: bago matulog para hindi ka mawiwi. Diba? In the middle of your sleep.
0: Yes.
1: Diba? Minsan, magigising ka.
0: Oo.
1: Eh, sabi naman ng iba, para hydrated ka, ay uminom ka ng isang basong tubig bago matulog.
0: Oo.
1: So, ano ba talaga?
0: Alam mo, natutunan ko yan kaya, well, Ginebra TNT kagabi, no, panalo po ang Ginebra in Game 7. Si Coach Chot Reyes naman ng TNT, dati sa isang interview, na-interview ko siya isang beses. So, tinanong ko siya, Coach, syempre parang good practices eh. Kumbaga executive coach kasi si Coach Chot Reyes.
1: Oo.
0: Ang sabi niya, the first thing I do when I wake up naman, is I drink water.
1: Okay din.
0: Oo.
1: Yung warm water.
0: Oh, warm water. Kasi 8 hours kang tulog, dehydrated ka, hindi ka nakatulog. Mm-mm. So, importante yung nutrients mo agad, yung water mo sa katawan. Kay Coach Shot ko natutunan.
1: So, para ma-flush out yung toxins.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo.
1: Parang iwiwiwi mo rin yun pag gising mo.
0: Correct.
1: So, yun din yung iba.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang kanilang habit ay uminom ng mainit na tubig, hindi kape.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi merong marami,
0: agad,
1: first
0: agad
1: thing in the morning, kape, kasi nga para magising.
0: Correct.
1: Pero para sa iba, gusto nila, flush out muna yung toxins sa katawan, ma-hydrate. Kasi pang dehydrate ang kape.
0: Exactly. Oo. Oo, yun din. Oh. Yun din ang usapin natin. Kasi syempre, tropical country tayo, madalas tayong dehydrated, madalas tayong uhaw. Sa mga little moments na hindi tayo nakakainom ng tubig, nakaka-contribute siya sa pag-dehydrate.
1: Ayan.
0: Okay, so mamaya po makakusap po natin ang isang sleep medicine specialist sa ating pong Dr. Servicio para pabigyan ng importansya ng pagtulog sa mga estudyante. Kasi syempre ngayon nga naman. Ngayon nga naman na... Actually, share ko lang ha. Share ko lang. Nakasama natin siya, nag-iisang Bobby Andrews.
1: Okay.
0: Bobby Andrews.
1: Yeah, toy collector din yun.
0: Toy collector din siya. Tapos natanong siya, ano nga kinaiba ng showbiz noon sa showbiz ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ang kwento nga na nung 90s, dati naman daw, hindi naman daw tent-tent eh. Sa isang kwarto sila mga co-stars, tapos talaga nagkukwentuhan sila.
1: Sila.
0: Kinaibahan ngayon, syempre, sa technology generation, lahat na sa cellphone.
1: Mm-hmm.
0: I say that is because lahat tayo nakadikit tayo sa phones natin. Sure,
1: eh. Kahit naman sa pamilya eh.
0: Oo, diba? Kahit sa pamilya, kahit sa pang-araw-araw na habits,
1: minsan,
0: sa business.
1: Nagsa-cellphone si kuya, si ate, diba? Pero nasa living room lang kayo.
0: Nasa living room
1: nanonood, lang. Nanonood, cellphone yung iba, na hindi na nagkakwentuhan.
0: Yun na nga. So yung mga relationships daw, hindi naman naapektuhan, pero mas nade-develop yung relationships. Noon, nung wala pa mga gadget, talaga nagiging kaibigan mo. Hindi ko naman sinasabi, di mo nagiging kaibigan
1: ngayon.
0: Kaya yung
1: love team nila, nagiging...
0: Ni Angelo De Leon, di ba?
1: Real?
0: Diba?
1: Kasi nga, laging magkasama, nagkukwentuhan.
0: Oo. So talaga nagkakakilanlan sa isa't isa. Siyempre, TGIS yan. Sir Bobby, board member po ng MTRCB, si Sir Bobby Andrews. Sir Bobby, hello and good morning sa'yo.
1: Tsaka, ang tingin ko dyan, ngayon kasi, bawat kibot, diba, na napopost na.
0: Yes.
1: Tapos, yung mga bashing.
0: Dati,
1: hindi ganyan eh.
0: Yes.
1: Kasi sa magazine mo lang sila mababasa.
0: Correct.
1: Kung ano yung meron sa kanila. Diba?
0: Oo.
1: Tapos sa TV mapapanood mo. Pero kumbaga, hindi na yung malalaman may mga saloobin nila, hindi ganon. Ngayon, nagtutweet ka kasi, yun yung saloobin mo.
0: At sabi nga rin na, Sir Bobby, what happens in the 90s stays in the 90s. Totoo yan, di ba? Kasi wala namang social media nun eh.
1: Yes.
0: Di ba? Ay, totoo yan, we all resonate with that, di ba yun? Mm-mm. So kaya ngayon, I say that is because lahat kasi ngayon nasa cellphone.
1: Correct.
0: Di ba? Makapuwi kaka-doom scroll. Di ba? Kakapuwi kaka-post. Titingnan mo kung sino ba mga nag-like, nag-comment. Eh, what do you know? 3 a.m. na. Tapos the next day, mayroong pasok.
1: Ayan na. Oh. Yun na nga eh. Once na, alam mo na, nag-ano ka na, tumingin ka na sa iyong reels.
0: Yes.
1: Diba? Tuloy-tuloy na yun.
0: Oo nga eh. Talagang diba? Magiging tambayan mo yung cellphone mo eh.
1: Tama sabi mo, malay-malayan mo, 3 a.m. na.
0: 3 a.m.
1: Tapos parang lumipas na yung antok mo, ayan na. Eh, paano pa sa mga taong may insomnia?
0: Naku,
1: ano
0: yun,
1: nga ba yun? Paano ba nagkakaroon nun? Diba?
0: Isa pa yun. Oo,
1: bakit?
0: Nga.
1: Diba? Oo. So, wala na. Pag nalipasan ka na ng tulog, wala na. Kaya nga yung iba sabi, oy, bago pa maano, lumipas ang antok ko, tulog na ako.
0: Mm.
1: Pag naramdaman mo na. Kasi kung hindi, wala na daw.
0: Lilipas. Ultimately, oo, kapag ikaw ay hindi nakakatulog ng maayos, ultimately, mm-mm, it affects your way of life.
1: Oo.
0: Diba? Yung lifestyle natin, yung pahinga,
1: yes,
0: natin, yung stress factor natin, overall yung health natin.
1: At yung iba ay nakakatulog-tuloy sa hapon, tanghali.
0: Ayun
1: na
0: lang.
1: Nakaka-apekto sa trabaho.
0: Totoo yan.
1: Diba?
0: Oo. May mga nakakatulog, nawawala-wala. O nasa na si ganito? Dapat nasa desk na yung pala, natutulog na.
1: Kasi may mga ano din eh, mga sleep na problems din. Oo. Mga sleep apnea, yung mga ganyan. Yung
0: correct.
1: Tipong, yun eh, marami. Marami siyang mga factors. Mm. And then, yun nga, meron nga tao na nagsusulat lang, nakakatulog na siya sa desk.
0: Ikaw yan.
1: Hindi, kasi nga, may insomnia yata. Or merong ano din, may sleep problem.
0: Tama.
1: Nga natin yan. Ano mga ba yung mga yun? Tapos, di ba may mga over-the-counter drugs?
0: Yes,
1: na ano yun?
0: Mga supplements.
1: And yung iba kasi parang sleep, ano talaga eh.
0: Ah, meron talaga.
1: Parang capsule ba yun?
0: Well, yung melatonin.
1: Promote sleep,
0: yung melatonin.
1: Pero, ligtas ba yun?
0: Yun din.
1: Araw, gabi-gabi ba?
0: Correct.
1: Pwedeng inumin yun? Pwede bang OT sila o kailangan meron siyang reseta?
0: Tama.
1: Mula sa doktor.
0: Ayan. So mamaya nga po, makakusap po natin ang ating Dr. Servicio, importance of sleep to students. At nagbabalik po dito po sa studio ang Deputy Director General mula po sa PESDA para po mapag-usapan ang kanilang mga latest programs na si Yusek Nelly Dilera. At kasama po natin ang isang, kumbaga, talagang beneficiary din po, no? Kumbaga, talagang nag-benefit po mula po sa programa dito sa TESDA. Ayan. Ang oras po ngayong umaga, 11:17 a.m.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
14: EZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
15: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Okay, so magandang usapin po ito mga kapamilya at mga kaservisyo kasi maaaring hindi po siya masyadong napag-uusapan. Ang importance of sleep at bihira po tayo magkaroon ng ating Dr. Servicio dito po sa studio. Isa po siyang sleep medicine specialist, Dr. Eddie De Vera. Doc Eddie, Mix Bustos, Maan Makapagal. Good morning,
2: good morning
1: po. Good morning.
3: Good morning, Miss Maan, tsaka Sir Mix.
1: Yes.
3: I'm glad to be here, tsaka sa mga viewers nyo ng DZMM.
1: Okay. Doc Eddie, pagtulog, gano'n po ito muna ka-importante, bata, matanda?
3: Okay, so very important ang sleep sa katawan natin. Pagbata tsaka matatanda. So basically para siyang battery. So pagka natutulog tayo, doon tayo nagre-recharge ng katawan natin. So nakaka-improve din siya sa brain kasi doon nga rin nagre-recharge yung brain tsaka yung katawan natin. So very important siya kasi nakakatulong ang tulog sa pag-develop ng memory, develop ng for recovery and regulation, tsaka development ng brain, tsaka preparation for wakefulness again.
2: Okay. So, pero ilang oras nga ba ang sinasabing healthy, no, sa katawan na pagtulog? Kasi may sinasabi na as you grow older, yeah, mas kumukonti yung oras. Totoo ba to? O kailangan pilitin mo yung 8 hours?
3: Yeah. So actually, tama yung nabanggit nyo kanina nung nagbabantay kayo ni Sir Migs na 8 hours is the average number of hours of sleep pagka adults tayo. So 6 to 9 hours ang recommended sa mga adults. Mm-hmm. Iba naman pag bata. So pag 6 to 12 years old ka, advice na mga 9 to 12 hours of sleep. Okay? So yung 8 hours kulang sa mga bata.
2: Mm-hmm.
3: Pero pagka pagka teenager ka, 13 to 18 years old, 8 to 10 hours of sleep naman ang recommended. Kasi nga, yung mga bata, nagde-develop pa sila. They're trying to develop their brain compared sa ating mga adults na well-developed na tayo. So, ang recommended sa atin, 6 to 9 hours.
1: Mm-hmm. 6 to 9 hours, Doc. Pero parang para sa akin, kulang pa rin yung 6 eh.
3: Uh-huh.
1: Diba? Pero okay na pala siya. Adequate na pala siya para,
3: yes,
1: sa katawan. Pero bakit, Doc? Bakit ganun? Na parang gusto natin commensurate eh. Diba?
3: Yeah.
1: Yung tulog natin, we feel refreshed.
3: Uh-huh.
1: But at the same time, kung kulang siya, we don't feel refreshed, pero okay na pala yun.
3: Pero kaya very important na makakuha tayo ng quality. Kasi pwede naman nakakakuha tayo ng quantity, 6 to 9 mm-hmm. hours, pero poor quality, puro mababaw. Doon papasok mm-hmm. yung aalamin namin bakit kaya ang babaw lagi ng tulog.
2: Mm-hmm. Pero itong tinatawag na masandal tulog.
1: Yan!
2: Iba may ganun?
1: Maansandal tulog.
2: Kaya ko nga matulog sa jeep, sinasabi ko sa'yo. Yun nga, problema ba ito? Yung madaling makatulog?
3: Yes.
2: Minsan nanonood ng sine, inaantok, imagine.
1: Yes.
2: So may mga ganun.
3: May mga ganun
2: masama
3: talaga
2: ba yun, Doc?
3: Masama kung palagi, tsaka kung walang underlying reason. So, dun kami naghahanap ng underlying cause nung problema sa pagtulog. Bakit kaya natutulog sila ng hapon when in fact, nakakatulog naman sila ng gabi.
2: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin nun, hindi sila nakakakuha ng good quality sleep, which is what we want to improve on.
2: Mm-hmm.
3: Kung paano magkaroon ng good quality na sleep.
1: Oh, yun nga, Doc. Paano nga ba magka-quality sleep? Dahil, Doc, konektado na po siya sa ating mga questions for today.
3: Yeah. Okay. So, good quality sleep, syempre, kailangan nakakakuha ka ng recommended number of sleep sa mga tao. So, nabanggit ko kanina sa estudyante, dapat longer, 9 to 12 o kaya 8 to 10 pag mga teenagers, pag adult 6 to 9 hours. So para ma-improve pa 'yon, syempre kailangan regularized yung oras ng pagtulog mo, hindi pwedeng paiba-iba.
1: Yun. Okay.
3: So even pagka weekends or holidays, hindi ka pwedeng mag-deviate dun sa usual na tulog mo.
2: Oh, pero well
1: crucial 'yun.
2: Oh, yes.
1: Crucial 'yun.
2: Oh. Totoo.
1: Oh, oh.
2: Ngayon bakasyon kasi.
3: Yeah.
2: Okay. Diba? Yung mga bata ngayon, hindi natutulog yan ng maaga. Syempre, yung iba nagigames o kung ano man, mga ginagawa, nanonood. Pwede bang ipalit? Kasi di ba may circadian na rhythm tayo, yung
3: yes,
2: internal talaga nating clock, yung body clock,
3: correct,
2: na tulog talaga sa gabi.
3: Oh.
2: Pwede mo bang ipalit yung tulog sa umaga doon sa tulog sa gabi?
3: So actually, tayo, may kanya-kanya tayong circadian rhythm. So parang program tayo to have a certain body clock na dapat yun yung kasanayan natin. So pagka, kunwari, nagugulo, doon tayo nagkakaroon ng problema din actually. Mm-hmm. So, nahihirapan yung katawan natin mag-adjust doon sa gusto nating oras ng pagtulog kasi nagulo na siya.
2: Mm-hmm.
3: So, we advise actually children and actually pati adults na magkaroon ng regular sleeping time, hindi yung paiba-iba. Pero kung kunwari, nagkaroon ng bakasyon nga or pumarty or kinilangan magpuyat because of they are studying, pwede namang magbawi ng tulog. Pero yun lang, we advise na wag sanang parati kasi nagkakaroon tayo ng sleep debt, ang na tinatawag sleep debt or utang.
1: Utang.
3: Okay, so yung utang kailangan mong bayaran during the weekend. So,
1: oh,
3: and then ang nangyayari, nagugulo na naman yung body clock natin. Mm. Kaya kailangan na naman mag-reset.
1: Doc, ano nga ba yung sabihin ng circadian rhythm?
3: Circadian rhythm in layman's term, para siyang ano, body clock natin.
2: Body clock.
3: So yun yung program body clock natin na doon tayo sanay. So may ibang tao na mas prefer nila na gabi sila natutulog na sobrang late. Meron din naman yung mga early birds. So usually matatanda, kung mapapansin ninyo, sila ang mas prefer nila na maaga natutulog. Tapos yung mga teenagers, mas prefer nila na late natutulog.
1: Opo.
3: So depende yan per person.
1: So Doc, mas i-define lang natin. No? Sabi nyo nga at least for adults, 6 to 9 hours of sleep. Pero
3: yes,
1: sabi nyo nga 6 hours can be okay basta as long as quality.
3: Yes.
1: But hindi siya ibig sabihin na parang okay lang 6 hours ako matutulog, quality naman. Hindi naman ganun, Doc, di ba? Kumbaga, ano pa yung target natin at least para talaga mas quality pa. Yeah. Bukod
2: saka,
1: sa tamang oras sa pagtulog.
2: Paano mo mame-measure?
3: Yes.
1: Correct. Kung quality nga ba?
2: Refreshed ka ba? Yes. Parang medyo tamlay-tamlay ka?
1: Yan.
2: Parang pagod pa rin?
1: Yes.
2: Paano yun, Doc?
3: Subjectively, makukuha natin siya. So usually, tinitingnan namin yung symptoms during the day. Kung antukin ba siya during the day, doon kayo mag-iisip na, bakit kaya antukin to during the day kung nakakakuha naman siya ng maraming oras ng tulog. So that's one. It can also manifest sa mood. Okay, so kung nyari, bugnutin ang tao, laging bad trip, hindi makapag-focus sa school, mahina ang performance sa school, academic performance, doon din namin nakikita kung nakakakuha ba siya ng good quality of sleep.
2: Mm-hmm. Ito, sabi ni Calvin, ito yung case ni Calvin, 5 to 6 hours of sleep, pero pakiramdam ko po, kulang pa din at inaantok sa tanghali. Ikaw to, Calvin.
3: So yun, totoo yun, 5 to 6 hours. Well, depende yan kung anong edad niya. Pero kung adult siya, ang recommended talaga is 6 to 9 hours. So kung 5 hours, hindi siya enough para sa case niya, kung adult siya. So sana maka 6 to 9 hours of good quality of sleep. So minsan, inaalam din namin bakit kaya hindi siya nakakakuha ng good quality, enough na number of sleep na recommended.
1: So Doc, para naman sa mga mindful sa kanilang tulog, katulad tong naka-green na to, di ba? Sometimes, kumbaga, you lose sleep over the lack of sleep.
3: Yeah.
1: Diba? Diba? Parang nagugulantang kayo, parang di ako nakatulog na maayos. Ah. Diba? Parang ano po yung tamang mindset siguro natin kapag pagdating sa ganun. Parang di tayo ma-frustrate. Diba?
3: So actually, doon pumapasok yung parang sleep anxiety.
2: Mm-hmm.
3: So minsan na frustrate nga yung mga pasyente or mga tao pagka hindi sila nakakatulog or parang ina-anticipate na nila na kunyari matutulog sila ng late, naku, makakatulog pa ba ako nito? So
2: yes,
3: it becomes a cycle. So yun yung kailangan naming i-break. So doon papasok yung mga binibigay naming tips para mag-improve pa yung tulog nila.
1: Opo. Kayo, Doc. Sige, Doc. Tips.
3: So, tips.
2: Sige.
3: So, tulad ng sinabi ko, dapat regularize yung oras ng pagtulog. Dapat avoid caffeinated food and beverages. So, kung kaya, morning lang siya sana. Huwag sana ng nighttime. Kasi yung caffeine, may binablock siya sa brain na pangpagising, okay? Kaya nagigising siya throughout the night. So ang tendency, hindi tayo makapatulog na because nag-hyper-arousal tayo kumbaga paggabi. So
1: okay,
3: definitely siguro 1 cup of coffee lang per day or any caffeinated food or beverages.
2: Yung sinasabi, Doc, na ang babaw ng tulog ko o parang tulog ako pero parang gising ang diwa ko. Insomnia ba 'yun?
3: Sometimes it becomes insomnia especially pag nagkakaroon na ng functional impairment, hindi na makapag-work ng maayos. Ang dami nang nagiging problema.
2: Mm-hmm.
3: So, pagka ganun, hinahanap namin yung cause ng insomnia nila. So, sometimes it becomes secondary to anxiety, become to pwede rin depression or other medical conditions nagko-cause ng insomnia.
2: So, may iniisip kang, syempre, na
1: correct.
3: Go overthink.
1: Alam mo, maansandal.
2: Masa.
1: I love our topic today kasi blockbuster na naman. Marami tayong mga topics today. Ano po ang best way to deal with insomnia? Ang tanong ni Kevin.
2: Si Kevin.
3: Okay, best way to deal with insomnia, find the underlying cause, okay? If masusolusyunan yung cause nun, better. If makakatulong, if you talk to a professional, better din, okay? So pag nahanap na natin yung underlying cause ng insomnia, mm-hmm, baka ma-overcome din natin yun on our own, kung kaya. Pero kung hindi talaga kaya, hindi ma-handle, too much emotions, too much happening on their brain. Kasi ang nangyayari pag may insomnia ka, parang ang bilis ng takbo ng utak mo eh.
2: Yes. So,
3: imbes na nagpapahinga yung katawan because the body needs it, mm-hmm, the brain is actually working a lot pa rin. When in fact, we are programmed na paggabi, tulog tayo dapat.
2: Yun nga. Mm-hmm. Doc, yun nga eh. Di ba may mga sleeping pills?
3: Yes.
2: Minsan may OTC rin yata yan.
1: Supplements.
2: And supplements, yes. Melatonin. Mm-hmm. Pwede bang magsarili ka lang? O kailangan safe ba yun?
3: So actually, pag children or mga students, definitely hindi muna namin ina-advise na mag-medications or supplements. Mm-hmm. Pero pag adults, yes, we allow, pero on certain types of insomnia. So meron tayong types of sleeping problems na kaya naman with melatonin, yung nabanggit nyo nga na supplement. So very common yan kasi over-the-counter lang yan. So,
2: safe yun, Doc, araw-araw.
3: Pero kailangan mo na malaman bakit kaya siya may problem sa pagtulog. So usually melatonin is considered a dark signal. So yung melatonin came from the word melanin, di ba? So para siyang dark. So isi-signal na yung brain mo na kailangan mo nang matulog. So usually ina-advise namin yun na i-take 2 hours before sleeping and marireset niya yung circadian rhythm mo or yung body clock mo na dapat dun ka matutulog.
2: So forever na ba yun?
3: Di naman.
2: Ang melatonin. So hindi rin pwedeng forever mo siyang inumin. Yung mga magnesium nakakatulong,
3: yes, so magnesium also helps with recovery. So usually ginagamit yun ng athletes. Okay, so mas nare-rest yung katawan nila kaya mas nakakatulong.
2: Safe din yun.
3: Safe din naman
2: po. Na araw-araw. Okay.
1: Ito po ang tanong po ni Jamaica. Ano po kaya ang dahilan ng malakas na hilik?
3: Yan. So maraming causes ang malakas na hilik. So usually, pinaka-common sa mga bata is enlarged tonsils. So, pagka frequent yung tonsillitis mo, o kaya nakikita ninyo nga na namumula or malaki yung tonsils, dun kami nag-iisip na yun ang cause ng snoring nila.
1: Ayan, okay? May mga pedia patients din, Doc, di ba?
3: Yes.
1: Ano pang recommended sa mga pedia patients? So, na baka mamaya, parang ano ba to? Ba't bata pa lang malakas ng hilik?
3: Correct. So,
2: cute naman yun. Cute yung hilik nila.
1: Cute yung hilik nila, pero yun nga, Doc.
3: So, pagka malakas yung hilik ng bata, syempre doon na tayo medyo mag-worry kasi pag malakas ang hilik ng bata, nagkakaroon ng obstruction sa daluyan ng hangin. So ang tendency nila, nag-a-apnea or tumitigil huminga pag natutulog. So that would lead to poor development ng bata. So hindi sila lalaki ng tama kasi nga bumabara yung daluyan ng hangin nila. So kung napapansin nyo yung mga batang malalaki ang tonsils, para silang nasusuffocate pag natutulog, which is not normal. So pagka nasusuffocate ka, para kang sinasakal ng tulog.
2: So that ino-operate yun?
3: Usually, ino-operate siya.
2: Oh.
3: So, definitely, kailangan
2: tinatanggal o tonsillectomy?
3: Tonsillectomy usually.
2: Okay.
3: Other causes ng snoring, anatomy. So, tayo mga Asians kasi maliliit ang ating jaw. So, sometimes, malaki yung tongue natin and then, ang liit ng jaw natin. So, mas prone tayo magkaroon ng snoring.
2: Sabi naman ni Keisha, kapag kaunti po yung tulog, possible na magkaroon ng sleep paralysis. Ano ba yung sleep paralysis?
3: Oo. So, tama siya. Kasi pag kaunti or poor quality ang sleep, nagkakaroon tayo ng sleep paralysis or problems with sleep transition. So, ang nangyayari sa sleep paralysis, parang nagta-transition from wake to sleep yung katawan, abnormally. So, abnormal siya. And yun ang nagkakos ng sleep paralysis. Kasi akala ng brain mo, gising, tulog ka, pero gising ka in fact. Kaya nafe-feel ng katawan mo, hindi ka makagalaw. So, becomes abnormal pag persistent siya.
2: Okay.
1: Ayan. Si Brian, maan.
2: Oo.
1: Si Brian, sabi daw niya, hybrid worker si Brian. Kompleto naman kapag work from home, pero puyat on-site. Maaga umaalis, gabi-gabi naman nakakauwi. Yun din, Doc, no? Hindi regular.
2: Naiiba-iba.
1: Naiiba-iba. Ano pong tips na dito, Doc?
3: Yes, so definitely, ina-advise namin yung mga ganyan, yung paiba-iba ng oras ng pagtulog na sana mag-regularize ng oras ng pagtulog. Kasi nga, nagugulo yung body clock nila. So the body clock is very important kasi pagka nagulo yun, medyo mas-stress din sila lalo. Kasi nga, nag-iiba yung oras na parang na-frustrate sila, kumbaga. Kasi hindi nila nakukuha yung oras na dapat natutulog sila.
2: Oo.
3: So, kunyari, pagka may ganyan, may mga puyatan na schedules, nahihirapan silang mag-adjust ulit kasi nakasanayan na nila yung dati nilang sleep.
2: Tsaka doc, di ba, halimbawa, sabi mo nga, yung iba sa umaga natutulog because mga panggabi, okay. Eh gawing daw conducive yung kwarto,
3: yes,
2: sa pagtulog. Mag-blackout curtain, di ba, para kunwari, ayun, takiramdam ng katawan, gabi pa rin.
3: Okay. Yes. Tama ba yun? So, yun sa mga tips namin to improve their sleep hygiene.
4: Right, okay?
3: So, kailangan yung room, quiet and dark, conducive for sleeping. Kasi kunyari, open yan or bukas yung mga ilaw, talagang yung brain mo, iisipin niya araw. So, yun din ang advice namin sa mga tao na malapit na matulog, huwag nang sobrang bright light paggabi. Mm-hmm. Even screen time pag mga bata. Yun ayaw na din namin na sobrang bright nung screen or actually, ayaw na namin na merong cellphone or tablet pag matutulog sila kasi the brain is thinking na dapat gising siya.
4: So malaki bagay yung sleep mask, Doc?
3: Sleep mask, lalo na kung hirap tayo makatulog, makakatulong siya.
4: O, kasi mga practical tips di ba? Kortina, sabihin natin kung talaga hindi magagawa ng paraan, pero yung sleep mask, it goes a long way, di ba?
2: Pero ako, Doc, mayroon akong habit.
4: Ewan ko, ano yun?
2: Ano to? Kailangan may naririnig ako. I mean, bukas ang TV para makatulog. Or else, kapag tahimik, doon yung sinasabi mo na ang dami na ako naisip.
3: Yes.
2: So, masama ba yun?
3: Okay, so sometimes
2: may ganun tao, di ba?
3: May mga relaxation techniques yung mga tao. Yung mga calming sounds that helps actually.
2: Mm-mm.
3: Pero kunyari, kung manunood ka ng mga very stimulating shows or movies, mm-mm, even ano books, mm-mm, talagang mahirapan ka makatulog. Kasi very stimulating siya.
4: Opa.
3: So, yung mga sensual.
2: Gusto ko lang may naririnig.
3: Kung may mga naririnig, okay lang if it relaxes you. Pero if
2: that makes me fall to sleep.
3: Yeah, so it calms you down, di ba? So may mga ganun tayong na-express.
2: Kesa yung sobrang tahimik, ayoko nun.
4: Apo.
3: Pero hindi yan for everyone, not for everyone. So, case to case lang.
2: Case to case.
4: Balik na naman tayo. Ako talagang gusto kong tahimik. Tahimik.
2: Tsaka,
4: talaga.
2: Ayoko ng sobrang black naman. I mean,
4: ayan, ganyan na naman ako.
2: Gusto ko merong kahit paano sa dulo may ilaw.
4: Okay. Siguro may sense
2: kasi takot ako sa mumu.
4: Yun nga, may sense of security ka siguro. Sense of, hindi, totoo talaga. Di ba, parang somewhat control. Kasi kapag total blackout, hindi mo alam kung ano mangyari.
2: Yes. Okay rin ba yun?
3: Ganyan din sa mga bata actually. Siyempre, takot sila na sobrang blackout.
4: Yes.
3: Ang ina-advise namin, dim lang yung lights ng konti para at least may nakikita
2: night
3: pa rin
2: light.
3: Sila.
2: Night light. Yes.
3: Pero wag sobrang bright kasi nga, pag bright light tayo paggabi at natutulog siya, mahirapan siya talaga makatulog.
2: Oh, ito lang, isingit natin. Sabi, tanong ni Akatolos, and si Ma'am Nona Damian, siguro mga medyo may edad na po.
4: Yeah,
2: yung sinasabi ba 6 to 9 hours of sleep, kasama yung daytime naps o siesta.
3: Okay, so ideally, tayo dapat is na-consolidate natin yung tulog ng 6 to 9 hours in our major sleep period. So kunwari, 12 midnight to 6 a.m., dun lang talaga dapat. Magpa-power nap ka, kung kunwari, nakulangan ka dun sa gabi ng pagtulog mo. So usually, we advise at least 20 to 30 minutes of sleep lang na power nap during the day at huwag masyadong malapit sa hapon. Kasi nga, pag late in the afternoon ka matutulog, mahirapan ka na naman makatulog ng gabi ulit.
2: Hindi, tsaka pag natutulog sa hapon, tapos pag gising mo ng mga 5, 6, parang depressing. Bakit ganun yung feeling? may pakiramdam ba kayong ganun?
4: Nalin.
2: Yung natulog ka ng hapon, tapos parang magtatakip silim ka nagising.
4: Tapos
2: parang depressing yung pakiramdam.
4: Para siguro hindi rin kasi normal di ba? Parang hindi ka sanay. Hindi ka sanay na ganun. Ito po, Doc, from Jam. Bakit po may mga nagsasalita habang tulog?
3: So, sleep talking yun. Sometimes, it becomes a normal
2: tanungin
3: variant.
2: Tanungin mo daw, kasi makapagsabi ng totoo yun.
3: Sometimes, it becomes a normal variant pagka minsan-minsan lang. Pero pagka persistent, ina-assure namin ng patients na pwedeng mangyari yun, especially sa mga bata. And actually, related sa dun sa sleep paralysis na sinasabi. Parang nagta-transition between wake and sleep yung tao. So, pagka ganun, we usually reassure lang yung patients. Pero kung laging nangyayari yun, minsan pinapatest namin.
2: Kasi cause din ng hiwalayan yun. Tsaka away.
3: Correct. Kung may nababanggit,
2: may nababanggit si Mix na pangalan.
4: Ay, nako hindi. Mishi sino forever.
2: Ito, hindi, yun yung napanood mo lang naman. Di ba masakasay ganun
3: Baka ano, pangalan ng ano?
2: Ipan mo yung napanood
4: ano
2: mo.
4: Ano ba, ano yung baka napanood mo? Pag napanood din, kasalanan na naman namin yan.
2: Yes.
4: Kasalanan namin lahat yan. Di ba? Ito, Doc, meron po ba itong medical na connection? Sabi ni EVAB, recommended ba ang magpabilad sa araw kada umaga para magkaroon ng quality sleep?
3: Okay, so actually meron siyang, may point actually, kasi ina-advise namin ng mga patients or mga bata, even adults, na ma-expose sa natural light in the morning para ma-reset ulit yung body clock nila. Ibig sabihin, para ma-associate nila na ang umaga, yun talaga yung morning. Kasi pagka parang pagka madilim pa rin yung kwarto, okay, at hindi mo bubuksan yung curtains, kung oras na talaga ng pagising, hindi mo maiisip na ay kailangan gising na ako. So nagiging way din namin yon para maayos namin yung body clock ng pasyente para makagising ng maaga, para makatulog din ng maaga.
1: Ito, may connection.
2: Itong swerte ni Mauricio. Ako, doc, 10 hours lagi ang tulog ko, nangiinggit.
1: Wow.
2: Okay lang daw ba yun?
3: 10 hours.
2: Pero depende sa edad eh.
3: Depende sa edad. So,
2: pero masakto to ba yun? Masakit na yung ulo kapag sobra
1: na sa sobrahan.
3: Yes. So tulad ng sabi ko, 6 to 9 hours eh. So may mga studies kasi na less than 6 tsaka more than 9, it affects our health na rin. Okay? So better talaga kung dun lang, lalo na pag adults. Okay?
1: Opo.

0: to sleep on a different time zone or time scale, okay, kaysa dun sa nakasanayan na nila. Mm-hmm. Eh, usually, it takes some adjustment pagka maglilipat ka. Eh, paano kung kunwari weekly, nag-a-adjust ka pa lang dun sa una, mm-hmm, mag-a-adjust ka na naman dun sa susunod na linggo. Oo. So, medyo ina-advise namin na sana hindi ganon. Even on sa mga frontliners or mga nurses and doctors, huwag ganon kabilis magpalit.
1: Oo. Eh, Doc, nakalimutan
2: niyo. Hindi, alam mo, meron akong follow-up question dyan. Meron din bang connection yun sa cardio, let's say, cardio concerns? May kaibigan kasi tayo graveyard shift siya, pero meron siyang heart problem.
0: Yeah. Apo. Okay. So, definitely, it actually contributes to some health problems, ang kulang sa tulog. So, o kaya yung naggugulo yung tulog kasi marami kang nakukuhang comorbidities, kumbaga. So, pagka wala kang tulog, nagde-develop ka ng decreased immune system, immunity, okay? Nagkakaroon ka ng inflammation sa katawan mo, mm-hmm, and it causes a lot of comorbidity sa heart. Pwede kang magkaroon ng uncontrolled blood sugar, which will lead to diabetes. Minsan nangyayari din na mas prone ka magkaroon ng sakit, respiratory diseases. So kung mapapansin nyo, yung mga puyat, mas sakitin sila compared sa mga hindi.
1: Eh, Doc, sinasabi kasi, uminom na isang basong tubig bago matulog. Diba? Para hydrated yung katawan. May iba naman nagsasabi na huwag nang uminom ng tubig. Yeah. Kasi magwiwiwi ka in the middle of your sleep.
2: Correct.
1: Magigising ka, mapuputol kasi hindi ka na makakulog. Lalo sa mga elderly. Paano po ba
0: so, yun? Actually, tama, may point yun na huwag masyadong iinom ng maraming tubig. Lalo na kung alam mo nang you usually urinate at night. Mm-hmm. Okay? So, minsan, sinasabihan namin sila pag very frequent na yung urination nila at night to limit their water intake prior to bedtime. Mm-hmm. So, siguro they could actually take it siguro after dinner. Pero pag malapit na matulog, huwag nang iinom. Kasi yun nga, nagiging problem din nila yun eh. So, kino-complain nila sa amin na ihi sila ng ihi ng gabi. Yun pala, lagi pala silang umiinom ng napakaraming tubig pag gabi.
1: So, kasi yung iba, ginagawa, pagkawiwi, inom ulit.
2: Ayun lang.
1: Para ma-replenish. Tama ba yun, Doc?
2: Opo.
0: Oo.
2: Opo.
0: So, pwede naman actually, pero syempre, pagka-frequent na nga siya, sinasabi namin na wag, kasi nga, maiistorbo yung tulog nila.
2: Opo, opo. So, pwede naman. Ito, Doc, shoutout kay Nina. Si Ate Nina nakikinig, nanonood ngayon. Mm-hmm. Mouth tape.
0: Okay. Opo,
2: ano po yung mouth tape? At nag-work po ba siya? Hi, Ate Nina.
0: Oh, very ano yan.
1: Kasi dapat hihinga ka ba? Sa ilong? Hindi siya bibig?
0: So, ginagamit kasi yung mouth tape. Well, nag-boom siya or medyo naging sikat siya dahil nga pine-prevent niya yung sound of snoring. Okay? Mm-hmm. Yung mouth tape, kumbaga. So, ang ginagawa ng mouth tape, para walang ingay. Pero hindi niya ina-address yung nagkakos nung ingay na yon, which is yung obstruction dito sa airway natin. So dito lang siya talaga.
1: So hindi lahat pwedeng gumamit ng mouth tape.
0: Hindi. Tsaka hindi niya ina-address yung cause. Eh.
1: So akala ko kasi
0: yung sound of snoring lang ang pine-prevent.
2: Yes.
1: Akala ko kasi doon parang hindi ka kasi dapat huminga sa bibig, sa ilong.
2: Sa ilong.
0: Hindi. So
1: hindi pala ganoon.
0: Hindi talaga ganoon.
1: So big sabihin, kaya ka nagba-mouth tape dahil
0: para mawala yung sound ng snore, para hindi nakakahiya sa bed partner mo. Pero tama. Ikaw, meron ka pa rin obstruction sa airway.
2: Eh maan, kapag sanay ka na doon, kuwari sa asawa mo, di ba? Parang sanay ka na doon sa hilik eh. Kapag hindi mo na siya katabi, hindi ka na rin sanay nang hindi mo na rin nagigilig na asawa mo eh. Di ba? Paano mo, nagbakasyon, di ba?
1: Pero yun nga, yung katabi nang naghihilik, quality ba yung sleep noon? O nasanayan na lang
2: yun?
0: Well, kung kunyari, sobrang lakas nung katabi na naghihilik.
1: Oo, kasi wala kang magawa eh. Pwede
0: yes.
1: Wala yan eh.
0: Pwedeng hindi quality yung sleep nung katabi mo kasi nga, maiingayan siya. And sometimes, yung iba talaga nireklamo sa amin na sinisipa na nga daw nila yung asawa nila because ang lakas talaga ng snoring. Dun papasok yung role din namin to treat the underlying cause of the snoring. And usually, ang pinaka-common yan is yung sleep apnea.
2: Ayan. Sige, Doc, apang huli na lang, no? Merong sleep test, di ba?
0: Yes.
2: Paano ba natin ito madadiagnose? Paano natin siya matitreat?
0: So, sleep test, usually ginagamit namin siya to diagnose sleep-related breathing disorders or sleep disorders in general. So, sleep apnea, nagda-diagnose din kami ng mga sleep-related problems tulad ng narcolepsy, yung laging tulog ng tulog during the day. So, basically, ang ginagawa sa sleep test, pupunta ka sa isang sleep lab, okay? Kakabitan ka ng mga connections sa head, sa chest, mm-mm, and all over the body. And doon namin malalaman kung tumitigil talaga yung paghinga mo habang natutulog and kung naaapektuhan yung sleep mo during those events.
1: Ilang oras ka doon?
0: So usually, overnight yan. So pupunta kayo yung mga 8 o'clock ng gabi para makabitan. Ito turn off yung lights mga 9 or 9:30 and then the rest of the night matutulog ka. So we will watch you sleep.

0: kung ano, may anxiety ka tuloy kasi nandun ka nga sa ospital. Yes. Baka hindi naman makatulog dun,
1: so dun papasok yung reassurance from us. Kasi nga, kailangan muna namin silang masabihan na ganito yung gagawin sa'yo. You have to be prepared na may mga ikakabit para at least maging comfortable sila.
0: And may feel health to doc, no?
1: May feel health. Yes, pasok. Yes.
2: Kung may HMO, pwede rin. Yes. Alright, panghuli paalala na lang, Doc, sa ating mga viewers and listeners.
1: Okay, so very important that we get good quality sleep. Okay, so at least 6 to 9 hours for adults. And dapat sana nakakakuha tayo ng magandang amount. And alamin natin or be aware dun sa mga magiging health consequences pag kulang tayo sa tulog. Okay?
2: Alright, so maraming salamat po sa ating Doctor Servicio. Nako, Doc, balik po kayo ha, kasi talagang... thank you for your service. Marami po kayong natulungan na ating mga viewers today. Dr. Edison De Vera, Sleep Medicine Specialist. Doc, baka meron kayong Facebook. Baka they can contact you online. Saan po nila kayo pwede mahanap?
1: Okay, so you can contact me na lang sa aking Now Serving profile online. Makikita nyo po dun yung aking mga clinics all over Metro Manila.
2: Ayan. So maraming salamat
0: thank
2: po muli.
0: Thank you,
2: Doc. Doc Eddie, thank you so much. Balik po kayo. Thank you, Doc.
1: Thank you po, Ma'am Mig, Sir Migs, tsaka Maman.
2: Alright. Ang oras po, 11:47 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Abangan sa Private Confessions.
9: Akala ko magagalit siya nang malaman niya ang lahat. Akala ko masasaktan siya dahil 2 taon ko yung itinago. Pero ang sunod niyang sinabi ang tuluyang nagbabagsak sa lahat ng pader na itinayo ko sa pagitan naming mag-asawa.
8: Private Confessions. Private Confessions.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras po, 11:50 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
10: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
2: Para po sa ating KOTD, nagbabalik po sa ating studio mula po sa TESDA, Yusek Nelly Dilera. Good morning po ma'am sa inyo at si Mikael Tubilieja. Siya po ang artisan from Studio Roman. Para po pag-usapan ang Juana Creatives. Yusek Nelly, good morning po. Mix Bustos, Maan Makapagal. Yusek, ano po itong Juana Creatives?
11: Okay, good morning at magandang umaga, Mix. Mm-hmm. And of course, Maan. Thank you for having us.
2: Of course.
11: Okay, ang TESDA kasi, we've known TESDA for, you know, offering yung mga welding, mm-hmm. yung mga ganun, yung mga usual. But this time, we're offering yung Juana Creatives. So, Juana Creatives, if you see here, ito yung mga output ng mga workshop Ano? So, these are actually workshops. Short siya, hindi siya buwan. Pwede nga kalahating araw, pwede isang araw. And eventually, pwede mo kakakuha ng mga micro-credential. So, ibig sabihin, may certificate, corresponding certificate na makukuha na pwedeng i-stack na mag-result in, you know, certain certificate eventually.
0: Or simpleng hobby.
11: Yes.
0: Pwede rin matuto sa weekend, di ba?
11: Yes.
0: Pwede akong pumunta.
11: Yeah.
0: Just gusto ko matuto niyan. Pwede yun.
11: Yes. Actually, weekend classes pa lang kami ngayon. And we're featuring, eto nga, may mga resident kaming tinatawag natin. Yung mga, sila talaga yung nagtuturo, ano, resident, residents, ang tawag namin sa kanila. May ceramics, eto, may leather craft, my flower making, my scent, my fashion embellishment, and counting.
2: Maganda
11: so,
2: po.
11: Opo. May inallocate kami isang space doon, isang building na inallocate ni Sek Kiko para doon natin gawin. So tama po yun, hobbyist. Hindi lang siya para doon sa mga livelihood. Mm-hmm. Well, eventually, yun rin yung pupuntahan niya, no? Livelihood. But right now, ang dami kasi, ano, yung stress, walang magawa sa weekend, so, pang family, pang team building, yun po yung mga target namin.
2: Actually, more on livelihood kasi yung isang nating grow negosyo na nakausap ng isang araw. Kumbaga, ito rin po, similar to yung mga leather goods. Mm-hmm. So at least no, kung matututo ka ng mga micro certificates sa TESDA is kumbaga magagawa mo siyang negosyo, kabuhayan din po siya, Yusek.
11: Yes, oo. Kasi gagawin din natin itong parang incubator. Mm-hmm. So may matututunan silang skills and at the same time mag-a-add po kami ng mga contents or mga training programs related to entrepreneurship.
2: Mm-hmm.
11: So yon. So hanggang eventually ready na sila to take off, to set up their own business, pwede na lang ma-set up with the support, ano? Hindi lang ng TESDA but of course other agencies that are also supporting yung ating mga entrepreneurs.
0: Oo, sa kanika nila, pwedeng ibenta yan, no?
11: Yes.
0: Through Facebook.
11: Oo. Actually, online. Ang maganda nito, ano, kasi magpa-partner na rin kami with DTI. I work with DTI before.
2: Yes.
11: So, sasali po kami sa kanilang gagawing wedding fair this coming last week po of June, ano? 26, 27, 28. So, if you feature po namin yung mga produkto, gawa po sa Studio Roman, sa Slims, okay, nakasama po natin sa Wanna Creatives.
2: So, Studio Roman, kayo po ba ang nagpapa-workshop nito?
12: Yes. Nag-o-offer kami ng workshops every Saturday sa studio at saka sa Wanna Creative Hub. So magkaiba yung ino-offer namin kasi target ng studio namin yung mga medyo Manila area. Mm-hmm. Then sa TESDA naman, target yung Taguig area. Of course, open pa rin naman siya dun sa ibang mga pwedeng gustong pumunta.
0: So ano mga binibigay niyong workshops?
12: Ang binibigay namin, hand-building. Purely hand-building workshops kami. Hindi kami nag-wheel throwing. Mm-hmm. So ang mangyayari dyan is 4 hours lang siya na workshop, tapos after that pwede na kayong dumaan sa studio para kung gusto niyo gumawa ng extra items kasama na yun.
2: Pasensya na Sir Mito if okay lang pumihit ka ng konti sa kaliwa. Pasensya na, mali yung pag-traffic ko sa iyo dito pala sa kaliwa. So maganda no kasi syempre nakaka-top team kayo ng mga iba't ibang artists.
12: Bale, so far ang nangyayari dalawa lang kami talaga sa studio and then ang nangyayari kung sino yung mga pupunta at magsumatuto eventually na nagiging artist na rin sila in the end.
11: Mm-hmm.
12: Kasi nagkakaroon ng training, umabot sa 100 hours. So parang, okay, kaya mo pala gumawa ng hindi lang baso. Then, i-develop natin yung portfolio mo.
0: Ay, yung ceramic na yan.
12: Ito po, example yan namin. For example, itong tatlo ay gawa lang ng mga sudyante namin agad.
2: Galing!
12: So in 4 hours, kaya na agad gumawa ng ganyan.
11: Nakagawa ko ng ganyan.
0: I mean, galing yung pagpipintura, ha?
12: Kasama yan. So molding, tapos glazing, ituturo naman yung lahat doon.
11: Mm-mm.
12: So ito ay gawa ng mga sudyante. Ito, gawa naman namin. Ay,
2: galing, ha?
12: So ganun siya nangyari. So in 4 hours, kaya. Tapos pag dumalaw kayo, yun, pwede na turuan ulit namin. O sige, may more time ka para gumawa at mag-develop mo ng more items. Then, go. Pwede tayong gumawa ng ganun.
2: Opo. So, Yusek, sino po yung mga ini-encourage natin to take on this program?
11: Okay. Una, nagsimula kasi ito ng March. So, ngayon, ang tinatarget namin yung mga established na mga enterprises because we wanted to ride on muna doon sa popularity nila, sa mga contacts nila, and all. And eventually, we wanted yung mga start-up yung talagang gustong magsimula ng negosyo pero walang space.
0: Mm-hmm.
11: Dahil mahal ang space, ano, pag nag-rent tayo dito, if we wanted to put up negosyo kaya or even yung platform lang for workshops,
2: yes,
11: medyo mahal sa Metro Manila. So TESDA is actually offering free spaces. Yun yung subsidy na binibigay po natin para, yun, matuto sila and then pwede nilang i-start na rin i-market yung mga products nila and eventually mag-set up talaga sila ng kanilang sariling livelihood.
0: Mm-hmm. At walang babayaran ba sa mga workshops o may minimal fee din?
11: Okay, subsidized ito siya. siya. So compared doon sa mga ginagawa halimbawa sa Studio Roman, cheaper siya. Mm-hmm. May bayad pa rin siya, pero ang bayad syempre doon sa materials, 'di ba? Yung trainer's fee, yung ganoon. So subsidized nga siya dahil we're offering yung space free, 'di ba? Yung mga ganoon. Yun usually kasi yung mataas ang expense, eh, 'di ba? Yung overhead,
2: yes,
11: yung mga ganung klase. So that's what we're providing right now.
2: Opo, at saka sila kay investment, mahal, 'di ba?
11: Kasi yung may contact rin sa mga providers ng mga materials, eh.
2: Yes, opo. Oh. Ang ganda, nga initiative. Ako talagang personally hanga po ako sa Tesla kasi kumbaga binibreak po natin yung image. Hindi naman image, pero parang yung traditional na vocational. Mm-hmm. Pero ngayon nag-evolve, diba, mm-hmm, to AI, to creatives, yes, to digital, yes, diba, to handcraft. So ang galing po, no, talagang malawak po siya for all ages.
11: Yes.
2: So in-encourage nyo rin, Yusek, especially siguro yung mga estudyante. Sabi mo nga, gawa ng estudyante, in-encourage natin mga kabataan to take on entrepreneurship also.
0: Tsaka yes, bakasyon ngayon.
2: Oh, yeah. Take advantage.
0: Sa private schools, wala pang pasok.
2: Opo, you say. Opo.
11: Yeah, mga kabataan, iba-iba talaga nag-enroll. Ano? Kung nakita natin last time, may mga retirees pumunta doon, mm-hmm, mga magbabarkada, nag-aral lang doon. Yung gano'n, parang gusto lang nilang mayroon talaga silang magawa, ano, sa mm-hmm weekend nila and all that. Actually, mag-expand na rin kami. Dalawa yung parts ng Wana Creatives. One is, eto, yung talagang gamit yung kamay. Yung second part naman namin, nasa kabilang ang building lang din siya. Yun yung mga gagamit ng technology. Like we're having a meeting with the film, the guilds sa mga film, ng Film Academy, supported by Film Academy. So dito yung mga cinematographer, mga short lang, mga micro-credentials na tinatawag. Na eventually, alam natin, ano, tutulungan yung mga internal or existing nilang mga workers and yung mga gusto pa, especially mga kabataan na gusto rin matuto and to contribute to that particular sector.
0: Mm-hmm. Yung mga gusto naman sa Manila, no? Studio Room.
13: Studio Roman, nasa Studio Malacat Roman kami sa Melasal area.
0: Uh-huh.
13: So, doon kami, doon yung studio namin, yun nga lang mas mahal as kwento ni
0: Onegi. Gadgar, baka mahal yan.
13: Parang nangyari kasi lumabas, covered nila kasi yung venue pag sa, yes, Tesla. So tinanggal ko lahat ng nababayaran ng kuryente, ng venue, ng aircon. Mm-mm. So mas mura talaga lumabas pag doon nag-e-enroll.
2: Yes.
13: Nagkataon lang talaga kung mas malapit kayo sa amin. Mas
0: so, mga may kakayanan, yung may extra na
13: actually, ang tinatarget pa nga namin, more on yung mga employees or mga nagkatrabahong pagod na in life.
11: Hinakatulog.
2: Oo, hinakatulog.
13: Tulad kanina, kasi parang sabi namin na, okay, yung iba, pwede na doon sa mga cute-cute na ginagawa. So, kinakausap namin ngayon is yung mga pagod na gusto na ibang ginagawa. Kasi
0: pang-stress reliever.
13: Oo, kasi lumalas, araw-araw kang papasok trabaho mo, pare-pare yung ginagawa mo. And then, sige, kami, kausapin namin kayo o gawa tayo ng something na kakaiba na hindi mo naman kailangan mag-resign at iwan yung trabaho mo.
0: Uh-huh.
13: Baka meron ka pa yung pwedeng gawin.
2: Ayan. Yes. Alright, so Yusek Nelly, pahuling paalala na lang po, paano po natin mainganyo? Inganyoin po natin ating mga viewers to join this program.
11: Okay, ito po mga bagong program, short courses, micro-credentials pong tinatawag natin. Automatic po, after half hour or half day pala, I mean, and or one day, meron na po kayong output na magagawa dahil workshop po ito. And eventually po magkakaroon rin po kayo ng kanya-kanya pong mga certificates. So tingnan lang po natin, ano, sa TESDA Women's Center po ang pinaka contact po natin dito para po matutunan po natin ang iba't ibang mga artisan or yung mga tinatawag nating creative works na pwede po natin gawin on weekends or yung mga free time po natin.
2: So pwede po yan online, ma'am. Pwede nalang ma-search online.
11: Yes, yes, online.
2: Oh, TESDA Women's Center. Alright. Maraming salamat po sa ating mga kaserbisyo of the day, Mito Tubilieha. Siya po ang studio manager ng Studio Roman at syempre walang iba mula po sa TESDA Technical Education and Skills Development Authority, Yusek Nelly Dilera. Maraming salamat po sa inyong serbisyo.
0: Thank you
2: po.
0: Thank you.
2: Susunod po, headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo at Ininya, good morning, get well soon.
0: At ako naman po si Maan Makapagal. Paano? Bukas ulit?
2: Bye! Bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin! 12:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: Basta AM! DZMM.
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
4: Nang mabasa ni Tiago ang mensaheng naaprubahan na, pwede na nating ituloy ang surprise. Nagsimula siyang maghinala. Ngunit habang sinusundan niya ang asawa, natuklasan niyang hindi ibang lalaki ang dahilan ng mga lihim nito. May mas malalim pala itong itinatago. At konektado iyon sa pangarap na isinuko nito maraming taon na ang nakalipas. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Zinnia na pinamagatang, "Itinatago ko ang cellphone ko tuwing gabi, pero natuklasan pa rin ni Mister ang katotohanan."
3: Private Confessions.
4: Hindi lahat ng pangarap ay natutupad, pero hindi rin naman lahat ay nawawala. Minsan, parang natutulog lang sila at naghihintay ng tamang panahon para magising muli. Ako si Zinnia. At sa loob ng 10 taon na pagsasama namin ni Tiago, masaya akong naging asawa at ina. Hindi man perpekto ang buhay namin, sapat ito. May sarili kaming bahay, may isang anak na masayahin, at may lalaking araw-araw na nagsusumikap para mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Si Tiago ang tipo ng taong maaasahan mo. Tahimik, masipag, at handang isakripisyo ang sarili para sa pamilya. Kaya siguro habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng isang bagay na matagal ko nang itinatago. Hindi dahil masama ito, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Bago pa ako naging asawa, bago pa akong naging nanay, may isa kong pangarap. Gusto kong maging espesyal na guro. Hindi ordinaryong teacher, kundi guro para sa mga batang may developmental challenges. Mga batang madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Mga batang nangangailangan ng dagdag na pasensya, dagdag na oras, at dagdag na pagmamahal. Nung college ako, iyon ang gusto kong tahakin. Pero nang mag-asawa ako at dumating ang mga responsibilidad, unti-unti kong isinantabi ang pangarap na iyon. Hindi dahil napilitan ako, kundi dahil may mas mahalaga noong panahon na yon, ang pamilya namin. At hindi naman ako nagsisi, kahit kailan. Pero habang lumalaki ang anak namin, may bahagi ng puso kong tahimik na nagtatanong, paano kaya kung sinubukan ko? Paano kaya kung hindi ko tuluyang binitawan? Hanggang sa isang araw, may nakita akong post online tungkol sa isang volunteer training center para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong mag-enroll. Palihim. Iniisip kong seminar lang naman yon, wala namang mawawala. Pero isang seminar, naging dalawa. Dalawa, ang naging lima. Hanggang sa tuluyan akong bumalik sa pag-aaral. Certification, workshops, online courses, volunteer programs. Lahat yon habang tulog ang buong bahay. Habang nasa trabaho si Tiago. Habang tahimik ang mundo. At habang tumatagal ako sa ginagawa ko, mas lalo kong naramdaman na may bahagi ng pagkatao kong muling nabubuhay. Ngunit kasabay noon, lumalaki rin ang lihim ko. May mga tawag, may mga email, may mga dokumentong kailangang itago. May mga seminar na kailangang puntahan. At sa bawat pagkakataong nagtatanong si Tiago, hindi ko masabi ang buong katotohanan. Hindi dahil ayaw ko, natatakot lang ako. Natatakot akong isipin niyang hindi na ako kontento sa buhay namin. Natatakot akong isipin niyang hindi sapat ang pagiging asawa at ina para sa akin. At higit sa lahat, natatakot akong isipin niyang dagdag gastos lang ito. Isang gabi habang magkatabi kaming nanonood ng TV, may pumasok na tawag. Agad kong pinatay ang screen at nakita kong napatingin siya. Sandali lang, pero sapat para maramdaman kong may nagbago. Kinabukasan, mas tahimik siya, mas mapagmasid, at mas madalas kong nahuhuling nakatingin siya sa akin. Hanggang sa isang gabi, nadatnan niya akong nakaupo mag-isa sa dining table. Nakaharap sa laptop. Mabilis kong isinara ang screen nang makita ko siyang papalapit. Napahinto siya. May ginagawa ka? Wala naman. Parang busy ka nitong mga nakaraan. Napangiti ako ng pilit. May mga online seminar lang. Seminar tungkol saan? Saglit akong natigilan. Basta tungkol sa learning programs. Tumango siya. Pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. At doon ko unang naramdamang baka unti-unti nang nabibitak ang tiwalang binuo namin sa loob ng 10 taon. Kinabukasan habang naghahain ako ng almusal, napansin kong tahimik na naman siya. Hindi tulad ng dati na nagkukwento tungkol sa trabaho. Hindi tulad ng dating nagtatawanan kami habang kumakain. Parang may harang na namamagitan sa amin. Isang harang na ako mismo ang nagtayo. May problema ba? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Wala. Pero alam kong meron. Dahil kilala ko ang asawa ko. Kapag maikli ang sagot niya, ibig sabihin, maraming iniisip. At kapag sinabi niyang wala, madalas, meron talaga. Lumipas pa ang ilang araw. Mas naging abala ako. May mga dokumentong kailangang pirmahan. May mga donor na kailangang kausapin. May mga permit na kailangang ayusin. At dahil gusto kong maging sorpresa ang lahat, lalo akong naging maingat. Hanggang sa isang hapon, nakita kong nakatitig si Tiago sa isang sobre na hawak ko. Agad ko itong naitago. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang sakit sa mukha niya. hindi galit, hindi inis, kundi sakit. Parang pakiramdam niyang hindi na siya kabilang sa buhay ko. At yun ang eksaktong bagay na ayaw kong maramdaman niya. Pero yun mismo ang nangyayari. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Habang katabi ko siya. At habang nakikinig ako sa mahinahon niyang paghinga, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Tama pa ba ang ginagawa ko? Oo, maganda ang dahilan ko. Oo, makakatulong ito sa maraming bata. Oo, matutupad ko ang pangarap ko. Pero habang tinutupad ko ang pangarap na iyon, unti-unti ko bang sinasaktan ang taong pinakamahalaga sa akin? Napapikit ako. At doon ko naisip na pagkatapos ng launching, aaminin ko na ang lahat. Wala nang lihim, wala nang pagtatago. Hindi ko alam na huli na pala ang desisyong yon. Dahil sa mga oras ding yon, may sarili ng desisyon si Tiago. At ang desisyong iyon ay susundan niya ako upang alamin ang katotohanang matagal ko nang inililihim. Ilang araw matapos yon, dumating ang pinakahihintay kong mensahe. Bandang hating gabi. Mahimbing akong natutulog nang umilaw ang cellphone ko. At lumabas ang notification. Naaprubahan na, pwede na nating ituloy ang surprise. Ang scholarship program. Sa wakas, naaprubahan na. Hindi ko alam na nakita yon ni Tiago. Hindi ko alam na mula sa gabing yon, nagsimula nang mabuo sa isip niya ang iba't ibang posibilidad. May ibang lalaki ba? May tinatago ba akong negosyo? May problema ba akong hindi sinasabi? Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong naging maingat. Pero, mas lalo rin siyang naging tahimik. At ang katahimikang iyon ang mas nakakatakot kesa anumang tanong. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Parang may gustong itanong. Parang may gustong malaman. Pero hindi niya sinasabi. At habang tumatagal, mas lalo akong nakukonsensya. Dahil mahal ko ang asawa ko. At ayokong nasasaktan siya. Pero gusto ko ring matapos muna ang lahat bago ko sabihin ang totoo. Lalo na ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Ang scholarship program. Programang ipinangalan ko sa anak namin. Programang makakatulong sa mga batang hindi kayang tustusan ang therapy at edukasyon nila. At sa wakas, pagkatapos ng mahigit 2 taon ng paghahanda, naaprubahan na ito. Yun ang ibig sabihin ng mensahe. Hindi pagtataksil, hindi lihim na relasyon, kundi isang pangarap na malapit nang maging totoo.

alam na habang masaya kong binabasa ang mensahe, sa kabilang bahagi ng buhay ay may isang lalaking tahimik na nasasaktan. At ilang araw matapos iyon, susundan niya ako. At matutuklasan niya ang lihim na 2 taon kong itinago. Hindi ko lang alam kung kapag nalaman na niya ang totoo, matutuwa ba siya o tuluyan siyang

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang ubo at ika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities. On the go!
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Mga lihim na pilit ikinukubli, Private Confessions.
17: Hindi ko alam na sinusundan na pala ako ni Tiago. Katulad ng nakasanayan ko, sa nakalipas na mahigit 2 taon, maaga akong umalis ng bahay matapos ihatid ang anak namin sa eskwela. Sinabi ko na may aasikasuhin lang ako. Bahagyang nagsinungaling. Bahagyang nagsabi ng totoo. Dahil may aasikasuhin naman talaga ako. Hindi ko lang masabi kung ano. Habang nagmamaneho ako papunta sa kabilang bayan, hindi ko alam na may isang sasakyang ilang metro lang ang layo, ang tahimik na sumusunod sa akin. Nang makarating ako sa lumang gusaling iyon, agad akong bumaba. Katulad ng ginagawa ko tuwing Martes at Webes. Pagpasok ko sa loob, sinalubong agad ako ng mga batang nakangiti. May batang tumakbo papunta sa akin. May batang kumaway. May batang agad na yumakap. At sa bawat pagkakataong nakikita ko sila, pakiramdam ko may bahagi ng puso kong unti-unting gumagaling. Hindi dahil malungkot ang buhay ko bilang asawa at ina, masaya ko ron. Pero may bahagi ng sarili ko na matagal kong isinantabi. At sa lugar na iyon, unti-unti ko yung nababawi. Teacher Zinya! Napangiti ako. Hindi pa man opisyal ang certification ko noon, ganoon na nila ako tawagin. At sa bawat pagtawag nila sa akin ng ganoon, pakiramdam ko, buhay na buhay ako. Hindi ko alam na sa may pintuan, nakatayo si Tiago. Tahimik, hindi gumagalaw, hindi makapaniwala sa nakikita. Habang nagtuturo ako ng simpleng activity sa mga bata, napansin kong may pamilyar na anyo sa likuran. Paglingon ko, nanlamig ako. Nandoon si Tiago. Nakatayo, tahimik at nakatitig sa akin. Parang huminto ang mundo. Lahat ng kinatatakutan ko sa loob ng 2 taon ay parang sabay-sabay na bumagsak sa harapan ko. Hindi ko alam kung lalapit ba ako. Magsasalita o tatakbo. Pero bago pa ako makakilos, siya na ang naglakad papalapit. Tumingin siya sa mga bata. Pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. At sa halip na galit, paggalito ang nakita ko. Zinya. Mahina ang boses niya. Gaano katagal na ito? Napayuko ako. Mahigit 2 taon. Napapikit siya. At doon ako natakot. Dahil 2 taon. 2 taon kong itinago ang bahaging ito ng buhay ko. 2 taon ko siyang hindi isinama. At 2 taon ko ring hinayaang isipin niyang wala akong lihim. Lumabas kami ng silid matapos ang klase. Tahimik kaming naupo sa isang lumang bangko sa labas ng center. At doon ko unang sinabi ang lahat. Paano nagsimula? Paano ako bumalik sa pag-aaral? Paano ako nag-ipon mula sa mga online racket? Paano ako kumuha ng certification? Paano ako nag-volunteer? At kung bakit ko ito itinago? Natakot ako. Yun ang una kong inamin. Sa ano? Na baka isipin mong hindi ako masaya sa buhay natin. Hindi siya sumagot. Kaya nagpatuloy ako. Natakot akong isipin mong hindi sapat ang pagiging asawa at nanay para sa akin. Naramdaman kong namuo ang luha ko. At natakot akong isipin mong dagdag gastos lang ito. Matagal siyang hindi nagsalita. Nakatingin lang siya sa lupa. At bawat segundong lumilipas ay parang 1 oras. Hanggang sa mahina siyang natawa. Hindi masayang tawa. Hindi rin galit. Parang pagod. Parang may nauunawaan siyang matagal na niyang hindi nakikita. At ako naman, napatingin ako sa kanya. At ako naman ang natakot na baka may iba ka na. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi dahil nagalit ako, kundi dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit siya umabot sa ganoong pag-iisip. Dahil sa lahat ng pagtatago, sa lahat ng pag-iwas, sa lahat ng kalahating katotohanan. Akala ko magagalit siya nang malaman niya ang lahat. Akala ko masasaktan siya dahil 2 taon ko yung itinago. Pero ang sunod niyang sinabi ang tuluyang nagbabagsak sa lahat ng pader na itinayo ko sa pagitan naming mag-asawa. Tumayo siya, lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Mahigpit, mainit, parang ayaw nang bumitaw. Buong buhay ko, inisip kong trabaho kong tuparin ang mga pangarap ng pamilya natin. Hindi ko napansin na may sarili ka ring pangarap na dapat kong suportahan. Tuluyan akong napaiyak. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil yun ang eksaktong bagay na kailangan kong marinig. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, nakita niya ulit ako. Hindi bilang asawa, hindi bilang nanay, kundi bilang si Zinnia. Yung taong may sariling pangarap. Yung taong may sariling pagkatao. Yung taong matagal ding

Lumipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng launching ng scholarship program. Kinakabahan ako. Sobra. Mas kinakabahan pa ako kesa noong araw ng kasal namin. Dahil sa unang pagkakataon, hindi lang pangarap ko ang nakataya. Pangarap na rin ito ng maraming batang matutulungan. Nang magsimula ang programa, puno ang maliit na hall. May mga magulang, may mga bata, may mga volunteers, at may mga taong tumulong para maisakatuparan ang lahat. Sa harapan, nakaupo si Tiago, katabi ng anak namin. At habang nagsasalita ako sa entablado, nakita kong nakangiti silang dalawa. Puno ng pagmamahal, puno ng suporta, puno ng pagmamalaki. At doon ko naisip kung gaano ako kaswerte. Dahil sa halip na pigilan ako, pinili niya akong samahan. Sa pagtatapos ng programa, isa-isang lumapit ang mga batang magiging beneficiary ng scholarship. May batang umiiyak sa tuwa. May magulang na paulit-ulit ang pasasalamat. At habang pinagmamasdan ko silang lahat, may lumapit sa akin mula sa likuran. Si Tiago. Yumakap siya at bumulong. Ngayon, pangarap na rin natin ito. Napapikit ako. At doon ko naunawaan ang isang bagay. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa isang relasyon ay hindi kakulangan ng pagmamahal, kundi kakulangan ng pag-uusap. Dahil hindi lahat ng lihim ay pagtataksil. Minsan, takot lang itong hindi maintindihan. At minsan, ang taong akala mong hindi makakaunawa sa'yo, siya pa pala ang unang taong handang tumulong para matupad ang mga pangarap mo. Mas naging matatag din ang pagsasama namin. Dahil natutunan naming pareho na ang pag-aasawa ay hindi pagtatapos ng mga personal na pangarap. Isa itong paalaala na may taong handang samahan ka habang tinutupad mo ang mga ito. At sa araw na yon, habang magkahawak kamay kaming umuwi ni Tiago kasama ang anak namin, alam kong hindi na ako naglalakad ng mag-isa. Dahil ang pangarap na minsang itinago ko, pangarap na naming

Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:37.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Teka, naalala kong bigla, Karen. Nagpapahanap ang tita ko ng mga gustong lumipad papuntang Korea. Kailangan nila maraming entertainers sa mga club. Pwede ka, Karen. Maganda ka, makinis.
4: Rainy, ano ka ba? May baby ako. Ayokong iwan ang baby ko. 3 buwan pa lang siya.
3: Come to think of it, ngayong may baby ka, mas lalo pang dapat kang magsikap. Yung 1 taong kita mo dito, 1 buwang kita mo pa lang yun sa Korea. Bongga ang kita doon, day.
4: Bernie, kahit ano pang sabihin mo, ayoko. At hindi ako pupunta sa Korea. Period.
5: Napakinggan ninyo ang 1 tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: May kasabihan nga na magkarugtong ang buhay ng anak at ina dahil nasa sinapupunan pa lang niya ang sanggol, ay iisang pusod ang nagdudugtong sa kanila. Sa paglabas ng bata, ina ang inaasahang aaruga at kakalinga, maging sa araw man o sa gabi. Ang sanggol ay unti-unting lumalaki hanggang sa siya ay mamulat sa sariling kamalayan. Ina ang nagsisilbing tanglaw sa mga maliliit at malalaking desisyon ng kanyang buhay. Ngunit paano na lamang kung ang bata ay hindi nanggaling sa iyong sariling sinapupunan? May tuturing pa rin ba siyang ina sa kabila ng lahat? Sa katanungang ito iinog ang isang bagong kwentong ating matutunghayan sa linggong ito. Isang kwentong ipinadala ni Melissa sa pamamagitan ng email. Siya ay mula sa Paco, Maynila. At ito ay pinamagatan nating Toy Car. Dito pa rin sa programang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, halos uminog ang buhay ko kay nanay. Paano'y bata pa lang ako nang biglang atakihin sa puso ang tatay na siya niya ring ikinamatay. Namulat ako sa isang simple ngunit hindi salat na pamumuhay. Paglalako nang tinapa ang trabaho ng nanay ko. Hindi ko inaasahang susulat ako sa iyo upang ibahagi ang aking natatanging kwento. Sisimulan ko ito taong 1990.
4: Tia Sonia, buntis po ako. 4 na buwan.
7: Abay, kung hindi mo sinabi, hindi ko mahalata. Maliit kang magbuntis, Karen. Yan ba ang dahilan kung bakit lumayas ka sa inyo sa Laguna?
4: Opo. Wala naman po akong ibang kamag-anak dito sa Maynila. Kung hindi kayo, karamihan po sa kamag-anak ng tatay sa Mindanao. Nakikita ko na magiging buhay namin na magiging anak ko. Ayoko pong lumaki doon ng anak ko, tiya.
7: Alam ba ito ng amain mong si Lando?
4: Kahit naman po malaman ng tiyo Lando to eh. Wala naman po sa kanya. Mula nang mamatay ang nanay ko, wala na hong magaling sa kanya kundi ang kinakasama niya. Doon po sila nakatira sa bahay.
7: Hindi pa rin pala nagbabago ang walang hiya mong amain. Ay Karen, nakikita mo naman siguro itong bahay ko. Hindi kalakihan. Paglalako lang ng tinapa ang ikinabubuhay namin ng pinsan mong si Melissa.
4: Sanay po ako sa hirap, tiya.

0: Damihan mo ang kain ng sinangag at itlog. Alalahanin mo, dalawa na kayo ng baby mo ang kumakain.
1: Totoo yan. Lagi akong gutom. At saka parang hindi naman ako naglihi. Lahat ng pagkain, masarap sa akin.
0: Nasaan yung tatay ng baby mo?
1: Hay nako. Mula nang malaman niya, nawala na lang.
0: Ha? Huh? Saan nagpunta?
1: Sa abroad.
0: Salbahe naman niya. Hindi na siya naawa sa baby niyo.
1: Hayaan mo na yun. Hindi ko naman yun ganun kamahal. Kabibreak ko pa lang nasa unang boyfriend ko. Malungkot ako noon nang makilala ko yun sa grocery. Kaya ito, nagbunga ng wala sa oras. Kaya ikaw, huwag ka munang mag-boyfriend. Lalo't 19 ka lang.
0: Talaga, Karen. Wala sa bokabularyo ko mag-boyfriend-boyfriend na yan. Sabi ng nanay, basta matapos ko lang to midwifery, pwede na.
1: I-enjoy mo muna. Iba pa rin yung walang boyfriend. Tignan mo nga ako. Sa edad kong 22, palain mo bang magiging nanay na ako?
0: Ako magpapaanak sa'yo, Karen.
1: Oo ba? Para libre, no?
0: Anong balak mo ipangalan sa baby mo kung sakali?
1: Gusto kong ipangalan Victoria.
0: E paano kung lalaki?
1: Eddie Victor.

0: yan yung may maligamgam na tubig. Abe, sandali! Nariyan na! Oh, ito na yung palangana. Ay, may bimpo na rin dyan. Oh, Karen, kaya mo ba ba?
1: Hindi na
0: Karen,
1: po! Ay, oh, tiya! Ang sakit na!
0: Kaya mo yan, Karen! Amin lang!
1: Sobrang sakit! Hindi ko kaya! Parang nininigit ang dibdib ko!
0: Ano, isasugod ka na ba namin sa ospital?
1: Teka! Isang kaya na lang!
0: Sige!
1: Melissa! May pili!
2: Karen! Huwag mo pilitin kung hindi mo kaya! Baka kung mapalo ka, anak!
0: Malapit na! Nakakapa ko na ang bunbunan ng bata! Isang matinding iri na lang! Makakaraos ka na! Bibilang ako! 1, 2, 3! Karen! Lalaki ang anak mo!
1: Karen!
0: Karen! Karen! Nay mo kung hindi gumagalaw si Karen! Nay!
1: Oh, Diyos ko! Sus, Mario, Sep!

0: Caro, nawala ng malay-tao si Karen matapos niyang mailuwalang sanggol. Laking pasasalamat namin sa Diyos at malusog si Victor.
1: Tia Sonia, eto po, oh, 300. Itabi niyo na po. Nakabali naman po ako sa amo kong Bombay.
2: Kuwag na muna, Karen. Itabi mo muna yan. Magtabi ka at mahirap ang sagad na sagad. Huwag mo muna kaming intindihin. May naitatabi naman ako.
1: Ipandadagdag ko na lang pa sa gatas ni Baby Victor.
2: Ah, mabuti pa nga. Lalo't ganyang perperaso ang kitaan niyo sa pagawaan ng bra. Sipagan mo nang malaki ang sweldihin mo, ha?
3: Excuse me po. Gising na po ang Prinsipe Victor. Oh. Nakatitig ka sa akin. Ang haba ng tulog mo, ano? Sigurado nagugutom na tong batang to. Nay!
2: Ah, oo nga pala. At heka ha, magtitimpla muna ako ng gatas. Doon muna ako sa kusina, ha?
3: Ang cute-cute ni Baby Victor, no? Ako na ang naglabas sa'yo mula dyan sa tiyan ng nanay mo. Kaya sa akin kinagmana at magkamukha tayo. Huwag kang kukontra, Karen!

0: kailan ba ako kumontra sa'yo? Eh di sige, kayo na yung magkamukha.
1: Talaga, love na love ko tong si Baby Victor eh. Pinakamahal ko sa buong universe. Ang tanga-tanga ng tatay mo. Hindi niya alam na super cute ka. Tapos iniwan ka lang niya basta.
0: Melissa, ayokong nasisingit sa usapan natin. Kahit sa biro, tatay nitong si Victor. Okay lang ba? Dahil mula ngayon, walang kikilalaning amay tong anak ko. Ako na ang magiging nanay

0: rin. Bukas last day ko na. Mag-resign na ako dito sa pabrika ni Bombay.
1: Ha? Bernie, ayoko nang binibiro ako ah. At saan ka naman pupunta? Bisor ka na nga dito, ialis ka pa.
0: Hindi joke time to, no, Karen? Pumayag na ako sa alok ng tita ko na tulungan siya mag-manage yung traveling agency niya. Napag-isip-isip ko na tama si tita eh. Sayang ang beauty and brains ko kung mabubulok lang ako dito sa pabrika ng bra.
1: Ganun? Ibig sabihin, magkakahiwalay na tayo, my friend?
0: Ano maghihiwalay? May telepono naman. Pwede naman tayong magkita paminsan-minsan. Teka, naalala ko bigla. Nagpapahanap ang tita ko ng gustong lumipad papuntang Korea. Kailangan nila ng maraming entertainers sa mga club. Pwede ka, Karen. Maganda ka. Makinis.
1: Ano ka ba? May baby na ako, Bernie. Ayokong iwan ang baby ko. 3 buwan pa lang siya.
0: Come to think of it, ngayong may baby ka, mas lalong dapat magsikap ka. May promo silang fly now, pay later. Silang bahala sa mga down payment. Tuhulugan mo na lang pag nandun ka na. At pwede daw umuwi every 6 months. Bongga na yun, day. Isipin mo na lang, yung 1 taon mong kita dito, 1 buwang kita mo lang yun sa Korea.
1: Bernie, kahit ano pang sabihin mo, ayoko. At hindi ako pupunta sa Korea. Period.
2: Karen, halika na. Ay, kanina pa nakahain yung teka. Eh, bakit ka ba umiiyak ka?
1: Wala po. Wala po, Tia Sonia.
2: Ay, nako, dyan ako magagalit sa'yo. Magsalita ka. Hindi ko kayang hulaan ang nasa loob mo. Ah, sige, makikinig ako. Ano ba yun, ha?
1: Niya na po kasi ko sa inyo, eh. Alam ko na, malaking abalo yung pagtira namin dito ng baby ko. Nananahimik kayo. Eto ako't biglang ng gulo.
2: Halos mag-iisang taong na kayo dito. Ngayon ka pa ba mahihiya?
1: Alam niyo naman po, wala akong makitang matinong trabaho dito. Kung meron naman, kulang pa sa pamasahe at pagkain ko.
2: Kare, naniningil ba ako? Maliit na bagay lang yung iniiyak mo. Huwag mo nang isipin yon. Nandito kami ni Melissa para tulungan ka. Walang hiya-hiya, ha?
1: Tia Sonia, kagabi pa po ako nag-iisip.
2: Huh?
1: Parang gusto ko na pong patulan yung alok ng kaibigan kong pumunta ng Korea.
3: Oras alas 12:51 ng tanghali.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basalagundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Aaminin ko, Charo, kahit ako man ay nabigla sa desisyon ni Karen na pumunta sa Korea. Oo, alam kong mahirap humanap ng permanenteng hanap buhay, lalo't hindi tapos ng kolehiyo. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kayang iwan ni Karen ang nag-iisa at wala pang kamuwang-muwang niyang

0: Wala na po tayo magiging problema. Sinagot na po ng agency yung lahat ng placement fee namin. Pag nandun na raw po kami sa Korea, saka lang kami maghuhulog buwan-buwan hanggang sa makabayad kami.
1: Melissa, bilisan mo maglaba dyan! Para pagkatapos itong niluluto kong sinigang, makakain at gutom na rin ako.
0: Alam mo ba, Tia? Ang bait ni Bernie, yung kaibigan kong bading, pauutangin niya ako para sa allowance ko sa unang 2 buwan ko roon. Mahirap din po daw talaga pag walang dala kahit papano.
1: Melissa! Yung sinaing na tingnan mo, amoy sunog na! Mahirap pa namang masunugan ka ng kanin! Dito sa Maynila, lahat ginto! Melissa!
2: Opo, Nay!
0: Tia, nagtatampo po ba kayo sa akin? Ayaw niyo po bang tumuloy ako sa Korea?
1: Karen, masakit sa loob ko na pumunta ka doon. Malayo ang Korea. Eh kung may mangyari sa'yo doon, wala akong magagawa. Eh kung bakit naman kasi naisipan mo pumunta pa doon? Nakakaraos naman tayo dito ah.
0: Wala kayong dapat na ipag-alala, Tia. 7 kaming aalis. Safe naman daw po doon eh, yung club na pagtatrabahuhan namin. Pang ilang batch na nga po kami. Wala naman daw po naging problema. Saka, baka ho isipin nyo, Porket Club. Mga folk dance po yung sasayuin namin doon, Tia.
1: Hindi mo masasabi, Karen. Ibang bansa pa rin yun.
0: Susulat po ako madalas. At pwede naman daw pong umuwi every 6 months. 2 weeks na bakasyon. Mabilis lang ang panahon, Tia. Kapag may sapat na akong ipon, hindi na po ako aalis. Ayoko naman pong lumaki si Victor na wala ako sa tabi niya.

0: Oh, wala ka na ba nakalimutan dito sa maleta mo? Bukas na madaling araw ang flight niyo papuntang Korea. Yung passport, yung mga personal mong gamit, toothbrush, yung mga papeles. Oh, umiiyak ka na naman, Karen.
1: Melissa, kung alam mo lang kung gano'ng kahirap sa loob ko tong pag-alis kong to. Kung pwede ko lang pigilan ang pag-tech mo ng oras. Para kahit pa paano may panahon pa ako makasama si Victor, gagawin ko. Sobrang hirap, Melissa. Sobrang bigat ng loob ko.
0: Malungkot din ako sa pag-alis mo, Karen. Mamimiss kita. Yung mga kwentuhan natin bago matulog. Yung lahat. Ayoko nang ipakita sa'yo. Dahil gusto ko, pagtungtong mo sa eroplano papunta doon, gusto ko, matapang yung loob mo. Yung buo.
1: Alagaan mong mabuti si Victor, ha? Ipangako mo yan, ha?
0: Kahit na hindi ako mangako sa'yo, aalagaan ko talaga yung baby mo, no?
1: Magsusulatan tayo lagi. Isulat mo sa akin kung anong gusto mong pasalubong. Ipadadala ko sa'yo.
0: Huwag mo nang isipin yon. Yung para kay Victor na lang ang isipin mo. Mag-ipon ka.
1: Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon sa Korea.
0: Wala kang dapat ikatakot, Karen. Dahil masipag ka, magiging maganda ang kapalaran mo doon. Mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ang anak mo. At gaya ng ipinangako ko sa'yo, aalagaan naming mabuti si Victor.

0: Kahit ano ay kayang isakripisyo ng isang ina, maibigay lamang ang isang matatag at magandang kinabukasan ng kanyang supling. Ano ang magiging buhay ni Karen sa bansang Korea? Matupad kaya ang lahat ng balak niya para sa nag-iisang anak na si Victor? Huwag kaliligtaang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya Sumentro ang talumpati ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isyu ng katiwalian sa infrastructure projects ng bansa sa UN Sustainable Goal Conference sa Amerika. Narito kumpirmado. Siguradong balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
4: Binigyang halaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkaalang-alang ng kapakanan ng publiko sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang nagkasala kaugnay ng mga maanomalyang infrastructure projects sa bansa. Sa kanyang talumpati para sa Sustainable Development Goal Conference sa United Nations Headquarters sa New York City, iginiit ni Remulla na higit sa prosecution ng mga opisyal ng pamahalaan at pribadong mga kumpanya ay mahalagang may patupad ang reformang institusyonal na malaking hamon sa Pilipinas, lalo na at komplikado ang mga investigasyon sa mga kaso. Ito aniya ang magbibigay daan para sa maayos at tamang pagbabago para maibalik ang nasirang tiwala ng publiko sa pamahalaan, at ang pagpapanagot sa mga sangkot na individual ay unang hakbang lang aniya para malinis ang gobyerno at magkaroon ng tunay na reforma sa pamamahala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa entertainment, inialay ni kapamilya singer Angeline Quinto sa kanyang pamilya at sa namayapang ina ang pagkatapos sa kolehiyo edad na 36. Sa Instagram post, ibinahagi ni Angge ang lyrics ng kanyang kantang Patuloy ang Pangarap, kasabay ng pasasalamat sa mister na si Nondrev at mga anak na sina Silvio at Silvia na kanyang pinakamalaking inspirasyon, at sa kanyang mga profesor sa Immaculada Conception College. Inilala rin ni Angge ang kanyang Mama Bob na ang pangarap ay makapagtapos siya sa pag-aaral. Nagtapos si Angge sa kursong Business Administration na Major in Marketing Management.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan na naman. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Webes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
7: Hello po mga kapamilya, happy Thursday everyone. Kumusta po ngayon? Nakikita ko sa cellphone ko, babasahin ko lang ha. Ang Quezon City, sabi ni Azzy ganun eh. Quezon City, 35 degrees Celsius daw sa labas ngayon.
0: At ramdam ko 'yun kanina, partner.
7: Ay nako, grabe po. Ingat-ingat po tayong lahat. Tas bigla uulan, tas iinit. Nako po, maglalabasan na naman ng mga virus, sabi na ng mga sipon, ubo.
0: Silong-silong po tayo lahat.
7: Soft launch na natin, partner.
0: Yes. Silong-silong at makinig sa Hello Attorney.
7: Eh, sa soft launch na natin, partner. So, alam mo na tomorrow, solo ka lang.
0: Nakikita ko na yung leave of absence. Firmado mo na.
7: Hindi pa. Tatanggapin ba nila? Dako, bigla-bigla. Ano sabi na, Biyernes na lang, mag-a-absent ka pa. Hindi, guys, kayanin natin. Alam ko marami nakaka-relate dito na parang daming nangyayari sa bansa.
0: Totoo.
7: Diba? Parang Thursday pa lang, may isa pang araw. Oo, meron pa. Yan ang ating pong realidad. At harapin po natin yan bago ang weekend, partner.
0: Tama.
7: Oo, nakasweldo naman po tayo ngayong Linggo.
0: At partner, bisperas ngayon, kung di ako nagkakamali, ng kapanganakan ng ating, isa sa ating mga pambansang bayani, Jose Rizal, June 19. Tama ba?
7: Hindi ba December 30 yun?
0: Ang kanyang kamatayan.
7: Agro
0: ba? Yung kapanganakan niya bukas.
7: Ah, okay. Mm-hmm. Holiday ba?
0: Hindi.
7: Baka naman, kaya natin gusto talaga ng pahinga ngayon. Hindi
0: pwede
7: ba?
0: Naman magpanukalang batas.
7: Oo, oh, ehem.
0: National
7: guys,
0: hero.
7: Oh, pag ako binoto ninyo, holiday, everyday, ganun. Wala ng ekonomiya yung bansa. Sino na magtatrabaho. Hindi, joke lang. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Sky Cable Channel 26. Si Don nakangiti, oh. Nung sinabi kong holiday, everyday, sabi niya, yes, double pay everyday kung magtatrabaho. Charot lang, bakang pagalitan ako dito. But anyway, hello po muna dyan sa mga nanonood sa TV. Ha? Joke lang po yun. Good afternoon po dyan sa mga viewers natin sa Sky Cable Channel 26.
0: Good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya na katutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada. Sana, sabi nila, sana weekend na, pero laban lang. Mga nakikinig po dito sa
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Kung kayo po may mga katanungan po ngayon at may mga mensahe po dito sa aming programa, para hindi po tayo mabitin sa ating pong usapin at mga pag-greetings, ipadala nyo na po yan now na sa aming pong mga hotlines.
0: Televiber po, 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
9: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
10: Hello Attorney!
7: Sa oras po na 1:07 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Thursday lesson! Nasaan ang buton? Ayun, nakita ko na.
8: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: So ito na nga, i-chika bills ko lang.
0: Yes, partner.
7: Diba, naalala mo, pinag-uusapan natin kanina, no? 5 minutes in sa aming programa na baka holiday bukas kasi birthday ni Jose Rizal.
0: Ayan.
7: E baka may mga maniwala po dyan sa ating pong pa-fake news, partner. May kinalaman kasi dyan ang ating pag-uusapan for today. Ang ating pong topic kayo po ba mga kapamilya ay naloko na ng mga fake news? Mm-hmm. Mga ganyan. At kapag naloko po tayo at meron po tayong naging action dahil akala po natin ay totoo ang ating pong nasasagap ng mga impormasyon, may pananagutan po ba tayo sa batas? At yung mga nagpapakalat na naman po dyan, ano po ang inyong mga kakaharaping multa? So sasagutin po yan ng ating Advocate for Truth.
0: Aba.
7: Wow! Attorney Noel Del Prado. Go ahead, partner.
0: Partner, dito kasi, tandaan natin, hindi naman ito ang una nating beses na pag-uusapan itong fake news.
7: Mm-mm.
0: Pero ngayon, ano ba yung gusto nating tutukan? Kasi in general, partner, ang pagsasabi ng hindi totoo, yan, merong pananagutan sa batas. Mm. Pero lalo na ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga, napakabilis, napakadaling magpakalat ng kahit na anong balita, totoo man o hindi.
7: Mm-mm.
0: Pero kung kayo man ay nagkaroon na ng karanasan na kayo ay naloko, kayo ay nabuyo, nabudol ng mga maling impormasyon, alam nyo po na merong mabigat na kumbaga bunga or sa English, consequences.
7: Mm-mm.
0: At minsan, yung maling impormasyon na yan, hindi lang nagdudulot ng sakit sa ating kalusugan. Minsan, yan ay nakakapagbunga or nagkukos halimbawa ng danyos, damages. Mm-hmm. Minsan may naaksidente. Minsan mayroong nagpapanik.
7: Oo.
0: Minsan nagkakagulo.
7: Mm-mm.
0: At ngayon nga, kasi partner, buti na lang, napapanahon ito, may kamakailan may nagtanong sa akin. Attorney, sabi mo sa programa niyo sa Hello Attorney, ang aking karapatan na maniwala, the right to believe, is absolute. So bakit ako, halimbawa, pinaniniwalaan ko ang isang balita Mali ba yun? Okay. So,
7: ay,
0: napakaganda.
7: Ang ganda ng tanong.
0: Ang ganda ng tanong, di ba? So, ang sagot ko, una, tama, uulitin ko, wala pong limitasyon sa ating karapatang maniwala. Pero, yung karugtong po ng sinabi ko na yun, huwag niyong kalilimutan. Pero kapag tayo inaksyonan natin yung paniniwala na yun, kasi yung paniniwala natin nananatili sa ating isipan,
7: tama,
0: wala pong nasasaktan dyan.
7: Mm-mm.
0: Pero kapag ginawa mo na ang isang bagay batay sa iyong paniniwala, dyan na nagkakaroon ng limitasyon. Kasi dapat yung iyong gawain, unang-una, hindi ka lalabag sa batas.
7: Mm-mm.
0: At kapag mga batas ang pinag-uusapan natin, unang-una mong pananagutan or unang-una mong pwedeng labagin ay itong Revised Penal Code, isa sa mga luma natin.
7: Criminal offense.
0: Criminal
7: partner.
0: Offense. Partner, kasi under Article 154, ito yung nagde-define na nagpaparusa yung pagkakalat ng disinformation,
7: okay,
0: or unlawful means of publication. Alam natin na nung pinasa itong Revised Penal Code, wala pang internet, wala pang social media.
7: Mm-mm.
0: Pero applicable pa rin ba ito? Yes, kasi sinasabi dito, any means of publication, hindi man yan nakalimbag kagaya ng printed sa isang papel,
7: mm-hmm,
0: ang social media, ang internet,
7: mm-hmm,
0: ay isang form ng publication. Kasi hindi na lamang ito, kumbaga, usapan ng dalawang tao.
7: Tama.
0: Hindi ito kagaya ng sulat ko, mm-hmm, o confidential to, partner, sulat ko to sa iyo. Hindi lang kaming dalawa. Kapag may nakabasa niyan, kapag may nakakita niyan,
7: mm-hmm,
0: na broadcast mo yan, hindi lang directed dun sa tao, kundi marami nang nakapanood, marami nang nakakita.
7: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon, number one, ng tinatawag nating social dimension. At yung social dimension na yun, ibig sabihin, yung bang mga nakarinig, yung bang natakot, yung bang nag-cause ng panic.
7: Mm-hmm.
0: Alimbawa, nagkaroon, nung hindi ka pa buhay, partner, noong panahon ng martial law, minsan, pagka sinasabi, may panahon kasi, partner, na merong mga bangko na nagkakaroon ng tinatawag nilang bank run.
7: Yung
0: nagkakaroon ng panic. Parang isipin mo, ito yung katumbas ng panic buying,
7: okay,
0: kapag sa mga
7: bangko,
0: grocery. At yung sa bangko, may rumor, halimbawa, na magsasarado isang bangko. Lahat
7: so
0: ng tao,
7: all your money.
0: Withdrawin na nila.
7: Ah.
0: At dahil dun, kumbaga, extraordinary yung demand, so nagkakaroon ng bank run, napipilitang magsara, at yung kumaga liquidity, yung siyempre yung deposit mo diyan, assets yan ng banko, kapag lahat ng depositor biglang nag-withdraw sila,
7: huwag tayo manira ng my partner. Magbabayad ka dyan, mag-withdraw ka sa banko.
0: Ganyan kadelikado ang fake news na tatamaan ang ating microphone partner. So yung mga ganun, yung kaguluhan, yung takot, o kaya halimbawa sa isang literal na maraming tao nagkaroon ng stampede,
7: okay,
0: because of some false information, di ba? Yung mga magte-text, mayroong bomba, bomb joke, etc.
7: Nako, bawal yon. May iba pang separate
0: yan,
7: pa na batas yan.
0: Hiwalay pa na batas, pero napag-usapan. Pero kung tutuusin ninyo, pareho, di ba? May kasinungalingan,
7: mm-hmm,
0: at hindi na natili na naniniwala tayo dun sa kasinungalingan, ipinasa pa natin. I-broadcast pa natin.
7: Sinare
0: mo pa. Pero again,
7: okay,
0: yung mismong pag-reshare sa social media, hindi otomatiko na nagkakaroon ka ng pananagutan. Pero, nandoon ang tunay na posibilidad na ikaw ay makasuhan. Bakit? Kasi partner, di ba sa batas, hindi ka lang nagiging liable,
7: mm-mm,
0: sa isang bagay na sinadya mo. At sa context ng fake news, kapag sinadya mo, alam mong fake, alam mong false, alam mong kasinungalingan, pero kinalat mo pa rin. Yan, talagang may krimi ka dyan, sadya mong ginawa.
7: Oo.
0: Pero yung iba sasabihin, hindi ko naman alam talaga kung totoo. Pero, shinare ko.
7: Okay.
0: So doon, hindi mo sinasadya, pero nagkulang ka ng pag-iingat.
7: Tama.
0: So negligent ka. So, hindi mo man yan sinadya. Kung kinulang ka ng pag-iingat, hindi ka man lang nag-verify.
7: Mm-mm.
0: Share.
7: Mm-mm.
0: Send to all. Lahat ng iyong contact sa Facebook or kung ano man.
7: Mm-mm.
0: Lahat ng contact mo sa Viber, kasama na yung contact natin, Televiber hotline.
7: Oo.
0: Eh, nagkakaroon ka ng pananagutan. Depende sa naging epekto. Halimbawa, ito ay impormasyon o maling impormasyon tungkol sa isang tao,
7: mm-mm,
0: nasira ang kanyang
7: naku, tapos sinaktan
0: reputasyon.
7: Okay. Nagka-trauma siya.
0: O kaya halimbawa, business ito, nag-share ka, nalugi ang business. Ah, okay. Diba? So lahat yan ay may consequence. So sasabihin mo, hindi, in my heart, in my mind, naniniwala ako na totoo to. Tama yun. Pero kung nanatili yan in your heart, in your mind, wala kang pananagutan. Pero mm-hmm, dahil inilabas mo sa iyong isipan, inaksyonan mo yung maling paniniwala na yon, doon ka nagkakaroon ng pananagutan sa batas.
7: Paano po yung hindi siya mapapatunayan na mali?
0: Ayan
7: yung impormasyon na nakuha okay po ninyo. Paano yun? Kasi okay, ilalaban mo sa korte yan eh. So syempre ang depensa nung kung sakali manghahantong pa tayo doon, 'di ba, na magkakasuhan kayo. Ang sasabihin nung defense is anong pruweba mo na
0: mali itong impormasyon?
7: Mali itong impormasyon
0: okay
7: ko.
0: Napakagandang tanong, partner. Oo. Kasi nga pag-usapan natin particular na kaso, libel and cyber libel. So dito, 'di ba? Mapanirang puri.
7: Mm-mm.
0: Paano mo patutunayan yung totoo at hindi totoo?
7: Oo.
0: Okay. So ang sinasabi ng batas, kahit na nga totoo yung impormasyon na sineshare mo,
7: oo,
0: hindi ka pa rin absuelto.
7: Ah, talaga?
0: Bahagi lang yan ng depensa mo. Kailangan bukod sa katotohanan,
7: oo,
0: ikaw din ay mayroong layunin na mabuti. Mayroong, ito bang sineshare mo, mayroon ba yung legitimate public interest? Meron ba yung social?
7: Gets.
0: Educational?
7: Mm-mm.
0: Meron ba siyang ethical, moral,
7: mm-mm,
0: value na isinusulong?
7: Okay.
0: Kasi halimbawa, kagaya nun, iba yung, di ba, napag-usapan na natin dito sa Hello Attorney, yung value ng, kumbaga, pagpapanagot sa ating mga
7: public officials.
0: Mm-mm. Okay.
7: Mm-mm.
0: So kung tutuusin mo, di ba, hindi mo alam, nagnakaw ba talaga siya o hindi. Pero, share to all ka na kaagad.
7: Ito pa, kumakalat na nga yung mga bodyguards. Ayon sa iba,
0: yan,
7: bodyguards.
0: Sabihin
7: ayon
0: na
7: sa
0: natin,
7: iba, Marines.
0: Pag-usapan natin yan.
7: Ayon sa okay iba, eh, baka binayaran lang. May mga ganun. Ang daming paniniwala. Iba-ibang paniniwala ng
0: okay
7: mga tao dito.
0: Kaya lagi, partner,
7: papaano
0: kung
7: yun
0: merong inaakusahan, yung ibang nakapagkukonsulta sa abogado nila, ang una nilang public statement, i-file nyo yan sa tamang venue.
7: Doon.
0: Sa
7: alright
0: piskalya, sa police,
7: mm-mm,
0: sa korte. Bakit? Dahil, partner, yung mga ahensya ng pamahalaan may built-in mechanism to test the truth and falsity of your statements.
7: Ah, okay. Okay,
0: okay. Good, tandaan good natin, di ba? Halimbawa, puntahan natin yung trial. Hindi dahil nag-testify ka, alam mo, ito yung salaysay mo,
7: oo,
0: automatic, yan na ang katotohanan.
7: Okay.
0: Pagdating sa korte, di ba, sinasabi nga natin, hindi sapat ang katotohanan, dapat kaya mong patunayan
7: sa
0: ang katotohanan.
7: Siya.
0: Kung kaya nga hindi lang yung prosecution ang may pagkakataon, may opportunity na maglahad ng kanilang ebidensya, pati yung depensa.
7: Mm-mm.
0: At dapat, yung ebidensya mo, alimbawa, sa isang bagay, meron bang nagdala ng maleta,
7: mm-mm,
0: o wala? Di ba yung iba ang patunay nila, yung kanilang sariling testimonya? Kasi
7: mm-mm,
0: evidence
7: personal
0: naman
7: statement
0: yun. Oo, di ba? Pero yung iba, meron pa silang CCTV. So
7: uh-oh,
0: nadadagdagan. Kasi yung testimonial ay nakokorroborate, napapagtibay
7: ano,
0: ng isang kumbaga documentary evidence, whether video
7: tama
0: or photo.
7: Mm-hmm.
0: Kung kaya nga lagi, partner, sinasabi, hindi sapat yung photo at video. Kailangan meron ding tumatayo na sworn statement kung saan incorporated itong mga video. Karaniwan, kung sino yung kumuha ng video or photo or
7: mm-hmm
0: yung legal custodian nitong CCTV footage
7: okay
0: na, kumbaga, ebidensya.
7: Tawid naman po tayo ngayon sa isa pa pong mga kumakalat na mga issues ngayon sa social media para alam din po natin anong tamang aksyon dito.
0: Mm-hmm.
7: Doon na lang po sa dalawang Ateneo men's basketball player na namatay.
0: Mm-hmm.
7: Si Rene Baterbonya at si Divine Adili. There were speculations and there were posts circulating sa social media na kesyo daw po, number one, may pabigat ankle weights sa paanong dalawa kaya sila nalunod. May ganung mga impormasyon. May mga impormasyon na pinahirapan daw. May impormasyon na sinadyay nangyari. And these kinds of information, unverified information, nasasaktan po ang pamilya.
0: Lahat malayo. Actually, partner. Hindi lang yung pamilya. Kung hindi, tandaan po natin kasi diba? Ang daling mag-share. Diba? Pero tandaan po natin yung consequences ng ating mga actions.
7: Mm-mm.
0: Hindi unang-una hindi naman ito unahan, hindi naman ito paramihan, hindi naman magiging totoo ang isang allegation or isang kwento dahil mas marami nag-share, mas marami nag-like, hindi ba? So dito talaga yung responsibilidad na kagaya noon, partner. Tama ka. Yung epekto sa pamilya, isipin mo na lang kasi ang mahirap siyang isipin, lalo na kung hindi ikaw yung pamilya.
7: Precisely.
0: Pero kapag ikaw yung pamilya, ramdam mo yung epekto nito. At kumbaga, tandaan natin, hindi naman lahat tayo kasing lusog ng aking partner Liza Aquino. Yung iba, kagaya ko, mahina yung puso, mahina yung baga, at yung mga ganyang stress, ganyang mga kumbaga masamang balita, pwedeng mag-cause ng sakit.
7: Ay, tama.
0: Diba?
7: Oo.
0: Yung ating stress. Correct. Atake sa puso.
7: Tama.
0: High blood. Mm-hmm. Diba? So, kumbaga, bagamat hindi yun ang intensyon ng nagsishare lang. Nagla-like.
7: O nung nakaisip nun.
0: Oo. Pero yung epekto nun, yan. Lalo na yung unang nag-post.
7: Oo.
0: Kasi siya yung may responsibilidad. Ano ba naman na mag-verify? Totoo kaya ito?
7: Meron bago mo i-reshare. Correct. Or give your opinion about it.
0: Iba, halimbawa, nagsishare ka ng galing na sa totoo mga legitimate na mga
7: sources.
0: News outfit.
7: ABS-CBN. Or the Philippine National Police themselves. NBI themselves.
0: NBI.
7: They will release
0: galing sa gobyerno. Kasi hindi yan maglalabas ng impormasyon ng hindi verified, validated. In fact, minsan, sinasabi nila, na-report na. Pero hindi pa yan validated.
7: Sisilipin pa.
0: Nag-iimbestiga pa kami. Di ba? So, dahil maingat po. Bakit? Kasi bilang government officials, nabanggit mo yung government agencies, bukod sa pananagutan nila dito sa fake news, perjury, bukod sa kanilang yung disinformation and unlawful use of publication, meron din silang administrative liability bilang public officials. Responsable sila doon sa kung ano man. Kasi dahil ikaw ay public office, may public trust sa'yo. Nagtitiwala ang publiko. So hindi mo pwedeng, kumbaga, baliwalain. Pwedeng kapitan yan ng mga tao, lalo na yung mga pamilya ng biktima.
7: Oo. So, siguro po, what we're trying to say here is, maging responsable po tayong mga citizens, mga kapamilya. Kapag po, example, ganitong mga sitwasyon, isipin po natin na these people are not mere characters in a fictional story. Ito po'y totoong mga tao, may totoong mga nanay, may totoong mga kaanak. Ako po ay, lagi ako nakatutok sa burol. So, I started kay Rene Baterbonya last week before siya tin-transfer sa Mindanao. Kahapon na kay Divine Adili ako and I spoke with some of the colleagues, umiiyak. Alam mo yun, parang that makes you realize since you're there na tao talaga itong mga to. Hindi sila merely a topic that you can just, you know, talk about with friends. Hindi sila pang marites lang. Totoong buhay po sila. So, let's all be responsible with what we put out there, especially in our personal page. Kasi matitrace, ikaw yun. And then kapag napatunayan may direct effect ka doon sa mga naging actions mo na nakita ng ibang tao, posible ka pang may kalagyan sa batas. Pero sa ngayon, partner, sorry, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mga paalala. May mga nakalinya po tayo, mga reports. Ang dami. Na ating po mga radio patrol.
0: Pero wala pong fake news dyan. Lahat yan balitang kompirmado.
7: Sigurado. Tama, tama. Oo. Kaya kung kayo po may mga katanungan sa ating pinag-uusapan po ngayon, makipaghuntahan po kayo sa aming gang alas 2 ng hapon ng aming pong hotline 0919-278-3000. So, wag po kami bitay. Babalik po. Hello!
0: Attorney.
11: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
13: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
14: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
15: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Basta AM, DZMM!
19: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
20: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
21: kailangan ng gabay na maasahan.
20: Ako po si Master James Alejandro.
21: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
19: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
20: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
21: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
19: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Morning session ng pre-trial para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte naging maayos ayon sa kampo ng Vice Presidente. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
23: Magandang hapon, Attorney. Inilarawan ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng Legal Team ni Vice President Sara Duterte, na naging maganda ang kanilang pre-trial session kaninang umaga. Giit niya, nagkasundo kasi ang dalawang panig na humanap ng paraan para mas mapabilis ang proseso. Ngayong hapon ay nasa markings naman na sila ng mga dokumento at ebidensya ng magkabilang panig.
24: I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa trial. So, lalo na sa pre-trial, normal naman yan. May mga disagreements. But even then, I think it was good because we were both parties were able to settle differences at para mapadali. Yan naman ang gusto nating lahat.
23: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
7: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, panukalang lilikha sa Department of Disaster Resilience. Wow! Muling sinusulong sa kamera, yan ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon.
25: Magandang hapon, Liza Katorny. Inihain sa kamera ang House Bill 9897 na nag-aasat sa paglikha ng Department of Disaster Resilience. Natututok sa pagplano, pagtugon at pakikipag-ugnayan ng national at local government agencies maging ng non-government entities. Ayon kay Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi na naghain ng panukala, hindi na bago sa Pilipino ang mga kalamidad, pero taon-taon pa rin anyang kinaharap ng marami ang epekto ng bagyo, baha, lindol o pag-alboroto ng bulkana. Kamakailan nga ay niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na ikinasawi ng marami habang mayroon pa rin mga nawawala, kaya naman higit na mas kailangan ngayon ng bansa ng ahensyang ang tututukan lang ay paghahanda, pagtugon at agarang pagbangon ng mga naapektuhang komunidad lalo ngayon tag-ulan. Gate Paniligag B na dapat magkaroon ng komprehensibong pananaw sa disaster response. Dagdag pa niya na hindi natatapos sa pamamahagi ng relief at hindi na rin dapat umano tignan ang mga kalamidad bilang emergencies na nangangailangan ng agarang tugon. Kailangan na rin ng noong nakaraang mga kongreso ay na isulong na rin sa Kamara ang kaparehong panukala. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Panghulo Elementary School sa Malabon, nakiisa sa earthquake drill. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
1: Attorney at Liza, lumabas ng silid-aralan ang mga mag-aaral ng Panghulo Elementary School suot ang mga helmet para sa kanilang quarterly earthquake drill upang maging maalam sa evacuation procedure kapag lumindol. Ito ay bahagi ng paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Malabon, kaugnay ng mapaminsalang lindol na tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Bukod sa paglabas ng nakasuot ng mga helmet at headgear, nag-duck cover and hold din ang mga mag-aaral sa loob ng kanilang mga classroom at ginawa ang naturang emergency procedures sa ilalim ng mga mesa. Paalala ng Malabon LGU sa mga mag-aaral, ang kahandaan sa sakuna ay hindi lamang natututunan sa oras ng emergency, kundi sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at tamang kaalaman sa pagtugon sa ganitong klaseng emergency kalamidad at sakuna. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
7: Maraming salamat, Nico Bagsik. Panghuli po natin balita ngayon. Mga miyembro ng LGBTQ+ nagkilos protesta sa harap ng Department of Justice para manawagan na mapalaya na ang bilanggong politikal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ. Hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
2: Liza, attorney, magandang hapon. Nagkasanga ng kilos protesta sa harap ng DOJ ang grupo Bahaghari, katuwang ang grupong karapatan bilang bahagi ng pagulita sa Pride Month. Sa protesta, igilit ng grupo na patuloy umanong nakararanas ng diskriminasyon, red tagging at mga gawagawang kaso ang ilang miyembro ng LGBTQ+ community na tumutulig sa mga isyong panlipunan tulad ng karapatan sa lupa, sahod at trabaho. Ipinanawagan din ang mga nagprotesta ang agarang pagpapalaya sa mga individual na kasapi ng LGBTQ+ na sina Alex Pakalda at Verdi Pongasi, nakapo-organizer ng mga magsaka na naharap sa mga kaso. Nanawagan din sila ng ustisya para sa mga nasawi na aktivista sa Negros Occidental na miyembro din ng LGBTQ+, kabilang sina Kai Sorem, Maureen Santuyo at RJ Ledesma na sinasabing kabilang sa mga naging biktima ng karasan sa rehiyon. Nagpamot din sila ng panawagan na palakasin ang laban kontra sa muna'y political killings, pag-aresto sa mga aktivista at diskriminasyon, kasabay na muling panawagan na buwagin na ang NTF-LCAC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney! Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
7: Oh, partner, sagutin mo to.
0: Handa na tayo, kasi, partner.
7: Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado. Ito yung katanungan ni Lerma Payumo, partner. Mm-hmm. Pwede po bang hindi magbigay ng portion para sa right of way ng isang subdivided lot?
0: Okay. Pwede kung meron pang ibang access. Kasi tandaan po natin, kailan po ba nagiging, kailan ka hindi pwedeng tumanggi? Okay, yung right of way, karaniwan po nagiging issue ito doon sa mga may-ari ng mga outer lots.
7: Mm-mm.
0: At inner lots. Yung outer lots po, sila yung may access halimbawa sa mga main roads or sa kahit maliliit na roads. Pero halimbawa, yung lupa mo ay walang access sa kahit saan. At ang pinaka kumbaga least disruptive doon sa, kasi kung ikaw ay yung lupa mo nasa looban, ang tawag sa iyo dominant estate.
7: Okay.
0: At yung nasa labas, siya yung servient estate. Parang higit kang may karapatan in terms of right of way. Kasi kung hindi mo mapapakinabangan ng isang lupa, mawawalan ng value
7: actually,
0: ang lupa, di ba? So kaya meron tayong batas sa right of way under the civil code na nagsasabi na ang inner lot, kung wala siyang ibang lulusutan para mayroon siyang access sa mga roads or main roads, eh binibigyan siya ng karapatan na mag-demand bilang dominant estate, sa servient estate, ng right of way sapat para sa kanyang gamit. Halimbawa, kailangan ko lang naman daanan ng tao. So, yun lang yung kukunin ko o i-demand ko. Kasi unang-una, kailangan nyo mag-usap nung servient estate. Kailangan ko makapasok yung sasakyan ko. So, kailangan ko ng ganitong sukat. Pero hindi kasi yun libre. Dahil yung taon na madideprive nung
7: portion
0: use ng right of way,
7: oo,
0: kailangan mo yung bayaran. Kasi binili niya yung buong yun. So, para... hindi naman yun libre. So,
7: pero paano yung computation nun?
0: Usually, at the time ng taking or yung kailan mo,
7: okay,
0: kumbaga, dinemand yung iyong karapatan for a right of way, yun yung, kumbaga, pag-uusapan nyo para kayong bumibili din ng lupa, pero hindi mo bibili yung
7: buo
0: portion lang.
7: Okay.
0: At pwedeng pagbatay, halimbawa, pareho lang, kakabili nyo lang. So, malamang, pareho yung
7: value,
0: presyo nung lupa na yan. So, pero kasi partner, ito ay kumbaga walang pilitan din dito.
7: Mm-hmm.
0: Ang pwede mong igiit, ang pwede mong ipilit yung karapatan mo na magkaroon ng right of way. Pero yung presyo,
7: wala,
0: kailangan yung pagkasundoan. Kasi pag hindi nyo na pagkasundoan yung tinatawag nating kumbaga just compensation for the right of way, mapipilitan kayo magkorte.
7: Mm-hmm.
0: Kasi sasabihin niya, 5 pesos per square. Eh, sabi nyo, hindi, nabili ko nga ito, 15 pesos. So, dapat 15 pesos or more.
7: Sana
0: so yan, negosasyon. Oo. Hindi, example lang para mas madaling.
7: Suntok sa buwan yung
0: kasi
7: presyo.
0: Baka magtanong ka ng math, hindi ko masagot. Mas madali kung mas mura, di ba? Pero ganun din po. Kumbaga, pwede kang tumanggi, kasabihin mo, meron ka namang access sa likod. Hindi naman kailangan kasi ang rule sa right of way, hindi convenience. Dapat necessity kung wala nang ibang
7: paraan,
0: pwedeng daanan.
7: Alright. Meron, via sa beach, gano'n.
0: Balik tayo sa beach.
7: Balik tayo sa topic natin kahapon. May katanungan po dito, si Robert Hernandez.
0: Okay.
7: Ano po kayang pwedeng gawin sa lupa na pinatituluhan ng iba? Nakausap ko po sila, umamin na sila na mali at nag-issue po sila ng document para maayos ko. Sino po kaya ang dapat managot dito?
0: Naku, ang hirap sagutin yan. Baka pwede po itawag nyo, Sir Robert Hernandez. Kasi, kumbaga, hindi natin
7: daming
0: alam. O, kasi yung sinabing napatituluhan, malaking question mark. Ibig sabihin, yan ba ay nabili nila? O, kumbaga, nag-imbento sila ng mga dokumento para, di ba? Kasi, kung titulado yung lupa, hindi ka makakapagpatitulo niyan.
7: Okay.
0: Di ba? So, kumbaga, meron bang falsification of public documents? So, ibang usapan po. Maliban na lang, halimbawa, pinatituluhan mo by mistake. Ito yung lupa na talagang pinatituluhan mo, pero yung kanyang kumbaga, technical description,
7: yun
0: nga. So, kailangan nating malaman. Kasi iba po ang remedyo sa iba't ibang sitwasyon. Ang dami kasi, or hindi naman marami, may ilang posibilidad na baka hindi eksakto yung ating masasabi. Baka hindi niya rin magamit. Baka mamaya makipag-away. Sabi ni Attorney Liza Aquino, ganito.
7: Yung naku, baka mali. Ma-fake news tayo. Yung pa naman ang topic natin for
0: diba?
7: Today.
0: So, kailangan po natin ng dagdag na detalye para din magamit nyo talaga.
7: Ah, ito. Sabi ni Robert Hernandez, taga DENR po sila. Di po nila pinasurvey yung lupa. Katabi po namin ang lupa nila. Sa gobyerno ang nagkamali.
0: Ah, yun. So, baka administrative sa gobyerno. Pero kasi, tandaan natin, partner, kung meron ng titulo, hindi yan basta-basta magagalaw.
7: Pero
0: kailangan mo ng
7: DNR.
0: Korte. Kaya nga, so report. Oo, kasi partner, para din yung entries in the civil registry, lalo na when it affects your status, hindi kinalaman, may walang kinalaman sa clerical or first names or date, kumbaga day and month na pwede mong administrative, certain, kumbaga, issues, I mean, pagtitulo po ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng basta-basta yan baguhin.
7: Okay.
0: Una, merong administrative process sa Land Registration Authority o sa Register of Deed, and in certain cases, kailangan mo magkorte.
7: Okay. So ngayon, partner, bago tayo makorte, si Mali, am I saying it right? Si Mali ng Pangasinan ay may katanungan po sa atin ngayon. Hello
0: lupa
7: po.
0: Rin. Mm-hmm. Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po, sir.
7: Hello po, ma'am. Go ahead po sa inyong katanungan.
0: Naririnig po ba?
5: Opo, sir. Naririnig po.
0: Go ahead po sa inyong katanungan, ma'am Mali.
5: Sir, gusto ko lang sanang magta-ano sa inyo kung anong gagawin ko sa lupa na naiwan ng magulang ko.
0: Okay
5: magulang
0: po.
5: Namin.
0: Okay po. Ano po ang kwento? Ano pong kailangan ninyong gawin?
5: Kasi po, sa aming limang magkakapatid, ako na lang ang walang hati doon sa lupa na yon.
0: Mm.
5: Lalo na ngayon, namatay na yung isa kong kapatid. Wala na, hindi na ako binigyan.
0: Okay, yun lang po ba ang katanungan ninyo, Nanay Mali?
5: Kung anong pwede kong gagawin.
0: Okay. Sa ngayon po, Nanay Mali, yung titulo ng lupang iniwan ng inyong mga magulang, kanino po nakapangalan?
5: Sa magulang po.
0: Okay. So, ibig sabihin, sa ngayon, hindi pa kayo nabibigyan ng share kasi nga, nasa pangalan pa ng inyong... Gano'ng kalaki po ba ito, Nanay Mali?
5: Kulang-kulang na kwan po, sir. 2 hektarya.
0: 17,892
5: square meter.
0: Okay, so kung tutuusin, Nanay Mali, yung
7: 17,892 square meters. Partner.
0: Yan, mabuti. Mabilis ang aking partner sa math. Yan po.
5: Nasa akin po yung titulo po. Nasa akin po, hawak ko po.
0: Okay, so ang unang step po dyan, Nanay Mali, mag-usap-usap po kayong magkakapatid. Yung kapatid nyo po na namatay, yung anak nila ang pwede ninyong kausapin. Ang unang step po kasi ay magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate. Sa batas po, ang bawat kapatid ninyo, kasama po kayo doon, ay merong 1/5. Sabi nyo, 5 po kayo magkakapatid, hindi po ba? Hello, Nanay?
5: Hello po, sir.
0: 5 po kayo magkakapatid, tama po?
5: Opo.
0: Okay.
5: Opo.
0: So, yung 17,000 plus po na yan,

0: kalituhan po tayo dito, ma'am.
1: Nagkakalituhan, opo. Nanay, andiyan pa po.
2: Hello, sir.
1: Ayan.
2: Ako.
1: Step by step po. Una, mag-usap po kayo. Yung mga buhay na kapatid at yung mga patay na kapatid po, yung anak nila. Kasi kailangan nyo pong mag-execute. Parang joint affidavit po ito ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate. Doon po, magkakasundo po kayo na yung lupang iniwan ng nanay at tatay ninyo ay hahatiin ninyo, hating kapatid, equally among the 5 siblings. At batay po dyan, babayaran nyo po yung estate taxes. Kailangan mapa-assess nyo po. Kailangan po ninyo yung extrajudicial settlement. Sasubmit nyo po yan sa BIR at sila po magbibigay ng assessment magkano yung mga taxes po, estate taxes ng lupa na yan. At lahat po itong mga dokumento ay kumbaga iipunin po natin para at siguro dagdag na natin na step, nanay, mapa-survey nyo ito at kung magkakasundo po kayo, magkakapatid, kasama yung pamangkin ninyo sa namatay ninyong kapatid, hatiin na ito into 5. Kasi malaki naman po. So, substantial pa rin po yung 17,000 plus divided by 5. At yung survey po na ipagagawa ninyo sa geodetic engineer, yan po, private po yan, may bayad po yan, pwedeng hatiin yung buong 17,000 plus square sa 5 lote. Hindi ko alam kung ano yung configuration, pero dapat po, more or less, equal po yung 5 lote.
2: Sir, may kasi itong lupa ng magulang namin, meron pa yung magulang namin, may lupa doon sa ibang lugar.
1: Okay.
2: Ngayon, ang nangyari po, yung lupa na yon na binili namin nung buhay pa yung mga magulang namin, tatlo lang kami, pero kami ang bumili sa lupa na yun, wala yung mga kapatid ko.
1: Okay.
2: Ngayon, yung 2,000 na yan, yung isang ektarya, bali, binigay na sa kapatid ko na babae.
1: Ako.
2: Yung sobra yun, yung sobra sa...
1: Isang ektarya?
2: Sa 2 ektarya, yun ay doon po sana kukunin yung share po. Ngayon, yung sabi ng pamangkin ko, ate, sabi niya, anak ng kapat ko ito, na pipi. Sabi niya, at anong gagawin natin? Eh, lahat nakuha na itong katabi nating may-ari ng lupa. Pukunti na lang matitira sa atin, sabi niya. Sabi ko naman, eh di magpasukat tayo, sabi ko. Sabi ng pamangkin ko, kung gusto mo ate, maghanap ka ng geodetic engineer, sabi niya.
1: Tama po.
2: Ararada akong pumunta sa geodetic engineer na naging kaibigan ko rin, sumukat din sa lupa ng magulang namin. Ngayon, napasukat yan. Nakakuha namin yung talagang sukat ng lupa.
1: Okay.
2: E ngayon, namatay na yung isa kong kapatid na ang nagmamay-ari doon sa isang ektarya na yon para meron ding share doon sa San Vicente na lupa ng kapatid ng nanay namin at
1: okay.
2: Tatay. Ngayon, yung sobra na yon dapat sabi nila meron din akong share doon. E ngayon, hindi ako binibigyan. Lalo na nung nagkasakit yung kapatid ko na babae, isinanla yung pamangkin ko sa isa nang pamangkin uli.
1: Okay.
2: Ngayon, wala na akong makukuha doon daw sa lupa na yon. Ano ang gagawin ko para makukuha
1: Nanay
2: ko
1: Mali,
2: naman ng share ko?
1: Yung sinabi ko po sa inyo kanina, applicable pa rin po. Pero, dapat, doon sa mismong extrajudicial settlement of estate, lahat kayong surviving heirs nag-agree kung paano hahatiin. Kasi sabi nyo kanina, nananatili pa rin sa pangalan ng inyong mga magulang. Itong halos 2 hektarya at yung isa pang nasa ibang lugar na ang alam ninyo magkakapatid, binayaran niya ng 3 pero nakapangalan pa rin sa mga magulang ninyo. At kung magkakasundo po kayo, yun, pwede na talagang hatiin dun sa 3 at itong 2, more or less 2 hektara,

0: yan yung paghahati-hatian ng mga natitirang kumbaga yung mga natitirang heirs. Pero nanay, mali, ang hindi ko maintindihan na detalye, mayroong ibang kumukuha ng lupa. So yun ang kumbaga dapat ay linawin pa po natin, pero kulang na po tayo sa oras ngayon. Baka pwede po nating ipagpabukas kasi meron pong isa pa na kanina pa nakalinya sa ating kasi yung sinabi ko po kanina, applicable pa rin po yung kailangan ninyong mag-usap-usap. Siguro kapag halimbawa may tumututol or merong mga nagre-raise ng objection yan, itawag nyo po ulit. Kasi hindi po yan maililipat sa pangalan ninyo, hindi kayo makakakuha ng share kung hindi pipirma lahat yung buhay na kapatid at yung pamangkin ng namatay ninyong kapatid. Lahat po yan dapat nakapaloob dun sa extra judicial settlement of estate. Wala pong ibang paraan. Nanay, mali.
1: Okay po, ma'am.
2: Hello, sir. Madam.
0: Opo.
2: Hello?
0: Opo, opo. Go ahead po.
1: Yes, ma'am. Narinig nyo po ba yung in-explain po ni Attorney Noel?
2: Opo, ma'am. Okay, meron pa. Right. Meron pang kasi na maluwang ang lupa ng magulang namin.
1: Mm-mm.
2: Meron pang isa, tatlong ektarya. Malaki lang dito sa barangay namin.
0: Lahat po yan, nanay, mali. Kasama po yan sa settlement of estate. Extrajudicial settlement. Kaya nga po, kumbaga...
2: Ngayon, ibinibinta yung anak ng kapatid ko na naman. Ektarya yun.
0: Hindi po niya yan pwedeng ibenta.
2: Claro Gonzales.
0: Nanay, mali. Hindi po niya yan pwedeng ibenta kasi... Paano niya ibebenta kung nakapangalan sa inyong mga magulang? Eh, dapat kung nakapangalan sa mga magulang, para maibenta yan, yung mga magulang po ninyo ang pipirma. Eh, dahil patay na po sila, hahanapin po, sino ba yung heirs nito mga magulang? So, kayo pong lahat ay kailangang pumirma. Imposible po niya yan mabenta sa legal na paraan, ha? Batay lamang po sa limitadong impormasyon.
1: Ang una pong hakbang, mag-usap-usap po muna.
0: Mag-usap-usap po muna at tayo, ma'am. Hindi po pwedeng patsi-patsi kasi kagaya nun, nag-uusap tayo, akala ko isang lupa lang.
1: Madami
0: isasama
1: pala
0: po natin lahat ng ari-arian. Hindi po pwedeng, kumbaga, per lot. Dapat po lahatan yan. Okay,
1: okay
0: po, Nanay Mali?
1: Maraming salamat po.
2: Tatawag na lang po ako.
0: Tawag po ulit.
1: Thank
0: salamat
1: you po,
0: Nanay Mali.
1: Alright, mula sa Pangasinan, tawid lang tayo mabilisan dito po sa Antipolo Max. May katanong po siya sa atin ngayon regarding sa employment. Pasensya na po, salamat po sa paghintay. Ano po yung katanungan?
3: Hello po, Attorney Noel from Liza. Tanong ko lang po kasi, currently employed po ko sa dalawang jobs. So, I'm asking po if legal po yung magkaroon po ng dalawang trabaho in the Philippines.
0: Okay, Max, doon ba sa parehong trabaho, may pinirmahan ka bang kontrata?
3: Yes po.
0: Okay, doon ba sa kontrata, nakasaad ba doon? Ikaw ay full-time o part-time? Ikaw ba ay contractual, regular? Ano bang classification mo?
3: Parehas po kasi silang regular, full-time, probationary to regular, parang ganyan po siya.
0: Mm-hmm. Okay, so hindi nagko-conflict ang kanilang office hours?
3: Attorney, isa po kasing job is VA.
1: Okay.
3: Ito naman po ay
1: virtual assistant.
0: VA, virtual assistant. Okay.
3: Yes. So parang kaya naman po pagsabayin actually.
0: Oo, pero Max, tandaan natin, kahit kaya mong pagsabayin, ang isang kumpanya na hinire ka full-time, ang expectation niyan, talagang 100% ka nandun, maliban na lang kung ang ginagawa mo yan sa iyong, kumbaga, after office hours or during your breaks. Pero isa mo pang kailangan na tignan, eh, tiyakin pala, ay wala kang conflict of interest. Kung virtual assistant, mukhang hindi naman
1: siya. Sa ibang bansa ba yung virtual assistant, yung employer mo doon o sa Pilipinas?
3: Yung as a VA po ay sa Canada.
0: So iba din yung timelines. Okay. So kung ganyan, Max, ang general rule natin, para hindi ka magkaroon ng problema, full disclosure. Kasi tandaan natin, kung hindi mo naman ginagawa yan during office hours, wala kang magiging problema.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi naman bawal.
1: Mm-mm.
0: Kasi halimbawa, dun sa kontrata mo sa Pilipinas na kumpanya, 8 to 5. At kung kaya mong gawin yung virtual assistant, kasi iba yung timeline, 6 to 12, etc. So walang problema. Pero kasi, tandaan natin, Max, dun sa mismong pinirmahan mo, eh, minsan nandyan yung mga limitations. So, hindi ko kasi alam, hindi ko siya nabasa kung yan ba ay ipinagbabawal as per company policy nitong kumpanya mo sa
1: meron
0: Pilipinas.
1: Meron po bang nakalagay dun sa kumpanya po ninyo na bawal po, ay, kasi meron niya example kung rival company.
0: Ayan. Yun
1: rival
0: yung,
1: network.
0: Yun unang tanong natin tungkol sa conflict of interest.
1: Oo. Kumbaga, anong industriya po ba yung sa virtual assistant ka? Ano po ba yung industriya
0: yung full-time yung dito, mo dito sa Pilipinas?
1: Full-time mo sa Pilipinas. Kasi kung hindi naman sila parehong broadcast o parehong kung baka naman magkalaban ng mga food TNVS app yan, dun ka talaga magkakaproblema.
3: Magkaiba po siya. Yung sa VA po ay ang VA po ay more on social media management.
1: Okay.
3: Kanyang po siya.
1: Okay. Yung sa full-time mo?
3: Po is media naman po siya sa Pilipinas.
1: Okay. Okay.
3: So, bali ang problem ko lang po, di naman po kasi sa, kaya naman po pag sabay yun, may interval lang po na mauuna yung VA, tapos sabay na yung dalawa, tapos patatapos na agad yung pagka-writer, ganyan.
1: Oh.
3: Doon po kasi sa VA attorney, nakabase po siya yung kontrata po sa labor code po sa Pilipinas. So basically, ang kontrata ko po, tinag ko po, hindi po nakabase sa Canada. Sa Pilipinas pa rin po, since meron pa kaming, I believe,
0: branch office dito.
3: So nakabase po siya sa labor code po natin.
0: Tama po yun. Ayon sa batas, lahat ng trabaho ay dapat naayon sa ating labor code. Hindi nagmamatter po kung foreign ang inyong employer. Dapat kung kayo ay in-employ sa Pilipinas, sumusunod po yan dapat sa labor code. Max, na medyo nalito ako kasi sinasabi mo, merong overlap doon sa
1: schedule.
0: Oras. Diyan ako natatakot para sa iyo kasi halimbawa na huli ka na may ginagawa kang, kasi karaniwan, yun nga, Max, kahit nasabihin mo, sa'yo yung iyong break time, sa'yo yung after office hours.
1: Opo.
0: Tandaan natin, yung expectation sa'yo ng kumpanya, nagpapahinga ka during your break time doon sa oras dapat natulog ka kasi kailangan ka nila na 100%. Again, kung hindi naman maapektuhan ang iyong performance, walang problema. Isa po mo pang kailangan bantayan, yung ginagamit mo bang laptop or
1: ay
0: phone
1: company
0: ay company
1: ano,
0: issued.
1: Ah,
0: okay. Wag na wag mong paghahaluin. Wag na wag mong gagawin yung VA trabaho mo sa company property, whether yan ay laptop, desktop, or yung office-issued phone. Or even, kumbaga by analogy, wag mong gawin yung trabaho during office hours ninyo, yung full-time mo dito sa Pilipinas. Kasi, kumbaga, in a sense, company property yun. Nakakommit ka sa property na 8 to 5, full ang iyong attention sa kumpanya.
1: So, full disclosure talaga muna.
0: Full disclosure, sabihin ng kumpanya, walang problema, gawin mo yan. Okay. Kumbaga, hindi ka ngayon pwedeng sabihan ng kumpanya, bakit mo yung ginagawa?
1: Pinaalam ko sa
0: pinaalam ko sa inyo at napatunayan ko na walang conflict of interest, hindi ako gagamit ng company property at hindi maapektuhan yung aking productivity.
1: Uh-oh.
0: Yan, pwede. Hindi kanila pwedeng sisihin.
3: Attorney, dalawang points na lang po.
0: Sige lang.
3: Wrap up. First po kasi, parang po sa kontrata, wala pong nakalagay na parang exclusivity clauses. I don't know kung ano yun. Employer. And then second point po is actually, alam po ng pares employer, so they can see naman na it's not a problem. So, okay naman. Pero so far kasi, baka kasi maging problem siya in the future. Also, attorney, sa BIR, sa taxes, ano po ba yung dapat kong gawin?
0: Yun, dapat bayaran mo pareho yung kita mo. Kasi Filipino citizen ka, lahat income from all sources. Pero doon sa tanong mo, kahit walang exclusivity, tandaan, yung lahat ng sinabi ko kanina, pwedeng maging issue yun. Pag hindi mo dinisclose, at sila ang nakadiskubre. Kasi yung exclusivity ay hindi naman limited sa, kumbaga, yung pagtatrabaho. Yung overlap sa oras, yung paggamit mo ng company property, lahat yan ay dapat malinaw, malinis, cleared. Hindi ka nila pwedeng maakusahan na, kumbaga, dalawa ang iyong loyalty, dalawa or hati ang iyong, kumbaga, productivity.
1: Max, sa ngayon ay kailangan namin magbigay daan sa ilang mga paalala. May 3 minutes na kami dito sa program. So,
0: tawag ka ulit kung meron pa ang dagdag.
1: Oo.
0: Kasi mukhang marami matututunan ng ating mga kapamilya.
1: Ito.
0: Oo, tama. Mm.
1: Pero sa mga kapamilya, magbibigay daan po na kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang hello.
0: Attorney.
4: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang han, no?
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
13: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Nagbabalik po ang Hello Attorney, pero
1: para mag-goodbye! Goodbye everyone! Kala nyo,
0: parang galit ka, partner.
1: Kasi dami ko gusto batiin si Yura kay Kain. Ang ganda pa naman sinabi niya. Thank you so much,
0: Tita,
1: for
0: Nona Damian, Tita
1: words.
0: Maria Dulce Orate, Tita Lina Ho.
1: Sorry,
0: hindi
1: guys.
0: Hindi ko na nabati, tuloy sila.
1: Oo. Pero binanggit talaga natin. Talino tayo dyan eh. Sa kayo po ay mag-goodbye po muna kami. Ituloy po natin ang ating huntahan tomorrow. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, hindi po kami mapapagod na magsabi, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tito Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: Ingat-ingat! Bye!
4: Hello Attorney sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Pamilya nakatanggap ng 30,000 pisong cash assistance ang higit 1,000 pamilya sa General Santos City at Glan Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng programa ng National Housing Authority, tatanggap ng 30,000 pesos sa mga pamilyang totally damaged ang bahay, habang 10,000 piso naman sa mga partially damaged. Sinabi ni NHA General Manager Joe Bentay na umarangkada na ang pamamahagi ng ayuda sa 1,000 at 300 pamilya sa Jensan at 300 pamilya sa bayan ng Glan. Hamon naman anya sa pamahagi ng ayuda ang kakulangan ng cash sa rehiyon dahil sa hindi operational na mga bangko.
4: Challenge po talaga yung supply ng cash. Kaya nga po, sinabihan ko po yung mga kababayan natin dito sa Jensan na magpalista lang po sila sa kanilang LGU.
5: Oo.
4: At the sooner na maging normal po ang supply ng cash po natin, ibibigay po natin sa lahat yan.
3: Sa ibang balita, ilan pang kasapi ng Ateneo Blue Eagles ang humarap sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa training sa Aurora. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
6: Dumating na ang tanggapan ng National Bureau of Investigation ng ilan pang miyembro ng Ateneo Blue Eagles basketball team bilang bahagi na nagpapatuloy ng investigasyon sa pagkakaray ng mga manlalarong sina Rene Butterbonya at Divine Adili kabilang sa mga humarap sa NBI sina team captain Jared Bahay, Joaquin Espina, Andrew Bongo, Sean Tuano, Malcolm Tyler, Alden Cainlet at Kyle Gamber. Una nang humarap sa kawenian ang ilang opisyal at miyembro ng coaching staff ng kumpanyan habang patuloy na inaalam ng mga investigador ang mga pangyayari na humantong sa pagkamatay nila Butterbonya at Adili. Nauna nang sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na malabong matapos ngayong linggo ang investigasyon ng kaso. Ayon kay Matibag, ayaw madiliin na kawanihan ang pagsisiyasat para matiyak na lalabas ang buong katotohanan sa likod ng trahedya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Roen Cueto. Samantala, may panibagong oportunidad para sa kabuhayan ang mga residente ng Batanes matapos ipakilala ang Itik Pinas na isang mas matibay at produktibong uri ng itik. Sa tulong ng DOST, sinanay ang mga lokal na magsasaka sa tamang pagpapalaki at pagpaparami nito, isang hakbang na maaring magbukas ng panibagong pagkakakitaan sa probinsya. Bagaman hindi karaniwang ginagawa ang duck farming sa lugar, nakikitang may potensyal ito na makatulong sa dagdag kita at mas matatag na supply ng pagkain para sa komunidad.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: Balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon! Aksyon ngayon!
0: Mag- Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, 18 ng Hunyo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
3: Kasama po nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon Ngayon!
3: Okay, naku. Teka lang po sa mga sumusubaybay sa ating
0: radio?
3: Hindi.
0: Sa Teleradyo?
3: Ano nga? Basura. Basura serye sa Las Marinas, Cavite. Patuloy po kaming tumatawag sa mayor's office para matugunan ng ilang mga katanungan. Hindi pa po kami sinasagot. Kaya mag-antay lang po kayo, ha? Hello po, Mayor Barsaga.
0: Barangay Victoria Reyes.
3: Hindi, sa Las Marinas, Cavite.
0: In general, kasi iba't ibang
3: si
0: puro.
3: Mayor Barsaga.
0: Yes, opo.
3: Ang mayor doon. Na tumatawag po kami.
0: Mayora!
3: Sagutin
0: good afternoon!
3: Yes. Ano meron today?
0: Hey, mula basura, ay, pasok naman tayo sa problema ng tubig!
3: Ay,
0: walang tubig. May isang supplier na hindi nagsusupply. Oo, yun ang problema natin, di ba?
3: Ang balita ko, meron na yung solusyon eh.
0: Meron na tayong naging kaso mula sa parehong supplier na sabi itong supplier ay ibibigay sa LGU ang pamamahala.
3: That's right.
0: Pero, ato na nga, sila pa rin ang supplier in question na hindi nagsusupply.
3: At balita ko, nag-file pa ng TRO.
0: Parang ganun.
3: Laban doon sa pag-takeover ng LGU. Alam nyo, susubukan din natin, although meron tayong kapamilya na mag-express ng kanilang pakiramdam tungkol dito.
0: Oo.
3: Tutugo naman ang city administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. Tapos tinatry din po namin tumawag sa Prime Water
0: mismo
3: para makuha naman ang kanilang panig in all fairness.
0: Oo naman.
3: Yeah. Okay, syempre.
0: Two sides of a story, di ba?
3: That's right. Oh. It takes two to tango.
0: Always.
3: Ay, then syempre, meron pa rin po tayong klinika sa East Trent, ha?
0: Tatalakay natin ang usapang nunal.
3: Ay, may kanta dyan. Nunal sa ilong.
0: Ay, hindi ko alam na yun.
3: Hindi mo alam yun?
0: Hindi.
3: Si Vincent Tafalo.
0: Ay, ako kasi palagi kong I had the chance na makilala si Ate Guy.
3: Okay. Yung
0: may nunal siya dyan. Palagi ko siya binibiro.
3: Si LT, Lorna Tolentino. Yes. Meron din dito.
0: Ang daming myth nga sa nunal.
3: Ay, oo. Kaya, ako may nunal ako sa loob ng mata. Sabi niya ganyan, malapitin daw ako ng multo.
0: Ay, hindi. Akala ko may exhibition ka.
3: Hindi, wala. Sana meron,
0: Oo nga.
3: Super,
0: o makita ang future o anong susunod na kabanata.
3: Bakit tayo magtatalakay ng nunal?
0: Eh dahil alam mo, minsan ang nunal, akala nila ay basta isang pigmentation. Okay. Minsan problema na rin medically. Okay? Dahil meron tayong binabantayan pag-usapang nunal. Kulay, laki, at yung hugis, at yung pakiramdam.
3: Yun. Ang gusto kong malaman unang-una, Doc, bakit tayo may nunal?
0: Mm-hmm.
3: Para, meron bang pakinabang ang ating katawan dito?
0: Okay. Mm-hmm.
3: Tapos pangalawa, may iba't ibang uri ba ng nunal? Kasi parang iba-iba rin ang itsura nila.
0: Tama. Tama.
3: Mamaya yan. Baka kayo meron mga katanungan tungkol sa nunal. Nunal sa ilong. Nunal sa pisngi.
0: Alam mo, hahanapin ko yan mamaya. Isa-search ko yan.
3: Pagka daw dito ang nunal sa may dibdib, ibig sabihin lagi kang may heartache.
0: Ay, ganon.
3: Oo, sabi ko.
0: Ako naman GI, ako baka may reflux.
3: Pagkatapos, pagka dito daw sa may tuluan ng luha, lagi ka daw iiyak.
0: Kasi daw daanan sa kanal, sa nasolid. Fault.
3: Wow, nga. Megan. Tapos pagka minunal ka daw sa kamay, gastarera ka daw.
0: Ay, hindi mataas ang income. Hindi. Ay, baliktad ba? Okay.
3: Ay, mamaya po yan. At syempre, panghuli may mananawagan na naman po para mahanap ang kanilang nawawalang kaanak. Ha? Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
5: Litong-lito?
7: Litong-lito?
8: Gulong-gulo?
9: Gulong-gulo?
8: Pinagpapasapasahan?
9: Pinagpapasapasahan?
8: Pinapaasa?
9: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
3: Ay! May muli po kaming lumalapit. May muling lumalapit sa ating programa.
0: Wow.
3: Ito po yung Confederation of Cities of San Jose del Monte Homeowners Association Incorporated para po sa panawagan na tuluyan ng bitawan ng Prime Water Infrastructure Corporation ang kanilang operasyon ng tubig sa lungsod. Para po sa iba pang detalye, bakit nagkaganito, nasa linya po natin ng presidente ng HOA Confederation na si Sir Joshua Crisostomo. Hello, Sir Joshua. Magandang hapon po.
0: Magandang hapon, sir.
10: Magandang hapon po, ma. Magandang hapon po, sir.
3: Ay, sir. Ano itong panawagan niyo, Sir Joshua?
10: Actually, ang aming pong public clamor, yung aming reklamo, ay talaga naman pong para sa mga lehitimong homeowners ng residente ng San Jose del Monte na labis na kumukontra po doon sa Prime Water at sa lahat ng pansamantalang ginawa nila sa katulad naming mga consumer sa loob ng mahabang panahon po. Just imagine, ma'am, no? Kami po ay nakakaranas ng walang patid na water interruption during the time na sila po ay nakapwesto pa bilang water concessionaire ng aming city government.
3: Opo, are we aware of that, Sir Joshua? Opo. Gawa ng hindi Opo. Lamang ngayon kayo namin naringgan ng ganyang panawagan. Pero as of late, narinig po namin ng balita na magte-take over na daw ang LGU sa water distribution operations ninyo. Ano po nangyari doon?
10: Actually, nakapag-takeover na po ang aming LGU, which is kami po ay very grateful.
3: Okay.
10: Talaga naman po sila po ay umaksyon sa talagang hinihiling na po namin na tulong mula sa aming local government unit.
3: Okay.
10: At kaya lang po, sa pag-takeover po ng aming LGU, ito pong si Prime Water ay patuloy po na umaapila sa mga husgado na sila po ay bigyan ng temporary restraining order ng pag-takeover ng aming LGU. At kami po bilang mga lehitong miyembro ng Confederation of Homeowners Association ng City of San Jose del Monte ay hindi pumapayag na muling makabalik sa amin ang Prime Water. Dahil imagine, ma'am, ang mostly nagtatrabaho po dito po na nakatira sa ating sa aming syudad ay galing po ng NCR kasi po kami ang gateway ng city. Ng Quezon City po, di po, ma'am.
3: Yes.
10: Ngayon po, imagine niyo po yung mga nagtatrabaho na yan. Pag uuwi sila sa kanilang mga bahay, hindi po pa sila makakatulog. Bakit? Kasi mag-aabang pa sila ng supply ng tubig. At hindi pa po dumarating yung tubig, pumapatak na po yung metro ng binabayaran nila. At ang pinakamasaklap po nito, yung quality ng tubig na natatanggap ng lahat ng residente ng City of San Jose del Monte ay talaga naman pong hindi siya talagang kagandahan, kundi hindi po siya advisable para sa kalusugan ng mga tao, ma'am. Kasi, opo, kasi nga po, nung nag-take over si LGU, doon lang po namin nalaman na yung kanilang pasilidad ay talaga naman pong napakadugyot. Kung makikita nyo po yung mga facilities nila, yung mga pumping station nila, may mga water tank po sila na sira-sira na merong tubig na mula doon sa tanke na yun, naka-open yun, nandun yung sirang takip ng tanke, may mga daga, ipis. Doon pala dumadaan yung tubig na pumupunta sa mga bahay, diretso sa mga bahay na ginagamit na pangluto ng mga residente.
0: Pero sa ngayon, Josh, ay yung lugar mo okay naman kasi handled ng LGU na. So yung tubig quality mas okay na.
10: Ngayon po ay kasalukuyang inaayos pa po kasi wala pa naman po silang
0: ganun
10: katagal na nag-takeover . No, nag-start lang po silang mag-takeover noong May 5.
0: May 5?
10: Sila po ay, May 5 lang po.
0: Okay.
10: So, hindi po kayang overnight lang pong ayusin yung problema sa tubig.
3: Sir Joshua, matanong ko lang, saan po nanggagaling ang tubig ninyo, supply ng tubig ninyo ngayon, diyan?
10: Ngayon po, ay galing pa rin po doon sa pasilidad ng Prime Water. Pero since nag-take over na po ang LGU, itinitreat na po nila unti-unti yung mga problema na yon. Nililinis na po nila.
3: Okay.
10: Since na mag-take over po sila, yun ang una nilang ginawa. Nilinis nila yung pasilidad, binuhay po nila yung mga pumping station. Pero hindi naman po, katulad po na sabi ko, ma'am, sir, hindi po kaya yun ng overnight.
3: Right.
10: So it takes time talaga po.
0: Yes, yes.
10: Ang amin pong hinihiling talaga, bitiwan na kami ng Prime Water dahil si Prime Water po ay talagang ginagamit pa yung kanyang lahat ng kakayanan. Yung kanyang legal remedies, which is alam naman po natin na sa Pilipinas ay napakaraming legal remedies pagkadating sa ganyang mga kaso-kaso. Pero kami po,
3: Sir Joshua, pasensya na po, dahil sa limitadong oras natin, susubukan po nating maliwanagan ang sitwasyon. Nasa linya po natin ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan, si Attorney Rizaldi Mendoza. Attorney Mendoza, welcome back to the show, Tita Winnie at Doc Dennis po ulit ito.
0: Good afternoon, Attorney.
5: Okay. Yes, ma'am. Yes, sir. Doc Dennis and Ma'am Winnie.
3: Okay. Number one, thank you at nagawa na nga po ng paraan ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan ang pag-distribute ng tubig. Pero ano po yung ibig sabihin ni Sir Joshua na pinapapigil ng Prime Water ang inyong operasyon?
0: Yes, gusto mag-take over ulit.
3: Ano pong ibig sabihin nun?
5: Ito kasi si Prime Water ay actually nag-file sila ng temporary restraining order o writ of preliminary injunctions. RTC actually, Ma'am Winnie, Doc Davis, nakatatlong beses na, no? Silang nagpa-file nito.
0: Tatlong beses? Nilang,
5: nakakatawa, di ba? Yung una nilang temporary restraining order since we assume the administration of water system dito noong May 5.
3: Okay.
5: Nag-file sila ng TRO dito po sa Regional Trial Court ng San Jose del Monte.
3: Okay.
5: Ngayon, which has the jurisdiction talaga. Ano?
3: Okay.
5: Pinatitigil niya kami at pinababalik nila sa kanila yung pamamalakad ng tubig. Ito po ay dininay ng ating Regional Trial Court, Branch 120.
3: Okay.
5: Dininay niya kasi sinabi ng korte na mas importante ang kalalagayan at ang welfare ng mga tao kesa doon sa inyong kontratang privado ng water district.
0: Yes.
3: Right,
5: so, na-deny po yun. Tama naman
3: na-deny.
5: Po yun. At sila naman ng tamang may jurisdiction. Alam niyo, lumipat ang Prime sa Las Piñas. Nag-file ulit sila ng isa pang TRO after a week. Nag-file ho sila ng isa pang TRO
3: sa Las Piñas.
5: Regional Trial Court of Las Piñas.
0: Iba naman.
5: And there, doon pa rin, ibang huwes naman ho ito.
3: Referring to San Jose del Monte, Bulacan?
5: Ano ko?
3: Yung restraining order against the LGU of San Jose del Monte, Bulacan?
5: Yes, ma'am.
3: Bakit sa Las Piñas, sir, sa San Jose may ang issue?
5: Yes, ando doon ang mga activities, ando doon ang action, di po ba?
0: Right. Why Las Piñas?
3: Oo.
5: I don't know. Ang sabi nila, doon daw ho kasi ang kanilang opsina, sa kanilang Article of Incorporation, doon daw po ang kanilang opsina.
3: Oh.
5: So, sige ho, pumunta doon at nag-file nga. Pero yung RTC Las Piñas na yun, i-deny din yung kanilang TRO.
3: Okay.
0: Same.
5: At saka yung lead.
0: So, same decision.
3: Kadalawa na.
5: Yes.
3: Okay.
5: Opo, dalawa na.
3: Panalo. 2-0.
0: San Jose.
5: 2-0. So kami, matatag na ang aming paniniwala na tama yung ginagawa namin.
3: Right. Correct.
5: Dalawang uwis na ang magbibigay ng kanyang desisyon na hindi sila bigyan ng writ. Ano?
3: Mm-hmm.
5: Ang problema natin, nitong 2 weeks ago, nag-file ko sila ng pangatlong
0: TRO.
5: TRO.
0: Saan naman, sir?
5: Sa Las Piñas din ho. Nakakuha sila ng isang na-i-raffle doon sa pangatlong pagkakataon sa RTC 253, Branch 253 ng Las Piñas. At doon nga, ang pinagtataka namin ay pinagbigyan na sila ng TRO. Naglabas ng writ of preliminary injunction ang huwes at ito'y nabalitaan naming nailabas na nga. Ano.
3: Wow.
5: But officially, hindi pa ho namin natatanggap itong writ. Ano, hindi pa ho na-serve ito sa aming
0: okay.
5: Officially dito sa aming local government unit.
3: Okay.
5: Ano, at yun ang problema namin. We maintain, sir, no, Doc Dennis,
0: yes.
5: Na hindi ano to, walang jurisdiction ang Regional Trial Court of Las Piñas.
0: Yun nga.
5: Doon sa mga actions na ito.
3: Right.
5: Pangalawa, yun ho kasing mga writ of preliminary injunction, may territorial limitations yan.
3: Okay.
5: Hindi mo po siya pwedeng i-enforce. Yun ang aming paniniwala, ha?
3: Okay. No?
5: Na hindi mo siya pwedeng i-enforce sa labas ng territorial jurisdiction ng husgadong nag-i-issue nito.
3: Right.
5: Pagpalagay na natin ito po ay Las Piñas, ang Las Piñas Regional Trial Court po ay nasasakop ng National Capital Judicial Region.
3: Right.
5: Ano po?
0: Okay, oo.
5: So hanggang doon lang siya dapat in-enforce.
3: Right.
5: Eh ang kanyang i-enforce na isa no sa Del Monte, Bulacan.
3: Mm-mm.
5: Na nasasakop ng
3: ang layo naman po.
0: Parang north and
5: yes.
0: South.
5: Yes, nasasakop po ito ng Third Judicial Region. So yun ang aming paniniwala doon. Ayan, tuloy-tuloy ho kaming
3: okay.
5: Nag-administer, katulong namin ang Water District. Sabi nga, narinig ko kanina kay Mr.
0: Kay Joshua, Chrysostomo. Opo.
3: Joshua.
0: Opo.
5: Na nag-audit kami, napakarami namin nakita dito. Ano?
3: Attorney,
5: na-discover dito.
3: Attorney, ang tanong ko, kung halimbawa po i-uphold ng Prime Water ang desisyon ng husgado nila sa Las Piñas, paano po natin lalabanan nito? Saan tayo
0: may appeal ba?
3: Saan tayo papatol?
5: Meron po. May mga available legal remedies naman po kami. At kami po naman ay handa naman dyan.
3: Ah, okay.
5: Nakahanda na po kami at simula pa lamang naka-step by step ang plano namin dito.
3: Okay.
5: No?
3: Ngayon.
5: At maaari po natin itong sa batas natin, pwede mo naman itong motion for reconsideration. Pwede
3: right.
5: Po i-appeal po ito sa higher court.
0: Okay.
3: Ano? Yes.
5: So, may iba't ibang pamamaraan. Nakahanda po ang aming pamahalaan.
3: Okay.
5: At ito eh, para sa mga kababayan namin. Hindi namin ito bibitawan at tutuloy-tuloy po namin ito. So, kawawa yung aming mga kababayan.
3: Totoo naman po. Totoo naman po. Ang tagal na po nilang nagtitiis, attorney. Last question na lang, attorney Mendoza. Sa habang nagaganap po itong legal battle natin, ano ang epekto ng supply ng tubig sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan?
5: Sa ngayon ho, talaga namang katulong namin na yung water district. Ano? Yung mga pasilidad ho ng water district na ginamit ng Prime nung sila may joint venture agreement pa ay ginagamit na po namin ngayon katulong ang water district. Ano? Kaya yung mga i-repair, yung mga i-maintain, ano yung mga nililinis, ngayon tuloy-tuloy kami doon.
3: Okay.
5: Tumutulo naman, pinapatulo na namin as much as possible ang kakayanan namin mapatulo ng tubig ito ng regular, ano, 24/7. Yan po yung ating
3: goal.
5: Target dito.
0: Mm.
5: Hindi
0: yes.
5: Yung maghihintay ng, kanina narinig ko, uuwi ka sa madaling araw ka pa magkakatubig.
0: Right.
5: Mapupuyat ka eh.
3: Opo.
5: Nabago na yung way of life ng mga tiga San Jose dahil dito sa tubig
3: right.
5: Na ito.
3: So, ibig sabihin, attorney, tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng tubig ng taga
5: yes,
3: San Jose del Monte, Bulacan. Ah, okay, very good.
5: Dagdag pa dun, ma'am, meron pa kaming mga water lorries, distributions, rationing ng tubig na tuloy-tuloy po. Meron kami 22 trucks
3: okay.
5: Plus additional po na 12. Kaya
3: okay.
5: Nagra-ration po kami ng tubig doon sa mga lugar na talagang dulon-dulo at talagang malaki ang problema sa tubig. Ano?
3: Very good. Nako, sige po,
5: yes.
3: Attorney Mendoza, kami po ay magfa-follow up dito sa nagaganap yes, nating hidwaan, kung masasabi niyo ganyan nga, para ho sa mga sa ikabubuti ng taga San Jose del Monte, Bulacan. Thank you po, Attorney.
7: Thank you. Thank you very much.
5: Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming
7: yes.
3: Thank you. Si Attorney Rizaldi Mendoza po, siya po ang City Administrator ng San Jose del Monte, Bulacan. And I guess si Sir Joshua ay nakikiisa sa laban
7: yes,
3: ito.
7: Oo. And thank you to Joshua to inform us na may nangyayaring ganun.
3: Joshua
7: akala natin, yung Homeowners Association nila, akala ko tapos na, settled ang lahat.
3: Ayaw nga, hindi. Ayaw bibitaw. Sige,
7: ano
3: na
7: meron?
3: Nako, dami nating i-follow up. Tubig, basura. Ayan. May mga assignment
7: pero
3: po
7: alam mo, itong mga basic infrastructure, talagang basic dapat provided sa ating mga utilities. Kapamilya, utilities, na basic yun eh. Bakit ba nadi-deny? Bakit ba hindi topmost, utmost quality?
3: Alam mo, ako appealable kasi yung ginawang pag-aprobado ng TRO ng Las Piñas.
7: Yes.
3: Tama yun eh. Tama yung sinabi ni Attorney Mendoza. May jurisdiction.
7: Yung area kasi, mo, hindi ba? Yun
3: may, within the area of jurisdiction ang pagfa-file ng TRO. Hmm. At saka, ang alam ko rin, well, hindi ako attorney, pero syempre nakaka-experience naman tayo, di ba? At meron tayong hello attorney araw-araw. Kung saan naganap ang pangyayari, kung saan ang lugar ng nirereklamo,
7: doon i-file.
3: Doon i-file.
7: Yun nga
3: diba?
7: Eh. Yes.
3: Malaman natin
7: well,
3: lahat.
7: Balikan natin si Joshua next time and thank you very much for informing us, Josh.
3: Thank you. Joshua Crisostomo. Siya po ang presidente ng HOA Confederation. Sir Joshua, hindi natin bibitawan ito. Ha? Kaisa nyo kami dito.
7: Yes.
10: Thank you very much.
7: Po, thank you, Joshua. Okay, thank you.
3: Sige po. Thank you.
7: Yes.
3: Thank you. So
7: thank you.
2: Action ngayon!
7: Ayun.
3: Ay, oras natin. 2:28.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: At sa ating pagbabalik, magbubukas po ang ating klinika sa East 30.
7: Tatalakay natin ang usapang nunal.
3: Nunal, ayan. Meron mo nunal sa ipin? I-text po ninyo mga tanong ninyo sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong tungkol sa nunal sa ating DZMM Viber hotline number
7: 0919278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin po ang Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM!
7: Okay!
2: Aksyon Ngayon!
7: Okay, sa oras natin, alas 2:29, tayo ay kukonek kay sa ating Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
9: Yes, Doc Dennis, so ngayon ay nagkakaroon ng press conference dito sa Kamara na pinangungunahan ng House Royal Spokesperson sa Sina Representative Gia Lonto Alyong at Brinico. Ating pakinggan ang press con.
11: Nang evidence ngayon ang private prosecutors with the defense team. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, no, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Nevertheless, the prosecution remains ready, focused, on the process and will continue to comply fully with all the directives of the impeachment court as the case moves forward. So nakita po natin na itong proseso na to nagsimula, tutuloy-tuloy po natin to hanggang matapos, no? Na ayon sa due process principles, sa rules ng Senate, and even the Constitution.
12: Maraming salamat.
13: Thank you, sir and ma'am. We will take the first question from Haji Camino Pegada.
14: Hello po, good afternoon po, Kongs. Doon po sa pre-trial brief, of course, na-review na po ninyo no, yung nilalaman nung pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Now, ang question po is, nakita po ninyo na, yun nga po, yung sa witnesses, na parang ang gusto lang ay sirain yung credibility ng mga witnesses na ipipresent ng prosecution. Kayo po ba'y umaasa na somehow, pagdating ng trial, ipapakilala or i-explain ng company VP yung mga nasa acknowledgement receipts, like for example, si Mary Grace Piatos po?
15: Well, una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin, it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense from the very start, no? Wala silang naipresenta na substantive controversing evidence na explaining kung bakit itong allegation na to ay dito na, kumbaga, hindi siya tama, apart from denying it, but explaining. Una, ang tanong ng gusto ng malaman ng taong bayan, saan napunta yung pera pagdating sa pag-utilize ng confidential funds? Ano yung explanation doon sa mga hindi may paliwanag na pera at property sa kanyang salin na hindi tugma doon sa kanyang income at the same time, hindi nagre-reflect sa kanyang salin? Ano nga may kanilang may paliwanag doon sa mga sinasabing nakatanggap ng mga pera or na sa mga bribery, no, doon sa mga aligasyon na itong mga officials na to nung siya ay nakaupong secretary ng Department of Education ay nakatanggap ng mga pera. So these are the questions that I think not only the court deserves to know an explanation, but even the general public. So wala doon eh, hindi doon naka-narrate. It's more on pure denial or general denial and even questioning the process, which in this case parang hindi na siya na kumbaga hindi na siya right way of attacking the evidence of the prosecution, because it has already been resolved. The court has already convened as an impeachment court. I mean, the Senate has already convened as an impeachment court. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay, kumbaga, na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos. Pero yun nga gusto nating malaman, kung meron silang pwedeng maiproduce na mga witnesses na sasabihin sila mismo yung pumirma doon. Pero remember, kung babalikan po natin yung naging investigation ng good government nung nakaraang kongreso, si halimbawa si Cocoy Villamin ay pumirma ng dalawang acknowledgement receipts sa magkaibang lugar, pareho yung kanilang pangalan, pero hindi tugma yung kanilang pirma. So these are supposedly the questions that the public and the Senate sitting on the impeachment court deserve clarification. Wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief.
11: Kung mali lang po magdagdag din doon, the pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief. What more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no na it's just mere denials at ang basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Wala pong pagdedetalye kung bakit po ini-introduce yung evidence na to, kung bakit ini-introduce yung witness na to. Kung ako po, possibly judge or even law school professor, no, iche-check ko yan, no, iko-correct ko yung ganong klaseng format. So sa atin, this is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal ang hinihingi ng taong bayan. Which is, yeah, sino nga ba si Mary Grace Piatos? How do you provide evidence to controvert or contradict no, yung certification ng PSA na sa records nila, walang Mary Grace Piatos? No other than ipakita nyo kung sino siya. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial brief, no, baka hindi natin makita ito sa mismong trial proper. So, nonetheless, no, both parties reserve the right to submit further evidence as necessary. Pero, supposedly, nilatag na po yan lahat during the pre-trial briefs and the pre-trial conference. Wala tayong nakitang ganon. So, kailangan na pong maging mas mapagmatsyag at masiyasat yung taong bayan sa mga magiging sagot sa trial proper.
14: Just to clarify lang po, is the Vice President required to attend the pre-trial conference? Kung hindi man po, ano yung significance ng pagdalusana niya doon personally sa pre-trial conference po?
11: Ayon sa rules, the party and or their authorized representative is required to attend the pre-trial conference. At meron pong certification no, or SPA na nilabas yung kanyang defense team that yung Fortuna Narvasa is authorized to appear on her behalf. That being said, the people are expecting VP Sara Duterte to show up in the pre-trial conference and even no, on the days that the trial proper will continue. Bakit po? Ito po'y dahil no, ilang taon na pong hindi nasasagot yung mga tanong ng taong bayan. And any further evasion is going to be another day, no, another week, another year of denial of justice. Ayaw na natin ng ganun.
15: Well, unang-una, it speaks about how serious she is in facing these allegations. The presence is important eh. Although nandun naman sa Senate rules na hindi naman kinakailangan, no? But in the regular court proceedings, talagang kinakailangan yung respondent na umappear, no? Why? Because number one, ito ang isa sa, it will be an historic impeachment trial. Nowhere in the Philippine history have we experienced no, na the second highest official in the land faces serious allegations, no, culpable violations of the Constitution, which constitute impeachable offense. If that is so serious to her, I believe it speaks about leadership and the character and the office that she represents. I think it would be proper and would be more attuned to the demand of the people that she appears in the trial, in the pre-trial conference, to display her seriousness and her attempt, really, to face the charges and also to show na wala siyang tinatago at wala siyang kinakatakutan. This is a direct opposite of what we have heard in the previous months, that she will appear in the proper forum, which now is the impeachment court, and we will. And she even intimated to the public that there will be bloodbath. No, so it's the count. It's the exact opposite of what we are seeing right now. Para sa amin, para sa taong bayan, mas magiging tapat yung kanyang sinasabi na wala siyang kasalanan kung may pakita niya na siya mismo ang humarap sa impeachment court. In this case, in the pre-trial court.
14: Last na lang po, on my part, lilis na ako ng topic. Nag-post po sa social media si Davao City Congressman Paolo Duterte. Nakatanggap daw po siya ng info from a highly reliable source na maglalabas daw po ng arrest warrant against Senator Bongo. Ang binabanggit po niya parang parang ang dating ay wala na raw pong katapusan ang pag-atake doon sa mga kumukontra po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, at ginagamit daw po ng administration ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno against those personalities na kumukontra nga po sa gobyerno. Ano pong may reaction po ba kayo?
15: Number one, we cannot comment on something that we are not privy to. Secondly, we don't have any knowledge about the issuance, of arrest warrant. But what I can tell, you, no, is that the internal judicial ruling or proceedings of the ICC, insofar as the release of arrest warrants, is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So, wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito, or impluensya ang gobyernong ito, para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pag-release ng arrest warrant kanino man.
11: Wala naman pong additional dagdag spiritually dahil

0: this is an act of someone who thinks that she's beyond reproach, no? Kaya nga, sa parating natin sinasabi, this impeachment proceeding is about accountability. It's about the accountability mechanism of the Constitution, that no one should be above the law. That if it is applied to any person or any impeachment of impeachable officer, it should apply to the Vice President. Unfortunately, there are serious charges labeled against her. So this is the perfect time for her defense to come up with a specific, substantive, contravening arguments and evidence to not only to deny the allegation, but to explain to the court and to the people what happened to the confidential funds. Why is there no, why is the SALN not reflective based on her income? No? Kaya nga may unexplained wealth eh. These are the things that should be explained to the public. At the end of the day, ang gustong malaman ng publiko ay meron ba talagang pananagutan ang Vice Presidente? Kung wala naman, madali naman talagang mag-supply ng sagot dyan eh. Kung meron ka talagang sagot.
1: Dagdag lang din po doon sa specific question on the prayer for dismissal, no? Let me just reiterate na wala po yung basihan sa Constitution. Wala po sa hulog yung ganong prayer. Ito po ay dahil ang inaasahan natin.
2: Atin pong natunghayan ang isinasagawang press briefing ng House Prosecution Team kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
3: DZMM Live! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Mmm, smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap! Yummy!
8: Everest Refrigerators.
5: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course! Yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 6:30.
16: Rico Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Basta AM-MM.
19: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
1: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
19: Let's go!
9: Make your move, baby.
1: Arthrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang puso ng DZMM! Action! Ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa 6:30 sa Action Ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagkonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
20: Nuna!
2: Yes, Tita Winnie.
20: Ayun ang question ko, bakit ba may nuna lang mga tao?
2: Wala.
20: Wala. Para saan ang nunal?
2: Natural lang eh.
20: Natural lang?
2: Yes, naturalesa siya. It's a skin growth. It's a group. Kumpul ng cells na may pigment. A kumpul of melanocytes. So naglalabas siya ng pigment na melanin.
20: Okay.
2: Kaya nagiging brown or black ang ating nunal.
20: May pakinabang ba ang nunal?
2: Wala.
20: Aside from identification?
2: Yes, ito ay sabihin natin, in the medical parlance, ang tawag namin dyan, beauty marks.
20: Beauty marks?
2: Distinguishing features.
20: Distinguishing features.
2: Okay. At may bisita tayo.
20: Hindi lang ako. Blooming ka.
21: Talaga ba?
2: Blooming daw si Tita Winnie ayon kay Chang
20: Salamat.
2: Ami. Yes, totoo yan.
21: Pagkakuna outfit ka.
20: Panapakita ko lang yung nunal.
2: Yes. Yes.
20: Kasi may nunal.
2: May nunal si Tita Winnie.
21: Dalawa kami naka-observe.
20: Ay, hindi
2: naman. May bisita po kami dito sa booth. Hello, magandang hapon po. Welcome dito.
20: Kayo, konti na lang oras namin. Pasensya na po. Sorry, Doc. Sorry.
2: It's okay. It's okay. Okay.
20: You were saying,
2: in general kasi, wala naman purpose. Medically, good or bad, okay, ang nunal.
20: Walang purpose.
2: Siya po ay sabihin natin parang birthmark.
20: Okay.
2: Dahil pigmentation siya. Kaso, may pagkakataon dapat alam natin ano ang mga danger signs.
20: Danger?
2: Yes.
20: Wala nang pakinabang may danger pa?
2: Dahil doon siya, pag nagbabago ang anyo, doon tayo magkakaroon ng issue. Letter A, B, C, D, at E. Yun ang papansinin mo.
20: Okay, letter A.
2: Asymmetry.
20: Ano yan?
2: Isang nunal.
20: Okay.
2: Yung kalahati, parang pangit. Parang may tumutubo. Okay? Sabihin natin, alam mo yung puncher, yung butas, o sabihin natin isang maliit puncher na, yung isang papel na ganyan.
20: Okay?
2: Pero yung one side ng nunal mo, medyo umuumbok, lumalaki.
20: Okay.
2: Yung isa, hindi.
20: Oh.
2: One side flat, one side elevated. Asymmetry.
20: Pero isa sa isang nunal,
2: sa isang nunal lang
20: yan. Hindi yung dalawang nunal na magkatabi.
2: Sa isang nunal, ang isang parte nakaangat, isang parte nakababa, flat. Ibig sabihin, hindi pantay. Observe mo na siya.
20: Oh, it can be...
2: Hindi natin alam kung masama o hindi. Pero
20: okay,
2: dito natin titingnan.
20: Okay.
2: Dahil isa
20: yan
2: lamang
20: basis
2: ito. Oo po. Letter A, asymmetry, hindi pantay.
20: B.
2: Border. Yun paligid niya.
20: Okay.
2: Yun, edges ba niya ay rough? Ito ba ay masusukat mo yun talagang mismo ang kanyang border? Kumbaga may surrounding ba? Defined ba?
20: Ma-define mo lang yung borders niya kung nakaumbok siya.
2: Well, kung ang nunal mo ay sabihin natin bilog, makikita mo ang circle, di ba?
20: Yeah.
2: Okay.
20: Yung borders.
2: Yes. Paano kung yung isang side ng border mo ay parang na-blur, na wala ang definition niya?
20: Okay. So yun, borders. Letter C.
2: Multiple colors in one.
20: Multiple colors in... Ano mong color? Rainbow?
2: Yes. Rojibib? Yun isa, oo. Yun isa parang black. Tapos dito parang salmon called pinkish. Tapos dito sa kabila, brownish.
20: Not in one.
2: In one.
20: In what?
2: In one. Okay.
20: May ganun?
2: Multiple colors in one mole.
20: May ganun?
2: Yes. Dahil pag ganun...
20: Ang laki ng nunal mo, no? Para ma...
2: Kaya nga, minsan nilelente ng mga dermatologist yan.
20: Oh,
2: diba?
20: Yeah.
2: Parang nagfe-facial ka lang, nilelente po siya, minamagnifying yan.
20: Okay.
2: Yung sinasabi mo kanina, border, Tita Winnie, dapat i-magnifying glass din yan. Kaya meron tayong magnifier, yung pagfe-facial ng pasyente, pag sabi natin may ginagawa tayo, para ma... tingnan talaga ang sharp image niya.
20: Okay, letter D.
2: Letter D, diameter. Lapad.
20: Lapad.
2: Hindi dapat higit sa 6 millimeters.
20: Ano yun sa ano? Ha? Parang 1 inch?
2: Parang ulo ng pencil eraser.
20: Ulo na.
2: Ayun, eraser na hindi gamit.
20: Okay. Ganun lang dapat.
2: Yes.
20: Hindi lalaki.
2: Huwag humigit doon.
20: Pagka mas malaki...
2: Dito na yung letter E.
20: E.
2: Evolving.
20: Nagbabago.
2: Nagbabago sa anyo, shape, size, color, and texture.
20: Okay, with everything in consideration, A, B, C, D, E, ano ang pwedeng diagnosis?
2: Patanggal mo.
20: Hindi, ano mo?
2: Hindi
20: ano
2: natin
20: mo siya?
2: Papatanggal mo muna, excision and limb removal or laser, dahil pagkatanggal mo,
20: saka
2: natin ipapaaral yun buong nunal.
20: And it could be?
2: It could be cancerous. Huh? It could be a simple mole pa rin.
20: Ah, okay.
2: Okay? But still, ang issue dito is, in ABCD, asymmetry, border, and everything, hindi dapat mangyari.
20: Oo.
2: Hindi dapat mangyari.
20: Wala.
2: Di ba?
20: The only thing I have is, nag-umbok siya.
2: Yes.
20: Pero, parang nasa ilalim siya.
2: Dahil minsan naman, acquired ang nunal.
20: Acquired.
2: Hindi congenital. Congenital from birth.
20: Yes.
2: Diba? Pero acquired, bakit? Bakit nagkaka-acquired? Appears through time. Pwedeng exposure to sun.
20: Yun.
2: Pwede mag-stimulate ang melanocytes. Naglabas ng kulay. Pwedeng ganun.
20: Pwede bang may tao bang walang nunal?
2: Hindi pa ako nakakita ng walang nunal.
20: Or ang baby ba pag pinanganak may nunal agad?
2: Alam mo, meron. Hahanapin mo.
20: Ah.
2: Hahanapin mo. Meron na. Ito yung congenital. From birth, dala na niya.
20: Pero, so, ibig sabihin, may baby na pinanganak na walang nunal tapos magkakameron?
2: Yes.
20: Ah.
2: Magkakaroon yan.
20: Okay.
2: So, yung mga atypical, ang binabanggit ko bilang, hindi siya red flag.
20: Mm.
2: Pero, pansinin mo.
20: Okay.
2: Okay? Lumalaki siya, hindi pantay ang kulay, hindi pantay ang laki, hindi mo makita yung paligid niya na maayos.
20: Okay.
2: Yung mga ganon, evolution, di ba? Ikaw na nagsabi.
20: Uh-oh.
2: Shape, size, diameter, color.
20: Uh-oh.
2: Lahat yan pwedeng mong pansinin.
20: Uh-oh.
2: So, yun. Kung ano ang trabaho ng nunal, wala naman, basically. Identifying marks yan eh. Yung iba nga, nagpapaganda pa eh. Di ba?
20: Yung iba, nagpapalagay pa.
2: Oh, yun
20: diba?
2: Nga. Yun.
20: Wala. Gusto kong ano, may nunal ni katulad ni LT. Dito.
2: Above the lip, di ba? Ang ganda, di ba?
20: Ay, meron akong kwento dyan.
2: Mm.
20: Tago natin sa isang
2: famous
20: na artista.
2: Okay.
20: Nagkamali si makeup artist.
2: Oo.
20: Natuluan si ate ng nunal dito.
2: Okay.
20: Ay, naku, sorry ma'am. Tatanggalin na po. Wag. Maganda siya.
2: Ah, nagustuhan niya.
20: Oo. So, every time na
2: naging permanent.
20: Bigla na ikanunal si ate.
2: Ay, galing. Malalaman ko yung pangalan mamaya. Pero ate, Tita Winnie, alas stress na.
20: Ayoko. Andiyan po si Chami Perez Castillo na nagsasabing blueing ako. Hindi ko alam kung bakit.
2: Oo naman.
20: Para sa kanyang programang
2: Ako to, si Chang Ami.
20: Susunod na po. Samantala ko po ang inyong Tita Winnie Cordaro.
2: Ako ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
20: Para sa
2: Aksyon ngayon. Bye-bye! Bye.

0: Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, 7 atletang Pilipino ang nakatakdang Iloklok sa Philippine Sports Hall of Fame sa Sabado. Kabilang dito sina Atlanta Olympic silver medalist Onyok Velasco, 4-time PBA MVP at 19-time PBA champion Ramon Fernandez, Paralympics bronze medalist Adeline Ancheta at 2-time Olympian na si Isidro Del Prado. Makakasama rin sa Philippine Sports Hall of Fame ang tennis player na si Cecil Mamiit, gayon din ang multi-sport athletes na sina Bea Luillier at Eduardo Pacheco. Pangungunahan ng Philippine Sports Commission ang enshrinement ceremony ng mga atletang tatanggap din ng 500,000 piso at trophy na likha ni Leandro Baldemor na galing sa pamilya ng mga tanyag na iskultor. Sa ibang balita, pag-uusapan pa ng mga senador ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang kumpirmado. Siguradong balita mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
4: Kaya wala pang pinalang desisyon ng Senate Majority Block kung sino ang aaktong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, pag-uusapan pa nila ito sa ilalim ng rules sa Senate President ang dapat na presiding officer, maliban na lang kung magdedesisyon ang Senado na may ibang pauupuin kahapon. Sinabi ni Senator Pampilo Lacson na si Senator Francis Escudero ang nais sa Majority Block at ni SP Gatchalian na maging presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ito'y dahil abogado at may karanasan na sa impeachment si Senator Escudero, kaya siya ang nais sa majority na umakto na presiding officer sa impeachment trial. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Liderato ng Senado, tiniyak na tapos na ang issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 80. At loan program para sa mga apektado ng krisis bunso ng tensyon sa Middle East, inilunsad ng Pag-ibig. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to, si Chang Ami.

0: afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. It's a beautiful Thursday. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang afternoon. Ako to, si Chang Ami. Yes, samahan po ninyo ako hanggang alas 4 po ng hapon. Dito po sa programa, ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan, masaya man o malungkot, ay nandito po ang inyong Chang Ami para magbigay ng kahit konting tulong sa inyong pong pinagdaraanan, sa inyong pong mental health o problema man yan sa pamilya, sa asawa, sa trabaho, sa kaibigan, sa kamag-anak. Dito po sa ating programa, kayo po ang bida sa ating kwentuhan araw-araw, lalo na po ngayong araw ng Thursday, ay ang ating pong segment na Ikwento Mo Kay Chang. So, maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya paalala po kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan o mangangailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po sa kanilang Globe TM subscribers. At meron din pong isa pang numero para po naman sa mga Smart subscribers. Yan ay 0919-057-1553. At dito naman po sa ating pong DZMM text hotline ay pwede rin po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. Ang ating pong episode ngayong hapon ay sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang inang may dinadala nga pong problema patungkol po sa kanyang anak. And I'm sure marami pong nanay at tatay na makaka-relate po dito na maaring pinagdadaanan din po yung ganitong problema sa kanilang anak. Kaya po ang kanyang tanong ay paano nga ba niya matutulungan ang kanyang anak na ibalik yung dating sigla at normal na buhay nito. At dapat nga ba daw ikabahala yung mga nangyayari sa kanyang anak. So mamaya po makakasama natin ang ating eksperto for today para po pag-usapan yan mamaya sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang. At para bukas naman sa ating Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang magulang at kanyang anak. At hanggang saan nga ba ang responsibilidad ng magulang sa kanyang anak? Obligasyon ba ng anak ang kanyang magulang? Marami ho ang nagtatanong niyan ngayon. At paano kung mismo ang magulang mo ang naniningil ng lahat sa'yo? Ano ba ang gagawin mo? Ito po, pakinggan natin.
1: Chang Ami presents.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Huwag kang sinungaling dyan. Ilabas mo ang pera ko.
3: Anong ilalabas ko, Ruben? Wala kang ang ibinibigay. Tatlong buwan ka nang walang trabaho, Ruben. May pambili nga ng sabon, wala kang maiabot. Tapos, ikaw pa tong may ganang maghanap sa akin ng pera? Ayos ka rin eh, no?
2: Walang iyong buhay to.
0: At yan po ang ating Chang Ami Presents para po bukas, araw ng Biyernes. Dito po sa ako to, si Chang Ami. At tayo rin po ay napapakinggan o meron din po yung mga past episodes natin. Pwede po ninyong balik-balikan sa ating pong Spotify account. Hanapin nyo lamang po ang ako to, si Chang Ami. At paki-like na rin po at mag-subscribe kayo doon sa ating pong Chang Ami Presents sa Spotify. Ito po ang pinagkakatiwalaang live counseling sa hapon sa AM Radio. Tayo po'y napapakinggan live na live sa Radyo Metro at Mega Manila 630 kHz sa inyo pong AM band. Ingat-ingat sa ating pong mga team radyo, mga team sasakyan. At yun namang mga nasa team bahay, kamusta? Ano bang merienda? Kami po dito ay may karaoke again, galing kay Representative Franco Reyes. Maraming salamat. Kasama ba niya si Paul Bea, Mayora Sheila, nung binili niya yung mahiwagang karaoke na yan? Na napakasarap, no? Ibang karaoke talaga. May banana cue din. Ayan ho ang mga paborito nilang merienda dito. At syempre, shout out po sa ating mga kapamilya dyan sa Arayat, Pampanga. Kay Jojo Manguni. Aba, Jojo, long time no here, ha. At ganun din po, hello, hello sa mga Team Cable na nanonood po sa Teleradio Cable Channel at sa buong mundo, sa lahat po ng mga Pilipinong nakatutok sa atin sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at ng iWant. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At syempre, nakatutok na rin at kumakaway-kaway na ang ating mga team online sa YouTube at ganun din po sa Facebook account. O mamaya na po ang ating mga pa-shouted out dahil ang ating pong kasamang si Ateng Amy Estareja ay marami pong binigay na mga pag-uulat sa oras na ito. Alam na this. Ito na po ang mga pag-uulat ng ating mga Radyo Patrol! Unahin po natin ang report na ito, Malacañang. Dumistansya sa posibleng pagpapaaresto laban sa isang senador. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
1: Siyang aming ipauubayan na ng Malacañang sa Department of Justice o DOJ ang pagkilos sakaling maglabas ng kautosang warrant of arrest ang korte laban sa isang senador. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na nakita naman ng publiko kung paano ipinatupad ng pamahalaan ang arrest warrant laban kay Sen. Ronald De La Rosa. Gayunpaman, ang mga operasyon at detalyeng kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant ay mas mabuting magpaliwanag anya mismo ang DOJ. Magugulit ang ipinaaresto ng Sandigan Bayan kamakailan si Sen. Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Gayun din si De La Rosa na ipinaaresto naman ng ICC dahil naman sa kaso may kinalaman sa war on drugs. Nauna nang usap-usapan ng posibleng pagpapalabas din ng iba pang arrest warrant laban sa iba pang mga senador na kinasuhan at iniimbestigahan kaugnay naman ng maliang flood control project. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMF.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Sa ibang balita naman po, crackdown laban sa impersonation scam sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Pinaigting ng PNP, narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
4: Siyang ami, pinaigting ng Philippine National Police ang operasyon nito laban sa mga individual na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng CIDG sa dalawang babae sa Davao City na nagpanggap bilang mga inspector ng DPWH sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at nakikip mag-transaction pa umano sa mga kontratista kaugnay ng pag-aproba ng mga bayad. Ayon sa DPWH, dumarami ang mga kahalintulad na kaso sa buong bansa kung saan may mga individual na nagpapakilalang tauhan ng ehensya upang makakuha ng access sa mga proyekto at manling lang ng kapwa. Kaya iniutos si PNP Chief Police General Jose Melencio Nutatas Jr. ang mas pinaigting pa na police visibility at coordinated operation ng lahat ng police unit upang tukuyin at arestuhin ang mga nasa likod ng naturang modus. Kasabay ng masusing investigasyon na sa lumalawak na modus operandi ng mga scam na ito ay paggamit din ng pagkapanggap ng nanakatuon sa mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMF.
0: Salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Isa pa hong report, citizenship ni Defense Secretary Teodoro pinaimbestigahan sa korte. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay City. Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
5: Tiyangami, magandang hapon. Pinaiimbestigahan sa Office of the City Prosecutor ng Pasay ang umani pagkakaroon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng isang dayuhang pasaporte sa inihain na joint complaint ng nagpakilalang concerned citizen na si Attorney Russell Miraflor. Hiniling niya ang pagkasagawa ng case build-up at preliminary investigation laban kay Teodoro dahil sa posibleng paglabag sa Section 10B ng Republic Act No. 81239 o Philippine Passport Act of 1996, kayo din ang falsification o pamimike ng pabubulikong dokumento. Ayon sa nagreklamo, lumilitaw sa mga dokumentong kanilang nakalap na may hawak umano si Teodoro na Maltese passport na may validation mula December 22, 2026 out December 2016 hanggang December 22, 2026. Yet ang grupo matapos umano magkaroon ng dayuhang pasaporte, nag-renew si Teodoro ng kanyang Philippine passport noong March 2017 at posibleng nagbigay ng mga hindi tugon detalye sa record ng kanyang umano'y Maltese passport. Hinilig ng grupo sa Piskalya ang pagkuha ng certified true copy sa mga passport application records, passport issuance records, travel records at mga dokumento kaugnay ng citizenship retention o reacquisition ni Teodoro para matukoy kung may sapat na basehan para sa pagsasampa ng kaso. Hinilig ng grupo na inihain ng reklamo bilang mga abogado at taxpayer para matiyak na ang mga dokumentong isinusumite, lalo na ang aplikasyon para sa pasaporte, ay naglalaman ng tapat at kompletong impormasyon. Una nang nilinaw ni Department of National Defense na may hawak ang Maltese passport si Teodoro, pero isinuko niya na ito noong 2021 nang tumakbo sa pagkasenador sa 2022 election. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Basta AM, DZMM!
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM-MM!
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
6: DZMM! Numero uno sa aksyon!
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Basta AM, DZMM!
12: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
13: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
0: Oras, mga kapamilya, 3:22 ng hapon.
11: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
15: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Abi.
0: Kayo po kayo nakikinig at nanonood sa ako to, si Chang Ami. Bago lamang po natin kausapin yung ating kapamilya, naku, yung ating team online, napakarami na nilang mensahe at nagsasabing sila ay present. O sige, isa-shoutout ko po yung ilan ha. Sina Estrella Garcia, Louis Basco, Miguel Andre Mira, si DZMM Teleradio version 2.0, shoutout sa inyo dyan. Si Mercy G143, Mami Ligaya Ching Tan. Ganon din kay Donald Figueroa Bagawisa, kay Ken Villa Garcia 6855. Hello daw sa kanyang mga ka-office mate na sina Ate Vilma, Ate Flor, Miss Mikey Edward, Venely Cot, and Sir Lucas. Good afternoon po. Tita Alicia Palomo 5826. Paki-greet po ng happy birthday si Beshi Agnes Sevilla and Fe Endaya. Ang mga Zumba mate daw niya na si Tita Nelly Vicente, magandang hapon po. Mainit na hapon naman dyan sa ating mga kapamilya sa Binangonan, Rizal. Si Elvie Vidua, 9868. Hello, hello po sa inyo dyan. Salamat sa inyong pagtuto. Present din ngayong hapon si Roberto Clemente. Maraming salamat. Si Virgo Profogo, Maple underscore 630, ML Bartolay. At ganun din si Mommy Tess Villamin. At si Tita Babes ng Pasig, magandang hapon. Chris John Gatbunton is also in the house. Salamat, salamat. O medyo ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon, kasama po ang ating kapamilya, ay medyo sensitibo po ito at medyo, may trigger warning. Oo po, sa ibang mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At kasama po natin live na live sa studio si Prof. Nina Era, ang ating Family, Adolescent and Child Specialist. Prof. Nina, magandang hapon and thank you. Dahil dumating ka ulit sa studio ngayon. Salamat. Oh,
16: cannot say no to you, Chan. Maraming salamat po uli sa pag-imbita.
0: Yes, at maraming salamat kay Prof. Nina dahil siya talaga ang kailangan nating eksperto ngayong hapon. Dito po sa concern ng ating kapamilya na itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Rose. At siya po ay nasa linya ng telepono. Ay, naku, naputol ang ating linya. Paki-check lamang po ulit. At bumitaw. Medyo nagka-problema sa ating linya po. Pero, Prof., magandang mapag-usapan at ma-address itong concern ni Mommy Rose dahil very alarming siya.
16: Yes, kasi very young pa yung...
0: Very young ang kanyang anak. Ito po yung problema tungkol sa kanyang anak. Para mabigyan na ho namin kayo ng konting background, si Mommy Rose po ay may tatlong anak. Isa pong 11, 9, at 2. At napag-alaman po natin na yung 11 years old ay lalaki.
16: Yes.
0: At medyo may pinagdadaanan po si Mommy Rose bilang isang ina at siya po ay nasa linya na ng telepono. Sige, pwede na natin makausap. Mommy Rose, magandang hapon po sa inyo. Si Chang Ami po ito.
17: Good afternoon.
0: Yes, kasama po natin dito si sa studio si Prof. Nina na makakatulong po dito po sa inyo pong pinagdaraan ng concern or challenge sa inyo pong anak.
17: Apo. Hello po, Prof. Nina.
16: Hello, Mommy Rose.
0: Yes, napag-alaman po namin, Mommy Rose, na kayo po ay may anak. Tatlo po, 11, 9, at 2 years old. Tama po?
17: Apo. Yes po.
0: Yung inyo pong mister, saan po?
17: Nasa work po siya ngayon.
0: Okay. Pero kayo po ay kasal?
17: Apo, kasal po.
0: Apo, kami. Kasal. May asawa, kasal. Gano'ng katagal na po kayong nagsasama?
17: Bali, 12 years na din po. Tapos ang marriage po namin is 6 years na po.
0: Mm-mm. So 6 years na po kayong kasal. So paano po, kayo po ba ay housewife or nagtatrabaho po?
17: Dahil kaka-resign ko lang po kasi tumala po yung pinanganak ko po yung bunso ko. Nag-resign po ako na
0: maging full-time mom. Opo. So sa ngayon, kayo na po ang nag-aalaga ng mga anak ninyo.
17: Yes po, Chang.
0: Okay. Ang concern po ninyo ay yung 11 years old po ninyo na anak. Lalaki po, tama po?
17: Yes po, opo.
0: Ano po ang nangyari?
17: Bali po kasi nung magtatapos na po yung May, mag-video na po yun. Nakitaan ko na po siya nung parang nag-finger bite na po siya. Po. Tapos parang itaw lala po siya. May mga times po na ganun siya. Tapos, nung one time po, tinanong ko siya kung ano yung problem niya. Kasi na po siya nag-start mag-sabi po sa akin ng mga naging kasalanan niya daw po nung grade 4 siya.
0: Kasalanan. So, grade 6 na siya ngayon.
17: Grade 6 na po siya ngayon. And then yung parang nare-recall niya po kasi lahat ng naging kasalanan niya nung grade 4. So, dun po siya nagiging tulala. Dun siya yung parang hindi daw po siya mapakali pag hindi niya sa akin na sabi.
0: Kailan po siya umamin? Last year lang po? Tama po ba?
17: Itong last month po.
0: Last month lang. Okay.
17: Opo. Mag-June na po yun. So, ano po yun? Mga katapusan po ng May po yun. Tapos, okay. Start po yung sabi siya sa akin na kasalanan. Nung tinuruan daw po siya ng classmate niya ng grade 4 na mag-vape.
0: Mag-vape?
17: Parang
0: Opo. Opo.
17: Tapos, yung time na po kasi mo nai-work ako, so, may tiwala po, wala rin po kasi ako sa kanya. Tapos, siya nagsusunod. So, ayun po. Hindi ko rin po siya na minsan, na-check yung ano na pong ginagawa. So, yun po yung sinabi niya sa akin, kasalanan niya.
0: Mm-mm.
17: And then, after, so, mga pinabupahan.
0: Paano po kayo po, nag-react nung sinabi po niya yon? Nagalit po ba kayo?
17: Sabi ko,
0: sinigawan niyo po
17: hindi
0: ba?
17: Hindi naman po nagalit. Kasi ang sabi ko na sa kanya, tinanong ko sa kailan pa yan na? Sabi niya, mama, yung grade 4 pa po ako noon. Sabi ko,
0: gano'n daw po kadalas?
17: Ang bali, one time lang daw po siya.
0: One time lang, okay.
17: So, tatlong ano lang daw po siya higop kasi niya daw po kaya.
0: Oo.
17: Sabi niya pong ganun sa akin. Tapos, may one time pa daw po, tinry niya rin yung vape ng tito niya. So, parang dalawang beses niya po na-try yun. Sobrang curious niya daw po kung anong lasa, ganun okay. po.
0: So, ano po yung naging then, action ninyong mag-asawa? Kinausap niyo po ba yung bata?
17: Kinausap po po.
0: Disciplinary action po ba kayong ginawa?
17: Tinanong ko siya, sabi ko, anong lasa? Sabi, tinanong ko po siya, kung nakatingin pa ng lasa, sabi, hindi po masarap, mama.
0: Mm-mm.
17: Sabi niya sa akin. At sabi ko, si papa mo, di ba, na hindi mo naman nakikita yung nagaganyan, hindi na niligyan rin si papa mo kasi ayaw niya ng ganun. Gumanon po ako sa kanya, sabi ko sa kanya. And yung first pa lang talaga, sinabi na yung papa niya na, yun yung wag niyo titikman, pati kasi nga, yung hindi po maganda sa kalusugan, is talagang hindi siya masarap. Yun po yung unang sinabi sa kanya, ng asawa ko sa kanya. And then, nung next day po, tinumbong niya naman po sa akin, kasi tuloy-tuloy po iyak na sorry siya na sorry. Mm-hmm. Yung next day po, tinumbong niya naman sa akin, is yung nakanood daw, parang yung grade 4 niya na classmate, sinulat po sa papel kung ano yung pwede niyang i-search sa cellphone, which is makakanood nga daw po siya ng mga pornography, gano'n po video. So, yun doon na po nag-start. Yung parang lahat, parang tinanong ko siya ilang, una pa po, ano pa po siya nagbibinay. Sabi niya, isang beses pa lang daw po siya nakanood. Tapos, inaano niya agad, inaalis niya. Tapos may matalis na sabi niya sa akin, nag-pop-up lang daw, kaya niya nakanood. Yun po yung una niya sabi sa akin. Pero, itong mga June po, parang maano po yung araw, doon na po siya umaamin sa amin na talagang sin-search niya. Tapos ano sabi sa kanya yung classmate niya. Tapos, every time daw po na pag-uwi niya galing school, kasi minsan mapapaalam po siya, pumunta po siya sa lola niya. So, hindi ko po alam na gano'n na pala ginagawa niya. Parang, which is ano, nangihiram siya ng sagot sa lola niya. Akala ko po kasi naglaro lang, gano'n. Opo, kasi sa amin po talaga, hindi po namin siya pinag-cellphone talaga hanggat maaari. Kasi may cellphone po kami mag-asawa, pero wala po silang cellphone. Kahit na po yung mga pinsa nila, may mga cellphone na sarili. Sila po talaga, hindi po namin sila pinag-cellphone kasi yun nga po yung inaano po namin, iniiwasan. Pero yung sa sobrang pag-iiwas po namin, parang yun po yung naging problema namin yun pa kayo.
0: Paano po ninyo siya kinausap nung kanyang tatay? Pinalo po ba? Pinagsabihan? Paano po?
17: Ang pinagsabihan po namin kasi yung sa palo po kasi, ang naunahan na po kasi kami ng awa, parang hindi ko rin po anong gagawin po kasi. Parang iniiwasan nga po namin tapos yun. Sabi ko.
0: Nawawalan po namin, Mami Rose.
17: Ano yung gano'n? Opo.
0: Parang kinakwestiyon
17: po yung pagiging magulang ko kasi mahigpit na nga kami sa gadget. Tapos gano'n pa yung hangari. So, hindi ko rin po naman masisi yung lola niya. Kasi, wala rin naman po silang alam. Okay. Ganun po.
0: May sinabi po ba yung bata sa inyo na ginagaya niya, kung ano yung napapanood niya?
17: Ang nasabi niya sa akin is tinaray niya daw po mag-masterpiece.
0: Okay.
17: Opo, tinaray niya po. Tapos may time po na sinabi niya na minsan kapag ano, hinahanap niya po, parang gusto niya ulit i-search, parang gano'n. Mm-hmm. Parang sinasabi niya sa isip niya, ay tama na, mali pro, gano'n po. Mm-hmm. Pero parang gusto niya parang i-search, parang gano'n, sabi mm-hmm. niya po sa akin.
0: Mm-hmm.
17: Tapos parang ang dami niya na po napanood kasi everyday, pag may sasabihin siya, pag may makikita siyang ganyan, halimbawa nagwawalis pa po ako, eh parang sasabihin niya, mama, ganito yung na-imagine ko sa'yo, ganyan-ganyan. So gano'n po.
0: Sige po, Mommy Rose, naunawaan po namin dahil yan pong pinoproblema po ninyo ay pinoproblema ng napakaraming magulang yan sa ngayon dahil po sa dami ng mga impluensya na hindi naman ho talaga natin mababantayan ng 24 hours, no, Prof. Nina, ang ating mga anak talaga.
16: Yes, oo. Kaya napaka-importante talaga na ine-educate natin sila. Lalo na kung na-expose na sila sa ganyan. Uh-oh. Bukod sa dapat, well, sabi nga ni Mommy Rose, mahigpit na sila.
0: Uh-uh.
16: Pero dahil kahit mahigpit ka, hindi mo naman alam yung nandoon sa paligid. Uh-huh. Yun nga, kung hinihiram kay Lola, tapos hindi naman na-check kung ano talaga yung sinesearch ng bata.
0: Uh-huh.
16: At syempre, curious ano yan eh.
0: Yeah.
16: Out of curiosity yan eh.
0: Yeah.
16: Hindi mo talagang that's part of their developmental stage.
0: Yes.
16: Oo. So magtitingin yan, yes. Gagayahin yan. Oo.
0: Kaya ito yung sinasabi natin, Prof, na mahalaga talaga na bawat pamilya pinag-uusapan
16: yes.
0: ang sex education.
16: Yes.
0: Hindi kasi po pwede po talaga na hahayaan lang natin at sabihin natin na hindi, di bali na lang pag dumating sila sa tamang edad, malalaman din nila yan.
16: Or pag nagtanong na lang.
0: Paano pag ganun nga po?
16: Eh, hindi naman magtatanong yung mga bata niyan, lalo na kung either very strict or very, ang mga magulang, yung mga highly moralistic. So, talagang magtatago yan. So, dapat may connection muna para ngayon ma-feel ng bata, pwede ba akong magtanong regarding sex education sa aking magulang? Pero kung magkakaroon ng, bad yan. Kasi syempre, of course, yun yung usual reaction, di ba? Pagka, kunyari yung vape, bad yan. Pero kung hindi mo siya pinaliwanag kung bakit siya masama.
0: Kung bakit siya masama, yun ang mahalaga eh.
16: So, pag hindi nila gets, edi itatry lang din nila uli. Syempre, usually yung mga bagay na yan, pleasurable yan eh.
0: Yes.
16: So, anything na pleasurable, inuulit. Oo, kasi rewarding.
0: Kaya tinatanong ko kanina, Mommy Rose, kung ano yung naging reaction ninyo, paano nyo siya kinausa, paano nyo siya hinandle,
16: yes.
0: meron bang naging disciplinary action, kasi mahalaga din na ipapaliwanag natin sa bata kung ano yung cause and effect.
16: Yes.
0: Ito ang ginawa mo, ito ang epekto. So, dapat mag-iingat ka na anak, next time, alam mo na, na pag nag-vape ka, ito yung mangyayari sa katawan mo.
16: Yes.
0: Ngayon, dun sa problemang concern din ni Mommy Rose na parang it seems meron ng addiction yung kanyang anak sa panunood ng mga porn. Paano yun, Prof?
16: Oo. Yung addiction kasi, nandun na kasi na paulit-ulit niya nang ginagawa kasi nga pleasurable. So, rewarding sa kanya yon. Kaya sana hindi pa naman talaga kasi pag sinabi mo ng addiction, hindi na siya nakaka-function. So, nandun na ba kaya yung anak mo, Mommy Rose? Hindi na ba yan nakakapasok? Hindi na ba nahihirapan na ba yan makisalamuha?
17: Bali, napansin ko po sa kanya ngayon kasi po, gumina po siya kumain. Tapos, nung first day of school po, nung June 8, pag labas mo po, iyak po siya ng iyak. And, sabi niya, mama, hindi ko nakaya po. Parang puro mali daw or puro masama daw po yung na-imagine niya. Parang ganun. Tapos, lagi ko po sinasabi sa kanya na idasal mo. Idasal mo, i-rebuke mo lahat. I-rebuke mo. Gumagano po ako sa kanya. Sabi po ganun. Tapos, every, halos araw-araw po ganun. Tapos, may time kasi na makakita siya ng gunting. Parang, sinabi niya po sa akin na, mama, nung nakita ko yung gunting, mama, parang naisip ko, mamatay na lang. Sabi niya sa akin. Pero, sabi mama, nung isa kong isip, mama, hindi pwede may purpose pa ako. Tapos, may one time din po na nasa tricycle kami, Iyak po siya ng iyak. Wala na po kasi upuan doon sa sinundo po namin yung kapatid niya. Wala na upuan sa harap. So, ang pinakaalis sa back ride, iyak po siya ng iyak. At pagbaba namin, sabi niya, alam mo, mama, naisip ko, pumala na lang sa taxi. Sa harap daw, kasi gusto niya na dumuan sa isip niya lahat. Tapos ito lang pong Monday. Parang sa isip niya naman po na namatay na lang kasi kahit ano doon po. Kasi akala namin okay na po siya. Akala namin mo okay na kami. Tumatawa na po. Nakipagsalamuhan na po sa mga kaibigan niya. Akala namin okay na siya. Pero itong Monday po, sinabi niya sa akin, mama, gusto ko na. Gusto ko na lang mawala na lang kasi hindi ko na kaya. Gusto ko nang bumalik ng dating ako. Sabi niya sa akin.
16: Oo, Mami Rose, I think yung pinanggagalingan ng anak ninyo ay nagkakaroon siya ng anxiety kasi yung sobrang guilt na nararamdaman niya na baka hindi ko alam kung direct or indirect na may nagparamdam sa kanya na napakasama nung ginawa na niya at dahil therefore masama yung ginawa niya kasi masamang bata siya.
0: Oo, meron bang nakapagsabi noon sa kanya, Mami Rose?
17: Wala po eh, kasi kami po ng tita niya, is yung katulong ko po ngayon sa ano niya, is yung tita niya po, which is super active po sa church. So, everyday sinasabi namin, anak, kaya sabi namin sa kanya, lahat mo yung mga naalala mo or mga na-imagine mo, idasan mo lang na. Tapos, hindi po namin pinapakita sa kanya, kasi nakikitaan na po namin niya po siya ng gano'n, parang gusto niya na lang mawala. So, nagiging careful po kami sa mga salita namin. So,
0: mahalaga kasi yan eh.
17: Kung diba po? Yes. Sabi na, may mga thoughts ka lang na mga biglang papasok kasi may mga napanood ka na na masama. Akala mo yun yung mangyayari. Akala mo yun yung gusto mo mangyari. Pero hindi. Ganun po kami sa kanya.
16: Oo. Baka kasi, Mami Rose, yung minsan kasi kadalasan sa mga nakakausap kong mga bata, pag minsan naman we rely too much yung mga being too moralistic, yung mga sabi sa Bible, yung mga ganyan. Minsan, of course, we mean good, definitely. Yes. For sure po yun. Mm-mm. Pero minsan yung basa po nung bata, masama sila. Kasi parang sinasabi,
0: parang mas lalong nadidiin.
16: Oo. Yung parang kasi ayaw ng sabi ni Lord, ganito. For example, you tell them from the Bible. Tapos, siyempre, yung bata, lalo na kung hindi naman niya na-proseso yon ng maayos, so ang reading niya doon, ang sama ng ginawa ko, kasi masama akong tao, masama akong bata. So, siyempre, dahil masama akong bata, doon na ngayon papasok yung hindi ako kamahal-mahal, dahil siguro hindi ako namahal ng magulang ko, kahit na definitely mahal niyo po siya, pero yun na yun, pumapasok ngayong hindi ako mahal. Siyempre, pag nakapasok na po yun sa thoughts ng bata, doon na rin papasok yung mas mabuti pa siguro mawala na lang ako.
0: Yeah.
16: Doon na po yun. So, kaya dapat, I suggest yun kailangan ma-process natin kasi malalim po yung pinanggagalingan ng guilt ng bata.
0: Oo.
16: Kaya yung anxiety niya, may finger biting na siya, tapos yung biglang umiiyak. Those are all very clear signs po ng anxiety. And I hope nagstay lang po siya, hindi siya dadating doon sa point na magiging disorder na siya. Kasi pag naging disorder na siya, nag-get in the way na siya sa daily functioning ng bata.
0: Mahihirapan na sa pag-function
16: araw-araw. Yes, lalo na ang bata pa naman niya, di ba? Mm-hmm. So ayaw natin na bata pa lang, baka kailangan na niyang uminom ng gamot para to taper yung kanyang nararamdaman na anxiety.
0: Na emotions. So, syempre, ang concern din ni Nanay Rose is, yun nga, yung kung paano niya pwede pang tulungan yung kanyang anak on a day-to-day basis. Kasi para ka dyan talagang walking on eggshell, sabi nga nila. Yan ang talagang fear ng karamihang mga magulang na magkaroon ng ganyang problema sa kanilang anak. Prof.
16: Correct. Kaya ngayon lang ang magagawa ninyo, Mami Rose, number one, definitely assure him, di ba, na hindi nagbabago yung pagmamahal ninyo sa kanya. At kausapin nyo na baka meron pa siyang gustong i-share, baka marami pa kasing nandyan na natatakot siyang mas ilabas pa. Kasi nga, baka pag nilabas ko, mas lumaki yung guilt na naman na nararamdaman ko. Eh, syempre, at grade 4, ganun na yung guilt na nararamdaman mo. Hindi kaya ng isang bata. Kumbaga sa pinahandle mo yung pang-college level, grade school pa lang siya. Parang ganun eh. So, it's too overwhelming for him. And I also suggest na

0: Pero bago muna natin sabihin yon, intindihin muna natin ano ba yung bakit niya ba yung ginawa? Diba? Mm-hmm. Bakit? Ano bang pinag ano ba yung nangyari sa iyo? So sasabihin niya siguro, curious lang po kasi ako ma o kasi yung yun nga yung kapitbahay may pinakita sa atin, kaklase, mm-hmm. pinakita sa akin. So then that's the time na ano ba yung naramdaman mo? I-validate nyo rin na okay yung naramdaman niya kasi normal naman yon yung mm-hmm. napanood mo, mm-hmm. ginaya mo, pero ngayon, ano ngayon yung repercussion at mm-hmm. ano ngayon yung hindi tama doon?
1: At saka siguro din, Mommy Rose, mahalaga na pag ginamit natin yung salitang i-rebuke mo yan.
0: Oo, yun.
1: Kailangan ipaliwanag po natin Uh-oh. Kung ano yung kahulugan noon, Mommy Rose.
0: Oo.
1: Mommy Rose?
2: Apo.
1: Mm-mm. Kasi syempre iba po yung level ng kumbaga ng understanding uh-huh. po ninyo doon sa salita na yon, and there's nothing wrong uh-huh. sa pagsabi po noon, kaya lang kailangan mas maintindihan din ng bata yon uh-huh. sa level niya, sa edad niya ngayon uh-huh. kung ano bang ibig sabihin po noon.
0: Yes,
1: di po ba?
2: No.
1: Mm-mm. Kasi syempre madali lang yun para sa atin na sabihin yun. Uh-oh. Pero sa taong nandun sa sitwasyon na yun, mm-hmm. mahirap talagang kontrolin mm-hmm. ang ating isip.
0: Yes.
1: Sa araw-araw, tayo ang mga matatanda, hirap na hirap.
0: Correct.
1: Diba? Yun bang sabihin lang sa'yo, no, think positive ka Uh-oh. Lang.
0: na may problema ka.
1: Oo, tapos mag-pray ka lang. Mm-mm. Makakatulong ang prayers, of course. Yeah. Makakatulong ang pag-rebuke, of course. Mm-mm. Pero talagang to help your mind, mm-hmm. actually magsisimula yan kay brain.
0: Yes.
1: Si brain ang magsasabi kay mind. Uh-oh. Tama ba? O yeah. si mind o si brain?
0: Si ano? Brain.
1: Si brain Uh-oh. Ang kailangan magsabi kay mind para si mind ang magseset nung tamang emosyon.
0: Oo. Kung paano tayo, kaya kailangan bumaba muna tayo doon sa, yun nga, dapat doon muna rin sa level ng bata. Kasi
1: yes.
0: kahit na anong gawin natin, at tapos pinipilit natin ipaintindi, pero hindi naman yun yung sa level.
1: Pinapaliwanag sa level ng bata, Mommy Rose. So I think yun yung pwedeng first step natin sa punto pong ito, Mommy Rose, na maipaliwanag ninyo sa kanya at maramdaman niya na hindi nyo siya ginajudge, mm-hmm. hindi nyo siya kinu-crucify,
0: yes.
1: diba? Hindi nyo siya, kumbaga, ay pinapag guilt trip, mm-hmm. 'di ba? Kasi karamihan ng mistakes ng mga magulang 'yan.
0: Yes.
1: Totoo 'yan. Marami pong mga guilty diyan. Yung pinapa-guilt trip yung ating anak.
0: Oo.
1: 'Di ba, Prof?
0: Or minsan sinasabi, "Naku, magagalit si Lord sa iyo." Mm. 'Di ba? Yung mga ganung ano or ang bad niyan. So minsan yun nga gusto mong sabihin lang na hindi mo gusto yung ginawa niya, pero yung receive, how the child received doon yung message, ang pakiramdam niya napakasama niyang tao.
1: Mm-mm.
0: Oo.
1: At Mommy Rose, malaki po ang role ng asawa po ninyo dito, kaya tinatanong ko po kung nasaan po siya
0: Mm-mm.
1: nung mangyari ang lahat ng ito. Kasi iba ho ang paliwanag ng nanay sa Mm-mm. anak na lalaki. Dahil ako po lalaki din lahat ang anak ko. So pagka ganyan po, ang asawa ko po ang kumakausap. Ano po ba ang ginawa ng mister ninyo? Kaya kanina ko pa ho yung tinatanong.
2: Bali yung time ko na nagsabi po siya sa akin, sinabi ko po yung sa asawa ko, and then sabi ko nga po, kausapin niya yung anak ko. Kinausap po niya na...
1: Anak niyo yun, okay. Hindi niyo lang po anak.
2: Bali,
1: anak niyo, pero kasi yung pagkakasabi niya, kausapin ang anak mo.
2: Apo.
1: Kasi minsan, Mami, medyo minsan, ano ha, medyo mag-ano din tayo, medyo mag-step back din tayo. Hindi po kaya lahat ng nanay na ito ay solusyonan. May mga bagay po na kailangan si tatay muna ang pumasok. So again, tatanungin ko po, ano po ang ginawa ng mister ninyo?
2: Kinausap po siya, and then sinabi po nung asawa ko sa kanya na, normal daw po. Parang tinanggap din po nung asawa. Parang sinabi ko ng asawa ko sa kanya na ganyan, parang naranasan daw po yung asawa ko dati. Mm. Na parang,
1: good
2: ano,
1: yun.
2: Parang,
1: para makarelate yung bata.
2: Mm-mm. Opo, parang ganun po ginawa. Eh, kasi po itong anak ko rin po kasi may times na pakausapin pala siya ng papa niya, medyo natatakot na siya. Parang ganun. Mm. Kaya medyo hirap din po siyang labas ng saloobin sa papa niya.
1: So, ibig sabihin, meron pong dating naging karanasan ang bata
0: na hindi maganda.
1: Na hindi maganda, kaya hindi po makalapit sa tatay.
0: O hindi malapit?
2: Hindi naman po. Strict lang po kasi yung asawa ko sa kanila.
1: Ayun. So, yun din po ang kailangan ninyong pag-usapan. Di ba, Prof?
0: Yes. O kasi,

0: Bakit po, Prof?
1: Oo, pagka hindi makalapit yung bata, yun ngayon yung problema. Kaya nakakapasok yung mga, kumbaga, bad influence. Kasi instead of kunyari magtatanong sila na may nag-send sa akin na ganitong video o meron sa akin nagsabi na may vape na ganito, dahil natatakot or walang connection from the parent, itatry na lang nila. Diba? So dahil siguro natatakot sa asawa niyo po or sa father niya, mas naging malakas yung loob na lang niya na itry, tapos ngayon yun nga, nandun na siya sa guilt feeling, tapos ngayon, hindi rin niya makausap at hindi rin niya ma-share ngayon yung pinagdadaanan niya kasi natatakot din siya sa reaction ni tatay, ni father. So sana sabihan niyo po ang inyong asawa na baka pwedeng siya yung mag-initiate ngayon.
0: Mag-reach out. Yes, anak. Kasi malaking bagay yun, yes, para sa bata.
1: Oo. Na, anak, naiintindihan kita. Huwag kang matakot. Okay lang yan. Lahat tayo, pinagdaanan yan. O ako bilang lalaki, pinagdaanan ko yan. Mm-hmm. Then, listen. Siyempre, hindi yan one-shot deal, Mommy Rose. Pwedeng hindi pa agad mag-share yung anak nyo at matakot pa rin. So, sabihin mo kay tatay, tsaga-tsaga lang kasi hindi naman makukuha yung relationship ng overnight. Lalo na kung, yun nga, takot yung na-build doon na napakiramdam ng bata. Try lang ng try until nakikita naman niya ng bata na, andyan pa rin yung tatay ko.
0: Safe space itong
1: safe
0: bahay.
1: Safe space, oo. Then later on, yan na yun, na magsa-start na yan mag-share.
0: Yeah. Mm-mm. Kasi yun talaga ang mahirap sa pagiging magulang. Yes. Eh, no? Wala talaga pong Mommy Rose na formula.
1: Correct.
0: Oo, so lahat po talaga ng bagay ay kailangan nating itry.
1: Itry.
0: Oo, gawa ng paraan. Yes. Kasi mahal natin ang ating mga anak, di ba?
1: Correct.
0: Kung kinakailangan na tayo yung magpakumbaba,
1: yes,
0: maging kaibigan nila tayo,
1: yes,
0: na meron pa rin po namang disiplina.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi siguro ganun ka-stricto to the point na matatakot sila,
1: yes,
0: at mas magkukwento po sa ibang tao. Kagaya niyan, sa nangyayari, sa inyo po nagkukwento, sa tatay hindi.
1: Mm-mm.
0: So, kailangan pong ma-break yung wall na yon.
1: Yes.
0: Baka sakali pong makatulong dito po sa sitwasyon ng inyong anak. O wag po ninyong ibababa yung ating linya ng telepono, Mommy Rosa. We'll put you on hold lang, Prof. Nina. Salamat.
2: Okay.
0: We will take a break dahil may mga commercials lang po tayong kailangang ipasok. At sa pagbabalik po ng ako to, si Chang Ami, makasama pa rin po natin si Prof. Nina. Sandali lamang.

0: ko to. Si Chang Ami.
1: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Basta AM, MM.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
8: Kwento mo kay Chang Ami.
0: Kami po yung nagbabalik dito po sa Ako to, si Chang Ami. At kasama nga po natin sa linya ng telepono ang ating pong kapamilya na si Rose. So, balikan lamang po natin si Rose, si Mommy Rose, at kasama rin po natin live dito sa studio ang ating family, adolescent and child specialist na si Prof. Nina. At siguro, Mommy Rose, nag-uusap kasi kami ni Prof. Nina off-air kung paano ka pa namin pwedeng matulungan. Ano? At this point, ay tama ba, Prof., magbibigay lang tayo ng ilang mga bagay na pwedeng gawin din ni Mommy Rose.
9: Yes, oo. Mommy Rose, baka pwedeng i-encourage niyo muna yung anak na dahil nagkakaroon siya ng mga ayun nga, anxiety attacks, baka pwedeng mag-exercise, lumabas, gumawa ng something, 'di ba? Parang wag
0: physical
9: tayong physical activity, wag tayong magkulong sa bahay. Mm. Baka pwedeng samahan niyo rin muna siya. Sabi mo, gusto mo anak, mag-walking tayo, yeah, or yung ganyan, habang nag-uusap na din kayo, para lang
0: ma-build yung confidence at yung trust.
9: Yung trust, yung relationship, mm-mm, at saka yun nga, may movement. Kasi pagka wala tayong movement, mas lalo tayong nagkakaroon ng pakiramdam na lugmok tayo, yung depression, mas lalong pumapasok, yung anxiety, mas lalong nag-overthink. Sana yung meron siyang at a certain time, makakatulog din siya. Kasi pag sa gabi, di ba, dun yan pumapasok, lalo na sa mga age nila, dyan yan nag-overthink. Tapos pag nag-overthink sila, papasok na naman yung mga hindi magagandang iniisip nila, mag-anxiety attack na naman sila, then they will feel guilty again. So, hanggat kayang, kumbaga, pagurin siya para by the time na gabi, makatulog siya, magkaroon siya ng, re-energized siya for the next day.
0: Yeah.
9: Tapos, everyday po, kakamustahin niya siya. Yung how are you? O kumusta ka anak? Napaka mahalaga din po yan. Mm-hmm. Every day na more than sa school, ano yung nararamdaman niya. Tapos, tanungin nyo kung meron siyang mga pagkakataon na gusto niya kayong kausapin o gusto niya bang, at yun nga, encourage nyo rin po yung inyong asawa na mag-reach out sa kanya. Yun po. Chang.
0: Meron pa po kayong tanong, Mommy Rose, kay Prof. Nina?
10: Bali, tanong ko lang po, Prof, is ever po na ipaprotect namin siya? Ano pong specialist yung kailangan naming lapitan?
9: So, Mommy Rose, dapat ang lalapitan nyo yung talaga pong eksperto sa bata. Kasi, sabi ko nga, merong way of talking to them. Yeah. Diba? Minsan kasi, pag hindi ka eksperto doon, baka ang dating sa kanila, masyado silang ma-overwhelm at lalong hindi sila magsalita. So, ang goal po kasi dito ay makapagsalita at maibigay at maibuhos lahat ng bata kung ano yung nararamdaman niya. Yeah. So, it's a child specialist po.
0: Yeah. At si Prof. Nina po, Mommy Rose, ay isang child specialist. At nakasama ko na rin po si Prof. Nina sa ilang mga seminars noong araw sa RCW. O, diba?
9: Yes.
0: At nakapag-facilitate na rin po ako sa mga batang may mga iba't ibang pinagdadaanan din po. So, gagawan ho namin ng paraan na magkaroon po kayo ng session. Mm-hmm. Sana makasama po ang inyong mister.
9: Yes.
0: Dahil malaking bagay yun. Kahit po online, Mommy Rose, gagawan natin ng paraan. Ito po ay sa ngayon, kaya pa ho natin ng libre. Tutulungan po kayo ni Prof. Nina, Mommy Rose.
10: Hindi po.
0: Para
10: schedule na po kasi kami sa NCMH. Kaso at tagal po kasi August 28 pa po.
0: Dahil napakarami rin pong pasyente.
9: Opo. Pero kasi minsan po, pagka pupunta po tayo agad sa psychiatrist, ang ayaw ko lang, well, personally po, kasi ayaw ko lang na batang-bata pa lang ay minsan nabibigyan agad ng gamot. So nagiging dependent na po. So mas maganda, katulad po nung sa inyong anak, ay makausap. Kasi opo, ako'y naniniwala na marami lang siyang ano, emotions na hindi niya naiintindihan at naka-repress doon.
0: At hindi rin niya alam kung paano ilabas at sabihin siguro po, Mommy Rose, dahil nga nauuna yung takot yung guilt at yung ma-judge siya, di ba? Kaya nagkakaroon ng anxiety yung bata. Siguro din, Mommy Rose, from your end as the mom or yung sa inyo pong mister, makausap po ninyo siya, ay magawan din ng paraan sa internet po ninyo. Pwede po ninyong tanungin yon sa inyong provider. Opo, kasi merong mga certain words na pag sinearch ay hindi po magbubukas. Child protection po yun. So, alam ko po na medyo gugugol ng oras yan at mag-aaral po kayo ng technology kasi sila po talaga ay napakahusay sa technology at alam po nilang lahat ng yan. So, mahalaga din po na alam din po natin yun, Mommy Rose. Kasi ako po, na-request ko yan doon sa provider na pagka sinearch po yung ganitong salita, ganitong salita, ganitong salita, ay hindi po magbubukas.
9: Yes.
0: Kung kayo po ay may internet sa bahay.
9: Yes.
0: At kung sa cellphone din po, aaralin din po ninyo para din po alam po ninyo, nakikita nyo at na-itetrace nyo rin po. Ha, Mommy Rose? Medyo matrabaho lang po. Mm-hmm. Alam ko po, pero kailangan po ninyong magtulungan na mag-asawa.
9: That's right.
0: Ha, Mommy Rose? At sana po ay nakatulong kami sa inyo ngayong hapon kahit papaano. Salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento at sa pagbigay po ng tiwala sa amin lahat dito sa Ako To, si Chang Ami at sa DZMM. Salamat po.
10: Maraming salamat po, Chang. I'm a fan po.
0: Oy, thank you. At Mommy, isi-schedule namin yung session mo kay Prof. Nina, ha? Mag-ingat po kayo. God bless you.
9: Thank you, salamat. Mommy Rose.
0: Thank you, Mommy Rose. And again, maraming salamat kay Prof. Nina. Nako, thank you. At talagang bumisita ka sa himpilan. Sa studio talaga. Himpilan, ano, lalim. At syempre sa pagtulong mo kay Mommy Rose ng libre. Thank you po.
9: Thank you, Chang. Yan. It's our advocacy.
0: Yan. Kaya mahal na mahal ko ang mga taga RCW at si Tita H. Hello, Tita H. Sana'y makabalik ako dyan. At sana'y matapos ko na ang kurso kong psychology talaga. Ay, naku, sana magka-oras pa. Susunod na po ang headline sa hapon. Pumiyok pa eh, no? Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang Chang ng Bayan. Chang Ami in the service of the Filipino. Salamat!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay Webes, ikalabingwalo ng buwanang Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umarangkada na defense at prosecution teams. May ilang bagay na hindi napagkasunduan. Senate President Sherwin Gatchalian, tiniyak na tapos na ang gusot sa Senado. Mga senador, back to work mode na. Ilang pang miyembro at assistant coach ng Ateneo Blue Eagles humarap sa NBI. Kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Paterbonia at Divine Adili. Alos 1,000,000 pisong halaga ng mga expired na pagkain na aktuhang ibinebenta pa sa Quiapo. 5 tindero, arestado! At dagdag proteksyon sa mga teenager na gumagamit ng social media, inilunsad ng Meta. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na ang gulo sa Senado. Kahapon, tinuldukan na ang isyu ng liderato ng Senado matapos maihalal bilang Senate President si Gatchalian na nakakuha ng 13 boto. Sa press briefing kanina umaga, sinabi ni Gatchalian na back to work season na ang mga senador at inilalatag na ang mga priority measures, gayon din ang mga paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Maari na rin anya magsagawa ng mga pagdinig sa susunod na linggo. Nakausap na rin ni Gatchalian ang ilang miyembro ng minority bloc, pero hindi pa kasama ang pinalitang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bukas naman si Gatchalian, sakaling may mga senador pa sa minorya ang tumawid sa majority bloc.
1: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. Ako, ang sentimento na nakukuha ko sa ating mga kasamahan, gusto na nila rin bumalik sa trabaho. They want to go back to the regular programming, which is legislation, debates, resolutions. Ang aming layunin ay to put the Senate back on track.
0: Para naman sa ilang political analyst, hindi pa tapos ang banggaan ng mayorya at minorya sa Senado kahit natuldakan na ang usapin sa liderato sa pagkakahalal sa kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi sa DZMM ni Ronald Llamas na magsisimula pa lang ang mas mainit na girian sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Dito na niya masusubok kung buo pa rin ang bagong mayorya sa usapin kung i-convict o ipawawalam sana ang Vice Presidente habang sisikapin ang kaalyado ng bise sa kampo ni dating Senate President Alan Cayetano na harangin ang 16 boto para sa conviction.
2: Sigurado. Return of the comeback yan. Lalo na siya at saka yung mga kasama niya, garanti yan. At malinaw naman yung posisyon nila sa impeachment. Lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. At syempre, medyo lamang sila dahil kailangan lang nila mapigilan yung 16 votes.
0: Riniwala naman si Llamas na posibleng kasama sa kompromiso kay Senator Chis Escudero ang pagtalo niya sa mayorya na italaga siya bilang presiding officer sa impeachment trial. Nasa 700,000 piso umano ang nasayang sa panunungkulan ni Senator Alan Cayetano ayon kay Senator Panfilo Lacson, balita mula sa Senado at tinirado patrol Robert Mano. Kuyang Robert.
3: Tony, iginit ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos ang nasayang sa 20 araw na pagiging Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano. Ibinasa ito sa dating sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasa 25 million pesos ang gastos kada araw sa operasyon ng Senado at iyon ang nasayang sa mga araw na napigil ang sesyon ng Senado at wala silang nagawa dahil sa naging gulo rito. Anya, ang nasaksihan lang sa Senate Presidency ni Cayetano ay gulo, putukan ng baril, pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa habang nasa protective custody ng Senado, boycott sa sesyon, bigong destabilization attempt, hindi autorisadong committee hearings kabilang ang isang hindi pinangunahan at hindi rin dinaluhan ng kahit isang senador. Sinagot naman ito ni Cayetano sa isang Facebook Live ngayong hapon, giit niya. Kahit naman sino nakaupong Senate President ay yun naman ang magiging gastos. Ipinasa rin niya sa ang CC sa Gatchalian Black Tide. Sila anya ang hindi nag-ingay o nagbigay ng listahan ng pangalan ng mga komite kaya hindi nagkaroon ng pagdinig. May patutsada rin siya sa kabilang grupo na nagtataguan niya ng katotohanan habang sila ay nais namang malaman ang publiko ang buong katotohanan.
4: Yeah, but kayong galit na galit pag nagpe-Facebook ako, eh ang hilig nyo rin mag-Facebook. So sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Caetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba, mas maraming nanonood sa iyo, Raffy at Erwin Tulfo? Eh problema, nabuko kayo na may tinatago kayo. Diba?
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Mga kapamilya, umarangkada na ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pre-trial hearing na dinaluhan ng mga House Prosecutor sa pangunguna ni Lead Prosecutor Jervy Luistro kasama ang ilang private prosecutor. Pinangunahan naman ni Attorney Michael Poa ang defense team ng Vice. Si Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. at dalawang Deputy Clerk ng Impeachment Court ang namahala sa pre-trial conference na sarado sa publiko at media. Pasado alas 10, nabataan ang ilang House Prosecutor at si Attorney Poa na lumipat ng kwarto sa kasagsagan ng pre-trial conference. Ayon sa staff ng Senado, sinuspindi ang pre-trial conference. Makalipas lamang ang ilang minuto ay muling bumalik sa pre-trial conference room ang mga prosecutor, pero tumangging magdetalye sa nangyari. Sinabi naman ni Attorney Poa na naging maayos ang morning session ng pre-trial meeting.
5: I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa trial. So, lalo na sa pre-trial, normal naman yan. May mga disagreements. But even then, I think it was good.
0: Nauna nang umapila si Bantay Senado Convener Dr. Gary Dionisio sa impeachment court na buksan sa publiko ang pre-trial conference. Paliwanag niya, hindi pribadong mamamayan ang lilitisin kung hindi isa sa pinakamataas na leader ng bansa.
6: Importante na lahat ng mga proseso, no, from day one, no, sa pre-trial, no, ay kailangan nating malaman, masubaybayan natin. Kasi, of course, ang gusto natin maging isang fair, objective, at rational itong trial nito.
0: Dismayado naman ang House Prosecution Panel sa hindi pagharap ni Vice Presidente Duterte sa pre-trial conference sa Senado ngayong araw. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
7: Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Trial Spokesperson Rene Co na ang legal counsel lang ni Vice Duterte ang humarap sa pre-trial conference ngayong araw sa kabila ng mga nauna niyang pahayag na handa siyang humarap sa tamang forum. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na bagamat maaari i-authorize ng Vice ang ilang individual na humarap bilang kanyang kinatawan, mas mainam pa rin kung dumalo ng personal ang Vice. Pagpapakitaan niya sana ito kung gaano kaseryoso si Vice Duterte sa pagharap sa mga alegasyong matagal nang ibinabato sa kanya.
8: I think it would be proper and would be more attuned to the demand of the people that she appears in the trial, in the pre-trial conference, to display her seriousness and her in her attempt really to face the charges and also to show na wala siyang tinatago at wala siyang kinakatakutan.
7: Nakulangan din ang prosekusyon sa inilatag na pre-trial brief ng defense team ng Vice. Ayon kay Adyong, kahit makapal ang dokumento ay wala naman anyang sustansya at pawang pagtanggi sa mga akusasyon at pag-question pa rin sa proseso. Tinawag naman itong tunublata ni Co dahil walang pagdedetalye kung bakit inilatag ang mga ebidensya o kung bakit ipinapakilala ang ilang testigo para sa panlilihi.
9: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga alegasyon.
7: Nagpapatuloy ang marking of evidence bilang bahagi ng proseso at inaasahang hindi ito matatapos ngayong araw. Kinumpirma rin ng House Trial Spokespersons na nagkaroon ng disagreement sa proposed stipulation kung kaya pinagsumite na lang anila ng komento ang parehong partido patungkol dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pag-uusapan pa ng mga senador kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte na posibleng simulan sa ika-anim ng Hulyo. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala pang pinal na desisyon ang majority block, pero iginiit na nakasaad sa Senate rules na Senate President ang presiding officer. Maliban na lang kung magdesisyon ang Senado na iba ang paupuin. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na si Senador Chis Escudero ang napipisil ng majority block, maging ni Gatchalian na maging presiding officer sa impeachment trial. Sinagot din ni Gatchalian ang issue hinggil sa panawagang ibaba ang kinakailangan bilang ng mga senador para makonvict ang bise.
1: In my opinion, it's malinaw ang constitution, that's E16. In my opinion, we have to follow the constitution. No? 2/3 of all members, no? Very clear ang constitution dyan.
0: Mayorya ng mga Pilipino ang umaasang magiging makatarungan, walang kinikilingan at nakabatay sa ebidensya ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
10: Tony, ayon sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research, 3 lang sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala na karamihan ng mga senador ay magpapasya batay sa ebidensya. 19% sa mga respondent ang nagsasabing naniniwala silang magiging evidence-based ang desisyon ng mga senador, habang 32% ang hindi pa naniniwala. Pinakamalaki naman ang bahagi ng mga hindi pa nakapagpasya na umabot sa 49% ng mga respondent. Ibig sabihin, mahigit 4 sa bawat 5 Pilipino o 81% ang nagdududa o hindi pa tiyak kung ang mga senador ay talagang magpapasya batay sa ebidensya at batas. Ayon sa Okta Research, ipinapakita ng resulta na mahalaga para sa publiko ang isang transparent na katarungan at due process-based na pagilitis para matanggap ang magiging desisyon ng Senado sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Mas maghihigpit na ang Senate Blue Ribbon Committee sakaling muling buksan ang pagdinig sa mga maanomalyang flood control projects. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Blue Ribbon Chair Erwin Tulfo na hihingan na ng affidavit ang lahat ng testigo bago pa sumalang sa pagdinig. Hindi na rin papayagan ang mga tinatawag na surprise witness, gayon din ang pagkukot sa testigo ng sinamang senador. Naniniwala si Senador Tulfo na dapat nang tapusin ng komite ang pagdinig sa isyu ng mga maanomalyang proyekto kontra baha.
11: Maging investiga tayo, pero the question is, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan.
0: Wala pang natatanggap na abiso ang Department of Justice kaugnay ng warrant of arrest ng International Criminal Court para kay Senador Bongo. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rass. Steve!
12: Tony, kinumpirma ng Department of Justice na wala silang natatanggap na namang opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court kaugnay ng muna pag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paula Martinez, ang impormasyon ay base sa verifikasyon na sinagawa ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Lumalabas na walang hawak na impormasyon ng PCTC hinggil sa naturang ulat batay niyan sa kanilang monitoring kaninang alas 10 na umaga. Ginawa ng DOJ pahayag kasunod ng post online ni Davao City Congressman Pulong Duterte na base sa kanyang highly reliable source ay nag-issue ng warrant of arrest ng ICC laban kay Go at 2 pulis. Si Go na dating special assistant to the president ay kabilang umano sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Sa iba pa nating mga balita, humarap sa National Bureau of Investigation ang ilang miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ni Narine Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipakulao, Aurora. Kabilang dito, si Ateneo Team Captain Jared Bahay, Wacky Espina, Andre Bongo, Sean Tuanyo, Malcolm Tyler, Alden Kainglet at Kyle Gambler. Dumating din sa NBI si Blue Eagles Assistant Coach Sandro Soriano na unang ipinatawag noong Martes pero hindi nakadalo dahil sa sinasabing nararanasang emotional distress. Nauna nang iginit ng NBI na malabo pang matapos ngayong Linggo ang investigasyon sa pagkamatay nila Baterbonia at Adili. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Sarangani kaninang bago mag-alas 3 ng hapon. Balita mula sa Quezon City at Tinirad Patrol Kelly Cordero. Kelly.
7: Tony, na itala ang lindol na may lalim na 33 kilometro kaninang alas 2.57 ng hapon sa line 24 na kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Glan. Naramdaman ang intensity 5 sa Malungon, Sarangani at General Santos City. Intensity 4 sa bayan ng Maasim at Siamba at Siguli sa South Cotabato, habang intensity 3 naman sa ilang bahagi ng Sarangani at South Cotabato. Ayon sa PVOX, ang lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake noong June 8. Wala namang inaasahang pinsala sa naturang aftershock. Naon nang iginiit ng PVOX na maaaring magpatuloy ang mga aftershock sa loob ng ilang linggo hanggang isang buwan matapos ang malakas na pagyanig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Sumampara sa halos 80 ang mga naiulat na lasawi sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. 78 ang patay habang bumaba naman sa 30 ang nawawala. Nasa mahigit 357,000 na pamilya o mahigit 1.5 million na individual na apektado ng pagyanig, kung saan 5,000 pamilya ang nananatili sa halos 50 evacuation center. Umabot na sa mahigit 1 billion piso ang pinsala na magnitude 7.8 na lindol sa agrikultura at infrastruktura. Balita mula sa Camp Grame, ito ni Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
13: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
7: Ang bilang ng mga infrastrukturang napinsala sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, nagdarating nagkakahalaga ng higit 1.29 billion pesos. Maraming bahay din ang napuruhan ng lindol, kabilang na ang higit 13,700 na totally damaged, habang nasa 61,000 naman ang partially damaged. Samantala, abot sa 29.8 million pesos ang pinsalang tinawo ng sektor ng agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur dahil pa rin sa naturang pagyanig. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Ay, naku, mga 5 tindero ang naaresto matapos mahuling nagbebenta na halos 1 milyong piso halaga ng mga expired na produkto sa Quiapo, Maynila. Naaptuhan mismo ang mga suspect sa pagbebenta ng mga expired na palaman sa tinapay, canned soft drinks, keso at noodles. Natuklasan din sa loob mismo ng palikuran, binubura ang lumang expiration date bago tatakan ng bago at peking petsa. Tumambad din sa ikalawang palapag ng tindahan ang imbaka ng mga expired na produkto na ilan ay kinakalawang at, pasintabi po ah, pinagpipistahan na ng mga daga. Nagpaalala rin sa publiko na huwag basta-basta patulan ang mga produktong sobrang mura at suriin ang manufacturing at expiration date na mga binibiling pagkain. At susunod, 2 bangkay na diskubre sa nakaparadang sasakyan sa Tipilex sa Tarlac at sunog sumiklab sa isang condominium sa Quezon City. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon! Oras po natin, 4:20.
14: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
15: Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Ang galing! Pangmatagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
21: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras po natin, 4:23.
14: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
15: Tony Velasquez, headline sa hapon.
0: Tuloy po tayo sa ating mga balita. Sumiklab ang sunog sa 29 na palapag na condominium sa Barangay Bagumbayan sa Quezon City. Tumagal ng mahigit 3 oras ang pag-apula sa sunog na pinaniniwalaang nagsimula sa basement. Paliwanag ng Bureau of Fire Protection, gumapang ang makapal na usok sa garbage chute ng gusali kaya lumabas ito sa itaas. Walang napaulat na nasugatan pero ilang individual ang nirespondehan dahil nahirapang huminga bunsod nga ng usok na galing sa sunog. Nagtataka naman ng ilan sa halos 200 lumikas na residente kung bakit hindi umano gumana ang alarm system ng sumiklabang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng natupok na ari-arian. Pasintabi po muli mga kapamilya sa maselang balitang ito. 2 bangkay ang natagpuan sa nakaparadang sasakyan malapit sa isang gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex sa Victoria, Tarlac. Ayon sa empleyado ng gasolinahan, nabahala ang kanilang manager dahil na matagal lang nakaparadang sasakyan kaya tumawag ng emergency assistance. Ayon sa Tarlac Provincial Police Office, kinilala na ang kaanak ng kaanak ang 2 bangkay pero humiling na isa pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Umapila rin ang Tarlac PPO sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa insidente. Sa Nueva Ecija naman, isang bangkay ng lalaki ang nadiskubre sa loob ng abandonadong SUV sa bayan ng General Tino. Sinasabing napuna ng mga residente ang nakaparadang sasakyan at nang silipin ito, tumambad ang bangkay ng lalaking nakabalot ng kumot. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki habang patuloy ang investigasyon sa sanhi at motibo ng pagkamatay nito. 4 na mahalagang kasunduan at deklarasyon ang inaasahang patitibayin sa idinadaos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit na dinadaluhan ni Paolo Marcos Jr. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian!
22: Tony Agencay, Philippine Ambassador to Russia, Igor Garlit-Bailen, kabilang sa inaasahang patitibayin ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na 5 taong roadmap o plano ng regional bloc at Moscow para palakasin ang strategic partnership. Inaasahan din ang paglalabas ng Kazan Declaration kung saan pagtitibayin ng mga lider ng ASEAN at Russia ang mga napagkasunduang prinsipyo, pananaw at direksyon ng kooperasyon. Mayroon din anyang espesipikong kasunduan kaugnay ng deklarasyon ng Energy Cooperation at Joint Declaration tungkol sa usapin ng cultural cooperation. Alas 10 na umaga oras sa Kazan o alas 3 ng hapon sa Pilipinas, formal na nagbukas ang summit. Matapos niyan ay may inaasahan pang dadaluhan ng Pangulo na business meeting, isang joint press approach, panayam sa Russian press at kapihan sa mga Pilipinong media bago bumaya pabalik ng Pilipinas mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Naghain ang petisyon sa ombudsman ang grupo ng mga doktor at abogado para repasuhin ang kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma. Balita mula sa Ombudsman, hatid ni Rad Patrol, Nico Bagsik. Nico! Nico? Babalikan po natin maya-maya si Nico Bagsik. Nananawagan ng ilang grupo kay Pangulo Marcos Jr. na bigyan na ng unconditional freedom o ganap na kalayaan si Mary Jane Veloso. Balita hatin ni Radio Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
3: Tony, ginitigap niya sa President Sara Ilago na mahalagang hakbang tungo sa ospisya ang pagtestigo ni Veloso bukas laban sa kanyang mga recruiter na nahaharap sa kaso sa human trafficking, illegal recruitment at estafa. Sinabi ng kongresistang pinatutunayan ng pag-usad ng kaso na si Veloso ay biktima ng human trafficking at pagsasamantala at hindi kriminal. Gayunpaman, giniit ng mamabatas na nanatiling pinagkakaisa ng kalayaan si Veloso sa kabila ng matagal ng pagdurusa sa pagkakakulong at pagkawalay sa pamilya. Binigyan din ng Gabriela na sumailalim. Sumasalamin ang kaso ni Veloso sa kalagayan ng maraming Pilipinong napipilitang mag-ibang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho, mababang sahod at kahirapan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto. Oras po natin, 4:28.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Headline Abroad! Headline Abroad!
0: Shutting headline abroad, nilagdaan na ng Amerika at Iran ang Memorandum of Understanding para tulduhan na ang kalilagyera. Pinirmahan ni U.S. President Trump ang kasunduan sa hapunan kasama si French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles kasunod ng G7 Summit. Kinumpirma naman ng Iran Foreign Ministry na nilagdaan na rin ang kasunduan ng kanilang Pangulo. Nakasaad sa kasunduan ang 14 punto, kabilang ang pagpapalawak ng ceasefire at malayang pagdaan sa Strait of Hormuz. Dinagdagan pa ang proteksyon para sa mga kabataan na gumagamit ng social media, partikular sa Facebook, Messenger at Instagram. Ayon kay Meta, Head of Safety Policy, Asia-Pacific, Malina Enlund, may built-in safety features na ang kanilang teen accounts para maging ligtas ang experience ng teenagers online. Nabilang dito ang daily time limit reminder at sleep mode na maaaring gamitin ng mga magulang para itakda kung gaano katagal lang pwedeng gumamit ng social media ang kanilang mga anak. Hinigpitan din kung sino ang pwedeng makapag-message sa mga account, habang meron na ring audience control para kontrolado kung sino ang makakakita ng kanilang mga post. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
4: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Parating pa lang po ang aking partner. Pero kasi nga naman, parang ang kulimlim sa labas ng himpilan. Mukhang nagbabadyang bumagsak ang malakas na ulan. Actually, kanina, nung papunta ako dito, medyo, nako, maambun-ambun na. Kaya ingat-ingat po dahil sakto pa naman. Bakit ka talaga, no? Kung kailan uwian? Tsaka naman talaga bubuhos ang ulan, di ba? Hindi kaya dapat kanina to, kanina mga alauna ng hapon, kung kailan napakainit ng panahon. Kasi ngayon, bigla ang... Talagang ngayon tayo sasabay, ha? Ha? Ulan? Inaway. Inaway sa ere yung ulan. Ay, nako. Ay, taka lang. Ang oras, 32 minuto, makalipas ang ika-apat ng hapon.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
1: At least kahit papano, hindi na masyadong tirik yung araw dito, dito sa Metro Manila, particular dito sa Quezon City. Pero kamusta nga ba ang lagay ng panahon sa inyong mga lugar? At least hindi na sumabay yung init ng panahon dyan sa nangyari sa Senado kanina, kasi nga parang nagkaroon ng bahagyang tensyon. Bagamat yung magkabilang panig, itong House Prosecution Panel kasama na yung mga private prosecutors ay dinedenay. Sabi naman nila ay normal yung ganong pagkakataon na magkataasan ng boses at may mga hindi pag-agrihan, hindi pag-kasunduan itong depensa at House Prosecution Panel. Pero mukhang na-plancha rin, ano, dahil mismong ang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poua sinabi rin na ito yung normal na nangyayari. At napagkasunduan din, ano, na na-plancha kung ano man yung gusot ng magkabilang panig. Siguro maya-maya pa hihingi tayo ng update kung ano-ano nga ba yung mga napag-usapan dyan sa pre-trial ng Senado, yung pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa pre-trial ni Vice President Sara Duterte. Siyempre, importante rin dahil nga hinabol ng Kamara de Representantes itong 15 billion Mindanao Quick Relief. Yan po yung isa doon sa mga ipinasang panukalang batas sa pagdaraos nga po ng special session ng 2 kapulungan ng Kongreso, ang Senado at ang House of Representatives. Ito'y may kaugnayan doon sa 15 billion Mindanao Quick Relief na kinakailangan, ano, bagamat ang binabanggit kahapon ng liderato ng Kamara na tuloy-tuloy naman yung pagtulong ng gobyerno dyan sa Mindanao, especially yung mga pagkukumpuni nitong mga kalsada, yung pagtulog, yung mga pagkain, ganyan, yung mainom na tubig, ito'y nakahanda na rin kasi, ano, nakapreposition na yung ganyang klaseng tulong ng mula sa DSWD. Pero ang importante ngayon, saan kukunin yung pera para sa pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura at mga kalsada? Diba nga, maalala natin dyan nga sa Glan na Sarangani, nagkaroon pa nung paglutang, ano, nung ilalim ng dagat doon sa Dalampasigan, nagkaroon ng ano pa tawag na, may technical term doon pero yung lumabas, ano, yung mga corals, yung mga lamang dagat lumitaw matapos nga yung matinding lindol, yung magnitude 6.8, tama ba, 6.8, hindi, ano ba yung lindol na yon, 7. Ilan yung lindol na nga na yun? So, 7.8, sa magnitude 7.8 na lindol, malaki yung epekto doon sa infrastruktura, may mga nasirang infrastruktura na kailangan kumpunihin. So, doon mapupunta yung 15 billion na quick relief na ipinasanga ng Senado at ng Kamara. So alamin natin yan dito sa mga makakausap natin. At syempre pa, yung pagbangon ng Mindanao, yun yung importante dahil nga matapos ang sakuna, matapos din maibigay yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente doon, importante yung pagbangon ng mga probinsya. Uy, mamaya pag-usapan din natin ano nga bang nangyari? Bagamat may mga natalakay na tayo kahapon doon sa isinagawa ng special session ng 20 ng Kongreso, baka mayroon pang may ibang perspektibo na dapat nating mabatid o dapat nating pag-usapan dahil nga maya-maya ay may makakausap tayong isang political analyst. At ano nga ba, no? Tingnan natin yung benepisyo ng pagsasagawa ng special session. Dahil nga, ito yan, nakalagay yan sa saligang batas at ginagarantiya yan na dapat ay pwedeng ipag-utos ng Pangulo kung kinakailangan niya, kung sa tingin niya kailangan niya na magpasa ng mga panibagong batas itong ang 20 ng Kongreso. Kasi magkahiwalay yung ehekutibo, balikan lang natin, ito'y nasa kanya ang power of the sword. Diba? Siya ang nagpapatupad ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. Pero wala kasi sa kapangyarihan niya ang paglikha ng batas. At yung paglikha ng batas, ito'y nasa kapangyarihan ng Kongreso. So yung mga kinakailangan na maging batas, yan ay kailangan gawin ng Kongreso. Pero kasi ang Kongreso nagbe-break, hindi siya laging may sesyon, hindi siya laging nandiyan dahil nga nagbe-break siya. Dahil nga, ito'y ginagamit naman na pagkakataon. Kaya sa tiwing, tinatanong, oh, dami-dami yung break, puro kayo bakasyon dyan sa Kongreso. Kaya po ganyan yan ay dahil po para mabigyan ng pagkakataon itong mga kinatawan ng mga lalawigan, ng mga syudad dito sa ating bansa na pumunta doon sa kanilang constituents. At kamustahin naman, di ba? Kasi nga naman, ang pag may sesyon, sila'y nandyan sa batasan, di ba? Wala sila sa kanilang mga constituents, wala sila doon sa kanilang mga nasasakupan. So yun yung pagkakataon para naman magkaroon sila ng panahon para kamustahin yung mga constituency na. Syempre, kapareho ng mga senador ngayon. Syempre, kailangan nagtatanong-tanong na rin yan kung ano yung pulso ng kanilang constituents at kung ano yung kanilang dapat maging boto sa pagsisimula nga ng impeachment trial. Hoy, ang oras, 20 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Basta lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, hihimayin pa natin yan sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30.
0: puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: naman at saka ano. At saka donut.
1: Oh.
0: Yan. Nagbigay kasi ng update ang ano, yung mga tagapagsalita ng prosecution panel.
1: Ah.
0: Para dun sa...
1: Yung nangyari kanina na
0: yung sa pre-trial. Actually, nadudun pa eh. Kasi nagmamarking pa ng, ano, ng mga ebidensya.
1: Nagkaroon daw ng ano, tension? Tama ba?
0: Eh, well, ang depensa ni POA, it happens naman sa mga ganyan. So hindi may iwasan yun.
1: Oo, normal daw yun sa isang
0: pre-trial.
1: Normal yun
0: sa isang pre-trial. Na nagkakaroon ng argumento. Diba?
1: Di tsaka abogado yung mga yan. Parang abogado pa pag hindi nakipag-debate. Diba?
0: Hindi bagay si Robin sa ganun.
1: Bakit?
0: Baka magsumbong yun sa ano, sa ethics committee. Eh yun eh, masigawalan ng konti eh. Ano, eh. Hindi sanay nasisinghalan yun eh.
1: Ay, nako. Anyway, speaking ng mga tao sa Kongreso.
0: Oh.
1: Eh, birthday pala ngayon.
0: Aba, sino yan? Sino yan?
1: Ayung, so ibig sabihin, yung minirienda nyo kanina sa kamera, hindi pala niya handa.
0: Nakihanda siguro. Nakihanda.
1: Eh, birthday ngayon ni Marian Enriquez.
0: Aba!
1: Ng isang TV station.
0: Ayun, kita mo nga naman o.
1: Oh.
0: Kaya pala halatang ano na.
1: Ano? Halatang ano na.
0: Binabati rin siya ng ano, birthday pala niya eh.
1: Oo,
0: binabati niya. Siya ni Eden Santos at saka ni ano, ni Red Mendoza. Ipadala mo yung video nito.
1: Ay, naku, nakakamiss din ng mga yan. Nakakamiss yan, lalo na yung mga TV babes. May TV babes dyan. Oo. Si TV babes Marian na nagpa-birthday nga ngayon.
0: Alam ko pagka mga babes, sariwa eh. Mga bata eh.
1: Yan si TV babes Marian Enriquez. Birthday niya ngayon. Andyan din ang TV babes Tina. Diba?
0: Birthday din ni Tina?
1: Hindi, TV babes.
0: Yung mga nasa
1: Rose.
0: Ano? Ayan. Sino yung Rose?
1: Yung taga UNTV.
0: Rosalie Cos.
1: Yes, si Ate Rosalie
0: Cos. Si Ate Rosalie Cos.
1: Ate tawag natin sa kanya.
0: Amen!
1: Tsaka si TV babes Vivian Gulia.
0: Aba?
1: Diba?
0: Yun, babes talaga. Yeah, Vivian, ha?
1: Tapos may ano, hindi ko alam kung TV babes na rin.
0: Sino?
1: Si, yung taga 13. Si,
0: okay. Hoy, ang dami na ngayong, nung mawala ka doon, ang dami ng ano.
1: Talaga.
0: Oh. Idami mo naman yung atin.
1: Si TV babes, Mari.
0: Yan. Hindi, madami na ngayon.
1: Tapos yung radio room, nakikinig yan dito sa atin.
0: Ah, talaga?
1: Kasi may mga nagpapabate. Eh. Yan sila Jovi. Oh.
0: Si Jovi.
1: Jovi Marie. Oh.
0: Si,
1: sila Isa.
0: Isa, si... Yung sa kabila.
1: Si,
0: pangalan nito.
1: Sino pa ba?
0: Pasensya ka na, pareho na tayo may edad eh.
1: Ay, basta magme-message siya mga yan. Message, especially dyan sa radio room, message na lang ako, di ba? Para batiin namin kayo. Pero happy birthday, Marian Enriquez.
0: Sa radio room nga pala, si Angge. Andyan.
1: Ay, tsaka si, syempre, yung pinaka, ano doon, seasoned.
0: Ay, yun nga yung sinasabi ko.
1: Si, Ate Milky Rigona.
0: Ayan, si ayan, Milky.
1: Diba?
0: Ayan. Sino pa ba? Si,
1: sino pa ba yung
0: Tina?
1: So, Tina. Tina si Mendoza.
0: Tina Mendoza. Oh, ayan. Oh. Eh, hindi ito pati yung taga dito. Si Pam!
1: Ay, oo. Siyempre si Pam. Dapat kung may TV, babes, dapat may, ano matawag sa radyo, di kayo dapat nagpapahuli.
0: Oo. Dapat eh, ano, dapat eh, unang radyo lagi.
1: Gumawa ng issue. O, ito, balik pa rin. Siyempre, hindi tayo aalis ng camera pa rin dahil nga, makakausap po natin ng kinatawan ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Makakasama mo natin via Zoom si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
2: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. As promised, naka-zoom na ako. Ha?
0: Oh. Kakahiwalay lang namin kanina eh.
1: Dapat pala, kuyang, hinatak mo na dito.
0: Ha?
1: Hinatak mo na pala dapat dito.
0: Hindi,
2: ayaw kasi niya maging selfish eh. sabi niya mag-zoom na raw.
1: Kasi kaya binabanggit ko nga kung Zia, itong mga taga radio room tsaka itong mga taga TV babes, yung isang

0: TV naka-monitor sa atin, eh, dapat nanood na lang sila dito.
1: Oh, ganun na nga gawin nyo.
0: Sinolo.
1: Hindi, kasi napasarap kanina ng usapan eh. Dahil, siyempre, kailangan natin kumuha ng update dun sa ginagawang pre-trial conference. Ano bang maibabahagi ng ano ng House Prosecution Panel, Kong Siya?
2: Oh, kanina, yung prosecution panel, I think nag-excuse na lang sila, no? Mm-hmm. In the middle of the pre-trial conference dahil nga may mga disagreements dun sa stipulation of facts. So, para mas mapabilis, minabuti ng korte na mag-submit na lang ng comments yung ano both sides pagdating doon sa mga isa-submit ng mga stipulation of facts, no? So ang nandoon sa ngayon, ayaw ko lang kung continuous pa rin, no? Kasi ano yan eh, naka-closed door sila. Ang nandoon ngayon sa Senado, sa pre-trial conference, ay yung mga private prosecutors natin. Mm. Sila yung magma-marking na ng mga evidence, no? Magiging exhibit, no, sa trial. So, binabuti na lang ng ano, since na may direktiba ang impeachment court, na magsumite na lang ng comments nung sa stipulation o facts. So, yung trabaho naman to mark the evidence ay ministerial naman. No?
1: Okay.
2: So, madali lang naman gawin yon. So, ang nandoon ngayon ang private prosecutors. Ang tatandaan natin na Sir Willie, Sandro, tayo'y natutuwa dahil ito na nga yung umpisa nung paglalatag ng ebidensya na naayon doon sa mga articles of impeachment, na ito naman yung kapangyarihan, eksklusibong kapangyarihan ng Senado para litisin ang pangalawang pangulo, no, si Vice President Sara Duterte, dahil ito'y naayon sa hinihikayat natin for the past several months and even almost a year, na dahil may complaint talaga at may allegation na meron talagang actions committed by the Vice President which constitute an impeachable offense, kailangan madinggan ito ng taong bayan sa proper forum, and this is now the impeachment court. Kaya nga tayo nagagalak dahil it started to roll na, no? Gumagalaw na yung accountability mechanism ng ating saligang batas.
1: So ano yan? Nagpalitan ng stipulation of facts pagkatapos magbibigay ng kanya-kanyang komento?
2: Parang ganun na rin nga, kasi dahil doon sa unang presentation ng bawat panig, nagkaroon ng disagreement. So syempre, supposedly dapat ang pre-trial conference is to simplify the facts presented. Eh kung mayroong magkakaroon ng medyo delay because of some contention or non-admission ng bawat isa to a point that they are in fact challenging, a very simple, just a simple stipulation of facts lang, eh mukhang madidelay yung proseso. Remember, doon po sa notice ng binigay ng korte ay starting June 18 up to June 25, yun yung date kung saan magkakaroon ng pre-trial conference. So I think as a matter of practicality, ang naisip din ng impeachment court, mas mapabuti at mas mapadali na ayon doon sa timeline na binigay nila, na magsumite na lang yung bawat panig ng kanilang comments, no? Doon sa stipulation of facts na ipapresenta supposedly nila sa araw na ito.
1: So kailan mangyayari yan, yung submission ng mga comments? May gagawin pang resolution dyan, di ba?
2: Yes. So, immediately, ang pagkakaalam ko, pag may direktiba naman talaga ang impeachment court, ay naayon doon sa timeline na sinet nila, which is, kung titingnan po natin ang notice nila, is starting from June 18 to June 25. So, I would assume, no, although wala po tayo doon sa pre-trial conference, I would assume that the submission of the trial will be the earliest possible time. I think ang binigay nila is up to June 22 ng submission of comment ng bawat panig.
1: Alright. So, whatever or regardless kung anong nilalaman ng mga komento doon sa bawat stipulation of facts, tuloy-tuloy sa formal trial?
2: Opo, tuloy-tuloy. Kaya nga tayo nagagalak dahil sa panibawa ito pong new leadership po ng Senate, no, na nakita na po natin na talagang umuunsad, no? We are very glad and we are very happy that we have finally reached the point where we can say that the intention of the House prosecution team as the public prosecutor of the people has finally set his foot, no, in terms of starting the discussion on the impeachment complaint against the vice president. Mm. So nakikita natin ngayon, after the pre-trial conference, there will be the actual trial that would happen. Initial talaga na nilabas na petsa kung saan mag-uumpisa po ang actual trial ay nasa Hulyo, pang-anim ng Hulyo itong taon na to. So before the SONA, we expect that there will be a full-blown actual trial starting on July 6. No? Mm-hmm. As to the number of days where the Senate would be allocating its time for the trial, nasa Senado na po yan, desisyon na po nila yan. Kung ilang araw sa isang linggo, magkakaroon po ng trial.
1: Alright.
2: So, hindi po yung nagagalak dahil nag-umpisa na yung sinasabi po nating accountability mechanism ng ating constitution.
1: Alright, puntahan natin yung sustansya. May nadampot bang sustansya naman ng prosecution panel dito sa defense team?
2: May masustansya pa nga yung mga gatas na iniinom natin ng mga kapataan natin. Ine-expect talaga natin. Ito yung pagkakataon para sagutin nila yung aligasyon laban sa Vice Presidente, isa-isa. Gusto natin malaman, hindi lang tayo, no? Pati na rin ng taong bayan at ng korte na ine-expect natin na dahil sinasabi nila, they will answer this allegation at the proper forum. This is the proper forum. This is now the opportunity for the defense to provide contravening evidence against the allegation levied against the Vice President. Pero ang nakita natin ay yung substance na sinasabi ay kulang dahil ganun pa rin yung kanilang depensa. Kino-question pa rin nila yung procedure, kino-question pa rin nila yung the manner by which disciplined impeachment complaint, which is the Senate, meaning to say the way by which the House of Representatives conducted its hearing. So, paulit-ulit na ito natin narinig. No? Hindi na sa atin ito bago kasi ito naman talaga yung parati nilang sinasabi. Kaya nga, para sa atin, it's a lost opportunity for the defense not to be able to provide the court and the public in general a specific, substantive counter-argument to even contradict, no? The allegation set forth in the articles of impeachment.
1: Oh.
2: So yung gustong malaman ng tao, asaan napunta yung pera na according to the allegation under the articles of impeachment ay nalustay doon sa confidential funds. Halimbawa lang, upang usapan natin ito, paano yung sinasabi ng COA na hindi daw naayon doon sa Joint Circular na for a certain amount out of the 125, we're talking about the 2023 confidential funds.
1: Uh-huh.
2: Eh bakit may allegation na hindi dapat naayon sa joint circular na may mga receipts na itong sinasabi si Mary Grace Piatos? Ang inaasahan sana natin is independent yung specific na explanation na hindi tama yung allegation na ito. Ito yung mga dito namin nagamit, ito yung mga risk according to the acknowledgement funds, ito yung mga certain people na nakatanggap at ito yung programa, etc., etc. So what we have received and what we saw in the pre-trial brief of the defense is entirely the issue that has been pounding by them to the public na this is all a sham because the procedure by which it was initiated is questionable. We are past that stage.
1: Pero walang suporta doon sa kung yung pagdi-deny.
2: Yes, a general denial lang. Ang inaasahan talaga sana natin is yung specific ng mga explanation, no? Paano mo i-depensa o i-explain yung sinasabing specific na mga allegation kasi yung nakalaan doon sa articles of impeachment. Ano yun eh? Very specific yun ng mga akusasyon eh.
1: Mm-hmm.
2: And so, kinakailangan, in-expect ng publiko at ng House Prosecution Team ay specific din yung magiging kasagutan nila doon sa mga allegations na ito.
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi yun ang nakita natin. So, kaya nga sinasabi ko, sayang, kasi it's an opportunity for the defense to really prove to the people that they are really wanting to expecting that they will answer the allegation at the proper forum. Now is the proper forum here. So, well, Sabi nga, going back to your question, masustansya ba? Mas masustansya yung Alpine na inulungkol.
0: Eh, himayin pa natin yan. Eh, ang maganda dito kay Kong Zia, eh, abay kahit na medyo mapalakas ang boses mo, Kuyang Willie, eh, naiintindihan niya. Dahil ganyan ang pagdedebate, ang diskurso minsan, dito magre-reklamo.
1: Hindi gaya ng isa, no?
2: Tama. Kasi, siyempre, pag if you are pushing for a point, di ba, medyo tayo kasi, parang we are very passionate in our in the points that we want to raise. So okay lang yun na medyo tumataas yung mga boses. Importante, substantial at saka tama yung sinasabi natin. Hindi yung tumataas yung boses na wala namang laman.
1: Alam mo si Representative Rineco, parang parehas kami mataas ng pandinig nun eh. Alam niya kung paano mag-identify ng tunog lata.
0: Pero maganda kay Kong Renee, sweet girl yan eh. Diba? Sweet girl. Anyway, sige po, pagpapatuloy natin itong diskusyon. Magbibigay daan lang po muna kami sa ilang paalala. Magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo? Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Oh.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Araw-araw, sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
3: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
9: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
3: Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras ako yan?
1: 4 minuto makalipas ang alas 5.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Eh, balikan natin si Kong Zia. Wala naman tayong naiiwang tanong. Wala tayong naiiwan.
1: Wala naman.
0: Oo. Eh, kasi ang priority natin kanina ay kumuha ng gatas.
1: kaya standby muna si Ko. Pero nandiyan lang.
0: Pinaghintay yun. Nandiyan.
1: Kong Zia.
4: Yes, Sir Willie.
1: Oh, pasensya na kit. Kumuha muna kami ng pambili ng gatas.
0: Eh, kasi sabi niyo, mas masustansya.
1: Ay, Kong.
4: Kailangan mo talaga. Kasi minum ka ng kape, kailangan mo talaga ng para sa ng gatas.
1: Oh. Alright. Maliban doon, ano pa iba mga napag-usapan doon sa pre-trial brief?
4: Well, ito yung initial. Unang-unang araw, pagkakataon na magkaharapan yung defense at saka prosecution. So, sa ngayon, pagkakalam ko, hindi ko lang ako sigurado kung hanggang ngayon ay may mga marking pa ng mga evidence. No? Kasi marami din yung mga evidence ang ipoproduce natin at ipopresenta natin sa korte. So, most likely, patuloy pa rin nila itong ginagawa ng pre-trial conference. So, inaantabayan lang natin kasi nga closed door ito na conference na ito. So, inaantabayan na natin yung magiging update ng ating private prosecutors. What is important is, yun nga, nag-appear na rin ang magkabilang panig at naalaman na at the very start of the conference na we have the sense that how the defense would be with the attack the charges, the allegations under the articles of impeachment na kung tatanungin mo ako, mukhang kung mag-expect tayo nito ng daming technicalities and objections. Dahil nakita na natin in the first day pa lang, merong mga technical issues that were raised by the defense. But again, this is the trust strategy. No?
1: Right.
4: Tayo naman ay binibigyan din natin ng pagkakataon na ang conference na ito, pre-trial conference, ay nangingibabaw pa rin yung compliance natin sa due process.
1: Alright. Base dun sa latest mula dun sa aming Senate reporter, si Angela Babad, isang article pa lang ang natatapos ng marking of paglalagay ng mga marka. Yung marking sa evidence.
0: Anong article?
1: Isang article pa lang. Di binanggit dito eh, kung anong article. Paano ba yan? Yung marking yan, ano ba yan? Ano bang naunang article lang minarkahan?
4: Hindi ko lang alam kung yung sequence ng pagpresenta ng mga evidence ay base doon din sa sequence of presentation ng articles. Pero ang alam ko, may 4 na articles yan. So kung mas nauna ka pa malaman, Sir Willie, kasi nga nakalapas ko lang ng press con eh. So I have to update myself with the latest development at the Senate. So kung yan, what is important is all the evidence, including testimonial, both testimonial material evidence, will be marked. Then what is important is that in the coming days, in-expect natin itong 4 articles ay yung mga ebidensya ay mamamarkahan na sa exhibit, no? Sa matatapos, before I think the deadline would be June 25.
1: Oh, mabilis kasing mabilis kasing magbigay ng information yung aming reporter sa Senate.
4: Kaya nga dapat pala sa kanila ako kumukuha ng update.
1: masustansya ininom na gatas dito
0: pero kung siya
4: kasi yung marking of evidence kasi ministerial lang naman yan it's just simple clerical, no? Assignan mo lang to ng number, no?
1: Hindi, pero kasi pero bakit pag article kasi hindi naman isa, 2 piraso lang ang ang mga ebidensya ng
0: marami yun.
1: Marami yun
0: Pero kung siya, bakit ngayon hindi siya isinapubliko? Kundi ako nagkakamali. Kay Justice Corona ba yung
1: yung corona, may corona.
5: Yung minarkahan pero maalala ko yung coverage natin ang naririnig lang natin parang evidence for ganyan tapos let this be marked ganyan ganyan may mga code.
1: sabi ni prosecutor Bel Zamora ni Representative Bel Zamora kung sila masusunod gusto nilang ano kaso rules ng ano eh
5: ng senado kung siya
4: yes ako tama ako I re-echo the position ng House Prosecution Team no. Eh kung tayo naman na masusunod, gusto natin sa publiko ito.
1: Yes, yes.
4: Para naman sa public ito eh. Ito pinag-usapan natin. Ang ating paninindigan dito at ang ating kaakibat dito, yung katotohanan at yung saligang batas. So, mas ninanais at mas gusto namin sa publiko ito. Pero ito ay isang bagay na kung titingnan po natin, ang Senado, ang impeachment court po ay binabalansi din po nila yung magiging issue ng security, halimbawa, ng mga pangalan na possible na magiging witnesses, pati na rin po yung sanctity, no? Ibig sabihin yung flow
1: sagrado
4: ng magiging diskusyon sa conference, no? I think ang pagkakaalam ko is that iniiwasan din ng Senate dahil ito ay napaka-sensitive at saka high profile ito na impeachment trial at alam naman po natin politically charged na yun ng ating mga kababayan on both sides of the camp, the pro and the anti impeachment para maiwasan po na magka-create pa ng other issues that may charge again the already already compassionate supporters from both camps eh mas pinaigi ng korte that since this is just a pre-trial conference mas minaigi nila na ang mapag-usapan din is diretsong magdidirektang mag-uusap ang prosecution at saka defense for the efficient flow of the pre-trial conference.
5: Patikim sana kasi to kung eh no, patikim sana to sayang eh no.
1: Kaso ang aasahan mo lang naman diyan itong ano will be marked as annex A, annex mga ganun lang eh.
4: Pero at saka nakita din na napansin din natin even during the corona trial na medyo technical talaga pag-usapan diyan sa pre-trial conference. Ibig sabihin although yung issue is very important pero yung detailed presentation and discussion ng itong mga ebidensya na to sa articles ay hindi siya yung inaasahan natin that would draw interest no from among the viewing public kasi nga detalyado at technical so what is important is yung open trial actual trial natin ay ila live stream ito for the entire country to watch no so ito naman ay pagpapaset ng bound ng parameters pagsisimplify ng mga pag-uusapan sa korte kung ano ang i-admit ano yung po-contest ng mga na stipulated sa facts stipulation of facts para hindi na masali halimbawa sa trial kung ano yung po-contest ng both either the defense and the prosecution at ano yung madedesidean ng korte na i-include nila doon sa actual trial na para ma-guide na rin kung ano yung ipapresenta ng mga ebidensya at saka mga testimonya at saka mga witnesses. So this is purely technical discussion which I believe the public apart from securing safety and security yung safety ng mga witnesses, the impeachment court I think it's more appropriate to have an effective and smooth deliberation to have it closed door, no? Sa atin naman ay we always respect the decision of the impeachment court and we will comply to whatever directive it may deem proper to release.
1: Kung forward tayo ng konti, tapos na kasi yung episode 1 ng Senate Flix sa Senado kasi kahapon natapos na yung
5: special session.
1: Oh, yung finale episode.
5: Season ender.
1: Pero may mga naiiwan ngayon pating mga prevailing questions. Number one, dun sa threshold.
5: Oh.
1: Yung pagdating sa butuhan ng conviction. Kailan kaya ito ma-erase at possible ma-settle?
4: Well, ang alam ko, ang korte hindi naman yan isi-settle without controversy, eh, di ba? There has to be a controversy arising from the the issue itself, no? Pero this is a emerging fresh outlook to appreciate the requirement of the Constitution, which is 2/3 na, no, all members of the Senate, sitting as a judges of the impeachment court. Ang came out from different personalities, no? Some even served as a justices of the Supreme Court, no? Very prominent po dyan si former senior associate justice Carpio, who came out with this new interpretation that since the Senate is now facing a problem in terms of the number of the actual membership of the Senate, and then vis-a-vis the Senate exercising its exclusive power to render decision on this impeachment, dapat ang sa pagkakanyang sariling interpretation, legal opinion, ay dapat maging functional at responsive ang Senate, no? Meaning to say, it will act based on the number of senators who can able to vote. So in this case, alam naman po natin yung sitwasyon ng dalawang senador. So ang possible or pwede na in-expect natin na physically magkikilaw po sa trial ay 22 lang po sila. So these are new emerging legal opinion, which is actually derived from the fact that now the Senate needs to function as an institution by way of exercising exclusive power to try and decide the impeachment court and to render judgment based on the actual number, so that the Senate will not be neutered, no? Alam sabing yung wala nang magawa because
1: all right.
4: O hindi makasubmit o hindi makapasa ng kanilang judgment dahil nga kukulang yung kanilang numbers, no?
1: Abangan na lang natin dito kung yung bang issue na kayang i-settle within the impeachment court o kinakailangan ng intervention ng Court Suprema.
4: Iniisip ko, Sir Willie, if I may cut you there, no? Iniisip ko, somebody will probably, in the event na papasok na yung doon na tayo sa last part, no, at buboto ng Senado, ako, I would anticipate that there will be some groups or some people who will go to the Supreme Court and maybe request the Supreme Court to clarify this matter. Well, we are a democratic country and we anticipate naman that any questions, especially if it's a issue on constitutionality, that anybody can actually go to the Supreme Court. And we anticipate, ako personally, does not reflect the position of the House prosecution team, but this is what I anticipate, no? Kasi this is something very important and I think it's very relevant for us to really know kung ano ba talaga yung magiging application nitong constitutional requirement na to. Will it be we remain to be conservative in our application of the constitutional requirement of the voting in an impeachment court, or would we also adopt some adjustments in order for the Senate to be functional and all to right. be responsive to the current situation now.
5: All right. Ibangan na lang natin. Mm. Pero may nag-phone in question kasi dito. Eh. No. Ano daw ba yung skincare regimen ng mga spooks? Ay, pinapatanong yan ng itatago na lang natin.
1: Gatas daw, gatas.
4: Gatas, masustansya ang gatas.
5: Ayan, pinapatanong po yan ng isang texter na nagngangalang Paulo.
4: Sabi ko na nga ba eh. Isang guest nyo nung isang araw kahapon.
1: nagulag nga kami eh. Hindi lang bagong gupit pa.
4: Hindi lang ata niya napansin, hindi pa ako nagpapagupit eh.
1: Kong Siya, maraming salamat po, ha.
4: Maraming salamat, Sandro. Maraming salamat, Sir Willie. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po.
5: Ayan po, maraming salamat si Kong Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng First District ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Ano oras ako yan?
1: 18 minuto makalipas ang 5:00.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Ang isang inaano ko, kung halimbawang may tatakbo sa Supreme Court, kasi sabi niya mga last part na ng impeachment yan eh, yung pagka magdadesisyon na, di ba? Sino yung may legal standing? Di ba? Eh matatandaan mo, yung teacher, sabi nung Korte Suprema, hindi, wala kang legal standing. Oh, kasi hindi ka naman affected eh.
5: Oo.
1: Pero mali, pero sa akin,
5: eh di kampo ni VP Sara.
1: Opo, pwede.
5: Oh, di ba?
1: Kasi ganito eh, isang iniisip ko, ito mga possibility ah. Okay, sige. Kung i-raise yung issue ng ibaba natin yung threshold ng conviction. What if yun namang panig ng depensa? Eh di ibaba din natin ng ano, yung threshold
5: ng
1: mag-acquit.
5: Ng acquittal.
1: Ay, hindi naman po pwede pa baba, di ba? Yun ang isang malaking nakikita kong possibility dyan eh.
5: Oo nga, ano.
1: Oo, di ba? Siyempre, sige, pagbibigyan namin, baba ninyo yung threshold doon sa 22 na lang. Oh, para let's say, baba ng 15. Teka muna, paano naman kami?
5: O diba, from Senate flicks to impeachment flicks.
1: Kaya nga sabi ko sa iyo, episode 1 pa lang yan. Alam mo, yung episode may mga, ano yan eh. Ano, yung season, may mga episode yan eh. O diba?
5: Ito, tanungin natin. Siguro maganda rin na kausapin natin ang isang political analyst. Dahil makakasama natin via Zoom, ang political analyst po na si Dr. Dennis Coronacion. Magandang hapon po.
7: Magandang hapon po, Sir Willie and Sir Zandro. Magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay.
1: Magandang hapon po sa inyo.
5: Sir, paano nga to? Paano nga pala to? No? Itong mga nakikita nating mga punto, ngayon nasa pre-trial pa lang tayo. So maaring hindi pa nga ito maaring maging takbo noong mismong impeachment trial.
1: Ano ito eh? Parang preview.
5: Preview ito. Pero gaano kahalaga no, na magkaroon ng resolution at mahanapan na natin ng kasagutan yung mga tanong na umuusbong ngayon pa lang pre-trial?
7: Well, importante po no, kasi yung mga mapagkakasunduan ang ngayong pre-trial stage ang magdidikta at magseset ng parameters sa darating po na trial proper para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Halimbawa po yung usapin na sino ba yung mga official magagawing official ng mga witnesses ano o testigo at saka yung mga evidence na tatanggapin ng magkabilang panig. So very important po yan. Ako po hindi ko in-expect na tatagal yung pre-trial stage pero nakikinig ako kanina sa interview niyo kay Congressman Zia. Eh mukhang ano no, mukhang baka kakailanganin pa ng ilang pang ano no, pag meeting para sa pre-trial.
1: Mukhang ang napagkasunduan instead na magkaroon ng kung short argument pagdating sa pre-trial, pinagsasabit na lang sila ng komento. Magkabila dun sa inihaing stipulation of facts na magkabilang ano, magkabilang kampo.
7: Mas mabuti po 'yun ano para magkaroon ng speedy yung mabilis na pag-usad ng pre-trial stage kasi hindi maganda na may stock sila diyan, umpisa pa nga lang. So what more kapag nandun na sa formal impeachment trial. So actually, ang alam ko po, kung di ako nagkakamali, ito ay parang naging standard practice na sa judiciary kapag nagkakaroon ng mga trials. So instead na magkaroon ng mga habang oral arguments, ang ginagawa po ng mga judges at even justices ay pinagsusumite na lamang ng mga komento, written comments.
1: No. Pero yung ginagawa ngayon, basically ministerial to, di ba?
7: Tama po, parang ministerial and administrative in nature. Kasi parang iseset lang naman yung mga ano eh no, yung mga like yung mga ano ba yung mga evidence acceptable at saka sino yung mga witnesses na tatanggapin na magkabilang panig.
1: Okay, kasi mukhang nagmamadali yung depensa. Eh kasi sabi kanina ni Representative Reneco, isa daw narinig yata nila pinapadismiss ka agad yung kaso. Pwede ba 'yon?
7: Well, hindi po ang alam ko po ay iba dapat sa ibang ano pa 'yan ano, sa ibang
1: sa trial proper 'yan, 'di ba?
7: Oh, although we were already expecting na gagawin niya ng defense panel. Kasi nga nais, I think na-hired na nila noon, na ninanais nila na madismiss itong ano itong articles of impeachment laban kay Vice President. So I don't know if this is valid, a valid move on the part of the defense at this point.
5: Mm-hmm. Pero Dr. Coronacion, hindi po ba dapat humaharap na yung pangalawang pangulo as early as now, kasi nga parang diba sagutin na niya kung nagmamadali siya, dapat sagutin na nila
1: sa ordinary litigation. Uh-huh. Kadalasan yata even yung ano, humaharap na rin kaagad. Uh-huh. yung akusado. Inaakusahan.
7: Uh-huh. Opo, pero since this is not similar to an ordinary litigation. I think may freedom pa yung Vice President na wag munang lumabas sa pre-trial stage. So I think it's going to be her discretion whether or not she would appear as early as now. Baka mamaya gusto niya i-reserve yung kanyang appearance. Pwede, sa impeachment trial doon na mismo sa trial proper. Mm-hmm. Pero tama ka, sir, no? I think you're referring to the kind of attitude that the Vice President mm-hmm. should have. Ano ba dapat yung pakita niyang attitude dito? Dapat ko talagang, kasi mas maganda kung humaharap siya. Kasi ibig sabihin, kung bagaman ang magiging imahe niya dito is that mukhang hindi siya guilty. Mm. Kasi hindi siya natatakot tumarap sa impeachment trial. So, at ang baka pang posibleng maging pagtingin ng publiko is that mukhang hindi siya guilty kasi willing siyang humarap sa impeachment trial.
1: We can also consider, baka mamaya gusto nga ni BP ayaw ng mga abogado.
5: Mm-hmm. O hindi po kaya ito'y pagpapakita na mahina yung depensa kaya ayaw, kasi inire-reserve nila dahil nga meron ding balita na siya ay tatayo ring testigo para sa kanyang sarili.
7: Well, pwede rin naman po yun, ano? Pero kung isipin po natin, ano, bakit nais ng defense panel na as early as now ay ipa-dismiss ito? Tingin ko po ang iniingatan nila para sa kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte ay maulit yung pag-scrutinize, pag-present ng mga ebidensya laban sa kanya at pag-scrutinize noon. Kasi remember, nung nasa yung mga ebidensya na yan ay presenta sa House Committee on Justice, hindi naging magandang impact sa imahe ni Vice President. Kasi biruin mo yung mga bank documents, mga AMLAC documents. Mahirap po kasing mahirap siyang, kumbaga man on the part of the Vice President and her team, parang hirap niya sagutin. Oo, kasi these are documents.
5: Mm-hmm. Pero para po siguro, panghuling tanong na lang po namin, para po sa publiko, ano po yung dapat nilang pagtingin, ano yung dapat nilang bantayan sa pagpapatuloy nga sa pagsisimula nitong impeachment trial?
7: Well, ang unang-una po dapat tingnan ng mga kababayan natin na interesado manood ng impeachment trial laban kay Vice President, una yung since nasa bagong mayorya na yung control ng Senado, tingin ko magkakaroon to ng impact sa pag-handle, sa pagdaloy ng impeachment trial. So tingnan ho natin kung i-uphold ng majority bloc led by Senate President Gatchalian yung tinatawag na fair and impartial trial and objective. So tingnan natin kung magiging objective ang ating mga senator judges at walang manipulation na mangyayari. Tapos pinakahuli, sana po in-expect natin ng mga senator judges natin ay mag-rely doon sa evidence. Because ultimately, at the end of the day, sila po ay magde-decide. Titingnan nila kung guilty o hindi itong Vice President natin.
1: Mm-hmm.
7: So sana ang sundin nila hindi yung kanilang yung political affiliation o yung partisanship, kung hindi talaga on the strength or weakness of the evidence. Dapat doon po magre-rely o magde-depende ang desisyon ng ating mga senator judges.
1: Oh, pero kasi isa sa pinag-uusapan ngayon, yung bagong mayorya masyado manipis . T13 pa lang . 'Di ba? O pwede pang mayroong mangyari. Now, okay lang ba na hindi itinelevise yung pre-trial? Yung pre-trial?
7: Well, sa akin po, okay lang naman kasi hindi pa naman talaga ito yung trial proper. Ang pinag-uusapan lang naman dito ay mga administrative matters, kagaya ng pag-accept ng mga evidence mula sa magkabilang panig. at saka yung mga witnesses. So tingin ko, dahil hindi siya covered ng media, hindi siya publicized, mayroong ano, no, kumbaga malaya na nakapagsasalita itong mga miyembro na magkabilang panig. And even the Senate, wala pa pala yung mga senator judges, ano?
1: Wala pa.
7: Pero yung mga magkabilang panig, malaya sila nakapagsalita. Hindi, walang public pressure, at saka hindi kinakailangan mag-grandstanding.
5: Mm-mm. Alright, siguro po talagang abangan na lang natin itong pagbabalik
1: ng season 2
5: ng season 2 ng Netflix. Maraming salamat po, Dr. Dennis.
1: Dr. Dennis, salamat ha.
7: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
1: Magandang hapon po.
5: Magandang hapon po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, isa pong political analyst. O paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Jack Batalyones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook page.
5: Bye! Happy weekend! Bye. Ay, meron pa pala.
1: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Rinanga ka!
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
3: With you, respect! Tuwing Linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Prime Media. At sabay ang mapapakinggan. Sa DZMM Radio Patrol sa Istren. At FM Radio Regionals.
10: Pag may lindol, kalma lang para sa inyong kaligtasan. Duck, cover, hold. Pag nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at mabibigat na bagay. Huwag gumamit ng elevator at maghagda na lamang. May go bag na dapat na laging handa. Manatiling alerto. Paalala mula sa PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Student mode? Off. Adult mode? On. Swipe right sa next level ng buhay. Congratulations, graduates! Mula sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: June 18, 2026, Webes. Kasalukuyang sinasagawa ngayon ang pre-trial conference para sa pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mamaya kumuha tayo ng detalye mula sa Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Maan Makapagal.
1: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Trial conference ng House Prosecution Panel o Defense Counsel ni VP Sara Duterte. Nagsimula na, Senado. Puspusa na rin ang paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial. 19% ng Pilipino naniniwalang ibabase ng Senator Judges sa ebidensya ang impeachment ni VP Sara ayon sa Octa Survey. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin para sa pagpapalawak ng ugnayan sa enerhiya, seguridad sa langis at iba pa. US at Iran lumagda sa isang kasunduan para tuluyang itigil ang gera sa gitnang silangan. Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa round of 16 ng Berlin Tennis Open.
1: Tapos na ang Senate Flix at tuloy-tuloy na ang trabaho sa Senado. Tiniyak ito ni Senate President Sherwin Gatchalian sa pagsisimula ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
3: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo.
4: Kasabay ng pre-trial conference ng House Prosecution Panel at Defense Counsel, puspusan na ang paghahanda ng Senado para sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa mga nakaraang banta sa institusyon at sa dami ng inaasahang dadalo, prioridad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang higpit ng seguridad sa mismong paglilitis.
3: Well, we have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No? We started the preparation for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies.
4: Iginiit naman ni Gatchalian na siya pa rin ang tatayong presiding officer sa July 6, bagamat nabanggit ni Senator Panfilo Lacson na posibleng magbutuhan kung sino ang itatalaga sa posisyon sa ilalim ng Senate Resolution 430 na nag-aamienda sa rules ng impeachment. Sa issue naman ng voting threshold para sa acquittal o conviction ng Vice Presidente, ayon kay Gatchalian,
3: in my opinion, we have to follow the constitution, no? And two-thirds of all members, no? Very clear ang constitution dyan.
4: Samantala, inihayag naman ni Senator Panfilo Lacson na kanilang pinag-aaralan ang pagtalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager, posisyon na maihahalin tulad sa majority floor leader na nakatutok sa pagtulong sa presiding officer na pasinayaan ng paglilitis. Ayon kay Lacson, malaking tulong kung mga abogadong senador ang hahawak sa mga sensitibong posisyon para sa mas mabilis at maayos na trial. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naniniwala si dating Senate President Franklin Dirilon na kailangang may bumaliktad na isa o dalawang senador mula sa minority patungo sa majority block. Ito'y para masiguro ang katatagan ng bagong liderato sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Hindi pa tapos ang hamon ng Senado sa pagkahalal kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian ayon kay dating Senate President Franklin Dirilon. Maselan pa rin kasi anya ang pamumuno ni Gatchalian dahil mataas pa rin ang bilang ng minorya na may 11 miyembro. Kaya para sa kanya, dapat pang may bumaligtad patungo sa majority.
6: Kailangan ni Senator Win kumuha pa ng isa, at least one more or two more na matipat sa majority para magkaroon ng stability. Lalo na ngayon na dahil sa impeachment at 2028 election ay magkaroon ng constant threat on his presidency. patuloy po na sisikapin alisin siya sa Senado.
5: Maaari din ani ang magdulot ng dibisyon ang pinag-uusapang pag-upo ni Senador Jesus Cordero bilang presiding officer sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil sa nangyari noong unang impeachment nito. Kaya mahalagang mapatunayan ni Escudero na kaya niyang gampanan ang pangangasiwa sa impeachment ng walang kinikilingan.
6: That adds to the polarization and the instability. Hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang controversy, sabi mo nga Peter, doon sa fourth wind.
5: Mahalaga rin para sa convener ng Bantay Senado na si Dr. Gary Genicio na mabuksan sa publiko ang lahat ng bahagi ng impeachment ng pangalawang pangulo para maipakita ang transparency ng proseso.
7: This is an opportunity for them to regain their status, no, as the leading institution that stabilized our democratic governance.
5: Dapat ding maging maingat ang Senator Judges sa magiging pag-usad ng impeachment at siguraduhin walang katotohanan na matatakpan ngayong matindi ang pagtutok ng taong bayan.
6: That is why it is a challenge for us, for the Senate, to maintain the confidence of our people in our democratic institution.
5: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Balikan natin ang ating talakayan kasama si Dean Maria Soledad Margarita Derikito Mawis, Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law. At live nga siya dito sa PRTV Prime Studio. Magandang gabi, Dean, at welcome back ulit.
8: Well, thank you.
1: Yes, yung naputol kanina yung usapan natin. Maganda kanina yung report bago tayo tayo sumalang ulit. Yung factor nung si Senator Cheese ang posibleng gagawin ngang presiding officer.
8: Alam nyo, maganda naman din po yung idea na yan. I just hope he will really be neutral, no?
1: Mm-hmm.
8: Pero ho, sa usaping dapat po ba siya? Kasi maganda ho sa kanya, may advantage ho dahil abogado po siya. He will have to rule on motions, he will have to rule on objections. Kaya malaking bintahe ho, or advantage, na siya po ay abogado.
1: Mm-hmm. Oh. Actually, minabasa nga ako na isang bagong survey na maraming mga Pinoy ang skeptical about sa magiging decision.
8: Yes.
1: Kasi nga, alam naman natin na isang political, kumbaga, hindi naman talaga masyado sa more on evidence-based.
8: Yeah.
1: Ano, parang 4 out of 5, ano po yung masasabi niyo doon? Bakit nandun yung skepticism ng mga Pinoy?
8: Alam niyo, kasi po, at the end of the day, they always say it's a numbers game.
1: Mm-hmm.
8: Pero ako, bilang hong ako naniniwala, I try to be very, very positive. They are required to exercise or to exhibit political neutrality.
1: Mm-hmm.
8: Ibig kong sabihin, isang tabi ho natin ang politika, isang tabi ho natin yung mga personal nating kakape or biases. Mm-hmm. Bilang hukom, dapat ho maging neutral ho tayo.
1: Mm-hmm.
8: Dito ho natin makikita kung ang isa sa mga ang mga senador ho natin, kung sila ho ba ay neutral, ay para ho ba sila sa transparency, or talagang they just told the political line.
1: Kasi tanda natin, like si Senator Robin Padilla, di ba? I don't know kung natatanda yung sinabi niya na kahit sinugin siya, ay maangamoy Duterte pa rin daw siya.
8: Pero sana magkaroon siya, huwag siya mag-prejudge. Kasi sayang, alam niyo ho, sana matutuhulan, maalala natin yung mga lessons of the past.
1: Mm-hmm.
8: Remember the time na ayaw buksan yung isang envelope?
1: Yeah, oo.
8: Tignan nyo ho ang nangyari. Ayaw buksan, ano nangyari? Nagka-EDSA-DOS.
1: Mm-hmm.
8: Nagiging mitsa. Sana magkaroon ho tayo ng, lalo na yung mga senator judges, sana ho magkaroon ho sila ng maturity, political maturity, that they should really make sure that everything will be just, fair, and in accordance with the rule of law. Because otherwise, baka ho tayo lalo hindi ho mapabuti.
1: Mm-hmm.
8: Kasi syempre, mga taong bayan, manunood ho sila.
1: Pero yun nga, no, realistically, gano'ng ka-importante yung malakas yung ebidensya para matalo mo yung sinasabing political part na itong...
8: Okay, depende kasi ho sa ebidensya na ihahain.
1: Mm-hmm.
8: Kunwari ho, kung may paper trail, hindi ho ma-explain, kunwari ho, yung pag-use ho ng amount. Kunwari, sinasabi ho yung, isang pinakamadali ho, yung pagsabi niya na papatayin daw ho
1: yun
8: niya.
1: Yeah.
8: Ano ho yung ebidensya ho para kontrahin ho yun? I mean, I saw it on TV, you saw it on TV, narinig ho natin. Ano ang ebidensya na maaaring niyang ibigay para sabihin, hindi ko sinabi yan, hindi naman yan totoo, joke only lang yan.
9: Oo.
8: Diba? So, ang sinasabi niya, nangyari ba? Hindi naman nangyari. But the point is, nagmura siya eh. Nag-threaten siya, diba? Hindi, anong ebidensya na, ano ho ang, kuan, anong mapapakita niya ebidensya para mapasabing hindi ho niya ginawa.
9: Papasok ba yan doon sa sinasabi nilang, I forgot yung term, ay ultimate facts? Yung...
8: Well, ultimate facts kasi yan yung nakasaad doon sa mga dokumento.
9: Uh-oh.
8: Yan ho yung ngayon, required ho sa batas kasi may ultimate facts. Yun ho magpapakita ano ho yung karapatan ng plaintiff, ano ho yung obligation ng defendant, ano ho yung breach na nangyari.
9: Uh-oh.
8: Yan ho ang nakasaad sa papel. Ngayon ho yung evidentiary facts, ano ho yung ebidensya na magpapatunay na ito ho yung sinasabi nyo sa papel ay totoo.
9: Mm-hmm.
8: So, dapat ho sa bawat papel na nakasulat dyan sa isang aligasyon, dapat may karapatang ebidensya ho. Kasi kung hindi, meron nga ho kayo sinulat sa papel, wala naman ho kayong ebidensya, it will not hold water.
9: Pero, Dean, balik tayo doon sa 16 votes na ano. Mm-hmm. Sabi ko nga kanina na off-air, sabi natin, pinag-usapan natin, pag inisip mo yung nung ginawa yung constitution, hindi naman nila alam na sa future ay ganito pala magiging itsura ng Senado natin. Ano pong masasabi niyo?
8: Alam niyo ho, talaga hong may mga bagay-bagay minsan ho pag nagsusulat, hindi niyo na foresee yung mangyayari. Siyempre, ang presumption ho niyan nung ginawa ho yan, wala hong ganitong kaguluhan, ano ho. But hindi naman ibig sabihin na hindi masusolusyonan. Mm-hmm. Tulad nga ho ng sinabi ko sa inyo, paano ho maiko-consider na isang West ang isang senador kung hindi ho siya nakapag-oath? Napaka-importante ho yung oath.
9: Mm-hmm.
8: Tinutukoy ko po dyan si Senator Bato, wala naman po siyang, hindi pa ho siya nag-oath as judge eh.
9: Mm-hmm.
8: So paano ho siya makakaboto kung hindi siya nag-oath as judge?
9: Mm-hmm.
8: Number two, kung panahon ho yun, pagka ho ba suspendido, kunwari, ang isang senador, that means you cannot discharge your duties as a senator for a limited period of time kung nasuspindi ka dahil

0: biglang walang nagagawa, dalawa-dalawa, ipaulit-ulit. Parang wala akong katiyakan kung ano mangyayari. Ngayon ho, dahil siya ay naitalaga na, makikita ho niya, umuusad na ho ang legislative agenda.
1: Pero yung nakikita niyo ba din kay Senate President Gatchalian na parang siya ay isang unifying force para kahit paano ay magkaroon ng peace sa Senado at magtrabaho na lang muna sa ngayon. I mean, yung debate nandun talaga, hindi maiwasan po yan.
0: Ang pagdidebate naman ho, kasama ho yan. Hindi naman ibig sabihin pag nagdebate, hindi na sila magkakasundo. Mm-hmm. Kaya lang ho, what I see in Senator Wynn is meron siyang calmness of spirit. Parang, mm-hmm. ano ho siya, parang, hindi ko sinasabing chill, no? Mm-hmm. Pero meron ho siyang parang, ano ho siya, hindi ho siya, mas unifying siya kaysa paaway. Hindi ho siya nagpo-polarize. Mm-hmm. Makikita ho nyo, despite his being quiet, mm-hmm. it tends to unify.
1: Mm-hmm. Pero sinabi po ni former Senate President Franklin Drilon na hindi pa daw to tapos kasi nga yun, doon sa issue nga, hindi lang dito natatapos to sa usapan to kung sa liderato ng Senado.
0: Hindi pa, kasi napaka-tenubus ng numbers eh. Any moment na pwede mag-change. Tapos meron pang...
1: Ang nipis po eh.
0: No? Oo. Pangalawa, meron pang... kaso, okay na nakabinbin sa Supreme Court. Kung ano man ang kalabasan na hindi ho natin alam kung magkaka-epekto ba ho yan sa present leadership o hindi.
1: Mm-hmm. Yun nga eh. Talagang kumbaga, hindi safe yung ganong klaseng ano.
0: Oh, because it's very manipis, kung katulad nga po ng sinabi ho nyo.
1: Babalik tayo ulit dun sa numbers nga na ano, sinasabi nga natin itong 13, hirap na tayo makuha. What more yung 16? Are you confident in a way na sa lakas ng ebidensya ay makukumbinsi natin yung mga ibang senators na sa ngayon ay parang buo na yung loob nila kung ano? Tingin nyo po?
0: Sana ho, wag ho buo ang loob nila. Kasi pag sinabi ho nyo na buo na ang loob nila kahit anong mangyari, ito ho ang boboto nila. Mm-hmm. Na-prejudge na ho nila yung kaso na hindi man lang nakikita ang inihain na ebidensya, which I think is very unfair. All the judges are required, the senator judges are required to exhibit political neutrality. Mm-hmm. Miski sa kanilang ano, nakasaad ho yan, sa kanilang rules, no? Political neutrality. Eh pagka sinabi ho natin kahit anong mangyari, ang boto ko'y ganito, nasaan ho ang political neutrality? Ito only goes to show na walang maturity. Mm-hmm. Eh bakit pa tayo mag-a-accept kung ganito naman pala? Eh nanumpa ho sila. Sila ho na nanumpa. Kaya very important ho yung panunumpa ho sa akin. Mm-hmm. They will discharge faithfully their duties as senator judges. Ano ho?
1: Kaya ano, siguro huling tanong lang din kanina may sinabi si Senator Ping Lacson na dun nga just sa time na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay malaking pera yun nawala, parang 700 million pesos sa public funds. Hindi kasi wala eh, hindi sila nag-ooperate. Tingin nyo, unang-una, anong reaction nyo dyan? Tsaka tingin nyo, dapat magkaroon pa rin na mabalikan natin yung dapat na investigation doon sa nagyaring sinasabing shootout sa Senate. Kasi natabunan na po eh. Walang mapapanagot pa doon.
0: Totoo ho yan. Ako ho yung shootout sa Senate na yan, dapat imbestigan ho yan. Kasi ho, malaki ho ang ano ho eh. Drama ho ba to o hindi drama? Bakit all of a sudden nagkagulo ho sa Senado? Bakit ho ganun ho ang nangyari? Kasi dapat malaman natin kung anong totoo. At the end of the day, everybody must, especially if you're working in the government, na ganyang kataas ang posisyon nyo, dapat transparency and accountability ang dapat talagang isalang-alang. Hindi porke ganito kataas ang posisyon mo, okay na sinabi. Dapat magkaroon tayo lahat ng accountability and transparency.
1: Kumbaga, never forget. Huwag natin kakalimutan na may nangyaring ganyan.
0: Oo, hindi dapat kalimutan.
1: Oo, dapat may managot.
0: Opo.
1: Okay, nako again, maraming pong salamat sa inyong mga paliwanag at insights po. Dina Maria, Soledad, Margarita, Derikito Mawis.
0: Thank you very much.
1: Again, maraming salamat po sa pagpunta po dito sa studio. Ingat po ma'am at magandang gabi.
0: Thank you very much. Okay na sir?
1: Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat pa sa 78.
2: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Na-adjust po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi

0: natin gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
11: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
12: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: PRTV Newsbreak.
14: Itinanggi ni Palace sa Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na ginagamit bilang political weapon ang kaso sa International Criminal Court o ICC. Hindi umano dapat sisihin ang kasalukuyang administrasyon dahil matagal nang naisampa ang kaso bago pa man maupo sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang diin ni Castro na dapat managot ang dapat managot. At kung may dapat mapawalang sala ay mabibigyan din ng pagkakataon. Ipinaalala rin niya na may umiiral na batas na nagpapahintulot sa pagsuko ng mga respondent sa ICC kung kinakailangan. Ang pahayag ay kasunod ng aligasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na may nakahanda umanong arrest warrant laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya. Sinabi naman ng Malacanang ang DOJ ang sasagot sa usapin ng pagpapatupad ng anumang warrant. Nagharap na sa pre-trial conference ang House Prosecution Panel at Defense Team ni VP Sara Duterte. Sa inisyal na pagkaharap pa lang na magkabilang panig, marami ng butas ang napansin ang hanay ng mga prosecutors. Yan ang marangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
15: One of the House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
16: Ito ang agad na napunan ng House Prosecution Panel nang iharap sa kanila ang argumento ng Vice Presidente sa 4 articles of impeachment na isinampas sa kanya. Kanina sa pagharap ng dalawang kampo, nagpresenta ng ebidensya ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial briefing ng Senado. Sinabi ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, tagapagsalita ng Prosecution Panel, tunuglata ang paunang obserbasyon ng mga taga-using. Walang bagong naipakita ang mga abogado ng Vice Presidente. Puro pagtanggi at pag-question lang anila ang ginawa ng mga abogado ni VP Sara.
17: Una, babalikan nga natin yung kanilang pre-trial brief, no? Kaya sinasabi natin it's less in substance, it's voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial. And basically, ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagku-question mismo nung proseso, which basically it's what the narrative of the defense.
18: For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. No, ganun naman din po kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang totoong rebuttal and hindi yung blanket denial lang. Yun po yung gusto nating makita, not only during this pre-trial brief, pero during the trial proper as well.
16: Gait ng House Prosecution Panel, ito na sana ang unang hakbang para linisin ni BP Sara ang pangalan mula sa mga akusasyon. Mas kapani-paniwalaan nila kung humarap din agad ang Vice Presidente sa pre-trial brief pa lamang. Sa darating na June 22, pinagsusumitiin ng impeachment court ang House Prosecution Panel at Depensa ng kanigarilang komento sa iprinisintang stipulation of facts. June 25 naman, magsusumitiin ng resolusyon ang impeachment court na maghuhudyat ng formal na simula ng impeachment trial. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Nakatutok ang kamera sa pagbangon ng Mindanao matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang lugar doon. Kaugnay nito, naghain ng 15 na billion pesos na pondong pantulong ang kamera. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
19: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng liderato ng kamara sa mga kongresista mula sa mga lugar na sinalanta ng malakas na lindol sa Mindanao para matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong lugar. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, nakahanda ang kamara na magbigay ng anumang tulong sa mga biktima habang nagpapatuloy ang rehabilitation.
20: Whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide.
19: Nauna nang bumisita si Speaker Boji D sa General Santos City at Sarangani para personal na alamin ang lawak ng pinsala at makipagpulong sa mga lokal na opisyal. Pinagtibay din ng kamera ang dalawang House resolution na nagpapahayag ng mga biktima ng lindol at kumikilala sa mabilis na pagtugon ng Administrasyong Marcos at mga ahensya ng gobyerno sa kalamidad. Naghain naman si Lano del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adiong ng House Bill 9887 na naglalayong maglaan ng 15 billion pesos supplemental budget para sa relief, rehabilitation at reconstruction effort sa mga lugar na naapektuhan ng lindol.
21: So, talagang kailangan natin magkaroon ng mas sustainable, as much dedicated na allocation of funding para doon sa mga nasiraan at nabiktima ng biktima nitong quake na to sa Mindanao.
19: Dagdag pa niya, titiyakin ng panukala na mapupunta ang pondo sa mga sektor na higit na nangangailangan.
21: We hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao.
19: Habang nagpapatuloy ang relief at rehabilitation efforts, umaasa ang mga mambabatas na agad maisulong ang supplemental budget para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na matinding naapektuhan ng isa nga sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong mga nakaraang taon. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
22: Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, umabot na rin sa milyon ang bilang ng mga apektado sa pagyanhiga. Alamin natin ang iba pang detalye sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin.
0: Si Jack, 10 araw na ang nakakalipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Katalaan ng Office of Civil Defense na yung Lebes, umakyat sa 78 ang bilang ng mga namatay. 21 rito mula sa Davao Region, habang 57 ang mula sa Soccsargent. 30 naman ang naikalang bilang ng mga individual na nawawala at patuloy pang hinahanap. 13 rito ay mula sa Davao Occidental, 15 mula sa Landani, at 2 mula sa South Cotabato. Nagtama naman ang sugat at sakit ang higit 1,300 individual. Karamihan sa mga ito ay galing sa Soccsargent. Sa kabuuan, umakyat na sa 1.5 million na katao ang naapektuhan ng lindol o katumbas naman yan ng higit 300,000 pamilya. Ayon sa OCD, nakapagbigay na ng 176.8 million pesos na tulong ang iba't ibang ahensya sa mga apektado. Pagdating naman sa mga nasirang bahay, Jack, higit 13,000 ang inuya ng nagiba, habang bahagya lamang nagiba ang higit 60,000 bahay. Sumasitotal naman sa 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala sa higit 700 infrastruktura sa Mindanao. 29.8 million pesos naman ang naitalang pinsala ng lindol pagdating sa agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Jack, sa ngayon patuloy na nasa ilalim ng State of Calamity ang 14 na munisipalidad mula sa mga probinsya ng Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato, at naipamahagi na rin sa kanila ang 8.1 million pesos na tulong. Yan ang muna ang latest. Balik sa inyo dyan sa studio, Jack.
22: Maraming salamat, Justin Ignacio. Nahulog sa bangin ang isang truck na maghahatid sana ng relief goods sa mga naapektuhan ng lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Driver at pahinante, sugatan. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
1: Masaya pang nagre-repack ng mga relief goods ang grupo ng vloggers na ito upang ibigay sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, isang araw bago nila ito inihatid. Ngunit alas 11:40 ng umaga nitong Hunyo 17, bigla na lang nahulog sa bangin ang forward truck na siyang sinakyan ng mga relief packs sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang truck dahilan para mawala ito sa balanse at mahulog sa bangin. Nahulog din maging ang mga relief goods. Agad namang dinala sa paggamutan ang pahinante at driver ng truck na nagtamo ng mga sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.
2: Siguro siya familiar sa terrain o sa road kuan ba sa o sa kuan mo ng terrain nila mga ng brick ba? So, baldidli, ngayon daw sa kuan is nalos daw ang iyang brick. Bila mo kagat, kaya niya ang gisundan ni SUV sa moto, yan di kabig pa wala, nahulog sa pangpang.
1: Paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
22: Naniniwala ang 19% ng mga Pilipino na ibabase ng Senator Judges ang kanilang boto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte sa ebidensya at batas at hindi sa mga political na konsiderasyon. Ayon sa survey na isinagawa ng Okta Research noong April 20 to 24, nasa 32% ng respondents ang hindi naniniwala na ikukonsidera ng Senator Judges ang mga ebidensya. O sa madaling salita ay mas mangingibabaw ang mga political na paniniwala. Samantala, humigit kumulang 50% naman ang undecided. Dagdag pa ng Okta, nangangahulugan ito na limitado pa lang ang kumpiyansa ng publiko sa Senado pagdating sa gagawing paglilitis.
13: Sa pagkakataong ito, makausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi po, Professor Rai. Welcome back sa Arangkada Balita.
23: Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
13: Ito nga, Professor Rai, kung hindi ako nagkakamali, no, may survey kayo before na 74% ng mga Pilipino ang nais na ituloy ang paglilitis kaya VP Sara Duterte. Pero ngayon naman sa survey ninyo, 19% ang nagsasabi na baka raw hindi evidence-based yung magiging hatol ng Senator Judges.
23: Sir. Yes. Mm-hmm. Tama. Tama ho. At wala hong contradiction ho yung findings natin sa dalawang survey na yun. Ang unang survey natin, nagsasabi na talagang mas marami ang gustong magkaroon ng pagkakataon yung ating Vice President, Vice President Sara Duterte, na maklaro yung pangalan niya sa isang paglilitis. Mm-hmm. Ito naman, tinatanong dito, ang may kapabilidad ba maging patas at walang kinikilingan ang ating Senado? So, ang tinatanong natin dito, palagay niyo ba magiging patas, magiging walang kinikilingan, no? Ang paglilitis sa Vice President natin. Nagsasabi na na ang basehan at ang basehan ba ay ebidensya at hindi politika. Tanda natin na impeachment to ay pareho yan. Ang impeachment to ay isang political process yan.
7: Mm-hmm.
23: Pero sa atin, sa ang lumalabas sa survey natin, eh marami ko sa ating kababayan, halos 81% pag sinabi mo yung 30, sinama mo yung 32% at saka ang 49% na don't know, 81% ang skeptical.
7: Mm-hmm.
23: O hindi sila sigurado na ang ating Senado ay capable na magkaroon ng patas na walang kinikilingan ang paglilitis at magiging tanyag ang mga political na konsiderasyon at hindi ang ebidensya.
7: Mm-hmm.
23: So ang summary ng ating key finding na ating survey, importante sa ating mga kababayan, no, na kung ano man ang maging decision sa trial, ano man kung conviction o acquit, dapat ho ay nakabatay yan sa ebidensya, nakabatay yan sa merito ng kaso at hindi lang sa political na konsiderasyon. Yun ang gusto natin mga kababayan.
7: Mm-hmm.
23: So yun ang lumalabas sa survey.
7: Oo, pero professor, yes.
23: Oo.
7: Alam naman natin na ang mga senator judges natin ay mga politiko rin. May mga partido, yes, alyansa, at may interest na politikal. Lalo na at marapit na ang eleksyon o sa 2028. Pero yun na nga, ang kitang matingkad din, Professor Rice, sa mga nagdaang kumbaga agawan sa literato sa Senado, ay alam na agad yung biases. Hindi kaya ito yung nakapag-isip ang ating mga kababayan na gano'n, na hindi magiging partial o walang bias yung o may magkakaroon ng bias yung kanilang mga desisyon.
23: Mm. Siguro nga maaring yan ay isang explanation, pero ang hinahangad ng mga ating kababayan ay isang paglilitis na nakabase sa ebidensya, na walang kinikilingan at fair, no? O patas.
7: Mm-hmm.
23: So yun ang lumalabas dun sa survey. Hindi lang dapat political ang basehan ng konsiderasyon sa paglilitis at saka sa final decision, pero yung proseso dapat ganun nga, patas, walang kinikilingan, at importante hindi lang yung decision eh. Ang lumalabas yun sa survey nito, hindi lang importante na kung ma-convict at o ma-acquit. Ang importante, dapat yung proseso nakikita ng mga ating kababayan na lehitimo, na hindi siya napatas siya nga, yun nga, at saka impartial po siya.
7: Mm-hmm.
23: Na hindi siya rigged. Mm-hmm. So importante yung legitimacy ng process. It's as important as the final decision, whether to acquit or to convict.
7: Okay.
23: So, yun ang sinasabi natin mga kababayan. Sana nakikinig ho yung mga senador natin na hindi ho pwede political lang ang consideration dito.
7: Mm.
23: Dapat ho talaga nakabase ho sa ebidensya, nakabase ho sa idea na dapat patas yung paglilitis, at impartial ho yung mga ating senador.
7: At kung mangyayari yan, Professor Rai, ay posibleng magbago yung resulta ng survey, no? Yung 81% na pinagsamang undecided at yung hindi naniniwala habang umuusad ang paglilitis sa Vice Presidente.
23: Napakaganda na ho, ng tama ho kayo, kasi ito ho ay pre-impeachment survey. April pa ho to. Si Senator Tito Soto pa ho ang Senate President noon.
7: Mm-hmm.
23: So ito lang ay pananaw ng mga ating baseline survey to. Pananaw na ating mga kababayan tungkol sa nagbabadyang impeachment trial. Now, pag nagsimula na yung impeachment trial, which is today, may pre-trial na, tingnan natin pagka umusad to kung ano magbabago ho ang mga pananaw na ating kababayan. Pero klarong-klaro sa survey, ang gusto ng mga kababayan natin, hindi lang yung final judgment. Dapat kapanipaniwala ho yung proseso. So dapat ho ay patas yan, walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya. Yung desisyon ng impeachment court.
3: Oo, factor din dito, Professor Rai, yung mababang performance rating. Base sa paningin niya, no, ng publiko, kung bakit ganito yung kumpiyansa nila sa Senado, eh paano natin maibabalik yan? O mapapataas yung kumpiyansa ng publiko?
23: Well, ang kumpiyansa ng publiko sa Senado naman, maraming factors. Hindi lang naman dahil sa impeachment. At mukhang malaking factor sa pagtaas ng kanyang kumpiyansa, yung naayos na leadership fight, no? Nagkaroon ng gulo sa Senado, naayos na ngayon. Pangalawa, yung performance niya doon sa paggagawa ng mga batas. Kasi yun naman ang pangunahing batayan ng ating mga kababayan kung nagpa-perform yung ating Senado. Etong sa impeachment ho, hindi pa natin masasabing may malaking impacto kasi hindi pa ho nagsisimula. At tandaan ho natin, yung survey na lumalabas ng OCTA ay pre-impeachment survey. Hindi pa ho nagsisimula yung pre-impeachment, yung trial po. It's a pre-impeachment trial survey po. So hindi pa ho nagsisimula yung impeachment trial po.
3: Mm-mm. So na-affect, so, yes.
23: Magbabago pa yung mga numero na to.
3: Yeah. Okay. Naapektuhan ba yung pananaw, Professor Rai, ng public dahil sa mga lumalabas sa social media at yung political narratives? Syempre, yung mga spin doctors nandiyan na rin.
23: Yes.
3: No, kumikilos. So, yun sir, naka-apekto ba sa ating publiko?
23: Ang survey ho ng OCTA ay magkakaroon kami ng survey, i-implement siya next week ho for the second quarter. Doon natin malalaman siguro kung may impact itong kaguluhan sa Senado na naayos na doon sa trust and performance niya. So yan yung findings na hindi pa namin na verify. Pero sigurado ho, nag-iba ho ang tingin natin mga kababayan sa Senado at sana na ngayon dahil nag-akaayusan na sila yung minority at saka majority, tuloy-tuloy na, no, na maayos rin yung trust and performance levels ng Senate kasi nakatutok na sila sa trabaho at hindi sa politika.
3: Mm-mm. Pero yun na nga, pagod na kaya ang mga Pilipino sa ating politika?
23: Hindi pa namin measure, no? Para maganda kasi makita natin yung comparison between the first quarter ng 2026 at saka second quarter ng 2026. So abangan natin yung susunod na OCTA survey. Pero definitely ho, just from our observations over the last few weeks, talagang disappointing ho yung politics natin. Masyado nakafocus ho sa politika, hindi nakafocus sa gawa. So yun ho yung madalas namin nakikita sa FGDs namin, naririnig na ang gusto ng taong bayan natin, masolusyonan yung mga pangunahing problema. Yung problema sa mataas na presyong bilihin, mababang sweldo, yung issue ng murang pagkain. Lumalabas sa surveys namin, nasa top 5 pa rin yung issue ng graft and corruption, para natin pipigilin to. Malaking issues na hanggang ngayon nasa top 5 urgent national concerns namin sa surveys namin at patuloy pa rin na nasa top 5. Mm-hmm. So naghahanap ng solusyon yung mga ating kababayan, tumitingin sila ng leadership. Hindi lang sa ating presidente, pero pati sa ating kongreso. Sana matugunan ng mag-focus ho doon sa gawa at hindi sa ngawa. Okay?
3: Okay. Ano yung dapat nating bantayan habang umuusad ang impeachment proceedings? Lalo, saan tayo kukuha ng mga totoo at lehitimong impormasyon? Posible kasi magkalat nga sa social media, di ba? Yung mga fake news. Prof.
23: Tama ho. Maganda ho na yung impeachment process natin ho, may mga spokesperson on both sides. Andyan yung media na katutok, yung legitimate na media, kasama kayo doon, na talagang magbabantay, no? At meron hong movement ngayon, yung Bantay Senado, na pinangunahan ng Team Pilipinas, at may network ho ng mga NGOs yan at saka social civic organizations na talagang nakatutok sila sa Senado, no? At ito na ang goal na ensure na yung hindi lang fair and impartial yung ating impeachment process na talagang nakabatay sa ebidensya, pero that magiging silang platform for providing, no, genuine at saka legitimate news, no. Ayun ang ho talagang problem, eh. Kaya nga ho, yung pati yung House Defense Panel, meron ng spokesperson ho. At hindi ako I won't be surprised na yung ating prosecution ay meron din ano, meron our House Prosecution Panel, I should say, may spokesperson at saka yung defense ho, may spokesperson na rin. So doon tayo makikinig ho sa legitimate ng mga news outlets kagaya ng Arangkada, for our information, yun lang gabay na pwede nating gawin kasi yun nga. At dapat siguro dapat televised ho lahat ng you know, yung impeachment trial, whether it's the pre-trial and all aspects ng impeachment, dapat transparent siya at saka open sa media. Basta may nandiyan yung media, I think people will be able to access genuine, truthful information.
3: Alright, maraming salamat Professor Ranjit Rai, ang Pangulo po ng Okta Research. Magandang gabi, sir. Nagkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa pagpapalawak ng ugnay ng dalawang bansa sa enerhiya, oil security at iba pa. May umarangkadang balita si Christian Bascones.
4: Nagsimula na ang mga talakayan sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Naka-face-to-face ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin para sa isang bilateral meeting kasama ang ibang opisyal ng kani-kaniyang pamahalaan. Dito, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, agrikultura, food security at ang pinaka-importante sa panahon ngayon, ang enerhiya at oil security.
5: We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
4: Kabilang ang Russia sa tatlong pinakamalalaking producer ng langis sa buong mundo. Tinatayang nagmumula sa Russia ang humigit kumulang 10-12% ng kabuuang supply ng langis sa buong daigdig. Kasunod ng United States at halos nagkakalapit sa Saudi Arabia bilang mga nangungunang sandigan ng enerhiya. Ginanap ang bilateral meeting sa sidelines ng naturang summit kung saan inanyayahan din ni Pangulong Marcos Jr. si President Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN. Sinabi ni Putin na may malaking potensyal ang pagtataas ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa agrikultura at enerhiya.
6: Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources.
4: Ang pagbisita ni Marcos sa Russia ay napapanahon dahil sa pagdaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan na naglantad sa kahinaan ng Pilipinas sa pagbabago ng supply at presyo ng petrolyo. Inaasahan din na tatalakayin kung paano makakatulong ang Russia sa plano ng Pilipinas na gumamit ng nuclear energy sa layunin na pababain ang halaga ng kuryente sa bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Samantala, inaasahang tataas ang bilang ng mga turistang Ruso na bibisita sa Pilipinas matapos magpahayag ng interes ang ilang Russian Airlines na maglunsad ng direktang biyahe patungo sa Manila at Cebu. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen, kilala at patok sa mga Ruso ang mga destinasyon gaya ng Boracay at El Nido. Umaasa rin ang pamahalaan na mas marami pang direktang flight ang mabubuksan upang mapalakas ang turismo at ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia.
24: So iyan po ay dinedevelop pa natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Aside from the traditional exports, imports of oil, energy and food.
3: Humarap na sa National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles kasamang ilan pang mga manlalaro. Pero tila tikom pa rin ang bibig ng mga ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
9: Unang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang isa sa mga coaching staff ng Ateneo Blue Eagles na si Assistant Coach Sandro Soriano kasama ang kanyang abogado. Nagbigay ng salaysay si Soriano sa NBI na posibleng makatulong sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang players na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa kanilang team building sa Dipacolaw, Aurora. Pero tikom ang bibig nito sa media at walang binigay na kahit na anong reaksyon patungkol sa nangyaring insidente. Higit 3 oras din ang inabot ng pagtatanong ng NBI kay Soriano at pasado alauna na nang matapos ito. Sunod na lumutang ang mga malalaro ng Ateneo basketball team, kasama dyan ang mismong team captain ng Kuponan na si Jared Bahay. Kabilang din sa mga dumating ang ilan sa mga senior players ng Ateneo, gaya ni Nawake Espina, Andrew Bongo, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Malcolm Tyler at si Sean Tuano. Kasunod rin nila ang isa pang miyembro ng coaching staff ng Kuponana. Pare-parehong walang pahayag ang mga malalaro at kahit mismo ang mga abogado nila ay iwas makipag-usap. Hihimay-himay ng NBI ang mga detaling nakuha nila sa mga malalaro pati na rin sa mga coaches para matiyak na tama ang lalabas sa resulta sa investigasyon. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pang nakikitang konklusyon ang ahensya kung may foul play ba ang insidente dahil kailangan mabuo at madugtong ang kwento ng bawat isa.
10: Pero ng partial na, although I'm getting partial report, but I cannot come out with a partial conclusion. Kailangan makausap natin lahat. Sabi ko naman, ang commitment ng NBI, we will not leave anything unturned. Lahat titingnan tayo. Wala pa kaming sasabihin na action, homicide or anything na violation until such time na matapos natin yung statement.
9: Malabo rin umano na matapos ngayong linggo ang investigasyon, taliwas na naunang sinabi ng NBI na ngayong Biyernes ay maaaring may buong kwento na ang nangyaring insidente. Kasama naman sa investigasyon ng ahensya, ang impormasyon na hindi otorisado ng Athletics Office ng Ateneo ang ginawang team building activity ng basketball team.
10: So lalabas siya kung meron. We are also coordinating with other government agency na kung ano yung dapat na sanction dito. Also we coordinate with UAP. So sabi nga natin, tingnan namin, even Chet, we're talking to Chet.
9: Inaasahan na bukas ay susulpot na si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa ahensya para sa kanyang salaysay sa nangyaring pagkalunod ng kanyang mga manlalaro. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
22: Sa ibang balita, sa poll sa CCTV, ang pagnanakaw ng riding in tandem sa isang nakaparadang motorsiklo na pagmamayari ng isang security guard sa Quezon City. Yan ang umarangkad ng balita ni Lestor Aler.
11: Kuha ang CCTV na ito sa kahabaan ng R. Fernandez Street, Barangay San Antonio, Quezon City, pasado alas 12 ng hating gabi nitong June 9. Makikita sa CCTV ang pagdating ng riding in tandem sakay ng itim na motorsiklo. Maya-maya, huminto ito at bumaba ang angkas papunta sa mga nakaparadang sasakyan. Ilang minuto lang ay may tulak na itong motorsiklo at saka nito pinaandar. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakitang huminto ang mga sospek at tila inayos ang ninakaw na motor bago ito tuluyang tangayin. Ayon sa kinakasama ng biktima, umaga na nang madiskubre na nawawala na ang kanilang motorsiklo.
12: Bandang alas 5 sir ng umaga po, nung nagpe-prepare na po kami kasi po papasok yung asawa ko pong security guard. Ngayon po, ang paglabas po niya kasi paalis na po siya, bandang 5:30 po, ay napansin niya po na wala na po yung motor sa labas ng bahay, sa may gate po, sa kalsada.
11: Dagdag pa ng biktima na hindi rin nila naiwan ang mga oras na iyon ng susi sa motorsiklo. Nakaraang taon lamang nang mabayaran ng buo ng biktima ang natangay na motorsiklo, kaya labis ang panghihinayang nila.
12: Malaga po talaga to kasi araw-araw po to ginagamit ng asawa ko sa trabaho po. Service po namin to. Kaya nakakapanlumulang din po isipin sir na yung pinaghirapan po namin ay kukunin lang po ng iba. Sana naman po makonsensya kayo at sana po lumaban po kayo ng patas. Pinaghirapan po namin yan.
11: Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga suspek sa pagnanakaw.
15: Nag-aalawan po ng mga involved na mga suspect ay mga professional po talaga sila. At sa katuwang po ang kapulisan na backtrack po namin na hindi sila taga rito. Hindi po Quezon City, malayo po ang narating nila.
11: Nai-report na sa pulisya ang nangyaring insidente. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng backtracking at follow-up operations upang matunto ng mga nasa likod ng pagnanakaw. Naipaalarma na rin sa Land Transportation Office ang natangay na motor. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nasabat ng mga otoridad ang halos 1,000,000 pisong halaga ng expired na pagkain at iba pang produkto sa Quiapo, Maynila. Nagbabalik si Lastor Aler.
11: Tumambad ang multo-multong grocery items at iba pang produkto ng salakay ng mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team ang isang bodega sa Maynila nitong Martes ng gabi. Nauna na kasi nakatanggap ng impormasyon ng mga pulis na may ibinebentang expired products sa lugar.
14: Eh kasi inlabas po yung ground floor ay nandun po yung mga kanilang mga tindahan. At nung inakit po namin yung second floor, dahil sa tip na rin po nung informant natin, nakita po namin yung mga expired products na po yan, tas may mga daga po.
11: Napag-alaman din na binubura at pinapalitan ng expiration date bago ibenta ang produkto.
14: Sa CR po, nandun po namin nakita yung mga nililinis nila, yung mga binubura po, tas buburain na po yung dates, tapos tinatamper na po nila ng parang yung date na po na hindi na po expire.
11: Sige, please. Arestado ang 5 tauhan ng bodega. Aabot sa halos 1,000,000 pisong halaga ng produkto ang nasabat ng mga otoridad. Kinumpis ka rin ng 3 tampering device. May paalala naman si Manila Mayor Isko Moreno sa mga Manilenyo.
16: Kaya po sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo, ha? Hindi po kumumura ay ligtas na. Magandang makatipid tayo sa gastusi sa pang-araw-araw. Maganda naman. Kaya lamang ho, mag-iingat tayo.
11: Paglabag sa The Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013, ang kasong isinampa laban sa mga sospek. Tinutugis naman ang may-ari na sinalakay na bodega. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nilagdaan na ni U.S. President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian ang isang kasunduan para tuluyang itigil ang gyera sa gitnang silangan. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ang agaran at pangmatagalang pagwawakas sa military operation ng Estados Unidos, Israel at Iran. Bubuksan na rin ang Strait of Hormuz at papayagan ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga commercial vessels nang walang singil sa loob ng 60 araw. Pumayag na rin ang U.S. na ipawalang isa ang lahat ng sanksyon nito at paalisin ang kanilang naval blockade sa mga pantala ng Iran. Muli namang mag-uusap ang mga bansa sa loob ng 60 araw para magkaroon ng isang final deal sa peace talks. Nagsimula ang gyera noong February 28 na nagdulot ng gulo sa gitnang silangan at nakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya.
22: Pasok na sa round of 16 ng Berlin Tennis Open si Filipino tennis ace Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Croatia at Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa score na 7-5, 6-4. Tinalo ni Ayala ang kalaban kahapon sa Steffi Graf Center Court. Sunod namang mga katapat ng Pinoy tennis sensation ang kasalukuyang world number 2 mula sa Kazakhstan na si Elena Rybakina. Una na silang nagharap sa Italian Open nitong Mayo kung saan nanalo ang Kazakh star sa score na 6-4 at 6-3.
3: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Ninya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
22: Ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita.

0: kayo sa pagtulog.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Banggay ng babae at lalaki natagpuan sa loob ng sasakyan sa Tarlac. Isa pang bangkay tumambad sa abandonadong SUV sa Nueva Ecija.
5: Ambulan, tugon si tatay. Ambulansya dapat po, ambulansya.
4: Dahil sa away sa lupa, lalaki pinagtataga ng kanyang kapitbahay. Mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team humarap sa magkahiwalay na investigasyon ng NBI at CIDG kaugnay ng trahedya sa Aurora. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol na hulog sa bangin sa Don Marcelino, Davao Occidental. Sunog, sumiklab sa condominium sa Quezon City, ilang residente nahirapang huminga. Pagulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin nagpulong sektor ng enerhiya sa bansa, inaasahang makikinabang sa pagpapalago ng kalakalan ng dalawang bansa. Matinding sigabo, ramdam sa pag-iikot sa Cavite ng hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin!

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa mga bangkay na natagpuan sa kahabaan ng T-Flex. Natuklasan ang dalawang bangkay sa loob ng isang nakaparadang SUV sa isang gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway nitong Miyerkules na hapon. At live mula sa Tarlac, nagpapatrol, Johnson Manaba. Johnson, ano'y kinamatay ng mga biktima at paano sila napadpad doon sa gasolinahan?
1: Alvin, sa ngayon hindi patukoy sa isinasagawang investigation ng Tarlac Police Provincial Office ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng dalawang biktima na isang 20 years old na babae at isang 20 years old o 28 years old na lalaki. Sa initial na investigation, Alvin, lumalabas na bumili sa isang coffee shop sa lugar sa isang gasolinahan yung dalawa at pumarada sa parking lot na nasa likod. Matapos ng ilang oras, natuklasan ng gwardiya na hindi na gumagalaw ang mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan.
2: Laking pulisya, oh.
1: Isang tipang natanggap ng Tarlac Police nitong Miyerkules ng hapon mula sa gwardiya ng magkakatabing pribadong establisimiento sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Flex na bahagi na ng Victoria Tarlac. Nang respondihan ng lugar, kinordona ng mga otoridad ng isang sasakyan sa parking lot na nasa likod ng isang coffee shop.
3: June 17. Meron naman ako ng
1: video. Nasa loob ng SUV ang bangkay na isang babae at ng isang lalaki.
4: Yung babae po ay isang 20 years old at yung lalaki ay 28 years old. Nasa backseat po sila. Ang initial information po natin, sir, ay hindi na po umaandar yung sasakyan o po yung ano na lang po, yung fan na lang po ng aircon.
1: Batay sa investigasyon, napansin ng roving guard na matagal lang nakaparada ang sasakyan sa lugar at hindi bumababa ang mga pasahero nito. Nang inspeksyonin, doon na lamang niya nakita na wala nang malay ang mga biktima. Sinubukan ng news team na hanapin ang gwardiya para sa detalye pero wala sino man sa kanyang makasama sa trabaho ang makapagturo sa kanya. Ayon sa Tarlac Police Provincial Office, kinilala na ng mga kaanak ang dalawa na pawang residente ng Paniki Tarlac.
4: Ang pamilya po kasi ay tumanggi ng mag-undergo ng medical further ano po yung investigation. Sign po sila ng waiver na hindi na po sila magpa-autopsy.
1: Pero ang sabi ng pulisya, hindi pa maituturing na case closed o case solved ng insidente, lalo't hindi pa naman malino sa ngayon kung ano ba talaga ang ikinamatay ng mga biktima.
4: Sir, wala po tayong masabing motibo pa, no? Kasi ongoing pa po yung forensic natin. So far po, wala tayong nakita ng gunshot wounds or sinaksa na wala na mga stab wounds, wala po.
1: Lumalabas din, Alvin, sa investigasyon na walang ibang sasakyan na tumabi ng matagal sa SUV ng mga biktima at walang ibang tao na nagbukas ng pinto nito bago natagpuan ang kanilang mga labi. Nagsasagawa na ng backtracking ang pulisya sa lugar at inaalam na rin kung may kuha ng CCTV kung saan natagpuan ang bangkay ng mga biktima. Alvin, iniwi na ng kanilang mga kapamilya ang labi ng dalawa sa kanilang lugar dito sa Paniki sa Tarlac para iburol at syempre magluksa ang kanilang mga kamag-anak. Nanawagan naman ang Philippine National Police o ang Tarlac PPO sa publiko na iwasang magpakalat ng mga maling impormasyon sa social media na makaaring makaapekto sa kanilang isinasagawang investigasyon. Alvin.
0: So, ibig sabihin, Johnson, may nagmaneho ba sa kanila papunta dyan? O pwede na yung isa sa kanila nandun sa driver's seat nung dumating dyan at lumipat sa likod? O paano ba?
1: Wala pa yung ganong kwento, Alvin. Ang lumalabas lamang ngayon, dalawa yung sakay ng SUV, bumili ng kape dun sa coffee shop at nagparada sa likod. Matapos nun, makalipas lamang isang oras ay natagpuan na ng roving guard yung dalawa na wala ng malay at ideklarang dead on the spot ng mga rumisponding police nang magsagawa ito ng investigasyon itong Miyerkules ng hapon. Alvin.
0: Sige, hanggang dyan muna. Maraming salamat, Johnson Manaba. Natuklasan din ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang abandonadong SUV sa General Tino, Nueva Ecija nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Nueva Ecija PNP, napansin ng ilang residente ang sasakyan na matagal nang nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Piyas, kaya sinilip nila ito. Doon na tumambad sa kanilang katawan ng biktima na nakabalot sa kumot. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Ayon naman sa Police Regional Office 3, wala pa silang nakikita ang ebidensya na may kaugnayan ito sa dalawang bangkay na natagpuan naman sa loob ng sasakyang nakaparada sa gasolinahan sa Victoria Tarlac.
2: Sugatan ang isang lalaki sa Rodriguez Rizal matapos pagtatagain sa ulo ng tatay ng kanyang nakaalitan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
5: Nagtugon si tatay!
6: Nag-viral ang video ng mag-amang ito na nakikipambuno at nangyayipag-agawan ng itak sa isang lalaki sa gitna ng kalsada sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal.
5: Ambulansya dapat po! Ambulansya!
6: Ang isa sa kanila, duguan at nanghihina dahil sa tinamong mga taga. Nakabitaw at nakapaglakad papalayo ang lalaki nang umawat sa gulo ang ilang residente.
7: Pagdating po ng mga responder namin is duguan na or nag-pass out na po. Halos hinimatay na po talaga. Dahil din po sa kalasingan kasi ang parang ano po, nalasing din po yun. Lasing po si biktima.
6: Sa imbestigasyon ng pulisya, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Pagtalikod, dito na siya sinugod ng itak ng ama ng kaalitan.
8: Merong konting problema sila sa parcel po ng lupa doon banda sa kanilang lugar. Huwag po masyadong mainit ang ulo. At hanggat kaya pong pag-usapan po ng maayos, hindi po yung dinadaan lang sa saksakan.
6: Nasa maayos na kondisyon na ang biktima matapos magamot at matahi ang mga sugat sa kanyang ulo. Na-recover ng otoridad ang ginamit na 20 pulgadang itak. Agad namang naaresto ang mag-amang suspect. Pero tumanggi ng magsalita ukol sa kinakaharap na reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Inilikas ang mga residente ng isang condominium sa Barangay Bagong Bayan sa Quezon City matapos na sumiklab ang sunog sa ilang bahagi ng gusali. Marami sa mga residente ang nahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok. Nagpapatrol, Easy Lee.
9: Sa videong ito, makikita ang ilang residenteng nakaupo sa may bintana ng isang condominium. Kitang-kita rin ang makapal na usok na lumalabas mula sa ilang bintana sa iba't ibang palapag ng gusali. Ito'y matapos sumiklab ang sunog, mag-aalas 7 ng umaga sa nasabing kondo sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Inilikas ang nasa halos 200 residente ng 29-story building matapos umabot ang usok sa iba't ibang bahagi nito. Isinakay sa mga wheelchair ang mga senior citizen habang sinuotan ng oxygen mask ang ilang residente. Ang iba naman, isinakay sa ambulansya matapos mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok.
10: Nasakit din po sa ilong tapos sa lalamunan. Kinakabahan po tapos yung namumutla. Tapos pagbaba namin parang na mahimatay din ako. Sa kakaba.
11: When we tried to evacuate, parang my eyes was burning na from the smoke. I couldn't breathe. I was having a panic attack.
12: Biglang after the explosion, there was water coming out from
11: everywhere.
12: But we didn't know where it came from.
9: Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagmula ang usok sa basement ng gusali matapos magkaroon ng sunog sa garbage chute o daluyan ng basura.
13: Every floor kasi, doon sila nagtatapon ng basura. So kung nasa 29th floor sila, ang bagsak doon sa ground floor. So kung magkaroon ng usok sa ground floor, ang tendency kasi umakyat yung usok. Sa kapal po kasi nung usok, pumasok na yung usok sa bawat unit nila. Kaya po, kailangan namin talaga evacuate.
9: Walang naiulat na nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng apoy.
13: Galing po kasi sa solid waste yun. Ngayon, iniimbestigahan pa namin bakit yung baser makinang ganun.
9: Sa isang auditorium muna mananatili ang mga inilikas na residente hanggat hindi pa natatapos ang clearing at mopping operations sa loob ng gusali. Wala pang pahayag ang management ng gusali sa ngayon. Easily, ABS-CBN News.
2: Patuloy ang pagdating ng mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team sa magkahiwalay na imbestigasyon ng pulisya at National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang kasamahan sa koponan. Nagbabala naman si Interior Secretary John Vic Remulla na papatawa ng contempt si Ateneo Head Coach Tab Baldwin kung hindi pa rin siya sisipot sa kanilang imbestigasyon. Nagpapatrol Alison Co.
14: Siyamang membro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang nagpunta sa National Bureau of Investigation ngayong Huwebes para magbigay ng kanilang sinumpa ang salaysay kaugnay ng trahedyang nangyari sa kanilang team building activity na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kabilang sa mga humarap sa NBI, sina team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo. Silang tatlo rin ang lumahok sa town hall meeting na isinagawa ng Ateneo noong Martes kung saan ibinahagi nila ang mga pangyayari sa naturang team building activity. Sumipot na rin sa ahensya ngayong araw si assistant coach Sandro Soriano matapos hindi makapunta sa NBI noong Martes. Tumanggi ng magbigay ng pahayag si Soriano matapos sumalang sa investigasyon. Umaasa naman ang NBI na dadalo na sa Biyernes ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang si Head Coach Tab Baldwin, na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice. Samantala, dumalo rin sa TNT Criminal Investigation and Detection Group ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon sa insidente. Nagpunta rin doon sina PNP Chief Jose Melencion Ortatis Jr. at Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, nailatag na ng CIDG ang timeline sa insidente at inaasahang makapaghahain na ng kanilang report sa Department of Justice sa susunod na linggo.
15: The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sabpina nila. And then we should, siguro, mga Martes, dadalhin na namin sa DOJ ang full report namin. Kung makompleto na namin yung story mula sa coaches, magre-recommend na kami.
16: Hindi pa natin masabi kung with definite numbers, who... Ayan, tsaka anong case. Bibilisan natin. We are utilizing almost all of the investigators.
14: Nagbabala naman si Remulla na maaaring patawan ng contempt si Baldwin kung hindi pa rin dadalo sa kanilang fact-finding pro. Alison Co, ABS-CBN News.
2: Formal lang nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa ikalawang araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Russia. Sa hiwalay na pagpupulong kasama si Russian President Vladimir Putin, nagkasundo ang Pilipinas at Russia na mas palawigin pa ang kalakalan ng dalawang bansa. At live mula sa Kazan, Russia, Patrol, Katrina Domingo Cat, ano ang nangyari sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit at ano-ano ang napagkasundoan ni na Pangulong Marcos at Putin?
17: Diyan sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemoration Summit ay ipinungko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang chairman ng ASEAN ngayong taon na sa tatlong bagay sa sentro ang talakayan ng ASEAN sa Russia. Una na diyan ay yung pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pangalawa ay ang pagpaparami ng oportunidad para sa pagnenegosyo. At ang pangatlo ay ang pagpapatuloy noong mga scholarship programs at cultural exchanges para mas magkaintindihan at mas magkakilala ang mga Southeast Asians at ang mga Ruso.
18: We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction.
17: Iyan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ayon sa Pangulo, kailangan na maging mas mataas ang ambisyon ng rehiyon para mapalawig ang mga oportunidad para sa mga Southeast Asian at mga Ruso.
18: Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate.

0: para sa mga negosyante ng Pilipinas at Russia. Ang mga sektor ng agrikultura at enerhiya ang inaasahang pinakamakikinabang sa desisyon ng Pilipinas at ng Russia na palawigin ang kalakalan. Lalo pat ang Russia ang itinuturing na pinakamayamang bansa sa Europa pagdating sa langis, habang ang Pilipinas naman ay hitik sa mga prutas at laman dagat na karaniwang hindi nabibili sa pinakamalaking bansa sa Eurasia.
1: There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do.
0: Sa tala ng ASEAN, pumalo sa $18.13 billion ang bilateral trade ng Russia sa buong ASEAN noong 2024. Pero sinabi ni Putin na noong 2025, ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ay nasa kalahating bilyong dolyar lamang o nasa halos 3% lamang ng kabuuang kalakalan ng Russia at ASEAN.
2: Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Today we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
0: Hindi pa naglalabas ng pahayag ang Malacañang kung ano-ano ang mga kasunduan na naisapinal sa pagpupulong ni na Marcos at Putin. Ngunit nauna nang sinabi ni Philippine Ambassador to Russia Igor Bailen na nagsimula na ang Russia na magdagdag ng mga flights papunta sa Pilipinas.
3: There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources, because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mm-mm, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dinedevelop pa natin.
1: Speaking as chair of ASEAN,
0: samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos si Putin na pumunta sa Pilipinas sa Nobyembre para sa East Asia Summit. Ito ang taunang pagpupulong ng ASEAN at ng ibang bansa sa labas ng Southeast Asia para pag-usapan ang mga issue tungkol sa ekonomiya, geopolitics at seguridad ng rehiyon.
1: Chair of ASEAN, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
4: And Asian city.
0: Bagamat formal na naging dialogue partner ng ASEAN ang Russia noong 1996, hindi pa dumadayo si Putin sa Pilipinas bilang pangulo ng kanyang bansa. Sinabi naman ni Putin sa 11 miyembro ng ASEAN na isinusulong rin ng Russia ang isang makatarungang daigdig kung saan ginagalang ang soberanya ng bawat bansa.
5: Diyan sa ngayon ay nandito kami sa labas ng Bulwagan kung saan inaasahan na magbibigay ng isang joint press statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Russian President Vladimir Putin sa loob lamang ng ilang minuto. Inaasahan naman na ngayong araw, June 18 din lilipad pabalik ng Pilipinas si Pangulong Marcos, pero bago niya tapusin ang kanyang unang pagbisita dito sa Russia ay dumalo muna siya sa isang business lunch, at pagkatapos niyan ay magpapaunlak din siya ng panayam kasama ang mga Russian at Filipino media kung saan inaasahan natin na mabibigyang linaw kung ano nga ba ang pakinabang na makukuha ng Pilipinas sa pagpapalawig ng relasyon nito sa Russia sa kabila ng patong-patong na economic sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng European Union laban sa tinaguri ang pinakamalaking higante ng Eurasia. Zen.
6: Kat, may mga side meetings ba o pagkakataon para pag-usapan yung geopolitics, yung posisyon ng Russia halimbawa dito sa West Philippine Sea?
5: Diyan inaasahan natin na natalakay yan kanina doon sa opening session ng ASEAN at Russia, pero sa kasamaang palad ay closed door meeting yung naturang talakayan, at hinihintay na lamang natin yung key points o yung summary na ilalabas ng pamahalaan sa susunod na mga oras o minuto lamang. Diyan.
6: Okay, antabayan na namin ang iyong update. Maraming salamat, Katrina Domingo mula sa Russia.
7: Nasa Cavite ang tropang sigabo. Lumabas sa kalye ang mga tao para mainit na salubungin sina Coco Martin, Julia Montes at kanilang co-stars sa upcoming seryeng Sigabo. At live mula Bacoor City, Cavite, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagsalubong ng ating mga kapamilya dyan sa Etivac?
4: Gretchen, kasama ko na si Coco at si Julia ngayon. Medyo masikip yung lugar namin kasi

0: motorcade. Hello Coco, hello Julia. Pakita lang namin yung mga tao. Ayan, nag-aabang dito kina Coco and Julia. Nandito kami sa Barangay Sininbali, Bacoor City, Cavite. At Cavite is Caviteing talaga. Nagpakita ng all-out support ang mga kapamilya natin dito sa Etivac para kina Coco, kay Julia at sa mga co-stars ng Sigabo. Mga bata, mga nanay, mga tatay, talagang all-out support sa buong co-stars. Alam mo, kahit mainit yung panahon, tagaktak na yung pawis ng mga bida natin, pero G na G pa rin sila sa pagkaway, pagsayaw at all-out na performance dito sa motorcade. Hindi pa tapos actually yung motorcade. Nandito pa kami sa last stop. Pero bago yan, kamustahin natin sina Coco and Julia. Kamusta yung reaction o yung reception ng mga tao sa inyo dito sa Cavite?
1: Alam mo, kanina kay MJ, napaka-init kasi ang tindi ng araw eh. Pero napakasarap sa pakiramdam dahil ramdam namin yung pagmamahal nila sa atin eh.
0: Julia?
2: Yung init kanina, sa init ang pagtanggap ng mga Caviteño. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Si Coco, kahit talagang tirik ang araw, talagang minamahal niya yung mga tao ng Caviteño.
0: Hoy, nakita ko kanina yung pag-aalaga mo kay Coco, ha? Diba? Yung pagpawis.
2: Yeah, maalaga rin kasi siya. So ngayon, baliktan na lang tayo.
0: Okay, nare-realize nyo ba na sa Lunes na ang Sigabo?
3: Yes. Baka nawawala kayo sa schedule.
1: Honestly, kanina, no, ramdam na ramdam namin yung pagtanggap ng mga tao. Siguro dahil napanood nila yung trailer, ramdam namin yung excited sila. Kaya kami, ganadong-ganado kami at proud na proud kami na eto na, finally, mapapalabas na natin yung Sigabo sa Lunes na po yan.
0: Oh, ang EP ng show, kinakabahan ka
2: na? Ako, huwag niyang kakalimutan yung bida na show natin, Coco Martin Sigabo po, June 22 na po. Ito na po, 8 p.m. Malapit nyo na pong tunghayan ng maestro natin.
0: Kanina, nagkaroon ng management preview. First 2 days ng Sigabo. Coco, anong reaction ng mga boss?
1: Honestly, kanina, maiyak-iyak kami ni Jules after eh. Kasi nagpalakpakan, nagtayuan. Siyempre, napakasarap sa pakiramdam, di ba? Yung parang mga boss mo, masiyahan, matuwa sila doon sa proyektong pinaghirapan nyo. At proud ako sa lahat ng mga directors namin, sa lahat ng production. Kasi talagang pinaghirapan namin yung sobra to. Lalong-lalo na yung kasama ko tong boss ko.
0: Okay, ilang linggo na tayong nag-iikot, nag-promote Coco. Saan-saan ba mapapanood ang Sigabo simula sa Lunes?
1: Po, napakagandang balita. Kasi hindi na mahihirapan ang lahat ng mga Pilipino. Dahil ipapalabas na po ito sa TV5, sa AllTV2, sa A2C, sa Kapamilya Channel, sa Kapamilya Online Live, sa YouTube, saka sa iWant. Saka sa A2C. Kaya sa lahat ng mga Pilipino, hindi na kayo mahirapan. Makikita nyo na gabi-gabi ang Sigabo. Sana po, samahan nyo kami.
0: Ito yung gusto mo eh. Yung mas maraming makapanood ng Sigabo.
1: Oo, kaya MJ, kasi talaga pinaghirapan natin to. At para to sa lahat ng mga Pilipino. Kaya sobra kami proud dito. Gustong-gusto namin na mapanood lahat ng mga Pilipino to.
0: Alright, good luck! See you! Meron pang motorcade to ngayong weekend.
1: Opo.
0: Maraming salamat. At Gretchen, yan ang latest mula dito sa Bacoor. Balik sa inyo dyan sa studio.
4: Congratulations, Coco, Julia, at excited na tayo mapanood ang Sigabo sa Lunes na yan. Maraming salamat, MJ Felipe.
5: Sa pagpabalik ng TV Patrol, peking police na nag-iimbento ng mga violation para makapangutong arestado. Truck na may kargang relief goods para sa mga apektado ng lindol na hulog sa bangin. At isang linggo matapos sa malakas na pagyanig sa Mindanao sa bayang earthquake drill, isinagawa. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TZMM, numero uno sa aksyon!
7: Oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: DZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Full report ng PNP-CIDG sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo athletes posible nang maisumite sa Department of Justice. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
15: Sa Martes sa susunod na linggo, inaasahang maisusumite na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon at maging ang kanilang rekomendasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete na sina Rene Patrabonia at Divine Adili sa Dipacolaw, Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vicramulia, 99% na kompleto ang kanilang investigasyon sa kaso pero hinihintay pa rin ang pagharap ng ilang resource person tulad ng mga kinatawan ng Terco na nagpupondo umano sa Ateneo Blue Eagles at coaching staff ng Koponan, kabilang na si Coach Tab Baldwin na muling binalaan na maaaring maipakontempt ng korte kapag hindi pa rin sumipot. Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nertatus Jr., minamadali na rin nila ang investigasyon sa kaso kung saan pinadalaw na ang lahat ng kanilang mga investigador. Anya, sa ngayon, nanatiling hazing at kababayaan ang posibleng tumbukin ng kanilang pagsisiyasat. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
14: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
7: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: DZMM, numero uno sa aksyon!
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
19: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrisin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Random ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Inaresto po ng Quezon City Police District ang isang peking pulis na ang modus ay mag-imbento ng violation para makapangotong sa kanyang mga biktima. Kabilang sa mga tinangka niyang kikilan, driver ng isang congressman. Yan ang CCTV patrol ni Jeff Caparas.
4: Hunyo 2 ng parahin ng isang lalaking naka-vest at sakay ng motorsiklo ang SUV ni Surigao del Sur 2nd District Representative Alexander Pimentel sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Kwento ng driver ng sasakyan na si Fortunato Trazo, inutusan siya ng kongresista na sunduin ng pinsan. Pabalik na sana siya sa kamera nang pahintuin ang lalaking nagpakilalang pulis dahil sa paglabag sa batas trapiko.
5: Sabi ko, sir, pakitikita na lang kasi may pasahero ako, natatakot na, may edad na, 72 years old. Pwedeng patikitan na kasi wala namang problema yun, sir. Kasalanan ko naman kung...
4: Sabi ni Trazo, pilit na kinukuha ng lalaki ang sasakyan para i-impound, kaya napatawag na siya sa amo. Nakausap ni Representative Pimentel ang nagpakilalang pulis at sinabi ring isuhan na lang ng ticket ang driver.
6: Tapos, sabi niya, congressman ka? Ako, oh, nasaan ka ngayon? Ako nasa congress. Ba't hindi ka nakasakay dito sa sasakyan mo? Kako pinasundo ko yung pinsan ko, si Dolitio, dahil may lakad kami. Kako kailan pa pinagbawal na magsakay ng iba ang may-ari na sasakyan? Ah, hindi. Dapat nakasakay ka rito. Kako ano? Anong ordinansa yan? Bago yan ah.
4: Nagduda na ang mambabatas matapos sabihin ng kanyang driver na walang plaka ang gamit na motorsiklo ng suspect.
6: Ano ba pangalan mo? Binigay niya Hernandez.
7: Sergeant.
6: Oo, Master Sergeant Hernandez. Kako, saan istasyon ka? Sino happy mo? Tatawagan ko si Chief PNP kung tunay ka. Okay na, pagbigyan kita ngayon. Nagbinyan pa sila ng driver ko, okay na yan.
4: Doon na natapos ang usapan at pinaalis na ng suspect ang driver. Matapos naman ang higit 2 linggo, nabiktima si Elias Mark. Kwento niya, nagkukumpuni sila ng kable ng mga poste sa Congressional Avenue nang sitahin ng suspect. Hinanapan umano sila ng kung ano-anong dokumento, gaya ng permit mula sa City Engineering's office.
8: Sabi niya, hindi ako nakipagtawanan sa'yo, hindi mo ba ako kilala? Ako si Master Sergeant Hernandez. Yun po yung pagkakano. Sabi niya, tawagan mo yung boss mo.
4: Bukod sa nagpakilalang pulis, sinabi rin ng suspect na kamag-anak niya ang kapitana sa barangay. at kilala siya ng station commander ng QCPD Police Station 15.
8: Sabi niya dadalhin niya ako sa istasyon. Sumama ako kasi alam ko sir walang nilabag yung ano eh yung company namin eh. Sumama ako. Sabi niya yung istasyon na sinasabi niya parke yung dinala niya namin.
4: Hiningan umano sila ng 10,000 piso na naibaba sa 1,500 pesos. Dito na nagsumbong sa pulis ang biktima. Timbog sa entrapment operation ng suspect na sinubukan pang tumakbo. Sa pag-verify naman sa QCPD, NAPOLCOM at sa Traffic and Transport Management Department, lumalabas na hindi pulis ang suspect kundi dating traffic enforcer na nag-awol.
7: Mahanapan niya ng traffic violation kahit naman kumpleto yung permit ng mga ito. May gawa-gawa siyang mga traffic violation para lang makapanita. Then, ipipressure niya, intimidate niya, papakitaan niya ng firearm.
4: Nakumpiska sa kanya ang replika ng handgun, ilang ID at traffic citation ticket. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Desidido ang mga biktima na kasuhan ng suspect na maharap sa mga kasong usurpation of authority, attempted carnapping at grave coercion. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
3: Sapol sa video ang pagkahulog sa bangin ng isang truck na may kargang relief goods sa sitio Sinugpang, Barangay Lapuan, Don Marcelino, Davao Occidental. Sa video, kita ang pagdire-diretso ng truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Pero pagliko nito ay nahulog na sa bangin. Muntik pang tamaan ng truck ang kasunod na SUV pero naiwasan nito ang sasakyan bago ito nahulog. Batay sa inisyal na investigasyon, galing Davao City ang truck at patungo sana ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. May karga itong relief goods para ipamahagi sana sa mga apektado ng lindol. Sinasabing nawala ng preno ang truck at nawalan din ng kontrol ang driver kaya nahulog sa bangin. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ng driver at pasahero ng truck. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente.
9: Mahigit isang linggo mula nang yanigin ng lindol ang Mindanao, nagsagawa po ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan. Bukod sa agarang aksyon, binigyan din ng mga opisyal ang ilan pang dapat paghandaan kapag abutan ng malakas na lindol. Nagpapadrol, Rafael Bossano.
10: Pinatunayan ang 7.8 magnitude earthquake sa Mindanao noong isang linggo na hindi lang duck, cover and hold ang kailangan gawin at patuloy na paghandaan. Sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill, binigyang diin ng Office of Civil Defense na kabilang din sa kanilang titignan ay kung epektibo ba ang command and control system at emergency operation centers o EOC sa mga rehiyon. Marami o manong aral ang pwedeng matutunan mula sa nangyari sa Mindanao.
11: We need more equipment. We need more responders. So that's why we continue to train responders coming from different agencies and even from the community. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangan gawin.
12: We really need to improve on how people would respond when it comes to offshore earthquakes. Mga kababayan natin, nakita na nga nila na nag-reside yung dagat, kumukuha pa ng cellphone at binivideo pa. Isa yan sa mas dapat nating paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities.
10: Mahalaga rin para sa mga taga Metro Manila na paghandaan hindi lang ang paggalaw ng West Valley Fault. May isa pa kasing senaryo na pwedeng mangyari, ang paggalaw ng Manila Trench. Nasa dagat ang Manila Trench sa kanluran ng Luzon, kaya maituturing itong ocean earthquake.
13: Yung shaking na mararamdaman mas mahina, pero intensity 8 pa rin. Pero ang kailangan nating paghandaan doon maliban sa pag-uga, tsunami. Kaya niyang magpakawala ng 4 meter tsunami kung nagkataon na high tide, plus 2 meters, 6 meters, 2 floors. Pero doon sa mga probinsyang sa harap ng West Philippine Sea, 10 to 12 meters.
10: Ayon sa mga eksperto, mag-iiba rin ang epekto ng lindol depende sa oras ng pagtama nito. Ang lindol sa Mindanao nangyari pasado alas 7:30 ng umaga. Marami ang wala na sa mga bahay at ang mga bata nasa flag raising ceremony. Pero iba ang posibleng mangyari kung gabi tatama ang lindol.
14: If it happens ng gabi, lahat tulog, tapos hindi tama ang mga bahay na ipinapatayo, So this, it would result to more fatalities.
13: The real challenge is making sure na sumunod tayo sa building code, lalo na sa mga gagawin pang mga bahay. Pero yung nauna ng mga bahay, dapat ma-inspeksyon at matingnan kung kaya na mag-withstand.
10: Sa huli, kung ang bawat tao, komunidad at ahensya ay magiging responsable sa kanilang tungkulin, makatutulong ito para mabawasan ang bilang ng mga masusugatan o mamamatay oras na muling tumama ang malakas na lindol. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
3: Isang linggo matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City, hirap pa rin mapasok ang ilang barangay matapos masira ang ilang pangunahing lansangan. Naghatid po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga taga-barangay San Jose. Gumuhong kalsada, mga bitak sa lupa at mga sirang bahay ang ilan sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa barangay San Jose, General Santos City. Isa ang bahay ng 36 na taong gulang na si Nanay Cherry sa mga nasira dahil sa lindol.
15: Kapag dating namong dito, sir, wala na yung bahay namin. Tapos nag-iiyak kami, sakit-sakit, sir. Tapos yung mga bata ko, sir, nagsakit sila, sir. May sakit tapos na ano sila, nabiglaan sila nga, nga dito yung bahay namin.
3: Apektado rin ang kabuhayan ng mga residente matapos gumuho ang bundok na kanilang pinagtatamnan, tulad ng magsasakang si Nanay Merlita.
15: Yung bahay namin nasira, pati lahat ng tanim namin ng landslide. Kasi nakita siguro ninyo yung mga bundok na ano na siya, hindi na magamit, hindi na makatanim. Kasi nahirap talaga kami, sir, ngayon.
16: Marami po talagang mga tao dito na apektuhan po dahil na-damage po yung bahay nila. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil po pinipili ng ABS-CBN na tulungan ang mga tao dito sa aming community.
3: Katuwang ang Passionist Fathers in the Philippines, nagpamahagi po ng tulong ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ang inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mahigit 150 mga pamilyang apektado ng lindol sa barangay. Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilyang nilindol, maaari mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donation sa mga bank accounts na nakikita sa inyong screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
17: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senator Alan Peter Cayetano muling bumanat sa Facebook Live. At pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsimula na. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: TZMM, numero uno sa aksyon.
19: TV Patrol sa DZMM
20: at DZMM Teleradyo.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
24: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
23: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
1: Oh.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: TTZMM. Numero uno sa aksyon.
6: Tanggap po tayong muli ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Securities and Exchange Commission pinatawan ng multa ang isang lending company dahil sa hindi makatarungang pamamaraan ng paniningil ng utang. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
25: Pinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang isang lending company dahil sa paglabag ng mga panuntunan laban sa hindi makatarungang paniningil ng utang. Ayon sa SEC, napatunayang kinokontak ng kumpanya ang mga taong nasa contact list ng nangangutang na hindi naman mga guarantor o co-maker ng loan. Labag ito sa panuntunan ng SEC at sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Iniutos din ng komisyon sa kumpanya na itigil ang paniningil sa mga taong walang direktang pananagutang sa utang at itigil ang paggamit ng mga address bilang lugar ng koleksyon. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ng isang borrower na nagsabing nagsagawa ang kumpanya ng collection activities sa tirahan ng mga taong hindi naman kasama sa kanyang loan obligation. Ayon pa sa SEC, ipinagpatuloy pa rin ang kumpanya ang mga aktibidad sa kabila ng nakasulat na pagtutol mula sa nangungutang. Dahil dito, inatasan ng lending company na suriin at baguhin ang mga pulisiya nito sa paniningil at magsumite ng compliance report sa SEC. Pinatawan ng multang 50,000 piso ang lending company. Giit ng komisyon, dapat maprotektahan ng mga consumer laban sa mapang-abusong paraan ng paniningil ng utang at maipatupad ang karapatang itinakda ng batas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
20: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
20: DZMM Numero uno sa aksyon.
26: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
27: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
20: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
28: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Bago na ang liderato sa Senado, pero tuloy pa rin ang bangayan.
3: Ito'y matapos muling mag-Facebook Live si Senador Alan Peter Cayetano para buweltahan ang umano'y naunang patutsada ng ilang miyembro ng mayorya. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
4: Tapos na ang Senetflix. Back to work na tayo.
7: Ito ang direktiba ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference ngayong Huwebes bilang bagong leader ng Senado.
4: In the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6.
7: Anya, back to work season na ang Senado.
8: Sa ngayon ay hindi pa nakakausap ni Senate President Sherwin Gatchalian si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Pero sabi ni Gatchalian, bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang makipag-ugnayan sa dating leader ng Senado.
7: Pasado alas 3 ng hapon ng Huwebes nang muling mag-Facebook Live si Cayetano. Sinagot niya ang social media post ni Senador Panfilo Lacson na sinabing 700 million pesos ang nawala sa loob ng 28 araw na pag-upo ni Cayetano bilang Senate President. Sa panahong ito, ani Lacson, kabilang sa mga resulta ay gulo, barilan, pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa at session boycott.
9: Sabi ko total, magaling mag-divide sila Senator Lacson, very divisive. Dinivide ko, 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn, tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po, kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
7: Bumanat din si Cayetano laban kina Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo.
9: Kasi magaling naman talaga sila mang intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun, para kayo naman mang inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito.
10: Call the roll.
7: Sabi ni Cayetano, ang grupo ni Gatchalian ang ayaw magtrabaho dahil mula May 11 ay hindi sila naglagay ng miyembro sa mga komite para hindi makakilos ang mga ito. Naniniwala si Cayetano na may ibang layunin ang mayorya sa pagpapalit ng Senate President.
9: Gusto nyo, grupo nyo ang magdikta ng tempo through the presiding officer. That's been very clear to us from the start, diba? Nung February pa, nung ipwepwesto natin si Senator Loren Legarda bilang Senate President, yun na sinabi, hindi sila papayag dahil impeachment ang importante. Pero number two lang pala yung impeachment. Ang number one, yung cover up dito po sa flood control.
7: May buwelta rin si Cayetano sa mga bumabatikos sa kanyang pag-Facebook Live.
9: Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook? Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin mag-Facebook.
7: Kinukuha pa ng ABS-CBN News ang panig ni Gatchalian, Lacson at magkapatid na Tulfo. Samantala, sinabi ni Gatchalian na makikipagtulungan ang Senado sa investigasyon sa nangyaring barilan dito noong May 13. Nitong Miyerkules, sinabi ni Department of Justice Acting Secretary Frederick Vida na hindi under attack ang Senado taliwas sa iginiit ni Cayetano.
4: I have to read the final report. No? Ano ba yung context ng kanyang statement na yun? I've discussed this with members of the OSAHA. Nag-meeting na kami. Very sensitive topic yan sa kanila. No? Kasi sila directly involved. So I don't want to discuss anything beyond what is coming out of that official report. In fairness to OSAHA, no? And in fairness to the people involved rin.
7: Sinabi rin ng DOJ na papapanagutin ang mga tumulong sa di umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
4: That's why sabi ko, kasama dapat sa investigation ang Senado. No? Kasi nga, dito nangyari at involve yung mga personnel ng Senado. But having said that, it has to be impartial. No? At kung merong mga personalities na nagkamali o personalities na merong direct involvement dito sa nangyari, Then kailangan may accountability. No? So we will exact accountability as well.
7: Para kay Gatchalian, dapat hayaan na sa mga otoridad ang investigasyon dahil hindi umano maaaring investigahan ng Senado ang sarili nito. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
10: Umaranggad na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aminado naman ang depensa at prosekusyon na nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo. Live mula sa Senado, nagpapatrol, Agatha Gregorio. Agatha, anong pinanggagalingan ng hindi pagkakasundo na magkabilang panig?
11: Alvin, hindi yan idinetalye ng depensa at mga taga-usig, pero kapwa nilang iginiit na normal ang hindi pagkakasundo sa ganitong proseso. Hindi bukas sa media ang pre-trial conference na inabot ng buong araw. Dumalo rito ang House Prosecution Team, ang ilang private prosecutor at ilang miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang beses na nagharap ang prosecution at defense lawyers sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa, may mga hindi pagkakasundo. Pero ang malinaw, gusto ng parehong panig na mapabilis ang pre-trial.
12: Maganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
11: Sabi naman ng mga tagapagsalita ng mga taga-usig mula sa kamera, pangkaraniwan na sa pre-trial conference na may mga hindi pagkakasunduan.
13: Rather than tension, I think normal adversarial proceedings yung nangyari, which is that may disagreements on points na dapat pag-agrihan in a pre-trial conference, which is yun nga po yung proposed stipulations, statements of issues, etc. So wala naman pong ganong pagtaasan ng boses.
14: Both the prosecution and the defense ventilated their position, and they're decent enough to even if there are disagreements, which is normal, but they're decent enough to proceed further to the process of allowing the impeachment court to discuss about the evidence.
11: Sa ngayon, tapos na ang pag-check ng documentary evidence para sa isa sa apat na articles of impeachment. Ayon kay Poa, nasa 25 hanggang 30 ang mga testigo nila. Inaasahan niyang babalik sila sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa parehong panig.
15: May isang article po na tapos na, no, yung marking, pero the three articles hindi pa. I think there's one other article na maaring either matapos ngayon or early Monday. Pero yung meron tayong dalawang article na marami talagang mga dokumento.
11: Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, pag-uusapan pa kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Nauna nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na napipisil ng mayorya si Senator Francis Escudero bilang presiding officer.
4: Under the rules, it's the Senate President who will preside unless the Senate will decide otherwise. No? So I don't want to preempt our discussion.
11: Naniniwala rin si Gatchalian na hindi hahadlang sa trabaho ng Senado ang petisyon ng Cayetano Block sa Korte Suprema kaugnay ng session noong June 3.
4: If the Supreme Court thinks that there is irreparable damage, mag-issue yan ng TRO. So wala namang TRO na in-issue. So in the absence of a TRO, tuloy-tuloy lang trabaho.
11: Kinumpirma rin ni Gatchalian na sakop sa 90-day preventive suspension ng Sandigan Bayan laban kay Senator Jinggoy Estrada ang kanyang pagiging senator judge.
4: From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. Itong 90-day suspension, hindi bago ito. No? Nangyari na ito in the past, no, with other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin.
11: Nakadeploy pa rin ang nasa 500 ang pulis sa labas ng Senado nitong Huwebes dahil na rin sa pinaigting na seguridad sa Senado ayon kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus.
7: Alvin, magkakaroon ng All Senators Caucus bago ang impeachment trial sa July 6 para pag-usapan ang ilang bagay gaya na lang ng
11: pre-trial conference at ang Senate Security. Ayon kay Lacson, posibleng magkaroon ng impeachment manager na tutulong sa presiding officer at aniya kagaya yan ng majority leader ng Senado. Ayon naman sa mga prosecution spokesperson, humingi ng 30 trial dates ang defense team pero pag-uusapan pa ito. Alvin?
0: Maraming salamat, Agatha Gregorio. Itinanggi ni Interior Secretary John Vicremulla na may natanggap na silang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng PNP. Ito'y kaugnay pa rin ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa na Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Sinabi ito ni Remulla kasunod ng pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte sa social media na may natanggap siyang impormasyon tungkol sa pag-issue ng arrest warrant laban kina Go. Sinabi rin ng kongresista na ginagamit umano ng administrasyon ng ICC para supilin ang mga kalaban nila sa politika, bagay na binweltahan ng Malacanang.
16: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
0: Samantala, sinabi ni Go na ipinagpapa sa Diyos na lang niya ang lahat at umaasang hindi mapupulitika ang issue hinggil sa sinasabing ICC warrant laban sa kanya. Iginit naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi pa siya makakapagkomento sa issue at mas mabuti umanong hintayin kung totoo ang naturang impormasyon.
3: Nanindigan po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat sukatin ang kampanya laban sa katiwalian sa pamamagitan ng mas matitibay na institusyon at hindi lang base sa bilang ng mga nahahatulan. Sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations Headquarters sa New York, igriit po ni Remulla na ang mga hakbang kontra-korupsyon ay hindi dapat matapos sa imbestigasyon at paglilitis sa mga tiwaling opisyal. Anya, nagpapatupad na ang kanyang tanggapan ng mga reforma at nererepaso ang kanilang internal systems. Dagdag ni Remulla, tiwala din siyang magbubunga ng reforma ang pag-iimbestiga ng ombudsman sa mga umano'y maanumalyang infrastructure projects sa bansa. Bago dumalo sa conference, sinabi po ni Remulla na sumulat siya kay Chief Justice Alexander Hesmundo para hilingin isama ang ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council.
17: We cannot investigate our way out of corruption alone. If we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again?
3: Para po sa ating ilat panahon, lumalaki ang posibilidad na maging bagyo ang binabantayang low pressure area ng PAGASA habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, nasa layo pang 2,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas ang LTA, pero posible na ito pumasok ng PAR sa Sabado o Linggo at tatawaging Bagyong Francisco kung maging ganap na bagyo. Maari nito palakasin ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Pero hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan dahil magre-recurve ito patungo sa katimugang bahagi ng Japan. Samantala, huwag pa rin pong kalimutang magdala ng payong dahil posible pa rin po ang mga localized thunderstorms bukas sa malaking bahagi ng ating bansa.
18: Susunod, panibagong Chinese research vessel na mataan sa paligid ng Scarborough Shoal. At Bel Mariano, kakasakaya bilang next Jezebel. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Oras alas 7:33 ng gabi.
5: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Siyam na LTO personnel sa Caraga, timbog sa pangungutong sa mga truck drivers. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
21: Nasa kotis ng entrapment operation ng siyam na miyembro ng Regional Law Enforcement Section ng Land Transportation Office Caraga matapos umanong manghingi at mangulekta ng pera mula sa mga truck driver sa barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte. Ayon sa LTO, isinagawa ang operasyon ngayong araw, June 18, sa utos ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw matapos makatanggap ng reklamo laban sa mga personnel. Batay sa paunang ulat na huli umano sa akto ang mga suspect habang tumatanggap ng pera, habang ginagampanan ang kanilang otosyal na tungkulin. Narecover ng mga otoridad ang marked money, iba't ibang alaga ng satipi, handheld radios, cellular phones, traffic apprehension forms at iba pang ebidensya. Dinala ang mga naaresto sa Buena Vista Municipal Police Station na pinihahanda na ang pagsasampa ng mga kasong direct bribery at paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Kasabay nito ipinag-utos din nila kanilaw ang agarang administrative sanctions laban sa mga sangkot, kasabay ng pagbibigay diin ng walang huwag ng katiwalian at mga abuso sa kapangyarihan sa loob ng LTO. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:35 ng gabi.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
20: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
22: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na may mga electric cooperative sa pribadong utility sa Visayas na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow alert o pagbipis ng reserba ng elektrisidad sa Visayas grid. Samantala, lalo pang bumagsak ang presyo ng diesel at gasolina sa world market. Ang tanong, tuloy-tuloy na kaya ito?
23: Naitabi na ni Edwin ang 150 pesos na pang boundary pero kailangan pa niyang umikot ng ilang beses para may maiuwi sa pamilya. Umaasa si Edwin na malaki-laki ang rollback sa Martes para bumalik sa dating 53 pesos lang ang litro ng gasolina.
24: Sana po sa susunod na rollback, 20 pesos na may ibawas sa gasolina. Kasi hirap eh. Hirap talaga ng lalo na pag marami kang pamilya.
0: Mukhang ang good news dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng produktong petrolyo sa ikatlong araw ng trading sa world market. Ang diesel, lagpas 9 pesos na ang ibinagsak sa presyo. Mahigit 5 pesos sa gasolina at lagpas 10 pesos sa kerosene.
23: Kaya ang TNVS driver na si Jaime, excited na sa rollback sa diesel na sana anya ay magsunod-sunod din para balik sa dati ang presyo at kumita silang mga tsuper.
8: Para hayahin naman yung mga drivers, kaunti na lang po na iuwi namin sa pamilya namin eh.
23: Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang peace deal sa Iran na inaasahang magpapabalik sa normal na supply at daloy ng langis sa buong mundo. Kaya sa pagtaya ng Jetty Petroleum, mukhang ang malaki-laki ang magiging rollback sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
9: More than 7 pesos po yung pwede maging rollback ng diesel. Sa gasolina naman po is more than 3 pesos ang pwedeng rollback din po. Kung titingnan po natin talagang ang presyo po ay talagang sabihin natin ay medyo dumaos dos, no?
23: Pero ang tanong ay, magtutuloy-tuloy kaya ang bawas presyo at babalik pa ba sa dati ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas? Sagot ng gobyerno, depende kung mananatili ang kapayapaan at sumunod sa kasunduan ang US at Iran sa susunod na 2 buwan o 60 days.
10: Pag nasustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
9: Medyo matatagalan-tagalan pa po, hindi po siya immediate, lalo na po talagang hindi pa talaga final talaga yung peace deal. Interim pa lang po. No?
23: Samantala, inamin ng Energy Regulatory Commission na maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas ang malaki ang sinipa sa power rates ngayong buwan dahil sa serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Ngayong araw, yellow alert pa rin ang buong Visayas mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Hindi na nagbigay ng listahan ng ERC kung ilang co-ops o utilities ang sumipa ng todo ang singil ngayong buwan.
12: We allowed naman the staggering over, three months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
23: Ang grupong bayan muna, umalma, dahil sa Iloilo City halimbawa, umabot na mahigit 2 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil ngayong buwan dahil sa malaking porsyento ng kuryenteng binili sa spot market.
13: Talagang hindi normal. Ito ay resulta ng malinaw na market manipulation at ang pagwawalang hiya ng mga distribution utilities sa mga consumers, no? Na dapat sana obligasyon nila ang proteksyonan.
23: Kwento pa ng isang electric cooperative sa Region 8, dahil araw-araw may yellow alert, limitado ang supply ng kuryente sa Visayas, kaya napipilitan silang bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market.
3: Isang araw matapos kumpirmahin ng pamahalaan ang pag-alis ng Chinese floating platform sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, isang panibagong Chinese research vessel na naman ang namataan sa paligid ng Bahura. Nagpapatrol, Bianca Dava.
25: Sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng mga otoridad Miyerkules ng umaga, nakumpirmang wala na ang floating platform na higit 3 linggong na monitor sa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Nakaalis na rin sa lugar ang Chinese research vessel na ilang araw ding nagtow sa nasabing platform. Ayon sa Chinese Embassy sa Maynila, ang floating platform ay isang pansamantalang pasilidad para sa scientific research na itinayo ng South China Sea Institute of Oceanology sa ilalim ng Chinese Academy of Sciences. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Hui, ginamit ang platform bilang isang floating sampling and experimental station para pag-aralan ng ecosystem ng Bahura. Sinabi rin itong matagumpay na nakumpleto ang research mission. Kaya hamon ni Rear Admiral Jay Tarjala ng Philippine Coast Guard sa China, ilabas sa publiko ang mga datos na nakalap nito mula sa isinagawang illegal na scientific research sa lugar.
26: Kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc.
25: Pero ngayong Huwebes, panibagong research vessel naman ang ipinadala ng China sa labas ng Bajo de Masinloc. Ang Tongji ang kauna-unahang intelligent ocean-class comprehensive scientific research vessel ng China na nagsisilbing floating campus ng Tongji University.
4: On the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover. For us, it is an illegal MSR. We have never allowed the Chinese government to deploy Chinese research vessels to conduct an MSR within our own exclusive economic zone.
25: Nananatili rin sa labas ng bahurang isa pang Chinese research support vessel, pati na dalawang barko ng China Coast Guard at tatlong Chinese maritime militia vessels. Patuloy ding binabantayan ang mga boya at communications antenna na una nang inilagay ng Beijing. Kapansin-pansin din ang mga Chinese sampan o bangkang pangisda na gawa sa kahoy, pati ang service boats na nasa loob ng bahura.
4: Itong apat na small boats na nakikita natin sa bahaw di Masinlong. This only started when we first documenting the platform. I would like to believe that these boats, seemingly sampan, that we have documented are pretty much once again related with those illegal MSR activities still.
25: Giit ng National Task Force for the West Philippine Sea, hindi mapasusubali ang matagal ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Para kay former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat maliitin ang mga pagkilos ng China sa Bajo de Masinloc.
7: China is changing its strategy. They will not dredge. They declared it as a nature reserve park. But to operate a nature reserve park, you must have a monitoring station. And I think that floating dock was supposed to be the monitoring station.
25: Babala ni Carpio, ang paggamit ng mga aktibidad tulad ng environmental protection at scientific research ay para bigyang katwiran ang patuloy na pananatili ng China sa lugar na maaaring mauwi sa pagpapadala ng mas malalaking gamit o platform doon. Kaya hinihikayat niya ang pamahalaan na agarang ikonsidera ang pagsasampa ng panibagong arbitration case laban sa China.
11: Piniyak ng mga otoridad na patuloy ang

0: pagkakataon ang mga Manilenyo na makilahok at makiisa sa mga programa at aktibidad sa Araw ng Maynila. Nakatakda ring magbigay ng kanyang State of the City Address si Manila Mayor Isko Domagoso sa Quirino Grandstand sa mismong araw ng selebrasyon ng pagkakatatag ng lungsod.
1: Susunod, Bel Mariano, handa kayang gampanan ang karakter ng sirenang si Jezebel? Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
3: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Hello, Attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-

0: Pag-aalaga ng bata, in particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit.
5: Makinig ka na
4: balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: diploma na si Angeline Quinto sa kursong Business Administration. Samantala, going back to the big screen naman si Rupa May Quinto para sa sequel ng Buba. At sa gitna ng bagong era ng career ni Belle Mariano, game kaya siya na maging next Jezebel? Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Graduate na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto. Personal niyang tinanggap ang kanyang diploma sa graduation ceremonies sa Immaculada Concepcion College sa Caloocan City. Nagtapos si Angge sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Present at full support ang pamilya ni Angge sa graduation rites. Okay. Samantala, halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Rufa May Quinto matapos mag-celebrate ng kaarawan at sa gitna ng nalalapit na paggunita ng death anniversary ng kanyang namayapang asawang si Trevor Magallanes. Ani Pichi, mas naging ganap ang kanyang healing process kasama ang anak na si Athena habang nasa Amerika.
2: Parang nandun pa rin siya kahit wala. Mm-hmm. Kaya mas maganda pala yung nandun ako, yung hindi mo tinalikuran yung grieving mo. So kahit anong dapa mo, go up ka lang. Hindi up away, ah.
1: Nakadagdag saya kay Rufa May ang sequel ng kanyang iconic comedy movie na Buba. Sisimulan na nila ang shooting sa July at kukunan ito sa Amsterdam.
2: Sabi ko kay Direk Binibining Joyce, parang reunion din namin eh. Ito din ang comeback niya.
1: Magre-record din siya ng kanta sa Inspire Music ni Jamie Rivera.
2: Think so, yun ang good news din.
3: Hey, it's
2: me, yes. Yeah, kakanta ko siya kung saan siya.
1: Excited naman ang kapamilya actress na si Belle Mariano na makisaya sa international screenings ng kanyang pelikulang Tayo sa Wakas.
4: I'm actually going to Hong Kong. We have a couple of block screenings there that we're gonna go to and I'm very, very excited.
1: Sa bagong era ng kanyang karera, bukas si Belle sa iba-ibang proyekto gaya ng horror at bida kontra bida roles.
5: Would you consider Jezebel?
4: Huh? I think if it's for me, dadating yan. Grabe naman! Well, who knows what's gonna happen, right?
5: Right. Kasi the possibilities now are endless ngayong solo.
4: I know. Diba? Yun nga, it's a scary, scary journey. But it's both very nerve-wracking but exciting.
1: Birthday gift naman para kay Belle ang maging cover ng isang women's magazine. Nag-celebrate din si Belle ng kanyang kaarawan sa Disneyland sa Shanghai, China. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Parang sarap magbakasyon. Nakita ko yung mga
6: naku,
3: photo.
6: Naku, yan ka na naman.
0: Yan mga Disneyland.
3: Ha? Asan ba si KB? Parang susunod din to.
6: Susundan niya.
3: Ngayon hindi ako magpapatay. Makabook na nga. Ha? De, pero seryoso.
6: Sana all may pambook.
3: Lalo na ikaw, marami kang racket. Oh. Ito, pag nag-book ito, ayaw magpatalo nito. Kung ganda ng Instagram photos. Oh.
6: Ano ka? Dinadaan lang sa picture. Oh, ano you were saying?
3: Sinong kasama mo dun sa picture? Sinong kasama mo dun sa picture?
6: Yun ang picture.
3: Lawa ka na. Alam mo naman, loves kita.
6: Ah, dali. Kita,
3: never kitang ilalaglag.
2: Ay, hindi mo nila.
3: Wala na. Hindi,
6: hindi naman.
3: Pero siya yun. Ano kumuha? Siya? Siya?
6: Yung photographer ko, may personal ako.
2: Magaling siyang kumuha, no?
3: Magaling. Loves ko yan, ha? Anyway, ang maganda yung ano, yung may degree. Mm. Sino yun? Si Angeline ba yun?
2: Oh,
3: wow,
2: yes.
3: Ano?
2: So, yes, congratulations.
3: It's never too late to get a degree. Iba pa rin yung, alam nyo sa probinsya, iwan ko sa inyo dito sa Metro Manila ginagawa, pinapalaminate ng mga parents at lolo at lola yan.
6: Nakikita ko yun.
3: Oh, meron din dito sa Metro Manila.
6: Oo, ilalagay nila sa harap ng bahay.
2: May tarpaulin.
6: Oo, may tarp. Diba?
2: May tarpaulin sa labas ng bahay.
6: Parang because, pag pumunta ka ng Nueva Ecija, bola ka,
3: yes,
6: meron.
3: Yes.
2: Pwede ka pang mag-doktor.
3: Kasi achievement yan eh. Pag doktor, abogado, ano pa bang, engineer, architect.
2: Kahit,
3: ewan ko yung mascom kung hinahan. Parang hindi kami, wala kami.
6: Oo, ako rin.
3: Parang
6: walang proud sa
3: akin. Di ba? Kasi iba yung doktor, mahaba yung pag-aaral, abogado, mahaba. Pero hindi po ganun. Dapat po, kahit anong kurso, achievement yan. Dahil pinaghirapan nyo yan eh.
2: Correct.
3: May 2 years, 3 years, 4 years, or 5 years, ginastusan ng magulang at may sakripisyong kasama.
2: Si Angge daw, business ad ata.
3: Ang natapos niya. Mm. Oh, yun.
6: At hindi maaagaw sa inyo yan.
3: Yeah.
6: Ng kahit sino.
3: Malaos man kayo or mawalan man kayo ng career sa showbiz, pag meron kang pinagtapusan, eh, nasa siya sa iyo, di ba?
2: At saka pag gusto mo mag-aral yung anak mo, baka balikan ka eh. Nasa yung diploma mo ba? Totoo yan. Alala ko si Jong ata yun. Ay, oo, yung na-interview ko noon.
3: Tinanong yung ng bata.
2: Oh, mahirap doon na wala siyang diploma.
6: Kaya nagpursige din.
2: Okay. Galing naman.
3: Oh, ayan ha, yung mga bata din naman na nag-aaral, pahalagahan nyo yung magulang nyo, yung puro bulakbol. Mm-hmm. Yung mga ito, parang walang ginawa kundi magbulakbol.
6: Hala, sinuro pa yung mga training. Hoy, mahirap ngayon ang buhay.
3: Kaya tama yun.
6: Magaling sa bawat piso, pinagpaguran, ha?
2: TikTok doon sila umami, no?
3: Magaling sa TikTok. Okay na yun.
6: At yan, ang mga balita binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
3: Dami niyo.
2: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
3: Panoorin po ang TV Patrol at iba pang palabas sa I1. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan. Oh.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Huwebes, 8:01.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: at Marlene Padierno sa SPAC Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Webes, June 18, 2026. Ay ang inyo pong bisyo alas 8, SPAC Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
0: SPAC Report!
1: Ay ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Dahil bawat kaso aming tututukan, ako po Jeff Caparas, ay meron lang importanteng lalakarin na aking partner Marlene Padiernos. Ay kayo po ay nakatutok sa SPAC Report!
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SPAC Report!
1: Ay siyempre, matik po yan, matik. Kami po ay patuloy ng napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayang napakikinggan at napapanood po sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan ho kami number one. At DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel, maya-maya babasahin ko ang inyong mga mensahe dyan, ang inyong mga pabate, ang inyong mga attendance check tuwing alas 8. Ay siyempre po, kami ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil nga po dito sa SPAC Report, ay una po ang kaligtasan ninyo!
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay para ho sa inyong mga mensahe, oy, magparating ho ng mga pangyayari. Kung gusto nyo iparating ang mga kaganapan ho, kung saan ho kayong area ngayon. Ay pwede ho kayong mag-message sa DZMM Viber Line 0919-278-3000. 0919-278-3000. Ay mamaya ipapatsik ko ho kay Don ha. Kung meron nag-message ho dyan, kung meron ho kayong naisiparating dyan, ay ipapatsik ho namin maya-maya lamang.
0: SPAC Report!
1: Abay siyempre, wala nang patumpik-tumpik pa. Ipapasadaan na ho namin. Ay papasadahan ko na ho ang mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SPAC Report!
1: Ay ito na mga kapamilya, tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na ang gulo sa Senado. Ay kahapon tinuldo ka na ang issue sa liderato ng Senado matapos maihalal sa na Senate President si Senator Gatchalian na nakakuha ng 13 boto. Ay sa press briefing kaninang umaga, sinabi ni Senador Gatchalian na back to work season na ang mga senador at inilalatag na ang mga priority measure. Gayon din ang mga paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maaari na rin aniyang magsagawa ng mga pagdinig sa susunod na linggo. Ay nakausap na rin ni Senador Gatchalian ang ilang miyembro ng minority bloc. Pero hindi pa kasama ang pinalitang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ay bukas naman si Senador Gatchalian sakaling may mga senador pa sa minorya ang tumawid sa minority bloc.
0: SPAC Report!
1: Ay umarangkada na ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay alas 9 ng umaga na magsimula ang pre-trial meeting na dinaluhan ng mga House Prosecutor sa pangunguna ni Lead Prosecutor Jervil Luistro kasama ang ilang private prosecutor. Ay pinangunahan naman ni Attorney Michael Poa ang defense team ng Bise. Si Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. at dalawang Deputy Clerk ng Impeachment Court ang namahala po sa pre-trial conference na sarado sa publiko at media. At pasado alas 10 na mataan ang ilang House Prosecutor at si Attorney Poa na lumipat ng kwarto sa kasagsagan ng pre-trial ito. Ay ayon po sa staff ng Senado, sinuspinde ang pre-trial pero makalipas ang ilang minuto, muling bumalik sa pre-trial conference room ang mga prosecutor pero tumangging magbigay ng detalye sa nangyari. Ay sabi naman po ni Attorney Poa, naging maayos ang morning session ng pre-trial meeting at nauna nang umapela si Bantay Senado Convener Dr. Gary Dionisio sa impeachment court na buksan sa publiko ang pre-trial conference. Ay paliwanag niya, hindi pribadong mamamayan ang lilitisin kundi isa sa pinakamataas na leader ng bansa.
0: SPAC Report!
1: Ay mas maghihigpit na ang Senate Blue Ribbon Committee sakaling muling buksan ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Sa panayam po sa DZMM, sinabi ni Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo na hihinga na ng affidavit ang lahat ng testigo bago sumalang sa pagdinig. hindi na rin papayagan ang tinatawag na surprise witness, gayon din ang pagko-coach sa testigo ng sino mang senador. Ay naniniwala naman si Senador Tulfo na dapat nang tapusin ng komite ang pagdinig sa issue sa maanumalyang proyekto kontra baha.
0: Spot report!
1: Ay pasintabi ho sa mga nagmemeryenda o kumakain ho ng dinner, ay limang tindero ho ang arestado matapos mahuling nagbebenta ng halos 1,000,000 pisong halaga ng expired na produkto sa Quiapo, Maynila. Ito yung kagabi, kinausap natin si Major Ines dito. Ay naaktuhan ho mismo ang mga suspect sa pagbebenta ng mga expired na palaman sa tinapay. Diyos Marie Joseph naman. Ay canned soft drinks, keso, at noodles. Natuklasan din sa loob mismo ng palikuran, binubura ang lumang expiration date bago tatakan ng bago at pekempetsa. Ay, Jesus Maria Joseph. Tumambad din sa ikalawang palapag ng tindahan ng imbakan ng mga expired na produktong ang ilan ay kinakalawang at pinagpipistahan na ng mga daga. Ay nagpaalala rin sa publikong huwag basta-basta papatulan ang mga produktong sobrang mura at suriin ang manufacturing at expiration date ng mga binibiling pagkain.
0: Spot report!
1: Doon ho kayo bibili sa may mga, kumbaga nag-i-issue ho ng lehitimong mga resibo. Para kung may mangyari ho sa inyo, meron ho kayong mababalikan na. Ay ito po, isa po, pasintabi po sa maselang balitang ito, ay dalawang bangkay natagpuan sa nakaparadang sasakyan malapit sa gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o dyan ho sa Tiplex sa Victoria, Tarlac. Ay ayon po sa empleyado ng gasolinahan na bahala ang kanilang manager, ay dahil sa matagal nang nakaparadang sasakyan, kaya tumawag na sila ng emergency assistance. Ay mamaya, tatanungin natin gano'ng nakatagal sila doon. Ay ayon po sa Tarlac Provincial Police Office, kinilala na ng mga kaanak ang dalawang bangkay at humiling na isa pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Ay umapila rin ang Tarlac PPO sa publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa insidente.
0: Spot report!
1: Ito pa, tiniyak naman po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na walang mararanas ang krisis sa tubig sa Metro Manila, by the ayos, ay sa kabila ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na sinabayan pa ng El Nino, ay sinabi po sa DCMM ni MWSS Department Manager Engineer Patrick James Dizon na pinapagana na ang augmentation measures kaya hindi na mauulit ang naranasang pilabalde noong 2019. Ay kung kailan nagbawas ng alokasyon sa Metro Manila dahil sa bumagsak sa pinakamababang antas ang Angat Dam. Aminado naman po si Dizon na posibleng magka-rotational water interruption sa huling datos ng PAGASA. Nasa 166.57 meters ang level ng Angat Dam.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Balita po sa labas ng himpilan na bay dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at apat na iba pa inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin ng Bureau of Immigration. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nito ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice laban kay Ateneo basketball coach Tomas Anthony o Tab Baldwin. Kasama rin sa ILBO si na Christopher Kimpo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, isinama na sa database ng ahensya ang mga pangalan ng mga nasabing individual para sa mahigpit na pagmamonitor ng kanilang mga biyahe. Inatasan na din ng mga immigration officers na agad makipag-ugnayan at magbigay alam sa mga kinauukulan sakaling mamataan ang mga nasa ILBO. Dagdag pa ng immigration, wala pang naitatalang recent travel history ng palabas ng bansa ang lahat ng mga nasa ILBO. Nauna nang naglabas ng ILBO ang DOJ kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipacolaw Aurora noong June 8. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, apat coach din ba yung mga yun?
2: Mga co-coach ng Ateneo Blue Eagle team.
1: Ayun, eh syempre hindi pwede pang lumabas si Coach Tab eh, dahil Albert eh, meron pa siyang subpoena mula sa CIDG eh.
2: Oh, dahil tama ka dyan.
1: Hindi siya umating bukas. Oh, go ahead.
2: Oh, bukas din sa NBI ay nakatakda siyang umarap, inaasahan siyang umarap sa NBI dahil I think pangalawang beses na niyang hindi umaaten sa tawag ng NBI.
1: CIDG, anong sabi ng NBI pag hindi pa umatin si Coach Tab?
2: Oh, ang sabi ni hindi pa nag-dwell doon si Director Matibag, pero ang sabi nga niya eh kung we cross the bridge, yun lang ang ano niya, kung after siya umattend, doon pa lang sila magkasagawa ng action.
1: Oh, we cross the bridge when we get there, ang sabi Bert.
2: We'll get there.
1: All right, maraming salamat Bert Dizon. Ay samantala, African swine fever sa Nueva Vizcaya nananatiling kontrolado sa kabila ng mga naitalang kaso. Ilan ang naitalang kaso? Kelly Cordero, go ahead.
3: Kelly Cordero ng Bureau of Animal Industry na nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng African swine fever sa Nueva Vizcaya at walang malawakang pagkalat ng sakit sa lalamigan. Ayon sa Provincial Veterinary Service ng Service Office, may 23 ASF cases na naitala ngayon 2026 mga bayan ng Casibu, Bayumbong at Villaverde. Gayunman, sinabi ng mga veterinary authority na pawang mga hiwa-hiwalay na kaso lamang ang mga ito at agad na natugunan sa pamamagitan niya ng surveillance, movement control at iba pang disease containment measures. Particular na binanggit ng BAI, ang ASF case na naitala sa Casibu noong Pebrero ay may kinalaman lamang sa isang magsasaka at hindi na aktibo sa kasalukuyan. Natiniyak ng ahensya sa publiko at sa hog industry na patuloy ang mahigpit na pagbabantay laban sa ASF. Hinikayat din ng mga hog raiser na agad iulat ang mga pinaghihinalaang kaso at mahigpit na sundin ng biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNN, Radyo Patrol sa East 30. Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay mga kapamilya ha, ay kayo pala'y mag-iingat ha, o kaya kung sino man ho'y na biktima dito sa Quezon City particular, ay meron hong na-aresto ang Quezon City Police District na nagpapakilala ho siyang polis. Tapos maninita ng maninita, traffic violation man yan o kung anumang mga paglabag ho sa batas, nagpapakilala ho itong polis na isang Master Sergeant Hernandez, yun ang sabi. Kaso, ang nabiktima niya ay driver ng isang congressman. Di nung kanyang sinasabi na pinara niya to, itong suspect na nagpanggap ho na polis, pinara niya yung sasakyan ni congressman. Di kinausap ng driver, ano violation ko? Bay sabi beating the red light ka. Ay di ganito, no? Sabi niya, itikitan mo na lang ako kasi may pasahero ko, inutusan ako ni congressman. Sige nga, tawagan mo yung boss mo. Nung tinawagan yung boss niya, di kinausap si congressman, ano? Abay, nung sinabi ni congressman na sino ka ba, anong pangalan mo at sino ang hepe mo at papaverify kita sa NAPOLCOM tsaka sa QCPD tsaka sa PNP. Ayun, pinaalis na mo yung driver niya. Okay na, pagbibigyan kita sa kayon. Fast forward doon itong linggo, abay itong suspect na to, same suspect. Sinita niya naman ho yung mga naggagawa ho ng mga kable sa mga poste. Di syempre may sasakyan yun eh, di ba? May sasakyan yun na yung L300 na FB. Ang hinanap naman itong suspect ngayon yung kanilang mga permit. Nasaan ang permit niya, working permit niya, tsaka yung sa City Engineering's Office. Tsaka yung sasakyan niyo, nakahamba lang. Yun ang modus itong suspect na ito. Itong si nagpakilalang Master Sergeant Hernandez. Tinakot niya ulit itong mga sinita niya, kumbaga, di ba? Inimbento niya yung mga violation niya. Di hinihingan niya yun ng 10,000 piso, kinikikila. Hanggang sa napababa ng 1,500. Doon na nagsumbong yung latest victim niya nitong linggo. Nagsumbong na ngayon sa police sa QCPD Station 15. Ikinasa yung entrapment kinabukasan. Ayun, arestado ho yung suspect ha. Sinasabi ko, baka ho meron ho mga ganong nabiktima na ho ng ganitong modus. Makipag-ugnayan ho kayo sa QCPD o dili kaya particular dyan sa QCPD Station 15. Mga nag-iimbento ho ng mga violation at mga nagpapakilalang police, yun naman pala ay hindi mga totoong police, peki pala. Eh kaya to si congressman, eh kanyang pina-verify kasi eh. Sa Napolcom mismo eh. Siyempre, congressman sa may mga contacts eh. Lumabas na walang Master Sergeant Hernandez at yung mga pinatawag. Merong Master Sergeant Hernandez, isang taga Cavite, tsaka yun doon mismo sa Station 15. Eh pinatawag, yung tinignan ng mga biktima ay hindi ho yan. Tapos may pinakitang rogues gallery, doon nakilala itong suspect na ito na nagpapanggap na polis. Eh napag-alaman pala, pag-verify ni Lieutenant Colonel Brian Pajarillo ng Station 15, abay dati palang traffic enforcer na nag-awol. So eh, meron siyang ticket eh, meron siyang panikit. Yun ang pinananakot niya doon sa kanyang mga target na biktima.
0: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Ay, attendance check muna tayo ha. Ayun, napareact si Yura. Abay, bayan, di na lang lumaban ng patas. Oo nga eh. Eh, talagang nambibiktima ito Yura eh. Ang paparahin niya, yung mga motorista ba. O, beating the red light ka. Eh, may todo uniforme. Meron siyang reflectorized na vest. May motor, pero kahina-hinala yung motor. Ayun o, oh, ayun pala yung CCTV. Ayun yung driver ni Congressman. Ayan o, sabi niya, ayan o, pinara o, ayan o, ayan. Para doon sa nanonood sa live stream natin, tsaka sa cable, ha? Ayan o, pinara, di ba? Kaalaan nyo talaga naman pulis o, di pinara ngayon yung sasakyan ni Congressman. Ito eh, June 2. Eh, siyempre si Congressman na andun sa Kongreso, eh, inutusan niya, sunduin mo nga yung pinsang ko't meron kaming lakad. Ayan o, hinara ngayon o, oh, bumaba. O, bumaba yung driver ni Congressman. O, kinausap niya ngayon, o, pinakausap si Congressman. O. Alam mo, sabi pa nung, ano, sabi pa nung suspect, Abraham, sabi nung suspect eh, kung sasakyan mo ito, sino ka ba? Congressman? Ako si Congressman Pimentel. Nasaan ka? Ay, nasa Congress. Congressman ako eh. Eh, bakit hindi ko nakasakay dito sa sasakyan mo? Bakit pumbira yung suspect na ito? Kaya nagtaka si Congressman, kailan pa nagkaroon ng batas na hindi ako pwedeng magsakay ng sino man na gugustuhin ko sa sarili ko sasakyan, di ba? Eh yung driver dyan, sabi niya, tikitan mo na lang ako kung talaga ako yung nagkasala ng beating the red light, tikitan mo na lang ako. Eh nung kinausap ni Congressman, ganun din, ni Congressman Pimentel ng 2nd District ng Surigao del Sur. Eh sabi ni Congressman, tikitan mo na lang, wala namang problema yan. Eh kaso nagmatigas pa ito, hindi, i-impound ko yung sasakyan mo. Ay yun doon na nag-init ang ulo din ni Congressman. Sino ka ba? Anong pangalan mo? Ipapa-verify kita kung totoo ka. Nung sinabi ng gano'n, hindi, okay na, pagbibigyan kita ngayon. O, bilis pagbago ng isip. Ano. Fast forward ho ng second weekend, itong June 14. Ayun, may nabiktima naman siyang bago. Yung mga contractor, yung mga gumagawa ho ng mga kable sa mga poste. Yun naman, inimbentohan niya rin ng violation. O, nasa ng permit nyo sa engineering's office? O, obstruction itong sasakyan mo, nakapark ka? Mga ganon, ini-intimidate hanggang sa binabanggit na magbigay na lang kayo ng 10,000 hanggang sa napababa ng 1.5. Eh pagsumbong nung pangalawang biktima na ano, ayun, kinasang entrapment, arestado ngayon, no, 'di ba? Ayun oh, sabi ni Julius Bangalando, nawa mali siya. Congressman pala yung madadali niya saan. Oo nga eh. Hindi niya akalain na totoong congressman. Eh tinawagan ni Congressman ng Napolcom, tinawagan niya ang QCPD. Tinawagan niya mismo ang PNP. Aba, walang Master Sergeant na Hernandez. Meron doon sa Station 15, parang corporal. Corporal, sabi ni Lieutenant Colonel Pajarillo. Meron dito, pero hindi ito yun. No, yun. Hanggang sa napag-alaman na naimbestigahan tuloy siya. Napag-alaman, siya ay dating traffic enforcer na nag-awol. Ayun ang sinasabi po ha. Kaya ang sabi ho ng mga biktima, talagang tutuluyan nila ito dahil baka marami pa itong bibiktimahin. Lalo yung mga dayo dito sa Maynila. Eh baka igulpi-digulat itong suspect na ito. Di natangayan magkano man, hindi ba? Kaya ho, ine-encourage din ho ng QCPD yung posible yung mga nabiktima nito, itong mga nakaraang buwan o nakaraang taon, ay pwede ho kayo makipag-ugnayan ho sa QCPD, ha? Ayan ho, pero mamaya ho, ito ho ang mga nakalinya sa programa ngayon, yun hong natagpuan hong mga bangkay dyan ho na sa loob ng sasakyan dyan ho sa T-Plex. Ay aalamin ho natin yung timeline ho niyan. Tsaka kung gano'n na ho sila katagal doon bago ho na-discovery. Tsaka kung kamusta na ho ang investigasyon. Yan ho, paghuhuntahan ho dito ha. Dahil kukontakin ho namin si Captain Ruby Alcantara, ang PIO ho ng Tarlac ha. Eh dito lamang ho kayo sa programa. Magbabalik po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:21 mga kapamilya.
4: oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
12: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Basta AM, DZMM!
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo sa Saya plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ang husay!
17: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainit. Magpinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
19: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas. Ay, mga kapamilya, dun sa ngayon lang ho ito na balitaan. Ay, alam nyo ho ba na may inimbestigahan ho ang Tarlac Police Provincial Office? Yung pagkamatay ho ng dalawang individual na yung kanila hong labi ay nadiskubre ho sa loob ng nakapark na sasakyan sa likod ho ng isang establishmento sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o dyan ho sa T-Plex. Southbound ho ito, isang gasolinahan ho sa Barangay San Francisco, dyan ho sa Victoria, Tarlac. Nito hong Miyerkules, ha? E nasa linya ho natin si Police Captain Ruby Alcantara, ang PIO po ng TPPO. E kaugnay nga ho nitong balita na ito. Magandang gabi po, Captain Alcantara. Jeff Caparas po, welcome po sa program Spot Report po.
20: Yes, sir. Magandang gabi po. Police Captain Ruby Alcantara po, Chief Public Information Officer po ng Talac Police Provincial Office. Sir. Magandang gabi po. At sa lahat po ng iyong taga-subaybay, magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Okay. Captain Alcantara, paano ho nangyari dito? So, na-discovery ho sila ng pasado alas tres na ho ba? Tama? Nang tumawag ho yung isang staff for emergency assistance. Kasi mukhang matagal nang nakapark ho doon yung sasakyan. So kung past 2 PM ho ito napansin ng manager, gano'n na ho katagal sa backtracking nyo? Gano'n na ho katagal na andun yung sasakyan?
20: Opo sir, nalaman po ng ano natin, ng tipster natin na yun po binibigay ng informasyon regarding po sa insidente. Around 3:55 po ng hapon. Yun po, agad naman po. So bali around 4 na po. So yun po. At agad naman po yung mga kapulisan Talac ay agad naman pong pumunta sa area.
1: Oo. Pero ang ibig ko sabihin, Captain, ay sa backtracking ho, anong oras po mark doon yung sasakyan?
20: Hindi po natin matukoy, sir, exact na ilang oras. Pero yung mabigay po namin na impormasyon po, yung oras na na-discoveryhan po. Bigay po ng impormasyon ng ating mga, ang ating tipster po.
1: Ah, so anong oras po nga ulit yun, Captain?
20: At 3:55 po, mga around na po ng hapon ng June 17.
1: So doon nila na-discover. Ano, sinilip po ba ng tipster na merong nasundo sa loob? Parang ganun po ba?
20: Opo, sinilip po ng tipster at kinatok po yung ano, heavily tented po kasi yung sasakyan.
1: Oo nga po.
20: At kinatok po niya at wala pong response doon. At agad naman po na tumawag po sa malapit na municipal police station.
1: Captain, saan ho nakaupo yung mga biktima?
20: Nakaupo po yung mga biktima sa backseat po ng sasakyan.
1: Ah, pareho sila ho. So, posible.
20: Opo.
1: Posible ho na may ibang nagmaneho at iniwan ho sila doon. Parang ganun ho ba lumalabas?
20: Wala naman pong impormasyon na ganun po ang nangyari. Mm. Wala naman po. Wala pong impormasyon ukol dyan.
1: Okay. So, pareho po silang nandun sa backseat. Paano ho ang posisyon nila nung na-discovery ho?
20: Nakaupo po, sir. Paano po? Nandun po sa backseat.
1: Para po
20: at
1: bang...
20: actually, sir, opo. At ano na po, yung detalye regarding po sa ano kasi...
1: Opo.
20: Ang crime at Talac Forensic Provincial Forensic Unit na po ang nag nag-examine doon sa area.
1: Mm-mm.
20: Opo, at agad po kasi din silang pumunta sa area.
1: Okay.
20: At ayun po nakita po yung ano natin. Sila na po ang nag-examine doon kung paano.
1: So no, yung sasakyan po ay umaandar ho nung na-discover nung tipster, Captain?
20: Nung pagdating po ng ano, ganun din po ng ating initial na mga first responder natin.
1: Mm-mm.
20: Ganun po yung sasakyan ay nakapatay na po yung engine, pero yung fan po ng aircon, yun lang po ang umaanda.
1: So mukhang naubusan ba ito ng gasolina? Possible na ganun, Captain?
20: Mahirap po kasi mag-conclude na ganun po. Opo, pero yun ongoing po yung result naman, yung forensic examination naman po natin.
1: Oo.
20: Actually po, kakalabas din po ng ating update po ng ating incident na ito sa Triplex Southbound.
1: Go ahead po.
20: Nagbigay na rin po kami, bago lang, mga ilang, isang oras pa lang na meron, naglabas na rin po ng initial ang forensic natin na examination regarding po sa incident.
1: Okay.
20: At ito po, sasabihin ko po sa inyo na personal na ang result po, no apparent external injuries were found on the deceased. Yun po.
1: Mm-mm.
20: Yun po yung statement ng, yun po yung initial na examination ng forensic.
1: Oo. Ito ho bang Captain, ito ho nga lugar na ito, itong pinaradahan ho na ito, kung nasa noon yung sasakyan, anong sabi ng mga staff ho doon? Yun, ito ba'y regular ho pinaparadahan o mga pahingahan ho ng mga nagbabiyahe ba? May ganun ho bang sinasabi?
20: Ito sir, kasi yung area po ay maraming business establishment.
1: Okay.
20: Po, may mga gasoline station, mga coffee shop, Yun po, yung parking area, parang kagaya po ng... Usual na magpahinga ka doon sa pagkakainan mo doon. Usual na bus area, yung ganun po na meron na pagbunta mo, may mga establishment. Ganun po yung area.
1: Mm-mm. Kung may isi-share niyo po, Captain, gano'n na daw ho katagal na walang buhay yung mga biktima kung may resulta na ho ang forensic?
20: Wala po silang binigay na exact na oras, sir, kung gaano na katagal po yung ano.
1: Oo.
20: Opo, yung time na yun.
1: So talaga hong binubuo nyo pa ho talaga yung exact picture tsaka ho timeline eh, no? Kasi maganda rin malaman, Captain, di ba? Kung though ito ho ay unofficial, syempre ito ho ay speaking from experience, di ba, Captain? Kung umaandar yung aircon, so sa battery na lang siya dumedepende, di ba? Kung namatay na yung makina, di ba? Parang ganun po yun.
20: Opo, parang ganun po.
1: Pero syempre binubuo nyo pa ho yung kwento. Go ahead po.
20: Ayun po, sir, at sa base naman po doon sa investigation ng result ng examination ng forensic po, ay yun po, wala naman po. Yun pong importante, wala pong apparent external injuries na nakita, wala po tayong pasayang iba, iniisip po na may saksak po, o merong gunshot, wala po naman ganun. Wala po na, po. Kaya nalaking tulong po yung initial forensic examination result po na binigay ng provincial forensic unit.
1: Magkaano-ano ho pala yung biktima, Captain?
20: Yes, sir. Wala pong information na binigay sa amin po yung ano, yung ating wala pong report regarding po dyan. At sa patunayan po, humihingi po ng pamilya na
1: privacy,
20: Opo, ng privacy ng kanilang desisyon na panatiling privado yung usaping ito din. Huwag nang isa publiko, opo. Yun po, huwag na pong palawakin pa ang detalye ng insidente.
1: Ito lang naman ho, ay para lang ho malinawan din ho ang publiko, kumbaga warning din ho sa kanila, kaya rin namin kayo tinawagan. Kung sakasakali ho sila'y nakatulog ho doon, di syempre ho, mawawarningan ho natin ang ating nakikinig na hindi ho safe na matulog. Kaso nga ho, wala pa ho tayong exact na lumalabas na investigation kung what really happened. What we know now is wala hong external injuries. Kumbaga, hindi ho...
20: Wala.
1: Di ba? So, kumbaga, parang your guess is as good as mine, hindi ba? We can only just think kung ano ho yung hawak nyo na detalye ho na meron, hindi ba? Yung sa amin lang ho dito... ay para ho ma-warningan natin yung publiko. Kasi ho, dati, kung matatandaan nyo, di ba, merong asawa ho, ay nanay ng isang artista, di ba ho, nakatulog siya sa sasakyan, ang nangyari ho, parang pumasok ho yung usok, di ba, nung sasakyan, na nagresulta ho sa kanyang kamatayan, di ba ho. Kaya ho natin ito sinasabi. Do, hindi naman ho natin dinedevolve yung identity ho ng mga biktima. Ang iniisip ho natin ay makapag-warn. Pero ang edad ho nila, Captain, kung okay lang, ano ho sila, mga teenager?
20: Yung babae po ay isang 20 years old at saka yung lalaki po ay 28 years old.
1: Ah, oo nga.
20: Opo, mga bata pa po.
1: Very unfortunate ho itong nangyari.
20: Kaya nga po eh, nakakalungkot. Kaya siguro ay nanon na rin ng pamilya.
1: Para lang po, Captain, makuha rin ho namin yung picture. Kung sila'y nasa southbound, so sila po ay may pupuntahan o paano ho ang sabi ng pamilya? Pa-uwi ho? Possible
20: ang,
1: na pa-uwi?
20: Ano lang, sir, eh. Nag-order na siya ng coffee. Tapos doon, naghanap ng parking. Yun lang po ang initial natin na, yun lang po ang report na sa atin. Tapos, yun, nakapark sila, wala din naman sila naging katabi during duration ng ano nila, ng ano na pang-park doon. Opo, wala din po silang naging kamit-up. Wala din po, opo.
1: I assume ho, yung detalye hong yan ay mukhang galing ho doon sa kapamilya nila. Ano, baka nagpaalam, ay bumili kaming kape, no? Baka ho ganun, ano?
20: No.
1: Possible yun
20: lang, hindi po natin
1: masabi pa. We do understand that. Anyway, Captain, baka ho meron ho kayong may programa ho ang Tarlac Police Provincial Office o may panawagan ho kayo. Lalong-lalo na ho, winawarningan nyo ho ang publiko na wag naman ho magkalat ng mga unverified na rumors. Ano-ano ho ba itong mga ito? Go ahead ho.
20: Buti na rin po at ano kayo, sir, isa na rin itong pagkakataon dahil maramawalan po ng hatahaka din yung iba.
1: Okay.
20: At ito po yung maganda na rin po na may ganito po kayong programa at pasalamat po ang Tarlac Police Provincial Office. At isa itong medium para po may bahagi sa ating mga mamamayan po na huwag pong mag-alala, ang kapulisan po ng Tarlac ay patuloy pong pinangangalagaan ang ating ang kapayapaan at katahimikan ng lalawigan. Opo. Yan po at sir, ano po, ito ulitin ko lang kasi ano yung pamilya eh.
1: Sure,
20: para
1: sure.
20: Maring hinihiling ng pamilya na igalang yung kanilang desisyon, panahin privado ang usapin. At huwag nang isa publiko ito, sir, yun nga po, doon nandito na. Opo, at huwag nang palawakin ng detalye ng insidente. Nais nang magkaroon ng sapat na panahon, himikan at pribadong espasyo upang makapagluksa at makahanap, makaharap sa mabigat na pagsubok na kanilang dinaranas. And po, dito sir, hinihikayat po ng publiko na umiwas po sa pagpapalat ng hindi beripikadong impormasyon. At ngayon nga sir, at akahaka at mga komentaryong maaaring magdulot ng dagdag sakit at pasanin sa mga naiwang mahal sa buhay.
1: Oo,
20: yan po sir. At maraming salamat sir, binigyan niyo din po ng pagkakataon po mabihagi. Ang side naman po ng kapulisan at agad-agad naman po naming ibigay ang update or po regarding po sa information na aming mabibigay po.
1: Oo, napaka-vital ho nung isinyer nyo po, yung kumbaga yung resulta ho nung medico-legal na ho ba yun, Captain? Ano?
20: Po yun, yung forensic examination po. Yung ano natin, yung provincial forensic po natin dito sa Tarlac. Yun po yan.
1: At least mali na.
20: Opo, yun po, mahalaga. Baka kasi, anong isipin ng iba na merong ganito, ganyan. Saksa ko, wala.
1: Totoo, di ba? Siyempre, lalong-lalo na, Captain, yung mga mahiligong gumamit ho ng mga content ng iba, hindi ba, ititweak ng content?
20: Oo nga po, sir. Diba? Yung take nila yung oportunidad na mag-ano.
1: Ito yung...
20: Gusto lang niya makakuha ng content para lang at the expense ng... ibang tao, yan po yung iwasan natin.
1: Di ba kasi pang, yung mga ibang nagko-content kasi, Captain, ito pinag-uusapan niya, teka lang, hindi ba, may mga ilalagay
20: po
1: sila.
20: Po.
1: So, nakikiusap po ang pamilya ho, ang si Captain Alcantara na ho nagpaparating na nakikiusap po ng privacy yung pamilya, at the same time, wag naman ho mag-spread ng mga peki ho, mga information unverified. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain Ruby Alcantara, ang PIO po ng Tarlac Police Provincial Office. Mag-ingat po kayo palagi, Captain. Mag-ingat po.
20: Maraming salamat po, sir. Maraming salamat
2: po. TTZMM Numero Uno sa Aksyon. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPAC Report.
1: ICT tanong na Damian, may tanong o, masama ba matulog sa loob ng car while naka-open naman ang aircon o fan ng car? May mga insidente nga po kasi tita no na in the past na meron hong natulog sa loob ng sasakyan ay sinamang palad ho, hindi ba? Kayo na lang po ang mag-research niyan tita no na. Siguro po pwede ho mga idlip-idlip lang. Ano, Abraham ano? No? Idlip-idlip lang, wag siguro yung sobrang haba. Tsaka better kung pagka gabi ang biyahe, pwedeng buksan mo na lang ng konti, no? Fresh air na lang, ano? Tapos pahinga mo yung makina ng sasakyan mo. Pwede kung long drive ito, di ba? Tapos kung mag-air ko naman, talaga namang, kung halimbawa ikaw ang designated driver, hindi mo na talaga kaya ang antok mo, siguro halinhinan kayo. Merong isang gising siguro. Wag ho kayong sabay, di ba? Mahirap na eh. Kasi nga ho yung may insidente hong ganyan, nakausap na natin ng BFP tungkol dyan, hindi ba? Carbon monoxide do ang nilalabas ng exhaust ho ng ating mga sasakyan. Delikado ho yan pagka na-inhale, lalo na pag-prolong, hindi ba? Sabi ni Yura, yes po, tita, no na Damian, especially in the car is on idle yan. Kasi hindi umiikot, di nagsisirculate, hindi ba? Ang pinakamainam, kung kayo may long drive, meron kayong kahalili siguro sa manibela, o kaya kung hindi na kaya, maghanap ho kayo ng pwedeng matulugan na mabilisan, di ba? Or sa gas station, kung medyo malamig ang biyahe ninyo, madaling araw, o kaya gabi, mas mainam na bukas ng konti ang bintana, di ba? Sabi naman ni NLIM WS9781, those who use other people's content should be prosecuted. O yun na nga, kaya dapat ho kayo, pag may nakita kayo halimbawa na... Tulungan nyo na ho ang ilang mga may original na kopya ho ng mga video, mga photo, i-report nyo ho kaagad, di ba? Kasi yun, natotolerate ho sila, di ba? Eh, attendance check tayo ulit. Si Beth Kamaing nandito na from Marikina. Si Louis Basco, si Tita Lina ho. Si Yura, kanina pa ito, si Iti Yura. Nagsishare ng kanyang mga saloobin. Tapos si Sergeant Putik. Ayun o, ano mo sabi ni Sergeant Putik? Kanina. Meron siya kanina eh, tungkol doon sa kinukwento ko na nagpakilalang pulis eh. Ayun ha. Teka, hinahanap ko lang, binabackread ko lang ito ha. Ayun, Police Makati. Police Makatingin pala yun. Lumang joke na yan ha, Sergeant Putik ha. Luma na iyan, pero click pa rin, hindi ba? Si Farah Robles, attendance check. Oy, thank you, Farah Robles. At si Soriel Mendoza. Ayun. Sino pa, sino pa? Teka, backread tight, baka magtampo yung iba. Ayun na, wala na. Mukhang nasabi ko na lahat. Teka, i-check ko pala yung sa ABS-CBN YouTube channel, sa cross-stream. Ha? Naka-cross-stream ang spot report doon sa ABS-CBN News. Sandali, sandali. Ayun o. Si Doc Mario Festi, dito pala nagko-comment sa ABS-CBN si Doc Mario. Si Ricardo Lianes, ayun, nandito na. Si Soriel Mendoza din. At si Adobong Dipolog, yan ang nasa cross-stream sa ABS-CBN. Ay, dyan lamang po kayo ha. Ay, ang susubukan ho nating sino pa bang mga nakalinya sa ating ngayong gabi doon ha. Ang susunod naman, ay si Asek Marcos Lacanilao pala, ang hepe ng LTO. Patungkol naman doon sa mga naaresto, di ba? Mga nangungotong dyan sa Butuan. Eh ano, ang sunod nating kakapanayamin, si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Kaya dyan lamang po kayo. Kung may tanong kayo sa LTO, pwede nyo i-comment o doon sa Viber hotline namin, 0919-278-3000. Dyan lamang po kayo, kapamilya, kaservisa. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
3: Balita,
21: balita,
3: siyasa,
21: siyasa,
3: katotohanan,
21: katotohanan,
3: Spot Report,
21: Spot Report.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM!

0: ating programa.
1: Asek, alam niyo ako nagulat pa rin dito yung ilang tauhan ng LTO Butuan ay inaaresto dahil sa pangungutong. Abay, hindi yata kayo lubusang kilala, ano Asek?
0: Actually, sir, nung bago pa lang ako dito sa LTO, sinokus ko na yan. Nagkaroon kasi ng reklamo, viral yung video na yan, yung karaga na yan, rento, sa mga pagkukoto sa mga truck.
1: Okay.
0: So, may mga nasuspindi na that time, pero hindi pa rin sila tumigil. Ngayon, nung May, napuntahan ako ng Truckers Association na dumadaan dyan at nireklamo nga. Kung nalaman ko na wala pa rin silang tigil.
1: Grabe.
0: So, agad kong pinadala yung aming enforcement unit dito sa LTO, coordinate sa regional office ng PNP, kay General Magistrado, at yung RMFB, at saka yung intel ng region ng PNP. So, nagkasa kami ng surveillance muna, then after ng surveillance, entrapment operation na. So, kahapon dapat yan eh, kaya lang naging madula sila, pumunta doon sa kabila, hindi doon sa area na yon.
1: Ba.
0: So sa kabila sila, hanggang sa natsempohan na kaninang umaga, yung mga operatiba natin, pati yung enforcement ng LTO, sumakay sa truck. Ipagpara nila, hindi nila alam, yun na. Entrap na sila doon.
1: Paano ang modus operandi ho nitong mga ito, Asek, tsaka magkano inihingi doon sa mga kababayan nating truckers?
0: Usually 500 pesos pataas.
1: Ba.
0: Mga 500, 1,000, 2,000. Depende kasi sa... yung lugar na yan, para malinawan mga kababayan natin, yan po yung daanan papasok ng Mindanao. So pagtawid mo ng... Kung ikaw ay nagroro sa barko, dadaan at dadaan ka sa kanila. So ang mga truck dyan, nung sinurveillance namin, nakahilera yung truck eh. Pagka hindi nagbigay sa kanila, pahihirapan nila, maglalagay sila ng... penalty, so violation. So, para hindi maabala yung driver, di sumusunod na lang. Sinabi ko nga ho, pag upo ko sa LTO, hindi po pinapayagan yung mga ganyan. Eh, nung una, isinokos ko sila. Kumbaga, nag-warning shot na ako sa kanila eh. Eh, hindi ho sumunod eh. Kaya, inoperate na ho namin. Kaya nga ho, ang utos ko, padapain sa kalye. Para madala, kasi... sabi ko sa kanila yan, talagang magkakahiyaan tayo, ihihiyain ko kayo sa TV pag ganyan ang ginagawa ninyo.
1: Asek, sino ho ang promotor nito? Kumbaga, kanino ho napupunta yung mga kinokotong nitong mga ito? Tsaka ilan ho pala sila?
0: Under investigation pa ho natin yan. So, talukuyang iniimbestigahan din sila kanina ng PNP kasi sabi ko nga kailangan malaman natin kung sino yung amo niyan.
1: Totoo.
0: Alam niyo sa totoo lang Sir Jeff, no? Ako galing nandito ako sa Manila. Meron silang regional office diyan. So hindi ako naniniwala, hindi naririnig ng regional office 'yan. Kaya mayroon hong mga maiimbestigahan hong mas matataas na opisyal sa kanila.
1: Naku po, Sus Mario Joseph, ano? Yan ang sinasabi ko. Hindi nga kayo masyadong nakilala. Hindi napapanood yung mga ginagawa ninyo sa telebisyon, hindi ba? Hindi pa ho kayo na... Tsaka sa kabaitan nyo, Asek, nag-chocus pa kayo. Kumbaga, o bibigyan ko kayo ng second chance. Kasi ho, siyempre, ang consideration nyo ho dyan, may mga pamilya rin kayo, di ba? Kumbaga, ito ang trabaho nyo, hindi naman po pwedeng makasuhang kayo, hindi ba? So ito ho ay kasong administratibo at saka ho, criminal ho ba? Ang
0: criminal, opo. Ngayon po, nakakulong po sila.
1: Okay.
0: Na inquest na po rin kanina yan. Meron sasampahan ho namin na administrative tapos criminal para tuluyan na po naming matanggal sa LTO.
1: Tsaka sa hindi na makakapasok saan mga ahensya ng gobyerno ito, Asek, ano?
0: Opo. Asek, tama po kayo.
1: Sa pag-iimbestigay ho ninyo, yung mga na-arresto ho ninyo ay gano'n na ho katagal sa LTO?
0: Yung record ho nila, hindi ko pa nakita masyado, pero matatagal na po sila, mga nauna po sila. Ako, naupo po kasi ako dito last year lang, October. Pero yan, meron mga 3 taon, 5 taon, may 10 taon na dyan. So talagang mga Kumbaga, talagang nakabaon sila dyan. Kaya akala po nila dahil nga nasawid dagat sila, nasa Mindanao sila, tapos may nagpo-protekta sa kanila, hindi ko sila aabutin.
1: Oo. So ano hong assurance nyo, ASEC, na hindi na ho ito

0: O mauulit, lalo na't na kinuusap na ho pala kayo ng mga Truckers Association?
1: Alam nyo, sa totoo lang, dapat bababa po ako dun eh. Kung ako po nakahuli sa kanila, baka hindi lang ho yun abuti nila eh. Hmm. Kaya yung mga tao ko po ang nag-implement niyan. Kasi sir, napapagod din ako. Kung makulit-ulit kong sinasabi sa kanila na magtino sila. Huwag na lang po nila kaming ipush sa limit kasi talagang ipakukulong po namin sila.
0: Mm-hmm. Asik, baka ho, saan ho ba pwedeng magreklamo ho ang mga nabibiktima ho ng pangungutong? Lalong-lalo na ho yung mga tiwala.
1: Sa opisina ko na po mismo, sa ASIC's office, sa central office.
0: Aba.
1: Kaya po tinayo ko po yung i-report eh.
0: Okay.
1: Meron po yun sa Facebook. Pwede po sila mag-report dyan kung kinatongan sila. Yun namang sa mga dealer na nagsamantala sa mga kababayan natin, pwede rin mag-report doon.
0: Mm-hmm. Okay. Asek, kamusta ho pala? Bago ho, kasi kukunti na lang ho oras, kamustahin ko lang ho pala yung mga ipinatawag nyo mga nag-viral. Particular ho itong naalala ko lang eh, yun hong nakipag-ugnayan sa inyong NAPCOM dahil ito nagmumotor. Ay hindi ho hinto ano siya pinapa ng HPG. Ito ho ito nakabangka rin ng...
1: So yun hong nabangga po unang-una yung nabangga po sa HPG. Ako ho mismo umupo dyan. Medyo na-high blood tayong konti dun sa Indiano. Pero ang recommendation ko po dyan ay perpetual revocation o habang buhay na pagkatanggal ng driver's license.
0: Ito po yung
1: bumangga dun sa HPG. Yun naman pong yung lasing na estudyante sa Kabanatuan Nueva Ecija, perpetual revocation na rin po yan. Komplikado na rin po namin yung driver's license niya, tapos nakaalaman sa sakyan. At yung pinakalatest kahapon, yun hong nag-road rage sa Sampaloc, Manila na nanakit ng motorista. Revocation na rin po, perpetual revocation na rin po yun or habang buhay na pagka-ban sa lisensya.
0: Okay, asik, hindi ho nila naiintindihan kung gaano ho, kumbaga kahit to ako, napaka-ingat ko, tsaka napaka-cool ko sa kalsada, kung meron nung isang ganitong nabigyan ho ng lisensya na hindi karapat dapat, asik, napaka-delikado ho ng, ako mismo, pati ho yung mga mahal ko sa buhay, napaka-delikado, imagine nyo, bigla ka nalang babanggain kahit napaka-ingat mo, hindi ba? Tapos pag nagka-ano naman kayo, Asik, kukumprontahin ka pa, sasaktan ka pa ng physical, pambihiran.
1: Tama po.
0: Good luck po sa inyo, Asik.
1: Dapat tanggalan po ng mga lisensya ng mga yan.
0: Ayun. Asik, kami po ay makakaasay. Update nyo ho kami ha sa mga ganitong klase ha. Para ho talagang ma-highlight ho namin yung inyong ginagawa ho sa LTO.
1: Apo.
0: At the same time, ay ma-warningan ho yung mga quote-unquote mga tiwali pa ho dyan para pag nakita ho ba seryoso si Asik Lacanilaw. Maraming salamat po sa inyong oras. Asik Marcos Lacanilaw, ang hepe po ng LTO.
2: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Mga walang kadala-dala, ano? Napapanood nyo na nga si Asik Lacanilaw na talagang sineseryoso yung mga ganyang nangungutong sa LTO ay talagang pilit ninyong ginagawa. Kaya yung ginawa dito sa Manila, nagpunta doon sa Caraga, nakipag-ugnayan sa Intel. Yun na, na-aresto na, sinurveillance muna kayo. Kumalap ng malakas-lakas na ebidensya at saka kayo pina-aresto. Ako'y nalulungkot lang doon sa sinabi kasi ni Asik na merong mga nasa 3 taon na, nasa 10 taon na sa LTO. Sinyokos na kayo, hindi nyo pa nakita yon na paraan ng inyong ama ng LTO na wawarningan kita. Alam ko may pamilya ka rin at naniniwala kung baka magbago ka pa. Kaso hindi nagbago. Ano? Lumipat pa ng lugar. Hindi nila alam, may mga nagsusurveillance na sa kanila doon. Sumakay yung mga operatiba, arestado ngayon. Imagine nyo yung 500 per truck. Ilan ang dumadaan na truck doon, hindi ba? Ang sabi ni Asik, from papuntang Mindanao, doon at doon ka dadaan, hindi ba? Imagine nyo, hahanapan ka ng kung anumang violation. Para yung kwento natin sa Quezon City, di ba? Panggap siyang pulis, hindi naman pala totoong pulis. Pero may todo uniforme. Tapos may nakalimutan ko pala sabihin, may peki rin na ano yun, na replica ng barrel. Talagang mang-i-intimidate. Ang maiisip nyo doon, paano yung mga dayo ng Maynila, di ba? Na first time na, lalo na yung mga first time na mahuhuli. Siyempre, yung mga matatagal ng driver, mga matatagal na sa kalsada sa likod ng manibela, eh kalmado yan kapag pagka nahuhuli, di ba? Ano ang violation ko, chief? Di ba? Matatanong mo pang ganun eh. Pero isipin mo itong mga gulpi di gulat, ang ika nga na modus, di ba? Magugulat siya, mapapabigay na lang kung magkano man ang nasa bulsa, di ba? Hayaang mainam ho dyan, busisiin nyo ho muna yung ID, tapos tignan nyo kung may mission order. Tignan nyo rin yung ID kasi baka may expired naman. Tapos ay kung saan siyang nagpapakilala na kaanib na ahensya dito sa Quezon City. Halimbawa, o saan man ho, i-verify nyo ho, napaka-importante yun. Basta kumalma lang ho kayo, di ba? Nakita nyo si Congressman, nung uminit yung ulo, abay, saan ka ba? Ipapa-verify kita, abay, pinatawad yung kanyang driver. Pero si Congressman, hindi huminto doon. Abay, teka muna, kailangan mapanagot ito. Sino ba ito? Na kung ano-ano ang sinasabi, di ba? Anyway, ay last na attendance check tayo bago tayo magpaalam, ha? Meron na lang tayong less than 3 minutes sa programa. O si DZMM Teleradio version 2.0, magbaon ng payong kapag maglalakad sa sikat ng araw. Tama naman tong abiso na ito. Napakainit talaga. O si Jonathan Javillo 9593, greetings from Saskatoon, Saskatchewan. Sa Canada ito eh. Welcome sa Spot Report, kapamilya. Yun o. O nakisuyo si Yura. Hey Sir Jeff, makikisuyo po ng pagbati kay Sir Robert Antemano. Abaro si Boss Robert Mano bilang pagsaludo sa debosyon niya sa nga naman, napakasipag talaga ito ni Kuyang Robert Mano. Mula alas 4 ng madaling araw, nagko-cover pa lalo na nung may kaganapan sa Senado. Walang bitaw si Kuyang Robert Mano. Ayan Kuyang Robert, binabati ka ni Yura. At ayun, alam na. Oh, alam na this except from viewers niya from Canada, si Jonathan Habilio. Yeah. Tapos si Sergeant Putik, yung mga klase ng LTO Flying Squad na walang nakita na violation sa iyo. Sasabihin nila, disappropriate yung sign ng... hahanapan ka talaga niya, mga yan. Disappropriate yung size ng warning device mo. Marami ba nga, maghahanap at maghahanap yan. Hanggang siya ihaharas ka talaga, di ba? Bigay ka muna ng pera, okay na ito, di ba? Ganyan lang ang mga modus ng mga yan eh. Hindi umubra kay ASIC la kanila, di ba? Oy, si John Carlos Cruz, 4,000, good evening din sa'yo. Si Benny Barameda, 20, ayun o, bagong pangalan nito, ngayon ko lang nabasa. Boss Jeff, good Thursday, watching po, habang nagluluto ng pinakbet na may bagoong alamang. Aba, sarap yan ah. Nagutom tuloy ako. Si Miguel Andre Mira, ayun, from Claver naman dyan nanonood. Tapos si Cherish Apari, nandito na rin. Si Josie pala ito. Josie Chris Salang. Ayan, good evening po. Salamat sa balita po. Walang anuman na. Anyway, wala na po tayong aras. Lumipas na naman po ang balitaan at talakayan dito sa Spot Report kung saan unang kaligtasan mo. Ako naman po, Jeff Caparas. Mag-iingat kayo, saan bang kayo naroroon, kapamilya. Isusunod na programa po, Alam na Dish, kasama si Napapa Awel Paz at DJ Jaiho. Good evening, kapamilya. Bukas po ulit.
2: Kitang-kita ang ebidensya. Spot Report sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 1 minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Pala, pek. Good evening. Ito na nga programa mag-atid sa atin ng Light and Showbiz Chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalampasin at hindi magpapahulalali. Ito po ang inyong ever lovable papa-awal pod.
1: At ako naman ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si Joyho!
0: Beep, beep, beep, beep! Pinatawagan po namin ang mga pulis sa pas...
1: Tama! Mamaya sa akin.
0: Sabi na namin, talak eh. Oh. Kaya pala bumibip, beep, beep, beep. Pero alam naman po namin na sumasabay kayo dahil nga po pula mo sa Jib ZMM hanggang 9 to 10 p.m. Sumasabay kayo sa pagsabing alam ko na!
1: Alam nyo na! Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At sa mga pinaka-inantabayanan at binantayang mga ulo ng mga balitang showbiz, unahin na natin at Tasha Mulak, may bagong pagbibidahang musical.
2: Alam na this!
0: Habang si Melay Contiveros, ang ating kuanti, pumunta ng Jensen para maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol.
2: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya, tickets para sa hanggang ngayon concert ni R&B Queen Kyla sold out.
2: Alam na this!
1: At eto pa, inaabangan ang OPM Con 2026 sold out na din.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagbalik. Nagbalik sa General Santos City ang prinsesa ng masa na si Melay Contiveros para maghatid ng tulong sa mga residenteng na apektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ipinagdasal din ni Melay ang lugar, gayon din ang katatagan at paghilom para sa mga residente matapos ang trahedya. Bukod sa pag-aabot ng tulong, nilibot din ng kapamilya actress host ang mga lugar na napuruhan ng lindol, gaya ng simbahan kung saan sila ikinasal ng Mr. na si Jason Francisco. Naku, mabuhay ka, kuante, Melay. Siyempre, ayan talaga ang unang tutulungan niya ang kanyang mga kababayan dyan. Pero sana safe din sila, yung kanyang pamilya, ganyan. At sana matapos na nga itong pagsubok na ito. At makabangon ka agad, tabang.
1: True. Mm-hmm. Meron akong kaibigan na nandyan ngayon sa Jensen. Yes. Hindi pa siya makabalik ng Manila.
0: Yes.
1: Kasi parang ayon sa kanya, Papa Awel, ito naman magandang balita.
0: Okay.
1: Kasi nagkakaroon ng bayanihan talaga. Tuloy-tuloy at nag-uumapaw yung kanyang mga ibinibigay na tulong para sa kanyang mga kalapit nayon, baryo, ganyan. Nagbibigay siya ng mga pagkain, ng mga pabigas. Ano siya, yung business niya kasi ano, yung meron siyang gold business na he's from Dubai.
0: Yes.
1: Si Zen, i-shoutout natin si Zen.
0: Zen.
1: Tapos in-update niya ako, in fairness. Sorry, hindi kita masagot sa mga tawag mo kasi nagpapahinga. Pero yan na, na-appreciate ko ng bonggang-bongga na ikaw kasama ng iyong mga kapamilya dyan sa Jensen ay patuloy na nagpapahatid ng tulong para sa ating mga kababayan na nasalanta, of course, nung naganap na 7.8 magnitude na lindol. Tama ba? Meron pa rin mga aftershocks.
0: So, hanggang ngayon, di ba? Ngayon na nga, more than 5 pa nga, 5.3, may ganun. May nag-6.1, parang hindi na aftershock. Nasabi na aftershock kasi kasunod, unang pinakamalakas na lindol, ganun. Pero katumbas pa rin siya na parang lindol din eh. Kaya, naku, ingat po tayo. Ito naman, Mama Jayo at mga kapamilya, dumurog ng puso ko. Talagang naiyak talaga ako dun sa video na nakita ko.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tumutulong,
1: yes,
0: di ba nagbigay sila ng pagkain? Meron, hindi ko alam kung saan specifically yung lugar. Nagbigay sila ng tulong sa mga nalindol. Nasa pick up sila. Tapos alam nyo po, yung mga tinulungan nila, hinabol sila kasi binigyan nila ng pagkain yung tumulong na binigyan ng ani nila na saging, ganyan, di ba? Kaya nakakatuwa. Tinulungan sila bilang pasasalamat ang mabibigay nila yung ani nila. nila, natitira nilang yes. saging binigay. Tapos parang nakaraan din sa Cebu naman, yung kape, binibigyan nila totoo. Yung mga nagbibigay sa kanila ng sure. tulong, ganun. Kaya mabuhay po, kapit lang po at ka-faith.
1: Yes. And of course, ingat-ingat pa rin po sa yes. lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kami po ay patuloy ninyong napapanood, of course, sa inyo pong mga cable channels. Meron tayo for sure dyan, Papa Awel.
0: Yes.
1: Abot na abot pa rin tayo. Gawin nyo kaming background at lagi kayong tumutok para mas lagi kayong updated sa kung ano man yung mga latest na mga updates natin. Samantala, sa oras na 9:08, bibida naman sa musical na Bongga Kaday. Di Ani Batong Bakal si Atasha Mulak. Tampok nga po sa nasabing musical ang mga kanta ng bandang Hot Dog tulad ng Manila, First Love at Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko. Iikot ang istorya nito sa kwento ni Annie na pumuslit papasok ng disco scene para sa pangarap na maging fashion designer. Matatandaan na bumida na rin ang isa pang anak ni Aga na si Andres sa Bagets the Musical.
0: Alam wow. na di! Yes.
1: Alam mo, in fairness sa mga anak niya, Sir Aga and yes. Miss Charlene, talaga namang sobrang nakaka-happy na ine-explore nila yung eksena ng entertainment, di ba, Paawel, kung saan pinagmulan, of course, ng kanyang tatay, ng kanilang tatay, at ng kanila ring nanay. Yes. Sa Ani Batong Bakal, natatandaan ko dyan, syempre, yung idol ko na si Julina Magdangal portrayed the role of Annie B sa pelikula at ang love team niya dyan ay si Ding Dong Dante.
0: Wow.
1: Wow.
0: Naku, hindi malayong ibalik din yan kasi ba bumabalik yung mga pelikula ngayon, yes. diba? Yung nire-release ulit, ganyan. Yun
1: truly.
0: Naman yun.
1: Ay, speaking of nire-release ulit, naku, mamaya ako na ito, chika, kasi nga may isi-send akong fast kaya na kuya para meron tayong mga
0: footage.
1: Mga footage
0: yeah,
1: natin.
0: Mga materials.
1: Kung sino yung mga artistang nagsipagdalo.
0: Oo.
1: At syempre, nagbigay ng mensahe ayan, sa lahat ng mga nanodoon kanina.
0: Correct.
1: Sa isang sinihan.
0: Correct.
1: Sa may Quezon City.
0: Correct. Yes. Eh, pero syempre, bago pa natin ma-report yan sa DZMM, na i-post na yan ng mga social media content superstars na sina Kimmy Fierce at wow. Aviona Star. Kasama si...
1: Syempre si JP Lim.
0: JP Lim. Yun. Syempre, all-star cast yan. O, yun naman. Kaya abangan po yan ng kwento at chika ni Mama Jayo sa Malang
1: The Realness. The Reunion.
0: The Reunion. O, eto pa mga kapamilya. May bagong kantang ilalabas ang aktor na si John Arcilla na hango sa kanyang iconic line ng gampanan ng karakter na General Luna.
1: May
0: tutuloy itong ano ba yan?
1: Ayun.
0: Hindi ko na lang pwede talaga.
1: Bawal ba sabihin?
0: Oo, letter P eh. Sige, sabihin mo. Subukan mo. Ganun, di ba?
1: Punta tayo. Yan. Sa Star Music page para makita natin
0: yes.
1: kung ano yung title.
0: Correct. Diba? Ay, nakadakda na pong ilabas yan sa June 24. Bukod sa acting, kilala rin singer ang aktor na naging bahagi noon ng mga musical play sa Tanghalang Pilipino.
2: Alam na this!
0: Nakukod na, General Luna, ang ating mabait na kaibigan na si John Arcilla. Magaling na aktor. Hindi, singer kung singer talaga yan. Pag nakita nyo po talaga, ano yan, tumetenor, ganon, di ba naman? Kaya sana mapakinggan natin yan. Sa totoong kanta kaya, may mga radyo naman na piniplay yung, pero meron
1: parang
0: din hindi.
1: Parang bawal.
0: Bawal. Baka sa online.
1: Feeling ko ganun. Sa digital streaming platform yeah. sila nag-base talaga kasi bawal eh.
0: Yes. Sabi papakinggan din daw sa radyo. Tingnan naman natin
1: talaga.
0: Kung mapapa...
1: Kasi yung title talaga, yun talaga siya.
0: Yun talaga, abangan nyo, di ba yung ganun yung ano niya? Iconic
1: sumikat
0: line niya.
1: Doon sa pelikula talaga.
0: Yes.
1: Actually, yung pinaka naging promo niyan, Papa Awel, yung Star Music page talaga ng ABS-CBN posted something about the title.
0: Yes.
1: Yun lang yung pinost talaga
0: yun
1: niya.
0: Yung
1: P-U-N-Y-E-Y.
0: Nag-trending yun.
1: Nag-trending at pinag-usapan na, uy, baka nagkamali ng page. Pero syempre, marunong na talaga yung mga tao ngayon. Bukod dun sa nag-isip na nagkamali ng pagpo-post, yung admin, ganyan. Sabi nila, ito yung para sa promotion ng bagong song ni Sir John Arcilla.
0: Correct. Pero yung kapag kasi naunahan tayo, yun, hindi nasabi. Yun lang naman yun. Okay.
1: Eto naman, ay, sa oras ng 9:12, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa iba pang nating showbiz chika, pinuri ni kapamilya star Joshua Garcia ang pagiging professional ng kanyang co-star sa teleserieng Love Is Never Gone na si Ivana Alawi. Ayon nga po sa aktor, tila hindi ito ang kanilang unang beses na magsasama sa isang proyekto dahil hindi sila nahirapan na magtrabaho. Very professional at generous din ani ang aktres at social media personality sa kanilang set. Bukod nga kay Ivana, first time ding makatrabaho ni Joshua sina Epi Quizon, Dina Bonavi, JM Ibarra at Fiang Smith. Mapapanood po ang Love Is Never Gone sa mga sa digital streaming platform tuwing Biyernes po ang release ng kanilang episode.
2: Ayun. I love the dish!
1: Hindi nabanggit kasi hindi naman tayo napit. Hindi tayo na-pay kaya hindi ko nabanggit. Hindi, opo. Sa isang streaming platform po ito ay napapanood every Friday. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, Papa A, wala pa siyang streaming sa atin sa ABS-CBN. Parang exclusively on that specific platform. Yes.
0: Okay. I'm sure pag nag-umpisa na yan, o kaya bago pag yan na, kunwari a week prior, marami yan, ikakalat na yan. Baka nga, mga mapa-free TV pa yan eh, pag nag-trending ng bonggam-bongga eh. Yun.
1: Correct.
0: I'm sure masasold out yan sa mga onliners. Gaya ng sold out na nga, mga kapamilya, ang mga tickets para sa hanggang ngayon concert ni OPM singer at queen of R&B, Kyla. Sa isang post, ibinahagi ng talent agency ni Kyla ang magandang balita. Ang tila nag-uumapaw na pagmamahal ng mga fans sa singer. Inaasahang puno ng mga hit at powerhouse vocals ang concert na i-direct ni John Prats. Puspusan na rin ang paghahanda ni Kyla para sa deluxe edition ng kanyang comeback album na Next Episode.
2: I love this!
1: Congratulations, yes, kay Miss Kyla. Nakasama na si Kyla dito sa programa, di ba?
0: Nag-guest siya. Tapos bilang sa programa dito, tapos nag-guest din siya sa travel ni Awel.
1: Wow. Naka,
0: parang siya yung ano, yung maiden episode namin, siya kagad. Ganon yung first ever episode.
1: Ng
0: travel ni Awel.
1: Wow.
0: Yun.
1: Congrats si Kai. Yes. So, Ate Lani yan.
0: Yes.
1: Pag-guest sa kanya. Kasi diba, ang tunay niya pangalan ay Melanie.
0: Yes. Napakabait talaga niyan. Kasi, nung nasa kabilang istasyon pa lang siya, tapos hit na, tumulong siya dun sa simbahan namin.
1: Totoo.
0: At nag-perform siya. Thank you very much, Kyla.
1: Speaking of sold out, yan ako na. Yung mga friends natin dyan, yung in-orderan ko ng Shomai. Ayan, nag-message, sabi nila, naku, nanonood po kami at order ka po ulit ng pork Shomai, shark's fin, at ng Japanese Shomai sa partner ko, si Birdie Vargas. Hi, Birdie Vargas. What a name, no?
0: Parang ano?
1: Parang kanta. Yung kanta, di ba yun? Don't touch my birdie. Yes.
0: Parang katunog din ni Bernie Varga, ganon.
1: Totoo nga.
0: Oo, yung singer na si Bernie Varga.
1: Pero sa kanya, Birdie, yung sa singer, Bernie.
0: Ah.
1: Di ba yung Bernie Varga, Papa Awel, parang sa pagkakaalam ko, malapit na kaibigan niya ni Kuya. Mama Chuk, lagi nakikinig sa atin, di ba? Mama Chuk, I guess
0: you. Yes, yun naman. Tsaka sa ano siya, di ba siya yung nasa palibasa lalaki?
1: Bernie Varga. Parang
0: yun yata. Hindi ba?
1: Iba
0: yun. Ayaw pala, hindi pala. Tama, iba naman.
1: Yes, iba.
0: Iba. Promise, iba talaga.
1: Iba talaga. Iba yung singer, iba yung nasa palibas sa lalaki. Totoo.
0: Pero si Birdie, iba pa rin.
1: Si Birdie, nagdito ng show, may masarap. Order nga ako minsan, dadalhin ko dito para kainin nating lahat.
0: Ipakita naman ni Birdie yung showmay niya.
1: Totoo.
0: Para naman makita kung gaano kalaki. Kasi may mga size-size yan, tsaka kung merong kalamansi, merong ano,
1: may chili garlic.
0: Chili garlic.
1: Di ba? Ang dami nila kasi bumati tayo. Isegue na natin si ano, happy birthday po sa mga nagbi-birthday ngayon, si Sir Kaiden Ross, mula naman yan sa Tondo, Manila.
0: Ayun, happy wedding anniversary kay Ate Jocelyn Katindig at sa kanyang husband.
1: Happy wedding anniversary. Sana mas matagal pa ang inyong pagsasama.
0: Yes.
1: Kagaya na lamang ng ating mga OPM icons na matagal nating kasama.
0: Yun na
1: because
0: nga. Ayan na.
1: Sold out na rin nga po ang mga tickets para sa inaabangang OPM Con Generations 2026 sa loob lamang ng 2 araw. Tampok sa nasabi o sa event na ito ang performances ng iba't ibang Filipino artist gaya ng SB19, Ben and Ben, Alamat, Flo G, Skasta Klee, Sunkiss Lola at iba pa. Dahil nga sold out ng lahat ng seats sa event, inaasahan ng mga fans ang isang Night to Remember concert na gaganapin sa Araneta Coliseum sa July 11.
4: Ayan. Alam na this!
0: Abang-abang yan.
1: Ito, very Pinoy yung Coliseum, di ba? Talaga naman pag Pilipino ka, di ba ganun? May baba nyo nga ako dyan sa Araneta Coliseum, di ba? Ganyan.
0: Ayun. Ang ganda nung ano, nung poster nila, tsaka ang daming artista talaga, mukhang ano yan, dudumugin yan. Kasi, OPM Con, mabuhay po ang OPM.
1: Yes! Ayan.
0: At ito naman po sa ating showbiz, Holly Hollywood. Alam nyo na, basta Holly Hollywood at ganito pagka-deliver
1: ko
0: siya. Hala,
1: sad ako dyan, Papa Awit. My sister really love Lilo Wednesday.
0: Oo, tsaka may collection kami niyan sa bahay. Yun na nga po mga kapamilya, pumanaw na sa edad na 35 ang aktres na si Davey Chase na nakilala bilang boses ni Lilo sa hit animated feature film na Lilo and Stitch. Sinasabing pumanaw ang aktres dahil sa komplikasyon ng bacterial meningitis at impeksyon sa dugo. 11 taong gulang pa lang si Chase nang maging box office hit ang Lilo and Stitch.
1: Wow! Very young pa siya nung ginagawa niyang boses yung...
0: Yes!
1: Oh my
0: diba?
1: God!
0: Diba? Nakaka-amaze. Nako. Yun. Sana mas nasa mas magandang lugar na siya ngayon. Diba naman?
1: True.
0: Pero bawi tayo, Mama Jai!
1: Eto naman, para naman happy-happy pa rin ang ating Thursday evening. Sa iba pa nating Holly Hollywood chika, magkakaroon po ng 5 bagong kategorya ang Grammy Awards sa susunod na taon. Kabilang sa mga bagong kategorya ang Best Asian Pop Music Performance, Best R&B Collaboration Performance at Best Traditional Pop Vocal Performance. Gayun din ang Best Traditional Folk Album at Best Latin Song. Sa halip na 3, ginawa na ring 4 na submissions ang pinayagang inumina para sa Best New Artist category. February, inaasahang magaganap ang music sa biggest night ng Grammys sa Los Angeles, California.
4: Ayan. I love this!
0: Congratulations sa mga susunod na mga winners dyan sa Grammy. Good
1: so,
0: luck naman sa mga
1: naman. Papa eh. Mag-open na siya for pati dito sa Pilipinas.
0: Sana.
1: Ganon.
0: Panglahatan naman. Diba?
1: Kasi
0: 5 new categories. So, di ba naman? Bubuksan nila yan.
1: Ay, hindi iba, ata. Iba. Parang pagsabi mong Grammys, yung sa kanila pa rin, hindi kasama.
0: US of A pa rin.
1: US of A pa rin.
0: Tsaka kailangan member ka kasi nung ano, parang nung, association ba yun?
1: Kumbaga pero, sa atin diba, sa Pinas.
0: Pero na-nominate dati yung ano, BTS eh. Sa Asia, di ba? Grammy.
1: Oh, yes.
0: O ganun. Mas lalo ngayon, mas gourmami lang yung
1: mas dumami.
0: Dumami.
1: So dito sa atin, di ba, parang yung considered
0: pwede
1: as...
0: Pwede kumusot siguro.
1: Hindi, pero yung considered as Grammys yung sa atin, Awit Awards.
0: Awit Awards,
1: yung
0: yes.
1: Pinaka, parang kung tawagin nga, Grammy siya,
0: yes.
1: Awit Awards sa atin.
0: Correct.
1: At ang mga nanonominate sa Awit Awards, kailangan member ka ng PARI.
0: Mm-mm.
1: Yung Philippine Association of Recording Arts. Incorporated,
0: correct.
1: Parang gano'n.
0: Kita mo nga, kaya pwede ang Pilipinas kasi may kategorya na Best Asian Pop Music Performance.
1: Pwede.
0: O di Asia tayo.
1: Nagda.
0: Yes.
1: Wow.
0: Diba naman, no? Best R&B Collaboration Performance. O, yun naman, no? O, diba? Kaya tingnan natin yan. At saka bukod lang sa Asia, inabot na rin nila pa sa ibang ano, Best Latin Song. Pati Latin.
1: Ayan, JR, sabi ni JR, hindi po Famous Award. Iba po, ayan nga po, kaya nga po tinatanong namin.
0: Awit
1: ang Famous
0: Awards.
1: Award, iba naman po yun. Iba rin po ang Awit Awards.
0: Correct.
1: Yes.
0: Yun. Okay, Mama Jai, meron daw Pinoy Big Brother na sumakses. Si Nech Itech.
1: Naku, Papa Awil, eto naman.
0: Ayan.
1: Sumakses.
0: Boy.
1: Si former Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 Joaquin Arce sa kanyang naging promposal kay Lela Ford para sa Star Magical Prom 2026. Parang pelikula ang inihandang surprise promposal ni Joaquin dahil nirentahan po lang naman niya ang isang sinihan para sa exclusive na pag-imbita sa kanyang kaibigan na si Lela Ford. Agad-agad naman na nag-yes si Lela na siyang ikinakilig ng maraming mga fans. Gaganapin nga po ang Star Magical Prom 2026 June 26.
4: Ay,
1: Alam na this! Birthday ng mama ko yan.
0: Ay, advance, happy birthday.
1: Happy birthday kay Mama Ruth, advance. Ayan, sino ba yung may birthday ng 26? Mm-hmm. Si Zamzam, oh, yung friend natin from UAE sa Abu Dhabi. Mm-hmm. Eh, magka-birthday sila. Ay. Sa lahat ng mga mag-birthday sa araw na yan, ha? Manood pa rin kayo ng Star Magical Prom. Kasi yeah, I'm sure may live streaming yan.
0: Yes,
1: bongga. Meron din, diba, si JM Ibarra naman. Mm-hmm. Parang atake, nasa yate sila, papawe. Mm-hmm. Meron din naman si Eliza Borromeo. Tinulungan nila si Miguel Vergara. Mm-hmm. Para sa kanilang pag-propose. Nandun si na Rem, yes, ibang mga co-housemates nila. Yes.
0: Ayun, ako kabang-abang din kung ano ng mga outfitan tsaka mga sideline stories ng event niyan sa June 26. Eto naman, congratulations kasi preggy for the third time ng actress na si Sheena Halili para sa kanilang new baby na tawagin ng number 3 ng mister na si Jeron Manzanero. Sa isang post, ibinahagi ng actress ang ilang snippets ng intimate gender reveal ng kanilang anak na isang baby boy. Bumuhos naman ng mga pagbati sa mag-asawa mula sa mga kapwa celebrities, mga kaibigan at fans. Congratulations!
1: Congratulations! Eto, Papa Awel. Mm. Alam mo ba na hindi daw naaapektuhan sa mga nagdang issue?
0: Oh? Yun sige lang. Yun lang?
1: Hindi daw
0: mas naapektuhan ka pa?
1: Totoo, ako yung naapektuhan talaga. Na. Pero hindi daw po naapektuhan sa mga nagdang issue ang pagkakaibigan ni Nakapuso actress Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio. Ayon sa Beauty Queen, nananatili silang malapit at hindi apektado ng mga pinagdaan ng mga aligasyon. Matatandaan, ipinasabina ng National Bureau of Investigation si Michelle, Rian at Samantha sa umano'y pananakit at illegal na pagkulong ng 3 araw sa dating driver ni Rian. Focus nga ngayon si Michelle sa kanyang mga trabaho. Diba nag-guess si Samantha Panlilio sa programa? Nag-promote siya ng kanyang Big C Play.
0: Yung business niya, oo, tsaka yung ano,
1: totoo,
0: yung online streaming na pelikula, na project. Diba? Yun. Ayun, ako ah.
1: Ang ganda na ng OOTD nating dalawa.
0: I thank you very much po. Thank you
1: maraming salamat po sa inyo. Oh my God. Ito pa pa, isegue ko lang ng bonggang-bongga bago yung last na showbiz balita. Kuya Ab, ready naman na yung mga file na ano, no?
0: Ready na daw, ready, sabi ni Kuya Ab.
1: Yes, ayan na. Ito na nga. Alam mo, talagang buzzer beater tayo, Papa. Yes. Well, kasi right after I hosted the block screening for Home Along Dariles, the reunion, sa isang mall nga dito sa May Quezon City. Mm-mm. Eh talaga namang dinaluhan ito, of course, ng mga cast. Nariyan sina Jenny Quizon, nandyan si Van Dolph, nandyan din ang Tita Nova Villa, ang wow, director at isa rin sa mga artista nila na si Boy 2 Quizon, and of course, the Optimum star, Claudine Barreto. Mm-hmm. Alam mo, Papa, nakakatuwa na nothing beats the Jet 200.
0: Wow.
1: Nothing beats talaga the yung humor nung mga 90s na sitcom
0: jokes
1: natin.
0: Jokes of the 90s.
1: Oo, jokes of the 90s. May mga jokes doon, Papa Awel, na parang sabi ko nga, ay nako, feeling ko, no, may mga magataas ang kilay.
0: Uh-oh.
1: Na parang ang siste, just to give you parang context.
0: Yes.
1: Meron doon isang Black American, uh-oh, Papa Awel. Uh-oh. Tapos parang yung joke na diniliver ng Tita Ces Quesada natin.
0: Uh-oh.
1: Diniliver niya. Tapos parang sabi, oh, I love dark chocolates. Parang uh-oh, something like ganon.
0: Okay.
1: Eh kung diba dati,
0: uh-oh,
1: ako ngayon, kung ngayon siya, tapos mapapanood, parang feeling ko, ano yan, bakit ganyan racism, ganun. Pero in fairness, kanina naman, parang sabi ko, siguro gets, no, kasi marami yung mga nanood na mga mommies,
0: yes,
1: mga daddies, mga kaidaran, mga tentahin, papuntang kwarentahin, ganun, ang mga nakapanood. So parang hindi siya naging big deal.
0: Mm-mm.
1: Pero siguro, no, kung ngayon mo siya makikita at ipapalabas sa series, sa television, talagang maraming magtataas ng kilay. Nakakamiss yung ganong humor ng Home Along.
0: Mm-mm.
1: And of course, kung ako tatanungin, ha, ang dapat natin gawin ay ipalaganap natin ang balita na about sa Home Alone The Realest, The Reunion Movie. Kasi nga, Papa, in fairness, kahit hindi ka batang 90s, yes, kahit ikaw ay Gen Z, ikaw ay makaka-relate pa rin.
0: Correct.
1: Dahil ito ay kwento ng pamilya, mm-hmm, ito ay kwento ng pagmamahal sa magulang, uh-huh, at syempre kwento ng magkakaibang paano nagtutulungan despite of all the challenges na hinaharap natin sa buhay, mm-hmm, ang movie na ito. So, hindi kailangan na dapat napanood mo yung series before,
0: yes,
1: para panoorin mo itong movie. Congratulations kala Ate Clau,
0: yes,
1: kay Tita Nova. Napakahusay ng Tita Nova pa rin talaga.
0: Of course,
1: sobra.
0: Walang kupas yan. Tsaka ang kagandahan niyan, sumalang man si Tita Nova Villa sa ibang mga karakter sa kabilang istasyon, dahil
1: yes,
0: iba yon, ibang Tita Nova Villa yon. Sa Pepito Manaloto, diba, ibang-iba ang Tita Nova Villa doon. Pero nung ibinalik siya sa Home Alone The Realest, The Reunion, parang yung 90s pa rin,
1: yes,
0: kung paano siya napapanood doon. Aling Azon. Diba? Yung ganon.
1: If I were to be asked,
0: yan.
1: Pageant.
0: Hindi nila inas.
1: Hindi inas. Kaya yun lang, next no, balita na tayo, hindi na asking. Hindi,
0: na.
1: Hindi ko ako tatanungin, ano yung favorite ko na parte doon. Siyempre, ang pangit naman kung sasabihin ko, pero panoorin nyo po. Ang isa na lang, isa sa mga paborito kong part doon, yung ginawang eksena ni Dang Cruz, ni Roxanne sa volleyball scene with the volleyball idols, Michelle Gumabaw, Eliza Valdez.
0: Yes.
1: Actually, yung grupo nung kanilang team.
0: Yes.
1: Yung team nila na starts with the letter C. Yan. O, diba? Nakakatuwa kasi ang galing-galing talaga, sabi ko, saktong-sakto naman tong algorithm ko, because last night, bago ako natulog, napanood ko yung parang mga clips from the past na si Tita Nova may eksena with Roxanne,
0: yes,
1: bilang yaya si Roxanne doon, na nag-aasta-astahan na amo.
0: Social.
1: Siya yung amo, siya yung nasusunod. Yung parang tag mo yung mga yaya, yeah, o yung mga kasama sa bahay na nakakalimutan nila minsan na sila ang yaya at naging amo. So kaya yung napanood ko siya, tawan-tawa talaga ako. Parang one of the best na tawa ko ngayong June.
0: Talaga.
1: Dahil hindi ako natutuwa. Yan. Ito na, segue ko lang,
0: Sige,
1: Papa.
0: Sige, go.
1: Alam mo ba, nag-post ako, in fairness naman, ito'y panawagan, no? Para sa lahat. Diba? Para sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Talagang alam ko namang alam niyo na po ito. Never ever kayong mag-iiwan ng mga valuables po sa inyong mga sasakyan.
0: Uh-oh.
1: Kasi po ito po ay prone na prone para sa mga masasamang loob, para po sa mga nagbubukas kotse na modus or gang, ganyan, o kung ano man. Pero hindi ko napapangalanan, Papa Awel, diba? Sa isang mall din po ito, somewhere there in the south to, no? Kung nasa QC tayo, sa south.
0: Oo.
1: Malaking mall po ito dyan. Oo, diba ganyan? Nasa loob ng parking, Papa Awel, ang kapatid ko at ang kanyang boyfriend ay nag-park, bumarada inside, ganyan.
0: Uh-oh.
1: Ang siste, pagbalik nila, nakuha yung bag na, nakuha yung laptop at saka yung AirPods, ganyan.
0: Ng kapatid mo?
1: Ng boyfriend ng kapatid
0: ng
1: ko.
0: Boyfriend.
1: Pero yung sasakyan na ginamit, sasakyan ko yun.
0: Uh-oh.
1: Yes, oo. At yung sasakyan po ay pinost ko nga yung photo sa aking social media accounts. Nakita na ginalaw at minanipula ang bukasan ng susi. Kaya siguro sila nakapasok. Walang binasag eh. Walang binasag.
0: Dinistrong ka? Parang ganun?
1: Yes. Oo. Dinistrong ka is the correct answer. Kaya Papa Awel, abante ka.
0: Ay, kamay sa baba.
1: Naging game show. Mali. Para maganda yung kwento.
0: Kasi para maganda kwento.
1: Seryoso sila. Ganyan. Hindi. Pero but kidding aside, Papa Awel, walang nasira, walang nabasag na bentana. Mm-hmm. Siyempre, ang next thing to do mo niyan is to file a report.
0: Mm-hmm.
1: Nakipag-coordinate sa police dun sa
0: yung
1: area.
0: Yung security mismo ng mall muna.
1: Yes,
0: tapos
1: sa police
0: ilalabas,
1: report, ganyan. Pero ang sister, humingi kami ng CCTV footage kasi kailangan daw for the police report. Hindi nagbibigay yung mall. I don't know.
0: Kailangan mag-request mo ng letter, parang ganyan.
1: I don't know kung what is the process. May mga nag-coordinate naman galing sa kanila kasi may mga kaibigan tayo na dating taga ABS-CBN na nagtatrabaho na ngayon doon sa nasabing mall, ganyan, Papa Awel. So parang ang sa akin ay mag-ingat po tayo araw-araw. Kasi ang akala natin na nagbayad tayo sa loob ng isang establishmento, akala natin safe na yung gamit natin. Pero nasa loob ka na ng mall mismo, ang siste pa, dun pa mismo mangyayari. At ang di umano daw, ang chika, yung insidente ay hindi first time nangyari.
0: Oh.
1: Ayon sa mga sources, madalas daw yung nangyayari, papawid. Nung trinak nga yung AirPods, di ba makikita mo yun kung nasaan? Nasa bataan na siya. Malayo na siya. So parang, hindi naman natin masabi kung may sabwatang naganap within ng mga security or whatsoever. Pero hindi maaalis sa amin, di ba, na naka-experience nung hassle na anong purpose nung mga roving na mga security guards and everything. So, I need an explanation. I need an acceptable reason. Starting over again. Hindi, pero diba, ba't kidding aside
0: ingat
1: again,
0: na lang
1: diba?
0: Po talaga.
1: Opo. Syempre, ngayon ang nangyari, papagawa pa namin yung susian, 15 mil din po iyon. So, ang aking pong GCash number.
0: Ayun.
1: Nangingi sa mga... Hindi, biro lang po. Ayan, diba? Parang ganun, may ganong eksenang naganap, papawal. So, kung nangyari sa akin, maaari rin pong mangyari sa'yo na nagmamaneho ngayon. Kaya, panatilihin po natin na maging alerto sa bawat oras. Ingatan ang mga kagamitan. Kapag lalabas tayo, papawal, naku, wag na wag tayo mag-iiwan para hindi ito maging
0: temptation.
1: Temptation, sa mata.
0: Mainit sa mata. Ganon.
1: At sa pagbalik po ng spot report,
0: wow,
1: hindi.
0: Yun nga yun.
1: Alam na din sa programa, hindi spot report. Oo, pero in fairness, ano ba tingin ko lang ha, si Kuya Gabriel Gonzalez.
0: Gabgon.
1: Kuya Gabgon na nasa Kapuso Network na siya nagbabalita. Ayan, nag-coordinate siya saan. Sabi niya, Mama Jai, give me details. Try natin para baka makatulong. Tapos nag-ask din ako ng help kaila Sir, si Sir Jonathan Maestrado ba? Nasa TV Patrol pa. Ayan.
0: I guess so. Yes,
1: parang. Sabi ko, baka pwede siyang maging eye-opener dun sa mga iba na hindi nagkaroon ng platform para mabigyan ng justice din yung mga nawala sa kanila doon sa mga mall incident na ganyang parking. Kasi nasa loob na to. Pag ganyan po ba, attorney, hindi pala ikaw si attorney.
0: Ako lang po yung sa security.
1: Pag ganyan po ba, papaawil, liable, di ba may ticket kasi yun? Di ba may ticket yun? Liable ba ang mall pag ganyan?
0: Pero meron po nakalagay doon na... May anunsyo doon.
1: May
0: English.
1: Asterisk.
0: Yes, may doon sa English
1: we
0: na
1: are not,
0: we are not liable for any ganon. So
1: kung walang
0: respect
1: ganon.
0: Your valuables.
1: Ay,
0: respect, ganon. Basta ganon. Take care of your valuables.
1: Okay. Diba? Pero syempre, yun sana naman, maaksyonan na hindi na maulit sa iba pa nating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kasi diba, the fact na pumasok ka doon, inisip mo na safe ang iyong sasakyan, safe ang iyong kagamitan yun. Ganun lang naman.
0: Nasa doble ingat na po tayo lagi, no? At ingat na Mama Jai at sa mga nanonood po sa
1: akin. Marami kasi nagtanong, hindi po sa akin ako mismo kasi nga yung kapatid ko po yung gumamit ng sasakyan ko. Kagabi ko nabalitaan at ayan po. Yes. Ay, mag-speaking of balita sa mga Tarlaquenos natin, Papa Awel, isegue ko lang. Ayan.
0: Sige, go.
1: Sa mga Tarlaquenos po, magkita-kita po tayo dyan because I'll be hosting yung kanila pong pageant sa Sabado. Opo, kasama ko si Dom Corilia, isa sa mga horado. Ako naman po host po ako dyan. So, kita-kits tayo mga kapamilya at mga kaservisyo natin from Tarlac. Ayan.
0: Akong oras na po mga kapamilya, 9:34 ng gabi at sa ating pagbabalik, makakapiling pa naman po natin ang boses sa likod ni Daming Su ng Pilipinas. Yan ang kanyang boses, di ba naman? At para mas makilala po natin siya, siya lang naman pong malaganap na social media content creator na si James Ryan Perez para masabi nating lahat na alam ko na.
1: Alam ko na. Alam na din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liver Aid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
7: DZMM. Numero uno sa aksyon.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live
10: at live na live trending. Na nga ba ang galing soon ng Pilipinas? Ako, I'm sure na pag-audio yun na ang kanyang mga trending videos na nag-million views lang naman. Kung sino siya, abangan. Nagbabalik po ang ever-lovable, papa-aawal pass.
11: Kabiling pa rin at ka-bonding, of course, ang kapartner niya sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho. Papa-aawal, wow. Bye!
10: Boy, hindi pa!
11: Start pa lang.
10: Hap pa lang ng program.
11: Bye na agad. Hindi, pero ito. Sobrang nakakatuwa kasi nga, diba, this past few days, may balita natin yung news about sa concert, reunion concert ng F4 dito sa Pilipinas. Yes. Perfect timing ito para sa mga very, very excited na nga po na manood at makireminis, makitrip down memory lane dahil kasama natin live sa studio ang aka Downing Sin ng Pilipinas. Siya po ay isang content creator na si James Ryan Perez. Hello, we.
10: Yes. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat.
11: Hindi pa nagtatapos.
10: Sabi sa may po tayo, alam ko na.
11: Alam nyo, hindi pa pa eh.
10: Ay, hindi pa.
11: Chichikahin pa natin siya. Correct. Sige, o bumati ka muna sa lahat ng mga F4 fans. At sa mga fans mo na rin. Go, take it away.
12: Binabati ko yung mga followers ko at saka sa mga fans ng F4. Sana pumunta kayo sa darating na concert ng F4 dito sa Philippines Arena.
11: Yes.
10: Hanggang bukas po muli.
11: Hindi ba tapos? Hindi ba tapos? Sige, go. Kilalanin natin. Kasi marami ang napawaw sa alamang. Wow!
10: Wow!
11: Oo.
10: Tsaka nakanapawang sa pagsabi niyo ng Philippines Arena.
11: Hindi,
10: diba naman?
11: Kinakabahan lang siya. Yes.
10: Hindi, alam na alam niya yan. Pero ba naman na 2.7 million likes lang naman sa Facebook yan. At 21.1 million views at 706,000 likes. Diba? Pinahanga mo naman kami. Pero siya na ngayon ay content creator.
11: Totoo. Mm-hmm. O, paano nagsimula ito? Kumbaga, ikwento mo sa ating mga tagapakinig ang nakakatuwa at syempre inspiring din ito ha sa mga nangangarap. Go, take it away, James.
12: Nagsimula lang naman ako sa idol ko kasi talaga si Dao Miso dati. Elementary pa lang talaga ako. Talagang iniidolo ko na siya. Mm-mm. Tapos yung pandemic po, halos yung mga tao kasi hindi makalabas ng bahay. Walang libangan. Mm-mm. Parang siguro kaka-social media ko.
11: Mm-mm.
12: Na kaka-stroll ko ng ano ko, ng Facebook.
11: Yeah.
12: Nakita ko si Dao Miso. Sabi ko, bakit hindi ko kaya gayahin to si Dao Miso? Tapos ginaya ko yung, kumuha ko ng picture niya, tapos picture ko, pinagdikit ko lang. Tapos,
10: nalito sila. Sino si Dao Miso?
12: Tapos nag-trending po siya. Umabot po siya ng 10 million views.
10: Oh, kita mo naman.
12: Parang doon po talaga ako nagsimula.
10: Kahit naman yung pumasok ka, na lito din kami. Ganon, pagpasok niya.
11: And in fairness, ha, aminin natin, yung sa pinost niyang photo talaga, Papa Awel, talagang parang mapaano ka.
10: Ayan o, nakita natin.
11: Correct,
10: eh.
11: Mapapadouble look ka talaga. Na
10: correct.
11: Parang, ano ba ito, Tara? In fairness, tayo mga Pilipino talaga, sobrang ano tayo, very funny.
10: Mm-mm. And at the same... Mababaw ang ating kaligayahan.
11: Ang kaligayahan natin. Mm-mm. Pero syempre, di ba, kung fan ka ng bonggam-bongga, ibig sabihin, umabot ka rin ba sa eksena na yung mga merchandise ng F4, binili mo at dinikit mo sa pader ng iyong kwarto? Mm-mm.
12: Meron po ako, marami po ako. Meron po ako niyan di halos nasa bahay ko, mga
11: nasa
12: CD, mga CD, poster, meron po ako.
10: Correct. Mm-hmm. Tapos ano, nakiuso ka rin yung mga kanta-kanta noon, di ba?
12: Yes,
10: tsaka yung buhok talaga. Yun yung trademark na buhok. Tsaka yung tali mo dyan sa ulo mo. Ganon, di ba?
11: Yung kanyang bandana. Red bandana. Yes.
10: Ayan, no? Kita mo kung kuha pa, yes, pati, di ba?
11: Very ang Pinoy na Pinoy na Dao Miso talaga.
10: Correct.
11: No? At ginawan mo na ito ng content kasama ng iba mo pang ka-F4 ng Pinas.
12: Yes po.
10: Yes. So,
11: lahat ba kayo fan o ikaw lang tapos napilit mo lang sila?
12: Di ko masasabi sa kanila eh. Pero ako kasi talaga, fans na fans talaga ako ng Inter
10: Dati. Nakakatuwa naman. No? Kita mo, ano, pag nakikita ka ng personal ng mga sumusubaybay sa'yo sa social media, syempre, ang sarap nung, nagpapapicture sa'yo. Okay, nakikipag-content din. Anong pakiramdam na instant celebrity ka sa social media?
12: Hindi, para sa akin kasi parang, hindi ko akalain na darating ako sa ganung bagay kasi parang trip ko lang talaga siya dati na sabi ko, subukan ko kaya gano'n. Pero dumating nga, tapos nakarating nga rin ako dito sa ABS-CBN, sa Showtime, gano'n, sumali akong Kalong Kalay, tsaka Pilipinas Got Talent. Sa akin naman, gusto ko lang magbigay ng saya.
10: Tama naman.
12: Hindi ko kailangan lang gano'n.
11: Totoo. Mm-hmm. Alam mo, di ba, nabanggit niya sa Kalong Kalay, na
10: yes,
11: Showtime, mm-hmm, sa Pilipinas Got Talent, di ba? Aminin natin, no, diretsahan na, James, syempre, hindi lahat talaga mapi-please natin. Actually, hindi lang sa social media, kahit naman sa personal. We cannot please everybody, ganyan. May mga natanggap ka rin, syempre, na, hoy, gising! Tigil-tigil lang pag singhot sa katol. Hindi mo kamukha. Di ba yung mga ganun?
10: Ano ba naman to? Hindi. Sakit mo magsalita?
11: Hindi, I'm just being...
10: Parang sinabi mo, ang kapal ng
11: hindi,
10: mukha,
11: I'm
10: ganun.
11: Hindi, I'm just being the voice of the, ano, the...
10: The voice of...
11: The voice of the Philippines.
10: Voice of the voice. Wow, Pilipinas! Sorry. Inako, yun.
11: Hindi, di ba, million views ka? Di ba may mga ganun ka for sure na mga labas?
10: 44 million views.
12: Normal po sa,
11: yes, normal. Di ba, despite of you getting yung mga harsh comments,
10: yan,
11: na parang tigilan mo, hindi mo kamukha yung mga ganyan. Pero di ba, napagkakitaan mo kasi... 'Di ba nakapunta ka ng Showtime because of that content, Pilipinas Got Talent. Anong masasabi mo pag kami mga nababasa kang mga negative comments about your contents na pinopost?
12: Para sa akin po, wala na po sa akin 'yan, parang normal na lang sa akin kasi yung ganyang
11: kahit sino binabash naman nila eh.
12: Kasi siyempre, pag pinasok kasi yung social media, automatic kasi talaga. May mga ganun.
11: Totoo.
12: Mm-hmm. Sabi nga nila, huwag mong pasukin ng social media kung ayaw mo mabash.
11: Totoo.
12: Minsan, ako naman, kahit ako minsan nila, marunong naman lahat, tapos ako sinilait ko.
11: Totoo.
12: Dapat marunong tumanggap ng lait mo.
10: Well, good point.
12: Kasi ginusto ko eh.
11: Yes.
10: That's the attitude. Totoo. Yan dapat. Palakpakan, guys. Palakpakan. At dyan po nagkatapos ang
11: hindi pa tapos. Hanggang 10 tayo.
10: Hanggang 10 ba tayo?
11: Hanggang 10 tayo. 9:44 pa lang, Papa.
10: Okay.
11: Oh, hindi, ay, 9:45. Pero aminin mo, Papa Awela, yung sinabi niya is talaga, I'm sure, may mga bato-bato sa langit.
10: Yes.
11: Tamaan, wag magalit. Kasi yan po naman talaga ang realidad ng buhay.
10: Uh-oh.
11: Minsan, di ba, iniisip natin na iba tayo sa mga ibang tao na nang-o-cry, nalalay, pero hindi natin namamalayan. Ganun din tayo.
10: Oo.
11: And speaking of that, ha, ang tawag dyan, di ba, huwag kang magpapakabalat sibuyas. Saan ba yun?
10: Oo. Talaga naman, dapat pusong batok ka pag nandyan ka sa social media, yes, tsaka sa nasa mundo ka ng showbiz.
12: Kasi pagka nagpa-apekto ka, kawawa.
11: Oo. Tama. Oye, ito, maisegue ko lang. Rose, sana makoordinate natin si ano, Direk Easy Ferrer.
10: Yes.
11: Nabasa mo ba? Uh-oh. Kasi trending si Direk Easy kasi merong isang talent pala na posted something na parang nasaktan ata.
10: Mm-mm.
11: Nakita mo yon? Nasaktan ata siya dahil parang may isang eksena na ang director nila ay si Direk Easy Ferrer. Mm-mm. Siya po yung halos lahat ng mga vertical series and movies. Si Direk Easy ang nagdedirect. Ganyan. Nakatrabaho natin yan parehas. Parang na-hurt siya, nag-post siya, na kinall out niya, sana daw wag na mabigyan ng show si Direk Easy. Parang kinakancel niya. Kasi na, parang nasaktan siya nung sinabi na, oh, sabi sa artista, sampalin mo yung ano, talent lang naman yan. Parang yun yung term, talent lang naman yan. So parang siya, eh, hindi daw dapat nilalang lang yung mga talent. Tapos si Direk naman, agad na pinos. Kaya nga daw at makontakt natin para mahingi natin yung side direct. Tsaka yung talent din para mahingi na rin natin yung side niya.
10: Correct.
11: Pero ang nabasa ko sa comment section, parang kapag ka pinasok mo ang industriyang ito,

0: dam niya, batang-bata, yung sinabi niya na konting nagasgas dun sa Florera, yung vase, sabi niya, mas mahal pa yan sa buhay mo. Yun ang nagbigat. Nabili niya yung bahay. Yes. Yung ganon. Lang lang. Pero alam mo, bilib ako sa iyo, James Ryan Perez, dapat yan ang maging ano motto ng bawat pumapasok sa social media. Ganyan dapat yung attitude. At ulit-ulitin mo yan, pwede mo yan ano, gamit-gamitin. Tsaka, ano pa ba naman? 44 million views ka na, di ba? Kaya dapat mas alam mo yan. Pero ito yung mas challenging. Paano mo siya isusustain, i-maintain? Kasi di ba yung mga content creators na uubusan ng mga konsepto? Ano naman ang i-content natin? Alam ni Aviona Star yan, tsaka ni Kimmy Fierce, tsaka ni JP Lim. Eh ikaw, puro F4F4. Paano ka? Hindi ka naubusan ng content, paano mo siya pinangangalagaan na ma-maintain mo bilang Daoming Soon ng Pinas?
1: Sa akin kasi, kaya ko lang naman siya na-maintain kasi gawa ng ano, ng...
2: Hala, sige, nakakaiyak!
0: Sige na.
2: Naiyak siya.
1: Hindi, siyempre, hanggat nandiyan pa naman ang mga effort, tuloy pa rin ang paggawa ko ng content.
0: Yo. Yes! Lalo ngayon, mas hit ka kasi magkaka-concert. Kaya gumawa ka ng content na gano'n.
1: Totoo. At ano po talaga kami niyan, sana makakapasok kami sa loob.
0: Oh, hindi, makakapasok lang kayo kung may ticket kayo. May ticket ka na ba? Oo.
1: Doon na lang siguro bibili. Kasi ayun, naubusan eh.
0: Ah, naubusan.
2: Ay, alam mo, maganda yung perspective niya in life talaga, no? Kasi nangyayari yan. Kahit wala ka na sa online, meron mga scammer.
0: Doon pa yun. Hindi siya nawala na pag... yung mga kachokaran niya doon, ganun. True. Baka meron mga friendship doon. Ay, pero manawagan ka kay Daoming Soo. Yes. Sabi mo, nawalan ka ng ticket, naubusan ka. Pero, ano, dahil naubusan ka ng tickets, baka naman mag-extend pa ng another day, makapagbili ka. Okay. Aralin mo yan kasi kakausapin mo siya ng English, ha? Practice tayo, Chong, ha? Para sa pagbabalik, may panawagan po ang Daoming Soo ng Pinas sa F4 pa mismo. Mali natin, mapanood niya to. Tapos imbitahan ka niya on stage para lahat po tayo mapasabi sa pagbabalik. Alam ko na.
2: Alam niyo na. Alam na din.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosyn, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
0: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nakakagigil.
1: Nakakagigil.
0: Nakakagigil.
2: Nakakagigil.
0: Di makapagpigil. Gil. Alam na dis.
3: At lalo po tayong manggigigil dahil super cute at nakakatuwa talagang ating guest na tumit trending with million views. Ang daming sunang Pinas. Nagbabalik pa rin pong ever lovable, Papa Awapaz.
4: At syempre, ang kapartner niya sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan, at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
3: Eto na ang hamon. Mapanood at makinig kaya ni Daoming Su mismo ang panawagan ni James Ryan Perez. Ang Daoming Su ng Pinas dahil naubusan siya ng ticket. Kaya eto na ang chance mo, James Ryan. Kausapin mo, baka nanonood ganyan si Daoming Su.
5: English. Medyo okay. Malina po ako. Eh.
3: Sige lang. Ayan, lakasan mo na lang yung boses mo. At least doon, marinig ka rin naman.
5: Sana sa darating na concert yeah. Mo po dito, sana makabili po kami ng ticket. At sana masilayang ko po kayo.
3: Mm-mm.
5: Ng personal. Kasi simula't bata pa po, hindi ko pa kayo nakikita.
3: Mm-mm.
5: Sana ngayong pagpunta nyo rito, makita ko po kayo.
3: Ayun. May subtitle yan. Ganon, makakarating sa kanya yan. Sa mga fans mo, hanggang makarating kay Daoming Su, di ba naman? Yun. Pero talaga, ready ka ba? Ano kayang pakiramdam pag tumayo ka na talaga? Tinawag ka ni Daoming Su dun sa stage, tapos kayong dalawa na.
5: Sobrang saya ko yun. Siyempre, sa tala ng buhay ko, ngayon lang mangyayari po yun.
3: Oo.
5: Kaya sobrang saya ko kung mangyayari po yun.
3: Correct. Sa mga hindi pa nakakapanood ng 44 million views na video mo, baka pwede ka nun magpasample. Paano mo ginagaya si Daoming Su? Ano yung mga ginagawa mo? Ano yung pinakat nag-trending na 44 million? Bukod sa picture.
5: Yung sinasabi, yung nag-away silang dalawa ni Sansay.
3: Sige nga, game. Lights, camera, action!
5: Ayan ka na naman. Sa tuwing pinag-uusapan natin to, umaalis ka. Lagi ko sinasabi sa'yo, gusto kita. Tapos magsasalita si Sansay, gusto kita.
2: Gusto
5: pakiulit
2: kita.
5: Mo nga.
3: Yan. Actually, andito ang natin eh. Andito si Sunshine eh.
2: Sunshine,
3: pwede ba namin ipasok yung si Sunshine? Sunshine, si Aviona Star.
2: O, dyan ka.
3: O, Aviona. Ay, sumobra naman siya.
2: Ayan,
3: Aviona. O, ano ang linya niya? Anong linya niya?
5: Gusto kita. Ulitin mo nga. Gusto kita.
3: O, yun. O, sige.
5: Ulitin mo nga. Yun yung sasabihin ko. Hindi, yun na yung sasabihin niya. Ulitin mo.
3: Okay, so eto na ha. Featuring nice. James Ryan Perez and Aviona Star para sa serye Meteor Garden. Eksena. Lights, camera. Action!
5: Ayan ka na naman. Sa tuwing pinag-uusapan natin to, umaalis ka. Lagi ko sinasabi sa'yo, gusto kita.
6: Ulitin mo nga.
5: Pabigla-bigla. Ang sasabihin mo din.
6: Gusto kita. Ulitin mo ulit.
3: Ulitin ka. Sige, go. Ayaan nyo, pwede natin i-edit yan, ha? Edit natin yan. Okay. Okay lang, ako wala lang yan. Okay. Lights, camera, take! 8,324 million, go!
5: Ayan ka na naman, sa tuwing pinag-uusapan natin to, umaalis ka. Lagi kong sinasabi sa'yo, gusto kita.
6: Gusto kita.
5: Ulitin mo nga.
6: Ulitin na naman, iwoko
5: na. Pabigla-bigla kasi nang sinasabi, hindi ko ka narinig. Ulitin mo nga.
6: Gusto nga kita, Daoming Su.
3: Wow! Yan na, first time niyo pong napanood sa
2: Alam na Din.
3: Ayan daw, tumitrending na 44 million views
2: oh
3: din.
2: Oh my God!
3: Ganon, diba? We thank you, Aviona Star, diba? Oh, this time, si Kimmy Pierce naman. Yun, thank you very much. Napaka-game mo, James Ryan. Sana magkaroon ka ng pagkakataon at puwang sa showbiz. Diba?
2: Sana mapansin
3: mo
2: pa doon
3: ni Coco
2: yes.
3: Martin.
2: Diba? Diba? Mapanood
3: sa Sigabo. Diba?
5: Tagawalis lang po, pwede na.
3: Ay, hindi. Bibigyan ka ng eksena. May talent ka tsaka may followers ka eh. Diba? Yung maganda magkaroon ka ng puwang. Diba? O para sa mga gustong makipagkaibigan sa'yo, mag-subscribe sa'yo, mag-follow sa'yo, ano ba ang iyong social media account?
5: Kung gusto niyo pong mapanood yung mga parody kong Meet Your Garden, i-type nyo lang po yung Tungaw TV po.
3: Okay. Yun lang, tapos pwede na yan sa lahat yes na po. Ng mga social media platforms. Pero pero ikaw, meron kang sarili mong social media account.
5: Ayun po yung ano.
3: Yun na rin yun. Ayun. Ako, napakaganda naman. Naimbitahan na ba kayo sa mga fiesta-fiesta, mga barangay yes, fiesta? Ah, talaga?
5: Opo, sa ganyan. Bataan po.
3: Wow! Bataan? Baka nandun yung ano, Mama Jai.
4: Yung nawawalang AirPods. Nanunood yung sister ko, nanunood sila yung sa bahay. Sabi niya, ano, in all fairness naman daw, nagpapasalamat siya sa mga security guards.
3: Yan.
4: Kasi daw, parang naging maasikaso din naman daw sila.
3: Ay, very good. Oo. Ayun. Saludo po sa pag tulong po ninyo sa mga ganyang sitwasyon. Mabuhay lahat ng mga security guards. Ayan. O ayan, James, please, ano, mag-promote ka ng iyong mga upcoming. Baka maimbitahan ka kung kailangan nila ng host o sa mga barangay. Ang daming mga fiestas ngayon. Please.
5: Abangan niyo po kami sa ano bang lugar yun? Santa Rosa.
3: Oh, Laguna.
5: Gagawin po naming event.
3: Yon. Kailan yan?
5: Ngayong Sunday yata.
3: Oh, sa Sunday na.
4: Ayun. I'm sure, ah.
5: Napasok kasi gawa ng ano eh. Mm-mm. Inaano pa po yung schedule.
3: Ano, hectic yung schedule nila. Masyadong madami. Diba? Yun. We thank you very much, thank you, James Ryan Perez. Guys, palakpakan natin si Daoming Su ng Pinas. Maraming salamat sa iyo. Sana magkaroon ka talaga ng puwang sa showbiz. At lalo pang lumaganap ang iyong social media content.
4: Totoo.
3: Thank you.
4: Yes, ayan. Oh, ayan, Papa Awil, I grab the opportunity lang din. Ha? Kita-kita po tayo dyan sa June 20, 2026 para po sa gaganapin na Tarlac Queen 2026. I'll be one of your hosts po dyan. Kaya naman, see you there, mga kapamilya.
3: Ayun. Maraming salamat, mga kapamilya. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
4: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinaka maiiyay nakakapaso.
3: Ayun, napaso
4: mainit na chika sa inyong paboritong artista.
3: Susunod na po, Love Connect, kasama si
4: Coach V. Vanessa Antonio.
3: Ako po muli yung ever-lovable, Papa A. Awaw pa.
4: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshing ng bayan at ang Diyos ng kalsada, walang iba. Ako po, si Jaiho.
3: Ay, naku, sumabay po kayo. Dahil kasabay natin si Daoming Su ng Pinas. Alam ko na.
4: Alam nyo na.
5: Alam ko na.
3: Alam na din. Dahil ito ulitin mo. Ulitin mo. Gusto kita. Gusto kita. Ulitin mo nga.
5: Okay. Gusto kita.
3: Yan, okay, sige. At sumabay po kayo dahil kasabay natin ang Daoming Su ng Pinas. Alam ko na.
4: Alam nyo na.
5: Alam na di.
3: Yon. Thank you.
4: Tara,
3: uwi. Ay, sa wakas na.
4: Tapos na.

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love Connect.

0: Maayong gabi, mga kapamilya! Welcome, welcome po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. This is Love Connect with Coach V. Kapamilya, it's June 18, 2026 and it's a Thursday. Ay, isang araw na lang. Actually, dalawang oras na lang. At Friday night na naman! Ano ang plano mo? Mag-OT o kaya naman ay asikasuhin ng love life mo? Sana ang plano mo ay asikasuhin ng love life mo. Whether you are single na naghahanap pa lang ng makakasama sa buhay, o baka naman nahanap mo na pero naniniguro ka lang na tama ang desisyon mo. At sa mga kaservisyo nating matagal ng may asawa na gustong ibalik ang spark ng pagmamahalan, abay, listen up mga kaservisyo, this is it. More practical tips at mga ekspertong payo galing sa iyong US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach na si Coach V ngayong gabi dito sa Love Connect. Kapamilya kaservisyo, kung gusto nyo kami makausap on air, meron mang request, katanungan, basta about pag-ibig lang, wag about utang. Pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Kapamilya, for those who wants to call us in our station, ang hotline natin ay 892-44101, locals 5671, 5672, at 5673. Ito na nga kapamilya. Sa panahon ngayon, dami talaga natututunan dito sa Love Connect, ha? Napansin nyo ba na tila nagbabago na rin ang paraan ng pakikipagrelasyon? Oy! Yes, kung dati mag-on o mag-off. Ngayon parang merong parang mag-on na hindi naman. 'Di ba? Hindi tawag nilang situationship, yung ginagawa niyo yung mga gawain ng mga magjowa pero hindi naman kayo. Oh, ang tawag diyan situationship, walang label. Pero may bago ka pamilya, no? Kung dati ay malinaw ang mga label tulad ng magka-MU, magkaibigan, magkasintahan, ngayon may mga sitwasyon na tila mahirap ng lagyan ng pangalan. Dito pumapasok ang tinatawag na, handa na ba kayo? Hindi situationship to, pero medyo malapit. Ang bagong dating trend para sa mga taong ayaw ng label. Ay, dumadami talaga ang taong ayaw ng label. Kaya kung ano-ano nang nakaka-come up na mga terminologies ng mga tao eh. Alam niyo bang meron ang tinatawag ngayon na wild flowering? Ano wild flowering? Flower na wild. Ano yung sabihin pag wild flower ka? Hindi wallflower to ah. Kaiba yun. Yung wild flowering, isang dating trend to kapamilya. At kahit na abay 50 ka na mahigit, kailangan mo pa din mapakinggan to kasi ma-i-guide mo yung mga pamangkin mo, yung mga apo mo, yung mga anak mo sa makabagong dating trend na to. Ang wildflowering kapamilya, ito yung nangyayari ito kung saan pinipili ng ilang tao na hayaang natural lang. Umusbong yung connection sa kanilang dalawa nang hindi agad nilalagyan ng label or hindi agad-agad nang hihingi ng direksyon. Diba parang sa iba, parang paraan daw ito para mas makilala mo talaga isa't isa nang walang nilalagay na pressure. Kasi minsan yung iba naman, lakas makapressure, kakikilala lang, kailangan nakaplano na kung kailan magkakaanak tsaka magkakasal. Uy, may mga ganun ha. Lalo na kung feeling natin, medyo napag-iiwanan tayo, parang feeling natin, uy, may connection kami, kailan ang kasal? Nakaka-pressure. Kaya may mga terms nga na wildflowering, no? Although maganda naman yung walang pressure, ngunit para sa iba, parang pwede ito magdulot ng confusion sa dati ng nakaka-confuse na dating scene dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hindi naman, kumbaga, nakakalito na, lalo kayong hindi magkakaintindihan, at mas marami yung magtatanong na, wait, ano to? Araw-araw, gabi-gabi tayo nakikita, pero walang label. Ano nga ba talaga tayo? Nako. sa isang mundo kapamilya kung saan iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol sa commitment at relationships, importante naman na talagang maintindihan natin yung ano nga ba ang may benepisyo ba ang pagiging label-free? Yan ang tanong natin sa ating mga kaserbisyo. Ha? May benefit ba kapag hindi nyo agad define yung relationship nyo? O parang isa lamang itong paraan para umiwas sa responsibilidad at commitment in a relationship? Nako. Mukhang favorite ng mga commitment phobic, ha? Yung mga wildflowering, situationship. Nako, masakit sa ulo. Ako ayoko ng ganyan, pero ewan ko sa inyo kaserbisyo kung feeling nyo pwede siyang maging healthy, ha? Ngayong gabi pag-uusapan natin yan kapamilya, at saka itatanong natin na mas healthy ba talaga ang relasyon kung walang label, walang pressure, yung let it flow, o kailangan ito, kailangan every time that you meet somebody na feel mong may connection kayo, kailangan mayroon agad label or at least may idea kayo kung saan ito papunta. Kailangan pa ba talaga ng label para masabing totoo ang mga nararamdaman nyo? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa Love Connect. Ikaw ba kapamilya, ha? Tanong ko sa inyo, ano ang mas gusto mo? May label o walang label kayo? 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Ako nga pala si Coach V. Vanessa Antonio, ang kapamilya nyo sa pagpapayo ng pag-ibig. Samahan niyo po kami from 10, sabihin ko sana, 10 p.m. to 12 midnight po, dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa inyong love life. Kapamilya, tayo po ay napapakinggan sa DZMM, Radyo Patwal sa Istrenta. Siyempre, ang ating mga followers and listeners dyan on radio, magandang gabi po. At sa mga nanonood naman po sa DZMM Teleradyo, hello, hello, hello, good evening. Thank you for tuning in kahit gabing-gabi na. Abay, don't worry po, hindi po namin kayo papatulugin hanggang alas 12 o mag-umaga. And it's a good thing because by the end of the day, before ka lang makatulog, kailangan mo muna ma-relax. Kaya para lalo kang ma-relax, kapamilya, abay, samahan niyo po kami hanggang 12 midnight. Kalimutan ng stress at pag-usapan natin yung pinakamasarap. Yes, masarap talaga siya. Pinakamasarap na experience sa buhay ng isang tao, ang love. Kaya magbabalik po ang ating programa.
1: Love Connect. Connect. Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. DZMM numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: may nagtanong sa'yo, kayo ba? Tapos yung sagot mo, hindi ko rin alam. Baka kapamilya, you are in wildflowering. Nakakatawa naman yung pangalan, wildflowering, parang iba'y naaalala ko. Pero kapamilya, ito na nga po ang isa sa pinaka mga bagong terms sa love, dating, and relationship. May mga relasyon talaga na parang free trial lang sa Netflix. Ay, may access ka, may benefits ka, pero abay, hindi ka nagbabayad. Walang subscription. Pre-taste kung baga. Alam mo yung tipong magka-chat kayo araw-araw. Nagdi-date, parang mag-jowa. Nagkikiss. Nagho-holding hands. Pero kapag tinanong mo, ano ba kayo? Eh, ang sagot ng isa, eh, abay, we don't put a label on it. Yikes! Parang, bagoong na walang alam niyo yung mga lalagyan, yung garapon na walang label sa ref nyo, natatakot kayong buksan kasi hindi nyo alam kung anong nasa loob. Hindi mo alam kung bagoong ba yun? Peanut butter ba yun? O baka naman kung anong in-experiment na naman ni nanay sa loob ng garapon na yun. Yan ang parang ang ibig sabihin ng wildflowering. Hindi mo alam kung ano ba talaga kayo. At kapamilya, siguro curious ka kung ano mga sinyales na nasa wildflowered relationship ka. Abay, babanggitin natin yan maya-maya. Pero bago ang lahat, ha, tanong ko muna sa ating mga listeners dyan, yung totoo, umamin ka na ate. May label kayo, wala? At sa mga kasirbisyo pang may label na, ha? Nagsimula ba kayong ganyan na? O nagsimula din kayo doon sa coach, go with the flow, hanggang na-in-love ako. Ganyan? Dapat ba ganyan? O uso pa ba yung tinatawag na intentional dating? Wherein sa simula pa lang, magde-date tayo kasi meron tayong goal. And the goal is to eventually get married. Walang test drive, test drive. Pero sa mga ilan sa inyo na nagtataka pa, no? Coach B, ako ba wildflowering kami ngayon? Eto, malalaman mo. For those who are listening, kapamilya, abay, sagutin nyo muna ang ating question of the night. Ha? Anong mas gusto mo? May label o walang label? Viber line natin, kapamilya, ay 0919-278-3000. At ang hotline naman ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Send na mga kapamilya ng inyong mga mensahe, greetings, o kaya naman request. Basta kung mag-request kayo ng songs, mga nasa 70s. At dapat love song ito, kasi love connect eh. Welcome, welcome po. Tumawag ang ating mga kaserbisyo dyan sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call na to connect. Sa Love Connect.
0: Na wildflower ka kung sign number one, hindi mo alam kung may karapatan kang magselos. Ayun. Yan ang mahirap pag walang label. Hindi mo alam kung valid o invalid ka sa pagseselos, di ba? Pagka magseselos, kayo ba? Pero lagi kayo magkasama eh. Tsaka nag-something na kayo eh, nag-kiss-kiss na kayo and everything eh. Pero pwede bang magselos ang taong kakiss lang pero walang label? Yan ang gusto nating malaman ngayong gabi, kapamilya. O sign number 2 na na-wildflower ka, kuya. Hindi mo alam kung pwede mo siyang i-post, i-story, o kaya naman ipakita sa iyong mga kaibigan. Confused ka pa din kung ako lang ba ang dinidate nito o baka naman nagdidate ng buong barangay. Pwede ko ba siyang i-post o baka bigla din naman siyang mawala? Yan po ang ating mga katanungan, kapamilya, kapag ikaw ay nasa wildflower. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Na-feel mo na yun, ate? Oo, ikaw. Oo, alam ko, na-feel mo. Pumapayag ka kasi na walang label eh. Pero okay kung uso yan. Ibig sabihin ba, gawain talaga ng mga tao? Thank you so much. Another sign, kapamilya, na nasa wildflower relationship ka. Yung hindi mo alam kung pwede kang mag-miss you, love you, more night, hindi mo alam. Kasi, hindi naman kayo. Malay mo, papansin mo, sweet lang siya pag magkasama kayo, pero wala talagang mga affectionate na tawagan. Kaya kahit minsan, miss mo na siya. Pinipigilan mo yung sarili mo kasi baka sabihin, ah, baka sabihin ako yung mas in love sa kanya. Eh, totoo naman. Kunwari ka pe, pigil-pigil ka pe. Alam naman nating unang day mo pa lang na-meet yan eh, wala na. Shoot na. Sabi nga nila, on the bag ka na. Ano on the bag, coach? Be in the bag. Hindi on the bag yung kasabihan. Pag isabihin, kuhang-kuha ka na. Hindi ka pa nga in-important, kuhang-kuha ka na. O, eto nga kapamilya, isa pa sa mga sinyales na wildflowery ang relationship nyo. Kapag may nagtanong kung may jowa ka, ano sagot mo? Tapos yung sagot mo, dumedepende kung sinong nagtatanong sa'yo. Kung ang nagtatanong sa'yo ay pamilya mo, sabihin mo, may kausap ako. Pero pag ang nagtatanong sa'yo, hindi gwapo, sabihin mo, meron na. Pero pag may lumapit sa yung gwapo, sabihin mo, wala, I've been single for 5 years. Why? Sinungaling, single for 5 years, pero may kasituationship ng 6 years. Yan ang nakakatakot ngayon, eh, pag may nagpapakilalang single eh. Ang tanong kasi ngayon, hindi lang, are you single? Dapat dyan may follow-up. Tinuturo ko yan sa mga estudyante ko. Kasi ngayon, pag sabi mong, how long have you been single? Sasabihin nila, I've been single for 5 years. Akala mo, single sila, wala silang kasamting. Pero pag nag-follow-up question ka ng, how about situationship? When was your last relationship? Malaman mo ang sagot niyan. Last week. So, dapat ang tanong hindi, when was your last relationship? Dapat wag lang yun. Sundutan mo ng, how about situationship? Ngayon, may nadagdag pa. Ito naman tong mga terminologies na to eh. So, pwede mo silang tanongin na, nung single ka, may ka wildflower ka ba? Parang iba talaga yung term na to. Ba't hindi na lang gamitin yung term na situationship? Para kasi pag tinawag mo, may ka-wildflower ka. Parang involve yung flower. And alam niyo naman yung mga tao, mga isip ng tao, pag sinabing flower, diba? Flower, bumubukad-bukad-kad. Anyway, eto na nga po, kapamilya, ang science-backed research. Ano nga ba sinasabi nito sa mga tao? No? What the science says about relationship and wildflowering? Well, hindi naman label talaga kapamilya ang nagpapasaya sa relasyon. Kaya nga maraming mga relasyon na mukhang masaya kahit walang label. Pero kasi ang nagpapasaya talaga ay merong clarity. Clarity ang nagpapasaya sa relasyon. Ano ibig sabihin nun? Yung tipong, meron kasing mga tao eh, boyfriend and girlfriend, pero kung magulo kausap, hindi mo alam kung may plano sa'yo, kung kailan kayo magpapamilya, kung mayroon ba kayong mga timeline, mga target, limitations. Wala, hindi masaya kasi ang gulo. Pero kahit hindi pa kayo official, kung malinaw sa inyo na, gusto ko by the end of the year, magkakaanak na, whether it's you or somebody else, gusto ko ikasal before mag-December, yung may direction, mas healthy iyon kapamilya. Kasi kapag sinasabi mo kung ano yung mga desires mo at gusto mo, nagsiself-eliminate na yung ibang tao eh. Pansin nyo ba yun? Sila na mismo ay, oh my gosh, gusto niya rush, hindi ko kaya to. Kasi gusto ko 6 years pang situationship. Hindi na sila manggugulo sa'yo, at least yung iba. Ha? Kaya ko kapamilya, tanong namin sa inyo, ano bang mas prefer mo? In your experience, may label o walang label? 0919-278-3000 at pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Call not to connect. Sun Love Connect.
0: Si Lorna ng Quezon City, sabi niya, Diyos ko, Coach V. Sa edad kong to, ngayon, mas gusto ko na ang may label. Nung bata-bata pa ako, parang okay lang yung bahala na kung saan mapunta. Pero habang tumatanda, coach, mas pinapahalagahan ko na ang malinaw na intention. Ayoko na sa hulaan lang kung may patutunguhan ba or wala. Yan ang komento ni Lorna. Si Fe naman ng Nueva Ecija, sabi niya, Coach, hindi ako kontra sa may label. Pero hindi ko rin naman kasi gustong madaliin. Para sa akin, kusang dumarating ang label kapag pareho na kayong sigurado. Ang importante, walang lokohan at walang pinapaasa. Actually, pero ang problema kasi ngayon, Fe, yung kasiguraduhan, minsan, hindi sabay dumating. Minsan yung isa, siguradong-sigurado na ako, ito yung taong gusto ko. Pero yung iba, may delay reaction. At ang iba, never dumadating ang desire to put a label. Kasi hanggang 10 years na kayo, lahat na ginawa nyo, nag-something, nagkaanak, nagtumira sa, nag-live-in. Pero, hindi nyo pa din sigurado kung yan talaga ang person para sa'yo. Nako ha. Kaya medyo interesting tong wildflower na to kasi hindi mo talaga mapipredict minsan. Pero interesado kami kapamilya malaman ang experience mo. Okay lang ba talaga tong nagwa-wildflower o mas maganda yung magde-date tayo after 3 months, mag-decide na tayo. Yan. Ako medyo gusto ko yung may label. Pero depende sa inyo ba? Ano bang opinion nyo kapamilya? Share nyo lang dito sa 0919-278-3000 My Label or No Label. At sa mga gustong tumawag kapamilya, ang ating hotline 8924 po. 4101 Locals 5671, 5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Problema ko kasi dyan kapamilya sa wildflowering na yan. Imagine mo para kang empleyado. Nag-overtime ka, nag-render ka ng serbisyo, naapektuhan ka pa emotionally, nasistress ka pa kapag may problema, pero hindi ka regular. Wala kang kontrata. Trabaho ka ng trabaho, anytime pwede kang machugi kasi nga hindi ka regular. Parang ganun ang wildflower. Medyo nagilid ako dyan kapamilya, pero malay nyo naman, meron namang magandang effect yan. Sabi nga ni Gloria, sabi niya, Coach B, marami na din naman akong natutunan at naranasan sa buhay. At isa sa natutunan ko, huwag talaga manatili sa relasyon na hindi mo alam kung saan papunta. Kaya para sa akin, mas mabuti pa rin ang may label at mas malinaw na intention. Yon. Si Nori naman ng Quezon City, ganun din siya, gusto niya may label. Kasi for her, parang respeto daw yun sa taong kasama mo. Ay, ang sakit. Ang sakit sa mga nakikinig na walang label. Ibig sabihin, hindi pala kayo nire-respeto ng mga kasamting nyo, kaya hindi kayo nile-label. Paningin nyo, totoo ba to? Sabi kasi ni Nori, kapag malinaw daw ang relasyon, mas alam nyo sa isa't isa na pinapahalagahan nyo at pinapanindigan nyo ang isa't isa. Yan. Yan talaga yun, kapamilya. Yan ang importansya ng label. Yung pinapanindigan nyo ang isa't isa. Sabi ni Vilma ng Pasig, sa totoo lang, Coach, habang pinapakinggan kita, Coach B, naiisip ko na tama rin na mahalaga talaga ang label. Hindi naman dahil sa social media o sa mga sasabihin ng ibang tao, kung hindi para alam nyong pareho kayo na seryoso sa isa't isa. Mm. Diba? Nagtataka ako, meron ba sa inyo, mga kapamilya, ang ayaw ng label? Yan ang gusto nating mapakinggan. Message lang po kayo, 0919-278-3000 ang maintindihan namin kung bakit. At pwede din po kayong tumawag sa 8924-4101, Locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Ang ating very first caller all the way from Quezon City, kausapin natin si Kuya Joel na nag-workout every day. Hi, Kuya Joel!
2: magandang gabi kasi ang ganda ni Coach Guro.
0: Siguro kasi hindi nakapanood ng TV kaya hindi siya sure.
2: Sure yan. Siyempre, forever beautiful ka. Tested and proven to the viewers.
0: Wow, thank you Kuya Joel for calling us. Ano naman ang ano mo dito? Opinion mo sa hot topic natin ngayong gabi? Label or no label ka?
2: Yung let's talk about no label.
0: Oh, sige daw. Let's talk about it.
2: Apat ang entry ko dyan eh.
0: Apat? Ang dami ha, pero sige, go.
2: Pwede kang maging member ng B-Club.
0: Ano
2: yun? BC Club.
0: Oh, Basic Love.
2: BC.
0: BC. Ano yung sabihin?
2: Buyog.
0: Oh.
2: Kasi, pag sumali ka sa club na yun, noon sa amin noon.
0: Sige, para maalala
2: kasi
0: namin.
2: Kasi parang kang bubuyog. Dapo ka ng dapo sa lahat ng mga bulaklak.
0: Oh. Pero?
2: Walang commitment.
0: Ayun.
2: Oh, you keep on moving. Tapos yung isa naman, may grupo din naman noon na sa batch namin. Yung tinatawag nilang ninja. Yung kasi mga ninja move.
0: Ninja move? Yan yung mga gustong makachancing pero ayaw panindigan?
2: Yes, exactly. Para pinanganak ka na nung 80s ah.
0: Lagi kong naririnig yan eh, yung mga ninja eh.
2: Oo, ni ninja move ka na naman dyan ha.
0: Uy, minsan na din sa akin nag-ninja move eh, kinarate ko. Yun na, hindi na inulit.
2: Minsan meron sa ano yan, yung mga pakbayakbay. Mm-hmm. Mga ganun, mga sample ng mga ninja move yan.
0: Oo. Tama. Mga akala nila makakaisa sila.
2: Tapos yung isa naman, salesmanship.
0: Oy, ano naman
2: parang ahente ka.
0: What is that?
2: Free demonstration.
0: Ay, free demo?
2: Oo, pero no commitment.
0: Ayan lang.
2: Parang bibili ka ng item. Parang ganun.
0: I-test drive mo.
2: Oh, siyempre, free demo. Oh,
0: pero since,
2: ka

0: Yun yung nangyayari sa akin ngayon.
1: Wow.
0: For almost 30 years.
1: Grabe, gano'ng katagal ulit? 30 years?
0: 30 na kami.
1: Grabe.
0: Hindi lang kami nag-uubara ng helmet sa isa't isa. De, joke lang, ha? Wala.
1: Hindi naghuhubara ng helmet?
0: Kasi pag ginabot mo yung helmet, pag nadulas ka, mamaya, sino ka?
1: Sino ka?
0: Mama,
1: bakit ako nandito?
0: De, joke lang.
1: Bakit siyempre, ako kinasal sa'yo?
0: Walang helmet.
1: Parang, wag mauntog.
0: Parang we love each other talaga.
1: I love that. That's very nice, Kuya Joe.
0: Maghahanap pa ba siya ng iba eh? Kasi nahanap niya. MMMG. MMMG.
1: Ano yun?
0: Ha? Ano? Matangkad, mistiso, macho, guwapo.
1: Okay. Interesting.
0: Pero sa kanya naman din, syempre, yun na yun talagang hinahanap ko sa isang mistisa na guwapa pa. Ayun po.
1: Pero kasi, Kuya Joel, yung hinahanap mo yun, hindi na 3M eh. 4M.
0: But, ha?
1: 4M.
0: Mayaman? Matanda?
1: Madaling? Joke lang. Huwag mo sasabihin yan. Bawal yan on air.
0: Baka cut-off ako ni, nung dalawang guwaping dyan.
1: Oo, nakaabang pa naman yan lagi.
0: Nakaabang yung kamay nila dyan, si yung Hangka Babes na dalawa.
1: Oo, magagaling si yung team member natin.
0: DJ Gear po, saka si DJ Sack.
1: Oo, minsan nga, pag may tumawag na parang gumigewang-gewang yung boses, bigla nilang Very good yung mga yan.
0: Sumisenyas na ba? Sumisenyas?
1: Oo, sinasabi nila, ay nako, nandyan na naman si Kuya Joel, kung ano na naman sasabihin niya. Kukwentohin niya na naman sa atin, ang gwapo-gwapo niyang lalaki, ang ganda-ganda niyang lalaki.
0: Hindi, labo yung dalawang Hangka Babes yan eh. Yun, bali, sa akin kasi, kahit pa paano, pinagdaanan na natin, graduate na tayo sa mga no-level, di ba? Siyempre, lahat naman tayo is naghahangad tayo ng forever talaga.
1: Okay.
0: Which is, I found it, di ba?
1: Okay.
0: Parang ganun. And, siyempre, hindi naman pwede yung laging temporary lang, di ba? Kailangan maganap pa talaga ng ano. Pero, dapat talaga, mahalin mo yung partner mo. And, wala na yung mga microchipping, kung ano pa dyan, di ba?
1: So, dapat, sa una pa lang, intentional ka na in a sense na may label agad?
0: Oo naman po. You go straight for that, with label talaga. Oo, kasi siyempre, marami magsasuffer na pag nagkaroon ng mga ano, di ba? O yun. Tapos, siyempre, bigay mo yung best mo. Hindi porke nagkakaedad kayo. Kasi yung iba dyan, naririnig ko, wala, dinadaan-daan na lang daw sila ng silang dalawa. Parang ano, parang,
1: aray,
0: so you don't exist, di ba? Parang gano'n na lang. Pero sa akin, hindi. Still, siyempre, yakapin ko pa rin yan. Pag-gising ko sa umaga, kahit, kikis mo na kagad, di ba? And, always say to your partner na, I love you, di ba? Parang gano'n. Siyempre, importante yun. Yun ang napapalakas sa relasyon eh.
1: Ilang beses ka I love you sa partner mo sa isang araw?
0: Hanggang nakikita kami sa loob ng bahay.
1: Paano yun? Bawat makasalubong kayo sa kusina, I love you.
0: Siyempre, nahalikan ko po siya. Tapos, kinikilig yung mga anak ko.
1: Kinikilig yung mga anak ko, pero yung misis mo, kinikilig pa ba?
0: Ano po?
1: Yung mga anak mo, kinikilig, pero yung misis mo, yung hinahalikan mo, kinikilig pa ba?
0: Oo naman po, sabi niya, too early pa eh.
1: Sabi?
0: Ano po?
1: Anong sabi niya?
0: Too early pa eh.
1: Morning
0: kasi yun eh.
1: Ay sus. Nakakaloka, nagyaya. Pero cute tingnan maglandian yung mga...
0: Hindi, dapat ganda. Kahit pag nagluluto siya, kunyari, gumagamit siya, nag-washing siya. Siyempre, nandun yung yakap-yakapin mo. Diba? Ay, ganun lang. Para paramdam mo sa partner mo na deserve niya yun.
1: Yun.
0: Kailangan pakita mo sa kanya yung pinaka-best love that you can give. Nandiyan na natutunan ko kay Coach B.
1: O ano naman ang message mo, Kuya Joel, sa mga...
0: Naririnig niyo.
1: Yeah. Kuya Joel, ano naman ang message mo sa mga tao na nasa no-label relationship?
0: Ito lang ah. Yung mga ganong klaseng galaw na no-label, you're wasting your time. You're wasting your money. Yun. Baka mapapahama ka pa nun sa ganun. Maraming danger dun eh. Parang ganun.

0: Oh. Siyempre, unang-una, sayang ang pera mo, sayang oras mo.
1: Okay.
0: Di ba? And hindi mo alam kung anong scenario na bad scenario. O yan, yeah, ibig sabihin yung bad feedback. Di ba?
1: Okay.
0: Siyempre, you can hurt anyone, di ba? For that kind of move. Di ba?
1: That's true.
0: Eh, pangit yun. Kasi ako iniisip ko nun, magkakaroon ako ng anak ng mga babae.
1: Okay.
0: And then I was thinking of my mom, di ba?
1: Oo, di ba? Kasi may ano kayo ni, kumbaga
0: sorry po, sige, go ahead.
1: How you treat another woman, baka bumalik sa mga kamag-anak mong babae.
0: Yes, and then you always say, pag Mother's Day, I love you, mommy, pero you don't respect yung mga babae, di ba?
1: Ayun
0: parang,
1: lang.
0: Parang mali.
1: Okay.
0: Kaya sa akin, habang kahit nagkakaedad kayo, sabihin, paramdam mo talaga sa kanya na talagang mahal na mahal mo siya talaga.
1: Got you. Alright. So, yan ang mensahe mo sa mga nasa no-label relationship.
0: Pero sa with label, you're on the right path.
1: Yun.
0: Diba?
1: Okay, sige.
0: And yun. And si God will give you a reward for doing that.
1: So, diba? Para sa'yo, kasalanan ba ang walang label?
0: Oo naman po.
1: To consume the benefit of being in a relationship without being in a relationship?
0: Kasi, either yung let's say yung girl, no, siyempre, meron kong boy, tapos yung boy ang medyo nanluloko, siya yung ninja move, di ba?
1: Mm.
0: Marami kang nilulokong ng tao, parang ganun. Marami kang pinapaasa.
1: Sa bagay, oo.
0: Di ba? Eh, kasalanan na yun.
1: Oo.
0: Kumbaga, na di ba? And hindi mo malalaman after that yung feedback na baka umiiyak na yun, di ba? Siyempre, pag ginos mo na, o di ba?
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, ilagay mo rin sarili mo sa kanya, di ba? Nakaspect ako ng tao. Eh, ako talagang iniwas ko na yung sarili ko sa ganun. Mahirap maging guwapo ka nga, pero naluloko ka naman. Eh di, todo-todo na biyayang ibigay sa'yo ng Diyos, di ba? Itong buha ko lahat, even my kids, sila mga matatalino. Super blessed ako.
1: Guwapo ka nga, manluloko ka naman, kaya yung manluloko ka ngayon, yung mga hindi guwapo na lang.
0: Useless. Hindi ka, sa panahon ngayon, kahit hindi ko ako, yun na malakas man loko eh. Diba?
1: Pero, bakit ganun? Huling tanong na, Kuya Joel, kasi walang tayong oras. Bakit ganun? Kung sino pa yung hindi guwapo, yun pa yung manloloko.
0: Kasi yun na lang yung pang-depensa, pang ano nila, kung parang pang ano nila sa sarili nila, para magustuhan sila, parang ganun. And, meron silang strategy. Siguro, may money involved na dun.
1: Ah.
0: Siyempre, kung tipong parang, kala mo yung lalaki na yun para, or yung girl is parang may hepa. Alam mo hepa?
1: Ano?
0: Yung may mga alahas, naninilaw-nilaw yung mga
1: organ mo. Grabe! Dami mong alam ko ka. Hepa.
0: O, di ba?
1: Para ang saya magka-hepa.
0: Eh, di ba? Makita
1: joke ba? Lang.
0: Rich. Di ba? Rich to. Di ba? Tapos, nakabugati pa.
1: Ay, grabe naman.
0: O, iisipin mo pa ba yung mukha?
1: Oo.
0: Di ba?
1: O, sige na, naway lumayo-layo sila sa mga taong gusto makahanap ng true love.
0: Tapos pagbabapal ng kotse niya sa Bugatti, kita mo yung amoy ng pabango niya. Mamahalin, di ba?
1: Mamahalin yung pabango, di naman loyal.
0: Mm-hmm. Tapos, yun. Yan pa yung malakas man loko, narinig na sa ako.
1: Okay. Oo nga. May naririnig naman sa background.
0: Pakainin na daw yung dogs.
1: Pero wala na tayong oras, Kuya Joel. Maraming salamat sa pagtawag.
0: Thank you.
1: Anong, ano, yung You by Basil Valdez ang gusto mo?
0: Opo, pero may nagre-request yung wife ko yung Because You Love Me.
1: Ah, Because You Love Me. Yan ang papatugtugin natin maya-maya.
0: Sige, okay po.
1: Tapos ng ating maikling break. Pero thank you, Kuya Joel.
0: Okay, thank you. Wala na kay Isaac sa kay Jill for accepting the call.
1: Yes, you're welcome. For those
0: goodbye, kapamilya.
1: For those who'd like to call us, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673, mga kapamilya, magbabalik po ang Love Connect.
2: Love Connect.
3: Love Connect.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Hello! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksaktong alas 11 ng gabi.

0: Coach V, grabe ka naman, para namang walang benepisyo ang mga relasyon na wildflowering. Alam niyo ba, kapamilya, ang wildflowering, meron naman pong benepisyo. Ibig sabihin, relationships that are label-free could still be beneficial. Paano nga ba magiging beneficial ito? Isa sa mga positibong aspeto ng wildflowering ay yung pagkakaroon ng kumbaga experience dating with no label na agad-agad ay yung kalayaan na maging sarili mo lang talaga nang walang bigat or walang mga expectations. Nagkakaroon kasi ng pagkakataon na ang dalawang tao talagang mas makikilala nila ang isa't isa kung hindi minamadali yung commitment. Tsaka hindi yung parang, kahit anong mangyari sa dating natin, tayo. Di ba parang hindi naman maganda yun. Kasi ang purpose nga ng dating, kung gusto mong maintindihan, gusto mong makilala, at gusto mong mag-decide kung gusto mong tumuloy pagkatapos mo sila makilala. At ang walang label relationship, medyo, di ba, nakakatulong sa part na yun. Kung pareho kayong komportable at naiintindihan nyo naman ang isa't isa, mas nagiging maayos ang inyong relasyon. Kapag wala nga pong label, hindi naman nangangahulugang hindi nyo narerespetuhin ang isa't isa. Hindi na kayo magiging honest at hindi na kayo magiging responsable sa isa't isa. So, posibleng you still care, you still love the person, pero may hinihintay lang kayong tamang tiyempo, kumbaga. Pero kapamilya, syempre karamihan pa din talaga ng babae, takot sa walang label. Napipilitan lang minsan ng babae pumasok sa isang relasyon na walang label kasi wala naman silang choice. Kung ang taong gusto nila hindi sila inoopera ng label, sometimes they settle for wildflowering. Yung maghihintay habang maglagay ng label ang lalaki. So, lalo na sa kulturang Pinoy, syempre, na train tayo na dapat lalaki ang nag-i-initiate. Ha? Pero kapamilya, kaservisyo. Dapat ba talaga maghintay lang ang babae? O dapat ang babae ang magsasabi ng, you know what? If this is a no-label relationship, this isn't the relationship for me. Oh, self-respect, baby girl. Same goes for kuya. Tagal-tagal mo nang pinapaligaw niya. Ang dami-dami mo nang nagastos. Tapos, wala man lang ni katiting na pag-asa. Ano bang ginagawa mo dyan? Time for some self-respect. Baka hindi ka talaga gusto niyan. Baka nai-enjoy niya lang ang presensya mo, ang resources mo. Pero, hindi ka talaga niya nakikita bilang the one. Well, sabi ni Mira ng Pasig, siya daw, hindi siya yung tipo ng tao na nakatutok sa label. Sabi niya, ang mahalaga sa akin ay kung paano ako itrato ng tao. May tama naman. Dagdag niya, kung present siya sa mga panahong kailangan ko at hindi ko pinagdududahan kung saan ako lulugar, abay okay lang. Kahit walang label. Walang label pero alam namin na by the end of the day, kami. Wow! Kaso paano mo nga malalaman kung walang label, maniniwala ka sa mga promise-promise? Well, love is sometimes a risk. So, tanong ko sa iyo, kapamilya, ano ang risk na ginawa mo sa pinakamalaki, pinaka-intense na risk na ginawa mo sa para sa pag-ibig? Uy, ako nga kaservisyo, ako ginive up ko ang American life para sa pag-ibig. Yan ang pinaka-intense na ginawa mo. Pinagsisihan ko? Oo. Joke. hindi naman kung hindi ko ginawa yun, di sana walang love guru tsaka Coach B sa Pilipinas, di ba? God had plans. Pero advice ko, huwag agad-agad tatalon papuntang uwi ng Pilipinas kung hindi kayo sigurado kung may aabutan pa kayo. Chos. Alright mga kapamilya, kausapin naman natin ang ating caller all the way from, wow, malayo-layo to, Palawan. Ito po si Christina. Hi Christina, welcome to Love Connect.
1: Hello po, Coach
0: B. Hello Christina, welcome sa Love Connect. Are you a first time caller?
1: Hindi po, once na po ako.
0: Ah, Okay. So nakailang tawag ka na ba dito?
1: Pangalawa,
0: ah, kaya pala. Oh, Ate Christina, pakilala ka ulit. Tapos, kwento mo sa amin, anong ginagawa mo sa Palawan? Pag ikaw ba nakatira sa Palawan, araw-araw, parang bakasyon?
1: Parang Maynila lang dito. Subong Maynila pa talaga ako. Dito lang po ako nakapag-asawa sa Palawan.
0: Okay. So, pag nandiyan ka sa Palawan, hindi ka talaga dyan nakabase?
1: Dito po. Kasi taga dito po na pangasawa.
0: Okay. Ba't napatawag si Ate Christina? Meron ka bang gustong i-share maliban I'm about dun sa label and no label relationship? Go for it.
1: Para sa akin ka, nasunod ako may label po yung
0: label. Medyo babalikan natin si Ate Christina kasi naririnig natin yung radio or TV niya sa background. Pero nai-imagine ko na parang narinig ko na yung ibig niyang sabihin eh. Para sa akin daw, mahalaga ang may label sa relationship. Pustahan tayo kapamilya. Karamihan talaga ng babae gusto ng label. Pero ang tanong, anong rason ng mga babaeng ayaw ng label? Yan. Diba? Kasi medyo bihira yan eh. Kaya kung may mga ganyan kayong pananaw, tawag kayo 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Let's go back to Ate Christina. Hello?
1: Yes, hello.
0: Yes, welcome back, Ate Christina.
1: Post din namin sa Inaitang Amin.
0: Oy, oo nga. Nako, abang-abangan nyo yan kasi kung saan-saan napupunta si Coach B. Pero, Ate Christina, kwentuhan mo na kami. Label, with label or no label?
1: With label po. Kasi,
0: bakit?
1: Sa Facebook kasi namin. Parang yung label, parang short na term na rin na siya lang. Kung sa sulat pa, may selyo kayong dalawa.
0: Wow, ganda nun. Kung sa sulat pa may selyo kayong dalawa. Ay, si ate walang selyo hanggang ngayon, Chos. Anyway, go ahead. Tuloy mo lang, Ate Christina.
1: Kasi parang, sa tingin mo lang po, parang wala kong level, parang discomfort
0: ba? Totoo. At ikaw ba ay minsan ang napunta sa ganyang relationship?
1: Oo.
0: May hugot. Ano nangyari? What happened? Go, kwento Ate Christina.
1: Medyo malas-malas yung pagdating. Ayun, lumabel up na.
0: Wow, sana all lumabel up. Pero balikan muna natin yung part that time. Bakit ka pumayag sa isang no-label relationship?
1: Parang biglaan lang kasi yun. Hindi rin kami nagkaan.
0: Mahal mo ba yung tao kaya pumayag ka sa gusto niya?
1: Wala muli, napag-isip mo ako na hindi pala.
0: Pero at that time na nandun ka sa relationship na yun, akala mo oo?
1: Akala ko na. Ikatulad ngayon na lumevel up, naging mag-one dated na kami.
0: Yay! Gano'n na kayo katagal?
1: Mag-10 years po.
0: Wow! At gaano katagal niya or gaano niya kabilis nilagay ang label nung bago kayong magkakilala?
1: Ano ba ba? Ano? Kasi ano, parang nagkakilala lang din kami kasi mama, nagtitinda-tinda po ako. Tapos nagpa-charming-charming niya sa'yo. Doon na nagsimula yung label.
0: So, gano'ng katagal ka bago kayo naging kayo na may label?
1: Ay, parang mga 5 years pa.
0: Ay, 5 years before kayo nagka-label?
1: Kasi ano eh, kasi yung unang pagkakasama namin, parang hindi pa kami, parang ako, parang malayo pa yung love. Tapos nung nakita ko na inaalagaan mo ako doon na mag-level up.
0: Ah, ikaw ang naglagay ng label o hinintay mo na i-volunteer niya iyon?
1: Hindi. Nakita ko rin talaga sa kanya.
0: Sinong nag-aya? Nalika na, tayo na lang.
1: Ay, pareho kami, nagkagustuhan din talaga kami.
0: Wow! As in sabay, pareho kayo?
1: Sa una. Sa una.
0: Sabi niya. Meron at merong mas marupok dyan. Sa inyong dalawa na in a relationship right now, meron at merong unang na-fall dyan. So, si kuya ang na-fall sa'yo? Una?
1: Opo, sa una.
0: Paano mo naman nalaman na in love na sa'yo ang lalaki? Anong sinyalis?
1: Ano, nag-pakit-pakit na siya tapos yung ginagawa ng mga sinaunang tao, mga nag-gagapang-gapang na siya, nag-igib-igib na siya ng tubig,
0: ano sabi mo, gapang-gapang, ginagapang ka niya?
1: Gatong ng mga
0: pangkakita. Gatong! Sus ko, ikaw naman coach, bigapang ang nasa isip mo. Gatong! Yung traditional na panliligaw.
1: Oo, yung nangangahoy-ngahoy pa.
0: Ah, nangangahoy. Iba na talaga. Sus ko, buti na lang, niremind mo kami sa mga traditional courtship rules na nag-i-exist sa Pilipinas doon. Kasi ngayon, parang non-existent na yung ganyan. Hindi na nag-iigib yung manliligaw, hindi na nag-gagatong, gumagapang ng gagapang. Oo, pero hindi gumagapang.
1: Chat-chat na lang.
0: Chat-chat na lang. Bumaba ba ang halaga ng babae para i-chat-chat nyo na lang kami at hindi kayo mag-igib para sa pamilya namin? Diba, Ate Christina? So, swerte ka din, naligawan ka ng traditional.
1: Oo. Nagpursige po siya.
0: Nagpursige talaga siya. So, naniniwala ka ba na mas mahaba ang panliligaw, mas magtatagal ang relasyon?
1: Hindi rin po. Kasi po, sa nga kami nagligaw, ba't tumagal naman yan?
0: Ay, oo. Actually, nagsisi din ako yung mga paligaw-ligaw ko dati na mga 2 years. Wala. Deads din eh. Joke. Kaya ngayon, ay nako. 2 weeks. Joke. Kasi sabi nila, no, kung paulit-ulit mong gagawin yung mga ginagawa mo before, tapos hindi naman maganda yung resulta, ba't mo ulit-ulitin? Ibahin mo. Dati nagpapaligaw ka ng mga 1 year, o gawin mo ngayon, 1 day. Oh, magkaalaman na, simula pa lang. Para wala nang aksaya ng oras. Joke. Hindi, magpaligaw kayo mga kapamilya. Ate Christina,
1: ba? Ano? Opo. Pwede isang buwan lang para makilala mo lang ugali niya.
0: Oo, totoo naman. Hindi naman pwedeng agad-agad. Kasi mamaya dyan, sus ko, mamaya dyan, ang daming pwedeng gawin sa'yo. Either pwede kang sambahin, mahalin, o pwedeng ilagay ka din sa drum. So tama yan, kailangan mo talagang kilalanin muna. Pero hindi naman siguro aabot ng years na dapat, no? Kasi minsan yung mga nagpapaligaw ng years, minsan hindi na yun sa dahil kinikilala mo sila. Natatakot ka lang talaga sa commitment. Kaya ikaw, Ate Christina, ano ang final advice mo sa mga tao na hanggang ngayon nagtsatsaga sa mga wild-flowering relationships?
1: Pag-pilang nila na darating na para sa kanila.
0: Pag-pray nila, pero huwag silang umalis doon sa wildflower.
1: Siyempre, pag-pray din nila na mag-alis din sila doon.
0: Ayun.
1: Na makalevel-level din sila.
0: Makalevel up din kayo, katulad ng pagle-level up ni Ate Christina, di ba ate?
1: Opo, coach.
0: Okay, dahil dyan, mag-request ka na.
1: Dadalhin at saka kahit sandali, piniling mo kami.
0: Oh, pakiulit nga my loves para mahanap namin dito.
1: Kahit sandali, i-gimiling mo sabi sa kadadalhin ni Regine Velasquez.
0: Okay, gusto niya dalawa kasi nag-level up na siya. Dadalhin daw tsaka yung isang binanggit niya. Oh, sige Ate Christina, dahil dalawa request mo, okay, papapatugtugin namin yung request mo. Thank you so much for calling. Good night.
1: God bless po.
0: God bless. Love, love. Ito na mga kapamilya ang Dadalhin by Regine Velasquez.

0: Love Connect
1: sa DZFM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wais Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Kapamilya, may nagtatanong dito, Coach V, ano ang social media mo? Abay, for those who are wondering, you can find Coach V at Matchmaker Philippines on Instagram. Once again, Matchmaker Philippines po sa Instagram. Sa mga mahilig naman mag-Facebook, ha? Abay, hanapin nyo lang po ang Vanessa Antonio. YouTube, tsaka TikTok. Vanessa Antonio, Coach V po. Follow-follow lang po online. Kita-kita tayo. Kapamilya, you know what? Gabi-gabi, pumipili po kami dito sa Love Connect ng isa sa mga liham na pinadala sa aming studio. Mga liham na nanghihingi ng payo, gusto lang magkuwento, o kaya naman mayroong mga saloobin na gusto lang ilabas at express. Kahit mga reklamo pa, tinatanggap namin yan. Basta hindi pa punta sa amin yung reklamo, ah. Reklamo sa mga ex nyo, pwede nyo pong ipadala yan dito. Isa nga po sa sulat na babasahin natin ngayong gabi. Kuwento ni Judith. Ano nga ba ang kanyang love problem? Malalaman natin yan dito sa Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
0: Magandang gabi, Coach V. Isa ko sa mga masugid na tagapagpakinig ng inyong programa. At ngayong gabi ay sumulat ako hindi para magreklamo, hindi para magkuwento ng tagumpay, kung hindi para humingi ng payo tungkol sa isang pag-ibig na hanggang ngayon, daladala ko pa rin sa puso. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Judith. Minsan iniisip ko kung paano nga ba nagsisimula ang pagtatapos ng isang relasyon. May isang araw ba na bigla na lang itong nasisira? May isang salita ba na pwedeng sabihin na kapag nasabi mo hindi na maibalik? O baka naman hindi ito nangyayari sa isang iglap lang? Kung hindi, pakonti-konti hanggang sa isang araw, magising na lamang kayong parang hindi na kayo magkakilala. Hindi na kayo match. Matagal kaming nagsama ng taong mahal ko. Marami kaming pinagsamahan ni John. Magkababata pa lang kami, maraming pangarap na sabay naming binuo. Maraming plano para sa kinabukasan na sabay naming pinaniwalaan. Nung una, Coach V, pakiramdam ko, kaya naming harapin ang lahat. Kahit anong problema, kahit anong challenges, kahit anong unos, kasi at time, sa isip ko, kapag mahal niyo ang isa't isa, sapat na yun para manatili. Pero, Coach V, habang tumatagal, natutunan kong hindi pala ganun kasimple ang buhay, no? Dumadating ang mga responsibilidad, dumadating ang gastusin, dumadating ang pagod mula sa trabaho, dumadating ang mga problemang hindi kayang ayusin ng simpleng I love you. Unti-unti kaming naging abala. Unti-unti kaming nawalan ng oras sa isa't isa. Coach B, yung mga dating mahabang usapan namin, naging maikling mensahe na lamang. Yung mga dating masayang pagkikita, napalitan na ng pagod at katahimikan. Hanggang sa dumating sa point na pareho na kaming nasasaktan. Pareho na kaming nagkukulang. Pareho na kaming napapagod. At pareho na rin kaming hindi marunong kung paano aayusin ang lahat. Hindi naman kami naghiwalay dahil may ibang tao. Wala namang third party, Coach. Hindi dahil nawala ang pagmamahal. Sa tingin ko, ang totoong reason kung bakit kami naghiwalay dahil pareho kaming nalunod sa bigat ng buhay. pareho kaming nasaktan ng mga problemang hindi namin kayang kontrolin. At sa halip na magkapit kamay kami, parang unti-unti kaming bumitaw. Hanggang isang araw, pagising, wala na. Tahimik na lamang na nagtapos ang lahat. Hindi na siya umuwi sa bahay, Coach. Ni hindi ko alam kung nasan siya. Walang malaking eksena, walang sigawan, walang matinding away. Isang masakit na katahimikan lamang. At iyon yata ang pinakamahirap. Yung wala kang masisi. Yung wala kang maituturong dahilan. Yung alam mong pareho pa rin kayo nagmamahalan, pero hindi naging sapat ang pagmamahal para iligtas ang relasyon. Coach V, ilang buwan na rin ang lumipas. Sinubukan kong magpatuloy. Nagtrabaho, naglibang, nakipagkwentuhan sa mga kaibigan. Ngunit may mga gabi pa ring bumabalik ang lahat ng alaala. Yung mga pangarap namin na hindi natuloy, yung mga plano na naiwan. Yung mga pagkakataong sana eh, mas pinili na lang pala namin ang mag-usap kesa magtampuhan. Mas pinili naming magpatawad kesa manahimik. Mas pinili naming maghawakan kesa bumitaw. At sa totoo lang, mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung tama pa bang sabihin yon, Coach B. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong maramdaman yon. Pero hanggang ngayon, kapag ipinagdarasal ko ang sarili ko, lagi pa rin siyang kasama. Kapag may magandang nangyari sa buhay ko, siya pa rin ang unang gusto kong balitaan. Kapag may mga problema ako, siya pa rin ang taong hinahanap ng puso ko. Minsan, naiisip kong kausapin siyang muli. Sabihin ang lahat ng hindi ko nasabi noon. Humingi ng tawad sa mga pagkukulang ko. Sabihin kung gaano ko siya miss na miss. Sabihin na handa akong ayusin kung ano man ang nasira sa pagitan naming dalawa. Pero natatakot ako, Coach. Natatakot akong baka nakausad na siya. Baka ako na lamang ang nakakapit sa nakaraan. Natatakot akong baka ang pagbabalik ko ay magdulot lamang muli ng sakit sa aming dalawa. Kaya ngayong gabi, Coach V, nais kong humingi ng payo. Sa isang relasyong hindi nagtapos dahil sa kawalan ng pagmamahal, kung hindi dahil sa mga pagsubok ng buhay, eh may pag-asa pa ba ito? Kapag pareho kayong nagkamali, posible bang magsimula ulit? Kapag matagal nang nagkahiwalay ang dalawang taong minsan nangarap ng habang buhay, may pagkakataon pa ba silang buuin ulit ang nasira? O kailangan ko na bang tanggapin na may mga pag-ibig talagang hindi itinadhana kahit gaano pa natin kamahal ang isa't isa? Hindi ko alam ang tamang sagot, Coach. Pero umaasa akong sa pamamagitan ng inyong programa at sa mga tagapagpakinig na maaaring nakaranas din ng katulad nito. Makakahanap ako ng lakas ng loob upang malaman kung ano ang susunod kong hakbang. Sa ngayon, ang alam ko lamang mahal na mahal ko pa rin siya. At sa kabila ng lahat ng sakit, galit at pagkabigo, ang tanging nais ko ang kanyang kaligayahan, kasama man ako roon o hindi na. Maraming salamat, Coach V, sa pagbibigay ng pagkakataon na mailabas ko ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Umaasa ako na balang araw, ano man ang maging sagot ng tadhana, matagpuan naming pareho ang kapayapaan at pagmamahal na matagal naming hinahanap. Sa tingin niyo po ba, dapat ko po siyang lapitan at subukang ayusin sa aming relasyon o hayaan ko na lamang ang panahon na tapusin ang kwentong matagal nang natapos? Kaya, Coach V, hanggang dito na lang, Judith.

Judith. At sa mga kapamilya at kasalbisyon natin, may hinihintay. Judith, alam mo ba, minsan na ding may bigla na lang na nawala sa buhay ni Coach B. At isa sa mga narinig kong, you know, advice galing sa mga kaibigan ko, eh yung linyang, they always come back. And true enough, kapamilya, bumalik nung oras na. So, my message for you, Judith, is do not chase it. Do not chase the answer. Kung sino ang umalis, siya ang matutong bumalik. Kung sino ang nawala, siya dapat ang magpakita. Kasi kung hahabulin mo siya ngayon, knowing na siya ang umalis at nang iwan, ano na lang ang sinasabi nito sa respeto mo sa sarili mo? Sabi mo nga, wala namang away, napagod lang kayong dalawa. Baka hanggang ngayon, pagod pa siya. Huwag mong sunduin kapag wala pang planong umuwi. Kasi kahit anong papauwi mo sa tao na ayaw pang umuwi, eh hindi talaga. No? So, I know this is a hard job to do, but the best thing that you can do right now is wait. But wait without hoping. Wait with acceptance na baka one day, wala talagang sagot. Trip niya lang kung bakit siya umalis. No? Wait with the acceptance na mukhang in love ka pa din, pero hindi siya ang true love mo. Because a person who ran away from you can never be your true love. Kung true love mo yan, hindi sana hanggang ngayon kasama mo pa. So Judith, I know it's hard. I know nakakamiss. But by the end of the day, if you chase the person right now, I promise you, you will regret it. Madodobol wami ka. Iniwan ka na eh. Are you gonna let the person reject you twice? Sabi nga nung tiyahin ko, do not let any man tell you no twice. Pag ayaw niya na, kahit masakit, kahit love na love mo, let go mo. Kasi by the end of the day, no? Hindi mo mapapatawad ang sarili mo kapag naghabol ka. Knowing na mas pinili mo yung pagmamahal mo sa kanya kaysa pagmamahal mo sa sarili mo. You will not like yourself by the end of the day. So wait, even if it's hard. But you can also wait while moving on. Ibig sabihin, trust in God's plan na kapag meant to be pa talaga kami, eh, babalik at babalik yan sa'yo. Gagawa at gagawa ng plan ng universe, eh, late-late ng mundo eh. Late-late lang Quezon City, malay mo, nandyan lang sa kabilang barangay. Pero kapag hindi na talaga kayo meant to be, kahit isang kanto na lang talaga ang pagitan nyo, hindi na talaga kayo magkikita. Naalala ko nga, kapamilya, yung ex ko, taga BGC, kabilang kanto lang siya, 3 years ko nang hindi nakita eh. Hindi pinapakita ni Lord. Kasi may reason. Ang reason eh, para meant pala kami sa ibang tao. Kaya huwag mo nang hanapin yung ayaw magpakita. Pay attention to who's there right now. Pay attention to the woman that you can become. Nang mas level up ang magiging susunod mong love life. No? Ang hirap kasi nami-miss mo pa. Pero baka naman nami-miss mo kasi wala pang kapalit. Nami-miss mo kasi wala kang bago. Wala kang bagong inspirasyon. Wala bagong nagpapakilig sa'yo. Walang nagme-message sa'yo ng good morning, good night, sanayo, kumain ka na. Subukan mo muna. Try the new connection. Pag talagang nakakilala ka na, nag-try ka na't lahat-lahat, pero siya talaga ang laman ng puso't isip mo, edi, tsaka ka magparamdam. Pero paramdam ka in a way na may respeto pa din sa sarili mo. Don't beg. But in the future, when you decide to reach out, just always give them an option.

0: I'm reaching out to you. But you have every opportunity or you have every right not to respond. Give them that. Kasi minsan ng mga tao tumatakbo kasi feeling nila wala silang choice. As if naman pipigilan mo sila paglabas ng pinto. Feeling lang nila yun minsan. Pero kapamilya, by the end of the day, ha? Hindi po talaga mapipilit ang taong ayaw sa'yo. Kaya, for me, it's better off to find somebody who will choose to stay and respectful enough to let you know kung aalis sila at kung kailan sila babalik. Kapamilya, kaserbisyo, nangyari na din ba to sa inyo? Yung bigla-bigla na lang nawala, ni naturete ka ng ilang buwan kasi hindi mo alam anong ginawa ko, anong nasabi ko, anong nakain niya nang hindi na bumalik. Pero may mga tao talagang ganun. May kanya-kanya silang narrative sa utak nila kung bakit hindi sila babalik. But that also shows kung ano yung paningin nila sa relationship na meron kayo. Hindi pwedeng ikaw yung dawan nila tapos hindi ka babalikan. The fact na hindi ka binalikan, eh dahil paningin nila, iba ang dawan nila. And the sooner we accept that, the sooner we will be able to find somebody who could be our true dawan. Mga kaserbisyo kapamilya, kung ikaw ang mag-a-advise kay Judith, sabihin mo ba, Judith, go ka na, mag-confess ka na ng pagmamahal mo. Kahit pa hindi mo alam kung saan mo ipapadala yung text mo kasi blinak ka na din. Or are you the type of person who's gonna say, you know what? Tama si Coach B. Kung sino umalis siya, bumalik. Kung sino nang iwan. Oh. Alam niya naman yung address mo, Judith, di ba? Oh. Kaya, piliin nyo ang self-love over love for that person na nang iwan. Kasi ang sarili nyo, hindi kayo iiwan. Mga kapamilya, kaservisyo, this is your love guru on air na si Coach V. I would like to greet our listeners sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa ating viewers sa DZMM Teleradyo, a very good night. Tandaan nyo, kapamilya, kung ikaw ay nagdadaan ng matinding heartbreak tonight, ay tingnan nyo lang yung mga lolo at lola. Ay, grabe din ang mga heartbreak na pinagdaanan yan. Pero hanggang ngayon, buhay pa sila. Ngumingiti pa. O, di ba? Ibig sabihin, kahit feeling mo mamatay-matay ka sa sakit, hindi ka mamamatay, girl. You will survive this. Give it time. And same goes for the kuyas. Kapamilya kaserbisyo, this is your US Certified Matchmaker and Science-Based Dating Coach. You can reach out to Coach V. Follow our journey sa pagiging only matchmaker dito sa Pilipinas, no? Helping people find love and choose real love. I'm Matchmaker Philippines on Instagram, kapamilya. That's Matchmaker Philippines and Vanessa Antonio on Facebook. Catch me again tomorrow here from 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating kaserbisyo. This is Love Connect. Good night!
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The music connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayin natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Sino lang ang dapat bigyan ng second chance?

Change it, 'cause I love you just the way you look tonight.

0: Swabbing umaga, June 19, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama, nag-iisang balbasaradyo ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. Meron ding OPM at mga classic songs na inyong inaabang-abangan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa iyo sa ating segment na Kumusta Dear? At hindi rin mawawala ang topic na ating pagkukwentuhan ngayong umaga ng Biyernes. O, TGIF na pala. Bilis naman. Pero bago yan, batiin muna natin lahat po ng mga nanonood sa mga sandaling ito sa kanilang mga telebisyon kung nasaan man kayo sa inyong mga kabahayan. O kaya naman sa trabaho at bukas ang TV. Oo, para may gumagalaw-galaw sa TV. Meron kayong white noise pagka nagpapaantok. Good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo. Ay, kaway-kaway. Hello, hello. Gandang Biyernes po sa inyo. Mabuti naman. Dito sa QC, hindi umuulan. Ewan ko lang sa ibang lugar. Patingin din natin lahat ng mga nasa kalsada pa sa mga sandaling ito. Baka pauwi kayo galing trabaho. O baka naman papasok na kayo ng trabaho. Baka ka-shift nyo si Kuya Dan. Kung ano man yan, nabay mag-iingat po sa biyahe. Hello, hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga kabahayan, sa kanilang mga opisina o kaya sa kalsada. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok sa DZMM Radyo Patrol, si East 30. Ngayon pala ay ngayon pala yung Juneteenth. Juneteenth. Tama ba yung tama ba pronunciation ko? Holiday sa sa ibang bansa to eh. Inaano to sa holiday ngayon sa ibang bansa. No, good morning sa ating mga kababayan na mga virtual assistants. Yan, mga holiday kayo ngayon Hindi mamaya pa pala kasi nauna tayo eh. So mag-June 19 pa lang sa kanila. So wala kayong pasok bukas. Yung Sabado morning ninyo. Oh, tama ako di masaya. Pero aminin, yung iba dyan, papasok pa rin kasi double pay. Oo, yung malapit sa puso ko ang mga BA kasi si Mrs. ay BA. So alam ko ang mga schedule ninyo. Akala ninyo dyan, ha? Oo, holiday kayo bukas. Uy, sakto. Di maganda na makakatulog kayo ng maaga ng Biyernes. Tapos Sabado, pwede kayong gumala, no? Maganda pa ba mag-beach ngayon? Di ko alam, di ko sure. Baka medyo na yung mga dagat ngayon. Pero maganda pa ngayon mag-Bagyo. Hindi pa rin ako tapos kasi hindi pa rin nakakarating ng Bagyo eh. Yun, maganda pa ngayon mag-Bagyo. Kaya, saan ba magandang pumunta kapag ganyang mayroon kayong holiday? Birthday ba ni Jose Rizal at DJ Bea? June 19? Birthday ba ni Bea ngayon? Anong kaibigan kong si DJ Bea at hahanapin ko. Nakao nga, June 19 tsaka ni Jose Rizal. Confirm ko. Nakalimutan ko na eh. Mamaya hahanapin ko, just babalikan kita. Ikaw, chinat mo na, hindi mo pa kinonfirm. Ako pa paghahanapin mo dyan. Hindi ko pa sure kung babatiin. Okay. Kaya nga eh, di mas lalong hindi ko sure. Mamaya nga, hanapin ko nga kung birthday nga nung kaibigan kong si DJ Bea, dati ng MOR, na ngayon ay nandun na sa kabila. Gumagawa ng drama. Happy birthday kung birthday mo ngayon. Pero mamaya i-confirm ko muna. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong umagang ito, June 19, 2026, araw po ng Biyernes. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong araw kahapon? Ako medyo madaming nangyari kahapon. Nag-grocery kami diyan sa farmer sa Cubao. Iba rin talaga kasi diyan, yung daming mga daming mga seafood eh. Oo, yung mga malalaki na swahe ba 'yun? Sabi, parang conditional greeting, happy birthday kung birthday mo. Hindi nga sure nga ni, anong gagawin ko? Isusure ko pa nga, oo. Diba? Adi happy birthday kung birthday mo ngayon. Kung hindi, edi hindi muna happy birthday. Oh, ganun lang yun. Yun nga, galing akong farmers kanina. Nag-grocery kami ni Mrs. Nakabili kami ng yung masarap yung gataan ni yung baby pusit. Oh, alam niya ba yung baby pusit? Di ba may pusit? Oh, di yung baby pusit. Ibig sabihin, mas maliit siya, ganun. Masarap yung ginagataan, tapos parang yung maliit lang siya, so liliit pa siya lalo, tapos parang bite-size pusit na lang siya. Oo, nakabili kami dun sa may farmers kanina. Pa ba mga binili ni Mrs. kanina? Nakabili din kami ng... Ah, yung ano, yung paborito ko sa ano? Baby pusit pala ang tawag dun. Nakala ko, psst. Alam mo, ang dami mong alam, Jazz. Mamaya na i-screen capture na naman tayo dito, ha? Ang tawag daw sa baby pusit ay psst. Maliit na psst. Oh, sa tabagay, maliit nga naman yung baby pusit. Eh, di psst nga yun. Magandang umaga sa mga mahilig sa mga psst. Ay, psst. Sabihin ng mga nakikinig sa radyo, sino may sit-sit ng sit-sit doon? Saka bumili din kami nung ano, yung sabi ko, yung paborito. Nakakainis, parang meron na naman akong sipon. Ano ba naman tong buhay na ito? Pabalik-balik, wala na akong sipon kahapon, ha. Parang naririnig ko ngayon, parang tunog-kulob na naman ako. Ano nga ba yun? Kanina ko pa sasabihin yung isa ko pang binili. Yung ano, scallops, yun. Oh, masarap din yung scallops. Nung nagpunta kami ng Bantayan Island, apakadami diyang scallops, oh. Binigyan na nga lang, ano eh, kasi parang nung nasa Bantayan kami, nag-dinner kami na medyo late na. So parang papasara na yata yung restaurant na, pero pinagbigyan pa rin kami. Binigyan kami ng ano, ng isang plato na libreng scallops. Oh, dami, tsaka sarap na scallops dyan sa Bantayan Island. Good morning ho sa mga taga dyan sa Bantayan Island sa Cebu, no? May mga nakikinig sa atin dyan. Binigyan kami ng libreng ano ng sa Bantayan. Di ba? Sa Babayan, lilikot doon. Di ba doon na yun? Pagka bumaba ka doon, di ba nandun na yung... May ano ba yan? May mga, hindi ko na alam kung anong mga... Hindi ko alam kung anong mga barangay. Ayan, dyan, sa Santa Fe. Oo, parang natatandaan ko Santa Fe. Andyan yung mga beach eh, di ba? Andyan yung mga resort, magaganda yung mga... Tsaka andyan yung parang nightlife nila, di ba? Sa may Santa Fe. May nightlife doon, di ba? Nagrenta kami ng motor doon, nagpunta kami sa Bantayan. So kanina bumili din kami ng scallops. Masarap din yung i-bake ninyo, lalagyan nyo ng cheese. Uy, kayo sarap. Scallops. Pero dito syempre mga cute-cute lang yung scallops. Doon sa Bantayan, ang lalaki ng mga scallops nila doon.
1: Scallops. Scallops.
0: Yung baby pst, tsaka yung scallops. Grabe, 12:30 ka agad. Nagkukwento pa lang ako na nangyari kahapon. Hey, good morning sa mga bumabiyahe ngayon. Kahapon, di ko nabati si Jemil. Oo, nag-chat pala kahapon si Jemil. Eh, nakita ko tapos na. Yan kasi si Mark Jemil, nakikinig sa atin yan pagka pauwi na siya galing sa programa niya. Diba, Mark Jemil? Galawin mo yung baso kung nakikinig ka ngayon. Tinan mo, binati na kita nang hindi ka pa nagpapabati, ha? Samantalang ako, ayan o, tinan mo, samantalang ako, comment ako ng comment dun sa programa mong apakaingay. Apakaingay, daming nangyayari, hindi mo naman nakikita. Samantalang dito, hindi ka pa nag-chat-chat, nababati na kita dito. Yan, Mark Jemil na natatawag ko sa'yo para mabati kita ng matiwas. Hindi ko mapanggitin ang pangalan mo. Sabi ni Just dito, may sinasabi, weekly ba yung rebranding ng programa niya? Malay ko dyan. Parang siya yung programa niya, bago ng bago. Ayun, nawala tuloy yung mga pinipindot ko. Ay nako, 12:31 na, hindi ko pa nasasabi yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ang tanong ni Kuya Dan, ngayong umaga ng June 19, 2026. Sagutin nyo lamang, sino lang ang dapat bigyan ng second chance? Sino ba ang mga tao o ano bang klase ng mga tao ang dapat bigyan ng second chance? Sige nga, pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman, tumawag ka sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. O kaya sa ating Facebook page, sinabi mo lamang Dan Capuchon. Di ba second chance pinag-uusapan natin dito? Meron dito binigyan na hanggang 8 chance na eh. Hindi namin alam kung sasagad ba to ng ano, 75th chance. Hindi ko alam, baka umabot. Pero sino lang ba ang mga taon dapat bigyan ng second chance? Regardless kung anong nagawa sa'yo, kung anong history ninyo, sino ba ang dapat mong bigyan ng second chance? Okay? Abangan ko mga kasagutan ninyo, ha? Tingnan mo, nakikinig talaga siya. Oh. Nagdadrive pa yan sa lagay na yan. Oras natin, 12:32 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Peaches and Herb with his song I Pledge My Love. Napahinggan din natin Just As Long As We Have Love ng The Spinners. You Are Everything ng The Stylistics and Sealed With a Kiss by Gary Lewis and The Playboys. 9 minutes bago po mag-alaunin ng umaga, kayo ay nandito sa ating programang Remember Your Music. Hihintayin ko ang inyong mga kasagutan sa tanong natin for today. Sino lang ang dapat bigyan ng second chance? Sabi ni Daf Bitco. Hi Kuya Dan, for me, walang dapat bigyan ng second chance. Yan, lagot. Wala daw dapat bigyan. Kasi based on my experiences, second chances ay mas worst. If someone did something terrible to you, better cut them off and move on. Pabati po kay Resh Radan. Salamat po, sabi ni Daf. Parang Daf, yung sagot mo na yun, parang dapat mong itawag ha? Kasi gusto ko malaman kung bakit nga ba para sa'yo dapat wala nang pagbibigyan pa ng second chance. Mukhang mabigat-bigat at masakit-sakit itong nangyari sa'yo. Ha? Pwede kang tumawag ha. Kung wala kang landline, ganito gawin mo. Ano? Ito number natin, 0919-278-3000. Okay, nakuha mo ba yun? Isa pa. 0919-278-3000. Mag-text ka dyan, sabihin mo, pwede po ba akong tawagan ni Kuya Dan? Oo, para matawagan at makakwentuhan ka namin on air, okay? Sige. Baka may time ka ngayon, Daf, ha? Abangan ko yung kwento mo kasi para sa'yo, wala dapat bigyan ng second chance. Bakit kaya? Yung iba, pwede po kayong pumunta sa ating Facebook page. Gagayahin nyo si Daf, mag-comment lang kayo, kaya mag-DM kayo, no? Hanapin nyo lamang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabihin ninyo kung sino nga ba ang dapat bigyan ng second chance. Sabi dito, Kuya Dan, para sa akin, sabi ni Lorna, Lorna ng Laguna, dapat bigyan ng second chance yung taong nagkamali pero nakita mong nagsisikap talagang magbago. Kasi lahat naman tayo nagkakamali pero hindi lahat natututo. Paano mo masasabi na nakikita mo nagbabago nga talaga yung isang tao? Anong sign? Kasi minsan yung iba kasi ano lang eh. Tawag dito yung panglabas lang, no? Yung parang kunwari lang may nagbabago sa kanya pero ang totoo eh gusto lang niya ulit makuha yung trust mo tapos sisirain lang ulit. Sakit naman nun. Grabe naman kayo ba? Kasi nga siguro kaya yung iba hirap magbigay ng second chance.

0: Yung pinag-uusapan dito ay tiwala, eh, di ba? Diba? Pagka yung tiwala ang nasira mo, may meron naman, no? May mga tao naman na nagbibigay ng second chance, pero mahirap eh, pagka grabe yung pagkasira ng tiwala, eh, no? Abangan ko mga kasagutan ninyo, ha? Nasa oras po nating 6 na minuto, bago mag-alauna ng umaga, kumuha man na tayo ng flash report.
1: ZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Niyanig ng 5.3 magnitude na lindol ang katubigang bahagi ng Governor Generoso Davao Oriental, ganap na 12:34 ngayong madaling araw. Naramdaman ang intensity 3 sa Malugon, Sarangani, intensity 2 sa Digos City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani. Intensity 1 naman sa Matanao, Davao del Sur at Tupi, South Cotabato. Inaasahan ang aftershocks ayon sa Feebox. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Remember your music.
0: Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, 5 minuto bago mag-alauna ng umaga. Sabi ni June ng Bulacan, para sa akin, sarili natin ang isa sa dapat nating bigyan ng second chance. Huh? Minsan kasi mas mabilis pa tayo magpatawad ng iba kaysa sa sarili nating pagkakamali. Grabe naman. Bakit hugot naman kayo ngayong umagang ito? Tinatanong ko lang naman kung sino yung bibigyan ng second chance. Pero tama din, may point din, ano? Minsan, sobrang hard natin sa sarili natin na ang hirap nating patawarin yung sarili natin sa mga, halimbawa, sa trabaho, di ba? Pagka, pag meron kang mali sa trabaho, hindi natin napapatawad agad-agad yung sarili natin. Dapat ano, kung meron ka mang unang bibigyan ng chance, sabi nga ni June, dapat sarili mo para, di ba, para magkapatawaran muna kayo. 12:56, ito na, kausapin natin. We have our first caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning. Aljon?
3: Kuya Danto Aljon. Kuya Danto Aljon. Do you copy?
0: May para Aljon. Aljon to Kuya Dan. Aljon to Kuya Dan. I copied.
3: Mauwi tayo ngayong ngayong umaga kasi naputol yung okay nakaraan eh.
0: Okay na ba linya mo ngayon? Okay na?
3: Oo. Volunteer naman, no?
0: Okay, very good. May kikwento ka eh. Ano yung isa na natin doon? Okay.
3: Yung napasyal ako sa Mother Ignacia.
0: Oo nga. Bakit nga ba?
3: Kasi napanood ko yung documentary ni Sir Anjo.
0: Ay, yung Tore. Yung huling, ano ba yun? Huling akyat sa Tore.
3: Huling akyat sa Tore.
0: Oo. Ano, umakyat ka sa Tore? Ano?
3: Hindi naman.
0: Oo.
3: Pero grabe talaga, no? Apakataas ng Tore.
0: Ano to? First time mo bang makita yung Tore?
3: Hindi. Pangalawang beses na. Pero
0: ngayon mo na-appreciate?
3: Oo, ngayon ko pa siya sobrang na-appreciate. Lalo na yung taas niya. Grabe, ang taas. Sobrang taas.
0: Oo nga, sabi ko nga, kasi dun sa alambawa sa Japan, meron dun yung mga tower na sa Tokyo Tower, di ba? Sabi
3: Tokyo ko, tower,
0: itong tower na to, alam mo yun, iconic din kasi talaga siya pag nakita mo.
3: Ay, kung mga panagay ko. Lalo na pag nakikita ko siya sa, pag sumasakay ng MRT, pagsapit ng Quezon Avenue.
0: Correct.
3: Kitang-kita agad yung yung Tore.
0: Dito sa QC.
3: Yung gaano kalaki yung
0: Hindi dito sa QC, meron ding ibang mga tower din, 'di ba? Pero hindi kasing ganito ka. Ito kasi from ground up yung iba kasi mga tower sa taas na nagsisimula Ito kasi talagang kaya yung taas niya, no, tama ka doon sa description mo, parang nakaka-overwhelm siya pag first time mo makikita.
3: Oo. Kapag first time mo siyang nakita, nakaka-overwhelm, pero exhilarating sa Kuya Dan.
0: Spell exhilarating. Tawag dito, yun lang talaga pakay mo nung pumunta ka dito?
3: Oo, kasi di ba malapit ka siyang magunaw.
0: Oh, and grabe naman. Grabe naman yung magunaw.
3: Hindi, kasi nabalita na rin kanina na na-transfer na yung kontrata sa pinagbentahan. So,
0: Totoo naman.
3: Malapit na rin talaga. Oo.
0: So talagang for the memories, kumbaga para meron
3: ka remembrance.
0: So.
3: Saka nga, baka nga di na nga matupad yung dream ko na makapasok sa ABS-CBN compound eh.
0: dito sa main, well, hindi ko alam. Oo, hindi ko alam yung timeline. Yun eh. Correct.
3: Yung main tsaka yung ELJ building, di ba?
0: Oh, dito sa main, medyo bilisan mo na kung gusto mo pang makapasok dito. Pero yung sa ELJ naman, baka naman, ano pa naman yun, nandyan pa lang naman yung ELJ. Di mo na?
3: Hindi naman yan mawawala yung correct. ELJ building.
0: So, doon pwede. Pero syempre, yung mga iconic na mga lugar kasi nandito din talaga sa main. Kasi halimbawa, ito, DZMM, yung MOR dati.
3: Yung radio booth nyo.
0: Oo, MOR. Uh-oh. Tapos yung mga studios, di ba? So,
3: nasa ano lang yan, di ba? Sa lobby lang yan.
0: Okay. At saka for me, yung structure nitong main building ay napaka, alam mo yun, iconic din ng itsura talaga.
3: Oo, iconic talaga siya.
0: Well, ganun talaga ang buhay. Hindi ko naman pwedeng pigilan. Kung pwede ko lang pigilan, harang ako doon sa at labas least, ng ABS.
3: At least natupad yung pangarap ni Kapitan Henny.
0: Mm-hmm. Nanakausap mo si Kapitan?
3: Hindi. Ano? Yung ano niya, sa documentary.
0: Ah, sa docu. Kala ko, nakauka na nakakwentuhan mo pa eh. Oh.
3: Nung before, na ano, slogan na Bridges on the Air.
0: Yan, Bridges on the Air.
3: Napaka-iconic yun.
0: Alam mo, naunahan mo pa ako dun, papanoodin ko nga din yung... Kasi ben, nakita ko yun yung ginagawa nila, nung sinushoot nila yung pag-akit sa tori, pero hindi ko pa nakita yung pagkatapos nung produkto. Hahanapin ko
3: nga. Nakakaiyak kuya dan.
0: Nga, eh,
3: yan lang yung masasabi ko.
0: Tsaka nakita ko nung sinushoot yung, di ba maraming mga iconic dun ng mga broadcaster? Di ba? Mga
3: naka-t-shirt. Spoiler, nakita niyo Danny Boy.
0: Yun nga, hindi, kaka nilabas nila yun na naka-t-shirt sila, di ba? Pare-parehas yung t-shirt nila. Nakita ko yun.
3: Si Chari Villa, yung dating head ng news dyan, si Miss Jing Reyes.
0: Nakita ko yun, nagsushoot sila, tapos lahat sila naka-black na may tatak yung dami. Correct. Panoorin ko nga, inunahan mo ko. bago mag-ano, 101 na pala. Ano sagot mo dito? Sino lang ang tao na binibigyan ng second chance para sa'yo, Aljon?
3: Maganda yung sagot nung nag-comment na sarili mo. Siyempre, una na yun.
0: Uh-huh.
3: Pangalawa, yung sinserong humingi ng tawad sa'yo.
0: Ayun yung tanong ko kanina. Paano mo masasabi na sinsero talaga yung humihingi ng tawad?
3: Case basis din yung kuya dan eh. Mm-hmm. Di mo rin masasabi kung hindi mo rin may experience.
0: Kiss to kiss.
3: Pero mararamdaman, mararamdaman niya ng puso't isip mo na sincero yung taong humihingi sa'yo ng tawad.
0: Sa bagay, pagkakilala mo yung tao, alam mo pagka, di ba, seryoso na siya at nagluloko lang pa rin eh, no?
3: Oo.
0: Okay.
3: Tsaka kung paulit-ulit siyang gumagawa ng kasalanan sa'yo, it's up to you kung mapapatawad mo pa siya, syempre, kasi mahirap din magpatawad, di ba, kuya Dan?
0: Totoo naman. Pero ako kasi, ako nga kasi, di ba, sabi ko sa inyo, mabilis kasi ako magpatawad, yung nakakalimutan ko kagad. Pero may mga tao, may mga tao na hirap talaga. Lalo kung, syempre, depende sa...
3: Kung malaki yung kasalanang nagawa sa kanila.
0: Depende sa dagok na ginawa sa'yo, di ba? Totoo naman yun.
3: So, tsaka kung lalo na kung dinibdib nila yung kasalanang yun,
0: dinala nila, 'di ba? May mga ganyan yung hanggang pagtanda dala-dala yung kung ano man yung kasalanan ginawa sa iyo, 'di ba?
3: Oo. Saka it takes time to forgive someone na nakagawa sa iyo ng kasalanan. Huwag mo lang siyang mamadaliin. Let's just be itadhana process it.
0: Also, we're Englishing again, ha?
3: And panalangin din sa may kapal na gabayang ka na maproseso yung mga bagay ngayon.
0: Tama. Correct. Mararamdaman mo yung sa doon sa point na sincero dapat yung tao. Ikaw, kung kilala mo yung tao, mararamdaman mo kung ito ba i-etos-etos lang o totoong nagsisisi na tong tao na to. Tama. Ikaw ba may tao ka na naalala na binigyan mo na second chance?
3: Wala pa. Wala maalala.
0: At least ibig sabihin, it's either wala ka pang nakaaway o wala pang humingi.
3: Wala pang humingi ng tawad.
0: Ay, naku. Hindi na nang hingi ng second chance, ganun.
3: Oo.
0: Mm-hmm. So, sige nga.
3: Inano ko na lang.
0: Kinalimutan mo na.
3: I just let it go.
0: Sabagay, o, di ba? Kung hindi naman humihingi, bakit mo naman bibigyan, di ba?
3: Oo, nga, ba't ko bibigyan, di ba?
0: Hindi man ang hihingi. Tama
3: ako pa mag-a-adjust. Siya na gumawa na akong kasalanan sa akin, ako pa mag-a-adjust sa kanya.
0: Tama.
3: Ano to?
0: Tama ka naman doon, no? Maganda yon. Bakit nga?
3: Ayos na. Consuelo di ano lang, no?
0: Kalma ka lang, kalma ka lang. Gagalit ka eh. Bumati ka na nga.
3: Matutot tayo eh.
0: Bumati ka na, Adjo.
3: And buenos dias, Kuya Dan.
0: Buenos dias.
3: Naman ngayon. Buenos dias, hermano Dan. Ayan.
0: Yeah. Porque and contigo yo.
3: Di ko na kaya yung Spanish, Kuya Dan. And of course, sa mga nakikinig at nanonood sa inyo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Kena Radio, mga balitang kumpirmado, sigurado at laging una sa balita at una sa public service. And of course, may nabati ko ng first sacerdotal anniversary sa aming parochial vicar ng aming parokya sa San Isidro Labrador Parish, Malacan, si Father VJ Tuazon. Lagi po namin ipagdarasal ang inyong bokasyon bilang isang mabuting pastol at bilang isang lingkod ng ating inang simbahan. And of course, binabati ko rin yung kapwa ko youth sa aming parish, si Pinky Burgos. Hi, Mayor. Good morning po, Mayor Pinky. Tawag ko sa kanya, Mayor Pinky. And of course, kapwa ko MASCOM student, si Angelo. Ayan, pagbutihin mo yung pag-aaral ha, and hoping na magkita tayo sa tatahakin nating industriya sa broadcasting. Alright. Yan lang po yan, Dad.
0: Iyo ba tong back-to-back ng asin?
3: Oo.
0: Alright, sige. Nandito na. Maraming salamat, na, Angelo. Oh.
3: Sarap pakinggan nung kanta ng asin eh.
0: Masarap din asin. No? Pagka,
3: Huwag lang masobrahan ah.
0: Huwag lang masobrahan, tama.
3: Baka magka-kidney stones ka.
0: Oo, ingat-ingat. Maraming salamat, Angelo. Angelo.
3: Good morning sa'yo.
0: Adumati ka kasi kay Angelo. Kalaot si Angelo. Maraming salamat, Aljon. Good morning. Salamat sa pagtawag.
3: Good morning sa'yo, Kuya Dan. Happy right. Friday sa'yo.
0: Happy Friday. Nakakwentuhan natin si Aljon ng Bulacan. Panoorin nga natin yung sabi ni Jask, the ABS-CBN tower is towering. Anong tower is towering? Yung huling akit sa tore, no? Pero galing talaga nila, no? Naisip pa nila yun, no? Na gumawa ng content, gumawa ng parang docu na about sa pag-akit sa tore. Amazing. 6 minutes makalipas ang alauna ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Remember.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Smokey Robinson with the song Ooh Baby Baby. She's Gone on Tavares and City of Angels ang ating napakinggan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan ngayong Friday morning. Ano nga ba ang o sino nga ba ang dapat bigyan ng second chance? Naikwento na ni Duff yung ano, yung dahilan kung ba't ayaw niya na magbigay ng second chance. Pero mamaya ako babasahin. Kasi mahaba. Mamaya babasahin ko yan, Duff. Maraming salamat sa pag-share. Ito muna, kausapin muna natin ang ating next caller from Navotas. Nasa linya natin, si Ate Jackie. Ate Jackie, good morning.
2: Good morning, Kuya Duff.
1: Oh, Ate Jackie, welcome back again sa ating
2: program. Thank you. Good morning, everybody. Good. Thank you, Carlo.
1: Yon, si Carlo, na nakakwentuhan mo kanina. Oh, ito, Ate Jackie. Sino daw ba?
2: Ang, Kuya Dan?
1: Oh, yes po.
2: Ano ka mo sinasabi mo?
1: Sino dyan? Alin dyan? Alin sa mga sinabi? Dami sinabi.
2: Dami, no? Alin doon? Yung pinakahuli.
1: Ano ba sinasabi ko kanina? Yung kay Duff? Yung kwento niya? Ano, alin pa doon?
2: Hindi, yan yung sinabi mo. Yung sinabi
1: mo. Yung tanong ko?
2: Hindi. Tinanong mo na ba ako?
1: Tatanong kita kung sino dapat ang bigyan ng second chance.
2: Sino? Ano? Actually, Kuya Dan, lahat naman ano tawag mo dito?
1: Dapat.
2: Deserve all second chance. Kaya lang katulad ng binanggit ko sa'yo before, kamisa sumusokdol tayo eh. Kapag lahat ng pasensya na bibigay mo na, lalo ko sa taong medyo recidivist. Bagay sa criminal yung recidivist, ibig sabihin pa ulit-ulit.
1: Anong tawag?
2: Recidivist. Alam mo yung kinulong mo na, pag pinakawalan mo, uulit-ulit, pakawala yung walang sincerity sa pagbabago. Wala nga ba sincerity? O talagang hindi alam kung paano pupunta sa tamang direksyon. Kaya, nangailangan pa rin ng guidance. But let's face the reality, Kuya Dan. Limitado ako bilang tao, Kuya Dan. Hindi katulad ng Diyos, talaga infinite siya. Unlimited. Alam niyo, magpasensya, magpatawa. Sabi nga, 70 times 7. 490 ba? Tama ba?
1: Something.
2: Sa bawat araw. Hindi pa nauubos yun, papatawad ka na naman. Pero katulad sinabi ko, gusto nating masunod yun. O gusto kong masunod yun. Kaya lang talagang pag nasumokdol ka na, parang kang nalulumpo na sa papasensya. Hindi pwedeng isang tao lang haharapin mo araw-araw, Kuya Dan. May mga tao to kasi talagang hinahawla tayo. Parang sinusolo ka, ganun. Uubusin yung pasensya mo hanggang nakakita ka nagpapasensya. Nagtitrip.
1: Sasagarin. Sasagarin ka talaga.
2: Sasagarin ka, parang pinagtitripan ka. Eh sige nga, ako ko sa akin ng sino ano, yung mararamdaman mo, madi-discern mo na nag-sincere. Sincere sa gusto niya, honest niya, na gusto niya talagang mabago, gusto niya talagang tumutukoy sa tama. Katulad ng binanggit ko kanina ng umpisa, gusto nga ba magbago o hindi alam kung paano magbago. Pwede mo i-guide yun, pwede ko i-guide, pero hanggang saan ko yan ang kakayanan kasi.
1: Correct.
2: Hindi naman ako ano eh, hindi naman ako.
1: Forever sa ating powers.
2: Oo, ibig sabihin meron din akong kakulangan, meron din akong ginagawa sa buhay. Tsaka ang una ko talagang, ang una nating community, ang una nating neighbor, yung family natin. Kung hindi na nagiging maarte na tayo eh, yung pamilya natin na natin ibang tao, pinag-uukulan natin ang panahon. Hindi masama kung marunong din silang magbago, Kuya Dan. Ngayon ang tanong mo kasi definite.
1: Anong tipong ugali yung pwede mo pang pamilya?
2: Yung dapat sincere ka talaga na magbago kahit ano yung pinagagagawa mo. Eh kasi paano mo naman tutulungan yung tao na gusto bigyan ng chance kung paulit-ulit uubusin yung lakas mo, uubusin yung pasensya mo. Sige nga, Kuya Dan.
1: Tama, oo. Kasi
2: sampulan mo nga ako kung sinong ganun. Kung hindi ka maubusan ng lakas, lalo na yung nagpapagamit sa kalaban ng Diyos. Hindi natin kalaban ng tao, Kuya Dan eh.
1: Correct.
2: Spiritual warfare tong kalaban natin yung lumulukob na espiritu sa tao. Espiritu ng pagsisinungaling, espiritu ng kayabangan, espiritu ng kawalang sensitivity yung sinasabi. Kung senseless lang, parang ubusin lang oras mo, para lang ihingay, i-release yung mga gusto niya i-release. Ikaw naman ang nakakatanggap ng mga negative na bagay. Paano mo nga gagawin yun kung uubusan ka na ng lakas?
1: So, ibig sabihin, valid din na, kasi may mga tao na hindi, ayaw ko na ng second chance sa'yo. So, ibig sabihin, valid yung feeling na yun. Kasi nga, tama ka doon sa unang-unang sinabi mo agad na, tao lang tayo eh. Di ba?
2: Papagod tayo. Minsan, hindi naman natin laging ginagamit. Ako hindi ko ginagamit. Laging tao lang ako hanggat kakayanin ko. Pero, aminin ko, kuya, dahil ano ko eh, limitado rin ako kumita, lalo kung may nararamdaman ka din sa katawan. Correct. Gusto mo unahin mo munang ayusin yung sarili mo dahil ano itutulong mo katulad ng ganito. Limbawa, may kasama kang baby mo sa plane, kuya, dahil nagkakaroon ng problema yung plane.
1: Okay.
2: Unahan mo malagyan ng oxygen yung anak mo. Ano ko ikaw mamatay, sino mag-aalaga ng bata? Unahin mo yung sarili mo, iayos, tapos sundin mo gawin mo agad ng paraan yung anak mo dahil kung ikaw nasa safe na sitwasyon, alam mo kung ano susundin mong gawin doon sa baby mo.
1: May mga gawa ka pa.
2: Oo, kay ganun din sa tao. Unahin mo muna, ayusin yung sarili mo. Ayaw kayong babagsak eh. Pagka yung tutulungan mo, talagang nilang mabigat. Talagang patapon yung ugali eh. Magiging maarte ka lang. Hindi ka looban ng Diyos yung ganun, Kuya Dan.
1: Tsaka parang madadamay ka dun sa yung feeling niya na negative. Parang ikaw din, ganun na.
2: Yun ang sinasabi ko, babagsak ka, lulog mo ka. Kasi kaya kailangan patatagin muna yung sarili mo. Kumisan may lalapit sa hindi man nakikinig, trip lang. Ganyan ako noong college, mayroon akong klase, mate.
1: Hindi trip lang?
2: Oo, trip lang. Nilolong na to ako, gano'n ako. Sabi ko, minum ka na ng gamot. Hanggang nilalambing mo, hanggang inaayos, lalong umaarte ka, hindi na. Wala nang laglat, kuya.
1: Nakakainisan.
2: Oo, kaya naman na huli. Sabi ko, sabi niya, gusto ko na magpakamot. Gawin mo, gusto mo, kapag dadamay na ibang tao. Tumigil.
1: Huwag ka nang bebuwis.
2: Tumigil ka.
1: Oo,
2: kung minsan nakikita mo yung nag-iinarte lang, tinrip lang kasi pasensya o saka malambing ka. Bidan, they must remember, all of us must remember, hindi isang tao lang nilalapit ng Diyos sa atin sa araw-araw para tulungan o isang bagay. Katulad mo, spontaneous ka, no? Simultaneous ka na. At ang tao na tutulungan mo sa salita mo, sa sabi mo.
1: Thank you.
2: Eh tayo, pag may lalapit na isa-isa araw-araw, nagkatakit ang pasensya ka. Kaya sabi ko nga sa'yo nung una kong kwento, minsan nagtatago na nga ako sa loob ng sako, huwag na ako makita. Hindi naman binabago yung sarili ko, Yadan eh. Pinagtitripan ka lang at nakikita, nagpapasensya ka. Ganon ang ganon, ay mabait to, ganito to, sasabihin pa sa iba, maghahakot pa ng ibang tao. Maawa naman tayo doon sa taong tumutulong kasi kung maubusan ang pasensya yung isang taong mabait, pasensya, delikado yun.
1: Tama,
2: pag nagalit yan, hindi ka nababalikan yan.
1: Correct, oo. Nakakatakot yung mga ganyan tao.
2: Re-release ka na yan. Sige, nasasagad. Tulad sinabi ko, sabi nung magaling naming laman, boss, gusto ko na magpakamatay, sabi sa kapatid ko, eh narinig ng pamangking ko, huwag mo na isama si daddy.
1: Nagsasabi pa. Oh.
2: Tumigil siya, Kuya Dan.
1: Tumigil siya.
2: Sabihin mo, gusto mo, huwag ka lang magdadamay na ibang tao. Dahil wala naman. Sabi ko, kung magpapakamatay ka, hindi ka magpapaalam eh. Nagpapahabol ka pa eh.
1: Parang naghahanap lang ng kakampi.
2: Nagpaparamdam ng ano, habulin mo ko. Kasi hindi yun tama. Narinig kasi ng news yung sinasabi mo, buhay na bigay niya, tapos aarte ka ng ganyan. One time narinig kita, natutuwa ako sa sagot mo, Kuya Dan.
1: Alin doon?
2: Meron sa'yo nagsabi na buhay yata nang nawala yung isang istasyon. Natuwa ako sa sagot mo, napaka-neutral. Very good ka talaga doon sa parting yan. Lalo yung ibang bagay. Ay, hindi naman siguro kasi hindi na nawala yung istasyon na binabanggit. Talaga mawawala ng ano yung tao dahil may papasok na talaga mga social media and all that. Kuya, then it's a reality.
1: Yeah, correct.
2: Let's face the reality.
1: Totoo
2: yan. Hindi naman isa lang istasyon sa Pilipinas. Ang daming napapakinggan, bilang milyon ang nakikinig. Huwag tayo masyadong sip-sip sa ganung bagay. Magiging, hindi, kumbaga huwag natin iikom yung mundo natin. Yun. Tama ka doon sa punto na yun na...
1: Tsaka ganun tayo design eh, no? Nagde-develop, may mga bagong dadating. So, yun ang buhay talaga natin eh.
2: Oo. Kaya kung mawawala isang bagay, parang bumabagsak ang mundo mo. Hindi. Lagi mayroong ibang direction ilang offer si Lord. In other peripherals of our life. And dito, meron dito sa gilid, meron dito sa ganyan. Para maihahawa natin sa ibang tao yung mga ganung bagay. Hindi pag yung mundo natin ganito kasikip. Kailangan masikip na rin ang mundo ng ibang tao.
1: Hindi
2: pwedeng gano'n. Meron ka pa isang sinabi talaga, antok na antok lang ako, pero hindi, kaya ko makipag-usap ako ng sa mga foreigner. Kaya ko naman yan. Kaya lang, mas gusto ko yung simple lang ako. Eto ako, yung hindi na pa English-English. Tawa-tawa. Yun yung reality mo kasi, Kuya Dan. Pero there's something behind you na hindi mo pinagyayabang. Pag kailangan at necessity, lumalabas yun. Puta.
1: Kumbaga may bala lang.
2: Exactly.
1: Nandun lang siya.
2: Parang sa pagkanta, no? Mayroon mga pagkanta kasing, gumaganon yan. Tawag mo doon sa singing, vibrato.
1: Vibrato.
2: Pero yun, hindi ginagawa yun, Kuya Dan. Kusang lumalabas yun. To sustain the note. To sustain the tone. Halimbawa, na-na-na-na-na-na-na, kusang lalabas yun. Pero kasi talagang ginagawa yun, nakala nila yun na maganda. Hindi kasi yun.
1: Sinasadya.
2: Oo. Yun kasi ginagamit yun in music para i-sustain mo yung tono mo. Huwag kang mawala. Huwag kang mag-flat. Huwag kang mag-ano. Huwag mag-sharp. Gawin mo yun ng natural. Lahat ng bagay natural ang dumarating. Importante mamold tayo sa natural na saan tayo didiretso kung tama sa tama ba o sa... Sabi ni Lord, if you are lukewarm, either you're hot or cold, the Lord will spit you out. Kaya kung malamig ka na lang. Kung mag-iinit ka, iinit ka lang. Hindi ka po pwedeng mag-alanganin.
1: Mag-alanganin, correct.
2: Okay. Ganun lang yan, Kuya Dan.
1: Maraming thank you, Ate Jackie. Salamat sa magandang kwentuhan na naman natin. Ang awiting iyong naisipatutuan.
2: I know him so well, ni Whitney Houston.
1: Nandito.
2: Whitney Houston.
1: Kasado na.
2: Thank you so much.
1: Salamat, Ate Jackie. Good morning. From the Votas, no, nakakwentuhan natin si Ate Jackie. As always, nabibigyan tayo ng mga kasagutan sa mga katanungan natin. Limitado, yan ang word na aking nakarga sa kwentuhan namin ni Ate Jackie ngayon. Malamang kayo din. Oras natin, 1:37. Mabilis lang ito sa ating pagbabalik. Masahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Ito pa rin yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras natin, 1:39 po ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Ngayong umaga, nais kong ialay ang liham na ito para sa mga taong madalas mong nakikitang matatag. Yung mga taong bihirang umiyak sa harap ng pamilya. Mga taong tahimik lang sa isang sulok, ngunit buong buhay nilang pasan ang bigat ng tahanan. Para ito sa mga tatay, sa mga ama, sa mga haligi ng tahanan. Kumusta na kaya sila ngayon? Minsan kapag pinag-uusapan ng pagmamahal ng magulang, madalas na alala mo ang pag-aaruga ng isang ina. Ngunit ngayong umaga, balikan mo ang pagmamahal ng isang ama. Isang pagmamahal na kadalasan ay hindi nasasabi, ngunit araw-araw ipinapakita sa gawa. Nung bata ka pa, akala mo normal lang ang lahat. Normal lang na may pagkain sa mesa, normal lang na may pambili ng gamit sa eskwela, normal lang na may baon tuwing umaga, normal lang na may taong naghahatid at sumusundo sa'yo. Ang hindi mo alam, noon ay kung ilang oras ang ginugol ng iyong mga ama o ng iyong ama sa pagtatrabaho upang maibigay ang mga pangangailangan mo. Hindi mo nakita ang mga pagod ng kanilang tinatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Hindi mo naririnig ang mga problema nilang tahimik nilang pinapasan upang hindi tayo mabahala. Bilang mga anak, madalas nakikita natin ay ang ngiti o ang tatay na mahigpit. Yung tatay na laging may paalala, yung tatay na minsan hindi marunong magpakita ng lambing. Pero habang ikaw ay tumatanda, saka mo nauunawaan na sa likod ng kanyang pagiging mahigpit ay takot. Takot na mapahama ka. Takot na baka magkamali ka. Takot na maranasan mo ang mga hirap na pinagdaanan niya noon. Dear, naalala mo pa ba nung bata ka? Yung simpleng paghawak ng kamay ng tatay mo habang tumatawid sa kalsada. Yung binubuhat ka pag nasisingga ka. O yung pagsakay mo sa kanyang balikat para makita ang parada o palabas. Yung mga panahong siya ang unang tumatakbo kapag nadapa ka. Yung mga simpleng sandali na hindi mo pinapansin noon, pero ngayon, napakahalaga na pala kapag binalikan mo. Yung nagpapatulong sa mga projects mo kapag o pag nagkukumpuni ng mga kung ano-ano. Habang lumalaki ka, unti-unti ring nagbabago ang buhay mo. Nagkakaroon ka ng sariling mga pangarap, sariling mga desisyon, sariling responsibilidad. At dumating ang panahon na hindi na kayo araw-araw na magkasama. May sarili ka ng trabaho, may sarili ka ng schedule, may sarili na kayong mga laban sa buhay. Kung dati sabay-sabay kayong kumakain sa hapag, ngayon minsan na lamang magtagpo ang mga oras. Kung dati araw-araw mo silang nakikita, ngayon kailangan pang maghintay ng day off, ng bakasyon o ng espesyal na okasyon para makauwi at makasama sila dahil kailangan nilang mag-abroad para matustusan lang ang mga pangailangan ninyo. Kapalit naman ay oras na dapat magkatabi kayo. Minsan kapag umuwi ka, tinitingnan mo ang iyong ama. May napapansin ka na hindi mo nakita noon. Parang mas marami na silang puting buhok. Parang mas mabigat na o mabagal na ang kanilang kilos. Parang mas tahimik na sila kaysa dati. At doon mo napagtanto na habang ikaw ay abala sa pagtanda, sila rin ay tahimik na tumatanda. Nakakalungkot isipin ang mga taong dating napakalakas sa iyong paningin ay dumaraan din pala sa pagkapagod. Yung mga taong akala mo walang kinatatakutan, meron din palang mga alalahanin. Yung mga taong nagsisilbing sandala ng buong pamilya, may mga pagkakataon ding gusto na lamang magpahinga. Pero kahit ganon, patuloy silang lumalaban, patuloy silang bumabangon, patuloy silang nagsasakripisyo. Dahil para sa isang ama, ang tagumpay ng kanyang anak ay isa ring tagumpay niya. Ang makita ka makapagtapos, magkaroon ng trabaho, maging mabuting tao, at natutong lumaban sa buhay. Yan ang ilan sa pinakamalalaking panalo ng isang ama. Hindi man nila ito palaging sinasabi, pero pinagmamalaki ka nila. Sa bawat maliliit na tagumpay mo, may isang ama na lihim na masaya.
May isang ama na nagkukwento tungkol sa iyo sa kanyang mga kaibigan. May isang ama na tahimik na nagpapasalamat dahil nakikita niyang nagiging maayos ang buhay ng kanyang anak. Dear, kung may pagkakataon kang balikan ang mga alaala ninyo ng iyong ama, siguro marami kang maaalalang simpleng sandali. Mga payong hindi mo pinakinggan noon, ngunit naiintindihan mo na ngayon. Mga sermon na kinaiinisan mo noon, ngunit nagpapasalamat ka na ngayon. Mga sakripisyong hindi mo nakita noon, ngunit malino na sa'yo habang ikaw ay tumatanda. At marahil, habang ikaw ay nahaharap na rin sa mga responsibilidad sa buhay, mas nauunawaan mo na kung bakit ginawa yun ng iyong ama ang lahat, o ang lahat ng kanyang makakaya. Dahil mahal ka niya sa paraang alam niya, sa paraang kaya niya. Kaya ngayong umaga, dear, kung buhay pa ang iyong ama, sana yakapin mo siya kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Sabihin mo kung gaano mo siya kamahal. Pasalamatan mo siya sa lahat ng kanyang sakripisyo. At kung nahihirapan kang sabihin niyo ng harapan, magsimula ka sa simpleng pagkumusta. Isang tawag, isang mensahe, isang simpleng tay salamat po. Dahil minsan, ang mga ama ay hindi naghihintay ng malaking regalo. Hindi nila kailangan ng mamahaling bagay. Kadalasan, sapat na para sa kanila ang malaman na naaalala sila ng kanilang mga anak. At bago tayo magpaalam ngayong umagang ito, gusto kong mag-iwan ng isang paalala. Habang abala kang hinahabol ang mga pangarap mo, huwag mong kalimutang balikan ang mga taong tumulong sa iyo upang makarating ka kung nasaan ka ngayon. Ang mga taong nagtrabaho ng pagod, ang mga taong nagsakripisyo ng tahimik, ang mga taong nagsilbing haligi ng tahanan kahit mabigat ang kanilang pasan. At para sa lahat ng mga tatay, ama at haligi ng tahanan, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lakas, sa inyong pagmamahal, sa inyong sakripisyo at sa walang sawang paniniwala sa iyong mga anak. Para sa lahat ng tatay, Happy Father's Day. Mahal na mahal kita. Oh.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Awiting kanlungan mula kay Sir Noel Gabango ng ating napakinggan, a dedicated song para sa ating kumusta dear ngayong umaga ng Biyernes. Advance Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, daddy, papa, papi. Oo, ngayong ano yan, ngayong Sunday yan. Ayun pala ang pwedeng lakad ngayong weekend kung saan nyo ititreat ang inyong mga father, ang ating mga tatay ko kasi malayo eh. Pinapaluwas ko, ayaw lumuwas eh. Gusto lagi, nandun sa Quezon. Oh, yan pala ang ganap natin ngayong weekend, ang Father's Day, di ba? Happy advance happy Father's Day po agad ha, dito yan sa RYM. Kami na unang bumati sa inyo ha. 1:52 ang oras natin. Basahin ko yung ano, yung kwento ni Daphne. Kanina kasi sabi niya ayaw daw niya magbigay ng second chance. Nahiya daw siyang tumawag, so ito na lang. Sabi niya, Kuya Dan, nahihiya po ako sa call, but I want to share my story behind those hugot ko kanina, sabi niya. I am engaged to an Egyptian man. Things so fast for us, even if mag 1 year pa lang kami. Within the span of almost 1 year in relationship, ang daming naging plano. At isa na doon ang magkita kami sa personal, which is, hindi naman po nangyari due to unexpected scenes na nangyari sa kanya. Climax agad, sabi niya. Grabe naman, climax agad. Sa story, climax kasi. Para madali. He sent me a promise ring as our agreement and we call it agreement before the ring and the wedding. Simula nung matanggap ko po yung ring, ang daming inconsistency sa kanya. And to make this long story short, lahat ng naging tanong ko kung bakit bigla siyang naging cold ay nalaman ko from his uncle na he is marrying someone from their clan. In short, lahat ng plano namin kasama na yung magpakasal ay naging isang panaginip na lamang. He's trying to fix things for us, explains everything na nangyari, pero hindi ko po makita kung bakit kailangan umabot sa ganitong sitwasyon. Oh, yun naman pala. Yun pala ang hugot ni Daph. Eh, tsaka kung magpapakasal na nga, di ba, para saan pa nga naman kung papatawarin mo pa o bibigyan ng second chance. Eh, ikakasal na nga ni. Grabe naman. So parang binigyan ka niya nung promise ring para maging panatag ka, pero parang yun na rin yung way niya para umexit. Oo, na parang pinaasa ka, ganun, masakit nga yun. Tama, oo. Tama, oo, tama yung hugot mo. Oo, wag na. Wag mo nang

0: Ikan, okay na yan. Hayaan mo na at marami pa naman dyan, Daph, no? Marami pang darating na baka hindi mo kakailanganin bigyan ng kung ano mang chances. Kasi unang chance pa lang na ibibigay mo, hindi na niya sisirain. Yan. 6 minuto bago mag-alas 2, our next caller from Cainta, Rizal. Kausapin natin sa KJR. KJR, good morning.
1: Hello, Kuya Dan. Good morning.
0: Hello, hello. Good morning sa iyo, KJR. Kumusta ikaw?
1: Dapat hindi pa kita papatay ng father niya kasi hindi ko, wala ka pang father, hindi ko pa
0: father. Father ako sa aso't pusa. Oh, doon pa lang ako father ngayon. Kay Doming tsaka kay Tokwa. Oo, yun yung depende. Father's Day ako, Father's Day. Oo, hindi pa father. Ikaw hindi, oh, hindi ka pa din pakita mababati, pero madami ka na mainalagaan pamangkin, yo.
1: Oo.
0: Ang pagiging father naman ay hindi naman kailangan sa'yo lumabas. Pwede naman kung ikaw nagpalaki, di ikaw ang tatay nun, di ba? Ganun naman yun eh. Oh. Kung ikaw ang tinuturing na ama, no? Lalo sa ibang setup na sinanatay
1: ang kilagis na. Oh.
0: Ano, lalaki na. Oh. Alright. Ah, may mga anak na rin. Ah, okay. Talagang matatanda na din pala talaga. Alright. O, ito Kuya JR. Usapang second chance. Sino ang dapat bigyan ng second chance? Anong klaseng tao ba ang dapat bigyan ng second chance?
1: Ngayon kasi Kuya Dan, wala pa ako nabibigyan ng second chance kasi hindi mo pwedeng ako magsuri sa kanila.
0: Ganun din. Parang kanina kay Aljun, hindi nagsusori kaya hindi ka mabigyan ng second chance. Oo.
1: Oo. Hindi mo pwedeng ganun.
0: Walang kahit isa sa mga ang tawag dito nyo, habawa, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, walang kahit isa doon na parang sumuyo sa'yo na baka naman pwede maging friends tayo.
1: Kasi, dalawang pamilya ko sila nagsasito.
0: Ano? Sorry?
1: Hindi naman dapat ako kasali ko sa inay nila eh. Sila lang nagkali sa akin.
0: Sinali ka sa gulo nila, ganon.
1: Okay.
0: Tapos, parang nagalit sa'yo ang ending.
1: Okay, kasi ang gusto niyang mangyari, ito kasi nalito sa likod ng bahay ko.
0: Oh.
1: Eh, patawalasin ako, paalisin ko yung ano.
0: Paalisin mo alin?
1: Yung isang pamilya dito.
0: Paalisin mo daw?
1: Oo, kasi ganito ang sistema ko yan. Nung yung kumparihin ko dito, nagdala ng tao, pinag-grinta nila sa kanilang bahay.
0: Nagdala ng ano?
1: Tao ba?
0: Tao din, oo. Oh.
1: Kaibigan
0: daw niya.
1: Okay. So, nitong dumating na yung time na hindi nakakabayad, pinalayas niya, pinalis niya,
0: oo.
1: Oh. So, ngayon, ang ano nung taong yon nakiusap sa akin na kung bayad dito, paglalagin ko siya nakubukubo sa nilang, ano, nilang, doon sa likod ko.
0: Oo, oh, tumabi sa'yo, oo.
1: Oh. Hindi naman tabi-tabi, sa likod ng bahay ko lang.
0: Pero sa area mo pa yon, sa lupa mo pa? Oh, okay.
1: So, nung ano na, nag-alis sa akin yung ano nga.
0: Ang isa na nagpa-alis?
1: Oo, so, nagpa-alis. Kasi, ba't daw pinupok ko, kasi hindi ko masama siguro yun. Kasi, nanghingi ng tulong yung tao, eh, wala nga mabayad sa upa sa inyo. Yung pang palayasin yun, siya napupunta yun.
0: Oo, tsaka unang, tama ka din eh. Unang-una, siya naman ang nagdala ng tao na yun dyan, di ba? Hindi mo makikilala yun kung hindi na dinala niya.
1: Hmm.
0: Pero nung tumira yung tao na yun doon sa kumpare mo, hindi mo lugar yun, lugar niya yun.
1: Oo, bahay nila yun.
0: Tapos nung hindi makabayad, pinaalis, nagpakiusap sa'yo na dyan na muna sa may tabi mo, ganyan.
1: Oo. Lagi ko sila ng barong-barong
0: dinukupo. Ba't siya nagagalit kung ganun? Hindi naman pala niya lugar yan.
1: Oo, ba't nagagalit sila? Tapos yun, naging kakampi lang niya isang pamilya pa dito, yun, dalawa na sila. Nagagalit sa palisin ko daw.
0: Ang labo din ng mga tao minsan, ano ko. Parang gumawa sila ng gulo, tapos ikaw yung inipit, ngayon, ikaw pa yung masama. Oo, no? Ang labo, ano. Kasi, at saka...
1: Kasi sabi ko, yung ano sa kanila. Gusto nilang maghingi ng chance sa akin, sila na lang. Hindi ako.
0: Gusto nung manghina, ano?
1: kung gusto nila bang maghingi ng tawad, ah, kaya patawarin ko sila. Pero hindi uuna ako na patawad sa kanila.
0: Hindi, at saka, based dito sa kwento mo na ito, wala ka namang, wala ka namang ginawa eh. No? Ang ginawa mo lang ay tumulong, magmagandang loob, diba? Oo, tapos sila pa yung nagagalit. Parang mali naman din talaga yung mga pangyayari na gano'n. Hindi ko naiintindihan. Eh kasi, unang-una sila nagdala ng tao. Pangalawa, nung tumira naman, nahingi ng tulong, hindi naman sa lugar nila. Sa lugar mo naman. O ano bang pinaproblema nila? Siguro may siguro hindi maganda ending nila. Kumbaga parang ano sila no. Pangit yung paghihiwalay nila nung pinalaya siya ganun. Bakit ano? Bakit ayaw pang umalis diyan nung tao? Like ano ba? Wala siya matitirang iba ganun.
1: Wala. Sa balba naman kuya din ang opa yun. Ano lang naman siya, labor lang naman sa construction.
0: Pero sa kabilang banda, ako naman, syempre, yun nga, sabi ko, wala ka namang kinalaman dyan. Pero, syempre, yung safety mo naman, ako naman, nandun naman ako sa safety mo. Kasi, syempre, mas kilala niya yun kaysa kilala mo. Kasi nga, naging magkaibigan sila. So, baka kung ano nangyari, kaya biglang pinaalis. So, ako naman, ang naisip ko ngayon, bigla, dapat din, alam mo din kung bakit nga ba ayaw niya umalis. Ano ba background nitong tao ito? Kasi mahirap din naman na basta-basta ka dyan pumayag na dyan tumira sa tabi mo. Baka mamaya kung ano namang gawin sa'yo.
1: Okay. Yung naging problema nila kasi yun, nakakabayad siya parang installment. Kasi nga, apat yung anak niya eh.
0: May anak siya. Tapos?
1: Yun, ayaw naman ng babae ng ganun. Gusto niya ikakas.
0: Ayaw niya ng putol-putol. Kailangan isang hulog. Pero magbabae daw siya sa'yo?
1: Hindi na, di ko siya babae.
0: Hindi na. Talagang tulong mo na sa kanya. Maganda naman tumulong, syempre. Yan ang kailangan naman natin gawin. Pero gusto ko lang din ma-ensure yung kaligtasan mo dyan. Kasi, yun nga, syempre, kahit anong sabihin natin, hindi natin alam ang buong kwento ngayon. No, naging mabuting tao ka lang, baka ganun. Pero, baka may rason din sila kung bakit ayaw na nilang pag-stayin dyan. So, yun lang. Pero, syempre, unahin natin ang tumulong. Tama naman yung ginawa mo kay JR. At saka, kung ayaw nilang mag-sorry sa'yo, hayaan mo na lang. Wala ka namang... nakamaginawang kasalanan sa kanila eh. Sila naman ang gumawa ng gulo nila eh.
1: Sabi ko nga, kahit magbanggaan ng mga noon ang magkabuko, bahala sila.
0: Correct. Kayaan mo sila. Kayaan mo, maniga sila dyan. Pabayaan mo na.
1: Kung sila magsusuri, okay lang.
0: Oo. Problema din. Wala namang, kumbaga, hindi naman issue sa'yo. Pero kung hindi, hindi na lang din. Sabi mo, wala namang pilitan dito. Kayo lang naman ang mapilit dyan. Salamat kayo, JR, sa pag-share. Bumati ka muna. Go ahead.
1: Okay. Nabati ko si M.M., si Ninang Biner, si Joel, si Tess, si Manang Clor, si Jennifer, si Pinin, at saka si Bubi dito. Kuya ni at Ilby sa Quezon. Saka si Jess.
0: Alright, sige Jess. Okay, salamat. Ito na ba yan? Sharon Cuneta, PS I Love You.
1: Okay.
0: Alright, kasado na dito kay JR. Maraming salamat sa pagtawa. Good morning. Si Kuya JR ng Kaintarisal. Alam mo, nagigits ko si Kuya JR. Minsan na rin ako nalagay sa ganyang sitwasyon. No? Yung gusto mo lang tumulong, ang ending, ikaw pa yung naipit, ikaw pa yung masama. Ba't ganun? 2:03 po ang oras natin. Diyan lamang kayo, tuloy-tuloy tayo hanggang mag-alas 4. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 20

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Nagpapabati ng magandang umaga si Miss Erlinda Villaluz. Pa-request po ng kantang Farewell to You, My Friend. Salamat and God bless po. Maraming salamat din po sa inyong pag-message. Sabi ni Sir Noel, ang balita, magandang umaga Kuya Dan sa iyo mga kasama dyan at sa tagapanood at tagapakinig. Habang lumalalim yung umaga, pasipon ako ng pasipon ha. Sa ganang akin, generally, maraming dapat bigyan ng second chance sa mga larong pampalakasan tulad ng weightlifting ni Hidlin Diaz at pole vault ni EJ Obiena. Pag sa first attempt, they failed, may second chance pa sila. Ewan ko lang kung may third pa. Kung sa board takers, may chance sila for a second, even more pa. Try. Kung relasyong mag-asawa na, parang once is enough. Pati yung mga public officials, police officers na sangkot sa korupsyon, wala nang dapat second chance. Uy, tama yun. Maganda ho yun. It really depends. Sa mga guro, ang mga mag-aaral dapat hindi lang second chance. Sa mga magkasintahan, kinikilala nyo pa lang naman ang isa't isa. Kaya tama lang may second chance. Bahala ka na kung more pa. Wika nga ni Victor Wood. One more chance. Dim, dim, dim, dim. One more chance. Yun ang kanyang request. One more chance ni Victor Wood. Kung wala ay more daw ni John Denver. Ay, maganda yung pagkaka-example ni Sir Noel, no? Depende, iba-iba. Depende sa sitwasyon kung mabibigyan mo pa yung tao ng second chance. Pero ang pinakagusto ko doon, yung mga korap, yung mga opisyal na gumawa ng kalokohan sa gobyerno, hindi na dapat binibigyan ng second chance. Tumpak ganun kayo doon, Sir Noel. Diba? Ewan ko nga eh. Tayo lang din naman kasi may kasalanan dyan. Nakita mo na nga may ginawa nung dating-dating panahon pa. Eh, binoto mo pa din. Di wala. Di ganito nangyayari sa atin ngayon. Ay, nako. Oras natin, 2:23. Kausapin natin next caller from Pasig City. Nasa linya natin si Ate Linda. Ate Linda, good morning.
2: Hello, Kuya Dan. Good morning.
1: Good morning po. Kumusta po?
2: Ito po, gumaganda pa rin.
1: Yan ang gusto ko talaga. Oo, sa lahat. Yan ang gusto ko. Gumaganda. Bumubeauty ng bumubeauty si Nanay Linda. Ha?
2: Opo.
1: Yan. Yan ang mga dapat.
2: Kahit 57 na tayo, bumubeauty pa rin yan. Kuya Dan.
1: Bumubeauty ng bumubeauty. Oo, ikaw, Nanay Linda. Katanungan natin today. Kailan ka magbibigay o sino ba ang dapat bigyan para sa'yo ng second chance?
2: Ako Kuya Dan kasi. Nangyari na sa akin yan itong asawa ko.
1: Ay!
2: Nagkaroon ng other woman.
1: Nako! Yun ang sinasabi ko sa'yo. Okay. Ilang taon na ago pinag-uusapan natin, Nanay Linda? Gano'n nakatagal?
2: 2010.
1: Ah, medyo matagal na. O sige, ano nangyari?
2: Okay, hanggang ano yun? Hanggang 2013 yun.
1: Aba, talagang ibang klase. Akala ko 2010 nagsimula, natapos 2010. Umabot pala 2013. Aba, ibang klase, ibang kind.
2: Opo, hindi lang eh. Parang
1: hindi ano, lang. Makulit ka din ha, hindi lang ha.
2: Paulit-ulit.
1: Okay.
2: So, opo, hindi lang once, hindi lang twice.
1: Parang naka-unly, ano? Parang naka-unly na ni Linda. Talaga.
2: Ayan, no, ang ano eh. Ako, Kuya Dan, sa totoo lang. Mm. Yung pagbibigay ng chance, nasa ano yan eh. Kung magbibigay ka ng chance, hindi naman siya nagbabago. Anong gagawin natin kung hindi siya,
1: hindi nagbabago talaga?
2: Ibig kong sabihin, paulit-ulit po siya. So, ang ginawa ko, dahil bilang siya humihingi ng tawad eh. Oh. Paano mo nga patatawarin eh.
1: Oo.
2: Ang ginawa ko, nagsawa ako, pinabayaan ko siya.
1: Hiniyaan mo na lang. Tapos?
2: Opo, ibig sabihin, ni-reverse ko.
1: Ni-reverse mo. Imbis na hinahabol mo at sinasabi mong wag magbabae, hinayaan mo. Sige, magbabae ka kung gusto mo.
2: Dati kasi, Kuya Dan, sinusundan ko pa yan madaling araw.
1: Talagang hinahabol.
2: Pupunta ako sa mga, ano, sa mga club kung saan-saan.
1: Aba, talagang umaabot ng club, ha? Iba din, ha?
2: Opo, na dumating sa puntong ganon, pero nung ano, siyempre, nakakapagod din, nakakatawa din. Naisip ko, bakit ko nga pala sa habulan ng isang tao na hindi naman, ano, magpahabol.
1: Correct.
2: So, naisip ko, Kuya Dan, sabi ko, pabayaan ko na nga siya, ni-reverse ko. Sa away-awayin ko siya pagdating ng umaga, inuumaga yan eh.
1: Inayaan mo na lang.
2: Daling araw. Pinabayaan ko siya.
1: Wala.
2: Ang sabi ko na lang sa isip ko, ang asikasuhin ko na lang ang nabuhayan namin at saka itong dalawang anak ko.
1: Correct.
2: Kasi sabi ko, tuta, nandito itong dalawang anak ko kako.
1: Tama.
2: Masaya na ako sa dalawang bata.
1: Mm-hmm.
2: So, ni-reverse ko yun. So, nagtataka siya. Bakit ko daw hindi na siya? At sabi niya, hindi na ako ano ngayon na. Hindi na ako inaaway.
1: Ba't sabi mo?
2: At tapon. So, ganun sabi niya. Ba't hindi ko na raw siya pinapansin? Kako, ayaw mo nun?
1: Kaya nga.
2: Sabi ko, hindi na kita pinapansin. Tapos, ikaw naman itong ano. At sabi niya, hindi, sige, magbabago na ako. Ganyan ako. Gawin mo.
1: Gawin mo. Gawin mo. Sabi, yun ba yun? Sadyan yun ba siya? Gawin mo. Huwag sumikap ka. Yung sinabi mo.
2: Opo. Nakapakuyadan sabi ko sa'yo. Nangayayat ako noon.
1: Stress ka.
2: Na-stress talaga ako ng gusto hanggang sa natuluyan akong nabulag.
1: Tingnan mo.
2: 2012 eh.
1: So parang may ano pala yan, may dagdag rason. Oo, nag-effect sa'yo. Aba. Tapos, gusto ko malaman anong ending nitong istorya mo. Anong nangyari, Nanay Linda?
2: Hindi ganito. Di, pinabayaan ko siya. Kasi ang sabi niya sa akin, gusto ko makipag-iwalay na sa kanya. Sabi ko, umalis niya sa dito sa bahay. Ayaw naman niya makipag-iwalay sa akin.
1: Sinasabi
2: gusto
1: ko.
2: Gusto niya. Dito na lang, basta dito lang daw siya sa bahay. Sabi ko, di bahala ka.
1: Parang...
2: Pero, siyempre, hindi ko siya papansinin. Di, ganun na, ano namin, pag, kung saan naman siya nagbago, Kuya Dan, kung saan naman siya sumigil, ang tao kasi, kahit pigilin mo ng pigilin, kung ayaw magpatigil, ganun pa rin yun. Pero ang tao, kung gustong magbago, babago po yan.
1: Okay.
2: Tulad niya. So, nagbago siya eh, pinabayaan ko siya, bahala na niya sa buhay niya kung di siya magbago, eh di bahala siya sa buhay niya, pero kung ako, ayoko na.
1: Oo. So,
2: yan ang sabi ko sa kanya.
1: So siya, hindi siya umalis, parang kumbaga nung pinabayaan
2: hindi
1: mo siya.
2: Hindi po, hindi, ayaw niyang umalis kahit paalisin ko kahit kahit na yung mga damit niya.
1: Ang tabuya mo, paghahagis mo na yung damit sa labas, ganun, hapon mo na, ayaw ka din.
2: Binalot ko lahat ng gamit niya. Sabi ko, umalis ka na. Inigay ko sa sakyan namin.
1: Sakit ka sa ulo. Itong para sa'yo. Ginanin mo dapat.
2: pati yung sasakyan gamit ko, sa'yo na rin yan. Sabi ko, basta dali mo na lahat yung gamit mo. Wala ka nang babalikan dito.
1: Pero, paano, sa pagkatapos ng lahat ng yon, paano humantong sa, nandyan ba ulit? Katabi mo ba ngayon? Ano ba nangyari?
2: Opo, nandiyan.
1: Nandiyan ulit.
2: Kasi ganito yun. Oo. Dati, siya ngayon. Ibig sabihin, nagbago siya. Sa ngayon, kasi nagtuturo yan ng sabihin. Nagtuturo ng sa Biblia. Yung mga ba?
1: Parang na siya. Naging Lumapit na. Lumapit na siya sa Diyos, hindi na sa club. Iba na yung nilapitan.
2: Pastor
1: na.
2: Kasi... sa church namin kasi yan, active naman siya. Pero nung nang babae. Nawala siya sa...
1: Gaano na kayo katagal okay ulit, Nanay Linda?
2: Okay na kami. Kuya Dan, nagtuturo na siya ulit, nagbago na siya. Talagang wala na siyang babae.
1: So mga...
2: At itong itong mga 2000...
1: Yung bumalik na sa'yo na talagang feeling mo nagbago na talaga. Anong ilang taon na yun nakakaraan?
2: Siguro mga kasi
1: Last week, ganon?
2: Ay, hindi. Mga 2016 siguro. Mga
1: ah, 2016. No. So, oh, yun, matagal-tagal na rin. Anong naramdaman ninyo? Like, kumbaga, mas panatag na ba yun?
2: Pinababayaan ko. Oo, oh, itong nabulag na kasi ko, Kuya Dan, pinababayaan ko siya. Inaasikaso naman niya ako, sabi niya. Hindi naman, kasi nahiya siyang paulit-ulit na nahiya na siyang tawad. Ang sabi niya,
1: aba dapat lang!
2: Inaalagaan niya. Panigluluto ako ng pagkain, malagaan. Kung yung bang asya-asikaso niya ako sa ano, ito na yung pagkain mo, dito ka na sa lamesa, o ito yung... Ito yung ulam, ito yung ano, kasi alam mo na hindi nga ako makita, Kuya Dan, di ba?
1: Talagang yun, bumawi.
2: Unti-unting bumawi siya naman. Pinapabayaan ko siya. Ako naman, sa ano ko, sa sarili ko, hinayaan ko din yung sarili ko na pumalik yung ano ko sa kanya, yung amor ko sa kanya.
1: Correct.
2: May panahon din yan, Kuya Dan. Hanggang ngayon, di ko pa makalimutan ginawa niya. Talagang ano.
1: Ako nga, hindi ko na makalimutan ngayon. Kinikwento mo pa lang eh. Parang hindi ko na makalimutan eh.
2: Alam mo, Kuya Dan, maraming ano yan eh. Kung ako kung alam mo lang, sobra-sobra ang ano.
1: Pero, ibang klaseng pag-unawa at pagtanggap yung ginawa mo doon, ni Linda, sa parte na yun. Kasi hindi lahat kaya gawin yun.
2: Opo.
1: Hindi lahat.
2: Hindi lahat nagpapatawad.
1: Correct.
2: Hindi ko pa rin hanggang ngayon, Kuya Dan, hindi ko pa rin nalilimutan yung ginawa niya. Pero sabi niya, kalimutan mo yan kasi nandito na ako, wala na akong ginagawa. Dito na ako sa binagi.
1: Inutusan ka pa, ano?
2: Tinatawag ko na po siya, Kuya Dan, pero hanggang ngayon masakit pa rin sa akin. Hindi ko pa rin makalimutan. Iwan ko ba?
1: Mm-mm. Hindi, feeling ko, siguro, yung sa kung makakalimutan mo o hindi, hindi mo talaga siya makalimutan. Pero siguro, ngayon, mas ano ka, kumbaga, tanggap mo na kahit, kumbaga, wala na mawawala sa'yo eh. Bumalik ka o hindi, o edi,
2: opo,
1: edi
2: wag. Opo, ganun sa akin correct. Opo, kasi, Kuya Dan, nag-aano kami kasi dito, may Bible study kami tuwing Lunes dito. So, ano pang silbi ng pagbabible ko kung hindi ko siya matatawanin,
1: matatawarin. Oo, sabagay so, nga naman.
2: Kung ang Diyos niya nagpapatawad. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pinatawad ko na po siya, pero andito pa rin, hindi ko pa rin maano, Kuya Dan.
1: Sabi ni...
2: Hindi pa rin mawala.
1: Sabi ni Lord sa kanya, Nanay Linda, sabi ni Lord,
3: ang galing mo!
1: Ganun yung sabi, no? Talagang nagawa ng paraan. Pero, well, kung sabi mo nga, naasikaso ka at kumbaga bumabawi hanggang ngayon, bakit na naman hindi? Kasi, syempre, unang-una, buhay niyo naman yan, kayo naman na nakakaalam kung talagang sincero ba itong ginagawa ni Mr. sa inyo ulit o hindi. At saka, kung malakas ba yung electric pa natin ngayon, parang tumapat kami sa electric pa. Muntik ako lumipad, Nanay Linda eh. Wala.
2: Hindi, nagising po siya.
1: Muntik ako lumipad sa electric. good morning, sir. Sige.
2: Nagising siya. Ano natin eh. Okay lang yun. Nagising. Ano? Hindi naman siya nagagalit.
1: Ano naman siya?
2: Ano po? Hindi sabihin. Ako kasi, ano, madali kasi akong, ano, Kuya Dan, maawain kasi ako eh.
1: Oo, madali ka magpatawa.
2: Ngayon, siyempre, naasikaso niya ako at talagang totaling wala na nga.
1: Mm-mm.
2: So, hindi na siya nag-opisina ngayon.
1: Pero
2: ang trabaho niya. Pero kung nasa opisina pa, kung di pinag-resign niya, katakot-takot na pamahay pa niya ngayon.
1: Nako talaga. Oo, naniniwala ko diyan. Linda.
2: Sa mga opisina, biro mo Kuya Dan, ikwento ko sa. Ang naging babae niya diyan, yung HR manager pa.
1: Aba. Aba, talaga ang galing mo.
2: Hindi lang 'yon. Marami pa siyang naging babae yung mga club na 'yan.
1: Nako. Oo, talaga si Sir. Oo, good morning, Sir. Pero mabuti na lang at talaga sabi mo ay nagbago, maniniwala ako sa iyo kasi ikaw ang pinakikisamahan niya ngayon. So alam mo kung alam mo ang galawan. O, kasi syempre baka may iba nakikinig sabihin, "Oh, hindi nagbago yan, Linda." Syempre, tayo, kami, pwede lang kami mag-assume, pero ikaw nakasama mo siya. At syempre importante din yung kumbaga kung kailan mas kailangan mo ng tulong kasi nga nawalan ka na ng paningin, ay naandun siya. Mm. Siyempre may ano yun, di ba? May dagdag points yun kasi...
2: Nakita ko naman yung
1: concern
2: niya sa akin. Pag umaalis yan, ano lahat, inaano niya muna, nagluluto muna siya.
1: Mm-hmm.
2: Sabi niya, to us, sabi pagkain mo ha. Tapos natawagan yung anak ko panganin, sabi, umuwi ka na maaga, walang kasama si mama mo doon.
1: Mm. Kumbaga, nararamdaman mo na sincere siya ngayon this time.
2: Opo, tumatanda na kami. Mag-60 na yan.
1: Correct. Oo, sabi mo, awat na.
2: Sana nga eh. Isa ngayon, hindi na makapambabae talaga. Dahil na limitado na yung kwarta.
1: Kwarta, sa bagay niya.
2: Tsaka, opo, pag maraming kuya dad, alam mo kasi, ang mga lalaki yan, ang mga lalaki hindi siya kasali doon.
1: Ah, yan. Thank you.
2: Pag may pera.
1: Buti nilinaw mo.
2: Pag may pera. Pag may pera, Kuya Dan, lahat ng klaseng bisyo andyan sa kanya.
1: Yan.
2: Babae, sabong, kasino.
1: Yan.
2: Lahat yan. Lahat yan, babae, pusang gala na yan.
1: Tanda lang. Oo, nadadala ka eh.
2: Pusang gala.
1: Oo, tama naman.
2: Pusang gala. Huwag mo nang ulitin.
1: Okay na yun. Oh, tapos.
2: Ay, lang Kuya Dan. Ako, sobra yung pinagtiis ko Kuya Dan. So, nagbunga naman ngayon.
1: Nagbunga naman.
2: Dito na siya ngayon sa ano. Mm-hmm. Oo, tsaka, siyempre, alam ng Diyos Panginoon, just na matagal na akong nagtiis. So, binigay naman niya yung gusto ko na ahim na. Pagsasama, yung ganun.
1: Correct. At saka,
2: hindi.
1: Oo, sige man, hindi. Ano yun, minsan?
2: Minsan, hindi nawawala ko yung pagtatampuhan kahit paano.
1: Tampuhan, oo.
2: Hindi, maya, alis po yun. Kasi ilang taon na ba kayong nagsasama nitong loko na to, taita? Hindi, 30 po.
1: Nadadala ka sa mga gigil mo eh.
2: 34 na yung
1: 34 year, ko.
2: Yung tapos 4 years ang ano namin eh. Magkasintahan kami ng 4 years.
1: 38 plus. Na.
2: Kapit na kaming nag-TV.
1: Nagtitiisan sa isa't isa. 38 years na naglulo. Parang ganun ano? Pambihira. Pero... Again, kami, no, hindi kami, Nanay Linda, na nakikinig. Siyempre, kami may makanya-kanya, may kuro-kuro ngayon. Kasi siyempre, kinikwento mo lang. Pero ang importante ay kung anong nararamdaman mo, ano ang binibigay sa iyong, kumbaga, security nitong si Sir.
2: So, maraming masasakit na nangyari sa akin so, dahil sa kanya. Pero... pag sininto ko yan, Kuya, siguro matatapos sa isang
1: buwan. Hindi, baka umabot tayo ng gising Pilipinas. Na. Okay na yan. Sige, marami salamat sa iyong kwento. May nag-chat dito, sabi ni Gisette Bendana, natatawa po ako sa pakikinig sa inyo. Uy, wala naman nakakatawa dito. Nakakaiyak nga yung usapan namin ni Nanay Linda.
2: Sinatawa ko lang, Kuya Dan, kasi alam mo naman yung problema ko ngayon sa apo ko. Natapos ako sa asawa ko. Problema sa apo ko ngayon.
1: Parang sinusundan ka ng Nanay Linda. Mabuti na lang ganyan ang ugali mo. Kasi talagang, kumbaga, natatawa mo pa rin kahit papano. Kaya siguro...
2: Pagka yung bukas, hindi na ako makatawa dahil maghahanap na naman akong pamilya.
1: Maghahanap na naman, no? Yan na naman tayo, correct.
2: Yun, ngayon.
1: Sa ngayon, itawa muna natin.
2: Kasamantalahin ko na, ate, ay, Kuya Dan. Oh,
1: inatidan mo pa ako, ha, Nanay Linda, ha?
2: Ngayon po po, sasamantalahin ko na.
1: Sige.
2: Magpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa akin at tumutulong pa rin. Alam niyo po kung sino kayo. Maraming salamat sa mga tulong niyo na binibigay niyo sa akin pambili ng gatas ng apo ko. Maraming salamat. At Diyos na po ang bahalang ano po sa inyo gumante. Ang balik po sa inyo ay biglig. Ay ano?
1: Ano?
2: Siksik, biglig.
1: Yun.
2: Umaapaw po ang balik sa inyo ng Diyos. po yun. Totoo po yun.
1: Mm-hmm.
2: Kahit tumulong sa kapwa niyo po.
1: Alright.
2: Ah, Kuya Dan, pwede na ba akong bumati?
1: Oo naman. Sige, go ahead.
2: Ah, sige. Patihin ko muna yung aking mga... Si Lola Cora ng Pagbilaw Quezon. Good morning sa'yo, Lola Cora. Si Ate Cora Cobra, taga Pangasinan. Si Ate Dick Tony, taga Kalaokan. Si Ate Biodin, taga Laguna. Si Edwin, taga Quezon City. Si Bob, taga Antipolo. Si Rimin, taga Anguno. Si Kuya Jing, Kuya Jing Pidlawan, kumusta ka na? Si Jess ng Bulacan. Saka si ano, yun pa, si Dubit. Pamilya Rivera.
1: Mm.
2: Thank you, Kuya Dan. At saka kay Sir Carlo. Thank you, Sir Carlo.
1: Alright.
2: Salamat din sa mga kasamahan mo, Kuya Dan, ha. Mag-bright sila.
1: Sige.
2: Ay, nag-miss ko lang ako. Tinatangalan ako eh.
1: Oh, diba? Sabi
2: miss
1: sa'yo.
2: Miss ko lang yun.
1: Miss ko lang
2: pero
1: yun.
2: Pero miss ko lang yun, ha?
1: Miss ko lang
2: pero
1: yun.
2: Pero magkas.
1: Oh.
2: Oo, tinatawagan nila ako.
1: Tinatawagan.
2: Si Sir Carlo. Saka si... Sino ba yung Sir Tin ba yun?
1: Sino? Si Tin? Oo, lalaki Tin? Yun. Lalaki opa. Yun, si Tin.
2: Lalaki po yun?
1: Hindi, babae. Si Tin, si Tin, babae yun. Si Carlo, tsaka si Tin.
2: Ma'am Tin. Oh,
1: ah,
2: po.
1: Si Ma'am.
2: Ay, ano ho ba yun? Oo, minsan siya ang ano. Salamat, Kuya Dan.
1: Sige
2: at
1: po.
2: Sa mga nakikinig sa'yo, binabati ko sila lahat. Opo,
1: salamat.
2: Thank you po, Kuya Nanilinda, Dan.
1: May song request kayo ba itong ano, Midnight Blue? Sa'yo ba ito?
2: Opo, Midnight Blue.
1: Ah, okay,
2: yung
1: sige.
2: Ano, paborito yung kanta yan eh.
1: Akala ko yung sa'yo, sana dalawang puso ko. Ano ba, mali pala. Salamat, Nanay Linda.
2: Ito lang yan, Kuya Dan.
1: Ah, sige, sige.
2: Thank you.
1: Bye-bye. O kaya yung ano, ikaw pala'y isang salawahan. Niloko-loko mo, pinaikot-ikot mo. Luluha lang pala ang puso kong ito. Kaya nyo ha, mga ganun ang tugtugan namin sa video okay dati. Pero grabe no, nakaka-believe yung kwento ni Nanay Linda no. Hindi lahat kayang gawin yun sa totoong buhay lang. No? Hindi lahat kayang magpatalawad ng paulit-ulit kahit na sobrang sakit na rin ng ginagawa sa'yo. Di ba? Tsaka kay Nanay Linda nga, yung stress pa doon, nagbigay pa ng malaking dent sa buhay niya na wala yung, ano niya, yung kakayahang makakita. No? But yet, no, nandito siya, nagpatawad. No? Sabi nga niya, hindi naman siya si Lord. Si Lord nga, nagpapatawad. Di ba? Kanya-kanyang tolerance ng pagpapatawad. Bilang 2:43 na, ituloy na natin ang ating kwentuhan sa inyong mga song request. Unahin na natin ang song request ni Nanay Linda ng Pasig City. Here's Midnight Blue. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Remember Your Music. Dito pa rin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Ate MJ Tosok, good morning and happy Friday, Kuya Dan. Sino ang dapat bigyan ng second chance? Para sa akin po, bigyan ng second chance yung deserve, bigyan ng chance, yung sincere sa pagsisisi ng kasalanan niya. Minsan, mahirap ito ibigay o ibalik ng tiwala, pero nakikita naman na ginagawa niya ang lahat para magbago. Siguro, deserve naman niya mabigyan ng second chance. Ang isang ilaw ng tahanan, mas mabilis magbigay ng second chance kasi lagi siyang may sinasaalang-alang. Ah, yun o, tama din yun. Ang kanilang mga anak at ang buo pa din ng kanilang pamilya. Pa-shout out sa mahal kong alaga na sinisipon. Uy, ako din. Pareho ka rin sinisipon. Habang tumatagal nga, lalong lumalalim yung sipon ko. Pagaling ka, Mami Lynn ng Barangay Dalig Antipolo City at kay Tita Puring ng Botokan, Mahayhay, Laguna. Pa-request po ng song, Bakit Labis Kitang Mahal ng Boyfriends.
2: Bakit labis kitang mahal? Ganda mo.
1: 6 minutes bago mag-alastres ka, sabi natin. Next caller from Quezon City, si Ate Mel. Hello. Ate Mel, are you there? Ate Mel, Ate Mel.
3: Oh, andito ko.
1: Hindi kita naririnig eh. Andiyan ka na pala.
3: Ayun, si Carlo yung sumingit
1: eh. Si Carlo, baka si Carlo yung kakausap sa'yo.
3: Oo nga. Okay. Ano niya, chinyak niya. Okay.
1: Dahil dyan,

0: Alam ko may reaction ka sa nangyaring usapan ko.
1: Eh, teka muna, hindi tumawag ginabangan natin. Mali yung tanong mo.
0: Oh, ang mo nga, eh, sayang, no?
1: Mali kasi yung tanong mo.
0: Ano ba dapat?
1: Hindi naman naging sila, busted nga yun.
0: Nagparinig na nga ako doon sa tanong ko. Hindi
1: eh, pati nga. Ano ba yung second chance nila, hindi naman naging sila.
0: Kung may babalik, babalikan mo ba? At ganon?
1: Hindi, wala na tayong... Baka hindi pa ready. Wala, One week pa lang naman.
0: Sige na nga. Hintayin na lang natin. Pero maganda din yung kinenta ni Ate Linda kanina.
1: Ayan, nakakatuwa yan. Grabe, so, kita mo, di po?
0: Grabe, no?
1: O, di ba?
0: Hindi mo rin masisi yung iba pagka ganyan, yung mapagbigay talaga ng chance.
1: O, di ba? Okay lang mabigay ng paulit.
0: Ikaw, nakailan ka ba? Nakailan ka ba? Nakailan ka? Parang konti lang yung sa'yo eh. Tapos nanawa ka na kasi na-stress ka na. Oo.
1: Ah, ganun ba?
0: Hindi nga, pang ilan nga, hindi mo sinasagot. Marami din. Oh.
1: Hindi naman.
0: Hindi kayo.
1: Hindi naman sa kaso namin. Ah, so ang entry ko dapat talaga, taong dapat bigyan ng chance. Pwede, safe.
0: Oo nga, binigyan mo nga ng chance eh.
1: Oo, hindi kasi naman yung ano, parang ako naman ang may kasalanan una.
0: Yung
1: diba?
0: Una, oo, kasi bigla kang nawala sa sirkulasyon.
1: Oo.
0: So parang ano yan, closure para sa'yo, no, nung biglang bumalik. Pero,
1: nagkita kami ulit.
0: Nung nagkita at nakahulihan. Nakahulihan.
1: Grabe, nervous ako noon pag step ko sa airplane, tapos siya yung nandun sa upuan.
0: Ano yan yung pagkakita niyo ulit?
1: Oo.
0: Para iba yung naniniwala naman ako iba ang feeling nun.
1: Upuan,
0: oh, grabe yung ganun pagka, tsaka yung sa mga ganyang pagkakataon talaga mapapaisip ka na ano bang gustong ipahiwatig nitong moment na ito. Kasi sa dami-dami ng pagkikitaan ninyo, di ba? Bakit sa ganun pa?
1: Tapos yung second, mga third row ako, tapos may kasama, may katabi, akala ko family niya.
0: Sino pala?
1: Wala, ano lang.
0: Katabi lang.
1: Solo lang siya. Siguro na taon lang na siya yung nasa dulo.
0: Solo ka nun? O may kasama ka?
1: Wala. Punta lang akong Hong Kong nun dahil kay BFF yung anak.
0: Grabe. Di ba? Talaga mapapaisip ka. Oo.
1: Hindi naman ako nung babaan na. Hinayaan ko mauna.
0: Nakita? Sino una nakikita? Ikaw lang. Ikaw una.
1: Hindi. Kita niya ako pag kasi buk nga yung upuan niya eh.
0: So, no, sino una nakakita?
1: Muntik na akong malip. Siya. Kasi pag-angat kong mukha ako, nakatingin na siya.
0: Hindi, tsaka sa boarding, feeling ko makikita na kayo pag sa boarding pala.
1: Hindi, muntik na akong mahuli. Sa tinapos ko pa kasi yung RYM.
0: Sorry ha.
1: Muntik na akong malit.
0: Kaya hindi mo siya nakita sa boarding.
1: Huli na nga. Nakasakay na lahat ang ad.
0: Grabe,
1: tapos, pinauna ko talagang bumaba naman. Eh kaso doon na sa ano, escalator, di ba, nasakay ka pa ng train doon, di ba? Pagbaba mo sa Hong Kong. Nakabang.
0: Inintay ka.
1: Doon na siya nagabang, yes. Tapos, parang hindi ko lang pinansin. Kung
0: pero yan, kinutupin mo na may kipag-usap sa'yo.
1: Eh, nakabang eh.
0: Sabang?
1: Pero
0: hindi.
1: Kunyari hindi ko siya ano.
0: Oo, kunyari
1: doon. Kaya tumitingin doon. Tapos sabi niya, oh, is na berang doon niya. Sabi sa akin.
0: Kilig ka naman.
1: Ayun, tapos, kumusta yun nga? Tapos sabi niya, nagmamadali ka, breakfast muna tayo. Sabi niya,
0: grabe, wala na.
1: Yung sundo ko, ano pa.
0: Wala
1: first time kumupunta dun sa lugar nung, sundo ko mga 1 hour pa.
0: Nako, pagka ganyan, sure na yan.
1: Kaya yun.
0: So, doon nag-start yung una mong binigyan siya ng second chance. Eh, pero iba nga rin yung ano mo eh, yung lagay mo doon. Kasi nga, ikaw yung feeling mo, may unfinished business ka sa kanya eh. Kaya siguro, ang bilis mong, sige, okay, fine, ganyan. Wala naman sa
1: parang yun na nga yun, parang yun na yung chance na makapag-explain ng bawat sa amin. O lalo na siya, kasi samahan loob niya sa akin, ganun.
0: Correct. So, nung pagkatapos nun,
1: ayun ka na.
0: Yun nga, ikakat ko. Bakit ikaw naman, hindi mo na siya binigyan ng iba pang chance nung
1: minanay? Hindi ba binigyan? Kahit nahuli ko na nga.
0: Oo nga. Oo nga, binigyan mo pa. Kasi umuwi pa kayo dito, di ba? May ganun pa, di ba?
1: Oo, di ba?
0: Pero bakit tumigil na?
1: Eh, nawala nga siyang bigla.
0: So, if ever, willing ka pa. Hindi nakasagot.
1: Hindi na kasi nga yung reason na di sabi ko sa'yo.
0: Oo, na-stress ka na.
1: Yung nalaman nung wife na yung yung naka-ready na siya pa magpakasal kami.
0: Ay!
1: Na-alerto yung
0: babae. Baka pwede ako umabay sana. O, sayang naman.
1: Nakaplano talaga siya. Kasi sabi ko, ayaw ng mga batang magpakasal ako. Parang inaano ko na nga sa kanya na okay lang ako eh. Na hindi ako pakasal. Ay, sabi niya, hindi. Kasi yung dream nga niya nung kami pa nung mata kami, ako nga daw. Kaya kailangan matupad yun.
0: In fairness.
1: Biglang hindi pumirma yung girl.
0: Wala. Wala.
1: Oh, naglaho siya. Yung siyempre nakakahiya sa part niya, di ba?
0: Correct. Oo, kasi parang pati siya dead end na dun eh. Wala siya magagawa.
1: Pero tumatawag-tawag sa akin hanggang ngayon sister niya, parang nag-explain na kahit hindi pumipirma yung girl, matagal na talagang wala sila. Parang ibig niya sabihin, free naman siya.
0: Oo, parang wala namang din talagang ano, problema.
1: Oo, parang ibig niya sabihin, ano, okay ka ba? Okay pa ba siya sa'yo? Ano yung maging situation niyo? Ganun kasi, yun nga lang hindi magagawa. Yung...
0: Kaso yun naman ang gusto niya para sa'yo, yung may kasal. Tapos abay, sabay ako. Nakikisali na siya. Nakikisali sa love story.
1: Hindi pa kayo pinuhan ni Inang. Ayan.
0: Oo nga eh. Wait lang, tinan mo ngayon, may pumasok. Sabi ng nanay ko, kumusta mo kay Ate Mel? Ganda ng boses niya. God is good all the time. Sabi niya, God is good all the time yung nanay ko.
1: Thank you. Oh. Nakadaan na sila, Marvin.
0: Hindi pa, mamaya. Nalampasan nga.
1: Ayun
0: ako. Hindi, papunta kasi sila, napadaan sila, tapos nagising ako alauna, and chat ni Marvin, 10:30 daw yung daan nila, so syempre hindi na. Sabi ko, babalik pa ba kayo? Oo daw, bukas daw. Kaya sabi ko kay mami, mag-antay bukas, tanghali hanggang hapon daw. Iabot nung nanay ko yung mga kinuha ang palay yung nanay ko. Kahit ako.
1: Ano lang naman yun, ibabalik pa na. Ako, nag-i-enjoy na lang ako talaga sa sinusundan ko yung ano niyo ni Marvin at saka ikaw.
0: Saan?
1: Ang saya, di ba? Yung ano niyo, yung story, yung love life niyo. Inaabangan ko si Zack eh. Ay, hindi pala.
0: Ayaan mo na muna si Zack.
1: Hindi, si Zack. Si
0: sino?
1: Si introvert.
0: Ah, si Jax?
1: Si Jax.
0: Ah, wala to. Oo,
1: magka-girlfriend.
0: Walang, baka ano na ako, baka golden anniversary na ng RYM, pagkagan.
1: Ay, tuwan-tuwa ako sa mga istorya ng ano nyo.
0: Dito ka na lang kinikilig. At saka may mga nakakilig namang kwento nga dito, pwede na rin naman yun. Mm-hmm. Pero kung sakali...
1: Yung mga anak ko kasi ayaw mag-asawa ng dalawa eh.
0: Dalawa na ba? Akala ko ba isa lang yung ayaw mag-asawa?
1: Dalawa, panganay tsaka bunso. Yung gitna lang ang may...
0: Sabihin ko, dalawa, panganay bunso, di lahat na yun. may gitna pala. Yung gitna nagkasama. Yung gitna, yung may anak, yung may apo.
1: Ito yung may tatlong
0: pamilya. Okay. Wala, ganun talaga. Minsan, makikilig na lang tayo sa buhay. Pero, paano ko, ito, last question ko siya, paano kung ganun nga na okay lang... Habawa, nagbago din yung isip niya. Kasi parang sabi mo nga, di ba kasal gusto niya? Paano pag nagbago isip niya na, hindi, sige, ano na to? All the way na tayo dito. Kung ano man na sabihin nila. Ganun, ano sabihin mo?
1: Oo nga, yung parang siguro, ibig niya sabihin, ayaw, ikaw nga, ayaw nilang magpapakasal ka.
0: May conditions ka din naman daw. Oo,
1: kasi nga daw, yung sa will nga.
0: Kaso. Mag-jowa na lang tayo forever, ganun. Di ba? Alam mo, pabago-bago din ako ng decision dito eh. Naalala ko dati, ayaw ko. Tapos ngayon, gusto ko.
1: Ako naman, pag sinabi kong final na hindi na, hindi na talaga. Hindi na talaga.
0: Hindi nga.
1: Hindi na. Ano na siya? Para mapanatag din yung family niya before.
0: Sa bagay. May kanon din. Hindi kasi mag-jowa na nga lang. Hindi naman na kung ano pa. Namimilit.
1: Sa mga edad na ganito, hindi niya mag-jowa. Ang gagawin niyo.
0: Bakit? Ano naman din?
1: Hindi ako natuloy na nakipagtanan nun before. Tignan mo ka talagang ayaw kasi sinasama na ako ano nangyari sa akin. Na-fracture.
0: May mga signs parang feeling mo ganun. Ano na kayo?
1: Sabi.
0: Wala ka kasing ka-HHWW kaya ka na-fracture. Kailangan mo kasi ng ka-HHWW kaya ganun.
1: Ay na ako. Sa bagay, sweet siya talaga. Pero hindi na. Ano na kasi?
0: Ayoko na magsalita kasi...
1: Yung health, condition, hindi na pwede talaga.
0: Hindi yun nga yung masweet eh. Di ba yung aalagaan ka?
1: Sabi ni Mr. Wright eh.
0: Ano?
1: Sabi ni Mr. Wright sa akin. Kung siya daw si ano, si FL, susulitin din niya natitirang time.
0: Oh, minsan lang ako umagree kay Mr. Wright ha. O sige, tama si Mr. Wright. Oh, di ba? Di ba masweet nga yun?
1: Tama si ano si Nanay Flor. Baka masaktan pa siya sa ganitong edad.
0: Aba, talagang mananakit pa. Ay, nako.
1: Ano na lang. Hintayin ko na lang yung kontay na nga dalaw ko dun sa sarap dito eh, sa probinsya. Oh, I think na buti na nila ako binalikan. Ayaw na nila ako dun.
0: Saan? Oh, hindi, tsaka mag-relax ka kasi. Yun nga yung point nila dyan. Kaya ka nila iniiwan dyan.
1: Ayun na nga daw kasi ano daw. Yun nga yung sabi ko sa'yo, nawala yung, hindi na raw ako enthusiastic, hindi na ako nakiki sa kanila, nakakulong na lang daw ako, correct, tapos correct. Hindi raw sila sanay na ganun ako. Tsaka ayaw na nila ako mag-work talaga. Nandun daw ako, nandyan ako.
0: Napapa-work ka talaga.
1: Oo, nandun na.
0: Diyan ka na lang, mag-ano ka na lang, kain ka na lang dyan ng ginataang santol. Magsinantolan ka na lang dyan para relax ka lang dyan.
1: Kaya nga, tapos Uy, kanina, nung dumalo ako doon sa Musileo, doon, cementerio.
0: Ano sabi?
1: Ay, nilibing yung ano, yung natanda mo yung kinento ko sa'yo sa Barbero na apat na yung fans ng RYS.
0: Pangat
1: ako lagi. Namatay na isa.
0: Wala. Ay, napapapindot pa ako doon sa ano.
1: Hindi, kasi mga ano yun eh. Kasi hindi ba yung driver ko nga, dito na siya kasi hindi ko na kailangan dyan dahil di ko umaalis. Sabi niya sa akin, ay di sabi ko punta ako ng ano, samahan mo ako sa cemetery. Ay ma'am, sabi niya, yung ano, yung isa dun sa apat.
0: Naku.
1: Ano, ayan, sabi niya.
0: Bakit may ayan? Anong ayan?
1: Sa cemetery, ayan. Yung
0: siya yung nasa cemetery.
1: Tapos sabi niya, at least makita niya ako, di ba?
0: Kako. Oo, sabagay. Talagang nakiramay. Pero nakikiramay po kami sa pamilya. Maraming salamat sa...
1: Ay, oo.
0: Kahit papano, naging parte ako ng buhay niya. Thank you. Good morning doon sa tatlo pa.
1: Dito nga, alam mo,
0: malakas po kayo.
1: Pag yung sabi ng ano ko, para daw ano, dugtong-dugtong yung mga radyo pag lalakad ka ng gabi, yung station mo.
0: Grabe ka naman, parang inubolan niya na ako niyan, ha?
1: Hindi, malay ko ba dyan sa ganyan? Ikinikwento lang naman, driver.
0: Babati, ipasilista mo doon sa driver para mabati natin dito kung sino-sino sila.
1: Ano? Dumadaan lang sa mga kabahayan na bukas yung radyo, mga ngatok siya.
0: Oo, pagtigil. Oh, sino narikinig dyan? Palista dito para mabati kay Kuya Dan. Oh, gaganunin.
1: Ayan, naririnig nila yun.
0: Ayan, good morning sa mga nakikinig dyan sa...
1: Hindi malalaman nilang tiga rito.
0: Hindi ko nga alam kung nasa si Ate Mel. Basta kung nasa si Ate Mel. Oo, good morning sa inyo dyan.
1: Basta ano, masaya daw yung program mo. Tsaka yung mga SG dyan sa Big 1, 2, and 3 nakikinig sila sa'yo.
0: Good morning mga sir.
1: Hindi ko napapanggitin yung mga pangalan nila. Nahahaba pa tayo. Saka yung sa resort may bago doon.
0: Oh, yan.
1: Po rin ng transistor para makinig din.
0: Talaga namang. Spoiled. Salamat sa lahat na nakikinig. Di ko alam kung nasan kayo, pero kung nakikinig ka.
1: Ay, hindi importante.
0: Kaya nga, kung nakikinig sila, para sa inyo ito. Oo,
1: kaya ko sila rin. Tuwan-tuwa sila kasi may napag-anuhan sila sa oras na
0: lang. Tumawag din kayo parang ganito. O, tinaman, para na kami dito magkumari ni Ate.
1: Lalo na si Josie, gustong-gusto.
0: Kaya nga, tawag lang ko kayo dito. Sige na,
1: 309. Sila.
0: 309 na. Maraming salamat, Ate Mel. Para tayo nagchichismisan dito.
1: No.
0: Salamat.
1: Sige na, thank you.
0: Natalie Cole, Inseparable, ang sayo. Alright, sige.
1: Bye.
0: Alas natin, 309. Magbabalik po, Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Angelo Cañizares, Kuya Dan, good morning. Siguro ang pwede ko lang mabigyan ng second chance ay yung pinapanindigan niya ang kanyang ginawang kasalanan na konti lang ang naging epekto towards sa akin. Pero kung sobra at medyo naging malala ang ginawa niya na humantong sa emotional damage. Expect na niyang hindi kami magkakaayos in good terms nor forgive that person. It is the best to leave him or her for good dahil alam ko may mas mabuti pang tao kaysa sa kanya. So far, yung isang dating kaibigan pa lang namin ang hindi pa sure kung mapapatawad namin since isa ako sa dinamay niya dahil lang dinedepensahan ko yung kaibigan namin sa kanya. Dahil na rin sa pagiging, pagiging maltrato o pagmamaltratong ginawa niya nung senior high school. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, sa palagay ko, yung taong pwedeng bigyan ng second chance ay yung mga taong nakagawa ng bagay na hindi sinasadya. Tama din naman. Pero depende rin sa nagawa. If maliit na bagay o pagkakamali, why not? Pero if nagkamali siya at alam niya sa sarili niya na mali po yun, pero ginawa niya pa rin, sa palagay ko po, hindi na dapat. Kasi baka maulit lang pag pinagbigyan pa at nakakasira na rin po ng tiwala. Maraming salamat po, sabi ni Martina Mana ay. Sabi ni Yayi Talents, sa katanungan kung sino pwede mong bigyan second chance, kundi ilang beses ba natin pwedeng patawarin ang ating kapwa o sino man. Kung susunod tayo sa kautosan ng Diyos, ni Lord, ayon sa Mateo 18:21-22, sabi ni Jesus, 70 times 7 at ito ay simbolo ng limitless ng pagpapatawad. Kung ganon si God meron limitless na pagpapatawad, tayo pa kaya? Sabi ni 70 times 7. Comments naman ninyo sa ating Facebook page, basahin natin, sabi ni Erlinda San Andres. Kuya Dan, siguro dapat po bigyan ng second chance ang isang tao na maliit lang ang naging kasalanan. Halimbawa, humiram sa akin ng isang gamit tapos nasira niya ito. Siguro po hindi naman sinasadya na masira. Sa pangalawang pagkakataon na ganun din na nangyari, baka hindi na ako maniniwala. Hindi ko nabibigyan ng second chance na magpahiram. O kasi nasira ulit eh. Ang ibig sabihin nun, wala siyang pake sa gamit mo kung masisira o hindi. Ganun. Sabi ni Fernando Bodo, may sumisilip-silip din. Good morning, Kuya Dan. As human, pagbigyan ko siya ng second chance, pero he or she should promise na hindi na nauulitin. At least, warning na yon na wala ng third chance. Request ko any love song ni Matt Monroe. Sabi ni Fernando Bono, Bodo. Barado kasi ilong ibodo, sabi ko. Lori Santos, depende siguro sa nagawa niyang kasalanan, mapapatawad ko siya agad. Pero kung sincere siya sa sarili niya at hindi na uulitin, mahirap kasi bigyan ng second chance. Baka abusuhin naman ang kabaitan mo. Mahirap magtiwala agad. Kausapin mo siyang mabuti. Listening from Bulacan, sabi ni Lori Santos. Depende, Kuya Dan, sabi ni Miss Maria Dulce Orate, kailangan may observation period. Ayan, i-observe kayo. Hindi agad-agad, titingnan muna natin. Kung talaga nagsisisi na at hindi na ulit magkakasala. Otherwise, kick. Anong kick? Kipain mo, ganang kick. Sabi ni Flor de Lisa de la Cruz, sa akin, kung humingi naman siya ng tawad sa lahat ng kasalanan niya, pinagsisisihan niya, bibigyan ko siya ng second chance, sabi niya. Nag-good morning si Merly Mendoza at si Simon Wright. Sabi ni Simon, kung ang isang tao ay nakapagsalita ng masama at pagkatapos ay napagtanto ang kanilang pagkakamali, tunay na humingi ng tawad, nararapat silang bigyan ng second chance. Gayunpaman, mahalagang magtakda ng boundaries at suriin ang sitwasyon upang matiyak na ito ay isang healthy at safe choice. Yung healthy at safe choice. Diba? Kasi kung masyado ka naman mapagbigay at nilalagay mo naman sa alanganin ng iyong sarili, parang mali din naman yun. Oo, syempre, una mo poprotektahan dapat sarili mo pa rin. Sabi ni Carol Tolentino, yung tao sa pakiramdam mo na sincere na humingi ng second chance, yun doon bibigyan mo ng second chance. Nag-good morning si Miriam Ong, sabi ni Vanya, ang mga taong remorseful lang po ang dapat bigyan ng second chance. Dati nagbigay ako ng second chance sa isang tao pero inulit niya lang agad-agad ang pagkakamali niya. After nun, ligwak na siya sa buhay ko. Ligwak ganon. Happy Friday sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga comments. So it really depends, no? Sa sitwasyon at sa pagkakakilala mo dun sa tao at kung papaano humingi ng tawad yung taong nanghihingi ng second chance. Kasi bakit ba manghihingi ng second chance? Siyempre may ginawa sa yung hindi mo nagustuhan. Kaya nanghihingi ng second chance. So magaganda yung mga sagot ninyo, no? May observation period sa mga taong remorseful lang. Maraming thank you sa inyong mga comments at mga kasagutan. Oras natin, 3:28 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang mga headlines ngayong umaga ng June 19, 2026. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta DZMM.
3: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, June 19, 2026. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 78. Senado, balik trabaho na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. ICC warrant of arrest laban kay Senador Bongo, pinabulaanan ng DOJ. Davao City Congressman Paolo Duterte, binueltahan ng Malacanang. Immigration Lookout Bulletin laban kay ex-Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin at apat na iba pa hawak na ng Bureau of Immigration. Panibagong research vessel ng China namataan sa Panatag Shoal. Balita sa lalawigan, mga taniman ng tubo na apektado ng peste sa Visayas, dumoble. Sa showbiz, Ma'am Chimelay Cantiveros naghatid ng tulong sa kababayang apektado ng malakas na lindol sa General Santos City. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala tinalo si world number 2 Elena Rybakina sa round of 16 ng Berlin Open. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta DZMM.
4: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:41 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. June 19, 2026. At oo, birthday ni Gat Jose Rizal. Kung siya ay buhay pa ngayon, siya ay 165 years old na. Pinanganak ating pambansang bayani, June 19, 1861. Ayan na. Na-confirm ko na, Jaska. At saka sa aking kaibigang si Bea, si DJ Bea ng MOR, happy happy birthday sa iyo. At sa lahat po naman nagbe-birthday today. Uy, alam nyo, may naalala ako. Kanina sa Farmers, may nabili ako na ano, yung ube. Alam nyo yung ube na oblong? Ay, ngayon lang ulit na ako nakakain ng ube na oblong na yon. Ang sarap. Sarap talaga yun eh. Tapos, yung makinis na yung plastic yung cover niya. Plastic cover. Basta yung ube na pa-oblong yung ano. Tapos medyo makapal nga siya. Ang problema ko, naubos ko siya. Parang mali, pero parang namiss ko kasi yung ube. Sarap eh. It's so yummy. Oo, nakaubos ako ng flat. Ano ba yun? Tawag ba dun? Ube halaya ba tawag dun? Basta masarap siya, matamis-tamis siya. At saka, batiin din natin ang lahat nga ng mga ano ngayon, mga virtual assistants na lahat naman yung mga clients sa ibang bansa. No? Kasi holiday sa ano ngayon, sa ibang bansa. Bukas pa sa kanila kasi Juneteenth ang tawag nila dun. Oo, Juneteenth. Holiday nila yan na 170th day of the year. Nito, Artigas Day is an Uruguayan public holiday honoring Jose Gervasio Artigas. Kaya naman makakapagpahinga ang ating mga virtual assistant dyan mamaya-maya. Maraming thank you sa lahat ng mga nakisama sa atin sa kwentuhan. Pumahumahabol ng pabati sa atin si Tita Nel Castillo Panganiban, ang nanay ng ating dating kasama dito na si Moira. Mabuti pa si Tita Nel. Oy, nandito si Moira noy sa araw ha. Ayan ha, pagka may nakakrush na artista nandito ha, no. Pinipicturan si Elijah Canlas. Tita si Moira po nandito noong isang araw. Pinicturan po si Elijah Canlas. Crush po niya si Elijah. Oo. Mabuti pa si Tita Nel, nakikinig pa rin sa atin hanggang ngayon. Maraming salamat Tita Nel at good morning. Salamat sa pagsilip-silip sa programa kapag ka nagigising ka ng ganitong oras. Thank you. Sino pang mga hindi ko nababati, let me check para walang maiwan. Mga sabihin ninyo, hindi ko kayo nababati. Si Mimi Trinidad, nag-good morning. Sabi niya, ano? Please play the song, Oh My Papa. Thank you, Daddy. Thank you. Sinong Daddy? Ako ba yung Daddy? Sinong... Si Daddy Dan, ha? Ayan, I think nabasa ko naman ang mga comments ninyo. Good morning! Sa lahat po ng mga nasa biyahe sa mga sandaling ito, mga kasama natin mula pa kani-kanina, kung nasaan man po kayong banda, good morning sa ating mga manong driver, no? Taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, moto, taxi, truck driver, pati mga pahinante. Magandang umaga ho sa inyo. Noong isang araw, naalala ko, ang daming truck dyan sa may Sampaloc, sa may Aurora Boulevard. Hindi ko alam kung bakit. Oh, nakapila. Ang traffic na, ano to, ano ba tawag? Saan ba yun? Northbound ba yun o southbound? Hindi ko sure. Basta yung papunta ng Cubao mula sa Aurora Boulevard. Ang daming mga truck, no? Napaisip ako, sabi ko, sino kaya dito sa mga truck driver na to nakikinig ng Remember Your Music? Kasi marami nakikinig sa atin yung mga bumabiyahe ng ganitong oras, mga madaling araw. Yung mga napapara ng mga MMDA dyan sa may EDSA. Nakikita ko eh, pagka madaling araw, hindi ko alam, siguro bawal siguro or may permit, no? Hindi ko sure. Pagka papasok ako ng RYM, ang dami ko nakasabay ng mga truck, tapos pinapara sila ng mga MMDA dyan sa may... Ito, bago mag-flyover dyan sa may Quezon Avenue. Oo, nakikita ko. Eh baka may mga nakikinig ng RYM dun, batiin natin. Good morning po sa inyo. Ang mga taxi driver na lagi din nakatutok sa atin, no? Hindi ko man alam ang mga pangalan ninyo. Pero may isa na akong kilala, si Kuya Ray. Tama ba si Kuya Ray? Teka, hanapin ko nga yun. Si Kuya El Ali Elevada. Yan, may isa na akong kilala ng taxi driver. Pagka ano, sa mga taxi driver dyan na nakikinig ng RYM, sa bagay, hindi nyo naman alam kung ano yung tsura ko. Basta pag nabosesan nyo ako, sabihin nyo kaagad oh, para mailista kong pangalan nyo dito. Kasi nag-chat downloads ako dito eh. Oh, yung mga gusto magpabati para di ba ma-recognize natin sila. Yung mga UP boys na mga TNVS driver, yan. Oh, mga nakikinig din sa atin yan. Good morning po sa inyo. Hindi ko alam kung bakit UP boys. Ano ba yun? Sa may UP ba ang ikot ninyo? Hindi ko sure kung UP yun o UP boys yun. Oo, basta sa mga TNVS driver na lagi ding nakatutok sa atin, magandang umaga ho sa inyo. Biyernes na, ano mga bagay na gagawin at mga bagay na kailangan tapusin ngayong last day of the working week. Oo, para sa mga may pasok ng ano. O, hindi naman holiday dito sa atin, pang ibang bansa lang yung Juneteenth. Dito sa atin, as usual, meron tayong may pasok pa rin ng sangkatauhan. Oo, so Friday, alam nyo na ang dapat asahan. No? Medyo traffic kung saan-saan. Kahit naman di Friday, nagta-traffic tayo. Kaya alalay lang, huwag masyadong mainit ang ulo, ha? At saka sa mga sinisipon dyan, good morning din. Sabi nung nanay ko, bakit ganyan ng, hindi ko din alam. Kasi 'di ba nung isang araw parang may sakit ako tapos gumaling ako. Tapos ngayon bumalik na naman siya. Siguro nalamigan ako sa aircon, 'di ko alam. Naiinis na nga ako parang tunog kulob. Alam mo 'yung tunog kulob? Pangit 'no, kaya 'wag kayong magpapasipon ha. Lalo na ganito, minsan umuulan, minsan umaaraw. Usually pagkatanghali mainit pa rin talaga no? Pero kapag yung umaga at saka yung gabi, medyo makulimlim ang panahon. Mag-iingat tayong lahat, including me. Oo. Kasi sinisip mo na ako ngayon eh. Si Carol Tolentino, batiin natin. Pati si... Sino ba yung kanina nalampasan ko dito? Wait a minute. Si Fernando Bodo. Yan. Good morning, good morning. O, eto na. Anong oras na ba? Sakto, 3:48 na po ng umaga. Magandang Friday morning once again, June 19, 2026. Sa lahat ng mga nagbe-birthday today, happy happy birthday. Enjoyin ang araw na ito, no? At walang ibang wish si Kuya Dan, kundi maraming blessing ang dumating para sa inyo. Simulan natin ang ating Yugyug and Time with a song from Bobby Darin. Splish Splash. Gising na, bango na. Yugyug na.

Bangunan. Thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula ba kanina ang alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. Eksakto. Apat na minuto bago mag alas 4 ng umaga. Oy, gising niya na yan ha. Igalaw-galaw niya na yan ha. Wake up na Little Susie ha. Biyernes na, no? Yakang-yaka mo yan. Oo, ilaban mo na ang Friday. Ooh-la-la. Salamat, salamat. Bukas ulit, Sabado morning, meron pa tayong programa. Oo, magkarinigan pa tayo bukas. Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Habang inyong Kuya Dan ay pabababain ko muna ito. Pababain ko muna itong sipon. Ayaw mawala eh, nakakainis na nga eh ha. Thank you, until then, nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo. Ano yan, may papabati ka ba, Carno? Ah, Carno, papabati ka. Nakasama niyo nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Friday! Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto alas 4 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon.

0: Ngayon po ay Biyernes. Yehey! Friday! June 19, 2026. Narito na po mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Malakihang rollback sa presyo ng langis. Nakaamba sa susunod na linggo. Presyo naman ng langis sa world market lalo pang bumaba.
1: Patay sa Lindolo sa Mindanao, halos 80 na halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura, sumampa sa halos 1.4 billion pesos.
0: Senado balik trabaho. Senate Flix tapos na. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Alan Peter Cayetano bumanat na naman sa bagong Senate leadership.
1: Dating Ateneo Head Coach Tob Baldwin, posibleng makontempt sa hindi pagsipot sa CIDG. CIDG isusumite sa DOJ sa susunod na linggo ang kanilang report sa pagkamatay ng dalawang student-athlete.
0: Sa lalawigan, mga bangkay ng babae at lalaki sa loob ng kotse sa Tarlac, hindi nakitaan ng mga sugat. Isa pang bangkay na diskubre sa loob ng abandonadong SUV sa Nueva Ecija.
1: At sa balitang sports, world number 2 tennis player, pinataob ni Pinay tennis star Alex Ayala. Ayala, pasok na sa quarterfinals ng Berlin Open.
0: Magandang araw, mga kapamilya. Kumusta po kayo? Nag-breakfast na ba kayo? Team Pogi muna tayo ha. Hanggang alas 5 na madaling araw, ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, maupay na aga. Magandang morning. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning!
0: At ngayon sa detalye ng mga balita, good news muna tayo ha. Pero next week pa ninyo mararanasan itong good news na ito. Lumaki pa ang ibinaba ng presyo ng langis sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. Mahigit 9 pesos kada litro ang posibleng rollback sa diesel at mahigit 10 piso sa kerosene. Ang presyo naman ng gasolina, mahigit 5 piso na rin ang ibinaba ng presyo. Sumadsad pa ang presyo ng langis sa world market matapos pirmahan ng Iran at Amerika ang Memorandum of Understanding at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Energy, posibleng pumaba sa pre-war level ang presyo ng langis sa bansa kung magtutuloy-tuloy ang pagbagsak ng presyo nito sa world market. Ang DOE ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim pa rin ng State of National Energy Emergency ang ating bansa. DZMM!
2: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
1: 78 na ang kumpirmadong patay sa magnitude 7.8 talindol na yumanig sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Base sa tala ng NDRMC, pinakamaraming namatay sa SOC Sergeant na umabot sa 57 o 57 at 21 sa Davao Region. 30 ang patuloy na nawawala at mahigit 1,300 ang mga sugatan. Mahigit 350,000 pamilya o 1.5 million individuals ang naapektuhan ng lindol. Isinilalim na sa State of Calamity ang 14 na lugar dahil sa lawak na pinsala na idinulot ng pagyanig. Halos 1.3 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at halos 30 million pesos sa agrikultura.
2: Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Davao Oriental kaninang alas 12.34 ng madaling araw. Ayon po sa PIVOC Tectonic ang lindol na namatanang epicenter sa layo 66 kilometers sa bayan ng Tarragona na may lalim na 22 kilometers. Intensity 2 sa Mati City, Governor Generoso, Manay, San Isidro at Tarragona sa Davao Oriental. Intensity 1 naman sa Davao City at Bislig City sa Surigao del Sur. Asahan ng mga aftershock pero walang inaasahang pinsala na dulot ng lindol.
3: Basta AM, DZMM!
1: Sa ibang balita naman, inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na tapos na yung drama o yung Senate Flix at balik trabaho na ang Senado. Ipauubayan ni Gatchalian sa kanyang work ethic na maging batayan ng kanyang magiging estilo ng pamumuno bilang leader ng Senado. Nakahanda si Gatchalian na makipag-usap sa mga membro ng minorya at isang tabi ang kanilang pagkakaiba sa politika. Ikinatuwa ng bagong Senate President ang pagdalo ng ilang membro ng minorya sa special session noong Miyerkules kahit hindi pa siya kinakausap ng pinalitang si Senator Alan Peter Cayetano. Samantala, kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na magbabalik normal na ang sitwasyon sa Senado sa pag-upo ni Gatchalian bilang bagong Senate President. Inaasahan niya ng lahat na magiging normal na ulit ang pagpapatakbo sa Senado.
3: Basta AM-DZMM.
0: Isang araw matapos formal na mapalitan bilang Senate President, nag-Facebook Live, as always, at tinupakan ni Senator Alan Peter Cayetano ang grupo ni Senate President Sherwin Gatchalian. Pumalag si Cayetano sa aligasyon ni Senador Panfilo Lacson na 700 milyong pisong pondo ang nasayang sa halos isang buwang panunungkulan ng dating Senate President. Buwelta ni Cayetano, ang Gatchalian Black ang ayaw magtrabaho at wala umanong itinalagang miyembro sa mga komite mula nang umupo siya sa bilang Senate President noong Mayo 11. Inakusahan pa ni Cayetano ang magkapatid na Senators Irwin at Traffy Tulfo. Gayun din ang iba pang miyembro ng Gatchalian Black ng umanoy pagpapakalat ng mga intriga laban sa kanya. Dagdag pa ng dating Senate President ang pagtatakip umano sa flood control scandal at hindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang totoong pakayaan niya ng grupo ni Gatchalian para makuha ang liderato ng Senado.
3: AM-DZMM.
1: Aminado ang House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte na meron silang hindi na pagkasunduan sa pre-trial conference ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na may mga hindi sila na pagkasunduan ng mga prosecutor pero maganda ang naging usapan at naresolba ito. Gusto niya ng mga kabilang panig na mapabilis ang pre-trial para sa mga spokespersons ng House Prosecutors, normal ang hindi pagkakasundo ng magkabilang panig sa pre-trial conference. Natapos na kahapon ang pagbusisi sa documentary evidence sa isa sa apat na articles of impeachment at itutuloy sa Lunes ang marking of evidence. Nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi para natalakay kung sino ang uupong presiding officer sa impeachment trial. Pero malinaw niya sa konstitusyon na ang siya bilang Senate President ang uupong presiding officer. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na si Senator Francis Cudero ang napipisil ng umupong presiding officer. Nilinaw din ni Gatchalian na hindi makakalaw sa paglilitis bilang Senator Judge ang nakakulong na si Senator Jingo Estrada sa Bisayan ng preventive suspension na ipinataw ng Sandigang Bayan. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! House Prosecutors dismayado sa hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Sinabi ni House Trial Spokesperson Rene Co na ang legal counsel lang ni VP Duterte ang humarap sa pre-trial conference kahapon sa kabila ng mga nauna niyang pahayag na handa siyang humarap sa tamang forum. Sinabi naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na bagamat maaaring i-authorize ng bise ang ilang individual na humarap bilang kanyang kinatawan, mas mainam pa rin kung dumalo ng personal ang bise. Pagpapakitaan niya sana ito kung gaano kaseryoso si VP Duterte sa pagharap sa mga aligasyong matagal nang ibinabato sa kanya. Nakulangan din ang prosekusyon sa inilatag na pre-trial brief ng defense team ng bise. Ayon kay Adyong, kahit makapalang dokumento ay wala naman anyang sustansya at pawang pagtanggi sa mga akusasyon at pagkwestiyon pa rin sa proseso. Tinawag naman itong tunuglata ni Ko dahil walang pagdedetalye kung bakit inilatag ang mga ebidensya o kung bakit ipinakilala ang ilang testigo para sa paglilitis. Kinumpirma rin ng House Trial Spokespersons na nagkaroon ng disagreement sa proposed stipulations kung kaya pinagsumite na lang anila ng komento ang parehong partido patungkol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Alam mo, kahapon, partner, akala namin isa lang na article yung matatapos nila eh. Pero nag-extend sila ng konting oras. Kaya dalawang articles of impeachment, Article 3 at Article 4, natapos na nila. So magbabalik sila on Monday para tapusin yung 1 and 2.
1: Sana matapos na agad yan. Yung gusto ng dalawang panig daw, matapos na agad.
0: Nasa time frame pa naman daw nila yun. Hindi pa sila gahul sa oras para sa July 6 hearing nila.
1: Malapit na rin.
0: Pasok pa rin naman. Correct. Samantala, isa pang report. Mayoriyan ng mga Pilipino duda sa magiging basehan ng mga senador sa paghatol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Ayon sa pinakabagong tugon sa masa survey ng Okta Research, 3 sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala na karamihan sa mga senador ay magpapasya batay sa ebidensya. 19% ng mga respondent ang nagsabing naniniwala silang magiging evidence-based ang desisyon ng mga senador, habang 32% ang hindi naniniwala. Pinakamalaki naman ang bahagi ng mga hindi pa nakakapagpasya na umabot sa 49% ng mga respondent. Ibig sabihin, mahigit 4 sa bawat 5 Pilipino o 81% ang nagdududa o hindi pa tiyak kung ang mga senador ay talagang magpapasya batay sa ebidensya at batas. Ayon sa Okta Research, ipinakikita ng resulta na mahalaga para sa publiko ang isang transparent, makatarungan at due process-based na paglilitis para matanggap ang magiging desisyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol.
1: Alas 4:13 na po na madaling araw, kilos gising bangon, binweltahan ng Malacanang si Davao Congressman Paulo Duterte matapos akusahan ng Marcos Administration na ginagamit ang ICC arrest warrant kontra sa mga kalaban sa politika. Maratandang siniwala ni Congressman Duterte na nakatanggap siya ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban naman kay Senator Bongo at 2 dating PNP official. Sabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na hindi dapat sinisisi ng kongresistang administrasyon at korte, lalo't isinampa ang kaso noong panahon ng Duterte administration. Binuweltahan din ni Castro ang kongresista sa paggamit ito ng ICC case para manoodyuhang magalit ang ilang Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Pinatsyudahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya si Congressman Duterte sa allegasyon nito at pagpapakalat ng hindi verifikadong report. Baka niya sabog ang kongresista nang sabihin nito na may inilabas na bagong ICC warrant of arrest. Samantana, kuha pa tayo ng report ng Radyo Patrol.
0: Pero ano sabi? Sabog?
1: Hindi ko kinaya.
0: Sabog daw?
1: Baka niya sabog yung kongresista nang sabihin nito na may bagong warrant of arrest daw yung ICC.
0: Ganun, sabog!
1: Samantala, Department of Justice nilinaw na wala pang natatanggap na abiso kaugnay sa umunoy ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo at 2 dating police official. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Kinumpirma ng Department of Justice na wala silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court kaugnay ng umanoy pag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Senador Bongo. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang impormasyon ay base sa beripikasyon na isinagawa ng Philippine Center on Transnational Crime. Lumalabas na walang hawak na impormasyon ng PCTC hinggil sa naturang ulat batay sa kanilang latest monitoring kahapon. Ginawa ng DOJ ang pahayag kasunod ng social media post ni Davao City Congressman Pulong Duterte na base sa kanyang highly reliable source ay nag-issue na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Go at sa 2 police. Si Go, na dating Special Assistant to the President, ay kabilang umano sa co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
0: Naniniwala ang kapo ng mga biktima ng war on drugs na maaaring ipadaan sa opisina ni Pangulong Marcos ang posibleng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Kasunod nito na social media post ni Davao City Congressman Paulo Duterte na naglabas na ang ICC ng arrest warrant laban sa senador at dalawang dating police batay sa isang reliable source. Sinabi ni ICC Assistant to Counsel Maria Cristina Conti na posibleng ipadaan ang arrest warrant sa opisina ng Pangulo sa halip na sa Department of Foreign Affairs dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Igreed din ni Conti na magandang pagkakataon ang Senate adjournment ng Kongreso para ilabas sa sinasabing arrest warrant at arestuhin ang senador. Nanindigan naman si Senador Go na wala siyang nilalabag na anumang batas at ipinagpapasa Diyos na ang kanyang kapalaran. Umaasa rin ang senador na hindi mapupolitika ang issue sa sinasabing arrest warrant ng ICC.
3: Basta AM! MM.
1: Posibleng ma-contempt si dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin kung patuloy na hindi sisibutin ang imbestigasyon ng PNP-CIDG sa pagkamatay ng mga manalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipacolao, Aurora. Muling inibitahan ng CIDG si Baldwin para humarap sa imbestigasyon ngayong araw. Sinabi ni DIL Secretary John Wick Rimulya na ito na ang ikalawang notice na ipinadala kay Baldwin. Inaasahan din na lulutang sa CIDG ang iba pang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles. Dagdag pa ni Rimulya, hinihintay pa nila ang statement ng isa pang player at coach na nasa ibang bansa bago magsumite ng rekomendasyon sa Department of Justice. Pero nilinaw ng kalihim na hindi pa nila tukoy kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili. Inaasahan sa susunod na linggo may susumite ng CIDG sa DOJ ang report nito sa ginagawang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Basta AM, DZMM!
0: Humarap at nagbigay ng salaysay sa NBI ang assistant coach sa Ateneo Blue Eagles sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Hindi nakapunta sa unang imbitasyon ng NBI si assistant coach Sandro Soriano dahil sa pinagdaraan ng emotional at psychological condition. Bukod naman kay Soriano, humarap din sa NBI ang siyang pamanlalaro ng Blue Eagles kabilang sina Jared Bahay, Ian Espinosa, Kyle Gamber, Joaquin Espina, Andrew Bongo at Sean Tuano. Ilang manlalaro naman ng Ateneo ang humarap sa hiwalay na imbestigasyon.
6: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Bureau of Immigration natanggap na ang Immigration Lookout Bulletin laban kina dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin at iba pang opisyal ng koponan. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
5: Kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nito ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na inilabas ng Department of Justice laban kay Ateneo Basketball Coach Thomas Anthony o Todd Baldwin. Kasama rin sa ILBO sina Christopher Kimpo, Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, isinama na sa database ng ahensya ang mga pangalan ng mga nasabing individual para sa mahigpit na pag-monitor ng kanilang mga biyahe. Inatasan din ng mga immigration officer na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad at magbigay alam sa mga kinauukulan sakaling mamataan ang mga nasa ILBO. Dagdag pa ng immigration, wala pang naitatalang recent travel history ng paglabas sa bansa ang mga kasamang individual. Nauna nang naglabas ng ILBO ang DOJ kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa isang team-building activity sa Dipacolao, Aurora noong June 8. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol! Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Alas 4:20 na po sa ibang balita naman, isang panibagong research vessel ng China ang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard nang namataan ang research vessel na Tong Ji sa Bajo de Masinloc. Tatlong Chinese Maritime Militia Vessel, dalawang Chinese Coast Guard Ship at isang Chinese Research Support Vessel din ang namataan sa labas ng Bajo de Masinloc. Kumbinsido ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Nauna nang kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na wala na sa Bajo de Masinloc ang namataang Chinese moving structure noong Mayo na nagsagawa umano ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem.
3: Basta AM, DZMM.
0: Pogi, anong oras na, Pogi?
1: Oy, oras po natin ha. Kilos Gising Bangor, it's Friday, 4:21 na madaling araw.
0: Oras na para ipadalangin yung mga shoutout. Ipadala sa ating Facebook, sa YouTube, at syempre sa ating Viber. Viber number na 0919-278-3000. Oh, syempre. Eh, i-read natin yung lahat mamaya. June 19, di ba 19, birthday ni Dr. Jose Rizal today? June 19? Oo, June 19 ang birthday.
1: Alam ko kailangan ng research party.
0: Hindi ka ba naimbitahan?
1: Parang, oo nga.
0: Ito nga. Birthday niya today, tanda ko yan kasi lagi kami nagpupunta sa Intramuros
1: noon eh. June 19, 1861, partner.
0: Oo, tanda ko pa. Mamaya siguro may...
1: Kaya pala marami nagpapashoutout partner na sa Calamba, Laguna.
0: Kaya yung mga pangalang Rizalito, di ba? Rizaldi. Rizal, sa birthday yan na mga yan ngayon.
1: Jose.
0: Happy birthday po sa inyo ha, sa mga nagbe-birthday ngayong June 19.
1: Kasabayan ni Pepe.
0: Diba? Pepe.
1: Pepe.
0: At syempre, doon sa mga nakatutok sa atin every day, si Kuya James Tomas Fuentes, magandang umaga kahapon, partner, binati natin ang Senate Sergeant at Arms. Sabi sa akin, Sir, ang batiin nyo naman po, special mention, yung mga nasa lobby.
1: Ano ba pangalan
0: May request ayaw magpatalo ng mga nasa lobby. Meron kasi nasa session hall, meron nasa hallway. Kada madaanan mo yun, sinasabi nila, nanonood sila.
1: Madaling araw, aga gumising.
0: Siyempre, nagre-ready yung mga yan papasok eh. Diba? Yung iba naman, overnight doon, yun nanonood sila ng balita natin.
1: Maayos na yung schedule nila papasok,
0: Magandang umaga po sa inyo ha, sa mga kaibigan natin.
1: Good morning!
0: Na staff ng Office of the Senate Sergeant at Arms ng Senado. Magandang umaga, Rizal Dinagit. Happy birthday din!
1: Happy birthday!
0: Sa aming pagbabalik, mag-aarestado sa pananaga sa kanilang kapitbahay sa Rizal.
1: At nurse arestado sa pagtutulak ng illegal na droga sa ospital sa Cagayan.
0: Hala ka?
1: Grabe ah. Yan at di ba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
3: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita-patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
3: 427. At balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Malaki ang rollback sa presyo ng langis, nakaamba sa susunod na linggo. Presyo naman ng langis sa world market lalo pa ang bumaba.
4: Patay sa lindol. Sa Mindanao, halos 80 na halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura sumampa sa halos 1.4 billion pesos.
3: Senado, balik trabaho. Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Senator Alan Peter Cayetano bumanat sa bagong Senate leadership.
4: At dating Ateneo head coach Todd Baldwin posibleng makontem sa hindi pagsipot sa CIDG. CIDG isusubite sa DOJ sa susunod na linggo ang kanilang report sa pagkamatay ng dalawang student athlete.
0: Panahon.
3: Alamin na po natin ang magiging lagay ng ating weather ngayong Friday. At sa mga may lakad ng weekend, abay, pakinggan nyo po ito ha. I-deliver po, ibibigay po sa atin ng paborito natin.
5: Pinaka-pogi.
3: Paborito natin.
5: Team Pogi yan.
3: Oo, kasama yan ng Team Pogi, di ba? Ng paborito nating forecaster mula sa PAGASA, si Ginoong Obet Badrina. Sir Obet, good morning!
6: Magandang umaga po sa mga paborito ko sa Badrina.
3: Yan no? Tayo.
5: Sure yan, ha?
6: Sana lahat po paborito. No? Pinagyan natin panahon kung saan po no, ngayong araw, malaking bahagi pa rin ating bansa ay patuloy na makararanas ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible po ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon po, hindi pa rin umiiral or mahina pa rin yung hanging habagat or southwest monsoon. Kaya napapansin ho natin, like, kagaya ho dito sa Metro Manila, medyo mainit pa rin yung panahon. This coming weekend, in-expect po natin possible na maging maulap yung kalangitan, especially po for Visayas and Mindanao. Naging ganap na bagyo na po, no, yung minomonitor din na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsive Ability. At ito po ay nasa mahigit 2,000 kilometro po no, na nasa may silangan po ng ating bansa. Posibleng itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng midnight or possible naman po ay bandang madaling araw po ng Sundays. Maliit pa rin yung posibilidad na tumama ito sa kalupa nating bansa. Pero po by weekend possible na medyo yung kaulapan po ito, tinatawag nating trough, ay maaaring magdala po ng medyo maulap na kalangitan sa bahagi po ng Mindanao. Pagdating naman ng mga first few days po next week, mga Monday, Tuesday, maaaring yung habagat naman yung magdala ng maulap na kalangitan dito sa may area naman ng Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi po ng Mindanao. So this weekend, generally po possible sa Visayas at Mindanao, especially sa eastern section na medyo maulap yung kalangitan, habang sa bahagi naman po ng Luzon ay possible mga localized thunderstorms pa rin ang mararanasan. So yan po yung ating in-expect na magiging lagay ng panahon. As of 4 a.m. naman po, meron tayong nakataas sa thunderstorm advisory, particular po sa Quezon, mga bayan po sa Quezon. So possible po na magtagal itong mga pag-ulan na to in the next 2 hours o hanggang mga bandang alas 6 po na umaga.
3: Ayun. Eh doon sa mga reservoir natin, Sir Obet, may mga pag-ulan kaya doon kasi bumababa yung water level natin, di ba?
6: Opo. Base naman po sa ating pag-monitor ng dam, sa ngayon po, no, medyo mababa pa rin naman yung hindi pa rin siya pasok doon sa tinatawag sa mga normal po na around 180. Nasa 166 pa rin po ito. Bagamat usual naman po itong pattern, no, normally po base sa ating mga past record, pag July po nagsisimulang tumaas naman yung ating tubig po or yung level po ng tubig sa dam.
3: Ayun. Sige, Sir Obet. Maraming salamat, ha. Hindi ba babatiin si daddy mo?
6: Alam niyo po bang birthday ng tatay ko po nung isang araw?
5: Ay! Ay batiin natin yan!
3: Bigyan natin lang mag...
6: Happy birthday! Ayan, yan naman yung gusto ko sa
3: inyo. Oo, di ba? Ang bilis. Anong pangalan ni daddy, sir?
6: Ay, sige po. Ang pangalan po ng tatay ko ay Renato, pero mas kilala siya na Buboy. Kasi paborito niya si Cesar Montano. Papa, happy birthday!
5: Happy birthday, sir,
3: happy
5: Buboy!
3: Happy birthday po at happy Father's Day din sa Linggo. Oh. Sir Obet, maraming salamat!
6: Salamat din po sa inyo. Happy Father's Day!
3: Si Sir Obet Badrina mula po sa Pag-asa.
0: Kalusugan. Ulat, kalusugan.
5: Hoy, ito po para sa mga mahilig matulog. Sa ating pong ulat kalusugan, nakatutulong ang pagkakaroon ng regular na oras ng pagtulog para mapanatiling maayos ang body clock o internal clock ng katawan, na mahalaga po yan para sa kalusugan ng puso at mood. Ayon sa mga eksperto, ang consistent na oras ng pagtulog ay may kaugnayan sa stable na blood pressure, mas maayos na tibok ng puso, relax na ugat at mas kontroladong metabolismo. Maaari rin itong makatulong sa emosyon dahil nakatutulong ito sa pagbalanse ng hormones tulad ng serotonin, dopamine at cortisol na may papel sa mood regulation. Nagpaalala naman ang mga eksperto na ang hindi regular na oras na pagtulog ay maaari magpataas ng panganib sa high blood pressure, problema sa puso, anxiety at depression.
3: Ano daw dapat gawin?
5: Eh dapat matulog, partner, kung halimbawa 8 to 5 yung tulog mo, ganun dapat yung body clock mo, hindi pa iba-iba. Diba?
3: Natulog na.
5: Pero kung tayo, halimbawa, ano nga sa gigising, alas 3 sa madaling
3: alas araw. Alas 3, so backtrack ka.
5: So, alas 6, alas 7, tulog na tayo.
3: Oo, dapat.
5: Diba?
3: Alas 5, alas 5.
5: Pag-uwi, tulog na agad. So, dapat maayos yung body clock mo para mas maganda yung mood pag-gising mo, mas healthy at iwas mo tayo sa problema sa puso at high blood. Lalo na ngayong mainit ang panahon. Marami na ngayon. Yeah. Ano? Yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday morning.
0: Agri-balita! Agri-balita!
3: Para po sa ating agri-balita, nagbabalik ang ating guest farmer. May guest farmer tayo.
5: Yan,
3: kaya nga. Mga kaso ng African swine fever sa Nueva Vizcaya, kontrolado. O kontrolado na ayon sa Bureau of Animal Industry. Narito ang balitang kumpirmado. Ang nakasulat, narito ang balitang kontrolado.
5: Kontrolado, mali.
3: Mali, sigurado. Kumpirmado, sigurado. Atin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Kelly's
3: farmer,
5: in the house.
3: Kelly the farmer.
7: Nilino ng Bureau of Animal Industry na nananatiling kontrolado ang sitwasyon ng African swine fever sa Nueva Vizcaya at walang malawakang pagkalat ng sakit sa lalawigan. Ayon sa Provincial Veterinary Services Office, may 23 ASF cases na naitala ngayong 2026 sa mga bayan niya ng Kasibo, Bayumbong at Villaverde. Gayunman, sinabi ng mga veterinary authority na pawang mga hiwa-hiwalay na kaso lamang ang mga ito at agad na natugunan sa pamamagitan ng surveillance, movement control at iba pang disease containment measures. Partikular na binanggit ng BAI na ang ASF case na naitala sa Kasibo noong Pebrero ay may kinalaman lamang sa isang magsasaka at hindi na aktibo sa kasalukuyan. Tiniyak naman ang ahensya sa publiko at sa hog industry na patuloy ang mahigpit na pagbabantay laban sa ASF. Hinikayat din ng mga hog racer na agad iulat ang mga pinaghihinalaang kaso at mahigpit na sundin ang biosecurity protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
3: Maraming salamat, Kelly the Farmer. At yan po ang ating agribalita muli.
8: Good morning!
3: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid.
8: Good morning!
3: At mangingisda.
8: Good morning!
3: Kaka, maya pabak.
8: Good morning!
3: Sa oras naman po na 4:35, abay tara na po. Alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Mga taniman ng tubo sa Visayas na apektado ng peste. Dumoble.
0: Masada Provincia. Provincia.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Visayas atid ni Romeo Sobaldo. Romeo.
9: Sa June 11 na report ng Sugar Regulatory Administration, umabot na sa 4,800 na hektarya ng tubuhan sa Visayas ang apektado ng peste na Red Stripe Softscale Insecto RSSI. Ayon sa SRA, ang RSSI ay nasa accelerated infestation phase na o mas mabilis na ang pagkalat. Sa loob lamang ng 6 na araw, nadagdagan ng 2,595 hectares ng taniman ng tubo ang inatake ng RSSI. Ayon pa sa SRA, may na-record na rin sila na pinakaunang kaso ng RSSI infestation sa Leyte. Ang Southern Negros Occidental ang nananatiling most critical area of concern at ang epicenter ng outbreak. Mahigit sa kalahati ng 4,800 hectares na apektado na taniman sa Visayas ang mula dito. Ang Negros Oriental naman ang nakapagtala ng pinakamabilis na pagdami ng apektado ng RSSI. Sa ginagawang quick response sa pest outbreak project ng SRA, namimigay ng pesticide supply sa mga Mill Districts Development Councils. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
5: Alas 4.37 na po na madaling araw sa Tarlac. Hindi nakitaan ang mga sugat sa katawan ang mga bangkay ng babae at lalaki na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa gasolinahan sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o Tiplex. Sa imbestigasyon, bumili sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyan nakaparada sa parking lot. Napansin ng gwardiya na matagal nang nakaparadang sasakyan kaya ipinalam na sa mga pulis nang inspeksyonin na diskubre ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 taong gulang na lalaki. Sinabi ni Tarlac Police Public Information Officer Captain Ruby Alcantara na nagpapatuloy ang forensic examination sa bangkay ng mga biktima ang natagpo ang nakaupo sa likod ng sasakyan. Umiling naman ang privacy ng pamilya ng mga biktimang residente ng bayan ng Paniki at hindi patukoy kung ano ang relasyon sa isa't isa.
3: Sa Nueva Ecija naman, natagpuan ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa loob ng abandonadong SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada sa Barangay Pia sa bayan ng General Tino. Ayon sa pulisya, napansin ng mga residente ang nakaparadang sasakyan at nang silipin, nadiskubre ang bangkay ng biktima na nakabalot ng kumot. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sinusuri rin ng mga otoridad kung may kaugnayan ito sa 2 bangkay na natagpuan sa isang sasakyang nakaparada sa Tiplex sa Victoria, Tarlac. Pero nilinaw ng Police Regional Office 3 na wala pa silang nakikitang ebidensya magkaugnay ang mga ito.
5: Sa Rizal, sugatan ng 47 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain ng mag-amang sospek sa bayan ng Rodriguez. Sinasabi nagkasagutan ang biktima at mga sospek na nauwi sa suntukan at paranaga. Sinubukan pang agawi ng biktima ang itak sa isa sa mga sospek hanggang sa awati na lang ng mga residente. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na nagtamo ng sugat sa ulo habang agad namang na-arresto mga sospek na naharap sa kasong frustrated homicide. Agawan sa lupa ang tinitingnang motibo sa paranaga.
3: Nurse na nagbebenta ng illegal na droga sa lobismo ng ospital, timbog sa Cagayan.
0: Masada Provincia. Provincia.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan. Hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
10: Sa halip na gamot na nakapagpapagaling, hinihinalang shabu ang nasamsam mula sa isang 32-anyos na registered nurse matapos siyang maaresto sa isang bypass operation sa loob mismo ng ospital na kanyang pinagtatrabahuan sa Tuguegrao City, Cagayan, Miyerkules ng hapon. Kinilala ng mga otoridad ang suspect sa alias na Eloy, residente ng Abulug, Cagayan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 2, isinagawa ang operasyon na bandang alas 2.50 ng hapon ng pinagsanib na pwersa ng Regional Special Enforcement Team at Batanes Provincial Office. Nagpanggap na buyer ang mga operatiba upang maisagawa ang bypass operation sa loob mismo ng ospital. Nasamsam mula sa suspect ang tatlong heat-sealed na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang nang humigit kumulang 5 gramo at may tinatayang standard market value na 34,000 pesos. Na-recover din ang isang glass pipe, bypass money at isang cellphone. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
5: 4:41 na po ng madaling araw, arestado ang umunay drug pusher sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Catalina, Zamboanga City. Nahulihan ng suspect na 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkahalaga ng 340,000 pesos. Nakumpiska rin sa kanya ang digital weighing scales at bypass money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Police Major, huli sa entrapment operation dahil sa pangungutong. Ayun lang.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince.
11: Kalamboso ang isang lalaking police major na umano'y nangutong sa police recruit na nais makapasa sa medical exam matapos mahuli sa entrapment operation sa loob mismo ng Camp General Simeon Ola sa Legazpi City magtatanghali ng Huwebes, Hunyo 18. Sa ulat ng Police Regional Office 5, hindi na pinangalanan ang 40-anyos na suspect na nakatalaga umano sa Regional Medical Unit 5 at residente ng San Fernando City, La Union. Bago ang entrapment ay isinalali muna sa intelligence at surveillance operation ng RID Tracking Team, katuwang ang Regional Intelligence Unit 5 at Legazpi City Police Station. Nang hingi umano ng 38,000 ang suspect sa recruit kapalit ng pagpasa nito sa medical phase bilang bahagi ng recruitment process. Nang mahuli, nakuha sa suspect ang 1,000 peso bill na marked money at 37 piraso ng boodle money. Kaugnay nito, tiniyak ni Police Brigadier General Erosito Miranda, Regional Director ng PRO 5, na hindi nila kukonsintihin ang kabaro at tiniyak na makakasuhan ito. Binigyan din ni Miranda na tanging sa merito nakabase ang police recruitment. Tapatan niya ang proseso at hindi naiimpluwensyahan at walang hinihinging pabor o perang kapalit. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
5: Yan naman po sa South Cotabato, arestado ang isang babaeng pulis at ang kanyang kasamang lalaki sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Isidro, Coronel City. Ayon sa pulisika, nadakip ang mga suspect matapos umanong magbenta ng 500 pisong halaga ng illegal na droga sa police asset na napanggap na poser buyer. Sinabi ng hepe ng Coronel City Police Office na walang sinasanto batas kahit miyembro ka pa ng PNP. Nahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Isa patay habang 5 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan truck sa Ilocos Sur.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Ilocos Sur atid ni April Rafales. April.
12: Patay ang isang 17-anyos na lalaki habang sugatan naman ang 5 pang iba matapos mahulog sa bangin ang isang truck sa Sitio Lidawan, Barangay Matibuey, Bayan ng San Emilio. Sa paunang imbestigasyon ng pulisya, papunta sa Abra ang grupo para mamili ng mga kailangan para sa kanilang negosyo. Binabagtas ng truck ang pababang bahagi ng barangay road nang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang 50-anyos na driver nito. Dahil dito, bumangga ang sasakyan sa concrete barrier sa gilid ng kalsada bago tuloy ang nahulog sa tinatayang 40 metrong lalim ng bangin. Nagtamo ng mga gasgas at sugat ang driver habang ang kanyang mga pasahero ay nagtamo ng iba't ibang pinsala sa katawan. Agad sila isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang 17-anyos na pasahero nito. Nagpapagaling pa sa paggamutan ang iba pang sugatan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
3: Maraming salamat, April Rafales.
5: Provincial Government ng Pampanga nag-utos ng mas mahigpit na inspeksyon sa mga bodega at residential areas.
0: Pasada, probinsya. Probinsya.
5: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Pampanga atid ni Gracie Rutao. Gracie.
13: Mas paiigtingin pa ng provincial government ng Pampanga ang inspeksyon sa mga bodega at residential areas sa lalawigan. Kabilang ito sa mga tinalakay sa isinagawa na ikalawang quarterly meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang hakbang ay kasunod ng pagkakadiskubre sa mga imbaka ng peking sigarilyo at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga ito sa lalawigan. Batay sa ulat ng kapulisan, sa kabuuang 655 na bodega sa Pampanga, 173 na ang kanilang nainspeksyon upang tiyakin sumusunod ang mga ito sa umiilal na mga regulasyon at operational compliance requirements. Iniulat din ng Philippine National Police na sa 505 barangay sa Pampanga, nakipag-ugnayan na sila sa 444 na barangay captains upang mapalakas ang koordinasyon at masubaybayan ang peace and order situation sa kani-kanilang nasasakupan. Bilang bahagi ng kampanya laban sa kriminalidad, nakapagsagawa rin ang mga otoridad ng inspeksyon sa 148 apartment at iba pang paupahan upang mapalaganap ang kamalayan laban sa krimen at matungkoy ang mga bagong residente sa mga komunidad. Samantala, mula Enero hanggang sa kasalukuyan, nagsagawa ang kapulisan ng 31 lectures at 18 symposiums sa iba't ibang paaralan bilang bahagi ng kampanya laban sa bullying, karahasan at para sa pagpapalakas ng child protection programs. Ipinagmalaki rin ng PNP ang naitalang zero major incidents sa mga malalaking pagtitipon at aktibidad sa Pampanga kabilang ang Maleldo, Labor Day Concert, Aurora Music Festival sa Clark, Lumina Water Lantern Festival sa Mexico, Farmers Day, Libad-Ilog sa Lubao, gayon din sa mga pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pampanga Provincial Hospital at sa Clark. Pinagsusumiti naman ang Bureau of Fire Protection ng kumpletong ulat at assessment kaugnay sa search, rescue at retrieval operations mula sa gumuhong gusali sa Angeles City noong Mayo 24 na ikinasawit ng 30 individual. Samantala, iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang matagumpay na pagkakaaresto sa ilang Chinese nationals sa Clark International Airport na nakumpiskahan ng ilegal na droga sa kanilang mga bagahe. Naitala rin ang pagkakadakip sa isang Amerikano na ipinanganak sa South Korea at kabilang umano sa regional target list ng mga personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Sa usapin ng kampanya kontra droga, iniulat ng PDEA na sa 505 barangay sa Pampanga, 420 na ang idineklarang drug cleared, habang 46 naman ang ganap ng drug free. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Sirutao.
5: Maraming salamat, Grace Sirutao.
3: Sa bukid nun naman, tinangay ng dalawang hold up pero may git 1.67 million pesos na koleksyon ng South Bank Libona Branch sa barangay Damilag sa bayan ng Manolo Fortich. Sa investigasyon, hinarang at pinaputukan ng mga sospek ang sasakyan ng tatlong empleyado ng bangko. Inablot ng sospek ang bag na naglalaman ng pera at tumakas. Tinangkapang gumanti ng putok ng driver o ang driver at security guard ng bangko, ngunit nakatakas sa mga sospek. Walang nasugatan sa mga biktima at nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
5: Nasagip ang isang lalaki matapos mahulog sa drainage manhole sa San Luis Village, Baguio City. Ayon sa mga pulis, hindi mo na napansin ang biktima ang manhole na tinatayang may nalim na 12 hanggang 15 talampakan na natatakpan ng mga kapal na damo at halaman. Agad na rumusponde ang pulisya, barangay officials at Bureau of Fire Protection para maihaon ang biktima.
3: Oras natin, Pogi!
5: 4:49 na po!
3: Aba, 4:49 na, kaya kilos gising bangon! Salamat sa mga nakatutok sa atin everyday, Kuyang Rio Dominic Malig, magandang umaga! Sir Tix Pakapak, magandang morning! O, ito pa ha, abangan nyo po sa aming pagbabalik! Edcom 2, nangangaba na tumaas ang bilang ng mga batang... Mali pala ako, partner.
5: Bakit?
3: Sabi ko nga...
5: Wala nang gap!
3: Wala lang.
5: Alas 4:49
3: na. Oo nga pala. 4:49 na nga pala. Sorry na. Ituloy na po natin
5: tuloy,
3: ang balita.
5: Tuloy-tuloy na yan, partner.
3: Inilunsad po ng Pag-ibig Fund ang Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan Program para tulungan ang mga miyembro na apektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Pag-ibig Deputy CEO Alexander Aguilar na bukas ito sa miyembro may kontribusyon sa nakalipas na 12 buwan at maaaring i-apply online kahit may iba pang utang sa ahensya. Hanggang 10,000 piso maaaring hiramin na matatanggap sa rehistradong bank account sa loob ng 1 hanggang 2 araw at maaaring bayaran hanggang 3 taon. Maglalaan ng Pag-ibig ng 30 bilyong pondo para rito.
5: Nababahala naman ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa tumataas na bilang ng mga batang nababansot. Base sa resulta ng 2025 updating survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, tumaas sa 25.3% ang stunting rate o pagkabansot ng mga bata na nasa edad 5 pababa. Tinawag na EDCOM 2 na high public health concern ang lumalalang nutritional status. Dagdag pa ng EDCOM 2, ang pagkabansot at malnutrition ay nakaka-opekto sa cognitive development, pagsalita at kahandaang matuto ng mga bata.

0: at dating Finance Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth CEO and President Emmanuel Ledesma sa pag-transfer ng nasa 60 billion pesos na pondo sa National Treasury. Batay sa 49-page na motion for reconsideration ng kanilang grupo, nagkamalian nila ang Office of the Ombudsman sa pag-dismiss ng naturang mga kaso na technical malversation, plunder at kasong administratibo na grave misconduct dahil sa kanila ay pasimuno umano si Recto sa paggawa ng General Appropriations Act of 2024 bilang Deputy Speaker at miyembro ng Kamara ng BICAM Committee para sa 2024 National Budget. In bad faith anila ang paglipat ng pondo sa PhilHealth na kinasangkutan ni Recto at Ledesma. Bukod sa pag-review ng Ombudsman ruling, hiniling din ng kanilang grupo na muling imbestigahan ang kaso na unang hinain noong Enero nitong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Nico Bagsik.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Isa pang report, pagpapalaya kay Mary Jane Viloso, iginit ng Gabriela Partilis kay Pangulong Marcos Jr. Darito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Iginiit ni Gabriela Representative Sara Ilago na mahalagang hakbang tungo sa hustisya ang pagtestigo ni Viloso laban sa kanyang mga recruiter na nakaharap sa mga kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa. Sinabi ng kongresistang pinatutunayan na pag-usad ng kaso na si Viloso ay biktima ng human trafficking at pagsasamantala at hindi kriminal. Gayunpaman, iginiit ng mababatas na nananatiling pinagkakaitan ng kalayaan si Viloso sa kabila ng matagal na pagdurusa sa pagkakakulong at pagkawalay sa pamilya. Binigyan din ng Gabriela na sumasalamin ang kaso ni Viloso sa kalagayan ng maraming Pilipinong napipilitang mag-ibang bansa dahil sa kakulangan ng trabaho, mababang sahod at kahirapan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Radyo Patrol, Rowen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, bukas na at pinayagan ng makaraan sa Strait of Hormuz sa mga barko na magdi-deliver ng langis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Muling binuksan ang Strait of Hormuz matapos nagdaanin ng US President Donald Trump at ng presidente ng Iran ang Memorandum of Agreement para tuldukan ang gera sa Middle East. Kabilang sa mga barkong tumawid sa Strait of Hormuz ang Saudi flag vessel na may kargang 6 na bilyong bariles ng langis. Batay sa kasunduan ng Iran at Amerika, kagad na bubuksan ang Strait of Hormuz sa mga barko. Tatanggalin ng Amerika ang naval blockade ng mga Iranian port at pagsisimula nang 60 araw na negosasyon para sa final peace agreement. Samantala, nakaranas naman ng pagbaha ang Hong Kong bunsod ng ilang araw na malakas na ulan buhos o dulot ng habagat. Nagsuspindi ng pasok ang mga paaralan at negosyo sa dating British colony. Itinaas ng Hong Kong ang pinakamataas na rain signal dahil sa walang humpay na pag-ulan.
2: Balita!
1: Ating ilamihin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Jessica Luna. Jessica,
4: anong latest?
5: Ganagang umaga, kapamilya! Nagbalik sa General Santos City si kapamilya actress at host Melay Cantiveros para maghatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ipinagdasal din ni Melay ang lugar, gayon din ang katatagan at paghilom para sa kanyang mga kababayan matapos ang trahedya. Bukod sa pag-aabot ng tulong, nilibot din ni Melay ang mga lugar na napuruhan ng lindol, gaya ng simbahan kung saan ikinasal sila ng mister na si Jason Francisco. Samantala, ito pa nga, nagtapos na sa kolehiyo si kapamilya singer Angeline Quinto sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Immaculada Conception College sa Caloocan City. Inalay ni Angeline ang kanyang bagong achievement sa kanyang asawa at mga anak, gayon din sa kanyang yumaong

0: na. Matapos ang graduation, maghahanda na ang singer para naman sa kanyang A15 concert sa August 22. Para sa kumpirmado, siguradong updates mula sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Maraming salamat, Jessica Luna.
2: Sports Balita.
1: World number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan, pinataob ni Pinay tennis star. Aba naman, Alex Ayala sa Berlin Open. Iyan natin pa pang sports balita. Itataob din ng big man ng DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, itaob mo na yan.
3: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, pinataob ni Pinay tennis star Alex Ayala ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 7-5 at 6-4 sa round of 16 ng Berlin Open. Unang lumamang si Rybakina sa score na 4-1 pero humabol ang world number 35 na si Ayala para makuha ang set 1. Nagtuloy-tuloy ang momentum ni Ayala sa second set at sinamantala ang unforced errors ni Rybakina upang tuluyang makuha ang panalo. Umabante sa quarterfinals ng Berlin Open si Ayala kung saan makakaharap niya ang tennis player mula sa Ukraine.
1: At yun!
3: Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Sabi ko sa iyo, patataubin niya ni Alfred.
4: Taob na taob.
1: Taob na taob. Maraming salamat, Alfred Dalde.
4: Ay, partner, patay ko lang ang good morning, good morning. Nanonood po dyan sa Barangay Sapang, Buho, Palayan City, Nueva Ecija.
1: Palayan.
4: Palayan City, Nueva Ecija. Pinababati po niya ni Sir JV Valdez. At syempre yung kanyang mga kasamahan sa BFP. Nueva Ecija Provincial Office led by Provincial Fire Marshal na si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda. At Fire Chief Inspector Ryan Pascual. At Provincial Chief Operation na si SFO4 Victor D. Guzman. Sir JV Valdez, good morning po.
1: At ano ba? Excuse me. At syempre, magandang umaga rin po ha kay Antonio Manalo. Sabi niya, happy Friday and good morning from Imus, Cavite. Si Danilo Salazar, good morning DZMM. Kapit tayo lagi nanonood sa inyo tuwing umaga. Aba, maraming salamat po. Ha? Maraming thank you.
4: Good morning, Sir Sosimo Gaspin, Maria Dulce Orate, Tita Nora Damian, Tita Lino Ho, kay Romeo Valderrama, Rolly Ilagan Ding Lasan, kay Romeo Guion. Good morning po.
1: Anton, happy weekend. Team Foggy, always watching. Monday to Friday daw ha. Maraming salamat. Flor, magandang umaga. Dolores Santos, magandang morning din po sa inyo ha. Joshua, Alex Faustino, Kelly de Guzman Capuno, Jeffrey June, Riza Villa. Baka birthday nito ngayon ha. Cinco Viador, Fernando Laguerejos, magandang umaga. At syempre, sa lahat po na natutok sa atin, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio. Paano?
4: Good morning, paano? Susunod na po, pasada balita kasama si Danny Johnson Malabat.
1: At
4: balita, si Antimano. Robert Mano.
1: Bye.
4: Happy weekend.
1: See you in a while.
4: See you.
2: Steve Raz, Robert Mano sa Radio Patrol Balita a las 4.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: ZMM, número uno sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Happy Friday! Magandang maganda umaga muli mga kapamilya. Bangon, gising na. June 19, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
1: At sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Low pressure area na posibleng maging bagyo, posibleng pumasok ng fire bukas. Thunderstorms, patuloy ding magpapaulan sa ilang lugar sa bansa.
2: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa halos 80,000 pamilya na nanatili rin sa evacuation center.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro na namang bumaba sa susunod na linggo.
2: Halos 700 milyong pisong pondo ng bayan, sinasabing nasayang sa termino ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, dayuhang senior citizen, natagpo ang patay sa Camarines Norte. Muli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang panikay ng mundo nanunood. Ano man ang inyong ginagawa? Maganda umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Robert Mano.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na binabantayan ng low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tumaas ang tsansang maging bagyo ang LPA na posibleng pumasok ng par bukas o sa linggo. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong bagyong Francisco. Si Kiko. Maaari itong palakasin o maaari itong palakasin ng habagat na magdadala ng pag-ulan sa bansa. Ngayong araw, posibleng ulanin din ang malaking bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms.
2: Samantala, umabot na po sa 78 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 1,300 ang nasugatan habang 30 ang nawawala. Mahigit 80,000 individual ang apektado kabilang ang halos 20,000 nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang naitalang aftershocks bunsod ng malakas na lindol. Nauna nang sinabi ng PVOX sa posibleng tumagal ng isang buwan ang aftershocks.
1: Ay mga mamang chuper, bangon, gising na't makinig ho kayo. Namumuro na namang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
2: Yehey!
1: Very good, kahit araw-arawin nyo kung pagbaba lang din naman.
2: Tama.
1: Sa tatlong araw kasi nakalakalan, mahigit sa 9 pesos agad. Aba, malaki ah. Mahigit 9 pesos daw ang bawas presyo sa diesel, habang 5 pesos and 80 centavos naman sa gasolina, at mahigit 10 piso sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa kasunduan ng Amerika at ang Iran. Kasunod po ito ng paglagda ni US President Donald Trump ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nauna nang inamin ng Energy Department na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga muna natin ang update mula sa PAGASA. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loretta. Ma'am Lian, magandang morning!
3: Good morning po, Sir Robert and Sir Johnson at sa lahat ng ating mga tigsbaybay. Ganap na pong naging bagyo yung ating binabantayan na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. At sa ngayon nga po, ito po'y nasa layong 2,110 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay pong hangin na abot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin papasok po ito ng ating PAR bukas ng gabi o possible din po sa linggo ng umaga. At kung makapasok na po ay tatawagin po natin ito sa local name na Francisco. Sa ngayon, mababa naman po yung tsansa ng landfall scenario, ngunit hindi po natin inaalis no yung tsansa na ito po'y mas lumapit sa may Northern Luzon area. At isa pa pong possible na epekto nitong bagyo ay maaari din po nitong kilahin at manumbalik po yung ating habagat. Kaya expect din po natin by Sunday and the early days po of next week ay meron po tayong maulan na panahon dito sa may Southern Luzon, Visayas and sa may Mindanao. Ngunit ngayong araw at bukas po, inaasahan pa rin po natin yung epekto ng easterly. So magiging mainit pa rin po at malinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit mataas po yung chance ng mga thunderstorm activities. Yan lang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto!
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Oras natin, 5:08. Muli namang isinailalim sa Yellow Alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na 9 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng force outage ng 21 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Ayon sa Energy Regulatory Commission, malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas bunso ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Nauna nang inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente.
1: Sa iba mga balita sa oras po nating 5:09, alam nyo ba, halos 700 milyong pisong pondo raw ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa social media post, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na nasayang ang pondo dahil sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Cayetano tulad ng pamamaril sa Senado at pagtakas ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa Facebook Live, iginiit naman ni Cayetano na normal lang ang 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. Lunes, pinalitan ni Senador Sherwin Gatchalian si Cayetano bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Sa press conference, iginiit ni Gatchalian na tapos na ang tinaguriang Senate Flex at balik trabaho na ang Senado. Pero buwelta naman ni Cayetano, ang Gatchalian Black ang ayaw magtrabaho dahil hindi naglagay ng miyembro sa mga komite mula noong Mayo a 11. Binatikos din ni Cayetano ang pagbatiko sa kanyang Facebook Live at iginiit na ginagawa rin naman ito ng ilang senador. Sa ngayon, nananatili ang heightened security sa Senado sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad.
2: Iginiit na literato ng Senado na hindi maaari magsilbing Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong at suspendidong si Senator Jinggoy Estrada. Martes, pinatawan ng Sandigan Bayan ang 90 araw na suspension si Estrada dahil sa kasong graft kaugday ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects ay kay Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama sa suspensyon ni Estrada bilang senador ang pagiging senator judge. Nilinaw naman ni Gatchalian na pag-uusapan pa ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Kasunod dito ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer sa paglilitis si Senator Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero habang hindi pa natatalakay, mananatili presiding officer si Gatchalian bilang Senate President.
1: No-show si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pero dumalo ang defense team ng Vice Presidente, gayon din ang House Prosecution Team kasama ilang private prosecutors. Sarado sa media ang pre-trial conference na pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Michael Poa, nagkaroon na hindi pagkakasundo ang depensa at ang prosecution sa pre-trial conference. Hindi naman idinitalya ang issue pero iginiit ng magkabilang panig na normal lang ang hindi pagkakasundo sa proseso. Para kay House Trial Spokesperson Rene Co, misulang hindi siniseryoso ng defense team ang impeachment trial dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference at hindi pagsagot sa kinakaharap na reklamo. Sa isinamiting listahan ng testigo at ng ebidensya, walang magpapatunay na lehitimo ang pinagmulan ng yaman ng Vice Presidente. Inaasahang babalik ang House Prosecution at ang Defense Team sa Impeachment Court sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa magkabilang panig.
2: Halos dalawa lang sa bawat 10 Pilipino na naniniwala pagbabasehan ng mga senador ang mga ebidensya at batas sa pagbibigay ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong April 9, 19% ng respondents ang tiwalang susundin mga senador ang ebidensya at hindi political consideration, habang 32% ang hindi naniniwala at 49% ang undecided. Ibig sabihin, nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa pangunguna ng Senado sa impeachment trial. Mataas ang skepticism o dudang susundan ng mga senador ang ebidensya sa Mindanao na baluarte ng pamilya Duterte. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11.
1: Pumalagang Malacanang sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bongo. Sa social media post ng kongresista, inakusahan ng ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban nito sa politika. Welta naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailang managot ng mga sangkot sa kasong isinampa sa ICC noong pang 2017 o sa panahong nakaupo pa sa pwesto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan naman si Senador Go na wala siyang nilalabag na anumang batas at ipinagpapasa Diyos na lamang ang kanyang kapalaran. Nauna na itinanggi ng DILG at ng PNP ang sinasabing warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ng kasabuan ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Namataan ang panibagong research vessel ng China sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang eroplano ng Philippine Coast Guard na makita ang research vessel sa Baho de Masinloc. Bukod dito, namataan din ang labas ng bahura ang tatlong bangkang pangisda, dalawang barko ng China Coast Guard at isang research support vessel ng China. Naniniwala ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Nauna nang umalis ang moving structure ng China sa sinasabing nagsagawa ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem sa Baho de Masinloc.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang 6 o'clock. Gising na gising sa mga may maagang pasok, baka kayo ay tama rin pa ha, Biyernes, sayang naman. Itama muna inyong mga orasan, tanghali na naman. Ang antimanong oras natin.
2: Aba, eksakto 5:15.
0: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: At tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon. Papasada na ang pasada balita!
1: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:18. Nagkasundo ang Pilipinas at ang Russia na palakasin ang relasyon sa usapin ng kalakalan sa bilateral meeting. Nagkasundo sina Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin na palawigin ang koneksyon sa sektor ng enerhiya at agrikultura, lalo't itinuturing ang Russia bilang oil-rich country sa Europe. Kilala naman ang Pilipinas sa major producer ng prutas, high-value crops at seafood. Nakakaunti ang supply naman sa Russia. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang kung nais na pinal na ang mga kasunduan. Pinayagan naman ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong halos isang taong nakakulong matapos makapasok ng Russia dahil sa mga illegal recruiter.
2: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas kaya umabot na sa 4.75% ang interes sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.5%. Bunso dito ng pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa gera sa Middle East. Noong Abril, umabot sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso sa pinakamababa simula noong 2018. Kahapon nagsara ang palitan sa 60 pesos and 56 centavos kada US dollar.
1: Sa iba pa mga balita, pasok ang University of the Philippines sa mga nangungunang universidad sa buong mundo. Sa 2027 World University Rankings, nasa 402 ang UP sa mga top university, habang rank 585 naman ang Ateneo de Manila University. Pasok din sa rankings ang De La Salle University, University of Santo Tomas, at Adamson University. Nangunguna naman sa listahan ng Massachusetts Institute of Technology. Di ba dito ka nag-aral?
14: Hindi, namasyal lang ako.
1: Pasyal, sa Massachusetts. Ito po'y sa Amerika. Ayon sa ilang analysts, patunay ang listahan na kayang makasabay ng Pilipinas sa iba pang universidad sa buong mundo.
14: Talaga? Oo naman. Ikaw sa kagabi.
15: Sa PUP ako, Santa Mesa.
14: Pagkapit-bahay ka, PLM. Ayun. Pares tayong nasa lungsod ng Maynila.
15: UE, no?
14: UE naman UE yan,
15: Kaloocan,
14: si Archie.
15: Manila. Kaloocan.
2: Ayun. Tumaas ang stunting o pagkabansot ng mga menor de edad sa Pilipinas noong nakaraang taon. Sa pag-aaral at DOSA Food and Nutrition Research Institute, 25% ang child stunting mula sa halos 24% noong 2023. Pinakamataas ang pagkabansot sa Visayas at Mindanao, particular sa Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. May tuturing ng high public health concern ang pagkabansot batay sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, banta ang pagkabansot ng mga menor de edad sa akbang ng pamahalaan para solusyonan ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Sinasabing nakaapekto ang pagkabansot sa abilidad na matuto ng mga estudyante.
1: Pumarap na sa NBI ang assistant coach at siyampang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kaugnay ito ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang dito sina assistant coach Sandro Soriano at team captain Jared Bahay, gayon din na iba pang players na sina Ian Espinosa at Andrew Bongo. Umaasa naman ng NBI na haharap ngayong araw ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang na ang nag-resign na coach na si Tab Baldwin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng makapagsumite ang PNP ng report sa Department of Justice sa susunod na linggo. Nagbabala naman ng kalihim na maaring ipakontem si Baldwin kung hindi pa rin naharap sa investigasyon. Nauna nang nagpalabas ng DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan.
2: Sa Quezon City, timbog ang Peking Police dahil sa pangingikil sa Congressional Avenue. Reklamo ng biktima, nagkukumpuli sila ng kable ng mga poste ng sitahin ng sospek na nagpakilala bilang si Master Sergeant Hernandez. Naghanap ang sospek ng permit sa kanang hingi ng 10,000 piso at naibaba sa 1,500 pesos. Hay nako! Sa verifikasyon, lumabas na hindi police ang sospek kundi dating traffic enforcer na nag-awol. Natuklasan ding sangkot ang suspect sa tangkang pangingikil sa driver ni Surigao del Sur Congressman Alexander Pimentel dahil sa sinasabing paglabag sa batas trapiko sa barangay Bahay Toro.
1: Ay tanghali na tanghali, bangon bangon! Gising na, it's 5:23. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita Probinsya.
1: Sa ating Pasada probinsya, dayuhang senior citizen natagpo ang patay sa Camarines Norte. Balita mula sa Cam Norte, yahatid ni Vince Villar!
16: Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang saninang pagkamatay ng isang 73 anyos na lalaking Finnish na natagpuan sa baybayin ng barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte mag-aalauna ng hapon noong Miyerkules, Enero 17. Sa ulat ng Daet Municipal Police Station, isang concerned citizen ang tumawag sa kanilang himpilan upang i-report ang tungkol sa bangkay ng isang lalaki. Nang biripikahin, natagpuan sa katawan ng biktima ang wallet na naglalaman ng 800 pesos na cash at driver's license na naging daan upang makilala siya. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa isang residente, nakitaan niya umano ang biktima na lumahoy sa dagat bago ito natagpuan na walang buhay. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa mga posibleng kamag-anak ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Thank you, Vince!
2: Sa Pangasinan naman, patay ang isang ginang matapos tamaan ang kidnap sa bayan ng Alcala. Naglalakad lang ang biktima kasama ang anak na babae ng tamaan ng kidlat sa madamong bahagi ng barangay Lawak. Agad namatay ang biktima habang nakaligtas ang anak nitong naunang naglalakad.
1: Sa Tarlac, kinilala na ng pamilya ang dalawang bangkay na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa isang gasolinahan sa Tiplex. Sa investigasyon, bumili sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyang nakaparada sa parking lot. Napansin ng security guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan kaya ipinaalam sa mga pulis. Nang inspeksyonin, tumambad ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 taong gulang na lalaking nakaupo pareho sa likod ng sasakyan. Sa initial forensic examination, walang sugat sa katawan ng mga biktimang residente ng Panikitarlac. Hindi pa itinuturing na case closed ang insidente habang humiling naman ng privacy ang pamilya ng mga biktima.
2: Sa Davao Occidental, nahulog sa bangin ang truck na may kargang relief goods sa bayan ng Don Marcelino. Galing Davao City ang truck at patungo sana sa Jose Abad Santos para mag-deliver ng relief goods sa mga biktima ng lindol ng mawalan ng preno. Dumiretso ang truck sa palusong na bahagi ng kalsada hanggang sa mahulog sa bangin sa barangay Lapuan. Nasugatan ang driver at pasahero ng truck habang patuloy na inibisigahan ang dahilan ng insidente.
1: Sa Rizal, sugatan naman na isang lalaki matapos pagtatagain sa Rodriguez. Sa imbestigasyon, unang nakasagutan at nakasuntukan ng biktima ang kapitbahay dahil sa away sa lupa. Naawat ang dalawa pero pagtalikod ng biktima, bigla naman siyang pinagtataga ng ama ng kaaway. Nasa maayos ng kondisyon ng biktimang nagtamo ng mga sugat sa ulo, habang agad ding naaresto ang mag-amang suspect.
2: Sa Bukidnon, natangay ng mga holdupper mahigit 1.6 million pesos na koleksyon ng bangko sa Manolo Fortich. Sakay ng AUV ang mga empleyado ng bangko nang harangin at pagbabarili ng mga suspect sa barangay Damilag. Gumantin ang putok ang security guard pero naubusan ang bala kaya nakalapit ang mga suspect at tinangay ang bag na naglalaman ng pera. Patuloy naman ang manhunt operations para maaresto ang mga suspect.
1: Sa natin yan, alamin naman natin mga balitang nakalat na ating mga kasamahang radyo. Patrol! Drug suspect patay matapos manlaban sa mga pulis sa Bataan. Kita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tatarot.
17: Good morning, Johnson. Robert, isang high-value drug dealer ang napatay sa isang drug bypass operation sa barangay Saging, Dinlupihan, Bataan. Ang drug dealer, ayon kay Bataan Police Director Colonel Marites Salvadora, ay kilala sa alias na Daddy na napatay sa isang armed encounter sa operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Dinlupihan Police. Nakatunog umano ang suspect na police ang katransaksyon, kaya biglang nagpaputok ng baril kung saan tinamaan ang uncover operative sa kanyang braso at tumakas lula ng sasakyan sa direksyon ng Olongapo City. Tinangkapang muling magpaputok ng baril ang suspect sa barangay Happy Valley, Dinlupihan, matapos lampasan ng police checkpoint sa barangay San Pablo. Sinugod pa sa ospital ang suspect ngunit dead on arrival. Nakakuha ang pulisya ng 13 sachet ng shabu, sachet ng suspected marijuana, isang .38 caliber revolver at iba pang ebidensya. At nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
1: Maraming salamat, Tata Rod Ezon.
2: Samantala, lalaki timbog sa mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa Batangas. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Kuyang.
18: Good morning, Robert and Johnson. Arestado isang 39 na taong gulang na lalaki. Tapos makuha na lang mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Batangas Port. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Calabarzon, nasa 150 gramo ng hinina ng shabu ang nakumpiska mula sa suspect na si kinilalang si alias Brian. Patungo sana sa Calapan City Oriental Mindoro ang suspect nang harangin sa Zone 1 ng Passenger Terminal ng mga tauhan ng Pidea Seaport Interdiction Unit Batangas sa pakipagtulungan ng Philippine Ports Authority, Port Police Department, PNP Batangas Maritime Police Station at Philippine Coast Guard K-19. Naharap ang kaso sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
1: At maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30. Papasada na ang Pasada Balita!
1: Tanghali na ha, tanghali na. Dahil 5.31 at sa oras po natin yan, eto na po sila,
0: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki arestado sa pamamaril sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Magandang morning, Zeus!
19: Johnson, batay sa ulat ng pulisya, nagbubukas ng kanilang tindahan ang 49 anyos na biktimang tindero ng isda sa bahagi ng Platinum Road, Barangay Pilar, Las Piñas City, nang bigla na lamang itong barilin ng sospek. Nagtamo ng tama ng bala sa kanang sentido ang biktima na ikinamatay nito. Kasama ng biktima ang kanyang... nireempleyadong haki ang pulisya na nagkasana ng hot pursuit operation na kalauna na natutuspek na kinilala si alias Kenji, 43 anyos. Nakuha sa kanya ang kalibre 45 baril na hinihinalang gamit sa krimen. Nakapit na ang suspect habang inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
15: Thank you, Zeus!
2: Samantala, tatlo timbog sa bypass operation sa Quezon City. Detalya mula kay Radyo Patrol, Ryan Cueto. Ryan.
20: Robert, na aresto ng Quezon City Police District Drug Enforcement Unit ang tatlong suspect sa bypass operation matapos magbenta ng illegal na droga sa nagpanggap na pulis sa Rock Extension 1, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Abdul Ibrahim, Jojo Papa at Marvin. Nasamsam mula sa mga suspect ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso, cellphone, coin purse, motorsiklo at bypass money. Sa verifikasyon ng pulisya, lumalabas na may nauna ng record sa alias Marvin sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act, habang si Jojo Papa ay may nauna ng kaso kaugnay sa Act of Lasciviousness Act. Maharap ang mag-suspect sa kasong pulisya sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan, ang bitang kumpirmado. Ado, ito ang Radyo Patrol. Ito ang kwento.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto.
15: Lalaking wanted sa kasong pang-aabuso na aresto naman na sa Maynila. Detalya ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
21: Good morning, Johnson at Robert. Dinampot sa manhunt operation ang 49 anyos na isang IT consultant dahil sa kasong Violation Against Women and Their Children Act. Natunton sa kanyang bahay mismo ang suspect at nakipagtalo pa nung una sa mga polis nang isilbi na ang warat na ilabas ng korte sa Maynila at may nirekmendang piyansa na 74,000 pesos. Nakabiit na ang lalaki at naharap sa reklamong paglabag sa Violation Against Women and Their Children Act of 2004. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
15: Thank you, Tricia, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
22: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Pasada Balita!
15: Ay, magandang morning po ulit sa mga kagigising lamang dyan sa mga pupungas-pungas pa. Medyo binubulungan pa ng katamaran dahil Friday na ulit ngayon. Pumasok ka naman kahapon. Diba ang aga mo nga kahapon? Pwede ka lang umabsent ngayon. Ay, huwag ganun ah. Kung kaya, kanina muntik na kasi ako mabulungan ng katamaran. Labanan ko lang talaga.
14: Sinasabi ko sa iyo.
15: Antok na antok ako. Sabi na kaming nakauwi. Pero kailangan gumising at pumasok ka para tayo makakompleto na isang buong linggong pagkayod. Ay teka, batiin muna natin ang mga dapat batiin dahil meron tayo ngayong 21 million live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning po. Pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad at uwing-uwi na ng Pilipinas. Pero hindi pa makauwi dahil alam nyo na, nag-iipon pa ng pambili ng plane ticket, mahal. Siyempre, pag-uwi ng Pilipinas, hindi naman po pwedeng walang pasalubong.
14: Pasalubong.
15: May mga bili ng pamangkin, bili ng kapatid na babae, kapatid na lalaki.
14: At siguraduhin nyo, yung mga bagahe nyo, makarating sa inyo. Ha? Baka nakabalik na kayo lahat. Wala
15: ganyan,
14: pa rin.
15: Diba, yung natenga sa, sa customs dahil hindi binayaran ng duties and taxes nung
14: nag-deliver, diba?
15: Nag-deliver nila. Ayun, nauna pang nakauwi yung nagpadala kaysa makatanggap ng balikbayan boxes yung kanilang kamag-anak na nasa Pilipinas.
14: Ay, nako. Sayang yung chocolate.
15: Ay, lusaw na yun. Saka kung may mga nag-i-expired na pagkain doon, wala na. Hindi na pa
14: rubber shoes ba? Tanggal-tanggal na yung
15: gulagulanit na yun pagka hindi na gamit ng matagal na panahon.
14: Correct.
15: Kaya size 10 and a half, ha?
14: Ako po 8. Nalawagan.
15: Ay, maganda umaga po muna kay Derek Bunel Pedrillo. Ay, Derek! Nagising na pala. Derek, ba't ang aga mong nagigising?
14: Good morning!
15: Kaya mga ganun daw, medyo may edad-edad na ng kaunti, talagang maagang nagigising eh, no?
14: Hindi nga lang gising eh. Tingnan mo, nakapaglinis na yan. Ayun. Nakapagwalis na yan sa tarangkahan nila, 'di ba? Tapos nakaligo na 'yan. Marami na nagawa yan sa ganitong oras.
15: Yung kahit na medyo late ka nang natutulog, pero maaga ka pa ring nagigising kahit ayaw mo pang gumising. Mas mabuti naman 'yung kaysa sa walang gising, 'di ba?
14: mahirap 'yun. Ay, patilang natin ang happy birthday.
15: Hoy, nagbe-birthday ngayon sino?
14: Lahat ng pangalan ay Rizal. Ayan. Dahil kapanganakan ni Dr. Jose Rizal ngayon Rizal Dinagit, happy birthday!
15: Ay, happy birthday, paring Zaldi. Papicture naman niya sa bagong phone mo. Happy birthday!
14: Happy birthday po sa inyo, ha? At syempre kay Dr. Jose Rizal. Ginugunit tayong kanyang kapanganakan today.
15: Pepe, happy birthday! At pati na rin sa ating mga kapamilyang nakamonitor ho sa atin sa cable sa The Filipino Channel sa amang panighukay ng mundo naroroon. Maganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga nasa X at sa iba't ibang social media platforms ng DZM, magandang morning din kay Raya Reyes. Sabi po niya, happy Friday, happy weekend. Salamat daw sa isang linggong pagbibigay ng balita. Oy, salamat din sa pagsama sa amin ng walang absent, ha? Si Elsie Balion Florentina ga-attendance check. Magandang morning din kay Sara Concepcion. At sa mga taga Quinta Market, pinababati kayo ni Ma'am Len Reyes. Sana dahil makabenta kayo ng marami ngayong maghapon.
14: Oo, mapaubos sa mga panindano dyan, ha, sa Quinta Market. Partner, bati lang natin, ha. Ayan, binati natin kahapon na usapin yung mga nasa session hall eh. Pagpasok ko kahapon, ang sabi, kami naman po dito sa lobby.
15: Ayun.
14: Paki-specify po na lobby.
15: Ay, mga miyembro na usaan na naka-duty dyan sa lobby, magandang morning. Ayan.
14: Good morning po sa inyo.
15: Hindi man namin mabanggit lahat ng mga pangalan ninyo, alam nyo nang kayo po yun.
14: Monitor eh.
15: Basta yung mga nakikipagharangan sa media tuwing may ambush interview, eh, kami po yun. No? Kung bagay trabaho nyo, trabaho din namin.
14: Oo, tama.
15: Walang personal. Huwag lang tatamaan ng camera.
14: Ah, sakit.
15: Bukol. Kaya pala kay puro cellphone na lang ano.
14: Cellphone na lang ang gamitin mo dahil siksikan eh.
15: Oo nga, medyo mahirap din nga naman. Ay, teka, sa oras po nating 5:38, sa mga gamer po dyan, makinig ho kahit sa mga may malagang aso.
3: Kakaibalita!
4: Kakaibang balita!
15: Ay, good morning din kay Doña Juanita Pedrialba. Teka, ito po sa ating kakaibalita. Nakaligtas na isang gamer sa pamamaril sa Amerika dahil sa kanyang computer. Mga medyo may edad-edad na, pagka sinabi hong gamer, yung mga naglalaro ng online games. Hindi na ito yung shatong, ha, tsaka yung piko. Tsaka yung luksyong bakat, luksyong tinik. Hindi na alam ng bata siguro.
14: Wala
15: ngayon,
14: na?
15: Wala na kahit nga Jolin, baka hindi na rin alam eh.
14: Tsaka yung text.
15: Tsaka yung text at Pogs.
14: Pogs.
15: Natutulog daw po ang lalaking gamer ng aksidenteng makalabit ng aso.
14: Hala?
15: Aso talaga, Archie? Uy, Archie, aso talaga nakakalabit? Ha? Huh? Natutulog daw po ang lalaking gamer ng aksidenteng makalabit ng aso ang gatilyo ng baril ng kapitbahay. Puro itong asong to'y panay ng panay din ng panunood ng cartoons, no? Nagising na lamang po ang gamer sa mga nabasag na salamin at pagpunta ng kapitbahay sa kanilang bahay para mag-sorry sa insidente. Ibig sabihin, yung asong nakabaril
14: nasa kapitbahay bahay pa.
15: Nung makalabit niyang aksidente yung gatilyo ng baril, pumutok, tumama dun sa gamer
14: tumawid
15: na nasa kabilang bahay.
14: Sa bahay nila.
15: Asintado rin, ha?
14: Marunong, ha?
15: Pagdating po ng mga pulis, natuklas ang tumama ang bala sa motherboard ng CPU sa kadumiretso sa ilalim ng unan. Ibig sabihin na hindi inabot yung gamer, hindi tumama. Sinasabi hong tinamaan sana ang gamer kung hindi nakaharang ang computer set. Kinasuhan naman po't kinumpiska ang baril ng kapitbahay dahil sa kapabayaan at inaasahang babayaran ng computer ng gamer. Hindi naman po nabanggit ni Archie Lagman kung kakasuhan din yung aso.
14: Ano yung penalty sa aso?
15: Kaya nga, ano? Parang napakahirap naman isipin aksidenteng makakalabit ng aso yung gatilyo ng baril. Mahaba ba yung kuko ng asong niya?
14: Siguro nalundagan niya.
15: Ayun.
14: Diba? Paglundag niya. Kaya bakit naman nakapatong lang na ganun yung baril?
15: O kaya sa mga
14: place
15: gun owner po dyan, yung safety talaga ang priority. Hindi natin alam eh. Baka yung mga aso niya malikot pala.
14: Mm-hmm.
15: Baka mapaglaruan ng bata. Mm-hmm. Aksidenteng makalabit yung gatilyo ng baril. Baka disgrasya pa tayong pare-pareho. Okay. Ano? Yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Biyernes ng umaga.
0: Kakaibalita.
4: Kakaibang balita.
15: Ay, pero wala muna maglilipad ng channel, ha? Babalik pa ho kami hanggang alas 6 pa ng umaga. Mamaya makikipagkwentuhan tayo ulit sa isa sa mga ina or kamag-anak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Dahil ang kwento po ng pag-usad ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte doon sa mga kapwa niya akusado, ay matagal pa hong uusad yan. Si Kong Pulong ay nagsabi hong meron daw warrant of arrest laban kay Senator Bongo.
2: Ano sa dating dalawang police officials. Okay,
15: pero dininay na ng DILG, dininay ng PNP, sabi ng DOJ wala rin.
2: Dati ko naman naman narinig yung denial na ganyan.
15: Ganun ano?
2: Halos meron pala.
15: Ay, sa bagay, sabi nila dati, di ba, yung binabanggit nga ni dating DOJ Secretary Boying na naging ombudsman, meron daw warrant of arrest kay Bato na wala namang official copy, pero eventually lumabas na meron pala
2: meron
15: talaga.
2: Meron talaga, oo. Oh.
15: Sa babay, alamin po natin ang reaksyon dyan ng mga kamag-anak ng extrajudicial killings. Magbe-break lang ho kami sandali, ah. Babalik pa ho tayo sa mas marami mga kwento. Dyan muna kayo, ay tama muna inyong mga orasan. Baka kayo nalilingat. Oras!
2: Aba, kilos gising bangon! 5:43 na po.
22: TTTZMM numero uno sa aksyon! Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
24: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
22: TTTZMM, numero uno sa aksyon.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Pilipinas, pasada balita na! DZMM Numero Uno sa Aksyon. Pasada Balita.
3: So ano kaya totoo? Meron kaya talagang Warren de Vares o meron? At saka bakit si Kong Pulong ang nagpapalutang na merong Warren de Vares?
4: Bakit siya ang nakaalam mas nauna? Dati di ba sila senator, ay sila former senator
3: Trillanes. Sa bagay, pwede rin palang itanong bakit dati nakaalam si na Senator Trillanes na merong Warren de Vares.
4: Di ba sa kanya natin lagi naririnig? Although, sinabi na rin yan before ni former Senator Trillanes. Sabi niya, di ba malamang sa malamang susunod na dyan ang warrant yung kay Senator Bongo.
3: Ayun, edi alamin nga po natin ano ba ang magiging reaksyon kung halimbawa kayo kamag-anak na isa sa mga biktima ng extrajudicial killings at ganito yung nagiging takbo ng storya na bagamat hindi pa ho kumpirmado, hindi pa sigurado, ay baka mas malamang na doon din ang punta na magpapalabas eventually ng Warren de Vares ang International Criminal Court laban doon sa iba pang mga taong iniuugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa linya na po natin si Ma'am Jane Lee, ang asawa ng biktimang si Michael Lee, biktima po ng extrajudicial killings. Ma'am Jane, magandang morning. Johnson and Roberts sa DZMM. Good morning po.
4: Good morning, ma'am.
5: Good morning po. Good morning po sa inyo lahat.
3: Opo. Narinig naman siguro niyo yung mga balita na may mga impormasyon na meron daw panibagong Warren de Vares. This time, laban naman kay Senator Bongo, although didi-deny na po ito ng DILG, ng PNP at ng DOJ, bilang kaanak ng EJK victims, pagka ho ganun ang mga balitang naririnig ninyo, ano bang nararamdaman ho ninyo, ma'am?
5: Una po, kapag meron kaming nalalaman po ng mga ganong balita, mas tatanong po muna kami kung doon po sa mga organisasyon po na tumutulong sa amin o kaya po doon sa mga abogado para kung totoo po o makumpirma talaga na may ICC warrant po ulit na lumabas na yung taon na to.
3: Pero kayo po naman mas nabubuhayan kayo ng loob pagka ho ganyan ng development dahil hindi na lamang ho ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang in case ay maaaresto at madadala sa The Hague, sa the Netherlands.
5: Opo, napaka-positive po ng aming pakiramdam, ng aming pagtingin kapag pinag-uusapan po na meron na namang posible na meron na naman pong warrant of arrest na ihahain doon po sa mga co-perpetrator. Siyempre, umaasa po kami na sana nga po sa mas lalong madaling panahon ma-issuehan sila ng warrant at mahuli sila. At yung meron na pong warrant ay talagang madakip na po.
3: Sabi po ng mga anak ninyo na noon bang nangyari yung pagpatay doon sa inyong mister ay gano'n kaliliit pa ang mga anak ninyo noong panahong yun?
5: Maliliit pa po sila ng mga panahon na yun dahil more than 9 years na po ang nakaraan. 2017 po siya nung namatay. Maliliit pa po sila noon. Nasa elementary pa lang po. Ay, pero ngayon, awa naman po ng Diyos ay nakaraos naman kami.
3: Ngayon po inaintindihan naman nila ang pinagdadaanan po ninyo?
5: Opo, pinapaliwanag ko po sa kanila. Bakit sa hinabahaba ng panahon, bakit po may ICC, bakit noon kami dumulog, bakit po aktibo ako bilang pamilya ng biktima at bakit nakikilahok po ako sa proseso ngayon.
3: Opo. Ano ho bang nagiging, kumbaga ay inspiration po ninyo para patuloy na ilaban yung kaso ng inyong mister? Sabi nyo nga 2017 pa yan, pero anong petsa na ngayon at mukhang matagal-tagal pa ang magiging laban? Hindi ho ba kayo pinanghihinaan pa ng loob?
5: Nung una po, talagang sobrang pinanghihinaan po ng loob dahil hindi ko naman po alam at lahat po ng pamilya siguro ng biktima ng EJK hindi talaga po alam yung gagawin nila, kanino po sila lalapit, paano nila sasabihin paano sila magsisik ng justice. Tapos kalaunan po, may mga tumulong sa amin, mga taong simbahan, mga abogado na wala po talagang hinihinging kapalit sa amin. Yun po, ang naging inspirasyon po din po yung aking anak, yung aking pamilya, kasi wala naman pong ibang kikilos para po sa ganitong ginagawa namin. At isa pa po, sobrang sobrang nakakaawa po, naawa po ako sa sinapit ng una sa asawa ko po, dahil talaga namang hindi karapat-dapat na patayin sila sa ganong paraan. Kaya po, kahit may mga pagkakataon na nahihirapan kami sa buhay, dahil lalo na po ako, mag-isa ako nagtataguyod ng anak ko, may mga pagkakataon po na pinanghihinaan talaga, tapos sa sobrang hirap po ng buhay ngayon, pero ang mas tinitingnan ko po kung ano na yung nangyayari po ngayon, at nagpapasalamat po ako dahil nakarating na po ito sa ICC.
4: Ma'am Jane, hindi po ba kayo nasisiraan ng loob na sapagkat sa kabila ng mga may warrant of arrest, kagaya kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pero hindi pa rin siya maiharap sa ICC, nagtatago. And then itong kasunod, may posibleng may lumabas na warrant of arrest at hindi natin alam kung ano yung magiging next move nila, if ever meron. Sa mga ganitong pagkakataon po, paano ninyo tinatanggap yung mga ganitong incident or cases?
5: Nadidismaya po ako kasi yun na nga po, dumadaan naman sila sa maayos na proseso.

0: bigyan ng hustisya yung inyo pong nasawing asawa ay ako na nga pupunta dito sa Senado, magsi-citizen's arrest ako dito sa senador na to, makikisama ako doon sa grupong aaresto dito?
1: Ay, ako hindi naman po, hindi ko pa naman po naisip yung ganun. Pero tingin ko po yung iba ko pong mga kasama, galit sila, nanggigigil sila, at minsan sinasabi nga nila na kung meron lang ibang paraan para mahuli yan, iba-iba po kami ng reaksyon pagdating dyan.
0: Opo, kasi kumbaga eto na nga eh, mas isusulong pa natin ng konti yung hustisya, biglang nawala pa eh. Nandun na, lumutang na eh, tapos nawala pa. Parang ang dating ay paano naman yung hustisya nung mga EJK victims, yung mga naghahanap ng hustisya, kung napabayaan ng ganun at nawala. May sinisisi po ba kayo sa doon sa case ni Senator Ronald De La Rosa na biglang nawala na lang imbis na naiharap na sa ICC?
1: Opo, meron. Kasi kitang-kita naman po at alam naman po talaga nila na dapat na nilang isuko at nandoon na talaga, may warrant of arrest na po talaga. Pero ang pakiramdam po talaga namin at ang nakikita po namin ay nagsabuatan sila para makatakas. Parang hindi po nila inisip, paano naman talaga kami? Hindi nila inisip ano yung nararamdaman namin, yung mga panahon na sariwa pa yung nang ginawa nila. At yung pakiramdam po na bakit sila pa yung kailangang magsabuatan? Bakit sila pa yung kailangang tumulong para hindi matuloy yung pag-aresto sa kanya at malinaw naman na nasa legal na proseso yung ibinibigay po kay Senator Bato de la Rosa?
0: Ang binabanggit mo, Ma'am Jane, na sila ay sino po?
1: Yung mga nasa Senado po. Kaalyado po ng mga inaakusahan po namin ng mga Duterte. Pero ang Rise Up naman po at iba pang mga pamilya, hindi naman po talaga kami pang politikang ulin. Talagang ang gusto lang naman po namin, yung para po sa amin, yung dapat na ibigay po para sa amin, na sana noon pa nila ginawa, noon pa nila ibinigay, nang sa ganun, hindi po tayo humantong sa ganito. Kaya huwag po sana nila kaming sisihin pa, bagkus dapat iniisip nila na tapusin na lang natin ito, sundin na lang natin yung korte ng ICC. Total, hindi naman sila mapapahamak at sa ganong paraan, mas masasabi nila yung katotohanan, mas pareho na makakapagsalita sila, mailalahad nila yung mga kwento, katulad po ng nagawa namin.
2: Opo, opo. Ma'am Jane, maraming salamat po sa oras ninyo, ha. Maganda umaga at mag-iingat po kayo ulit. Next time, tatawag po kami ulit pagka may development sa issue po ng EJK at kaso ng dating Pangulo sa ICC. Ano?
0: Thank
2: maraming
0: you,
2: salamat
0: ma'am.
2: Po.
1: Salamat po.
2: Ingat po kayo. Si Ma'am Jane Lee, isa po sa mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killings. Sa oras po nating 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ay teka, meron na naman palang lindol, ha. Alamin nga po natin ng latest mula ho sa Feebox dahil nasa linya po natin si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang Feebox Director. Lumindol daw ho sa Tarragona, Davao Oriental kaninang lagpas alas 12. Gano'n ba kalakas ho yan? Dr. Toto, maganda umaga po sa inyo. Johnson and Roberts sa DZMM. Good morning.
0: Good morning po.
3: Yes, sir. Good morning po sa inyong dalawa.
2: Oh, sir, ito hong bagong lindol na ito sa Tarragona, Davao Oriental ay hiwalay dun sa mga naunang pagyanig?
3: Yes po, hiwalay po ito. Yung ganong malaki, it's magnitude 5.2 and may lalim siya na 22 kilometers. So yung pinakamataas na intensity is only intensity 2. So may Makati City in Governor Generoso, so Manay, San Isidro, and sa may Tarragona, Davao Oriental. So, yung epicenter is 64 kilometers south, 22 east of Tarragona in Davao Oriental.
2: So hindi ho ito konektado, hindi ito aftershocks ng magnitude 7.8 sa Sarangani?
3: Hindi po ito aftershock ng magnitude 7.8. Malayo po ito.
2: Ayun yung kahilan naman nitong pagyanig na ito sa Davao Oriental?
3: Well, most likely meron tayong offshore active fault dito sa may east of Tarragona. Mababaw kasi around 22 kilometers lamang. And so, most likely, it's an offshore active fault ang nag-produce nito.
0: Opo. Director, baka ang isipin kasi ng mga kababayan natin doon dahil nagkaroon ng lindol sa Jensan. Tapos ito sa may Tarragona, Davao Oriental. Baka sabihin lahat ng fault dyan sa Mindanao maging aktibo ngayon. I mean,

0: mag-develop, magkaroon ng mga sunod-sunod na pagyanig? Possible po ba yun?
1: Well, possibly naman po kasi again, we have 185 active faults and we have anima trenches and there's always this possibility na magkasabay-sabay mga active faults natin. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. So, again, the Philippines is very much active. So, it's always possible na pwede magkasabay-sabay.
2: Opo. Dr. Toto,
1: although ito, hindi naman sila related.
2: Opo. Ito hong magnitude 5.2, considered ho ba ito dun sa kategory na malakas na lindol na?
1: Hindi. Magnitude 5.5 is that just considered as a moderate earthquake. Yung strong earthquake, yung magnitude 6, and yung major earthquake, magnitude 7.
2: Ayan. Pagka ho ganitong magnitude 5.2, gano'n ho kalakas ang pinakamalakas na intensity ng kayang malikha niyan?
1: Depende yan, pero yung kung masyadong mababaw, pwedeng magkaroon ng intensity na mataas. Pero yung kahapon, yung airport sa yung kanina is only intensity 2. So, yung intensity 2, hindi naman masyadong malakas yan. Kapag intensity 2 ay halos parang track lang yan na dumadaan.
2: Ito, balikan lang natin yung magnitude 7.8. Ano? So far, ilang aftershocks na ang na-monitor ninyo at gano'ng katagal pa ang posibleng aftershocks na mararamdaman ng mga taga Mindanao dyan sa Sarangani area?
1: As of 5 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 8,381 aftershocks. And out of these 8,381 aftershocks, 90 ang naramdaman ng mga tao. Pinakamataas is magnitude 6.4. And we would expect these aftershocks to continue for several weeks to several months.
2: Opo. Dr. Toto, anong paliwanag? Ba't tumatagal ng ganung napakatagal ang aftershocks?
1: Well, mataas yung lindol. Malaki yung lindol, magnitude 7.8. So nag-a-adjust pa yung mga bato natin. In fact, yung sa Cebu na magnitude 6.9 last year, hanggang ngayon, naramdaman, na, as of last week, meron pa rin tayong aftershock naramdaman. So that was September, ilang months na. So, as of last week, may naramdaman pa tayo. May nare-record pa tayong aftershocks, although hindi na naramdaman ng mga tao.
2: Opo. Toto, isang mabilis lang ha. Ano bang pinagkaiba ng, di ba, may naririnig tayong Cotabato Trench, merong West Valley Fault. Anong pinagkaiba ng dalawa?
1: Yung trench, nasa dagat yan. Yung West Valley Fault, nasa lupa. So, again, pwedeng lahat yan, yung dalawa earthquake generators yan.
2: So, ibig sabihin, pareho lang ang magiging paggalaw ng lupa, magkaiba lang siya ng lugar. Isang nasa tubig, isang nasa lupa.
1: That's right, that's right.
2: At ang nasa tubig po pwedeng mag-generate ng tsunami.
1: That's right.
2: Alright. Sige, Dr. Toto, maraming salamat sa oras ninyo. Ha? Maganda umaga at mag-iingat po kayo and happy weekend.
1: Maraming salamat din po.
2: Thank you. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang director po ng FEBOX. Kaya mag-iingat na dahil hindi naman ho natin alam kung kailan lilindol. Buti pa sana kung bagyo, no? Pero wag din sana magkakabagyo. Ang lakas ng pakiramdam ng mga hayop na yan.
3: Imagine mo, nasa ilalim ng lupa, alam na nila.
2: Bago pa maramdaman ng tao, ay nararamdaman na nila. Kaya mag-iingat ho, ah. Diba? At sa mga nasa baybayang dagat, kung merong kumakaway, eh kumaway din kayo. Hindi, kung merong halimbawa yung tubig daw sa dagat, eh biglang uuro.
3: Matras, oh.
2: Hindi naman normal yun para sa isang sitwasyon sa dagat, tapos biglang babalik, eh yun na po ang tsunami. Kaya huwag niyong videohan.
4: May lindol
2: sa Tarragona. Pero mababa lang naman, 5.2. Kaya lang, kasi syempre, yung trauma ba ng mga nilindol na,
3: Mindanao pa rin,
2: 7.8, eh pagka lumilindol, ano ba to? Hindi pa ba matatapos? Eh ang sabi ni Dr. Toto, normal na tumatagal ng linggo or lumalakas yung audio pagka malakas ang speaker. De, bingi kasi ako eh.
5: De, pagka, kaya ko lang pagdating sa akin, hindi ako sasalo. Ang lakas ang
2: linggo. Ano bang malakas dito? Hindi, ang sabi ko, pagka mentras malakas ang lindol, mas matagal ang aftershocks talaga.
5: Hindi kaya paramdam sa atin na tayo'y maghanda na dito sa Metro Manila.
3: Ay, totoo din naman. Anytime naman daw, pwede talaga.
5: Sa atin nangyari yun, nandun tayo.
2: Yung the big one na pinaghahandaan natin, ang dami pang tao sa Metro Manila, ang daing high-rise building. Yes. Ay, hindi naman sigurado kung lahat ng yan ay nakasunod sa building code.
3: May mga tulay ka pa. May mga trend ka.
2: Kaya nga. Kaya mag-ingat po tayo at samahan natin ng dasal, ha? Ay, di bale, 6:02 naman, ha? 6:02 na eh. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Nasa nakalipas na isang oras at sa mga nakakumpleta na naman isang buong linggong pagkain ng walang absent at walang late.
0: Yun.
2: Very good. Pwede na kayong bumili ng masarap-sarap na kape mamaya. See you again on Monday, pero walang maglilipad ng channel. Susunod na Gising Pilipinas with Secretary Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
0: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Mano.
2: Happy weekend!
0: Thank you!
2: Good night! Bye.
6: TZMM, numero uno sa... Pasada Balita!

0: 6:03 in the morning, wakey wakey, it's a Friday!
1: Oras sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Friday! Let's do this! Last day ng Gising Pilipinas sa Riba-Riba. Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. No show si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pero dumalo po ang defense team ng Vice Presidente, gayon din ang House Prosecution Team, kasama po ang ilang private prosecutors. Sarado sa media ang pre-trial conference na pinangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Michael Poa, nagkaroon ng hindi pagkakasundong defense at prosecution sa pre-trial conference. Hindi na po idinetalya ang issue pero iginiit ng magkabilang panig na normal lang ang hindi pagkakasundo sa proseso. Para naman kay House Trial Spokesperson Renee Ko, mistulang hindi sineseryoso ng defense team ang impeachment trial dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference at hindi pagsagot sa kinakaharap na reklamo. Diyan tanong muna siguro, obliged ba siya? Baka hindi masyadong obligadong pumunta doon at pwede mga abogado na lang ang pumunta sa isinumiting listahan ng testigo at ebidensya. Walang magpapatunay na lihiti mo ang pinagmulan ng yaman ng Vice Presidente. Inaasang babalik ang House Prosecution at Defense Team sa Senate Impeachment Court sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami po ng ebidensya mula sa magkabilang panig. Halos dalawa lang sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang pagbabasehan ng mga senator judges ang mga ebidensya at batas sa pagbibigay ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Octo Research Group noong Abril, 19% na respondents ang diwalang susundin ng mga senador ang ebidensya at hindi political considerations, habang 32% ang hindi naniniwala at 49% naman ang undecided. Ibig sabihin, nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa pangunguna ng Senado sa impeachment trial. Mataas ang skepticism o dudang susundan ng mga senador ang ebidensya sa Mindanao sa baluarte ng pamilya Duterte. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11. Alas 6:00, iginiit na liderato ng Senado na hindi maaaring magsilbing senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada. Martes, pinatawan ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Senate President Sherwin Gadzalian, kasama sa suspensyon ni Estrada bilang senator o bilang senador ang pagiging senator judge. Rino naman ni Gadzalian na pag-uusapan pa ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer ng impeachment trial. Kasunod po ito ng pahayag ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer sa paglilitis si Senador Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero habang hindi pa natatalakay, mananatiling presiding officer si Gadzalian bilang Senate President. Nauna nang iginiit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo si Estrada at ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Halos 700 milyong piso na pondo ng bayan ang nasasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa social media po, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nasayang ang pondo dahil sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Cayetano. tulad ng pamaril sa Senado at pagtakas ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero sa Facebook Live, iginit naman ni Cayetano na normal lang ang 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. 25 million pesos kada araw po ang gastos ng Senado. Ulitin nga po natin for emphasis, kaway-kaway ang mga minimum wage earner na wala pa pong 800 pesos ang arawang sahod. Kung ngayon wala pang 800, wala pa siya 1,000. Ang Senado po, 25 million pesos a day ang ginagastos. Mari Joseph, Lunes po pinalitan ni Senador Sherwin Gadjalian si Cayetano bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto. Sa press conference, iginit ni Gadjalian na tapos na ang tinaguriang Senate Flix at balik trabaho ng Senado. Pero buwelta ni Cayetano, ang Gadjalian block ang ayaw magtrabaho dahil hindi po naglagay ng miyembro sa mga komite mula noong May 11. Inupakan din ni Cayetano ang batiko sa kanyang Facebook Live at iginit na ginagawa rin ito ng ilang senador. Sa ngayon, nananatili ang heightened security sa Senado sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Alas 6:09. 6:09. Mamaya na ulit. Pumalaga Malacanang sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Bulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Sa social media post ng kongresista, inakusahan ng ICC na nagpapagamit sa administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Pero buwalta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan managot ng mga sangkot sa kasong isirampan sa ICC noong 2017 o panahong nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan naman si Senador Go na wala siyang nilalabag na lumang batas at ipinapasa Diyos na ang kanyang kapalaran. Noong naitinanggi ng DILG at PNP ang sinasabing warrant of arrest laban sa senador na pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Alas 6:00.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Bilis talaga nung juris, ang bilis ng kamay ha. Namatan po ang panibagong research vessel ng China sa Baw de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang eroplano ng Philippine Coast Guard na makita ang research vessel na Tongji dyan po sa Baw de Masinloc. Bukod dito, namatan din sa labas ng bahura ang tatlong bangkang pangisda, dalawang barko ng China Coast Guard at isang research support vessel. Naniniwala ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Noon na nang umalis ang namataang moving structure ng China na sinasabing nagsagawa ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem sa Baho de Masinloc. Samantala, oy, congratulations! Pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 75-6-4. Samantala, kung sinamantala ni Ayala ang mga unforced error ni Rybakina sa second set para makuha ang panalo. Sunod na makakaharap ni Ayala ang world number 8 na si Alina Svitolina ng Ukraine. Go, go, go, Alex! Buong Pilipinas ay nasa likod mo, ha? Galingan mo! Posibleng magpatupad na malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan, mahigit 9 pesos na po, ha? Ang bawas presyo sa diesel, habang 5 pesos and 80 centavos sa gasolina, at di kulang-kulang 6 na piso na rin yun. At mahigit 10 piso naman sa kerosene. Sinabi ni Energy Director Attorney Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa kasunduan ng Amerika at Iran. Kasunod ito ng paglagda ni US President Donald Trump ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nauna nang inamin ng Department of Energy na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil naman sa giyera sa Middle East. Alas 6.12, muli po isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 na oras ang yellow alert simula launa ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng forced outage ng 21 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po ang produksyon. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairman Attorney Nino Juan, malaki ang itinas sa singil sa kuryente ng maraming private utilities at electric cooperatives sa Visayas bunsod ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente. Magandang umaga muna sa lahat po ng mga miyembro ng electric cooperatives sa Kabisayaan, pati na rin po ang mga sakop po ng private utilities sa Kabisayaan. Eh, kumusta naman po ang taas sa inyong singil? At least kami dito sa Meralco, magkano ba tinas natin, Camille? 15? Parang 15, ano? 15 centavos per kilowatt hour. Hindi ganun kalaki. Eh, ang balita ko dyan sa amin sa Bacolod, mayong aga sa mga taga Negros. O ti pila? Pila ang ginsaka sa inyong bill. Aso mga bulan? Sa Iloilo, mahigit dalawa. Mahigit dalawang piso po per kilowatt hour. Masakit po yan, ha? At sa ibang lugar, umabot pa ng 3 piso kada kilowatt hour dyan po sa Visayas. Eh magandang umaga din po sa lahat ng mga taga Eastern Visayas naman. Ang mga Waray, ang mga Bisaya, ang mga Ilonggo. Ay naku, lagot po tayo. Ano po? Eh buti sana kung meron po tayong pandagdag sa ating bill sa kuryente, pambayad. Ano po? Eh okay lang. Eh paano kung wala, sakto lang yung budget at dumoble po ang singil sa atin ng ating electric cooperative o ng private utility kagaya po ng Meralco. Ah, nakita nyo po yan, ha? Akala nyo kasi, bakit ba flash ng flash report yung DZMM tungkol sa yellow alert? Eh ano bang problema, anong epekto? Tingnan nyo, ito na po yung epekto ngayon. Nararamdaman na po ng mga taga Visayas dahil halos 40 araw na po silang nasa ilalim ng red eye ng yellow alert sa ilang oras po kada araw. Like kahapon, humaba from 1 p.m. to 10 p.m. po sila. Medyo mahaba po ang kanilang yellow alert, although nung mga nakaraan ay mula alas 3 hanggang alas 8 o di kaya alas 5 hanggang alas 9. Eh ngayon, ang kahapon po, parang ibig sabihin lumala pa ang sitwasyon dun po sa kanila sa Kabisayaan. Kaya mamaya abangan nyo po ulit, ha. At ngayon nyo isipin na wala ka namang ginawa, kayo mga consumer, kayo po ang sasalo sa kapalpakan ng kung sino mang player dyan sa energy o electric industry. Ay nako. Noon na inamin po ng National Grid Corporation na tatagal pa hanggang Agosto. O kita mo yan? Eh kung hanggang Agosto pa, ibig sabihin yung buong July. Eh good luck sa inyo. O July, ay may natitira pang kalahati ng June. Buong July. Eh kung kalagitnaan pa ng August babalik, o di may kalahating buwan pa dun. My goodness. Noon na pong inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon sa kuryente. Kaparanggot na lang. Sabi nila, eh bakit? Anong nangyayari kapag may yellow alert? Eh pag manipis po yung reserbang kuryente, eh kakonti po yung magiging choice ng ating mga electric cooperatives. Wala po silang choice kung hindi bumili ng kuryente sa spot market. At pag dun po sila bumili during peak hours, dahil marami nga po nagamit, eh di love supply demand lang po. Pag malaking demand, tataas ang presyo ng kuryente. Wala naman silang choice kasi pag hindi po sila bumili naman dun, eh brown out naman yung katapat po nun. Mas malala pag nagkaroon po ng brown out. Ano po, una-una magagalit din yung mga consumer po nila, bakit palaging may brown out. Kaya forced to good sila, di bibili sila ngayon sa spot market kahit po mas mahal. Anyway, paghati-hatian naman ng mga kababayan natin ang anumang pagtaas ng presyo dyan po sa spot market. Umabot na sa 78 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDRRMC, mahigit 1,300 ang nasugatan habang 30 pa ang nawawala. Mahigit 80,000 individual ang apektado, kabilang ang halos 20,000 na nanatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang naitatalang aftershocks bunsod ng malakas na lindol. Doon na lang sinabi ng FIVOLC sa posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Magandang umaga. Tuna sa pila si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
6: Good morning, Alvin. Pataas ng pataas ang presyo ng ilang gulay sa Agora Market, San Juan City. Partikular ang gulay Tagalog o lowland vegetables. Ang labanos umabot na sa 190 hanggang 200 pesos ang kada kilo. Mula dating 150 pesos, tumaas din ang presyo ng pechay Tagalog na 120 pesos na mula dating 100 pesos. Talong na 100 pesos mula dating 80 pesos, ang palaya na 140 pesos mula dating 120 pesos, at kalabasa na 60 pesos mula 40 pesos. Paliwanag ng mga nagtitinda, talagang tumataas ang presyo ng gulay Tagalog tuwing Blan. Magmula rin anila na magtaas ang presyo ng produktong petrolyo, nagmahal na rin ang abono at renta sa makinari ng mga magsasaka dahilan para umonti ang supply ng panaturang gulay. Sa karne, nananatili matatag ang presyo ng kasimpigay ng baboy na 320 pesos pa rin ang kada kilo at tiempo na 420 pesos ang kilo. 190 pesos naman ang presyo ng buong manok habang 200 pesos sa choice cuts. Ang pinakahuling presyo ng ilang bilihin sa Agora Market, San Juan City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta naman natin ngayon si Trisha Lino. Lamin natin lagay ng trapiko dyan sa Maynila. Go, Trish!
7: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City papuntang Maynila, asahan kang light traffic paikot sa Welcome Rotonda diretso ng Espanya Boulevard. Banayad ang Maloy sa east at westbound ng Espanya hanggang sa makalagpas sa Lacson Avenue. Gayun din kung itutuloy ang biyahe hanggang Quezon Boulevard malapit sa Quiapo. Hindi tulad kung may misa sa una o huling Biyernes ng buwan, Alvin, walang ka-traffic-traffic ngayon sa tapat ng Kiapers at hindi din ganoon kadagsa yung mga nagsimba sa labas ng simbahan. 3 minuto lamang yung aabutin ng biyahe mula Quiapo patungong Padre Burgos Avenue hanggang Taft Avenue at wala rin pang masyadong sasakyan mula Taft palikong Calow Avenue. Habang light traffic pa yung aabutan ng mga motorista sa North at South Bank ng Rojas Boulevard. Samantala, Alvin, naghahanda na rin ang National Parks and Development Committee sa re-slaying ceremony na isasagawa sa Luneta Park mamayang alas 8 ng umaga. Nakahilera na yung mga bulaklak na iaalay sa bantayog ni Dr. Jose Rizal para ipagdiwang ang 165th anibersaryo ng kapanganakan ng pambansang bayani. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Maganda umaga muna kay na Ted Gua. Ted, good morning. Meron din si Ma'am Grace San Mateo at si kay Paulo Balde ng Virac Catanduanes. Mga suki po natin yan. Punta naman natin si Rowan Cueto na naghanap ng regalo sa kanyang tatay para sa Father's Day. Go, Rowan! Rowan! Kanyari, may video ka na, oh. Wala ka pang audio, pero may video ka na. Inunahan ka ng teleradyo. Hindi pa nagsisimula yung audio mo, Rowan. May video na. Go, Rowan! Kanyari, hawala. Hindi, naghahanap kasi siya ng panregalo sa tatay. Kailan ba yung Father's Day? Kailan Father's Day, Gamil? Sa Sunday? Ayun, oh. Happy Father's Day po sa lahat ng mga magigiting na tatay. At sa lahat po ng mga umaaktong tatay sa pamilya. Hindi lang po pala sa pamilya, kundi pati sa trabaho, ano po. Pati na rin sa ano, sa mga taong gobyerno. Marami pong tatay diyan, kahit ba babae, tatay, ano po. Rowan, ready ka na? Eh wala si Manong Rod muna. Manong Ro, ay ready na ba? Anong line? Wala namang line. Ay, Rowan, go.
8: Good morning, Alvin. Hindi na kailangan gumastos ng malaki para mapasaya si tatay ngayong darating na Father's Day dahil maraming abot sayang ngunit dekalidad na regalo ang mapili sa McLaren Market. Patok sa mga mamimili ang iba't ibang gift items sa McLaren Market para sa darating na pagdiriwang ng Father's Day sa June 21. Mabibili ang isang pirasong nakaset sunflower sa halagang 150 pesos habang 350 pesos naman ang tatlong pirasong sunflower arrangement. Para sa mga nais magbigay ng bulaklak, may tatlong pirasong rosa na nagkakahalaga ng 100 pesos. Mayroon ding practical na regalo gaya ng sinturon na mabibili sa halagang 100 pesos. Para naman sa mga ama na mahilig sa komportabling kasuotan, may mga shorts na available sa iba't ibang kulay at frisay sa halagang 280 pesos. Mabibili rin ang polo shirt sa presyong 380 pesos. Samantala, may mga chinelas ding maaaring pagpilian na naglalaro sa presyo mula hanggang 100 pesos, 200 pesos. Ayon sa mga tindero, hinahanap ng maraming mamimili ang mga regalong pasok sa budget ngunit may kalidad. Bilang simpleng paraan ng pagpapakita, ng pasasalamat at pagmamahal sa kanilang mga ama ngayong Father's Day. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado,
0: Ruen, hindi ba pwedeng ang iregalo kay tatay yung pantoma?
8: Nako Alvin, kung pantoma ang usapan natin ay sa ibang natin bilhin yan. Pero pili ko mas matutuwa si tatay kung pantoma ang ating ibibigay, Alvin.
0: Oh, hindi naman yung toma na talaga araw-araw. Halos gumulong ka na sa kalasin. Hindi naman. Ibig sabihin na may okasyon eh. May okasyon eh. Diba? May usapan, may bonding yung mga tatay kasama yung ibang tatay. O, hindi kailangan ng budget pang pantoma at pang pulutan, lalo pang at weekend.
8: Alvin, kung ikaw, sasama mo ba si daddy mag-inom? Kasi kung bonding na din tayo, family bonding na rin. Kung, di ba, totoma tayo kasama si tatay, si yung iba't ibang tatay. So, enjoy natin yung darating na Father's Day, Alvin.
0: Tama. Hindi naman po masama, ano po. Although, kung meron kayo something special, bilhin nyo ng shirt, ng sapatos, yung mga binanggit ni Ruen. Yung something special, wallet. Ano, yung wallet, lagyan nyo ng paldong pera. Galing sa maleta. O, di mas maganda.
8: Yes.
0: Maraming salamat. Ron Cueto, thank you. Ayan na si Manong Rod. Manong Rod is on. Maganda umaga si Manong Rod. Happy Father's Day, Manong Rod.
9: Hi, good morning, Alvin. Maraming salamat. Isang modelo at successful environmental rehabilitation project sa Bataan ang gustong gawing showcase ng Department of Environment and Natural Resources sa maraming panig ng bansa. Ito ay ang Balanga Disciplina Park na bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program. Isa itong environmental project na inilatag ng Balanga City Government na bahagi ng unang gantimpala sa regional competition at pamangalawa sa buong bansa sa ilalim ng Rivers for Life Award 2025. Dating tahanan ng 216 na mga pamilyang informal settlers ang lugar, pero matapos silang maayos na ma-relocate ng mga parke at green open space na hindi lamang maganda kundi may malaking ambag rin sa environmental protection, ecotourism at bahagi ng quality of life ng mga Bataeños at mga turista. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinatunayan ang proyekto na posible ang environmental protection kung may pagtutulungan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DCMM.
0: Thank you, maraming salamat, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
10: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Gising na rin si Honey Reyes ng BDO. Magandang umaga si Honey, it's a Friday. Ganun din si Dr. Mayo Festin. Na pinapabati naman si Dr. Sherry Suplido ng PGH. A very, very happy birthday. O, taga saan yung mga Suplido? Taga sa amin yan, ha? Ayan ba yung taga Negros? O, naalala ko dati, may na-interview akong si Father Suplido dyan sa Negros. Happy, happy birthday po. Happy birthday din kay Billie Jean Aboy. Ayun, naglagay ng mga screen door ko doon at mga, ano yun, shower something sa bahay. Billie Jean, happy, happy birthday sa'yo. Teka muna, panawagan muna natin yung taga Department of Energy. Akala ko ba umuuyang si Energy Secretary Sharon Garin? O di pag wala si Garin, dapat nandyan si Director. Si Director Rino Abad. Friday ngayon, ano ba kayo? Dapat alam ng mga kababae, lalo pang at good news, Eliza. Dapat alam ng mga kababayan natin ano ang aasahan nila pagdating ng Martes. Kaya, Director! So, pakisagot please! Gagis at tulog pa ba? Gisingin nyo. 6:25 pa lang naman, di ba? Maganda umaga sa iyo, Boss Josh Kyle Edip. Naiki-attendance check. Ganun din si Donnie Santiago na pinapabati po ang mga co-teachers niya dyan sa Assumption Polytechnic College of Southern Mindanao. O, mayroon tayong rest and recreation po this weekend. O ba? Mukhang maganda. Maganda yung magiging weekend ng mga taga-school, ha? Pa, si Nick Suarez. Alam po ninyo, si Nick Suarez ng NBI, matagal ko na pong kilala yan, PCGG days pa. Mga totoy pa kami nun. O, bata din si Nick nun, eh. Na siya po in charge sa media, no po. Dan pa kami sa EDSA, pano ni Heidi Yorak. O, namayapang Heidi Yorak, ano po. Pati si Karansa, naalala ko. Pati si Avena, yun, naalala ko yung mga pangalan na yan, eh. Pati si Sabio, actually, naalala ko rin, ano po. Sabi ni Nick, magandang umaga sa iyo, listening to your program. Happy Friday, Nick Suarez ng NBI. Buti pa naman, buti naalala mo pa ako, Nick. Thank you, maraming salamat. Magandang umaga din kay Kagawad Marlon Nacion. Magandang umaga din po kay Dave Amalosa at kay Ma'am Elsie Balyon Florentine, gising na, and of course, ang una sa pila na si Ma'am Sarah Concepcion from California, USA. Sa oras na 6:27, kailangan po natin mag-break saglit dahil wala po tayong mahanap. Dapat DOE ang nakaschedule at this time, pero maubusan po tayo ng oras dahil sa ating pagbabalik. Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday morning.
11: Good morning!
2: Gising Pilipinas!
11: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
12: Gising Pilipinas.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
19: Kahapon, nakamove on ako sa sakit, pero bakit ngayon pumabalik? Sabay-sabay pa kaya mas malala. Pinat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sabi Banat at sabay-sabay na sakit.
20: Rexino Forte!
19: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang husay!
24: So easy to use.
25: Everest Washing Machine.
26: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
23: Siyempre, it's you, babe.
25: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
27: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
28: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
27: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
0: Magandang umaga muna kay Henrik Val Oliva na nasa Finland po. Sabi niya, wakey-wakey, still awakey. Actually, may 6 days off. Start na. Sarap ng buhay naman ng Henrik naman. Maka-day off. Okay, kababakasyon mo lang. 6 na araw ulit yung day off. Ang sarap ng buhay. Ano po? Richard Merck, magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakamonitor sa atin this Ernie, magandang umaga din po sa lahat po ng nagme-message po sa atin sa Messenger. Pasensya na po yung iba, hindi ko nababasa. Eh, dahil dalawa lang po yung kamay natin. May kailang pa akong tingnan sa script. Nantabayan pa namin yung guest namin. Secretary Garin, alam mo na, 6:31 in the morning.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Magandang umaga po muna kay Mama sa Luz de Leon. Good morning po at happy weekend. Alam po ba ninyong tumas ang bilang ng stunting? Yan yung stunting? Yung pagkabansot ng mga minor de edad sa Pilipinas noong nakarang taon. Oo, akala nyo ganun-ganun lang ha? May epekto po yan. Sa pag-aaral po ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 25% ang child stunting. mula po sa halos 24% noong 2023. Pinakamataas ang pagkabansot sa Visayas at Mindanao, particular sa Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. May tuturing po na public high public health concern ang pagkabansot batay sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, banta po ang pagkabansot ng mga minor de edad sa hakbang ng pamahalaan para masolusyunan ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit po hindi lang po porket hindi lang po sa pagkabansot ang epekto, dahil pag kayo po ay hindi ganun katangkad o hindi tumangkad ng dapat, pati po yung intellectual ability, yung capacity to absorb things and to learn, apektado rin po yun. Sinasabing naka-apekto po, ayun, yun na nga po, yung nakaka-apekto yung pagkabansot sa abilidad pong matuto ng mga estudyante. Samantala, pasok po ang University of the Philippines sa mga nangungunang universidad sa buong mundo o sa 2027 World University Rankings. Nasa rank 402 ang University of the Philippines sa mga top universities, habang rank 581 naman ang Ateneo de Manila University. Pasok din po sa rankings ang De La Salle University, University of Santo Tomas at Adamson University. Bang Adamson, pasok ha. Congratulations sa Adamson. Noon na nakapasok ang mga naturang universidad sa listahan po ng top universities ngayong taon. Ayon po sa ilang analyst, patunay ang listahan na kayang makasabay po ng Pilipinas sa iba pang universidad sa buong mundo. Alas 6:33, umarap na sa NBI ang assistant coach at siyang pang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kaugnay po ito ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Batterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipaculao, Aurora. Habilang dito, sina assistant coach Sandro Soriano, team captain Jared Bahay at players po na sina Ian Espinosa at Andrew Bongo. Umaasa ang NBI na haharap ngayong araw ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang na ang nag-resign na si Tab Baldwin. Umarap naman sa PNPCIDG ang walo pang manlalaro ng Ateneo para sa hiwalay na investigasyon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, posibleng makapagsumiti ang PNP ng report sa Department of Justice sa susunod na linggo. Nagbabala naman ang kalihim na maaaring ipakontem si Baldwin kung hindi pa rin haharap sa imbestigasyon. Nauna nang nagpalabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at apat pang opisyal ng koponan. Ay, Camille, sumagot na si Garin. Ayan na, Secretary Garin. Sabi niya, kailangan sagot ni Secretary. I didn't know we're scheduled today. Naku, lagot kayo. Naku, mukhang may masasabon po mamaya. Hindi alam ni Secretary Garin. Eh, wala na tayong oras din kasi may Senate President pa tayo. Dapat nauna. Kung papayag siya, dapat nauna. Check, pasensya na. Nagkaroon natin ng miscommunication. Eh, hindi alam ng Secretary na mayroon pala siyang guesting today. Sa Tarlac po, kinilala ng pamilyang dalawang bangkay na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa gasolinahan sa T-Plex. O, ito po yung top story ng TV Patrol kahapon. Ako din nagtataka, anong nangyari dito? Paano nangyari? Ba't sila namatay dun sa parking lot ng isang petron yun, di ba? Yung sa T-Plex, yung malaking petron dun. Bago sa investigasyon, bumili po sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyang nakaparada sa parking lot. Abay, napansin po ng security guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan, kaya ipinaalam sa mga pulis. Siguro nagduda na yung gwardiya, di ba? Ang tagal ni. Nang inspeksyonin, tumambad po ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 anyos na lalaking nakaupo sa likod ng sasakyan. Kaya tinatanong ko si Johnson, ay kako, sino ba ang kasama nung pumunta doon? Kasi di ba parang weird naman yun na nung pumunta sila, nasa driver's seat yung isa. Pero ang ending, nandun na silang dalawa sa likod. O sa may ano na, sa likod ng sasakyan. O di, it's either lumipat yung isa, yung nagda-drive dun sa likod, or merong nagda-drive sa kanila at iniwan sila sa loob ng sasakyan. For whatever reason, di pa natin alam. Ano po? Sa initial na forensic examination, walang sugat sa katawan ng mga biktimang residente ng bayan ng Paniki. Hindi pa po itinuturing na case closed ang insidente habang humiling ng privacy ang pamilya ng mga biktima. Ayun, pinag-usapan namin ni Tony Velasquez kahapon. Ano, kung paano mangyari yon? Kasi sa mga pelikula na napapanood nyo po siguro yon, yung meron yan, yung lalagyan ng parang carbon monoxide, sabi ko kay Tony, yan ba'y magsastruggle ka? Pag yan ba'y nalanghap mo yung carbon monoxide galing sa sasakyan? Sabi niya, hindi raw. Matutulog ka lang daw noon. Sabi ko, edi painless. Kung sakasakali man yun ang pakay mo, sabi niya, oo daw. Hindi ko kasi anarana. Akala ko ito yung tipong may pumapasok na lason sa katawan mo. Nang tendency mo siyempre magpumiglas dahil struggling ka eh, di ba? Hindi raw. Ang tendency, aantokin ka. It's as if natulog ka lang. Wow, grabe ka ako, no? Pero hindi pa po natin alam, ano? Yan lang po ay, yan lang po yung mga teorya. Eh, ang nakakaalam po niyan ay mga otoridad. Eh, kasi hindi ata pinautopsi na rin yung mga labi, ano po? Eh, dapat pinautopsi para malaman natin kung ano po ang cause of death. Kasi siyempre po, ang may control o ang may responsibilidad naman yung pamilya. O, pag ayaw po ng pamilya, hindi naman natin mapipilit. Ano po? Kasi kamag-anak po nila yan eh. Hindi ba? Although hindi na po minor yung namatay kasi 20 at saka 28 years old yung namatay. Ano po? Anyway, balita naman sa Metro Manila. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kapitbahay sa San Andres Bukid sa Maynila. Sa investigasyon, nagalit po ang suspect dahil sa sinasabing pambabastos ng biktima sa kanyang dalagitang anak. Ayon sa suspect, ilang beses pumapasok ng kanilang bahay ang biktima at ipinapakita ang ari sa dalagita. Abay, talaga na-tsempuhan po ng suspect ang biktima at sinaksak ng bolo. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang inaresto ang suspect na naharap sa kasong frustrated murder. Magandang umaga din kaya North Star. Bakit Brooklyn Nets po yung kapon? Hindi luma na ito eh. Hindi yung newly crowned. Wala akong New York Knicks eh. Ha? Ito yung binigay lang naman sa akin. Pang-workout ko actually ito eh. Wala akong madampot. O yan ay nadampot ko. Kaya wala eh. Walang nagbibigay sa atin ng nag-champion eh. Kaya ganyan. Dyan lang, hanggang dyan lang muna. Importante may kapo tayo ha. Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagnakaw ng 600,000 pisong halaga ng pera at alahas sa bahay sa barangay Tandang Sora. Sinasabing umakyat sa bakod at pumasok ang suspect. Saka sinira ang mga CCTV sa loob at labas ng bahay. Natuklasang wala sa bahay ang may-ari ng bahay dahil nasa bakasyon mula pa ng June 14. Na-recover sa suspect ang mahigit 400,000 piso na halaga ng alahas at pera pero hindi nabawi ang 48,000 piso. Natuklasang dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga at pagsusugal. Eh, paano po yan? Talagang hindi na po aabot dahil 6:40 a.m. na. Wala na, Camille? Walay na. O nga, kasi hindi tayo, hindi nagkaroon ng problema sa schedule eh. Ay, di bali, ako na lang pong magsasabi sa inyo. Yun ang isa sa mga habol natin sa Department of Energy. Ay, yung presyo po, ano po. Meron naman na po akong pang-apat na araw. Yung gasolina po, natuntong na talaga ng 6. Kasi kahapon, para mga nasa 580 po yan eh. 590. So ngayon po, nasa 6. Oh, 6 pesos kada litro down. Ayan, lagay mo yan, arrow down. Na yung kerosene naman, kulang-kulang 11. So may 10 piso pa rin, down. No, lagay mo na lang dyan muna 10. Oh, 10 na lang. 10 na lang, yan. Tapos yung diesel naman, kulang-kulang 10. Lagay mo na rin 10 kasi 9.9 eh. O di 10. Down din po yan. Ayan ha. Pero, meron pa pong last training day today. Kaya hindi po natin alam kung yan ba ay tuluyan pang lalaki, lulobo. O di kaya ay matatapyasan. Pero sigurado na po, rollback naman siguro. 6-10-10 na po yan. Ano po? May asan po tayong rollback next week na up to 10 pesos per liter. Pero meron pa po isang araw na ikukonsidera na pwede pa pong magpalobo o magpatapyas sa magiging price movement sa susunod na linggo. O ito na, Senate President Sherwin Gadzalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday!
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
12: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
12: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Gising Pilipinas!
21: Good morning!
11: Kasama si Alvin El Chico.
24: Gising Pilipinas.
0: Magandang umaga po sa bagong Senate President. Sabi ko sa inyo, magiging Senate President ito eh. Napakasipag po. Although tayo, naiintindihan po natin, mukhang naitsapwera na po tayo sa Gising Pilipinas. Pero okay lang, dahil nagpapa-interview naman po siya sa Senate Media. So pag nakakasingit po tayo from time to time, eh magpasalamat na po tayo. Dahil sobrang busy mo na po nito from now on. Senate President Sherwin Gajalian. Hi sir!
29: Good morning, Alvin, at magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. At pasensya na kasi this last few days, alam mo naman maraming nangyayari sa Senado.
0: Opo, and naintindihan po namin, inanunsyo ko naman po, importante lang po gawin ninyo yung best ninyo. Oo, pwede na yun, manunod na lang kami from the sideline. Anyway, nagpapa-interview ka naman sa Senate Media. Lahat naman ng stations represented sa Senado, Senator.
29: Correct. Kompleto naman doon. In fact, pati yung mga online portals, yung mga major online portals ay represented rin.
0: Opo. From time to time lang, magtatampo kami pag hindi na pagbibigyan. Pero ayaw mo na kami.
29: Pipilitin ko, Alvin. Alam mo naman, maaga ako nagigising.
0: Opo, I know.
29: Pipilitin natin.
0: Unahin po natin yung latest. Ano po, napanood ko rin ito sa social media na ang Korte Suprema po ay hinihingan ng mga dokumento ang Solicitor General. Ang sabi niya, dapat mag-submit ang Kamara at ang Senado ng mga dokumento related po sa budget ng mga nakarang taon dahil gusto nilang malaman paano nangyari o nasa ang banda yung na nagdadagdag ng budget dun sa BICAM. Ang Senate President po ba ay magsasubmit dahil kayo na po ngayon yun?
29: Yes, ready kami to submit. In fact, yung discussions ng budget process noong 2026, itong nakarang taon, ay lahat yan nasa website ng Senado. So at lahat ng transcript ay naka-upload rin sa Senado, pati na yung mga attachments. May mga amendments ang mga senador, may mga amendments ang subcommittees, yan lahat ay naka-upload. Kaya kung 2026 ang pag-uusapan, kompleto yan sa aming website.
0: Opo, pero kayo, you had been a member of the Bicameral Conference Committee dati. No? Ano po? Totoo ba yung nangyayari na parang ang kutob siguro ng Korte Suprema, nangyayari yung insertion nandun sa BICAM, natataas, tinataas nila yung, o binabawasan nila yung budget items. Nangyayari po ba yun?
29: Actually, Alvin, ang budget process kasi maraming steps yan. No? So
0: opo,
29: pwede kang mag-introduce ng amendments, let's say, sa period of amendments. Pwede ka rin mag-introduce ng amendments pagdating, let's say, ng BICAM. During the discussions, pwede ka mag-amend ng, may technical working group, pwede ka rin mag-introduce ng amendments. So maraming steps na pwede ka mag-introduce ng amendments. Ang importante dito, unang-una, yung amendments mo ay may basehan. For example, ito ay request ng mga agencies o coordinated to sa mga agencies para hindi nasasayang. Pangalawa, transparent. Importante na ina-upload to sa website at nalalaman rin ng mga senador at taong bayan kung ano itong mga amendments. Kaya yung 2026, pag makikita natin yung Open BICAM, kitang-kita kung ano yung mga ina-amenda sa floor at ina-upload namin to sa aming website.
0: Pero ang in-question ata, Senator, ay yung 2025 kasi doon nagsimula yung flood control issue, hindi ho ba?
29: Tama. At itong 2025, dahil wala pa ako noon sa Finance Committee, sa pagkaalam ko, meron naman itong mga dokumento rin. No? At meron din itong mga supporting documents. Hindi lang nga siya naka-upload sa website.
0: Nasaan ka noon, sir, noong 2025 Energy?
29: Chairman ako ng
0: Ways and Means.
29: Ways and Means, tama. Oh. Chairman ako ng Ways and Means Committee.
0: So, hindi ka kasali sa BICAM noon?
29: Kasali ako sa BICAM at that time. Ang kinocover ko sa BICAM, yung energy sector. Department of Energy, ERC, PNOC, PSAM, yun ang kinocover ko at that time. Ang mga vice chair kasi may kanya-kanyang committees yan eh.
0: Apo.
29: At kanya-kanya kaming kinocover.
0: So yung BICAM, nandun ka, pero sa sinasabi, naalala mo, naging notorious ang salitang small committee. Noong 2025, ano po, wala po kayo dun sa small committee.
29: Wala ako doon. No? Hindi, ang nangyayari kasi, para kuting mat mabilis yung proseso, dinidelegate sa chairman to chairman discussions doon sa mga amendments. Yun ang tinanggal namin noong 2026. Kaya makikita natin na nasa Open BICAM yung discussions.
0: Opo, sige. So pihit po tayo. Napanood nyo naman po siguro yung panibagong entry ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Mukhang hindi pa po siya tapos, Senator Sherwin. Ano po, mukhang masama pa rin ang loob. Nakikipagsagutan pa rin. At involved na naman yung ibang senador. Hindi po kayo, ano po. Pero mukhang hindi pa siya ready, ano po.
29: Hindi ko napanood, Alvin. Yesterday kasi I was busy with iba-ibang ano kasi first day natin on the job.
0: Apo.
29: Kaya sinisigurado natin na walang madidelay na mga papeles at walang madidelay na sweldo. So nasa hindi ko napanood yung mga videos.
0: Opo. I think may binanggit siya about na bakit nyo ba pinag-iinitan yung Facebook ko. Kayo din naman yung nag-Facebook din naman?
29: Well, kanya-kanya naman talagang pamamaraan yan para mag-communicate. Iba-ibang tao, iba-iba yung style at kanya-kanyang paraan niya. Kung saan ka komportable at saan tingin mo epektibo ka, pwede mong gawin yun. No? So, kanya-kanya talaga yan.
0: Opo, pakisagot na lang po ang sabi ata, yung mayorya ay pagtatakpan lang daw yung issue ng flood control. Maybe dahil ikaw na naman yung leader ng Senado ngayon. Ganun ba ang mangyayari dyan dahil ikaw nakaupo? Pagtatakpan nyo na ang kung sino man yung masasangkot sa flood control issue.
29: Alvin, very clear sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee. At very clear siya na yung affidavits ang magiging basehan dahil hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon o ilang mga tao tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized, at ito ang magiging basehan. At pangalawa, nung nagkaroon ng Blue Ribbon, yung si Senator Erwin, no, nagkaroon siya ng Blue Ribbon hearing, inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Pumunta sila sa building, no? Pero hindi naman pumunta at nag-attend nung hearing. Kaya nakaka-insulto yon at para sa akin, pagbabaliwala ng hearing at yung oportunidad na maglahad sila ng katotohanan nawala rin dahil nasolob ka na ng building, nandoon ka na at ilang hakbang na lang nasa hearing ka na pero hindi ka nag-attend. So yung oportunidad na magsabi ka ng totoo, eh nawala rin. No? So kung para sa akin, binigyan sila ng oportunidad pero sinayang nila. No? Sabi ko nga, doon sa aking speech, ang katotohanan, walang pinipili yan. Kakampi mo yung chairman, di mo kakampi yung chairman, di mo kilala yung chairman. Magsabi ko ng katotohanan kung ikaw ay naimbitahan.
0: Opo. Pero ang bottom line is, tuloy pa ba ang imbestigasyon ninyo ng flood control o tapos na?

0: agad ng advance affidavit at advance information at mga ebidensya para mapag-aralan ng komite.
1: So, magtutuloy o hindi na muna magtutuloy kung wala namang bagong...
0: Yes, depende yan, Alvin, depende. No? Pwede siya magtuloy kung may mga bagong ebidensya at bagong testigo. Dahil kung matatandaan natin, yung submit ni Senator Lacson ay partial report.
1: Ama.
0: So, pwede pa siya magtuloy.
1: Mm. Ah, so pwede pa naman, but so far, wala pa schedule. Naman. Wala pa schedule.
0: Wala pa, wala pang schedule.
1: Ngayon, sabi ni Senator Cayetano, eh walang nangyari sa leadership niya kasi hindi nag-cooperate ang minority. Sila raw yung walang ginawa nung panahon niyon. At saka yung gastos, Mr. Senate President, para sobrang laki po pala ng gastos niyo dyan sa Senado. Hindi ba pwedeng bawasan? Ganun ba talaga kalaki? 25 million pesos a day.
0: Yes, malaki ang gastos dahil nationwide ang coverage ng Senado. Mm. Unlike ang Congress na per district, ang gastos ng congressman ay per district, ang gastos ng Senado is nationwide. No? So, ang coverage namin ay buong bansa. At minomonitor ng Senado yung nangyari sa buong bansa. In fact, buong mundo ang minomonitor dahil meron tayong treaty powers. So, talagang importante, nagtatrabaho yung Senado. At para sa akin ay let's move forward. No? Dahil halos lahat, karamihan o halos lahat ng mga senador gusto nang bumalik sa trabaho dahil maraming ang naiwanan.
1: Okay. Ngayon, ang sabi ay nagpalit daw ang mayorya para isway ang vote sa impeachment trial. Kumbaga, ang pinaka-bottom line talaga nito is yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. What do you say?
0: Magdedepende ito, Alvin, madalas natin pag-usapan to even before na magdedepende yan sa ebidensyang ipapakita ng both sides, no? Prosecution and defense. Diyan masisway ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya, manorya. Ang importante dito ay yung ebidensyang ipapakita ng prosecution and also the defense. At nag-umpisa na yung pre-trial, in fact, tinitignan ko nga yung pre-trial brief, ang kapal, no? 60 pages each side, at marami silang mga testigo na ipapakilala at maraming ebidensya na ipapakita. Yun ang pinakamahalaga.
1: Mm.
0: At yun ang dapat lumabas para makapag-desisyon ang mga senator judges ng tama at ng patas.
1: Ay, pero hindi pa po kayo nakakapagpasya kung si Senator Chiz Escudero na nga ang magiging presiding officer. Kasi sabi ni Senator Ping, mukhang siya. O siya ang gusto ng mayorya?
0: Under the rules, Alvin, nakasulat dun, Senate President ang magpre-preside.
1: Okay.
0: Unless ang Senado ay pipili ng iba. No?
1: Mm.
0: So, sa ngayon, Senate President ang magpre-preside. At magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan.
1: Pero ikaw, okay naman po kayo, Mr. Senate President, na hindi kayo magpipreside o igigiit ninyo, hindi ako Senate President eh, hindi ako dapat dyan.
0: Pag-usapan natin, pag-uusapan na lang sa grupo. Importante mapag-usapan. Importante naman sa akin ay sundan yung rules at mapag-usapan.
1: Okay, pero kaya nyo naman po kahit hindi kayo abogado. Kasi may ini-example ni Senator Ping, paano kung kailangan mo agad-agad mag-decide? Siyempre pag abogado, alam mo eh, approve ba yan o denied ba yan o paano ba?
0: Actually, Alvin, wala naman nakasaad sa Constitution, even in our rules, na kailangan abogado. In fact, ang gusto nga ng Constitution, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan, at malamang ang ebidensya. Tandaan natin, hindi naman to formal court na hoops ang namumuno. Ito ay impeachment court at sui generis siya. Ibig sabihin, parang kakaiba siya. No?
1: Mm.
0: At ang gusto nga ng Constitution ay gawin as layman, mas simple, mas naintindihan ng taong bayan para masundan ng mabuti. Dahil kung very technical siya, kahit na nag-aral ka ng mataas, hindi mo masusundan eh. Kaya kailangan simple as possible.
1: Opo. Ngayon, dun sa issue po na kung saan ibabangga yung two-thirds, ano ang position nyo dun? Kasi sabi nyo, sure na hindi makakadalo si Senator Jinggoy. Hindi naman nakikita si Senator Bato. E di lalabas, 22 lang yun. Pag binangga mo yung two-thirds dun, 15 na lang yun. Hindi na 16. Ano po?
0: Correct. Ito siguro we have to distinguish, no, nasabi ko na ito sa in the past.

0: Sabi ko na pag conviction, kailangan ng two-thirds. Dahil malinaw sa ating siligang batas na kasulat doon, two-thirds of all members. So yun ang, akin ha, personal ko ito, personal opinion ko, yun ang dapat sundan.
1: Paano yun, sir? Ang susundan yung...
0: Sa conviction, kailangan ng two-thirds of all members.
1: Of
0: nakasaad
1: all?
0: Yan sa ating, yes, of all members. Nakasaad yan sa ating saligang batas. At personal opinion ko, dapat sundan itong nakasaad sa saligang batas.
1: Kasi pag all, magiging this is ace. Tama po. Mm-hmm. Ngayon, tama. Pag all members present, edi mag-iiba naman po ngayon, magiging 50 na lang po. Yun. O, diba?
0: Yeah. So, tingnan natin kung ano yung nakasaad sa Constitution at yun ang dapat sundan.
1: Okay, sige. Ngayon, ano ang magiging klase ng liderato ni Senator Sherwin Gatchalian dyan sa Senado? Unang-una, kayo ba'y nakapag-usap na ni Senator Cayetano? Sabi mo kasi, kakausapin mo lahat eh. So, nakausap nyo na po lahat na minorya except for Senator Cayetano?
0: Actually, marami na. Halos lahat na. In iba, nagte-text sa akin, nagko-congratulate. At sabi ko nga, let's move forward, let's work together. Marami ng mga members sa... sa minority nag-text o nagpapadala ng congratulatory message. Oh. Nagpapasalamat ako sa kanila. Malaking bagay para sa akin yun dahil ang Senado hindi dapat may mayorya o minorya. Dapat umusa dyan bilang isang Senado. Lalo na sa mga issues. Importante na mapag-usapan at mapag-debatihan ng maayos yung mga issues para maramdaman ng taong bayan.
1: Hindi, si Gatchalian po, hindi naman po ito pala away. Ano po? Pero balik ako sa tanong ko. So lahat ng senador ay nag-congratulate na sa inyo except for former Senate President Cayetano.
0: Hindi ko pa nakikita, hindi ko nabilang kung lahat, Alvin.
1: Sabi mo, ang dami mo na.
0: Wala naman akong checklist kung sino nag-congratulate o sino hindi.
1: Pero as far as you can remember, naalala mo bang nag-congratulate na sa iyo si Senator Alan Peter Cayetano?
0: Particularly kay Senator Cayeta Alan, wala pa.
1: Wala pa. Have you reached out to him? Ikaw na lang. Sige na, ikaw na magpakumbaba. Tawagan mo na. So I'm pretty sure alam mo naman yung number. At amuin mo na si Senator Cayetano.
0: Sabi ko nga, Alvin, na lahat naman na ang aking pintuan, ang aking puso, laging bukas. At sabi ko nga, ako, marami rin tayong kaibigan sa minorya. Kaya... madali sa akin, no, para makipag-usap sa lahat ng mga senador, no, dahil nakatrabaho ko sila at marami tayong mga senador magagaling, seryoso sa trabaho at gusto lang nila magtrabaho, no.
1: So are you going to reach out to him or you will wait for him to reach out to you?
0: Basta, Alvin, bukas yung aking pintuan at tanggapan para sa lahat.
1: Okay, sige, hanggang dyan na muna tayo, partner.
0: Thank you.
1: Maraming salamat. Mag-hi lang sa'yo. Say good morning to Senator Sherwin. Kasi, partner, mukhang matatagalan bago makabalik yan sa atin. Sobrang busy na nito.
2: Oo nga.
1: Mag-good morning ka muna kay Senator Sherwin. Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Good morning, SP. At,
0: maraming salamat.
2: Oo,
0: thank you.
2: At mula sa kaibuturan ng aking puso, congratulations po.
0: Maraming salamat.
1: But hindi mo tinatanong, sabi mo sa akin kanina, ang itatanong mo, ang itatanong mo tungkol sa love life ng Senate President. Sabi mo sa akin kanina, di ba?
2: Alam ko na. Alam mo ba, SP?
1: SP, nag-message, pa-react naman po sa message ni Bianca Manalo. Mukhang proud sa'yo yung Bianca Manalo,
2: forever
1: SP.
2: Forever will be proud.
0: Nagpapasalamat ako sa kanya at of course, sa lahat ng bumati. In fact, buong gabi nga ako nagre-reply sa mga bumabati sa atin. Nagpapasalamat ako sa lahat, of course.
2: Opo.
0: Malaking bagay yung pagbati ho nila.
1: Hindi nila. Niya. Kasi si Bianca ang tinatanong natin, SP.
0: Nagpapasalamat ako, of course, kay Bianca. At nagpapasalamat din ako sa lahat.
2: SP, di po ba kayo napipikon o kayo po ay kinikilig?
1: Mukhang hindi naman siya kinikilig.
0: Siyempre, meron naman, di tao rin naman tayo. No? Napipikon din tayo once
2: in a while. Meron pang isa, SP, meron pang isa. Senri. Kumbaga, papalitan
1: pag hindi na nagpa-interview si Gatchalian sa akin, ikaw may kasalanan.
2: Sabi ko sa'yo, hindi ko nakakausapin.
1: Paano daw yung Senri o yung Risa Ontiveros at Gatchalian na Senator Sherwin?
0: Well, of course, malaking bagay sa akin na ma-associate kay Senator Risa
1: dahil
0: isa sa pinaka-masipag, matapang at produktibong senador natin. Makikita natin sa special session, dami niya natapos. No? Yung batas sa barangay health workers natin, isa sa pinaka-importanting batas, natapos namin na special session. So, malaking karangalan para sa akin.
1: Winry po pala, mali naman ako, hindi Senator.
2: Winry.
1: Oh, ang tawag, ano? Kinikilig kayo na may love team kayo, SPM?
0: Siyempre, kinikilig rin. Dahil na-associate ka sa isang magaling na tao.
2: Ayun.
1: Para mula po kayo, SPM. Maraming salamat. Magagalit
0: ko tayo.
1: Thank you,
2: sir.
1: From time to time, pagbigyan mo naman kami. Okay na kami sa hindi regular. Ano? From time to time na lang, SP, ha? Thank you po.
0: Okay.
1: Mabuhay ka.
2: Ingat po kayo. Ingat.
1: Yan ang sinasabi ko sa iyo, partner. Sulit yung sweldo natin sa mga ganyan. Ang kapatid niya, magaling din. DSWD.
2: Tama.
1: Ganyan dapat ang public servant. Hindi naman tayo manghinayang sa, ang laki ng sweldo, tapos walang ginagawa, absent.
2: That's just the way it is.
1: Kaya nga.
2: That's just the way it is. Common sense, di ba?
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas Energy Energy!
4: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas.
5: Balanse.
4: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
2: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert. Singil sa kuryente sa Visayas, tataas ngayong buwan.
1: Halos 70 milyong piso na pondo na sayang sa termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Senate President Sherwin Gadzalian iginiit na tapos na ang Senate Flix o drama sa Senado.
2: Panibagong research vessel ng China namataan sa Bajo de Masinloc. Iba pang barko ng China naglalayag din sa labas ng bahura.
1: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 78,000 pamilya na nanatili rin sa evacuation centers.
2: Halos 1,000 pamilyang naninirahan malapit sa creek sa Las Piñas City at Parañaque, posibleng i-relocate ng DPWH.
1: Alex Ayala tinalo ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Tennis Open.
2: Sa showbiz spotlight, Ann Curtis nagsalita na sa issue hinggil sa mga half-fi o half-Filipino.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, June 19, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Posibleng magpatupad ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw ng kalakalan, 10 piso na po ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 6 na piso naman sa gasolina. Sinabi ni Energy Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy ang rollback kung mananatili ang kapayapaan sa Middle East at kung susunod sa kasunduan ng Amerika at Iran. Kasunod ito ng paglagda ni US President Donald Trump ng Memorandum of Understanding para sa pagtatapos ng giyera sa Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
6: Pag nasustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
1: Nauna nang inamin ang Department of Energy na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. 9 na oras ang yellow alert mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 21 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Ayon kay ERC Chairman sa Tornino 1, malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente.
5: we allowed naman the staggering over I think 3 months para medyo mamitigate din yung sudden increase nitong June.
2: Nauna nang inamin ng NGCP, natatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente.
1: 8 minuto makalipas sa 7 ng umaga, halos 700,000 pisong pondo ng bayan ang nasayang sa ilalim ng termino ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa social media post, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nasayang ang pondo dahil sa mga nangyari sa 28 araw na termino ni Cayetano, tulad ng pamamaril sa Senado at pagtakas ng puganting si Senador Ronald De La Rosa. Pero sa Facebook Live, iginit ni Cayetano na normal lang ang 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw.
7: 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado.
1: Lunes, pinalitan ni Senator Sherwin Gadzalian si Cayetano bilang Senate President matapos makakuha ng 13 o 13 boto dahil sa paglipat sa mayorya ni Senator Joel Villanueva. Sa press conference, iginit ni Gadzalian na tapos na ang tinaguri ang Senate Flix at balik trabaho na ang Senado. Itutuloy din ang pagdirig ng Blue Ribbon Committee sa flood control project sakaling magkaroon ng bagong ebidensya.
0: Ang ayaw nating mangyari ay magamit yung committee sa pag-akusa. No, dahil madaling mag-akusa, pero kung may importante dyan, yung ebidensya at yung testimonya. So kung mayroong mga bagong mga ebidensya at testimonya, itutuloy yun. Kaya nga ang panawagan ay magbigay ka agad ng advance affidavit at advance information.
1: Pero buwelta ni Cayetano, ang Gadzalian Block ang ayaw magtrabaho dahil hindi naglagay ng miyembro sa mga komite mula noong Mayo a 11. Inupakan din ni Cayetano ang batikos sa pagsasagawa ng Facebook Live at iginiit ay naginagawa rin naman ito ng ilang senador.
7: Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook? Ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh ang hilig nyo rin mag-Facebook.
1: Sa ngayon, nananatili po ang heightened security sa Senado sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad.
2: Iginiit ng liderato ng Senado na hindi maaaring magsilbing Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakakulong at suspendidong si Senador Jinggoy Estrada. Martes, pinatawan ng Sandigan Bayan ng 90 araw na suspension si Estrada dahil sa kasong graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa flood control project. Ayon kay Senate President Sherwin Gadzalian, kasama sa suspensyon ni Estrada bilang senador ang pagiging senator judge. Nilinaw naman ni Gadzalian na pag-uusapan pa ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Panfilo Lacson na pabor ang mayorya na maging presiding officer sa paglilitis si Senador Francis Escudero dahil sa pagiging abogado. Pero habang hindi pa natatalakay, mananatiling presiding officer si Gadzalian bilang Senate President.
0: Nakasulat dun, Senate President ang magpre-preside.
1: Okay.
0: Unless ang Senado ay pipili ng iba. No?
1: Mm.
0: So, sa ngayon, Senate President ang magpre-preside at magkakaroon kami ng caucus later on para mapag-usapan.
2: Si Senate President Sherwin Gadzalian.
1: Alas 7:12. No-show si Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pero dumalo ang defense team ng Vice Presidente, gayon din ang House Prosecution Team kasama ang ilang private prosecutors. Sarado sa media ang pre-trial conference na pinangunahan ni Senate President o Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug Jr. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Michael Poa, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang depensa at prosekusyon sa pre-trial conference. Hindi po idinitalya ang issue pero iginiit na magkabilang panig na normal lang ang hindi pagkakasundo sa proseso.
8: maganda naman na naging resolution. So, of course, we'd like to thank also the prosecution panel. So, at least, maganda yung naging agreements namin.
1: Para kay House Trial Spokesperson Renee Ko, bisulang hindi siniseryoso ng defense team ang impeachment trial dahil sa hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference at hindi pagsagot sa kinakaharap na reklamo. Sa isinumiting listahan ng testigo at ebidensya, walang magpapatunay na lehitimo ang pinagmula ng yaman ng Vice Presidente.
9: Hindi nila siniseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegasyon. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo.
1: Inaasa ang babalik ang House Prosecution at Defense Team sa Senate Impeachment Court sa Lunes para sa marking of evidence dahil sa dami ng ebidensya mula sa magkabilang panig.
2: Halos dalawa lang sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang pagbabasihan ng mga senador ang mga ebidensya at batas sa pagbibigay ng hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa survey ng Okta Research Group noong Abril, 19% ng respondents ang tiwalang susundin ng mga senador ang ebidensya at hindi political consideration, habang 32% ang hindi naniniwala at 49% ang undecided. Ibig sabihin, nananatiling limitado ang tiwala ng publiko sa pangungunan ng Senado sa impeachment trial. Mataas ang skepticism o dudang susundan ng mga senador ang ebidensya sa Mindanao na baluarte ng pamilya Duterte. Isinagawa ang survey bago muling ma-impeach ng Kamara si VP Sara noong Mayo 11.
1: Alas 7:15, pumalag ang Malacanang sa akusasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Sa social media post ng kongresista, inakusahan ng ICC na nagpapagamit sa Administrasyong Marcos laban sa mga kalaban sa politika. Gualtari Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan managot ng mga sangkot sa kasong isinampa ng ICC noong 2017 o panahong nakaupo pa sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
10: So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Hindi ito wine-weaponize. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
1: Para kay ICC Assistant Counsel Maria Cristina Conti, maaaring ipadaan ang arrest warrant sa opisina ni Pangulong Marcos sa halip na sa Department of Foreign Affairs dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noon pang 2019.
11: Two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source. Ewan ko kung saan makukuha ni Pulong Duterte yung information yan. Kung may warrant na, dapat huliin siya agad.
1: Nanindigan naman si Senador Go na wala siya nilalabag na namang batas at ipinapas sa Diyos na ang kanyang kapalaran. Noon na itinanggi ng DILG at PNP ang sinasabing warrant of arrest laban sa senador at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Namataan ang panibagong research vessel ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpapatrolya ang aeroplano ng Philippine Coast Guard nang makita ang research vessel sa Bajo de Masinloc. Bukod dito, namataan din sa labas ng bahura ang tatlong bangkang pangisda, dalawang barko ng China Coast Guard at isang research support vessel ng China. Naniniwala ang Coast Guard na sangkot sa illegal marine scientific research ang mga naturang barko ng China. Nauna nang umalis ang moving structure ng China na sinasabing nagsagawa ng scientific research activities at pag-aaral sa ecosystem sa Bajo de Masinloc.
12: On the part of the Philippine government, of course, we are still not supporting such cover. For us, it is an illegal MSR. We have never allowed the Chinese government to deploy a Chinese research vessel to conduct an MSR within our own exclusive economic zone.
2: Si Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela.
1: Alas 7:17, nagkasundo ang Pilipinas at Russia. Napalakasin ang relasyon sa usapin ng kalakalan. Sa bilateral meeting, nagkasundo sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin na palawigin ng koneksyon sa sektor ng enerhiya at agrikultura. Lalo't itinuturing ang Russia bilang oil-rich country sa Europa. Kilala naman ang Pilipinas na major producer ng prutas, high-value crops at seafood. Nakakaunti ang supply sa Russia. Wala pang inilalabas na pahayag ang Malacanang kung naisapinal na ang mga kasunduan. Pinayagan naman ni Putin ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong halos isang taong nakulong matapos makapasok ng Russia dahil sa mga illegal recruiter.
2: Muling itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rates. 25 basis points ang itinaas, kaya umabot na sa 4.75% ang interes sa pautang sa bangko tulad ng credit card at loan mula sa 4.5%. Bunso dito ng pagbilis ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa Middle East. Noong Abril, umabot sa 7.2% ang inflation rate na pinakamataas simula noong Marso 2023. Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018. Kahapon, nagsara ang palitan sa 60 pesos and 56 centavos kada US dollar.
1: Break, break, break! Time out po muna. What time is it, Miss Beautiful?
2: 7:19 na po. Nagmamadali, oh.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
15: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Radio Patrol, balita alas 7.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.22, 78 nang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng NDR-RMC, mahigit 1,300 ang nasugatan habang 30 pang nawawala. Mahigit 80,000 individual ang apektado, kabilang na ang halos 20,000 nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, mahigit 7,000 na ang naitalang aftershocks bunsod ng malakas na lindol. Nauna na sinabi ng FIVOLS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
2: Planong i-relocate o ilipat ang 1,000 pamilyang naninirahan malapit sa creek sa Las Piñas at Parañaque City. Sinasabing hadlang ang mga informal settler sa bahagi ng creek sa mga itinayong drainage project sa lugar. Makikipag-ugnayan ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan at National Housing Authority para sa relokasyon ng mga apektadong pamilya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hahanap muna ng malilipatang lugar bago simulan ang demolisyon ng mga bahay.
17: Sa gagong madaling panahon, kailangan natin i-relocate itong mga kababayan na natin na nandito. So we just have to exercise political will dito para sa sarili na rin safety tsaka kapakanan. Delikado po talaga ang nasa nakapatong sila sa daan na nato.
2: Maasa naman ang ilang pamilyang ililipat sila sa lugar na maayos ang bahay at may access sa iba't ibang trabaho.
1: Tumaas ang bilang ng mga bansot na mga minorte edad sa Pilipinas noong nakarang taon. Sa pag-aaral ng DOST Food and Nutrition Research Institute, 25% ang child stunting mula sa halos 24% noong 2023. Pinakamataas ang pagkabansot sa Visayas at Mindanao, particular sa Bangsamoro at Zamboanga Peninsula. May tuturing ng public health concern ang pagkabansot batay sa pamantayan ng World Health Organization. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, banta ang pagkabansot ng mga minorte edad sa hakbang ng pamahalaan para solusyonan ang nararanasang learning crisis sa Pilipinas. Sinasabing nakaapekto ang pagkabansot sa pagsasalita at abilidad na matuto ng mga estudyante.
2: Pwede bang palitan?
1: O ano?
2: Maliit.
1: O, hindi bansot yun yung term partner. Stunt. Stunted.
2: Oo.
1: Kasi pag sinabi mong maliit, pwedeng small. Hindi to stunted. Ibig sabihin, hindi na siya tumubo ng dapat. Parang ganoon. Go.
2: Ang sakit. Pasok ang University of the Philippines sa mga nangungunang universidad sa buong mundo. Sa 2027 World University Rankings, nasa rank 402 ang UP sa mga top university, habang rank 581 ang Ateneo de Manila University. Pasok din sa rankings ang De La Salle University, University of Santo Tomas at Adamson University. Nanguna naman sa listahan ang Massachusetts Institute of Technology sa Amerika. Ayon sa ilang analyst, patunay ang listahan na kayang makasabay ng Pilipinas sa iba pang universidad sa buong mundo.
1: Alas 7:25, humarap na sa NBI ang assistant coach at siyam na iba pang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kaugnay ito ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kabilang dito sina assistant coach Sandro Soriano, team captain na si Jared Bahay, at iba pang players na sina Ian Espinosa at Andrew Bongo. Umaasa ang NBI na haharap ngayong araw ang iba pang miyembro ng coaching staff, kabilang nang nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Ramulla, posibleng makapagsumiti ang PNP ng report sa Department of Justice sa susunod na linggo. Nagbabala naman ang kalihim na maaring ipakontempt si Baldwin kung hindi pa rin haharap sa investigasyon. Nauna na nagpalabas ang DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at dalawa pang opisyal ng koponan.
2: Sa Tarlac, kinilala ng pamilya ang dalawang bangkay na natagpuan sa nakaparadang sasakyan sa gasolinahan sa Tiplex. Sa investigasyon, bumili sa coffee shop ang mga biktima at nagpunta sa sasakyang nakaparada sa parking lot. Napansin ng security guard na matagal nang nakaparada ang sasakyan, kaya ipinaalam sa mga pulis. Nang inspeksyonin, tumambad ang bangkay ng 20 taong gulang na babae at 28 taong gulang na lalaking nakaupo sa likod ng sasakyan. Sa initial na forensic examination, walang sugat sa katawan ang mga biktimang residente ng bayan ng Paniki. Hello. Hindi pa itinuturing na case closed ang insidente habang humiling ng privacy ang pamilya ng mga biktima.
1: Alas 7:27 sa Maynila, sugatan na isang lalaki matapos saksakin ang kapitbahay sa San Andres Bukid. Sa investigasyon, nagalit ang suspect dahil sa sinasabing pambabastos ng biktima sa kanyang dalagitang anak. Ayon sa suspect, Ilang beses pumapasok ng kanilang bahay ang biktima at ipinapakita ang ari sa dalagita. Okay, talaga natsyempuan po ng sospek ang biktima at sinaksak ng bolo. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang inaresto ang sospek na naharap sa kasong frustrated murder.
2: Ano ang inabot ng bolo?
1: Ha? Ah?
2: Ano lang ang inabot ng bolo?
1: Hindi ko alam. Basta natamaan.
2: Tinamaan. Oh. Sa Quezon City, arestado ang lalaking nagnakaw ng 600,000 pisong halaga ng pera at alahas sa bahay sa barangay Tandang Sora. Sa investigasyon, umakyat sa bakod ang suspect sa kasinira ang mga CCTV sa loob at labas ng bahay. Natuklasang wala sa bahay ang may-ari dahil nakabakasyon simula pa noong June 14. Na-recover sa suspect ang mahigit 400,000 piso na halaga ng alahas at pera. Natuklasang dati nang nakulong ang suspect dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga at pagsusugal.
1: Samantala, pasok na po si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng Berlin Open sa Germany. Pinatumba ng world number 35 na si Ayala ang world number 2 partner na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa score na 75-64. Sinamantala ni Ayala ang mga unforced error ni Rybakina sa second set para makuha ang panalo. Galing! Sunod po na makakaharap ni Ayala ang world number 8 na si Alina Svitolina ng Ukraine. Go, go, go, Alex! Galing, di ba? Alamin na po natin na latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Ganyel, good morning, Ganyel!
18: Showbiz Spotlight, iginiit ng aktres na si Ann Curtis na proud siyang maging Australian at Pilipino. Ito ang pahayag ng aktres sa gitna ng debate sa pageant community hinggil sa halfies o pagiging half-Pinoy. Iginiit ni Ann na palagi niyang ipinagmamalaki na isa siyang Pilipino tuwing nasa global stage. Bagamat proud sa pagiging half-Australian, naninindigan ang aktres na mahal niya ang pagiging Pilipino kaya nagstay sa Pilipinas. Nauna nang binatiko sa pahayag ng model na si Brandon Espiritu na walang chance ang Pilipinas sa national stage kung wala siyang mga halfies o wala ang mga halfies o half Pinoy. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Wala namang ano dun. Wala namang, talaga, partner, ang mga Miss Universe natin, itong mga recently, puro may hati yun eh. Kaya? Pia Wurzbach.
2: Oh.
1: Di syempre, sa apelido pa lang. Katriona Gray. Hindi na rin ano, kalahati lang din yun.
2: Correct. Diba? Oo. At saka tayo mga Pinoy, mahilig tayo kahit sa ibang parte ng mundo. Uy, merong dugong Pinoy yan. Inaangkin natin.
1: Ang importante, may dugong Pinoy.
2: May dugong Pinoy. At hindi naman yung kahiyahiya dapat. Dapat nga ay talagang ipagdiwang.
1: Ilalayo ka pa ba? Ganyel Krishnan.
18: Pero proud din ako, Pinoy talaga. Alam mo, I feel like dalawang culture yan, diba? Indian, Filipino. Pero feeling ko, yung pagiging Pinoy ko, yung talagang the heavy lifting, kumbaga. Sa aking itsura, sa aking upbringing.
1: Marunong ka mag-Indian?
18: Hindi na. Dito na ako. Born and raised na ako dito sa Pilipinas eh. Pero half-Indian.
2: Yeah. Half-Indian ako.
18: Tatay ko, full Indian siya.
1: Paano, half din daw si Ayo Patal?
2: Half din. Hindi ako papakabog kay Ganyel Krishnan.
1: Paano, half ka rin, half?
2: Half lang ang height.
1: Ikaw yung sample nung nabansot.
2: Ako yun.
1: So, mahilig ka rin sa, ano nga yung sa Indian partner, anong pagkain ng mahilig sila? Curry?
18: Curry.
1: Mahilig ka rin sa ganyan. Oh. Mahilig ka sa maanghang, Ganyel.
18: Ang sarap kaya ng Indian food.
1: Kung ipapatikimin mo naman kami, willing naman tayo mag-try, partner. Diba? Sabi niya kasi masarap ang Indian food.
18: Mag-date tayong tatlo.
2: Recorded yan, Ganyel Krishnan. Oh my God!
1: Diba? Thank you, Ganyel. Maraming salamat, Ganyel Krishnan. Pero hindi ako, come to think of it, parang ano bang Indian food na kinakain ko on a regular basis, partner? Parang wala,
2: curry
1: no?
2: Curry lang. Curry lang, oo.
1: Pero hindi, meron din yan sa Chinese?
2: At saka sa Pilipino.
1: Kare.
2: Hindi, chicken curry.
1: Ayun na nga. Tayo. Oh,
2: kari kayo yung iba yun.
1: Yung ayo nga pa, ano pala Bicolano naman yun.
2: Yes. Oh.
1: Yung hipon na may curry, masarap din yun, di ba?
2: Basta maaanghang kanila yun.
1: Ayaw ko manghang eh.
2: Ayaw ko din tinatapon.
1: Ayaw ko yung amoy, yung parang may amoy na matapang.
2: Actually, masarap ang amoy. Kasi yung mga spices nila, di ba? Pero pagka kinain mo na, Diyos ko, ang ibabato mo eh. Sa kaharap.
1: Yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Palita alas 7. Friday naman. Kaya let's dream of the best food.
2: Yes.
1: That you know, we need to splurge today. Or sa sweldo. Di ba? From time to time, partner.
2: Paano tayo ngayon?
1: Wala akong pera eh. Ayun, ikaw, makapaldo ka.
2: Hindi eh. Oh. Nagbayad na ako ng mga Judith.
1: Huwag na muna tayo. Tis-tis muna tayo. Go, pangalan
2: mo. Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
13: Radyo Patrol. Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Magandang umaga kay Lorraine Galvez. Ituloy na natin agad kasi dala-dalawa pa yung guess natin.
2: Oh, tayo naman na nagmamadali ngayon.
1: Oh, pwede nakakahiya. Go. Lorraine Galvez from Baras Rizal para sa ating Jeep ZMM. Go, Lorraine!
24: Morning! 1, 2, 3! Gising Pilipinas! Hello po, bago po ang lahat. Ako Kuya Alvin at Ate Doris. Meron po ditong babati po sa inyo. Ano po pangalan ninyo, tatay?
25: Benny Tabimina po.
24: Kuya Benny, ano yung kanina pa binabanggit?
25: Kape!
1: Okay, Robert yun! Kape! Kami energy kami, kamo, Lorraine.
24: Energy daw sila, tatay. Kayo naman po, energy!
25: Yes po, energy. Nandito ang kayong lahat eh.
24: Yan! Diba? Ibig sabihin po, number one fan po siya ng DZMM. Lagi nanonood, lagi nakikinig. Maraming salamat po. At Hello po mga kapamilya. Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna Chichika. At ngayon nga Kuya Alvin na natin Doris ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Kaya kamustahin naman natin sila. Dito po tayo kay Tatay. Hello po Tatay. Good morning po.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa DCMN Tele Radio.
24: Ayan, ako may grupo daw po kayo dito. Ano po ang pangalan ng grupo ninyo?
0: Ang unang grupo namin, ako taga Batangas City, Batanginyo Group of Blind Masyur. Pero napapunta po dito sa Pinugay, din dito po ng Federation, yung sa PICAP.
24: PICAP? Gano'n po katagal ang Batanginyo na grupo po ninyo?
0: 2010 po, ma'am.
24: 2010? 16 years na! Bakit nyo po naisipan na magbuo ng ganitong grupo?
0: Unang-una, pag December ho, nagkakaroling kami. May grupo kami na nagkakaroling sa mga simbahan ho. Pinakakanta kami ng mga kaibigang pare sa harap ng altar. Binibigay sa amin ang second collection para may pamasko at pang New Year ho.
24: Mm-hmm. Tapos paano po napunta sa pagiging masus niyo po?
0: Pagiging masads po.
24: Apo.
0: Unang-una, sa pamilya, naiitaguyod. Pag-aaral ang mga bata sa ngalan lang po ng pagmamasahe.
24: Ano pong mensahe niyo po sa lahat ng mga tao na nanonood ngayon at nakikinig na mga PWD din po na gustong ipagpatuloy ang kanilang buhay?
0: Ang kwang ko po sa mga lahat ng PWD na katulad ko may kapansanan, huwag mawawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa tayong lahat.
24: Yan. Ako maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, dahil andito po ang DZMM, tanggapin po ninyo ang Transistor Radio. Ito po Tatay. Maraming salamat po. At syempre, andito rin po ang 1,500 para po may pangbiryenta po kayo mamaya. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Uh-huh.
24: Ayan, ano pong gusto niyo pong sabihin sa DZMM and of course kay Kuya Alvin and Ate Doris?
0: Kay Sir Alvin, kay Ate Doris, maraming salamat po sa DCMN at kayo nakarating dito sa amin. Binisita po nyo kami na mga may kapansanan sa mata.
1: Oo, yeah, don't worry Tay. Lorraine,
0: binabati ko rin po ang DCMN sa 48th anniversary sa July 18.
1: Ay, thank you po.
0: 48th anniversary sa DCMN Tele Radio.
1: Dahil mahal po namin ang mga persons with disability, yes, lalo po na yung mga may kapansanan sa mata.
0: Oo.
1: O tingin sa kami, Robert Mano, 1,000. Doris Bigornia, 1 million.
24: Ay, wow!
2: Mali-mali talaga.
1: Ano ba? Mali. 1,000 lang.
2: 1,000.
1: Alvin El Chico, 1,000. So, tatlong 1,000 on top of ipapara-raffle mo. Go!
24: Wow, maraming salamat po. Dadagdagan pa po ni Kuya Robert, ni Kuya Alvin at Ate Doris ang 3,000 pesos po ang binigay po sa inyong regalo ng DZMM. Karagdagan po sa 1,500. Maraming salamat and congratulations po. At syempre bilang Father's Day na po bukas, no, andito rin po ang Protect para magbigay ng freshness po sa inyong lahat. Kaya naman, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness, may moisturizing vitamin E pa for everyday care. And of course, afford na afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Kanina po kasi ay bumurot po tayo ng tatlong makakatanggap din ng Protect. Ito po si PJ Malaluan. Congratulations po. Ito po, ayan. Of course, kay Michael Glave. Sino po si Michael Glave? Congratulations po. And of course, kay Mark Anthony Malaluan. Maraming salamat po and congratulations. Pakita po natin yung Protect natin. Thank you, Protect! At syempre, bukod pa po dyan, ako, dinagdagan pa po natin ang ating mga biyaya para sa ating mga kapamilya dito. Of course, andito din po ang aficionado. Maraming salamat po. Nakikiselebrate din po ng Father's Day po para sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po, Mr. Joel Cruz, the CEO and President of Aficionado, ang pambansa sang pabango. Salamat mula dito sa Rizal, Kuya Alvin at Ate Doris. Break na po dyan sa studio.
1: Rete ka muna, sino nanalo sa 1-5 mo?
24: Yung 1,500 po, Kuya Alvin at Ate Doris, hindi na po namin siya ni Raffle, binigay na po natin sa kanila para may pamirienda po sila as a group.
1: As a group. Yes. Ay, yung bigay namin ni Ate Doris mo at ni Kuya Robert mo, pangkalahatan na lang.
24: Yes po, dinagdagan ko na rin po. Okay.
1: Oy, salamat ha. Maraming salamat. Very good.
24: Thank you so much po sa 4,500. Maraming salamat po. po sa DZMM.
1: Okay, thank you. Thank congratulations. You. Kasi mas magandang feeling kasi pag nabunot, akala ko magbubunot siya. Di ba mas maganda yon?
2: Hindi, parang ako naman, parang para lahat tayo.
1: Para lahat na lang.
2: Oo, para walang uuwing luhaan.
1: Tama. Eh, may protect naman eh.
2: Ano, pinasok mo pa talaga. Ang galing.
1: Thank you, Protect. Maraming salamat, ha. At teka muna, partner. Kausapin natin muna si Christopher. Magmamadali. Kasi dalawa pa eh. Christopher Chris Munoz, ang president ng Philippine Alliance of Patient Organizations, o PAPO. Partner, yung tungkol dun sa naging controversial dun sa PhilHealth.
2: Oo.
1: Yung Ali. Di ba namatay yung asawa, di ba?
2: Oo, yung naghintay na lang.
1: Walang pera eh.
2: Oo.
1: Tapos, in relation to that, nagtalo naman itong dalawa, si Senator Ontiveros at saka si Senator Cayetano, tungkol naman sa deposit.
2: Ayun.
1: Ano ba talaga ang pwede nating gawin para hindi ma-hostage yung mga pasyente? Minsan lahat na lang isasanla mo eh. Kung pwede mo ibenta yung kaluluwa mo, ibibenta mo na eh. Para lang may pambayad ka sa ospital eh. Totoo lang.
2: Lugmok ka na nga dahil sa karamdaman ng iyong kamag-anak. Yeah. Tapos sasabayan ka pa ng problema ng ganyan. Napakalaki talagang ganyang problema.
1: Chris, magandang umaga sa'yo.
4: Yes, good morning Sir Alvin at Pam Dori.
1: Opo.
4: Good
1: morning. Yung inyong grupo, yung Philippine Alliance of Patient Organizations, ano yung sinusulong ninyo? Anong gusto ninyong mangyari in the light of recent developments kagaya nung pasyente na namatay yung asawa, akala may benepisyo sa PhilHealth, nagulat siya wala, tapos yung pagtatalo ng dalawang senador. Ano bang dapat mangyari para sa inyo?
4: Okay, so yung PAPO po is the umbrella group of different patient organization, no? So kami nagkikater kami ng maliliit or malalaki, so no need to be SEC registered. So, doon naman sa una muna tayo, doon muna tayo sa yung sa namatay na patient doon sa nung isang linggo, 'di ba? So, actually doon sa case na 'yon, and siguro magandang tanungin sila yung unang hospital is if nabigyan ba ng karampatang lunas, sabihin bago nila na-transport yung patient, if naging stable ba, kasi 'di ba meron tayong sa DOH, meron tayong anti-deposit law, di ba? Tapos, pangalawa, yung pag-transfer naman ng patients from one facility to another, ang PhilHealth naman, may package naman yan na sasagutin dapat. Hindi naman buo, siguro partial, depende doon sa gastos, na pwedeng ma-transfer yung patient from one facility to another. So, let's say, for example, stable na siya and authorized na pwedeng ilipat na. So, magkakaroon ng benefit din yun. Tapos pagdating sa pangalawa, meron din dapat benepisyo yun kasi, di ba, under sa PhilHealth naman, meron tayong emergency care. So, papasok naman doon yun. So, siguro kailangan matingnan lang kung bakit ang claim ng asawa is wala siyang nakuha ang benefit.
1: Exactly. Bakit ganun? Ba't hindi malinaw? Bakit ang sabi sa kanya ng ospital, wala siyang makiklaim? Kung malinaw naman sa patakaran na dapat meron.
2: Kahit konti, wala ba? Kahit maliit, walang na-claim?
1: Kasi nga raw, ang rason sa kanya, hindi umabot ng 24 hours.
2: So,
1: na hindi na mali pala based dun sa PhilHealth. Ang tanong ko, bakit hindi klaro yun sa ospital?
2: Mm-mm.
1: Bakit iba ang sinabi sa kanya o ng representative ng PhilHealth, Chris?
4: Yes, totoo. Hindi ko rin sigurado kung kasi sa ospital kasi, dati, I'm not sure now, meron silang PhilHealth officer sa ospital. Pero, kadalasan, ako in my experience, hindi siya employee ng PhilHealth. Kasi pag employee siya ng PhilHealth, iba yung uniform niya, is uniform ng PhilHealth, hindi siya yung uniform ng hospital. So maganda siguro matanong is, talaga ba na ang nakausap niya is yung PhilHealth na employee na designate to sa hospital. Pero usually in my experience, usually meron siyang parang sa private, meron siyang marunong yung tao na empleyado na marunong naman sa PhilHealth claims.
1: Apo.
4: So yun ang nag-aasikaso.
1: So moving forward, Chris, ano ang sinusulong ninyo? Ano ang dapat gawin? We have 3 minutes left. Anong sinusulong ninyo na dapat gawin?
4: Siguro dito sa case nito, I think yung patient, di ba? Siyempre, ayaw naman natin mag-burden pa sila sa maraming iisipin. Dapat makita ng PhilHealth kung bakit ba hindi siya nabigyan ng reimbursement. So, i-check nila kung, di ba, usually, pag-check out naman natin, automatic na rin yun, di ba? Nade-deduct na yung PhilHealth na portion. So, pinantingnan nila, is it something na human error or yung system, hindi siya ready? Siguro, yun ang magandang matanong doon. na dapat automated naman dapat siya, di ba? Normally, yun ang experience natin.
1: Opo.
4: So in this case, kailangan suriin muna nila saan ba yung gap.
1: Opo. Tapos doon naman sa deposit, ano po, anong posisyon ng grupo po ninyo doon? Ano po, pwede bang promissory note na nasa ngayon naman ay allowed sa pagkakaintindi ko sa
2: or
1: batas?
2: Or guarantee letter?
1: Guarantee letter or paano ba? Ano ba dapat yun? Pwede bang i-hostage ng mga ospital ang pasyente pag walang pambayad? Anong dapat gawin ng gobyerno dyan?
4: Actually, pag tingnan muna natin sa government facility, di ba? So dati, di ba, indigent ka, automatic. Wala ka nang babayaran. Tapos ngayon, nag-evolve tayo sa no balance billing. Kaso, kailangan intindihin natin na hindi lahat ng patient kasi pwedeng nasa ward. Kaso ngayon, may isa kaming kasama na nasa ward last month. So ngayon, dahil magkakaroon sila ng new model, wala namang aircon, napilitan lumipat sa pay ward. Tapos so ngayon, last week, magaling na siya. So nung magaling na siya, hindi naman siya makalabas kasi nire-require siya ng check. Kumbaga, pwede kang lumabas pero kailangan mag-iwan ka ng check eh. So talagang dapat yung sinasabi nila na pwedeng kunwari may guarantee letter or whether promissory note. So ang papalit sa promissory note, parang may guarantee sa whether sa SSS yan or sa ibang institution, di ba, na parang yun na mag-guarantee para makalabas. Pero kailangan intindihin po natin na ito po ay nilalakad pa ng patient din. At then meron din siyang limitasyon. So ibig sabihin, merong hospital na parang kung tatanggapin ko lang, ito lang muna, DSWD. Hindi ako magtatanggap ng dalawa ng sabay. May ganun. Tapos syempre may cap din. And, let's say sabihin ng DSWD, hanggang 150,000 lang ako. So pwedeng pag mas malaki, may balance ka pa. So may mga ganun tayong limitation. Ang sabi namin sana, kasi kunyari pag nag-check out tayo ngayon, di ba, less field health na siya, automated. Pag senior ka, automated na rin, may discount. Sana, doon na rin sa system ipasok para yung patient hindi na siya kailangan pumunta sa mga facility, sa mga government institutions and mag-submit ng letter, mag-submit ng abstract, yung ganun. Parang automated na siya kung meron na siyang bracketing na kunyari na na-assess ka na ng social service. So ito, ilang percent ang bilang sasagutin para maging consistent din tayo. Kasi siyempre, katulad niya, may limitation din ng mga government institutions pa na namimigay na minsan kulang na sa budget, so parang hati-hati na lang. Minsan naman, pag malaki ang budget, nabibigay ng malaki.
1: Okay.
4: So, mas maganda yung gano'n, automated. Parang yung patient, pag check out niya, alam na niya, ito na yung ano ko, ito na yung kung may natiraman, ito na lang yung kailangan kong punuin.
1: Dapat malinaw ang gano'n, ano? Hindi yung parang napaka-komplikado.
2: Malinaw, alam ng lahat. Hindi lang ito, o yung PhilHealth na naka-assign doon, yung buong ospital.
1: Hindi, ang problema mo kasi, partner, may case rates kasi. Kaya, depende talaga sa sakit mo, kung anong bawas mo. Hindi ba gano'n, Chris, may package kada sakit?
4: Yes, oo. So may ICD code yun na pag in-input mo, yun na ilalabas. So may kita na yung case rate. So usually, siyempre pag nasa private ka, magkakaroon siya ng copay.
1: Yeah.
4: So naiintindihan naman natin na yung siyempre yung private, siguro nangangamba sila na pag panay promissory note, baka minsan matagal ma-release yung bayad, yung mga ganong klase, minsan hindi nababayaran. So, naiintindihan na, so we need to have balance, no? Kaya nga, kung talagang ipupush yung guarantee, just make sure na yung pag nagbigay tayo na kunyari, nakakuha tayo ng guarantee letter, okay, PCSO, DSWD, or mga ibang offices of the government, so sana ma-process din agad yung claim nila para hindi mag-alinlangan yung private na, nako, babayaran, hindi ko alam kung kailan ako mababayaran. May hawak na ako, pero hindi ko alam kung kailan ito marirelease ng budget.
1: So
4: very important din yun, di ba? Sa tingin ko, ang private, pag nag-guarantee sila na parang, pag na-receive mo itong guarantee letter or promissory note from government institutions, within 1 month, pwede na kayo mag-claim. O di, malino na sa kanila, may expectation na parang, di ba, ang patient na expectation na wala na akong problemahin, ang private, alam din niya na mababayaran siya. So, mas seamless yung magiging transaction natin.
1: Sige pa. Thank you, Chris. Mahaba-habang usapan pa ito. Patatawagan ka namin ulit from time to time. Thank you, Chris. Maraming salamat.
2: Salamat.
1: Thank you.
2: Salamat.
1: Si Christopher Chris Munoz po yan, ang president ng Philippine Alliance of Patient Organizations. Pita yung kagad, partner.
2: Go!
1: Aligaga, no? Ay, mamaya na po, ang daming nagpapabati. Pero pasensya na po, may isa pa po tayo palang guest. Although, ang kailangan kong batiin si Archie Lagman, ha? Kasi happy viewing daw kay Mang Mando at kay Ma'am Lucy Lagman at Grace and Annie Lagman. Yan, okay?
2: Okay.
1: Okay, partner, ha? Kailangan natin yan eh. Si Jeffrey Solares na sa Zoom. Ito po yung Executive Director ng Manila Symphony Orchestra Foundation Inc. Naalala po ninyo kahapon yung usapan natin tungkol sa mga instrumento na hindi ko rin maintindihan paano nangyari ng mga instrumento ay hawak na ng mga musician sa kanila upuan.
2: Kaya, di ba may lalagyan yun? May damit.
1: Ay, kusapin natin kung anong problema. Sige. Jeff, magandang umaga sa'yo.
5: Magandang umaga, Alvin at Doris.
2: Good morning.
1: Ano bang naging issue ninyo with Cebu Pacific? At naayos na ba? Nagkausap na kayo ng Cebu Pacific at na nakasakay naman kayo, as a matter of fact, hindi ho ba?
5: Yes, nakasakay kami, pero ako, I'm the conductor of the group. Muntik na akong hindi makasakay dahil natagalan sa pag-resolve ng issue. Maaga kami dumating sa airport.

0: since 2024. But of course, prior to that, nagbabiyahe na ako. I'm a violinist myself, no? So, alam ko na may mga ganitong patakaran ng mga ang airlines, iba't ibang airlines. But usually, hindi nila in-issue yung violin. Kasi yung violin, although yung length niya lampas doon sa meron silang regulation.
1: Opo.
0: Payat siya eh. Payat siya. So, yung compare mo dun sa regular na pumapasok na bagahe. So, normally, hindi kami nagkakaproblema dito. At naiintindihan, i-explain lang namin, oh, violin po kasi ito, instrumento, hindi talaga ito pwedeng i-check-in kasi delikado, ganyan. Naiintindihan naman, eh, yung nangyari lang ng isang araw, talagang hindi talaga pwede. And we were only offered an option na bumili kami ng seat para doon sa violins, and dami namin. Kaya ang mahal noon. Tapos, yung isa naman, we need to pay daw $2,500 para i-check-in. No? Yung i-check-in, eh, ay, kahit kaya namin magbayad ng $2,500 per instrument, ang ayaw talaga namin i-check-in yung instrumento namin. But, ang naging compromise na lang, nung may nag-suggest na, oh, what if we check-in yung case, yung instrumento tanggalin namin, sinukat nila yung violin, nilagay nila dun sa may box nilang dun pinapasok yung mga bagahe, yun yung pansukat nila. Sinukat nila yung violin na walang case. Sabi nila, okay, pasok yan. So, pwede yung dalin yan. So, malapit nang lumipad yung aeroplano, we don't want to miss the flight. So, we just agreed to do it that way. And that was their solution.
1: Ay, di, pero alam nyo naman, Jeff, kung ano ang patakaran. I think sinasabi ng Cebu Pacific, may patakaran kasi sa pag-handle ng mga ganyang klase ng mga equipment. Kagaya halimbawa, golf. Yung golf equipment, ay, ang hahaba din nun. Ang lalaki, bulky. Ano? So,
2: mabigat.
1: Iba yung handling nun. Uh-oh. Although mas sensitive, syempre yung mga musical instruments, mababali yan. Eh, wala na siyang instrumento, no? Hindi mo pwedeng git-gitin yan, or ibalibag yan. Masisira.
0: Alvin, matagal na kami nasa industriya, no? Nung, in fact, the orchestra is 100 years this year. And lagi kami nagtutour, not only locally and internationally. So, alam namin yung patakaran. So, mga big instrument, yung mga large instrument, for this particular trip, nagbayad na kami. Yung para sa contrabass, nagbayad na kami para din sa tuba, nagbayad na kami sa even yung gitara namin. So, alam namin hindi talaga pinapayagan yung gitara. So, binayaran na namin. Yung mga cello namin, apat yung cello namin. It's a big violin. Naka-check-in na may special case, may special hard case talaga. Ang mga cases ng violin, since ang presumption all over the world, no, ang violin ay talagang hinahand carry. Ang design talaga yung mga violin na hindi yun yung talagang ano, talagang sturdy, ah. So talagang hinahandle lang talaga yun ng musician. Ah, yun lang yung, and with all the stories, no, ng mga damaged instruments na nakikita namin, mga lost baggages. It's a very, very big risk kung papayag kami na ipasok sa check-in yung mga violin.
2: Alright. So, Jeffrey, paano ho ang magiging siste? Kung pabalik kayo ng Maynila bukas, dalat bit-bit nyo yung mga instrumento ninyo, at meron din po mga ibang pasahero na gagamitin din po yung bin, yung overhead bin. Paano ho ang naging compromise? Anong gagawin ninyo?
1: Pagbalik.
0: Oo, bukas yung balik namin eh. So actually, nasa negotiation yung aming president with their higher ups, no? Kasi kahapon, hindi namin masikaso to dahil may concert kami kagabi. Actually, hindi ko nalaman na lumaki pala talaga yung issue dahil ayokong, gusto ko mag-focus dun sa trabaho namin kahapon, yung aming workshop at concert dito sa Puerto Princesa. So, nasa negotiation kami kasi after tomorrow, so ewan ko kung ano mangyayari ha, kung papayagan ba kami na lumipad with yung tama lang or gano'n na naman ang papagawa sa amin, it's still being discussed, no? So siguro later we will find out. But also, next week, meron kami another tour na ang pinili namin ni Cebu Pacific. We will go to Dumaguete, and mas marami actually, we are 48 next week.
1: So, first time nyo bang sumakay ng Cebu Pacific, Jeffrey? O dati na

0: kayong nasakay?
1: Lagi na.
0: Ah, so ibig mo sabihin ng mga nakaraan, hindi kayo sinita?
1: Hindi. Minsan sinisita, tapos pinapayagan. Minsan sasabihin, okay. Ay sir, lampas po. Tapos i-explain mo lang.
0: So depende. Depende sa naka-duting manager.
1: Depende. And so far, hindi kami, sa mga trip namin, I don't know if others, pero yung sa amin, or even me, kahit hindi ako nagta-travel as a group, no? Hindi part ng orchestra, but as an individual violinist, hindi ko never kami na-require na talagang i-check in. Minsan tinatanong nila, sir, lampas ko eh. Tapos kunti lang yung explanation, no? Yung nakakaintindi naman eh, alam ko nang maintindihan nila na payat naman to, magaan. It's way below the 7 kilo limit. So, pinapapasok. So, yun ang problema, yung inconsistency. And I think we're glad na nagkaroon ng naging malaking issue to, dahil dinefine na nila, no? Na sa Cebu Pacific, hindi pwede ito. Kasi dati, hindi natin alam kung pwede ba o hindi.
2: Correct.
1: So at least ngayon, dinefine na nila.
0: Right. Sige po, I hope magkasundo po kayo at magkaroon ng maayos na pag-uusap with Cebu Pacific. I'm pretty sure yung Cebu Pacific naman, hindi naman siya magiging kontrabida sa pagpapalaganap ng sining. Kagaya niyan, partner, libreng concert ito eh.
2: Oo naman.
0: Ay, para naman ito sa lahat. No, hindi naman, yung mga gokungwe, hindi naman yan kontrabida. Partner na pipigilan nila, ano po. I think it's an issue siguro ng pag-uusap, Jeffrey, no? Sana magkaroon ng resolusyon at mapayagan kayo.
1: Oo. So, hindi lang kami. Ha? Sana lahat ng nagta-travel na may ganitong case, no? Yeah, may ganitong instrumento, sana lahat yun payagan at or ayusin nila yung kanilang policy, i-define nila, which it exists in other airlines. Yung ibang airline, meron silang sinasabi na, okay, ito yung policy, but musical instruments are exempted from this requirement.
0: Opo. Sige. Jet, thank you. Good luck sa concert ninyo, ha? Maswerte po maswerte ang Palawan.
2: Oo nga.
0: May concert sila dyan sa Puerto Princesa ba, Jeffrey?
1: Puerto Princesa. Uh-oh. Tapos na yung concert kagabi.
0: Saan yung susunod? Dumaguete?
1: Dumaguete.
0: Hoy, yung mga LGU, ha? I-host ninyo ang Manila Symphony Orchestra Foundation para ma-appreciate ng masang Pilipino mga ganitong klaseng art. Diba, partner? Congratulations. Jeff, pasensya na, naubusan kaming oras, but maraming salamat, ha? Thank you. Si Jeffrey Solares po yan, Executive Director ng Manila Symphony Orchestra Foundation. And incidentally, yan ang topic ko bukas sa What is Consumer?
2: Yan naman
0: talaga. Kaya tumutok
2: talaga,
0: ka, partner, nandun si na Carmina, bukas, partner. Sinubukan din po nating kunan ng panig yung Cebu Pacific, pero guest kasi sila bukas sa programa ko, si na Carmina Romero, i-discuss nila yon. Kasi, partner, maraming do's and don'ts.
2: Hindi natin
0: sa pagsakay
2: alam
0: ng eroplano na kailangan i-remind. Kasama din pala kami lang Air Asia. Bukas, nandyan din yung Air Asia. At saka yung Civil Aeronautics Board.
2: Kaya bukas po walang mga flight.
0: Wala.
2: Nasa manunog sila lahat ni Alvin.
0: Then mukhang tututok dun pa lang sa mas maagang programa.
2: Na?
0: Oo. Hindi, mas maaga pa.
2: Balita ang tema. No.
0: Yan ang sinasabi. Sinasabi ko. So, idamay mo lagi.
2: Bakit kayo mga famous boys? Kayo nominated kayong dalawa.
0: Kami ba?
2: Dramatic actors in a comedy.
0: Sabi ko kay kami, huwag na ako isali dyan. Ikaw dapat ang ninonominate. Huwag na ako.
2: Gusto ko lang maging vocalista ng Manila
0: Symphony.
2: May vocalista ba yun?
0: Bukas ha, wise consumer, do's and don'ts ng pagiging pasahero, ha? Kagayon yan, itatanong, pwede ba naka, di ba, pupunta limang Boracay? Pwede bang naka two-piece ka na pagpasok mo pa lang sa aeroplano? Pwede ba yun? Sabi mo, hindi, gusto ko paglabas ko, pwede ba yun?
2: Yan, o kaya ako, bumili na po ako, Carmina, ng isang malaking sombrero. Sombrero lang ang suot ko.
0: Walang iba?
2: Wala.
0: Oh my God. paano yung kwan mo? Paano yung kwan
2: okay
0: mo?
2: Okay na yan. Meron mang napkin sila, Carmen.
0: Sus, maliyos.
2: Hindi. Yung lalagyan ng peanuts.
0: Paano yung kwan ni Robert?
2: Iba na mausapan yan.
0: Bawal yun. Bawal. Ano yan? Indecent.
2: Basta tumutok po kayo sa lahat ng programa namin.